0: yung preparation din po ninyo, Senator, as a presiding officer bilang everyone is looking forward po sa inyong pamumuno bilang presiding officer. Can you just walk us through po briefly po kung ano ang paghahanda rin pong ginawa ninyo bilang presiding officer?
1: Well, malinaw sa ating rules na ang presiding officer ay yung Senate President, no? Unless yung majority will think otherwise. So very clear yan in our rules. At so patuloy yung paghahanda natin. At in fact, pag makikita natin yung mga dokumento na pinapirmahan natin, we sign it as presiding officer, no? Para tuloy-tuloy yung paghahanda at tuloy-tuloy yung pag-i-issue ng mga documents. At importante kasi yung pagpirma as presiding officer dahil yan ang official document na pinapalabas ng impeachment court. So in so far, ako personally ay we're preparing at patuloy yung aking preparation. I think you cannot prepare too much dahil ang daming binabasa at ang daming kinakabisado. But at the same time, ang komplikado dito, Victoria, ay yung regular na trabaho ng Senado. Yan din dapat planuhin ng maigi dahil pagpasok ng August, budget season na. At alam natin, hindi pwedeng madali ang budget kung hindi magkaka-reenacted budget tayo. At the same time, yung 50 na LEDAC bills na lahat ay halos priority. So yun rin ay pinaplano namin na mabuti. At in fact, papasalamat nga ako sa ibang mga senador natin. Nag-umpisa na sila ng hearing. May mga investigations rin na pinag-uusapan. For example, yung flood control or yung itong Tacloban incident at yung iba pang mga investigations na nakahanda. So ito rin ay pinaplano na mabuti. So maraming sabay-sabay na ginagawa ngayon.
2: Oo,
1: so
2: nga
1: talagang ano, talagang medyo mabigat.
2: So ibig sabihin, SP, kahit na may trial before itong SONA, meron pa rin mga committee hearings na gagawin kahit na may trial.
1: Yes, kasi meron tayong ang trial naman is 2 p.m. onwards.
2: Mm-mm.
1: So kung may mga senador tayo gusto mag-hearing in the morning because importante yung kanilang bills o meron silang investigations na gagawin in the morning, pwede nilang gawin yun. Allowed yan under our rules.
0: How about naman yung session, Senator? Kasi after SONA, balik session, di ba?
1: Yes.
0: Di ba sasabay sa schedule sa hapon yung session?
1: Tama ka. Less than 30 days ay magkakaroon na ng session. Yung second regular session na ng Kongreso. Ang napag-usapan in caucus ay 10 a.m. ang session and then 3 p.m. ang impeachment.
2: And siguro,
1: so,
2: sir,
1: mabigat, no? Kasi if you look at the activity morning, nagde-debate ka ng bills, hapon nag-impeachment court ka. So, and then on other days, meron kang mga hearings. Kaya medyo aminado ako na magiging matrabaho para sa ating mga senador.
2: At panghuling tanong na lang, sir, sorry, medyo bitin po tayo. On Monday, you will be the presiding officer. Pero in the, pwedeng may tumayo, mag-motion na, oh, let us elect another presiding officer. Possible mangyari yun, sir?
1: That is allowed under our rules, Victoria. But under our rules, very strict siya na ang presiding officer ay Senate President.
2: And,
1: pero under our rules, Lynn, meron rin nakasulat doon na unless a majority will vote otherwise.
2: And will you be amenable to that kung may ibang maging presiding officer?
1: Mahirap pa yung preempt, Victoria. All of these things are ay pinag-uusapan. So mahirap i-preempt.
2: Alright. Sige, marami po kaming aabangan sa Monday.
1: Yes.
2: SP, man ako.
1: Thank you, Victoria.
2: At sobrang dami niyo pa rin mga asikasuhin. Maraming
0: salamat,
2: sir.
0: Thank you, sir.
2: Yan po si Senate President Sherwin Gatchalian, ang presiding officer ng impeachment court.
0: Hi!
2: Hinga tayo. Ang dami natin na pag-usapan from Congressman Chua to Senator Irwin, Professor Coronacion, Attorney Poa, at Senate President Gatchalian. Nako, talagang maghanda po tayo para sa Monday. Hindi lang po yung mga magko-cover at yung mga parties involved.
0: Yes.
2: Pero syempre yung public din.
0: Yung taong bayan din po. Kailangan tutukan din po natin ito.
2: No. At maraming salamat po sa lahat ng ating panauhin. Muli, ako po si Victoria Tulan.
0: Ako naman po si Christian Yosores sa programang
2: Anong
0: Ganap?
2: Susunod na. Nako, narito na si Ninong Balita Antemano kasama
0: with
2: si
0: Robert
2: Mano. Thank you.
0: Po.
2: Bye.
0: Happy Saturday.
3: Anong ganap sa DZMM? Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:04.

de Mano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antem Mano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antem Mano. Balita Antem Mano. Sa DZM.

Magandang umaga, mga kapamilya. It's Saturday. Aba, Sabado na agad, ano? Ang bilis. Parang kailan lang, nagma-Monday pa lang tayo na umpisa ng trabaho ngayon. Rest day sa karamihan sa ating mga kapamilya. Nakapag-breakfast na ba? Ano inalmusal nyo? July 4, 2026. Dapat by 8:05, oh, nakapag-almusal na kayo, nakapag-breakfast na kayo dahil wala kayong ibang gagawin kundi makinig sa ating talakayan hanggang 9 in the morning. Ako po si Robert Mano at ito ang Balita Antemano, ang inyong kaservisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo, Antemano. Dami rin nangyari last week, ano? At mas marami tayong hihintay yung mga posibleng mangyari next week. Eh kagaya nga niya doon sa napag-usapan kanina, dito sa Anong Ganap ni Victoria Walang Katulad at ni Christian Yorsorcio Sores, yung impeachment. Narinig nyo ha? Si Attorney Michael Poa sa panig ng Vice President, sila po yung sa defense. Ibig sabihin, dedepensa nila ang pangalawang pangulo mula doon sa apat na articles of impeachment. Ready na sila. Handa na sila sa paggulong sa pagsisimula ng impeachment on Monday. Kayo, ready na bang makinig? Ready na ba kayong magbantay? At busisiin, siyempre, pati tayo, dapat maging judge din tayo base doon sa mga ipipresentang ebidensya at testimonya ng mga testigo. Hindi pwedeng babasa lang tayo sa hindi reliable source and then yun yung paniniwalaan natin, lalo na po ngayon ha, sa pagsisimula ng impeachment trial ng Vice President. Huwag po! Ay, baka kayo po may mga mensahe ha, reaksyon sa topic na pag-uusapan natin today. Pwede nyo po yung ipadala sa ating Viber number na 0919-278-3000. You know, may mga pa-shoutout yun na yan. Abay, siyempre, babasahin din po natin yan maya-maya po lamang. Samantala, sa oras po natin na 8:08. Tara na! Balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo sa linggong nagdaan. Ang palasyo, may reaksyon sa isinagawang rally noong nakaralinggo. Huwag daw maging daan sa destabilisasyon. At Pangulo Marcos, itinanggi ang akusasyon.

0: Yung selective justice.
1: Pang-headline yan!
2: Sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. Kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
3: Sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin.
0: Martes, isinagawa ang biglaang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta kaugnay ng hindi dineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections bago umalis papuntang Canada. Itinagi ng Pangulong Marcos ang akusasyong may selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tiwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo na mapayapang pagkilos. Itinalaga si Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang caretaker habang nasa official visit si Pangulong Marcos sa Canada. Eh kung ano man po yung layunin, ika nga, yung layunin nung isinagawang kilos protesta, eh naway na-achieve po ano. Kaso, ganun talaga, meron tayong mga maaapektuhan, lalo kung malakihan yung mga kilos protesta, lalo na yung unang araw, nabulaga tayo, papasok ka lang, biglang eto na, hinarangan na yung EDSA. Kaya marami po yung nabwisit, marami yung nainis. Samantala, ang DepEd, iginiit na may umiiral na gadget ban sa mga paaralan.
4: Ang standard dito is yung mga recruiters ngayon were also victims, possible victims before. So umangat na sila sa ano, sa hierarchy ng ano nila, internal organization nila. Ang kanilang objective lang, ang ultimate objective nila ay ma-impluwensahan ang isang vulnerable na bata na heavy sa online games at paggawin nila ng mga bagay na hindi maganda.
0: Nilinaw ng Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Sakop ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa ng content. Nauna nang isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang ipagbawal ang gadgets sa mga pampubliko at pribadong paaralan kasunod ng mga insidente ng karahasan. Kabilang dito ang tangkang pag-atake sa paaralan sa Laguna kung saan isinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Inirekomenda ng Department of Information and Communications Technology ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas pero hindi itinuloy matapos makipag-ugnayan ang gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measure sa laro. Naniniwala naman ang ilang eksperto na may Pilipino ng miyembro ng grupong 764 na patuloy ang pag-recruit ng mga menor de edad para gumawa ng karahasan. Naku po sa mga magulang ha. Sa atin po, sa inyo po talaga magsisimula yan eh. Bantayan po ninyo, hindi pwedeng all the time nakatutok sa cellphone, sa games yung inyo po mga anak. At dapat may access din po kayo doon para nakikita ninyo kung ano yung nilalaro. ano yung mga chat na pinag-uusapan, eh kagaya po nung hearing nung Wednesday sa Senado, ba'y akalain yung may mga task na ipinapagawa dun sa mga bata? Eh grabe po yung mga task na yun eh. Sinusunod po nila. Eh ngayon po, kung hindi ninyo sila naagapan, naku po, malamang sa malamang mahuhulog yung mga bata sa patibong ng mga groomer na yan, ng mga nasa likod ng haras, pangaharas na yan sa mga bata. Tinuturuan po eh, tinuturuan maging masama ano. Samantala, sa Lunes, July 6, formal na po magsisimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Pero ano nga ba ang aasahan natin sa prosesong ito sa mga susunod na linggo? Narito ang isang special report mula sa ating Radyo Patrol na si Pamela Vasquez at si Radyo Patrol, ang inyong lingkod, Robert Mano.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
5: Sa botong 257 o higit pa sa kinakailangang one-third na bilang mula sa House of Representatives na impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte noong May 11, 2026. Dahil dito, isasalang siya sa paglilitis sa Senado na mag-uumpisa na ngayong Lunes, July 6. Pero ano nga ba ang impeachment at ano ang mga aasahan sa mga susunod na linggo?
0: Ang impeachment ay isang prosesong itinatakda ng konstitusyon para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyernong nahaharap sa mabibigat na paglabag. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pa ang impeachable offenses. Ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang pangunahin nitong layunin ay alamin kung dapat bang manatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Dito sa Senado, binubuo ang impeachment court kung saan ang mga senador ang tatayong senator judges. Sila ang titimbang sa mga argumento, mag-aaral sa mga ebidensya at sa huli ay boboto kung may pananagutan o wala ang opisyal.
5: Sa panig ng prosecution, ang mga public at private prosecutor ng Kamara ang maglalahad ng mga paratang. Sa kaso ni VP Duterte, yan ay ang maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhola, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman at grave threats o pagbabanta laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sila ang maglalatag ng mga dokumento at ebidensya at magtatawag ng mga testigo para patunayan ang nakasaad sa Articles of Impeachment. Sa panig naman ng depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang sasagot sa bawat alegasyon. Maaari rin silang maghain ng mga mosyon, iharap ang kanilang mga testigo at magpakita ng mga patunay na susuporta sa kanilang argumento. May karapatan din silang questionin o i-cross-examine ang mga witness ng prosekusyon.
0: Karaniwang nagsisimula ang pagdinig sa opening statement ng magkabilang panig. Susundan niya ng presentasyon ng ebidensya at dokumento at testigo ng prosekusyon. At pagkatapos niyan, ang depensa naman ang magkakaroon ng oras para ipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo.
5: Kung may opening statements, meron ding closing arguments. Dito, ibubuod nila ang kani-kanilang punto kung bakit dapat ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng lahat ng mga pagdinig, boboto na ang mga senador. Ang bawat isa ay magpapasya batay sa mga argumento at mga ebidensya sa paglilitis. Para ma-convict ang pangalawang pangulo, kailangan ng botong di bababa sa two-thirds ng lahat ng mga senador.
0: Ang parusa, pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kung bigo namang maabot, maa-acquit o mapapawalang sala ang vicepresidente at mananatili siya sa tungkulin. Ito ang session hall ng Senado. Ito ang magiging impeachment court sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang lahat, ang upuan ng mga senator judges, ng presiding officer, ang pwesto ng prosecution at maging ng defense at syempre ang witness stand. Hindi rin mawawala ang pwesto ng publiko na nais manood ng impeachment trial.
5: Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel sa prosesong ito. Yan ay ang makiniga, manood, magtanong at magpasya batay sa katotohanan sa halip na sa ingay o impormasyong wala namang batayan.
0: Sa huli, ang demokrasya ay nananatiling matatag kapag ang mga mamamayan ay nagiging mapanuri, responsable at nakikilahok. Ang tanong, handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin?
5: Ito

0: pre-trial conference. Kaya resolved yun kasi nagkasundo naman yung magkabilang parte sa schedule. Ano? May mga konti na lang na masasilimot. Alam mo, minsan may mga magka-crop up during the trial itself na mga panibagong developments. So yun, i-resolve na yun as we go along.
1: Sige po, i-set aside muna natin yung issue ng impeachment, Senator Lacson. Punta muna po tayo doon sa issue pa rin ng flood control, itong recent decision ng ombudsman na gawing state witness si former Secretary Bonoan. Ano, bagamat may nauna na kayong pasabi dito, pero tama ba itong ginawa ng ombudsman, Senator? Mas marami ba talaga tayong makukuha kung magiging state witness si former Secretary Bonoan?
0: Mas alam ng ombudsman kasi sila yung mas may appreciation sa mga ebidensya at kung ano yung napag-usapan nila ni Secretary Bonoan. Kasi sila naman nag-usap dyan kung ano yung pwedeng i-divulge pa na makakatulong sa prosecution. Ang sa akin lamang, maghahanap dapat sila o si Bonoan ng mas guilty sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi remember ang mga requirements sa pagiging witness. Remember, iba ito sa situation ni Roberto Bernardo,
1: opo,
0: Alcantara et al. No? Kasi sila, hindi naman sila naging akusado. Pumasok sila sa Witness Protection Program, may pinirmahan sila doon, nakasunduan, at sila talaga magtetesigo. In the case of Secretary Bonoan, medyo Johnny come lately, ika nga, na hindi nag-apply nung una pa lang, so na-accuse siya, na-issue siya ng warrant of arrest, tutunayan, nakakulong siya at hospital arrest nga siya sa PNP
1: opo,
0: hospital.
1: Opo.
0: So iba yon, wala sa kamay ng ombudsman ang pag-discharge sa kanya at para maging state witness. Nasa jurisdiction na yon ng korte ng Sandigan Bayan. No matter how determined ang ombudsman para gawin siyang state witness, talagang subject yan sa approval ng korte. I-apply lang nila yan, i-motion, at kung payagan ng korte, at magkakaroon ng hearing, siyempre yan.
1: Ano? Opo, opo.
0: So ang tanong nga, sino yung, kasi ulitin ko, yung mga qualifications, kailangan indispensable yung kanyang testimonya para leading to the conviction. Tapos hindi siya yung most guilty. Tapos yung of course materiality ng kanyang testimonya, yun na rin yun, ano?
1: Opo.
0: Tapos magkocorroborate ng ibang ebidensya o testigo yung kanya. At pinaka-importante, ano yung credibility niya? Kasi kung halimbawa masalang siya, ma-cross-examine siya at lumalabas na very selective o hindi credible, baka hindi siya umubra na maging ma-discharge as a state witness. Yun ang pagdadaanan niya. Unlike in the case of Alcantara et al., Bernardo et al.,
1: opo,
0: Antimano, sila na talaga yung hindi na sila inakusahan. No?
1: Opo.
0: State witness na sila. Yun ang diferensya. So para rin sa kaalaman ng sa ating mga taga-panood, taga-pakinig, yun ang dapat pagdaanan ni Secretary Bonoan.
1: At yung ibabalik na pera, Senator Lacson, doon sa initial investigation ninyo sa Blue Ribbon, mga magkano dapat yung maibalik niya? Di po ba yung ibang witness, pinagbabalik, pinagsasauli rin ng pera?
0: Oo. Kasi kung ibabase natin sa testimonya ni Bernardo pa lamang, ano? Sinabi niya na, di ba, 2023, 2024, 2025, mayroong alokasyon para kay Secretary Bonoan na 5 bilyon. So, 15 bilyon yon tatlong taon. At ang sinabi rin ni Bernardo, merong 15% na commission o commitment para kay Secretary Bonoan. Pag kinumpute natin yung 15% ng 15 billion, easily that's 2.25 billion. Ngayon, sinabi rin ni Bernardo, binabatuan siya o kaya pinapartihan siya ng 25% of the 15%. So pag kinumpute natin yung 25% ng 2.25%, may maiiwan kay Bonoan na 1.687 billion. Sinabi rin ni Bernardo na hindi naman solo ni Bonoan yon, pinapartihan pa raw yung si late Undersecretary Cabral. So doon na tayo magbe-base. Ang base number natin ngayon, kung 1.687 billion, kung magkano na iparti kay Bonoan, easily, kung ikakalculate natin, kung meron pang ibang mga commitment si Secretary Bonoan, sabihin na natin, ilagay na lang natin at the very least 1 billion doon pa lamang.
1: Opo.

0: sa iba pa. So kailangan talakayin mabuti yon, kasi in fairness to the Republic of the Philippines, to the Filipino people, kung i-discharge mo siya at magiging state witness siya, at siya naman ay lapping his way to the bank, mukhang unfair naman sa atin yon bilang taxpayers, hindi ba?
1: Mm-hmm,
0: so
1: mm-hmm,
0: while iiwanan natin yung wisdom sa yung decision na ipa-discharge siya as state witness, eh teka muna, parang tingnan din naman natin kung ano yung babalik sa kabanang bayan.
1: Mm-mm. Bukod dito, Senator Ping, doon sa issue nitong kay Bonoan, meron pang issue kahapon ang Sandigan Bayan, kinasuhan po sa Sandigan Bayan yung isa sa mga kaibigan po ninyo dyan sa Senado, si Senator Rodante Marcoleta. Nakikita po ba ninyo na panggigipit ba ng administrasyon itong nangyayari na ito? Kasi po ang sinasabi nila lahat ng hindi kumakampi sa group ninyo isa-isang nalalagas daw po.
0: Pampanggigipit, pinaghahanapan ng pinagpipilitang hanapan ng ebidensya para ma-indict o kaya makasuhan. Ito naman, sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, di ba? Hindi na kami kailang maghanap. Siya na nagpresenta ng ebidensya. Dahil maliwanag na maliwanag. Kaya nga, alam mo, may nakausap ako ng ibang mga legal experts. Ano? Meron silang tinatawag yung mga abogado, reverse trial.
1: Reverse trial.
0: Tinanong ko, ano ba yung reverse trial? Aba, ano pa bang gagawin ng prosecution? Hintayin na lang mag-cross-examine at makipag-argue na lang si Senator o yung respondent, kung sino man, against himself, no? Dahil siya yung nagpresenta ng ebidensya on national TV, di siya na lang yung mag-argue sa sarili niya kung paano yung i-defend yung sarili niya. Para bang to speed up the process, the trial, hindi na kailangan mag-presenta. Kasi ano pa ba ipipresenta ang ebidensya ng prosecutor? Kung nagpresenta na ng ebidensya, yung mismo respondent. So, anong magiging panggigipit kung yun ang inaakusa nila sa ombudsman o kaya sa gobyerno o kung kanino man? Hindi naman naghanap ng ebidensya yung ombudsman .
1: Sa kanya na nanggaling.
0: Nalaglag sa lap nila yung ebidensya. So, sila naman, meron silang responsibility. Meron silang mandate. Na pagkaganyan, di ba, motu proprio.
1: Opo.
0: Kasi taan dyan na lahat . Siya na mismo on national TV. At sabi nga nung nakausap ko, ito even parang mas overwhelming na ebidensya ito kaysa doon sa tinatawag na extrajudicial confession. Bakit? Ang extrajudicial confession, pwedeng i-question pa ng depensa na, teka muna, walang advice yung lawyer, walang advice ng counsel, o kaya mali yung advice ng counsel, may depensa pa. Pero itong admission against interest na turingan pang abogado, anong advice pa ng counsel ang kailangan mo? Abogado ka.
1: Mm-mm. At sinabi niya yun sa program.
0: Napag-usapan na ito kasi nung Thursday na napag-usapan namin sa aming grupo, may mga abogado ron at naging paksa ito . Doon ko unang narinig yung reverse trial . Kaya tinanong ko, ano ba yung reverse trial? Reverse trial, siya na yung mag-argue against himself.
1: Opo, parang pag sinabi kasing reverse trial, Senator Lacson, di ba? Usually kapag hearing sa prosecution, ikaw ang maglalatag ng mga ebidensya sa iyo, yung proof of yung burden para ipakita . Na guilty siya. Pero do sa reverse trial, kapag sinabi Sen. Lacson, tama ba, di ba? Para nakahalop kip lang na ganun yung depensa, yung prosecution, tapos pinapanood yung dinedepensahan ng depensa yung sarili niyang akusasyon.
0: Yes. I don't know if it's the proper word, pero para bang ikaw na mag-disprove na hindi totoo yung mga pinag-aamin mo.
1: Sinabi mo. Pero sa mga ganitong pagkakataon, alam natin pag-plunder, Senator Lacson, at kung if ever lang naman maglabas ng warat, makulog, hindi ba ito makakaapekto naman sa function ninyo dyan sa Senado? Si Senator Bato, nagtago. Si Senator Jinggoy po ay nakakulong. At ngayon, ito another senator naman yung possible na ma-aresto.
0: Well, whatever the number is or whatever the number of attendees, yung sa mga present during the trial, tutuloy namin yung trial. Kasi ang pinag-uusapan pa lang naman yung threshold o kaya yung kung ilang bilang ng mga senador, pagka magre-render ng decision, di ba? Pero yung trial, tuloy-tuloy yun. Hindi kami pwedeng parang ma-hostage na kulang kami. Halimbawa, labing

0: tatlo lang kami
1: Opo.
0: O kung ilan lang kami, eh hindi namin tutuloy trial. Huwag bang mag-boycott, kung sino man yung gusto mag-boycott sa mga kasama namin, huwag naman sana. No, dahil ito, constitutional duty. Eh, tutuloy pa rin, hindi pwedeng mantala yung trial, in fairness din kay VP Sara. Ituloy-tuloy na lamang, para kung lalabas ang verdict na acquitted siya, at least maklear na siya, hindi ba?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Pero hindi pwedeng i-hostage na ayaw namin mag-attend dyan, at papaabala kami, hindi po pwede.
1: Kasi
0: forthwith nga eh, di ba?
1: Opo, ibig sabihin, basta may majority ng miyembro ng Senado, tuloy. Kahit na hindi sila umaten, kahit na sabihin nilang hindi, bilang protesta or what, ayaw namin pa rin mag-attend dyan. So kayo, sa panig po ninyo sa majority, tuloy yan.
0: Yes, yun ang usapan namin ngayon. Ibang usapan na yun. Pagka, kasi wala pa namang decision, magta-trial pa naman.
1: Opo,
0: eh.
1: Opo.
0: Saka na lang itakel yung usapin na yun.
1: No? Oo nga. Doon nga sa decision, Senator Lacson, alam natin matagal-tagal pa, mahaba-haba. Ano? Pero isa din po yun doon sa binabantayan or tinitingnan at inaabangan kasi ang sabi nga, 2/3 ng lahat ng senador. Ganon din po ba ang pananaw ninyo na dapat 16 ang magsasabi na guilty siya para doon sa articles of impeachment? E paano po magiging 16 kung yung physical na presence ng ilang senators ay hindi po kakayanin talaga sa Senado?
0: Ako personally, dapat 16 kasi 24 kami eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi maliwanag naman yung sinabi sa ating saligang batas of all, 2/3 of all members.
1: Mm-hmm. Kaya
0: ilan ba yung all members? Ang all members ng Senado, nakakulong man, nagtatago man, suspended man, 24 eh. So maliwanag na ang 2/3 ng 24 is 16. So ako, ang sarili ko paniniwala, tatayuan ko yung dapat 16 para makonvict.
1: Ayun.
0: Unless mag-interpret yung ating Supreme Court. Ng iba base sa mga circumstances na bumabalot pagdating sa botohan.
1: Opo. Kabig naman ako, Senator, bilang dati kayong namuno ng Philippine National Police at biyasa po kayo dito. Pagdating po doon sa juvenile justice law natin, sa panig po ninyo, marami po kasi nagsasabing ibaba na natin, may nagsasabing kailangan i-revisit na natin, may nagsasabing wag na dapat sa bahay pag-asa, ikulong na yan, may sariling kulungan dapat yung mga minor. Sa panig po ninyo, paano natin dapat i-address itong mga kaliwat ka ng crimes na ang involved po ay mga kabataan?
0: Alam mo, may nabasa akong ruling ng Supreme Court tungkol dyan, ano, na yung burden of proof beyond reasonable doubt nasa prosecution para ipakita na yung nag-commit ng krimen na minor eh merong discernment. So napakabigat yung threshold na yon para ka nagko-convict kasi proof beyond reasonable doubt na ito nag-act with discernment. So sa tingin ko, dahil nga rin sa mga nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, nabasa ko rin yung nangyayari sa Liverpool, sa England.
1: Opo, opo.
0: Na kung saan yan, dalawang 10-year-old kids. Sipin mo, pinatay nila, dinukot at pinatay isang 2 years old na bata.
1: Mm-hmm.
0: Kalunos-lunos yung ginawang pagpatay, no? At ito'y talagang nagkaroon ng outrage sa mahabang panahon. So sa kanila, kung 10 years old, eh, ganun ang gagawin. Tapos tayo, pag-uusapan natin ano ba yung dapat na age of discernment. Kasi sa ngayon, di ba, 15 years and below 18 years old, doon pa lang pag-uusapan kung mayroong discernment. Samantalang yung below 15, pababa, eh, automatic, walang discernment. Pero how about yung 14 years old na tulad dyan, isang 14 years old sa Tacloban, marami pa siyang napatay.
1: Opo.
0: Automatic, walang discernment yon base sa ating batas.
1: Mm-hmm.
0: Sa England, 10 years old, kung ibabas kung dito nangyari, wag naman sana, automatic na libre. Meron akong isang staff sa Senado, dalawang beses nang inaakyat bahay. Ang lagi umakyat ng bahay niya, 13 years old,
1: oh,
0: na tinatawanan pa siya.
1: Mm-hmm.
0: At pangatlong huli na yon kasi yun ang pinapaakyat noong tunay na salarin.
1: Opo.
0: At alam ng bata ang kanyang ginagawa kasi sinasabi niya, hindi naman ako makukulong eh.
1: Correct.
0: Isipin mo, eh kung laging taga-bitbitang droga, tapos yung taga-akit bahay, eh wala sa age of discernment.
1: Mm.
0: Eh di bang i-encourage tayo ng crime, ang ginagamit natin, mga bata.
1: Puro bata.
0: So, dapat hindi ko sasabing pagpipilitan ko na huwag na natin gawing factor yung age.
1: Mm.
0: Pero mas maganda i-discuss natin yan with psychiatrist, mga psychologist, para ano ba talaga ang pinakamaganda total. Sabi ko nga kanina, napaka bigat na nung threshold para ma-fulfill yung age of discernment.

0: Yan.
1: Opo, opo.
0: Beyond reasonable doubt ang kailangang ipatunayan sa proseso. Magandang i-discuss ito actually dahil sa mga pangyayari. Meron din sa Pangasinan, di ba, na nang rape ng 6 years old.
1: Meron namang nagsaksakan din, Senator.
0: Pag-uusapan natin, may discernment ba yan? Eh, tapos makakawala. Eh, paano naman yung mga magulang ng mga paslit din na napatay o kaya na-rape?
1: Opo. Tsaka binabanggit din, Senator, doon sa batas natin, parang ang protection daw ay na doon sa minor na suspect. Paano naman daw yung biktima at yung pamilya niya, walang malinaw kung anong tulong yung dapat na ibigay din sa kanila?
0: Correct. Tama yun. Kasi para bang lagi na lang natin ititingnan yung kapakanan ng salarin. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Dahil baka bata pa ito. Samantala yung biktima, at maraming biktima, eh parang nakakalimutan natin. Pero yung tungkol naman sa bahay pag-asa, talaga ano natin yon, gawin natin parang maayos na maayos. Dahil hindi pwedeng makisalamuha yung minor sa kulungan ng mga matatanda.
1: Mm-hmm.
0: At lalong mapapasama yon. Eh dapat ang main ano dyan is i-rehabilitate mo at i-guide mo kung paano maging productive citizen sa halip na destructive.
1: Opo, opo. And then, Senator Lacson, doon sa paggamit naman ng social media, kasi lumalabas doon sa mga games nila, doon sa mga nilalaro nila, minsan akala natin ordinaryong games, pero meron na pala mga kumad doon sa kanila, may mga task na ibinibigay. Pabor po ba kayo doon sa ban ng social media sa mga bata?
0: Yes, nag-file ako ng bill dyan eh. Na kasi na-inspire ako doon sa naipasambata sa Australia. 16 years old and below, eh, i-regulate na o kaya i-ban na sa paggamit ng social media. Kasi mas maraming masamang influence kesa sa may napupulot na maganda. Lalo pa nga. Kailangan talaga mahigpit yung pag-regulate sa mga minors sa paggamit ng social media. Kasi yan din ang nakaka-influence.
1: Mm-mm. At panghuli na lang, Senator, bago tayo matapos, kumusta po kayo ni Senator Alan Cayetano?
0: Ewan ko sa kanya. Ako cool lang ako, cool.
1: Cool. At parang kung a-attend sila on Monday, first time pa lang ninyo magkikita ulit after nung mga exchanges ninyo, kayo sa tweet, sa statement, siya naman sa pagla-live niya sa Facebook.
0: Oh, galing na rin kami dyan eh, nung araw eh. Kaya nothing is new, hindi na ako maninibago.
1: Opo, pero...
0: ang importante lang, no, maging, alam mo, kahapon na pag-usapan din namin kasi nandun si Senator Loren.
1: Opo.
0: Parang panawagan na lang namin, bakit hindi lang tayo magtrabaho as one institution? Pwede tayo magdebate, magkainitan, pero at the end of the day, yung Senado as an institution, ang ating, yung kapakanan ng ating tingnan, yun ang bottom line. Hindi yung puro na lang tayo away na ang naapektuhan na yung productivity di ba? Hindi na productive yung Senate kasi nadidiray yung lahat ng dapat gagawin. Wag na sanang ganon ang maging attitude ng bawat isa sa amin. Merong time na mag-argue, mag-debate, even mag-away, pero ang pinaka-bottom line na dapat namin iniisip, ano magagawa ng Senado para na makompensate yung 25 million a day na total na ginagastos pang sweldo sa mga staff, lahat. Ibalik naman namin yon yung sa pamamagitan ng serbisyo, hindi sa pamamagitan ng away.
1: At inaasahan natin sa pag-start ng impeachment, sa pagbabalik po ninyo dyan sa Senate, ng mga kasamahan po ninyo, sana wala nang bangay. Although hindi naman natin yan maiiwasan during the discussion naman ng mga bills and resolutions, di po ba? Yeah. Mga issues, Senator.
0: Pero pwede naman gawin yun na walang bangayan, walang ambaan, walang, alam mo, maraming pamamaraan ng pag-a-argue. Ano? Sabi, di ba sinasabi nga natin? Ano tayo, mag-disagree tayo, magbakbakan tayo, bakbakan ng debate, hindi yung bakbakan ng patutsadaan o insultuhan.
1: Opo, opo.
0: O personalan, o.
1: Sige. Senator, panghuli na lang, ano po ang garantiya ng Senator Panfilo Lacson sa pag-upo ninyo sa Senate Impeachment Court bilang isa sa Senator Judge na mag-start po on Monday, Senator?
0: Well, Apo, as far as I'm concerned, 1,000% guaranteed na ang titingnan yung ebidensya. Hindi yung kung ano yung political alliance o kaya yung personal biases. Ako sinisigurado ko yun. Kasi sa usapan niya kahapon, ako ay madiin na madiin. Sabi ko, mag-stick tayo sa konstitusyon. 16. Kasi yun ang 2/3 ng 24.
1: Mm-mm. Ayan. Senator, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you, Robert.
1: Salamat po ah. Happy Saturday, Senator.
0: Yes, happy weekend.
1: Happy weekend po si Senator Panfilo Ping Lacson. Isa po sa Senator Judge sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Advisor person po ng Senate Blue Ribbon Committee. Aba, ang ating pong oras, 8:50 na po ng umaga. Eh, gaya nung napag-usapan natin kanina, after natin pakinggan yung mga point of view ni Senator Panfilo Lacson, eh, babasahin ko muna, syempre, yung mga pa-attendance check nyo bago tayo tuluyang mag-bye-bye for today's antemano. Batiin lang natin at nagpapa-attendance check sa atin si... Sino ba ito? Teka lang ha. Binubuksan ko lang eh. Julius Bangalando, happy Sabado po. Sir, kape, sabi niya ho. Oh. Attendance check, always listening from Camarin, Caloocan. At si Francis Padilla, sabi niya, marhay na aga, Sir Robert, at gising fam. Ano daw? From Francis Padilla at Mama Edna Padilla, watching from Ginobatan, Albay, Abana. Sa Albay naman pala. Magandang umaga po. Samantala, kuha muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Ilang religious group nagtipon sa Senado para sa panawagan ng katotohanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balitang kumpirmado o sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, good morning.
2: Robert, good morning. Nagsimula na ang Jericho Walk for Truth and Justice, isang pilgrimage of conscience na isinagawa sa paligid ng Senado ngayong Sabado. Dinaluhan ito ng nasa higit 100 miyembro ng mga faith-based groups, ay mga pari at madre na naririto at karamihan ay nakasuot ng damit na gawa sa sako. Ayon kay Father Robert Reyes, clergy for good governance, ito ay simbolo ng pagsisisi, pagdadalamhati at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Nilinaw din ni Danny Agoncillo, acting media relations officer ng Kingdom Keepers, na wala silang kulay na pinapanigan. Ang tanging layunin lang nila ay manawagan na mailabas ang buong katotohanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at bumoto base sa konsensya.
3: Gawin nila ang tama, tapos sila. Pangalawa, yung taong bayan, tayo. Tapos lahat ng participants sa trial, whether you are defense or prosecution, focus on the substance of the case. Huwag na nating itago sa technicality yung ano, yung mga ebidensya nandiyan. Ilitaw na lahat at yung kontra-ebidensya, ilitaw na din.
2: Binigyan din ng faith-based group na kung may mga kaso ay harapin at huwag magtago. Inalmahan din ni Agoncillo ang tila pagsuporta ng Iglesia ni Cristo, INC, kay Senator Rodante Marcoleta at anya ang dapat na suportahan ay ang proseso ng katarungan at katotohanan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZM.
1: Kelly, hanggang ano yes, oras daw silang mag-i-stay diyan at inaasahan ba na dadagdag pa sila diyan?
2: Robert, sa mga oras na to, hindi na inaasahan na dadagdag kasi kanina ang sabi sa atin, ang tensya nila dapat 1,000 sila pero kukonti lang ang naririto ngayon, nasa 100 plus lang sila. So tapos na yung pagmarsya nila, Robert, papuntang Atang de la Rama at pabalik dito sa may Senado. Ngayon, may maiksing programa lang, mga speech lang. Tapos ang sabi sa atin ni Father, babasbasan lang at sasabuyan ng asin itong labas ng Senado.
1: Ayan, sige. Maraming salamat, Kelly Cordero. Yan po si Kelly Cordero mula dyan sa may Senado.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Ituloy natin to ha. Si Sarah C. Buabati ng Happy Saturday!
5: Good morning!
1: At syempre, maraming salamat po sa mga tumututok sa atin sa DZMM Radio Patrol sa 630 ha, 630 kHz sa inyong AM band. Baka alam nyo, hindi ko kayo nararamdaman ha. Ramdam na ramdam po namin kayo. At sa mga nakatutok sa atin via cable, DZMM Teleradio sa Facebook at sa YouTube. Luby Basco, magandang-magandang umaga. Darwin Cabalan, magandang-magandang umaga. At batiin din natin ang good morning si Jaime Labadisos. Ah, good morning po. Nakatutok din pala sila sa atin. Good morning. George, Sir George Calvelo, good morning po ha. Magkape-kape po kayo dyan ha. I-enjoy nyo po yung pagkakape nyo at pag-chill nyo na yan ha. Deserve nyo yan, sabi nga nila. Jerry Diaz, magandang umaga. At good morning din po. Aba! Aba-aba naman. Si Mami Rach na Comelec, magandang-magandang umaga po. Mami Rach Fortuno, magandang umaga po. Siyempre, magandang umaga rin kay Tito Danny at kay Tita Red Kapal. Good morning po sa inyo. Good morning! Ma'am Fe Santia, magandang-magandang umaga. Tita Maria Dulce Orate, lagi po namin kayong ginigreet. Hindi ko alam kung bakit hindi ninyo lagi naririnig. Good morning po. At syempre, sa mga nakatutok sa atin sa YouTube, apakarami. At ang dami rin mga komento. Tama po yan. Dapat tayo ay nagbibigay ng ating mga opinion, ng ating mga pananaw sa mga issue ng bayan base, syempre, sa mga facts, di ba? Hindi base lang sa gusto natin o sa paniniwala natin na hindi naman nasusundan ng mga ebidensya, ika nga. Good morning! Magandang umaga po kay Darwin Cabalan, Nelson D. Aba, RC underscore car adventures. Magandang umaga rin po sa inyo ha. Felix Valdez, happy Saturday. Sino to? Jennybel Silvano, sabi niya. Pa-shoutout daw po na taga. Aba, Zamboanga, magandang umaga po sa inyo ha. Jennybel Silvano. Warbis Duck, magandang umaga din. Tony Now, good morning. Joe Marie Medolyar, good morning po sa inyo ha. At maraming salamat din kay Sarah C. ng Los Angeles, California. Tiger Lily, aba, good morning. Magandang umaga rin po kay Stella Filaro. Aba, dami oh. Celerio Mods, good morning po ha. John C. Alapan, good morning. At kay Gerard Cruz, magandang-magandang umaga. At syempre, tutukan po ninyo ang special coverage ng DZMM on Monday sa pagsisimula po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Umaga pa lang po yan, syempre, bay magbibigay na tayo ng mga update dyan, magbibigay na tayo ng mga point of view hinggil po dyan para po siksikliglig at malaman yung ating mga usapan. At pagdating po ng 1 p.m. ang start ng ating special coverage. Sa Senado po makakasama natin of course si Radyo Patrol Job Garner, si Radyo Patrol Pamela Vasquez, sila Christian Yosores, sila Zeus Legaspi, sila Steve Ross at ako po syempre. Babantayan po natin yung mga development dyan sa impeachment trial ng Vice President. O paano? Susunod na. Sino nga bang susunod? Bigyan nyo nga ako ng clue kung sino yung susunod. Nag-start daw sa letter G. Nagtatapos sa A. Ganda! Gusto mo yun? Ako na lang ang nag-stinger. Of course, susunod na ang butihan ng masa kasama ang napaka-ganda! Aba, of course. Green ganda. Ayun! Green na green today. Doris Bigonia.
5: Ganda!
1: Yan, happy weekend! Bye!
5: Love lang!

0: Pamilya, balita muna sa lalawigan, inilikas sa mga tenant at customer sa isang mall sa Cebu City dahil sa bomb threat. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap na mensahe sa social media ang mall at sinabing nakatanim umano ang bomba sa isa sa mga palikuran sa ikalawang palapag nito. Walang nakitang bomba sa lahat ng palapag ng gusali, kaya agad ding nagbalik sa operasyon ng mall. Nagkasana na investigasyon sa kung sino ang nagpadala ng mensahe. Ito ang ikalawang beses na nakatanggap ng pagbabanta sa lungsod matapos ang shooting threat sa Cebu Eastern College noong Huwebes. Sa ibang balita naman, plano ng Department of Information and Communications Technology na bumuo ng Technical Working Group na tututok sa isyu ng karahasan sa mga kabataan dahil sa online games. Ayon kay DICT spokesperson Undersecretary Leonido Body Pulido III, kasama ng DICT sa grupong bubuoin ang PNP Anti-Cybercrime Group, Department of Education, Cybercrime Investigation Coordinating Center, Department of Social Welfare and Development, Department of Justice at iba pa. Kaugnay nito, viral ngayon ang video ng mag-inang umiiyak dahil sa sinapit ng bata sa paglalaro ng Roblox. Nadiskubre ng nanay na pinaguhubad ng damit pambaba ang bata kapalit ng trophy at pag-level up sa laro. Nakikipag-ugnayan na ang CICC sa mag-ina habang tinututukan din ng mga otoridad ang posibleng banta ng Nihilistic Violent Extremism o NVE.
1: It's a worldwide problem. We were flagged of this concern by counterparts from the United States, from Australia, from the EU, and sadly it's actually spread to Southeast Asia. We already had signs of NVE the past few months, and many of potential multi-casualty events were actually thwarted by our friends from the ACG. But it's sad that the Tacloban incident got past us. But the Tacloban incident, one of the effects of the Tacloban incident is to generate more awareness.
0: Sa ngayon, nakapagtala na ang CICC ng halos 24 na kaso ng NVE kung saan pawang mga menor de edad ang biktima.

0: At yan po mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Hoy! Hoy! Makinig ka na!
1: Mula sa puso ng balita at serbisyo para sa bayan, ito ang programang kakampi ng masang Pilipino. Nagbubukas ng issue, naglalantad ng katotohanan, at naghahatid ng solusyon para sa masa. Matapang na tinig, walang inuurungan sa paglilingkod. Kasama ang nag-iisang Doris Bigornia, ang mutya ng masa.

0: Mutia na masa. Masa. Masa.
1: Hello, hello, hello. Sige, wala bang mas malakas pa na kalakpakan dyan? Yan. Para malising tayo lahat. O, kanina pa silang bising-lamising. Dahil sa mga programa natin dito sa Teleradyo, ay nakuha na nila ang mga balibalita. Anon, si Robert Mano, ni-wrap up niya yung nangyari buong linggo. Na-interview pa si Senator Ping Lacson. So lahat tayo ay nakatutok dito sa napakalaking ganap sa darating na Lunes. Pero tayo dito sa Mutya ng Masa, chillax lang muna. At dahil tayo naman ay pag Sabado, diba? Tayo ay medyo pahinga-pahinga, bawi ng tulog, bawi ng kain. O ano na ba ang mga naalmusal ninyo ngayong araw na ito? Galingan nyo sa pagkain ng napakamaraming tinapay. Kami dito nagtinapay kami, sarap eh. Oh. Tapos may peanut butter kami. Salamat sa iyo, Fred Bandolin. At tayo ay nabiyayaan ng almusal. Sana kayo rin. Sana kayo rin. At pagkatapos mo ng tirapay, kape, relax na tayo. Pakuya-kuya-kuy tayo ngayong araw na to dahil Sabado naman. Dahil ang inyong kaservisyo, ang inyong kapamilya na si Doris Bigonia ay naandito po para sa inyo. At ito ang Mutya ng Masa. Mission po namin ang magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento kaugnay ng pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at andyan po kayo. Akala nyo ha, hindi namin kayo nararamdaman. Talaga hindi namin kayo nararamdaman dahil ramdam na ramdam namin kayo at ang inyong suporta. Kaya ang aming taus puso mula sa kaibuturan ng aming puso ay maraming salamat po mga kapamilya. Kayo po ay kasama namin sa pakikinig dito sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30 sa Metro Manila at Mega Manila, sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. At live na live po ang aming streaming, kaya i-follow nyo na at i-like ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. O yan, o. Yan ang gusto ko. AC Nagit, galing mong teleprompter. Bata, hanggang sa dulo ha, ganyan tayo. Thank you AC. Bukod pa sa teleprompter, ay mayroon pang ibang na itutulong sa akin si AC. Manang-mana yan sa tatay niya. Di ba kilala mong tatay niya? Si Saldi. Saldi, umayos ka. Mabuti na lang ay mayroon kang maayos na anak. Good morning, Saldi. At welcome po ang inyong mga mensahe dito. Ha. Kung meron kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Wala na bang iluluma pa sa tunog na yan? Ulit tayo. Number natin, ha. Viber tayo. 0919-278-3000. Yan, lahat ng mensahe ninyo, padala nyo na agad. Bilis-bilisan nyo lang. Kasi sa alam nyo, nakikita nyo na nga, naririnig nyo na nga, ang bunga nga ni Dora, yak-yak ng yak-yak. Baka maubos ko ang oras. Kaya mas maigi na padala nyo agad yung mga katanungan ninyo. Katanungan or reaksyon. Or wala lang, gusto nyo lang akong bigyan ng konting chismis. Pwede rin yan. O sige ha. Ngayong Sabado, marami po tayong handog na serbisyo publiko. Mamaya pag-uusapan natin kung ano nga ba itong diabetic. Ano nga? Anong prono nito? Rhinopathy? Tama ba ako? Retinopathy. Diyos ko po. At paano ito nakaa-apekto sa ating mga mata. Mamaya meron po tayong doktora na makakausap at siya po magsasabi sa atin kung anong tamang pagbigkas niyan. Kasi sa totoo lang, hindi natin napapansin niyan ng madalas, di ba? Di ba, Paul Bea? Si Paul Bea po andi dito na sidekick nating lahat. Lahat ng mga mutya ng masa, sidekick natin itong si Paul Bea dahil siya po ang head ng ating public service unit. Oo, di ba? Paul, ikaw ba narinig mo na yung sabi ko, rhino? Ano ba yun? Diabetic. Hindi ko alam.
2: Retinopathy yun.
1: Ano pa?
2: Ngayon ko lang, retinopathy.
1: Retinopathy.
2: Oh, ngayon ko lang na rin narinig na may ganun pala.
1: Oo. Yan ay patungkol sa mata. Kasi yan, that much I know, retina. Oh, diba? Nagpa-opera kasi ako noon eh. Asa na tayo? Sa ating, ang ating mission po ngayong Sabado, silipin natin po ang kwento ng isang good Samaritan na tumutulong sa mga banyagang walang tirahan o mga homeless. Ah, talaga ba? Marami ba niyan?
2: Interesting to.
1: Oo, malalaman po natin sa kanya, sa ating panauhin ngayon, kung ano itong pagtulong na ginawa niya. At meron palang ganun. Diba? Hindi tayo, kagaya nun sa retinopathy, hindi tayo masyado handa or aware dito sa pagtulong naman, sa pagtutulong sa mga banyaga. Bakit kaya? Eh, bakit kadaldal ng daldal Doray? Eh, di pakinggan na po natin ang kanyang kwento.
0: Mutya ng Masa sa DZMM.
1: Pagtulong sa mga banyagang walang tirahan o yung mga palaboy sa lansangan. Yan ang misyon ni Carrie Lane Abad, 23 anyos at isang mechanical engineering student mula sa Pateros. Ayon kay Carrie, aksidente lamang ang unang pagtulong niya sa isang German national na nagtitinda ng empanada. Ipinost niya ito sa social media upang matulungan ang banyaga, pero ang simpleng post na iyon nag-viral at umabot sa 7.5 million views. Para kay Carrie, instrumento lamang siya ng Panginoon sa mga banyagang nangangailangan ng tulong, mula sa pag-aayos ng mga dokumento hanggang sa pagbalik ng mga ito sa kani-kanilang bansa. Kwento ni Carrie, kalimitang dahilan ng mga banyagang kanyang tinutulungan ay iniwan ng mga Pinay na karelasyon. Hanggang kailan nga ba gagawin ni Carrie ang misyon na ito? Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
5: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
4: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
5: Magdasal ka na!
6: Tatapusin na kita, demonyo ka!
4: Ang swabing bigotilyo.
7: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
8: Wala naman akong boyfriend din.
7: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
4: Malvinis Trumabaho.

0: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
1: Walang sumbi tatata.
2: Ano? Ha?
1: Lahat ay magmamarka.
2: Sige! Dumukan mo!
0: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
2: Huwag niyo ko nga muna. Nakamatay tayo.
1: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensya magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Piyan ng Masa! Piyan ng Masa!
7: Babalik ko ang Mutiyan ng Masa, ha? At syempre, ngayong Sabado, wala tayong nais gawin kung hindi mag-relax. Paul, ano bang ginagawang relaxation ng isang Paul Bea?
8: Magandang umaga, Mutiha, mga kapamilya, mga kaservisyo, magandang umaga po. Pag weekend, sa bahay lang, kasama yung mag-ina. So, yun yung relax moment natin. Sa bahay lang.
7: Dapat maglinis ka rin, tulungan mo si Mrs.
8: Kasama na rin po, pero sa hapon natin ginagawa yun. Sa umaga, medyo relax muna.
7: Talagang family time. Talagang mahalaga ang oras, yung kalidad ng oras na inilalaan natin sa ating mga pamilya dahil isang linggo tayo nagtrabaho, kumayod ng husto.
8: Sa hapon na kasi tayo umuwi, konti na lang oras sa pamilya. Kaya Sabado-Linggo, yun, bahay lang.
7: Ako logto lang eh. Talaga logto, bawi sa tulog. Kaya naaano ko yung mga tao na bukod sa meron na silang trabaho, tapos nakakapaggawa pa, may mga advocacy ah. Medyo saludo ako sa mga ganyan kasi ako hindi ko magawa yan. Kaya dahil dyan, si Paul po ay nag-ikot-ikot sa buong Metro Manila ng mga 30 araw. para makausap o makapanayam ang ating panauhin ngayong araw na ito. At talaga naman, ano? Hindi ko maintindihan kung paano ko uumpisahan ang interview sa kanya. Kasi ngayon ko lang narinig na meron palang ganun. Kasi kasama natin ngayon ang isang Carrie Lane Abad na isang estudyante na tumutulong sa mga homeless foreigner o mga banyaga.
8: Kakaiba ito, Mutiha. Kakaiba. Kasi usually yung mga tumutulong, di ba, sa kapwa natin Pilipino. Tama. Tsaka medyo magastos to.
7: Yun lang.
8: Magastos yung ginagawa niyong pagtulong, Mutiha.
7: Ayun. Eh, advocacy ay.
8: Alamin natin kung paano.
7: Bakit ka pa dal? Dahil andi dito po live na live, si Miss Carrie Lane Abad. Good morning sa'yo.
9: Good morning, Carrie.
7: Yan. Carrie, sabi ko nga, hindi namin masyado naririnig na meron palang gano'n na mga tumutulong sa mga foreigners. Bakit? Anong nag-udyok sa'yo na gawin ito?
9: Bali, ang nag-udyok po sa akin na gawin itong advocacy na to is para maging magandang ehemplo or good example sa mga kababayan natin na hindi lahat ng Pilipino o Pilipina ay gano'n ng intensyon sa mga banyaga o dayuhan na dito sa ating bansa.
7: Teka lang, hindi. Paano, meron bang particular na insidente na naawa ka? Or dapat bigla na lang nag-ano mo sa isipan mo na walang tumutulong sa kanila, kaya ako magtutulong?
9: May dalawang reason din po. Like, yun nga po, na wala din pong masyadong nag-help sa kanila, especially when it comes in language barrier tsaka sa culture po natin. Medyo nahihirapan sila din makipag-communicate, especially hindi nila alam din.

0: yung kung paano nila i-express yung sarili nila. So the way of this is parang ako po yung naging way para ma-help sila sa kanilang mga iba't ibang problema o sitwasyon dito sa Pilipinas.
1: Oh, estudyante ka, 'di ba?
0: Graduating student na po.
1: Oy, congrats.
0: Thank you
1: sa
0: po.
1: Sa magulang mo. pero ano yun, nakita mo na lang siya sa kalsada. Paano yung ang naging ano to si eksena nung nagkita kayo?
2: Siguro mo tiyapa kwento natin yung unang-una
1: yun
2: na encounter mo, yung sa empanada. Ano ba? Paano ba nangyari yon? Ano ba nangyari doon? Kasi nakwento niya, nagtitinda daw ng empanada yung German National . Doon nagsimula .
1: Okay.
2: Sige, pakwento mo, paano ba nangyari?
0: Bali, naglalakad lang po ako doon sa kahabaan po ng street po doon na kung saan nagtitinda siya sa bangketa sa gitna.
2: Saan to?
0: Sa San Joaquin po sa Pasig, na kung saan nagtitinda po siya ng empanada sa napakainit na araw, na talagang sobrang naawa po ako sa sitwasyon niya, at talagang bumili po ako at sinubukan ko din na videohan siya, at hindi ko po in-expect na mag-viral or magte-trending yon. At madami na pong tao na nag-comment, na sabi ano na pong update sa kanya, kamusta na siya. Tapos doon na po nagtuloy-tuloy po yung ginagawa ko pong advocacy na maganda pala itong maging way para sa mga tao na ma-inspire sila sa gantong paggawa na pagtulong po sa kapwa.
1: So, tinanong mo siya kung ano yung kanyang kwento, yung kanyang naratibo, bakit siya nagtitinda doon, walang kasama.
0: Yes po, po siyang kasama. Bali, nagtitinda po kasi siya doon kasi po nawala na din po siya ng pera. Dahil nga, ayun nga po yung most commonly nangyayari po sa ngayon is na ano din po siya ng Pilipina na naging asawa niya po na wala na, separated na po sila.
1: Ay, ganyan. Eh, pero siya, saan siya tumutuloy?
0: Ngayon po may ano na po siya, may maayos na po siyang tinutuluyan po.
2: Nandito pa rin ba siya sa Pilipinas?
0: Andito pa rin po siya sa Pilipinas kasi ayaw niya na pong bumalik sa bansa niya kasi almost 10 years na siya dito. So mahirap na siyang makapag-adjust daw po kapag punta pa siya ng Germany.
2: Paano yung visa niya bilang foreigner?
1: O di paso na yun.
2: Naayos ba?
0: Opo, naayos naman po yung visa niya po. Yung tourist visa.
1: Ah, so pwede pa siyang mag-stay dito?
0: Yes po. Oo. Maayos po yung visa niya. Monthly po yun.
1: Oo. Tinulungan mo rin siya na makakuha ng maayos na tirahan?
0: Opo. Kasi nung unang pagkita ko sa kanya is talagang nakatira po siya sa isang barong-barong lang po. Actually, nagre-rent lang siya doon, 3-5 monthly.
1: Hala.
0: Kaya inalis ko po siya doon para maging komportable din po yung tutuloy niya para wala din siyang iisipin na monthly rent niya.
1: Mm-mm.
0: Kaya talagang malaking tulong din po yung nagampanan po namin.
1: Ayun. Pero sa hanggang sa ngayon, nagtitinda pa rin ng empanada?
0: Ngayon po is, hindi na po masyado. Bali, focus lang po siya sa work siya. Hindi po siya work, like parang sa bahay lang po. Pero parang charity work, ganun po, na may salary siya.
1: Paano siya kumikita?
0: The way of that is like charity work. Tapos, nag-stop na din po siya magtinda ng empanada kasi mas okay din po kasi yung work na pinapasok niya po.
1: Ilan taon na siya?
0: Nasa parang 59 years old na po siya.
1: 59?
0: Yes po.
1: Wala naman mga karamdaman?
0: Wala naman po. Healthy naman siya as of now po.
1: Ano pangalan? Pwede ba natin sabihin?
0: Pangalan niya po, mas kilala po siyang Tatay Empanada, pero mas ano po, pangalan po niya is Marcos Trump po.
1: Marcos Trump.
0: Yes po, siya po yung unang foreigner na...
2: Hindi naman ako mag-alak ng presidente.
1: Hindi, Trump yun. Ano to? O di siya ay napadpad dito sa Pilipinas dahil nagkaroon ng asawa?
0: Yes po, may nakilala po siya ditong Pinay na pinakasalan niya po.
1: Ala? Nagkaroon ng anak?
0: Wala po. Bali, kinasal lang po sila, tapos naging okay naman. Tapos mga dalawang taon, ayun, medyo nagkaroon ng problema dahil na-short ng, ano na din, si foreigner. Kaya ayun, parang unti-unti na pong nag-let go sila sa isa't isa dahil nga po sa walang income na si
2: family. Hindi na sila nagkikita, nag-uusap
0: na,
2: after
0: hindi
2: ngayon,
0: na.
2: Wala na.
0: Wala na po.
1: May ibang pamilya na yung babae.
0: Ayun lang po, hindi ko sure. Baka may iba na rin po siguro.
1: Oo. Pero yung hindi ba siya lumapit doon sa... May embassy ba tayo?
0: Yes
1: dito?
0: Po. Actually, ako po yung kasama niya nung pumunta kami ng German embassy. Ayun, tinatanong siya kung gusto niyang umuwi, pero nasa sa kanya po kasi ayaw niya na din pong umuwi sa kanila.
1: Ganun ba yun?
0: Opo.
1: Akala ko pagka ganyan, i-repatriate ka na. Especially because... kung sabi mo, 10 years na siya dito, overstaying na siya.
0: Opo, overstaying na po. Pero since naayos naman po yung visa niya sa immigration, so okay pa rin naman po siya.
1: Oo. Doon, nung nasa Germany siya, ano ang trabaho?
0: Nasa BPO industry daw.

0: po siya.
1: Aba, maganda ang kita noon kung ganoon, 'di ba?
0: Yes po.
1: Ayoko naman mag-judge, 'di ba? At dahil hindi naman ako judge at lalong hindi ako senator judge. Pero 'yan yung mga naririnig natin, Paul at Carrie, yung mga anong tawag doon sa mail order bride? Ganun ba 'yun?
2: Yung mga matagal niya nang kilala ba 'yon? O nakikipag online relasyon sa online?
0: Sa online muna po, tapos since naging okay po sila, nagbalak po si Tatay Empanador, yung foreigner po, na lumipad po dito sa ating bansa upang magkasama sila at ayun nga po na ikasal sila. Kaya ayun, nandito na siya.
1: Ah, okay. Eh, ikaw ba, hindi ka ba naman, siyempre sa kanyang mga advokasya, marami ang maniniwala at sasaludo sa iyo, pero meron ding mga magbabash.
0: Ay, madami.
1: Merong mga nega, di ba? Kwento mo kung paano yung naging pagtanggap sa iyo ng mga tao.
0: So, ayun po yung sa mga supporter ko po na talagang na-inspire sila sa ginagawa ko pong pagtulong sa mga ibang layat, mga dayuhan, na sobrang proud sila dahil may ganito palang kapwa Pilipina nila o na tumutulong po sa mga ibang layo. At syempre, hindi po mawawala na may mga tao talagang na kahit na tumutulong ka po, may masasabi pa rin sa inyo na kagaya na lang po ng ba't hindi mo tulungan yung kapwa-kababayan mo, ba't mas nagfo-focus ka sa ibang lahi.
1: Mm-mm.
0: Kaya ayun din po yung mga nare-receive ko din pong mga negative na feedback po nila.
1: So ano sagot mo doon? Bakit hindi ka nga tumutulong sa kapwa mo? Unahin mo, alam mo naman tayo, Pilipino muna. Oh, bakit? Anong sagot ni Carrie?
0: Kasi po ang mostly po na sinasagot ko po dyan, kaya ang tinutulungan po namin sa ngayon is yung mga dayuhan alakaran dito. Kumpara po sa nandito na po tayo sa ating bansa, so alam na po natin yung kalakaran natin at alam natin kung paano mabuhay sa sarili po nating bansa. So ayun po yung kaibahan po natin sa kanila.
1: Oo. So ikaw nagbuo ka na ng grupo ninyo. Dumami ba ang grupo mo?
0: As of now po, ang team po namin is family ko rin po. Family ko lang rin po yung katuwang ko sa ginagawa ko kung ganito.
1: So, akala ko ay nagtaka rin yung pamilya mo o yung magulang mo na ano ba naman pumasok sa kukote nito? Bakit ito ang ginagawa nitong batang ito? Eh, nag-aaral ng tahimik. So, tanggap naman nila yung ganyan. At sila din mismo, ay kumbaga ina-impluensyahan mo.
0: Yes po, supportive naman po sila when it comes ganito pong advocacy na talagang nakasupport sila especially in financial and andyan po sila talaga palagi sa akin.
2: Buti, naitanong mo na yung mga positive, may negative. Tanong, gusto ko lang malaman, dumating ba sa punto na merong nagkagusto sa kanya na foreigner?
1: Oo.
2: Diba? Yeah, parang nagtangkang manligaw kasi syempre.
1: Parang hindi malayong mangyayari dahil napakagandang bata.
0: Actually, madami po talaga na ganoon nga may nagkakagusto or humahanga. Eh ayun nga po, medyo wala pa tayong diyan kasi nag-aaral pa din pa po ako tos. Focus muna sa goal.
1: tama, graduate muna, 'di ba? Okay. O saka na 'yung mga AFAM. Ano ba 'yung AFAM? Hindi ko alam.
2: Hindi ko parang, alam 'yung buong
0: A foreigner in Manila or a foreigner like ayun po 'yung parang
1: Okay.
2: Naririnig ko lang siya pero hindi ko alam 'yung ibig sabihin .
1: Oo. Pero 'yung itong pagtulong mo na ito, may kaakibat ba na gastos? Sinabi mo kanina, Paul, magastos ito.
2: Oo, magastos.
1: Magastos ba?
0: Yes po, magastos especially pag pabalik-balik mo sa mga iba't ibang agencies at sa mga iba't ibang datos po ng ahensya, talagang mahirap po especially sa mga documents.
2: Saka yung pamasahe, Mutia. May mga napabalik na siya sa mga kanilang bansa . So yung pamasahe medyo mahal
1: yun. Oo.
0: Yes po. Madami na din po tayong napabalik na mga foreigner sa kanilang bansa, especially yung pinaka yung

0: Eh, Carrie, isa itong ginagawa mo na ito.
1: Para sa akin po, napaka-fulfilling po sa pakiramdam na nakakatulong po ako. Para sa akin, ayun po yung in return na nararamdaman ko sa sarili ko, na fulfilling and grateful po ako na sa gantong edad ko is nakakatulong na po pala ako, na kumbaga may ambag na po ako sa lipunan natin.
0: Oo naman. Oo, marami sa atin eh, dadaan na lang sa mundong ibabaw, walang nagawa para sa kapwa. So, yung may mga ganyan, ay talaga international, ha, na talagang mga NGO, non-government organization. Meron ka bang plano na sumali sa ganun?
1: Actually, ang dami din na pong nag-i-invite sa akin about sa mga NGOs po. Talagang nagpa-plan din po ako na mag-join sa kanila, like sa mga outreach community, mga ganyan po. Yes po, open din po ako na mag-join po sa kanila para mas lumago at lumaki pa po yung gantong pag-help sa mga kagaya po ng mga Dayuan o Banyaga o at sa ibang pang mga tao.
0: Sa paggawa mo nitong advocacy na to, ano pangalan niya? Mark?
1: Marco po.
0: Marco. Si Marco ba ang pinakamahirap na kaso na nahawakan mo? O meron pang iba?
1: Hindi po. Madali pa po yung kay Marco.
0: Ganyan ba?
1: Opo. Mm. Bali, yung pinaka-worst talaga na natulungan ko, na which is successful po, na ayun po, yung isang American citizen siya from US, and then may mental health problem siya na natagpuan ko sa Panglao, Bohol, na talagang war freak po talaga siya, nagwawala, lahat-lahat po ginawa niya, talagang nakakatakot. Ayun po talaga is yung pinakamahirap, na pinasok ko po sa rehabilitation for a year, almost a year. 1 year po siyang nasa rehab, hanggang sa ongoing na po yung documents niya sa immigration. And then, after all that, worth it naman dahil napauwi ko po siya sa kanyang bansa.
0: Oo. Pagka ganyan din, nagkakaroon ba kayo ng opportunity na magkumustahan naman? Kinukumusta ba ba? Okay ka na ba doon sa iyong karamdaman, yung mga ganyan?
1: Opo, mostly naman kinakamusta ko po sila sa mga pag-uwi po nila. Pero yung ayun po, yung may mental health problem, hindi ko na po siya makamusta. Oo. Kasi hindi ko na siya makakausap ng maayos po.
0: Ay, ganyan ba? Naku, ang hirap nun. What does it make you feel na, syempre, sakit sa puso nun na makita mo na ganun yung kondisyon niya? Kahit hindi mo siya kamag-anak, yun ang pinaka-interesting sa akin. Kahit hindi niya kamag-anak, may empathy siya doon sa tao na yan.
1: Yes po, talagang yung pag may connection ka na sa tao, like yung nararamdaman mo talaga na aawa ka, na gusto mo talaga siyang matulungan, sobra pong sarap po sa pakiramdam and genuine po talaga.
0: Ayun, oh. Parang mga special itong mga taon to na kagaya ni Carrie, na merong ganyang klaseng pagtingin sa kapwa. Eh tayo nga, Pole, di ba? Eh, kahit Pilipino, pagka hindi natin, kain ka lang.
1: Ay, sige lang po.
0: Kain ka.
2: Bihira kasi yung ganito. Na banyaga yung tinutulungan. Ano?
0: Kaya nga. At saka tayo kasi minsan pagka banyaga, medyo ganyan tayo. Iwas tayo ng konti. Unang-una, hindi tayo marunong tama-tama. O sige, sa pagkakataong ito naman, makakausap natin via Zoom si Mayor Gerald Herman ng Municipality ng Pateros para ipaabot ang tulong para kay Carrie. Mayor Gerald Herman, Municipality po ng Pateros. Good morning.
2: Good morning, Mayor. Magandang umaga po.
3: Good and godly morning po sa inyo, Ms. Doris, at sa bumubuo po ng Teleradyo, lalo na po doon sa inyong programa na Mutya ng Masa. Pabati po mula po rito sa pamahalang bayan ng Pateros.
2: Salamat, Mayor.
0: Maraming salamat po, at salamat din po sa pagkakataon, at kayo ay napilit namin na lumabas ng ganitong araw. Sabado, maagang maaga pa naman. Pero constituent po ninyo itong aming fini-feature ngayon, na maganda po ang advokasya. Narinig nyo naman po, Mayor, ang kanyang backstory. Ano po?
3: Yes po, narinig, napanood ko po no kanina. At sa totoo lang, hindi po ako napilitan, Ms. Doris, no. Sa akin po ang karangalan no na maging parte po o bahagi ng programa niyo ngayong umaga, lalong-lalo na no na nagbibigay po ito ng inspirasyon, magandang balita sa ating mga kababayan at mga kapwa Pilipino no sa buong mundo no, yung ginawa po ni Carrie na sa kabila po ng masamang imahe siguro natin no sa ibang mga banyaga, particular kapag pinag-uusapan yung mga Filipina na nananamantala lang ng mga dayuhan para maging asawa, kakaiba itong kanyang ginagawa. At sa kabila nga rin po no ng mga masasamang kaganapan na involved ang ating mga kabataan sa karahasan.

0: kabataan, itong mga nagdaang araw, meron tayong kabataan, no, isang estudyante na piniling tumulong sa kapwa, at ang mas maganda pa rito, hindi lang po basta kapwa-tao na Pilipino, mas challenging pa ito dahil ang kanyang mga tinutulungan ay mga banyaga.
1: Opo, opo. Kayo po ba, Mayor, ay sa buong pagkakaupo niyo na Mayor, ay may narinig na po kayo ng mga ganitong klaseng advokasya kagaya ng kay Kari?
0: First time ko po na maka-encounter ng ganyang klaseng advocacy na ang focus po ay tulungan niyo po.
1: Oo. Ay nako.
2: Hindi ko in-expect si Mayor nandito.
1: Mayor, kanina pa siya, oh, nakikilig siya. Oh. Na, sinabi pa lang namin, nag-guess ka namin, tuwang-tuwa po si Kari. At lahat naman tayo ay tuwang-tuwa dahil meron tayong mayor na nagbibigay din ng panahon para magbigay ng, kumbaga magbigay ng pugay, magbigay ng pagkilala sa paggawa ng mga mabubuting asal. Kagaya nga na sabi mo, Mayor, no? Sa harap ng mga nababalitaan natin at yung mga pangyayari mismo ng mga karahasan, yung mga fake news na ganyan, ay mayroon pa pong natitirang Kari na sa kabutihang palad ay nariyan po. Tao po ninyo, Mayor, sa Pateros. Kaya tama po, siya po ay pride ng Pateros. Ano po?
0: Totoo po, Miss Doris, no? Kaya nga po, naririto talaga ako, nagbigay po talaga ako ng oras at panahon dahil talagang pinagmamalaki po namin ngayon, no, si Kari. Hindi lang po sa Pateros, hindi lang po sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, no, na meron po tayong kapwa Pilipina, no, na handa pong tumulong sa mga dayuhan dito sa ating bayan. Mahirap po yung sitwasyon ng mga dayuhan na ganyan, no? Ini-imagine ko nga kung halimbawa ako yung na-stranded sa ibang bansa, kung may tutulong ba sa akin. So parang ang hirap nun, pero yung ginawa ni Kari ay talagang kabayanihan po at sana'y magsilbing inspirasyon po sa bawat Pilipino.
1: Ayan. Naiyak na siya, Mayor. Naiyak na si Kari.
2: Na-touch naman po ako. Oh. Thank you po.
1: Ayun.
3: Buti, bukod sa oras at panahon na binigay ni Mayor, meron po siyang regalo. Eh. Mayor, meron po kayong regalo para kay Kari, ano?
0: Yes, meron. Actually, napakaliit na regalo ito. Kahapon o nung isang araw, may sinabi lang yung sekretary ko na letter niyo, nabasa ko naman. No, maliit lang yung regalong pinadala namin para kay Kari. Pero mas gusto ko sana, Miss Doris,
1: opo,
0: na makita siya rito sa tanggapan ko at gusto kong tumulong sa kanya. Siguro yun yung mas magandang regalo na maibibigay ko sa kanya. Yung matulungan siya sa kanyang advokasya.
1: Ayan, Kari!
2: Ala, salamat po, Mayor. Maraming salamat po talaga. Hindi ko in-expect po nandito po sila. Thank you po. Sige po, we're looking forward
0: Very
2: po.
0: Much welcome, Kari. And I hope to see you soon. Sana sa susunod na linggo, kung may oras ka.
2: Sure po. Thank you po, Mayor. Thank you so much po.
1: Ang galing naman po. So sa pagkakataong ito, Mayor, dahil sa nakita nyo nga na kabayanihan ni Kari, sa palagay nyo, it's high time na mag-imbita kayo or mag-inspire kayo ng iba pang mga taga-Pateros na gayahin o gawing example yung magandang ginawa po ni Kari.
0: Yes, Miss Doris, no. So sa lahat po ng aming mga kababayan dito sa Pateros, maging sa mga Pilipino, no, sa buong mundo, sana po ay magsilbing inspirasyon ito pong advokasya ni Kari sa ating pong lahat na sa kabila po ng hirap ng buhay, no, sa kabila ng mga pagsubok at mga paghamon na ating kinakaharap araw-araw, ay sana magkaroon tayo ng puso para tumulong pa rin sa kapwa. Lagi nating iisipin yung paggawa ng kabutihan, no? At yan po ang talagang mas magandang gawin at magsilbi sana tayong inspirasyon sa bawat isa, lalong-lalo na po itong magandang ehemplo na sinimulan po ni Kari.
1: Ayun, panalo. Yes. Mayor, maraming salamat. Kami rin ay proud na kayo ay nakipagtulungan dito sa Mutianang Masa. Sana hindi ito ang ula at huli. Diba? Pero nakikita ko naman si Mayor parang handang ready tumulong eh. Diba? Kaya maraming salamat po, Mayor. At hindi ko... kagagayahin ko na lang si Kari.
3: Mayor, thank you.
1: Hindi ko in-expect. Ganyan siya, Mayor. Hindi ko in-expect.

0: Thank you so much po.
1: Yan, record mo ka rin pagka nakita na kayo ni Mayor, tapos palabas ulit natin dito.
0: Sure po.
1: Diba? Para makita natin kung ano yung magandang pagkikita nila. Again, Mayor, maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo hanggang sa gusto nyo. Mabuhay po. Thank you, Mayor.
2: Mayor, maraming salamat. Ibibigay po namin yung detalye ni
3: Welcome
2: Carrie.
3: Welcome at maraming po. Salamat din po sa inyo.
2: Thank you so much, Carrie, Mayor.
3: See you soon.
0: Opo, thank you po, Mayor. See you soon po.
1: Ayan.
3: Congratulations. Mabuhay ka, Carrie.
0: Thank you po.
3: Pinagmamalaki ka namin dito sa Pateros.
0: Salamat po.
1: Ang sarap pakinggan. Galing pa sa Mayor.
2: Yan si Mayor Gerald Herman ng Pateros.
1: Ayan.
2: Maraming salamat, Mayor.
1: Ayan, no, meron din siyang padala nga. Ito pala yung panguna. Uh-oh. Kasi dapat magkita sila. Mas gusto ni Mayor na magkita. Asan na yung tinapay? Kinain mo na ba?
0: Ay, nahihiya po ako kumain.
1: Ay, Gorabels! Gorabels! At ang haba pa ng pag, ano ko dito, ang kanyang mga, itong goodies ba, Paul, ang binigay ni Mayor?
2: May mga delata, may bigas, may T-shirt natin galing naman sa atin. Ayan. So medyo makita ninyo. Baka pag nagkita sila ni Mayor, bigyan sila ng balot.
0: Ayan. Favorite ko po yan.
1: Pagka binigyan ka ng balot, padalan mo kami dito.
0: Ay, noted po.
1: Masarap.
2: Mayor!
1: Thank you
2: po.
1: Eh, teka, meron pa tayong ibibigay kay Carrie?
2: Oo. Ito.
1: Yaman din lamang.
2: Susot na natin.
1: Oo, sige. Yaman din lamang na si Mayor ay, ayan.
0: Ayan, Taray.
1: Taray, di ba?
0: Beauty queen na, thank you po. Wow, first time kong makoronahan.
1: Deserve mong makoronahan.
2: Ikaw ang ating mutya ng masa ngayong araw na ito.
1: Ikaw ang mutya. Po. Talagang pagkilala doon sa magandang ginawa mo. Sabi ko, kumagat ka na ng tinapay mo eh.
0: Ay, sige po, napakasarap.
1: Diba? Lahat ng magagandang pangyayari sa buhay mo ay bunga na rin yan ng magandang pangyayari na binigay mo sa iyong kapwa. Kaya, saludo kami talaga sa iyo, Carrie. At sana ay hindi ka tumigil dyan at maka-inspire ka pa. Dumami pa ang lahi ni Carrie Ann, diba? Thank you. Thank you so much.
2: Maraming salamat, Carrie.
0: Thank you so much for having me here po. Thank you po.
1: Lagi kang mag-iingat at damihan mo ang pagkain ng balot.
0: Yes
1: Thank
0: po.
1: Thank you. Maraming salamat yan po ang ating mutya ng masa for this week. Si Carrie. Oh, yan. Ang galing. Sige.
0: diba?
1: Ayos. Panalo. Siya po ay gawin nating ehemplo sa ating buhay.
2: Hindi lang sa mga foreigner. Siyempre sa kapwa din natin Pilipino.
1: Correct. Kaya
2: sana may inspire yung mga nakikinig sa atin at nanonood na gumawa rin ng mabuti.
1: Yung mga foreigners na medyo nagkakaroon ng problema sa kanilang pagstay sa Pilipinas o hindi lang mga sa Pilipinas kasi gusto ni Carrie na ipalaganap ito sa buong mundo at sa buong universe kasi ngayon para siyang Miss Universe. Meron po kayong malalapitan. Huwag po ninyong iisipin na wala kayong pag-asa dahil may mga tao na sadyang inilaan para sa inyo ng Diyos para kayo po ay tulungan. Thank you.
0: Thank you po.
1: Salamat. Okay.
2: Thank you so much.
1: Sa pagbabalik po ng mutya ng masa, parang napagod ako na doon. Oo, ano ba? Yan, pag-uusapan po naman natin kung ano itong diabetic retinopathy. At paano ito nakakaapekto sa ating mga mata kasama ang isang eksperto kaya po kayo ay manatiling nakatutok. O yung mga katropa ko na senior ha, makinig po kayo at manood para malaman ninyo kung ano itong klase ng sakit na to at malaman kung paano natin masusolusyonan ito. Kaya po sa tuloy-tuloy na public service natin dito, dyan lang kayo, kapit lang kayo dahil magbabalik pa rin ang mutya ng masa.
4: Mutya ng masa sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanin, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalim.

0: malakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
2: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanin na ang DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang bida! Kakampi ang mutya ng masa!

0: ang Mutya ng Masa, ha? Kundi pa naman kayo na-inspired dun sa ating unang panauhin, ay ewan ko na lang sa inyo, pero nakakataba ng puso, nakakabawi tayo sa lahat ng mga nega na pinagdaanan natin nung isang linggo. Kaya, talaga namang good vibes lang at pinaka... naghahatid ng good vibes sa atin ay yung pakikipagtulungan, pakikipagkapwa-tao. Diba? Bakit magsisermo na si Doris? Meron pa po tayo, ha, yung mga katropa ko na mga seniors lalo na ay makinig kayo. Pero hindi rin lang mga seniors kasi ay malaman na natin sa doktora na guest natin ngayon kasi ayoko namang magdunung-dunungan. Pag-usapan po natin kung ano po itong diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy. Paano nga ba ito nakaka-apekto sa ating mga mata? At para pag-usapan yan, ay makakausap po natin live na live dito po sa ating studio. At buti, pinaunlakan niya tayo si Doktora Cheryl Arsinue. Arsinue.
1: Yes.
0: Aha, siya po ang basta retina and vitro. Hindi ko ma... Siya na lang po magsasabi ko ano yung kanyang specialization na pinasok dahil siya po ang eksperto dito ay pagsalitain na po natin. Good morning, Doktora.
1: Good morning po, Miss Doris. I'm Dr. Cheryl Arsinue po from Asian Eye Institute. So, I'm a retina specialist, uveitis specialist, and also cataract specialist po.
0: Ayun. Yes. Ayun lang. So kung... kung isisimplihan lang natin ang na-pick up ko, diabetes at saka cataract.
1: Opo. And yung uveitis, pero hindi na natin scope yun today.
0: Oo. So, kasi yun din lang din ang mga medyo kakilala natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi nga tayo masyado aware dito sa retina. Hindi ko nga ma-pronounce, Dok. Ano nga po ba itong sakit na ito?
1: Yung sa diabetic?
0: Retina, ano nga?
1: Ang retina po, it's a part of our eye.
0: Okay.
1: So, ang eye natin, kahit maliit po ito, marami pong parts yan. And bawat part po ng mata may specialization po na specific ophthalmology po yan.
0: Oo.
1: So, yung retina po, yun po yung nasa likod na part ng mata natin. Siya yung parang camera nung mata natin. And
0: oo.
1: Yan po yung pinaka natatamaan ng diabetes. Kaya, ang... diabetic retinopathy, ang dapat po na doctor po na titingin sa inyo is a retina specialist.
0: Oo. Eh bakit po nagkaroon ng connection sa diabetes?
1: Well, yung diabetes po kasi, just a quick ano lang po ng diabetes. So, ang diabetes is a condition kung saan hindi napaprocess ng katawan natin yung sugar. Nang tama. So, either pwedeng hindi tayo nagpaproduce ng insulin,
0: mm-mm.
1: or pwedeng hindi nagagamit ng katawan natin ng tama yung insulin. So, ang

0: nangyayari, yung sugar po, naiiwan siya sa dugo. Hindi po siya nakakapasok doon sa cells ng katawan natin para gawing energy. So, mm-hmm. yun po yung diabetes.
1: Ah, na pwede rin magkaroon, could lead to, ano sabi ko kanina?
0: Diabetic retinopathy.
1: Ay yung kataraksan po makasok.
0: Yes, pwede rin yun. So, yung diabetes, it has a lot of complications. So, yung common po na alam ng mga tao, yung sa kidney, no, natatamaan yun. Mm. Yun po yung diabetic nephropathy na tinatawag. Tapos yung isa pong very serious complication, yung sa eyes. Yun yung diabetic retinopathy. Pero hindi lang po yun yung pwedeng makuha mo from diabetes. First, common po, cataract. Pwede pong diabetic cataract. So, may mga iba po, 30 plus pa lang, nagkaka-cataract na. Normally po kasi ang cataract, it's a senior.
1: Associated sa mga seniors.
0: It's a normal aging po ng katawan natin yung cataract. Mm-hmm. But if you have diabetes, even if you're just 30s, 40s, pwede na pong mag-develop ng cataract. So that's one common na complication ng diabetes. Another po yung diabetic retinopathy. Pwede rin pong magka-glaucoma, and it's a very severe form of glaucoma. So nakakabulag po talaga yung mga conditions na ito.
1: Nakakatakot naman pala yung sakit na yan. Hindi natin gusto maging alarmist, ano? Kasi meron naman tayong mga espesyalista kagaya ni doktora na pwede nating puntahan. Kasi, Dok, syempre, pag ganyan, natatakot magpunta sa espesyalista. Yes. Ano ang masasabi mo sa mga tao na medyo, sa palagay nila, may tama na yung mata nila? Anong dapat gawin?
0: Well, yung screening for diabetes or diabetic retinopathy is, so kung meron pong klase ng mga diabetes, di ba? So, meron po yung type 1 na pagbata ka pa may diabetes ka na. Yun, within 5 years from the diagnosis nun ng doktor nyo, kailangan na po ma-check ng mata. Pero yung pinaka-common po is yung type 2 diabetes. Yun po yung common na nakikita natin na dahil po sa siguro, yung mga kinakain natin, hindi healthy, no? So, yun yung nagde-develop po tayo. Yung type 2 diabetes, at the time of diagnosis, so, once na na-diagnose ka ng diabetes, kailangan ma-check ka agad ang mata.
1: Parang ano, matik?
0: Opo, dapat. Uh-oh. Whether may symptoms ka, whether malabo mata mo, malinaw mata mo, whether may nararamdaman ka sa paningin mo, kailangan siya ma-check ka agad because ang diabetic retinopathy, pwede pong walang symptoms yan sa simula.
1: Talaga?
0: Pwedeng akala mo perfect vision ka, tapos yung pala may mga changes na po sa retina. Maganda po kasi makatch po ng maaga yung mga changes na nangyayari para po hindi siya lumala. And para hindi ka mabulag. Because correct. Once you consult na malabong-malabo na, talagang pangit na yung paningin mo, minsan po sobra na po yung damage dun sa loob ng mata and major surgery na po yung kailangan natin para lang po ayusin. And sometimes kung nag-glaucoma ka na, may mga iba po, they're already blind by the time po pagdating nila.
1: Pagka meron po nakita, Doc, yung ano, yung tinatawag yata nila floaters.
0: Yes.
1: Simula na yon.
0: That's one symptom of diabetic retinopathy. Uh-oh. Although it can be caused by normal aging changes, yung floaters can be a serious, symptom na po na meron na pong nangyayari sa loob ng mata natin. So pag may floater, sa diabetes, pag nakakita ka na ng floaters, yung floaters po, para alam po ng lahat, yun po yung parang mga black na lumulutang, no, pwede siyang circle, lines, parang buhok, or parang cobwebs, yun yung mga nakikita ng patients, no. Yung floaters, pwede pong sign yun na dumugo na po dun sa loob ng mata. Yes, pwedeng severe na po siya na complication.
1: Yun pala yun. So pagka nagpa-diabetes screening na, nagpa-test na, nag-positive na ito na nga, dumudugo na, may floaters ka, ano ang next step po na dapat gawin?
0: Okay, so first, syempre, again, at the time of diagnosis, dapat magpa-check na po ng eyes. Ngayon, depende sa makikita yun ng doctor. Kung mild lang po yung changes, wala po kaming ginagawa doon. We just tell the patient to come back regularly. Usually, every 6 months to 1 year, check up.
1: Okay.
0: Pero let's say, sabihin na lang natin, namamaga siya sa loob ng mata mo. Hala. Yun po yung diabetic macular edema. May mga scan po kami or test na ginagawa. Pinipicturan, sinascan yung retina. Depende po sa results nun, ang mga possible treatment, pwede pong laser, pwede pong injection ng gamot sa eyes.
1: Ala.
0: Yes, or kung malala na po talaga, surgery.
1: Oo, pero masakit po ba, Doc? May mararamdaman po ba kayong sakit bago kayo sa palagay ninyo ay, di ba ganun tayo? Konting sakit lang yan, hindi ako pupunta sa doktor. Gaano po yung pain na nararamdaman?
0: Wala siyang pain. It's painless, pero blurred.
1: Ayun. Yes. Ako sa totoo lang, Doc, nakakita ako ng diabetic ako eh.
0: Ay, okay po.
1: Diabetic ako, so una rin.
0: Nagpapacheck po kayo lagi.
1: Nagdialysis ako.
0: Yung eyes niyo po dapat pinapacheck.
1: Nagpacheck ako. Yung sabi mo, yung tinusukan ng gamot sa mata.
0: Ay, opo.
1: Yun ang ginawa sa akin bago ako nagkaroon ng... kasi nag-diabetes ako, nag-heart failure ako. Yun. Pero yun nga yung sa mata ko. Sa bagay, noon pa naman din, medyo mataas ang garado ng mata ko. Meron yung buong pamilya namin ganun. So is it tawag doon, sa mga pamilya, pinasa-pasa, ganyan?
0: Well, yung diabetes kasi, if you have family history ng diabetes, mas mataas yung risk na magkaroon ng diabetes.
1: Uh-oh.
0: But, syempre, kung hindi yung lifestyle po, no, kung siguro laging Coke ng Coke yung iniinom mo, or
1: aroy!
0: Starbucks ka na sobrang sugar na milk
1: tea.
0: Nako, grabe po yung matataas ang sugar po noon. Pag mag-rice ka, only rice siguro, no? Yung mga ganong type po, then pwedeng tumaas po talaga yung risk mo na magka-diabetes. But yung sa family, yes. Kung may family history po kayo ng diabetes, syempre mas mataas din po yung risk or chance na ma-develop mo yun sa sarili mo.
1: At pwedeng mauwi nga dun sa retina something-something.
0: Yes, diabetic retinopathy, glaucoma, cataract, yun po yung diabetic macular edema. Yun yung apat na pinaka nangyayari.
1: So, anong pinaka nyo, Doc, na sa palagay ninyo ay dapat istrikto na gawin ng mga medyo papunta sa ganitong klaseng sakit?
0: Well, first, syempre, kasi lagi po tinatanong sa akin to, Doc, meron po bang supplements? Meron po ba ako pwede? Tapos lagi ko po sinasabi, kasi di ba po dahil nga sa diabetes mo to. So, feeling ko nakakalimutan nung mga tao minsan na they're looking for a quick solution, no?
1: Correct.
0: Pero actually, yung pinagmulan niya, yung diabetes mo. So, you have to really control your sugar, no? Kasama na po pati BP mo, cholesterol mo. You have to go to your endocrinologist po, yung doctor sa diabetes regularly. Uh-oh. Kailangan po, iniinom mo yung gamot na prescribe nila, no? So, yun po yung, syempre, yung first step na dapat yung sugar mo, i-control mo.
1: Mm-hmm.
0: Then, yung sa ophtha, yung sa mata po, kailangan regular din po yung check-up natin. Every 6 months po or every year, yan, dapat po na-check ang retina.
1: So, magastos? Mahal?
0: Medyo. Pagka, yung, kasi ang diabetes, ang daming gamot po.
1: Ay, totoo.
0: Oo, pag yung sa mata po, kaya yun yung po yung sinasabi ko, the earlier po na makatch, the better. Kasi, pagka wala pa pong masyadong changes, wala naman po kaming ginagawa eh. Wala pong treatment. Pero as you said po, like kayo, nag-injections na po kayo, nag-laser, surgery. Although yung mga procedures po na yun, yung injection, yung laser, may coverage naman po ang PhilHealth doon. So, may nababawas naman po doon, pati senior discount or kung PWD po kayo, may mga discount naman po siya. Pero syempre, mas mahal po talaga kung nandun ka na sa severe stage, tapos ang dami mo nang kailangang procedure, di ba po? So, the important thing is, maaga po siyang makatch para po, you don't have to undergo all these treatments, di ba?
1: Tama. Dito sa Pilipinas po, marami po ba tayong kaso ng ganyan?
0: Marami.
1: Ay.
0: Opo. Actually, if you compare, kunyari sabihin na natin sa US, ganyan, yung mga cases po nila, very mild, kasi nga, siguro mas maaga sila nagpapa-check, no? Yung pag sa atin po, yung mga cases ng diabetic retinopathy, usually mas malala na po talaga. Kasi yung, as you said po, yung patient ayaw magpa-check. Natatakot kasi baka kung anong makita, ganun. So, they usually come
1: po. Tsaka walang pera.
0: Opo. So, hindi po sila nagpapacheck ng maaga pagdating po nila yung medyo severe na.
1: So dapat i-encourage natin ang mga ating mga kapamilya na ang daling sabihin, Dok, eh, kasi galing ako dyan eh.
0: Opo.
1: Ang daling sabihin na magpa-check na kayong agad-agad. Pero ako, par, ako ha, huwag ninyo susundin. Kaya nga, nagkaganito ako. Na parang, kakayanin ko to. Baka mabigyan ako ng gamot na na maitatama ito. So, wag ganun. Wag po tayong magdoktor-doktoran. Kasi meron po talaga mga doktor, mga eksperto, para malaman natin kung ano ang dapat nating gawin. At wag na po nating hintayin na maging delikado yung sitwasyon natin. Dahil tayo rin po, ang mahihirapan, hindi lang po doon sa sakit na mararamdaman natin, kung hindi yung mga bulsa natin, mahihirapan po tayo sa ganyan. Pero kapag ka meron naman po, meron bang mga nagagawa, nagbibigay ng free treatment sa mga kagaya mo, Dok?
0: Meron po sa government hospitals. They Uh-oh. Can go to any government hospital na may ophthalmology. Pwede din po sa Asian Eye, meron po kaming para pong charity arm na pwede namin kayo i-refer doon kung let's say you can't really afford the treatment. Meron din po kami. Tapos, ang may additional lang po ako para lang po for information. Yung wag pong, yung mga nakikita sa Facebook minsan na mga gamot or herbal, wag pong maniniwala masyado sa mga miracle drug, no? Kasi baka lalo kayong mapasama. So, better po magpa-check po sa endo po talaga. Tapos sa ophtha po talaga para wag pong kung ano-ano yung iniinom or...
1: Wag masyado kayo mag-add to cart. Mag-add to cart na mga kung ano-ano para sa mga mata nyo. At kung delikado yan, ako po, ay kakailangan ninyo talaga ng eksperto. Sayang, wala na tayong oras. Maganda sana ang pag-usapan ito. Kaya lang, mabuti nalaman natin, punta po kayo doon sa Asian Eye Institute. Ako, natatakot ako pumunta dyan kasi, Asian Eye, magkano yan? Meron daw, meron palang charity na unit sila doon. Pwede tayong makipag-ugnayan sa kanila. Fred, pupunta ka na sa... Oo nga. Babay na tayo. Dahil dyan, tayo po ay kailangan na magpaalam at lagi nating alalahanin dito po sa Mutihan ng Masa. Lagi po tayong may mission. Ano mga hamon yan? Kakayanin natin pong lahat yan. Panalo ang mga kwento ng inspirasyon at pagtulong na ating mahatatanggap. Maraming salamat sa iyo, Doktora. At sa susunod ay mas mahaba-haba na diskusyon tayo, ha. Thank you. Thank you so much.
0: Po.
1: All right. Susunod na po si Tita Winnie Cordero sa Win Today. Mutihan ng Masa. Till next Saturday. Bye-bye.
2: Love, love, love.

0: kapamilya bukas ang depensa sa posibilidad ng marap sa impeachment trial si Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Michael Poa, counsel ng Vice Presidente, na ibabase nila sa takbo ng paglilitis kung kailangan paharapin ang pangalawang pangulo. Pero nilinaw ni Poa na sa ilalim ng konstitusyon, hindi obligadong humarap ang Vice Presidente. Gayunman, papayuhan nila ito kung kailangan na siyang sumipot sa pagdinig.
1: Hindi ko pa talaga mabigay definitively kung darating siya o hindi. Although very clear naman sa notice kasi na directing her to appear either in person or by counsel. Ngayon dun sa physical na pag-a-attend niya, whether sa first day or during the course of the trial, palagay ko ito'y bagay na dapat tingnan muna natin kung ano yung takbo ng trial.
0: Tiniyak naman ni Poa na handa na ang depensa sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Balita naman sa lalawigan, muling umapila ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sa mga shipping line at sa Maritime Industry Authority o Marina na ibaba na ang pamasahe dahil sa pagbaba ng presyo ng petrolyo. Kinikilala naman nila o giit ng LGU, kinikilala naman nila ang mga hamong kinaharap ng mga ferry operator, mahihikayat ng makatuwirang bawas pasahe ang mas maraming turistang bumisita sa sikat na destinasyon lalo't nakasalalay sa turismo ang ekonomiya ng munisipalidad. Sinabi sa DZMM ni Puerto Galera Vice Mayor Rocky Ilaga na nakapagtataka na hindi pa binababa ang pamasahe sa lugar kahit mas maikli ang ruta nito pa Batangas kumpara sa Calapan City. Ayon kay Ilagal, ramdam na ang pagkonti ng mga turista sa Puerto Galera dahil tapos na ang tag-init.
2: Naunawaan natin nung una na kung bakit sila nagtaas ng kanilang mga pamasahe. Ngayon, binaba na ng kalahati, bumalik na sa halos na dating presyo Yun pa rin ang kanilang pamasahe. Talagang ito na yung time na humahina na yung aming mga pagdating ng turista. We down to almost 30%, 40% na lang kami ng aming usual tourism arrival.
0: At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: Mindanao. Narito na po ang programa maglalagay ng extra sunshine sa inyong beautiful Saturday morning. It's beautiful. Pagkatapos tayong ulanin itong mga nakaraang araw, andyan na ulit si Haring Sunshine. Pero dito naman po sa ating programa, tuloy-tuloy po tayo na pagbibigay ng winning moments para sa inyo mga kapamilya, dahil habang tayo nakaantabay sa iba't ibang kaganapan sa politika, tuloy-tuloy pa rin ang buhay para sa ating lahat. Kaya for now, alam nyo ba, July na. Oo, diba? July 4 ngayon. At nag-uumpisa na ang Nutrition Month. Oh, diba? Ako, napaka-importante po niyan. Dahil nga po, kung kayo nakasubaybay sa ating programang Action ngayon na pinag-uusapan namin ni Doc Dennis doon, ay tungkol sa tamang nutrisyon. At tayo magbibigay ng ating 10 cents worth of contribution to that dito sa ating programa. Kaya tayo magluto ng isang napakasustansyang veggie shioma!
1: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Katulad nga po ng aking nabanggit, isang, alam niyo, medyo ano, parang kutsay ba ito? Hindi ko nakita ang procedure. Pero, vegetable siomay. Paano kaya gagawin kaiga-igaya? Lalo na sa mga bagets na pihikan at ayaw kumain ng vegetables. Kasama natin isang food content creator na ating guest kusinera today, si Abigail. Nakita ang procedure. Pero, vegetable siomay. Paano kaya gagawin kaiga-igaya? Lalo na sa mga bagets na pihikan at ayaw kumain ng vegetables. Kasama natin isang food content creator na ating guest kusinera today, si Abigail Figueroa or si Mommy Abby. Hi, Mommy Abby!
2: Hello po. Good morning, Tita Winnie.
0: Hi,
2: good morning,
0: Mommy.
2: Po.
0: Ay po, teka lang sandali. Ano ang inspirasyon at nakagawa ka nitong vegetable siomay na ito, Abby?
2: Actually, nakita ko lang din po siya sa internet. Then naisip ko nga po na magugustuhan din po lalong-lalo na ng bata. Kasi nga po, yung ibang bata, mahirap po pakainin ng gulay. So ito po, siomay. Pero ang loob po niya is mga gulay. Wala po siyang karne.
0: May anak ka ba, Abby?
2: Opo, dalawa na po yung aking anak.
0: At ilang taon?
2: Sang 7 years old po, tsaka 5 years old.
0: Naku eh, kumakain. Pihi ka ba? O okay lang na kumain ng gulay? Nasanay na?
2: Opo, ngayon po, nasasanay na talaga sila kumain po ng gulay. Pero nung ano, mga previous years, mahirap po sila pakainin. So ngayon po, natututunan namin na pakainin po ng gulay.
0: Oo, totoo ka. Alam mo, talagang karamihan ng mga bata, ayaw kakain ng gulay. Kaya naalala ko yung panganay ko noong araw, batang-bata. Mommy, you know, di pinapakain namin ng gulay, no? Mommy, you know, I think my throat is alive. What?
2: Opo.
0: Sabi ko gano'n. Because when I eat vegetable, it closes. It doesn't want to go down. Sabi ganyan. Okay, sige. Tingnan nga natin. Oo, maraming dahilan, Mommy Abby. O siya, sige, magluto na tayo. Ano-ano bang klase ng mga gulay ang meron sa iyong veggie siomay?
2: Bali po, ang mga ingredients po is merong onion, saka garlic, and then itlog po, apat na itlog, then salt and pepper, oyster sauce, soy sauce po, tsaka itong carrots at yung toge po na pinaka main ingredients po natin sa ating siomay.
0: May toge ha, parang
2: opo,
0: lumpia.
2: Toge.
0: O siya, sige, gawin na natin yan. Magluto na tayo.
2: First po, titimplahan natin yung itlog ng asin.
0: Ayan.
2: Scramble po muna natin siya.
0: Ah, okay. Magluluto ka ng scrambled egg.
2: Opo. Parang yun po din po yung magiging palaman sa ating siomay. Nagigisa.
0: Sige.
2: So, ilalagay po muna natin siya. Ipiprito po natin.
0: Okay, sige. Ayan na. Ipiprito ang itlog na binate na nilagyan ng konting asin.
2: konting okay. asin, tinimplahan po. Nani-scramble lang po natin siya. Dudurog-durugin para hindi na po natin siya i-slice.
0: Bale, ano ba? Ang itlog na yan? Yan ba ang parang magiging protein natin?
2: Yes po. Ang itlog po is mayaman po talaga sa protein.
0: O, totoo naman
2: ito yun. Ito po yung magiging protein natin sa ating siomay.
0: Wala ka ng ibang karne na ilalagay?
2: Wala. Opo, wala na po. Ito na pong itlog mismo po.
0: Ayun. Ako, okay. Opo. Very healthy. Ay, pero sa pamilya ninyo, Abby, hindi naman kayo vegan, hindi naman kayo vegetarian?
2: Ay, hindi naman po. Pero tinatry naman po talaga namin kumain ng mga healthy pagkain, lalong-lalo na po sa mga bata. Sinasanay po namin silang kumain talaga ng mga healthy pagkain.
0: Oo, totoo ka. Eh, ano bang sinasabi ng mga anak mo pagka nakakakain ng luto mo?
2: Nasasagawa pa naman po sila sa mga ano sa luto po namin. Kasi kung ano po talaga namin, kung ano yung nakahain po sa mesa namin, yun po talaga yung pagsasaluhan namin.
0: Yun ang kakainin. Right?
2: Opo, yun po talaga ang kakainin. Kung ano po yung ulam namin, yun din po talaga. Kaya kung ano po yung kinakain namin, yun din po yung kakain nila.
0: All for one, one for all.
2: Opo.
0: O yan, ako luto ng ating binating itlog.
2: Opo. After po ng itlog, so iseset aside lang po natin siya. And okay. then magigisa na po tayo ng ating bawang at sibuyas po.
0: Okay, magigisa na ng ating bawang. Okay, mga winners.
2: Phantoms.
0: Mga ating mga kuyang ginagawa nitong si Mami Abby na ating food content creator ay veggie siomay. So kanina, nagbati siya ng itlog, niluto niya. Pagkatapos, set aside. Ngayon, nagigisa naman siya ng bawang, sibuyas. Ano pa?
2: Saka yung carrots po. Yung sa carrots po pala kailangan ano po, manipis po yung pagkaka-slice niya po para hindi siya mabutas dun sa mismong wrapper po natin.
0: Ayan.
2: Yung carrot.
0: Eto na nga. Ayan. So, bawang, sibuyas, carrots, manipis na manipis.
2: Opo, na-slice. Tapos lulutuin lang din po ng ilang minuto para mabilis din po maluto yung carrot.
0: Ayan. Sa chef term niyan eh, julienne.
2: Opo, julienne na strips.

0: ko sa stomach.
1: Alam mo, first time ko yan, ha? Taga saan ka ba, Be?
0: Opo. Taga ano po kami, Naik Cavite po.
1: Naik Cavite. Gagayahin ko na lang. Napakalayo pala. So, Togin, tinanggal mo ba yung ano, balot-balot niyan, Be?
0: Po?
1: Yung balot-balot ng toge, yung...

0: So, manamis na miss yan, ano?
1: Opo. Tsaka ng soy sauce po.
0: Soy sauce. Ayan.
1: Ba, and then, paminta din po.
0: Okay.
1: Then, haluin lang din po natin.
0: Halo-halo. Mabilis lang yan eh. Kasi mas mabilis maluto.
1: Opo,
0: yung
1: mabilis
0: togi,
1: na.
0: Diba?
1: Opo. Okay. Saka no need na po lagyan ng tubig para hindi po magtubig yung

0: So, show my wrapper ito.
1: Steam lang after pong, ay, sorry po. After pong balutin, okay, steam lang din po siya ng 20 to 25 minutes po.
0: Ah, okay. Medyo matagal-tagal din yun.
1: Opo. Depende po sa ano. Pero medyo heat lang naman po.
0: So, okay na yan, be.
1: Opo. Okay na po. Ayan. Tapos, papalamigin lang and ready na po kung balutin po.
0: Balutin.
1: Ay, sa dumpling wrapper or kaya ng ano po, molo wrapper. Pero meron na naman pong ano.
0: Ano? Meron ano?
1: Meron na naman po akong ready dito.
0: Ayan, sige. Pero pakita mo nga sa amin kung paano binalot yan, Abby.
1: Sige po. Palamigin lang po natin ng konti yung ating atagol.
0: Kunwari malamig na.
1: Apo.
0: Yan. So, napakadali lang po, mga nanay, mga Apo. Tatay. Gisa-gisa. Tapos, timpla-timpla. Ang medyo naiba sa timpla nitong si Abby, eh, naglagay siya ng oyster sauce sa kanyang filling mixture at saka toyo, Apo. Paminta. Yun lang talaga. A konting asin para sa inyong panlasa. Tapos babalutin na niya.
1: Babalutin po ng ano, molo wrapper or dumpling wrapper, pwedeng-pwede din po.
0: Oh, okay. Ayan.
1: Maglalagay lang po kayo ng konting mixture.
0: Okay, paano? Papakita ni Abby kung paano maglalagay ng magbabalot.
1: Opo. Hindi din naman po kailangan sobrang rami. Eh, para hindi po tayo mahirapan i-seal yung mismong ano, wrapper. Then babasain lang po natin ng tubig yung bawat gilid po.
0: Oo. Tapos?
1: Tapos, isi-seal. Eh, pag, kumbaga, i-coconnect lang natin yung bawat edge.
0: Oo nga. Yan, yun na.
1: Opo, tapos hihilahin natin pataas para mabalot po.
0: Yun. Tapos i-steam ka mo ng ilang minutes?
1: Opo. 20 to 25 minutes po. I-steam po natin.
0: At ayan na, ang veggie siomay ni Mami.
1: Pwede din po siyang ipang negosyo.
0: Oo nga. At ang tawag dito at ang sausawan niyan, be?
1: Ito pong sausawan is ano, best partner po talaga siya sa toyo at kalamansi.
0: Toyo at kalamansi. Yan
1: na may chili garlic oil.
0: Very good.
1: Ito po yung ating finish product.
0: Yun, ako itatry ko yan, ha, Mami Abby, ha.
1: Siguradong magugustuhan ng inyong anak.
0: Oy, ako sigurado ako. Sa itsura pa lang, talaga namang nakakatakam na. Ay, Mami Abby, invite mo sila sa iyong page para sa iba pang mga recipes.
1: So, follow niyo lang po kami sa aming FB page. Yung account po yun ng asawa ko, ha. Harold Poblete Figueroa, pati po din sa TikTok. And then ako po sa TikTok, Mami Abby. Doon po kami nag-upload ng mga sineshare naming recipe.
0: And very good. Thank you so much, Mami Abby.
1: Thank you po.
0: Alam namin ang ulam ninyo po. Hanggang bukas ang veggie. Shumay. Yan po si
1: thank
0: Mami
1: Abby.
0: Thank you. Yan po si Mami Abby. Abigail Figueroa, isang food content creator na nagluto sa atin ng kanyang veggie shumay. Napaka-interesting nung recipe ni Mami Abby. Magaya nga yan. Lalo na ngayon at saka sa itsura. Pwedeng-pwedeng pambaon ng mga baget sa school. O siya na kumamaya pagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungo sa tamang nutrisyon. Huwag kayong aalis. Babalik po tayo.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ako po si Efren Cabay. Sugi po ng DZMM. Matagal na po. Parokyala po kami, pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita. Tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
2: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, hindi lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!
1: And we are back! Ang oras po natin, 10:24. Ay, kaya nabanggit nga natin sa pag-umpisa ng ating programa na July is Nutrition Month. At kanina, nag-umpisa na tayo magluto ng isang masustansyang pagkain na makakatulong na magpalakas ng katawan dahil ito'y veggie, made of vegetables. Veggie siomay ni Mommy Abby. Ngayon naman, tatanungin ko kayo, napanood nyo na ba itong si Juan Nutrition? Isa-isa itong website na nagbibigay ng nutrition information para sa mga pagkaing Pilipino. Kasama natin via Zoom ang web developer nito na si Wern Ancheta. Hi Wern! Welcome to Win Today!
2: Good morning po, Tita Winnie.
1: Hi Wern! How are you? Thank you for joining us.
2: Thank you din po sa pag-invite.
1: Tawag dito. Okay. Ikaw ay isang information technology graduate sa La Union province, tama?
2: Yes po.
1: Paano ka naman napunta sa pagiging Juan Nutrition?
2: Ayun po. Talaga pong interested po kasi ako sa about po sa nutrition.
1: Bakit? Saan nang galing ang iyong interes?
2: Nag-gym po kasi ako, Tita Winnie, and yun po, gusto ko pong maging healthy.
1: Bakit may sakit ka ba? Hindi ka ba healthy dati? Meron ka bang experience? Meron ko bang kapamilya na nagkaroon ng sakit dahil hindi sa pagiging hindi healthy? Be?
2: Hindi naman po sa ganun, Tita Winnie. Mahirap po kasi, mahirap pong magkasakit. Ang dami pong sakit po na lumalabas kapag hindi po tama po yung pagkain po natin.
1: Alam mo, totoo ka dyan, Wern. Dahil ang pagkain, nagbibigay ng nutrisyon, nagbibigay ng kalakasan sa ating kalusugan, di ba? Tapos, anong tawag dito? At maigi na naiintindihan din naman ng mga kapamilya natin through your website na One Nutrition, ang mga pagkain na talaga namang puno ng mga sustansya. No, Wern?
2: Yes po.
1: Paano nyo ginagawa ang bawat episode? Paano ang research? Meron ka bang team?
2: Actually, Tita Winnie, ako lang po yung...
1: Ikaw lang mag-isa?
2: Gumawa po ng website. Opo.
1: Okay. Being an information technologist, no? Ang galing. Okay. Paano naman yung research, Wern?
2: Ma'am, yung mga data po sa mga foods po is kinuha ko po sa DOST and FNRI, yung food database po nila. Doon po makikita yung iba't ibang nutrients po sa mga foods po.
1: Okay. Ikaw rin ang nagre-research? Wala kang researcher?
2: Yes po, ma'am.
1: Wow.
2: Pero nagko-consult din po ako sa mga dietitians.
1: Okay. May mga friends ka na dietitian, nutritionist?
2: Yes po, Tita Winnie.
1: Oo, and then, ikwento mo naman sa amin paano mo ginagawa ang isang episode. Nakailang episode ka na ba sa website mo?
2: Ma'am, actually, hindi po siya, isa lang po siyang nutrition app. Hindi po siya
1: nutrition
2: episode.
1: Okay. Sige. Ikaw naman kasi tinatanong kita kung paano ginagawa mo. Hindi mo ini-explain. Hinaway daw yung guest. Sige, Wern. Explain mo. Si Juan Nutrition. Ano ba ito?
2: Ma'am, ang Juan Nutrition po ay isang food education app na okay. Kung saan pwede po nila... Ang mission po nito ay para madaling maintindihan po ng mga Filipino yung kung ano po yung nasa food po nila, yung mga nutrients gaya ng protein, fat, carbohydrates, tsaka mga vitamins and minerals po.
1: Saan makikita si One Nutrition?
2: Punta lang po sila sa browser nila and i-type lang nila yung app.juannutrition.info.
1: Ulit.
2: App.juannutrition.info po.

0: Tapos, Warren,
1: Hello po.
0: ano pa? Ano pang makikita dito sa site mo? Anong ibig sabihin ng analyze your diet?
1: Yung analyze your diet po is para po doon po sila mag-enter ng mga foods po na kinain nila sa isang araw. And
0: Okay.
1: then makikita po kung aling nutrients po yung sumusobra or kulang po nila or kung ano yung mga sakto lang.
0: Okay, very good, para malaman kung ano yung mas marami nilang kakainin at yung kung ano ang babawasan.
1: Yes po. Makikita nila kung sumusobra na sila sa sodium, ganun po.
0: Galing ha. Okay, collaborate. Ano itong collaborate?
1: Yan po yung para po sa mga gusto pong maki-join po sa akin kung gusto po nilang tumulong po sa paggawa po ng website.
0: What do you mean? Additional information? Parang
1: Yes
0: ganon?
1: po, yes.
0: Iba pa yon sa contribute.
1: It's the same po,
0: It's the
1: Tita
0: same.
1: Winnie.
0: Okay. It's the same. Okay, itry nga natin. Meron ka bang ano, cellphone dyan? Tawag dito, Wern?
1: Yes po.
0: Okay, yung analyze your diet. I-track. Maggawa tayo ng example. Kaya lang ka ano eh. Ka tawag dito. Pwede na ba akong mag-track kahit breakfast pa lang ang ano, ang tawag mo dito, ang nakakain ko, Wern?
1: Yes po, pwede na po.
0: Pwede na. O sige. So, ano bang kina ikaw muna, meron ka bang ano diyan? Meron ka bang naka-login ka ba?
1: Yes po.
0: O sige. Anong kinain mo kaninang maga?
1: So, isesearch ko po yung egg.
0: Kailangan may account, may egg. Okay.
1: And then, i-click po nila yung add.
0: Ikiklik
1: Doon
0: nila
1: po
0: yung
1: sa
0: ad. Okay, tapos kung kumain kayo ng itlog, search nyo yung egg. Tapos add. Tapos ano
1: Yes
0: pa?
1: po. Then i-search nila ulit yung sa kanin po, rice.
0: Okay.
1: Yung naka-boiled po.
0: Okay.
1: And then i-close na po nila yung selection.
0: Okay. And then,
1: Then makikita na po nila yung breakdown po ng mga nutrients.
0: na nakain ko kaninang maga.
1: Yes po.
0: Okay. So, paano magiging useful ito sa mga tao, Wern? Hello,
1: Ma'am,
0: Wern.
1: para po malaman po nila kung yung diet po nila is sumosobra sa isang particular na nutrient po. Kasi doon po talaga nanggagaling yung mga sakit kapag everyday po sumosobra yung nutrients na nakakain mo, doon po tayo nagkakaroon ng mga sakit. Kunyari po kapag lagi po tayong sumosobra sa sodium, ito po yung risk para po risk po siya sa heart disease po. Magkaka-high blood po.
0: Okay, very good. Ano pa ang natutunan mo sa research na ginawa mo sa food and FNRI? Sobra sa sodium, sabi mo. Sobra sa sugar, di rin maganda, di ba?
1: Yes po.
0: Okay. At saka ano, maganda pa para sa tingin ko, Wern, yung website mo makakatulong din naman doon sa may mga existing na sakit. Tama, Wern?
1: Hindi ko po nire-recommend po sa mga may existing po na sakit kasi need po talaga kapag may existing na sakit na is magpa-konsulta po sa doktor para mabigyan ng tamang gabay po.
0: Pero hindi, gabay din naman 'yan sa yung app mo sa pagkain, 'di ba? Halimbawa, diabetic, 'di ba? Matatrack nila kung gaano nakadaming sugar ang kanilang nako-consume sa buong araw, no? Warn.
1: Yes po.
0: So it is useful. It could be useful para sa mga tao na may iniindan sakit. Katulad na lang ng halimbawa, may sakit

0: Sa puso, 'di ba may mga pagkain bawal sa kanila o hindi naman bawal kung sabihin natin pag sumosobra hindi maganda sa kanilang kalagayan. Tapos may mga hypertensive, gaano ng fat ang nakakain, parang gano'n, no?
1: Yes po, pwede rin po, actually.
0: Actually, 'di ba? Oo. Although naisip ko rin, Wern, na itong app mo pwede rin namang gamitin ng mga doktor para sa basis ng kanilang clinical diagnosis sa kanilang mga pasyente. Pwede ba yon, Wern?
1: Yes po, pwede rin po, pero yun nga po, talagang dapat pong ma-check po ng maigi.
0: Oo naman, totoo naman yun. Basis lang yun, sinabi ko, be. Okay, Wern, salamat ah. Salamat sa iyong contribution para sa pagpapalakas ng kalusugan ng ating mga kapamilya. Meron ka bang advice sa kanila?
1: Ang advice ko lang po sa mga Pilipino po is dapat po nilang bantayan po yung mga kinakain nila. Ginawa ko po itong Juan Nutrition para po maging aware po yung mga Filipino sa mga pagkain po na kinakain nila. And magabayan po sila ng tama para hindi po sila magkasakit.
0: Yan, right. Thank you, Wern. Wern, may pamilyado ka na ba?
1: Wala pa po.
0: Ay, single pa lang. Kailan ang kasal? joke lang. O siya, maraming salamat. Buti man ha, nangiti ka. Kasi parang kabadong-kabado ka the whole time na tayo nag-uusap, Wern. Cool lang, cool.
1: Okay po.
0: Baka meron ka gustong batiin. Pamilya mo, nanay, tatay, kapatid.
1: Ay, yung mama ko po nanonood.
0: Ay, si mama. Anong pangalan ni mama?
1: Isabel po.
0: Hi, Mrs. Isabel Ancheta. Thank you po. Nako, ang napakaswerte nito't meron kay isang Wern na mag-aalaga ng inyong makalusugan. Thank you, Wern. Bye! Actually, yung app nitong si Wern is a good idea, ha? To track down the nutrients, yung mga kinakain natin, yung nutrients ng kinakain natin para malaman natin kung ano ba yung sumusobra at kulang pa sa ating diet. Very good yan, Wern. So try it, One Nutrition. Ginoogle ko lang. Pagkatapos magre-register kayo para makatrack ninyo ang inyong diet. Ay, babalik tayo, ha? Alam nyo ba, hindi lang Nutrition Month ang buwan ng July. Ito rin ay Hepatitis, World Hepatitis Day. Kamakailan nung July, sa July 28, ay di ba? Tama, ang World Hepatitis Day ay sa July 28. Akala ko naman. Pero at very timely, napag-usapan natin ang liver health. Kasama rin naman ang ating kaakibat sa kalusugan. Diyan lamang po kayo. Babalik po tayo. Wait a minute.

0: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
1: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
2: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
0: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
4: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
5: Leia?
4: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga.

0: TZMM Teleradio.
1: Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
3: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
4: Ano yun?
5: Shooting star.
4: Ano yun?
5: Falling star.
3: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
6: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
3: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you, chocolate candy po.
7: Oh yes, we are here para magpalaganap ng magandang kalusugan. At dahil nga sabi ko sa inyo, July 28, birthday yan ng tatay ko, a World Hepatitis Day. Kaya, yun nga, ano, tuwing kailan? Tuwing kailan natin ginugunita ang ating World Hepatitis Day? Yan ang tanong natin. At sinabi ko rin, sagot pag di nyo pa naman natamaan. Text nyo na ngayon kasi kung yung unang makakapag-text, makakatanggap ng regalo mula sa MX3. Kasama natin ang wellness and integrative specialist natin, as always, Dr. Edwin Bien. Hi, Doc! Welcome
8: Hello.
7: Back!
8: Hi there!
7: Hi! The red one.
8: The red one.
7: Yes,
8: yeah.
7: The red
8: Hello,
7: one.
8: Hello, hi.
7: Welcome
8: Happy
7: back.
8: Birthday in advance to your dad on July 28th. Which is the answer to the question?
7: July 28th. Welcome back. How is Scotland?
8: Oh, well, I wore a skirt.
7: Hindi ba kayo nahihirapan intindihin na ba?
8: Kalahati lang yung naunawaan ko.
7: Kasi
8: kinakain yung mga salita.
7: Ayaw, pero nice experience. At kamusta ang ating mga kababayan doon?
8: Ang daming Pilipino sa Scotland. Nice. At ang mga Pilipino doon, usually, ay married to an AFAM.
7: bakit ba?
8: Siyempre.
7: Ando ka na rin lang.
8: Oh,
7: eh.
8: No need to work.
7: Ando na lang.
8: Ang gaganda ng mga anak nila.
7: Oy, dapat
8: mga,
7: lang.
8: Mga blue eyes.
7: At saka, blonde hair. kamusta ang weather?
8: Sabi nila, it's hot. Hot for them.
7: Really?
8: 17 degrees.
7: Hot yun?
8: Hot sa kanila yun. Wala pa naman kami jacket.
7: Oh my goodness. Para yung, hot ba yun 17 sa kanila? Oo. Kasi nasanay sila na less than zero?
8: Oo, kasi sa kanila, kapag ganyang 17 degrees, aba, mga
7: short shorts,
8: mga nakatirante.
7: tayo naka-long sleeves.
8: Naka-jacket.
7: Well, anyway, it's liver day.
8: Yes.
7: Sa July 28. Pero bakit kailangan natin magkaroon ng liver day, Doc?
8: Well, okay, warning. Yung warning. Okay. Ang taas na ng kaso ng HEPA, mga kapampangan, sa Pilipinas. Yun gusto nating magbigay anunsyo na umaabot na ng 17 to 20% ang hepatitis B.
7: B?
8: B. Ang A, mas mataas pa.
7: Okay.
8: Sa Pilipinas. If we're 100 million Filipino, di nasa mga 15 million Filipinos positibo.
7: Bakit
8: sa B.
7: Kaya?
8: Yun nga. May mga nagiging habits na maaaring ma-expose tayo sa pag-transfer ng virus na hepatitis.
7: Okay, hold on. Let's himay-himayin natin lang.
8: Sige.
7: Para saan ang liver? Para lang sa mga, as a refresher.
8: As a refresher, there are more than 100 functions ang atay. No? Bukod sa paggawa ng dugo, paglilinis ng dugo, paggawa ng mga kemikal, mga hormone, etc., yung liver talaga ay tagasala.
7: Ayan.
8: Walang pinagkaiba sa filter ng aircon natin.
7: Ayan. So, kung ito ay nagmamalfunction...
8: That's correct. Kung tayo ay may pinapasok sa ating katawan
7: na
8: hindi magaganda, napupunta rin eventually sa kanya.

0: At alam nga natin na kapag liver ang tinamaan, eh apektado na yung buong katawan.
1: Buong sistema.
0: Buong sistema.
1: Oh, correct. Wow. Okay, nabanggit natin hepatitis. Usually kasi pagka liver, hepatitis.
0: Hepatitis.
1: Hepa, yun yung liver.
0: Liver.
1: Titis, may pamamaga.
0: Pamamaga. At contrary sa paniniwala ng iba, akala nila ang dahilan lang ng hepatitis ay viruses lamang.
1: Okay.
0: Although maraming viruses, no? Uh-oh. Magsimula sa letter A, nakaabot na sila sa letter E.
1: Okay.
0: Pero mayroon
1: A,
0: B, C, D, E. Oo. Pero mayroon din tinatawag na chemical hepatitis.
1: Ano yun?
0: Eh, alam po ninyo, pag inom natin ng alak, maaaring maging dahilan ng hepatitis yun.
1: Okay.
0: At ano man na mga pwedeng makaapekto na chemical sa kanya.
1: Yung mga gamot?
0: Mga gamot can cause hepatitis. Chemical hepatitis as well.
1: Okay. Hmm. So paano mas-strengthen ang ating liver, Doc? Kasi ang sabi mo nga, number one, ang dami yung assignment.
0: Opo.
1: Number two, kailangan ba natin maging conscious sa ating lifestyle?
0: Opo. Yan ang focus natin for this Saturday. No? Hepatitis A muna tayo. Punta tayo ng B next Saturday.
1: Okay. A, hepatitis A.
0: Yung sinasabi niyo paano natin iingatan, no? Uh-huh. Yung ating tama yung kamukha yung guest natin kanina, yung guest niyo po na babantayan mo kung ano man ang ating kinakain dahil ngayon kaya tumataas ang hepatitis A. Alam mo naman sa ano University Belt, uso yung tusok-tusok. Ganyan din ako noon eh. Tusok-tusok.
1: Di tayo exempted dyan, Doc. Sa totoo lang, di ba?
0: At saka pag tinitingnan ko, di ba, may bowl sila. Tinitingnan ko, saan pala kumukuha ng tubig ang mga tapanghugas? Wala.
1: Meron silang dalang drum.
0: Di saw-saw lahat. Oh. Doon lang saw-saw. Kaya nauso, nilalagyan ng plastic. Di
1: correct.
0: Ba?
1: Para wala na hugasan.
0: Wala hugasan.
1: Totoo.
0: Pero yung plastic, tinapakpak, tinataktak nila, hinihipan para lumobo.
1: Di mo, hinugasan naman yun.
0: Plastic o hugasan? Akala ko ba tinatapon yun?
1: Sayang eh.
0: Yon ang dahilan kung bakit tumataas ang hepatitis A.
1: Ay, okay.
0: Yan, yung ating mga pagkain na maaaring na-expose sa mga positibo sa hepatitis A. Pangalawa, bisyo pa ng Pilipino, ang hilig makipag-inuman, walang dalang baso.
1: Ay, yung tagay.
0: Tagay.
1: Yung pass the, the baso.
0: Pass the paper, no? Oo. Tapos,
1: iinom. Uso pa ba yun ngayon?
0: Aba, sa probinsya, lagi pa rin ganun, umpukan.
1: Talaga?
0: Oo, At walang exemption, ha? Babae, lalaki. Minsan napunta ako ng Quezon. Mas marami pa yung babae kesa sa lalaki.
1: Isa lang ang baso, isang pichel.
0: Yung plastic. Oo,
1: tagay-tagay. Ikaw naman.
0: Tapos, pag nilagay sa'yo, ang tagal mo uminom, sabi, nilulumot na yan.
1: Okay, so yung mga ganyang gawain ay nakaka-contribute para magkaroon tayo ng hepatitis A. So,
0: that's correct.
1: So basically, you're saying ang hepatitis A ay nasa pagkain. Nasa inumin.
0: Nasa kubyertos, sa mga maruruming gamit na naisusubo natin.
1: Okay.
0: Pero may pagkain din na may hepatitis A. Gaya ng mga hindi properly cooked na oyster. Gaya ng tahong, yung mga shellfish, pwede rin may dala-dala sila.
1: Meron
0: kaya, kaya kailangan niluluto mabuti.
1: Yung yung tahong talaga, pagka, alam ko sa tahong, ay, viral ako dyan sa tahong, Doc.
0: Bakit?
1: Alam mo
0: bakit?
1: Yan, di ba?
0: Bakit?
1: Pagka ang pag nagluluto ka ng tahong, dapat nakatakip yung talukap.
0: Oh.
1: Pagkatapos pagka bumukay yan, ibig sabihin luto na at saka fresh.
0: Fresh.
1: Huwag na huwag kang kakain ng naka-close na tahong at bubuksan mo.
0: Sayang eh. Sinusundot ko ng tinidor yun.
1: Wag! Masama! Masama yun. Sayang. Pero ang oyster, at least yun naluluto talaga. No? Yung oyster, Doc, naka-experience ako niya na binabanlian lang ng bagong kulong tubig tapos isasaw-saw sa suka. Hindi pa ba namatay yung mikrobyo doon?
0: Nasubukan ko na rin yun eh. Maghapon ako sa toiletry.
1: May ganun, Doc.
0: Oo, eh. So,
1: bakit ako, Doc? Nagka-hepatitis A ako when I was young. Pero galing ako, grade 5 ako noon. Galing ako noon sa ospital. Na-ospital ako. Pero pagka-uwi ko, nanilaw ako.
0: Yun. Sintomas

0: ng hepatitis A.
1: Okay.
0: Paninilaw, paglalagnat,
1: okay.
0: Pagsakit ng tiyan, minsan parang kinakabagan. Pero may good news and may bad news pa rin.
1: Bakit? Ano yung good news?
0: The good news, self-limiting ang hepatitis A eh.
1: Ah, ibig sabihin,
0: pwedeng mawala sa sarili mong panlaban.
1: Yun.
0: Siguro mga wala pang isang buwan, nakarecover na yung atay mo eh.
1: Oh.
0: Magaling ang atay eh, na kaya niyang mag-repair ng sarili. Eh.
1: Agad-agad?
0: Sa A.
1: Ay.
0: Sa isang buwan.
1: Sa isang buwan?
0: Minsan naabot ng tatlong buwan kung malas ka.
1: Totoo ba daw na may parang scar na pag ang atay pagka meron kang hepa A?
0: Nagkaka-scar.
1: Ka?
0: Oo.
1: Ah, nagkaka-scar. At nakikita yon pagka tinitest?
0: Pag siguro MRI, no, matinding laboratorio. Oh, pero sa dugo meron, SGPT at SGOT.
1: Right.
0: Tumataas yun.
1: Ang interesado ako dun sa sinabi mo, Doc, na may kakayanan ang ating liver para malabanan ang hepatitis A. Ah. We're talking about hepatitis A. Ah, yung wala pa tayo dun sa BCDE. So, ibig sabihin, I need to keep my liver healthy. And how do I do that?
0: Ay, very nice. So, unang-una, pagpapahinga sa ating atay sa mga bagay na hindi masustansya, iwasan muna natin.
1: Okay.
0: Yan, okay. So marami tayong mga kinakain minsan na walang sustansya. Gaya ng nanonood tayo ng pelikula, may mga sinusubo tayo, pahinga muna doon.
1: Okay.
0: Pangalawa, syempre maganda yung may isusubo naman tayo na bagay sa kanya, nagpapalakas sa kanya.
1: Like?
0: Gaya ng mga mineral, kailangan niya yun eh. Mga bitamina, lalo na ang mga mineral, paborito niya yun.
1: Okay.
0: Nare-repair yung cellula itself.
1: Wow.
0: With very good minerals.
1: Wow.
0: Maraming minerals. Lahat ng mga metal, calcium, magnesium, iron, etc.
1: Wow.
0: Tapos, may mga prutas na maganda para sa ating atay.
1: Mangustin!
0: Dahil nagtataglay siya ng mga mineral na binanggit ko.
1: Okay.
0: Oo. At lalong-lalo na yung balat ng mangustin na pag-aralan nila sa Canada, nagtataglay ng active ingredient na alpha, beta, at gamma nutrient.
1: Yan.
0: Particular yung beta.
1: Beta?
0: Beta mangustin.
1: Okay.
0: Meron siyang antimicrobial property.
1: Okay.
0: Dala niya yung fungus, yung virus, yung bacteria, yung parasites.
1: Na-e-expel niya.
0: Na-e-expel o kaya okay. Na-neutralize niya.
1: Oh.
0: Kasi ang virus, kailangan niya ng DNA nakakapitan.
1: Oo naman.
0: Pero dahil yung liver, meron siyang parang Pac-Man eh. Kinakain niya yun eh. So, hindi nakakagawa na ng kapit
1: yung virus. Yung beta nutrient na sinabi mo, Doc, na-identify niya which cells ang hindi maganda?
0: Yes. Ah. At saka all encompassing, parang across the board.
1: Ah.
0: Basta virus, dala-dala niya yung beta.
1: At hindi na ho kayo kailangan bumili ng kilo-kilong mangustin dahil meron tayo MX3.
0: Oo, ang hirap naman pag kilo-kilong mangustin eh, di ba?
1: At saka sabi mo sa balat.
0: Sa balat eh, paano mungunguyain yun, di ba? At saka medyo mas presyo yon kumpara sa kapsula na lamang. So meron tayong kapsula ng MX3, yung 500 milligram po. 60 capsules yan sa isang kahon. So kung inumin nyo ng once a day o twice a day, aba, isang buwan hanggang dalawang buwan yan.
1: Yan.
0: So, ang ganda po noon, doon sa mga may anak na nag-eeskwela, na alam nyo kumakain sa bangketa.
1: Anak, bata, anong edad pwede?
0: Ay, lahat yan eh. Mula elementary hanggang high school hanggang college.
1: Ayan, basta kayang inumin.
0: Basta kayang inumin yung capsule. Maganda yun sa kanyang mga anak. Kayo na mga nanay ang bumili kasi alam ko eh, hindi naman bibili ang anak nyo niyan.
1: Meron kang tip noon na isama sa inumin?
0: Ay, pagbata, oo, di syempre, aalis ang bata.
1: Pwede ba yun?
0: Oo
1: okay
0: naman.
1: Ah, okay.
0: Pero hindi lahat ng inumin. Yung mga juices, maganda yun.
1: Mga juice.
0: Or even sa plain water.
1: Huwag yung mainit.
0: Huwag mainit, huwag sa gatas, huwag sa kape.
1: Yung mga nagme-maintenance.
0: Ay, oo. Oo, yung mga nagme-maintenance. Pwedeng-pwede, walang kontra sa anumang iniinom yung gamot, sa blood pressure, sa blood sugar, etc.
1: At huling paalala ni Doc Edwin para sa ating liver?
0: Ay, alam nyo po, hindi ako nagbibigay lang ng alarma, pero it's a reality, no? Ang ating Department of Health ay nagsasabing tumataas ang kaso ng hepatitis. At kung tatamaan ang inyong mahal sa buhay, sabi nga ni Miss Winnie, pwedeng magkaroon ng scar ang ating atay. So, alagaan natin ang ating atay. And one way is by taking a supplement that will protect the liver. Yung MX3 po, subukan nyo, yung capsule. Available sa leading drugstore.
1: At para sa iba pang mga karagdagang katanungan, saan sila pwedeng mag-text?

0: Direct na lang doon sa MX3 website, www.mx3ph.com.
1: Very good. Maraming salamat, Doc Edwin Bien.
0: Maraming salamat. Greetings doon sa mga taga-Scotland.
1: Ating wellness and integrative specialist. At para naman po sa ating tanong na tuwing kailan pinagdiriwang ang World Liver Day, ang sagot, syempre, July 28. At ang mababahagi na regalo mula MX3, si Geraldine Santos. Geraldine, hintayin ang ating tawag para kung malaman mo kung paano makukuha ang regalo mula sa MX3.
2: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
7: Pesa House.
6: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isa batas yung bill na ito.
1: At bago po tayo magpaalam, narito po muna ang ating winspiration na ibibigay sa atin ni Pastor Joby Soriano. Pastor Joby!
8: Magandang umaga, mga kapamilya. Ako po si Pastor Joby Soriano mula sa Christ Commission Fellowship, CCF. We're here today for our winspiration. Nothing can separate you from God's love. Did you hear that? Nothing can separate you from God's love. God will never ever stop loving you. You will always be loved. Mahal ka ng Diyos. Hindi ito nagbabago. Nothing can break your relationship with God. If you truly understand this truth and you put it in your heart, it will change your life. Nakasulat sa Roma, chapter 8, verse 38 and 39. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. May mga sandali sa buhay na parang ang bigat-bigat ng lahat. May sakit, may takot, may mga tanong na walang sagot. And in moments like these, people ask, nasaan ang Diyos? Mahal ba ako ng Diyos? That is why in Romans chapter 8, verse 38 and 39, this is so powerful. Listen, ang sabi ni Pablo, I am convinced. Hindi siya nagdududa. Hindi lang siya umaasa. He is convinced. Kahit ano pa mangyari, buhay man o kamatayan, takot na yon o problema bukas. Kahit anong kapangyarihan sa mundo ito, wala. talagang wala.

Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. A proud member of KBP. Oras po natin, 11:03.

0: kapamilya tiniyak ng Malacanang na patuloy ang paghanap ng motoridad sa buganting si dating Congressman Zaldico. Ito ay sa kabila ng pag-archive ng Sandigan Mine 7th Division sa kasong Grafnico, kaugnay na umano'y maanumalyang flood control project. Sa press briefing sa Vancouver, Canada, sinabi ni Panas Press Officer Claire Castro na procedural lang ang utos ng Sandigan Bayan at hindi nangungulagang dismissed o ibinasura na ang kaso. Dagdag ni Castro, bubuhayin muli ang kaso ng dating mababatas sakaling mahuli ito. Sa resolusyon ng Anti-Graft Court, nakasaad na bigo ang mga otoridad na maaresto ang wanted na dating kongresista 6 na buwan matapos ilabas ang warrant of arrest. Sa ibang balita naman, mahigit 100 milyong piso na ang kabuuang pinsala bunsod ng malawakang fish kill sa Magat Dam sa Isabela at Ifugao. Sinabi sa DECMM ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Breguera na nasa 23 milyon pesos ang naitirang pinsala sa Isabela habang 88 milyon pesos naman sa Cordillera Administrative Region. Ayon kay Breguera, dahil ito sa patuloy na pag-ira ng El Nino kaya bumababa ang level ng tubig sa dam.
1: Kukonekta pa rin natin ito sa nararanasan nating El Nino sa ngayon. Ang nangyari po kasi dahil sa sobrang init, no, bumaba ang level ng tubig dyan sa Magat Dam. At kapag bumaba po yung level ng tubig, mangangahulugan din ito ng pagbagsak na tinatawag natin ng dissolved oxygen level.
2: Yun,
1: no? Sa tubig, ito po yung form of oxygen na hinihingan ng mga isda.
0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM.

0: sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DCMM Balita. Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa Palengke man o supermarket, sa Talipapa man o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wise consumer! Wise consumer!

0: isang magandang mapagpalay Sabado Luzon, Visayas at Mindanao. Pasensya po, lahat tayo nagsimula. Di bale, babawin natin si Ariel Ross. Mag-extend din tayo naman. 7 minutes! It's already 11:07 in the morning. Welcome po sa Wise Consumer. Lahat tayo Wise Consumer, ha? Magandang pong pag-uusapan natin. Nasa Zoom na po natin yung taga Bank of the Philippine Islands. May bago pong programa ang Bank of the Philippine Islands na ikatutuwa po ng mga consumer. Pero syempre, hindi rin po mawawala ang studio guest natin na si Jocelyn D. Guzman, ang co-founder po ng Scamwatch Philippines. Kasi habang may mga magandang development para po sa ating mga consumer, aba hindi rin po nagpapahinga ang mga scammer. Kaya kailangan po tayo ay informed lahat paano maiwasan na maloko online.
1: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
0: At syempre, dahil Wise Consumer po ito, today is a Saturday. Meron na po tayong estimated na galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yung diesel, o tayo mga diesel users, wala tayong magagawa. Tataas po tayo. Ang estimate po na increase sa diesel next week ay 215 hanggang 315 kada litro. 2 piso at 15 sentimo hanggang 3 piso. At 15 sentimo kada litro po. Yung gasolina naman, alanganin po itong gasolina eh. Pwede pong bumaba ng 30 sentimos hanggang pagtaas naman na 30 sentimos. Eh, pag nagbigay po ng range ng Department of Energy, eh siyempre ano pa nga po bang pipiliin ng mga kumpanya ng langis? Hindi yung increase. Ano po? Kaya bantayan po ninyo sa mga gasoline users, eh magpakarga na rin po siguro kayo bago mag-Tuesday, bago pa tumaas. Kung tataas man at ang kerosene, siyempre tataas din po. 240 hanggang 340 kada litro sa susunod na linggo. Okay, so diesel, 215 to 315. Kerosene, increase 240 to 340. At ang gasolina po, alanganin, either rollback na 30 centimos o increase na 30 centimo.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Idiretso na po natin para mahaba-haba yung usapan natin si Mr. Fitzgerald Chi, ang head po of consumer platforms ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Magandang umaga po sa inyo, sir. Anong palayo po ninyo, sir? Masyado mahaba yung Fitzgerald.
2: Hi, Alvin. You can call me Fitz. Fitz na lang. Very happy to be here in your program.
0: Akala ko nga, sir, pupunta kayo sa studio. But okay lang po yan. Malinaw naman po yung signal po ninyo sa Zoom. Kasama na rin po natin si, syempre, suki na rin po, semi-suki na sa programa po natin sa DZMM, si Jocelyn D. Guzman. Incidentally, galing din to sa Globe, galing sa Ayala Company. Oh. At ngayon po ay co-founder ng Scamwatch Philippines. Tama ba ako, Jocelyn? Galing ka sa Ayala?
3: Yes, galing ako sa Globe. So, galing din ako sa BPI last week na nagkaroon sila ng Consumer Protection Summit.
0: Ayo. So, active naman yung BPI sa Consumer Protection.
3: Yes, isa sila sa mga unang sumuporta sa amin nung walang pumapansin sa amin.
0: Ah, very good.
3: So, si Miss Cathy Bengson, yung Chief Marketing Officer nila, sila po yung patuloy na sumusuporta sa amin. Kaya yung binigay nilang opportunity sa amin last time, for corporate, medyo sana nakatulong naman.
0: Yes. Po sana. And this is a partnership. Ano po? May partnership palagi yung private sector, non-government organization, di ba? Yes. Mga cause-oriented groups and the media.
3: Yung ginawa ko dati kasi, dahil kailangan namin ng pondo to support, so marami tayong inimbita. So maraming sumali. This year, tinanggal ko lahat.
0: Oh.
3: Kasi yung iba, gusto lang nila, nandun yung logo nila. Pero ang kailangan ko kasi this time, dahil medyo

0: malawak na nga yung scam, gusto natin yung mga empleyado nila maging volunteer.
1: Oh yes, no, may kumbaga participative.
0: Yes, yes. Hindi lang logo.
1: And ano, looking forward na mabisita natin din yung ibang partners niyo dito. But in the meantime, haya natin si Fitz na magbalita, na magsabi ng magandang balita para sa ating mga consumer. Ang daming natuwa ano nung inanunsyo po ng BPI ang kanilang bagong programa. Ikaw na magbanggit, Fitz.
2: Yeah, thank you, Alvin. So siguro I'll start it off by saying na last week nung July 1, effective na ang permanent na free instant bank interbank fund transfer sa BPI. When we talk about instabank interbank bank transfer, kasama na dito ang InstaPay at saka PesoNet. So kapag kailangan mo mag-transfer gamit ng BPI app, Vibe, Bangko at Bizco app namin, lahat po to ay free.
1: Oko, magandang balita po 'yun. Ano po, kasi ngayon, dati pala bago to nag-take effect, may charge pa po 'yun. Ano po?
2: That's right. Previously, we were charging around 10 pesos. Pero syempre, na-realize din naman namin na kailangan na we want to be able to help encourage people move to digital. So kaya ginawa namin ay part of our celebration na rin ng 175 years anniversary ng BPI. Ginawa na namin permanently free itong mga IBFT.
1: At may gumaya na rin po. Ano po, ginaya na rin siya ng RCBC. May announcement ata sila yesterday, kahapon. So sana more banks will also follow the lead of the Bank of the Philippine Islands, Sir Fitz.
2: Yes, that's right. Kasi ang tingin naman talaga namin, I think we want to be able to really encourage everyone to move and shift to digital, di ba? And the only way for us to be able to do that, so syempre, we started it in BPI. We're hoping that the rest of the banks would also respond to be able to lower or really make it free as well for most consumers.
1: Alam mo, hindi ko masyado din naramdaman kasi dati nung nag-move ako ng pera from BPI to GCash, wala naman din talagang charge eh. Kaya yung ibang bangko may charge, ano?
0: May
1: BDO, parang may nagpa-plus ng 10 dun sa pag nag-load ako sa GCash.
0: Nagkaroon actually sila ng parang promo na for a while wala or for a while medyo minimal yung sinisingil. Ngayong tapos na yung parang promo na yun,
1: may binabalik sila
0: sa dati. Kaya inunahan na nila ni BPI.
1: Pero maganda ba ito? Kasi in a sense, consumer group din po yung Scam Watch. Ano po? Aside from an advocacy group, because you also deal with consumers, okay ba itong ginawa ng BPI, Giselle?
0: Hindi. Wine-welcome talaga natin yan. Kasi ang gusto natin, yung mga tao, patuloy na gumamit ng mga digital payment at digital banking. Para marami pa rin kasi mga unbank. At dahil nga doon sa mga transfer fees, minsan ayaw na nilang gumamit o magpadala gamit yung InstaPay. Pero kung ikukumpara mo nga naman yung kung magkano versus withdrawal, kasi pati sa ATM may bayad eh pag nag-withdraw ka eh. Kung let's say hindi mo bangko,
1: diba?
0: So yung mga ganyan, wini-welcome natin at the same time. Although nga yung sabi sa akin, naku, Giselle, sabing ganun, paano yung mga scammers niyan, di magbi-BPI na kasi libre. Yung point naman namin, kahit wala yun, patuloy pa rin yung nangyayari. Kasi ginagawa ng mga scammers, kapag nakatanggap sila, halimbawa sa e-wallet, ipapadala nila yan sa mga 100 accounts. Para hindi mo na mahabol.
1: We're going to talk about that. Yeah, more about that later. Fitz, pahingi naman na example ano para makita natin mga consumer how does it work. So yung example ko kanina from BPI to GCash, wala naman din talagang charge yun. Kahit sino ba na may ganun, walang charge o ako lang yun ang walang charge? Kasi parang may nakalagay doon parang preferred something. Oo, may nakalagay na gano'n. Yeah. Pero yung ordinarily, before this program, talagang wala namang bayad o may bayad yun?
2: Actually, you're right. Actually, before this, ang mga BPI, tinatawag naming BPI preferred na clients, mga BPI gold at saka BPI private wealth na clients, free na actually talaga yung InstaPay at saka PesoNet para sa kanila. I think the difference here is that this time around, we've actually opened it up to everyone na. Hindi lang sa affluent na mga kliyente.
1: But hindi naman ako affluent.
2: All our clients na. Yan. Yeah.
1: Fitz, hindi naman ako affluent. Taka din nga ako bakit libre ano po
2: yung tinatawag lang namin na affluent, pero ang ibig sabihin niyan those that are in those specific programs na ng bangko.
1: Pero wala na ngayon 'yan kasi lahat ngayon libre na. So from BPI to, what about halimbawa may pera ako sa BPI, may babayaran akong may

0: ang utang ko, pero ang gusto niya ilagay ko sa BDO or Union Bank or RCBC, wala na rin yon, wala na rin fee.
1: Lahat. So sinasabi natin, whether it is e-wallet or other banks, lahat yan ay free. Lagi nga namin nakukuha ang tanong, may catch ba to? Na ang lagi namin sagot ay wala.
0: Pero dapat, one way lang yon, hindi pwedeng baliktad. Halimbawa from BDO, pupunta ako sa BPI, may bayad na ngayon ako sa BDO.
1: Yes, exactly.
0: Ayun.
1: And that's why on our side, we actually encourage our clients or yung mga consumers na naghahanap ng isang banko na may free na IBFT to open an account with BPI na, kasi lahat to, hindi lang IBFT, pero madami pa rin silang mga service na pwede nilang i-access for free as well.
0: What about fits ang pagbabayad ng bills? Halimbawa from BPI, babayad ako sa Meralco. Di ba meron silang parang, anong tawag ng Meralco dyan?
1: Convenience fee.
0: Wala nang ganun.
1: Sa BPI, it's free. So we have more than 3,000 billers already in the app. Major credit card companies, utilities, lahat yan kasama. Lahat yan ay free sa BPI app.
0: Profits, anong epekto sa inyo nun? Marahil isipin ng tao, kaya pala ng BPI. Di dapat kaya din ng ibang banko yan. Is that going to mean a loss in revenues for BPI o hindi naman?
1: Admittedly, meron talagang cost to delivering all of these services, di ba? Kasi kailangan mo mag-invest ng technology, like kailangan mong lagyan. Meron din mga variable costs or yung mga costs to be able to provide these types of services. Pero, alam mo, tinignan namin sa BPI at when we weighed it, ang trust talaga namin is more than anything else. We want to really encourage yung digital adoption sa Pilipinas. And sinusuportahan namin yung BSP as they push to make sure that we are we include more people into the banking system. And isa to sa pinaka mabilis, magandang ways to encourage more people to go into online and digital banking.
0: May inanunsyo rin kayo kahapon. I'm going to ask you this later. Yung ano yung sabi, pwede na raw mag-withdraw sa supermarket? Sa inyo ba yun, Felix?
1: Yes, that's also part of it. So
0: Mamaya. Pag-usapan natin mamaya. Pupuntahan natin yan. Jocelle, sabi mo kanina, kung may ganitong improvement sa system, yung scammer, mag-i-improve din ngayon siya ng kanyang scheme.
2: Yeah, po pwede actually. So dapat yan yung babantayan ni BPI. Kasi dati, medyo malaki yung operations nila. So kung naalala mo, yung mga malalaking scam hubs na kung saan 300 yung mga nari-raid, 300 yung nahuhuli. Ngayon, nasa sales na kasi sila. So 12, mga 7, tapos nasa condo lang. So kung ang ginagawa kasi ng mga scammers, let's say magpapadala yan sa e-wallet, kukuha halimbawa 20,000. Yung 20,000 na yan, ipapadala sa 50 to 100 accounts. So, doon pa lang, hindi mo na siya matitrace. Yun yung challenge sa mga investigator natin, yun din yung nahuli natin. Akala kasi namin, nililipat sa crypto or wini-withdraw agad.
0: Hindi pala ganun.
2: So, dinidistribute yung isang na nakita namin, 25,000, dinistribute sa 100 accounts.
0: Parang liit naman masyado nun pag dinivide mo pa sa 100.
2: Yun nga yung catch kasi maliit, so hindi mo natitingnan, hindi mo nahahabulin. Kasi yung binabantayan ng mga banko ngayon,
0: yung
2: mga malalaking accounts. Kaya may limit ka sa InstaPay na 50,000. So ngayon, kung maramihan to, hindi mo na makikita.
0: Which means ang susi dun ay wag na wag ka talagang pumatol. Kasi oras na pumatol ka at na-capture ka na, it's very difficult to untangle.
2: Oo, talagang kaya yun yung sinasabi natin na kapag nawala na yung money mo, na-scam ka na, 3% na lang yung chance para makuha siya.
0: Mababa nga. Baka wala na ngang
2: wala na
0: 3%.
2: Although ngayon kasi, yung mga chance, di ba? So yun yung isang way na ginagawa ng scammer. Yung medyo nababawi ngayon ng CICC dahil may afasalo ka na, kaya na nilang i-freeze within 24 hours yata yung account kung saan mo pinadala yung scam money. So, diba, na-scam ka, from BPI, pinadala ko sa Bank A. So, si Bank A na to, kailangan tumawag ka kay BPI para si BPI, tawagan niya si Bank A para i-freeze yung account. So, meron ng mga ganun naman. Pero kaya lang kasi, ang ginagawa nila, dinidistribute niya using e-wallet. So, marami pa rin money muling.
0: Tama, may ganun pa rin. So anong tips ninyo, Fitz, para makaiwas yung mabilis, ano? Very convenient, very beneficial sa mga consumers, pero the scammers are also watching. Ano, nandiyan din sila, gagawa din sila ng paraan. Ano ang tips ninyo para hindi naman mauwi o mag-fall sa scammers ang ating mga kababayan?
1: Yeah, actually, tamang tanong yan eh. For us in the bank, I think lagi namin sinasabi na ang cybersecurity

0: Ritika says, it's really a shared responsibility between the bank as well as the consumers of Riyadh. So for us, we continue to invest in all of these parang tinatawag nilang fraud management system para ma-detect yung mga maliliit na bagay na yan tapos pwedeng i-block bago pa man siya mangyari. But on the other hand, from the consumer side, ang importante sa amin are we always keep giving a few reminders. Number one, lagi namin sinasabi, huwag mong i-share ang OTP, right? I think typically may makukuha, may tatawag, may mag-i-email, ganyan. Pero number one, huwag mong i-share ang OTP. Kahit masabihin yung ng tumatawag or nag-reach out na taga BPI sila. Number two, we always say that don't click on links, right? Don't click on links. Kapag may link, kahit ano pang sinabi nila, minsan ang mga modus ngayon, sasabihin nila, uy, may mga rewards ka na points na mag-e-expire. May link, tapos tignan mo doon para hindi daw mag-e-expire. Yung mga ganun, kapag may link, automatic, huwag ka na mag-click kasi alam mo nang scam yan. And of course, finally, we always want to say na always look at the official channels of the bank. So whether kung yung mga gagamitin mo, wag masyadong tignan yung mga sa kung saan-saan, dapat sa app, for example, yun yung mga official engagement, official website ng banko. Doon kayo kumuha ng updated na information. So yung tatlo, OTP, huwag mo i-share, huwag ka mag-click ng links, tapos follow and just make sure that you're following the official channels ng banko.
1: Habang nagsasalita ka, Fitz, pinag-uusapan namin ni Jocelyn na kung gaano kabilis, kasi ang aim naman natin is pabilisin natin yung digital transaction. Seamless, ano po. Pero pag nagkamali po kayo, hindi siya ganun kabilis ma-reverse. Halimbawa, aksidente, may nagkamali ka. Di ba, Jocelyn? Nagkamali. Mahirap siyang ibalik kung maibabalik man.
2: Yeah, usually kasi tatlo sila, 'di ba? So, yung banko mo, yung pinapadala mo ng pera, tapos nandiyan pa yung InstaPay or CompesoNet. Usually yung nangyayari diyan kapag na-delay, naiiwan siya sa InstaPay. Eh meron kayatang 3 banking days bago maibalik. Although minsan naman mabilis, hindi ba kapag nagkaano ng transaction kung may delay, pero yun nga, may mga ganun. Pati sa ATM, 'di ba, kapag walang lumabas na pera, kung kailangan na kailangan mo na maghintay,
1: It takes
2: may X
1: days.
2: number of banking days ka pa rin bago mo siya makuha. Ganun din siya sa pagpapadala sa digital.
1: Hindi, pero wait lang. Halimbawa, nagkamali ako. Nangyari sa akin ito at saka thank you sa BDO kay Honey. Tinulungan ako, Honey Reyes. May pinadala ako sa BDO, mali ang isang number ko, eh, katangahan. Ako yung may kasalanan, di ba? So, nireport ko sa kanya, nabalik naman sa akin after a few hours. Pero paano kung ang pinagdepositan mo, pinaglipatan mo, Jocelyn, ay kinuha niya ang pera at ginastos niya ngayon, thinking na para sa kanya yun, may babalik pa ba yun? O hindi mo siya mapipilit na ibalik?
2: Kung let's say mistake yan, ako dapat banko yung tawagan natin. Usually kasi ang ginagawa namin kapag may nagkamali or ang pinapatawagan namin yung mga banko o e-wallet para ma-reverse. Ngayon pag winidraw, ibang usapan na yun. Hindi ko na alam kung nangyayari. Meron din kasi mga instances na yung mga scammers kakamadali, tinatransfer nila kung kani-kaninong number. Kaya may mga insidente tayo
1: Nabigla ka na lang may dagdag na pera.
2: Na may 30,000 ka, may 15,000 ka. So, ibig sabihin, gusto na nilang i-dispatch, tapos tatawagan nila yung taong yun. Yung nagkamali po, padala nyo po, pero ibang number yung binibigay.
1: Ah, pwede rin
2: O, yung mga
1: ganun.
2: modus ng mga scammer.
1: I wonder, Fitz, anong patakaran sa BPI? Pag nagkamali ka, at halimbawa winidraw at ginastos ng recipient, paano yun? May babalik pa ba sa akin yun na nagkamali nga ako?
0: You know, bank to bank talaga yan. Kailangan talagang i-report. Tapos we look at it on a case-to-case basis to the
1: Ah, okay.
0: extent na anong
1: Okay.
0: kaya namin gawin para
1: Tulungan.
0: matulungan yung client. We will do that. But in the end, I guess it also needs to really work with all parties. Hindi lang yung banko kung saan siya napunta yung pera. But even the account holder na kailangan natin ng makausap din yung account holder na yun para mabalik.
1: Fitz, how do you paano ba? Paano niyo tinutulungan yung mga kliyente niyo na hindi pa ganoon kateki? Sa like for instance sa BPI, 'di ba marami kayong depositors, ano po? Ilang porsyento niyan ang nag-shift na sa digital? O ilang porsyento yung talagang gusto pa rin pumunta ng banko, pumila, gusto nila face to face, may nakikita silang may taong ganoon, 'di ba, Jocelyn? May ganoon talaga na kahit ano, gusto niya hawak niya ang pera. Fitz.
0: Yeah, so we have around mga 9 million out of mga 14, 15 billion of our clients that are already in the digital side. Very understandable yung sinasabing may apprehensions to be able to go into digital. So madami kaming

0: Nagawa, ini-educate namin yung mga client on how they should be able to use the app. For example, itong concern na ni sinasabi na nagkakamali yung pagpapadala ng transfer. Kaya inintroduce namin na pwedeng via QR. Minsan, better yun na may pa-generate mo na lang yung QR, gamitin mo yung QR to be able to transfer para wala ng manual encoding na magkakamali. Ginagawa din namin na ini-improve din namin yung experience sa app by introducing yung tinatawag namin na favorites. So yung favorites, kapag one time mo nang ginawa, hindi mo na kailangan pa ulit-ulit pang i-encode. Pwede mo nang isave para mas mabilis. So little things like this, as we move to digital, we're also making sure that the experience ng client dun sa app ay napakabilis para matulungan din yung mga hindi masyadong tech-savvy at kailangan lang na gusto lang nila na makapag-transfer quickly or makabayad ng bill quickly, tinutulungan namin through that.
1: Ayan, Fitz, maganda yan. Ha? One of these days, imbitahin ka namin ulit. I-focus natin yung topic sa, alam mo yun, pagtuturo sa mga hindi masyadong techie. Kasi yung audience ko, Fitz, marami pang hindi ganyan eh. Ano po? So, Jusel, sabi mo, paano may effort naman yung Scamwatch eh? Na sa mga ganyan na, I understand, kayo ni na Art, eh nag-ano kayo, nagsi-seminar kayo. Sa mga matatanda, teacher.
2: Oo, sunod-sunod. Pero ipo-formalize na namin. 'Di ba 2023 nung nagsimula kami unang mag-guest dito. Tatlong taon na namin ginagawa. Yung pinopromote namin, ganun pa rin yung National Anti-Scam Hotline 1326, 'di ba? Pag pumunta ka sa barangay, pag pumunta ka sa public school, pag pumunta ka sa mga retirees, hindi nila alam kung ano yung 1326.
1: So ganun
2: pa rin. So in other words, sa sobrang kahit na araw-araw ako nasa news sa iba't ibang mga channel at mga shows, hindi pa rin effective yung campaign. Kaya ngayong Agosto, sa August 19, sisimulan na namin yung tinatawag na Scamwatch Pilipinas on the go. So ang gagawin namin doon, magkakaroon kami ng parang event, papaliwanag ng CICC, PNPACG, mga government, DTI, kung paano hindi ma-scam. Yung summit na to, ang mga bisita mo, hindi mga executive. Okay? Hindi executive, kung hindi puro mga victims at mga tao. And then may mga booth. Sa mga booth na yon nandun din si CICC, si PNP. So yung mga reklamo nila, pwede nilang idulog. At the same time, nagre-recruit tayo ng mga volunteer watcher. So susuyurin na namin yan. Magsisimula kami sa Paranaque ngayong Agosto, sa Angeles City sa September, sa October, nasa Cebu kami. Tapos November, nasa Quezon City. Hinuli namin yung Quezon City kasi malawak. Then 12 Scams of Christmas, nandiyan next year yung iba pang cities. So tuloy-tuloy. Ngayon, on ground na talaga kami. Pero kailangan na namin ng tulong. At nakikipag-partner din kami ngayon sa ASEAN Foundation. Kung saan, may module na sila ng anti-scam. Ia-adapt na lang namin. And then lahat ng paraphernalia, si Art may libro ngayon, paano protektahan ng mga bata. Diba?
1: Author na rin yung lolo natin.
2: Author na rin yung lolo natin. So, pati si NBI sasali na sa amin. So, si NBI sasali na sa amin. Diba? So, medyo ngayon, mabilis yung pagpunta namin, diretso na. Kasi yung natutunan namin, alam mo kung ano, kahit na paulit-ulit ako dito magsabi ng yung apat na attitude, yung 10 scam, 1326, hindi siya tumatama eh. Ngayon, malalaman ng mga viewers mo, bukas nakalimutan na.
1: Yeah.
2: Pero, nung pumunta kami ng Batangas, may brochure lang kami. Tinuro ko. Hanggang ngayon, volunteer watcher namin yon. Alam niya.
1: Alam niya.
2: Iba pa rin yung face-to-face na papel.
1: Tama.
2: Low-tech. So, yung panlaban sa high-tech na scam, low-tech ang gagawin
1: Pero
2: natin.
1: Pero babalik ka dito before, when did you say the launching is? August?
2: August 19. Sa
1: bago mag-August 19, mag-guess ka muna dito. Kaya dalawa ni Art, pilitin mo, kahit taga-South siya, papuntahin natin dito.
2: O, pipilitin natin. Sasabihin ko sa kanya,
1: sabi mo, nagtatampo na ako.
2: Art, nagtatampo na.
1: Art, punta ka dito, Art, sa studio.
2: Dahil author ka na, hindi ka na ma-reach.
1: Dahil kaibigan natin yan si Art. Ano po? Fitz, babalikan ka pa namin, magko-commercial lamang po ako. Pag-usapan natin yung binanggit ko po sa kanya kanina na hindi ko mawari pa paano gagawin yun na pwede na raw mag-withdraw sa mga cashier sa supermarkets. Pwedeng mag-deposit at pwedeng mag-withdraw. So, ibig mo sabihin, magiging teller na. Hindi kayo magagalit yung mga cashier. Sabi niya, dagdagan niyo pa kami ng trabaho. Ha? I-explain po ni Fitz ha? Sa pagpabalik ng Wise Consumer. Wait lang. It's already 11:30.

0: Rin ka ba eh? So, kayo po ng DCLM. Matagal na po. Parokya lang po kami pamilya ng DCLM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita. Tawang-tawa po. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DCLM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DCLM. Una sa balita at una sa public service.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DCMM.
3: Suko sa DCMM.
1: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.

0: Rotary DZMM, una sa balita, una sa public service.
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: dapat patas lang. Wise Consumer.
1: Magandang umaga. Nahipag-chikam family. Magandang umaga. Paolo Baldwin ng Vera Catanduanes at Grace and Mateo. Magandang umaga po sa inyo. Isingit muna natin, padani natin si Kelly. Go, Kelly!
2: Alvin, kasabay ng pagdiriwang ng ikaw 80th anibersaryo ng Philippine-American Friendship Day, nagkasanang kilos protesta ang mga progresibong grupo sa kabaan ng Calo Avenue westbound sa Maynila. Ayon kay Mong Palatino, Bayan Secretary General, ito ay bilang pakikibaka para sa tunay na kalayaan. Panawagang huwag nang palawakin pa ang U.S. bases sa Pilipinas at pagkontrol sa bansa. Anila, kinakalagkad lang ng Estados Unidos sa Pilipinas para maging pambala sa giyerang agresyon. Samantala, sa mga oras na ito, nanatili namang maayos ang protesta sa Manila at nakabarikada naman ang puwersa ng PNP para hindi makalapit ang mga rallyista sa U.S. Embassy. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola. Yan ito, Dero, BZNM.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZNM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Balik po tayo sa ating diskusyon, pero bago natin ituloy, bati muna natin si Chiang Ami. Chiang Ami, getting ready for showtime. Kasama siyempre ang nag-iisang si Ma'am Rosita Culapo. Wow, Rosits! Alagaan mo ha, pagandahin mo si Chiang Ami dyan sa showtime mamaya. And incidentally, si Art Samaniego Jr. nakamonitor din pala. So Art, hindi ka na kailangan kumbinsin ha. Narinig mo na kasi kukumbinsin ka pa dapat ni Jocelle na pumunta rito sa August, basta August. Sabi ni Jocelle Art, St. Luke's Wellness Center, BGC, is watching your program. At ano, anong ginagawa niya dun sa St. Luke's Wellness Center? Talaga nga naman, nagre-relak-relak.
4: Yung edad nga, ano?
1: Art, dahil daw sa edad mo, kaya ka nandyan sa Wellness Center. Ha? But thank you. Maraming salamat, Art Samaniego. Sherry Antores, natawagan kita later. Balikan natin si Fitz. Excited actually ako. Anong tawag niyo sa programang yun, Fitz? Si Fitzgerald Chipo, ang head of consumer platforms ng Bank of the Philippine Islands. And of course, si Jocelle de Guzman is also with here. He is the co-founder of ScamWatch Philippines. Fitz, tell us something more about the program, yung sa supermarket.
5: Yeah, so meron kaming isang special na feature sa app, tinatawag naming pre-stage deposit or partner store deposit at saka withdrawal na feature. Basically, ang ginagawa niya is kahit saan, kahit sa

0: supermarket na ng Robinson Supermarket at the marketplace, pwede kayong maka-deposit at saka withdraw gamit ng app. So basically, ang gagawin mo sa app pa lang, i-prepare mo na sasabihin mo, uy, magde-deposit ako ng 500 pesos. At tapos ang gagawin doon is mag-generate siya ng isang barcode at idadala mo lang yun sa isang counter sa supermarket, isa-scan niya at makikredit yan sa account mo. So isa yan sa mga ginagawa namin. And ngayon, we have more than 7,000 na partner doors. 1,400 of those are actually enabled to have deposit and withdrawal facilities. So napakabilis na. Hindi mo na kailangan na magpunta pa kung saan-saan. Kahit na nag-grocery ka, pwede kayong mag-deposit at withdraw gamit ng BPI app.
1: Fits, linawin natin yung mga partner supermarkets ninyo. Kasi baka may pupuntang supermarket. Pag Sabado kasi, supermarket day yan. Ano po? Hindi po ito lahat ng supermarkets. Robinson supermarkets and marketplace lang.
0: At saka Easy Mart kasama na rin.
1: Easy
0: so
1: Mart,
0: typically, yung mga Robinsons na retail na mga group, madami sa mga stores, yung mga detalye, actually, nakalista naman. But yes, yan yung mga meron namin ngayon. Yung mga Robinson Supermarket, the Marketplace, at saka Robinson's Easy Mart.
1: Pero may kinakausap pa kayong iba kasi marami din. Even convenience store, pwede siguro maging partner dyan.
0: Yes, kasama na rin doon. Even outside of Metro Manila, for example, may partnership din with Prince Retail, yung mga grocery sa Cebu, malaking company sila doon. Pwede din doon. So we have a number of partners that we work with to enable na kahit saan kayo, ang lagi namin sinasabi, may BPI dito.
1: Ayan, very good. Is that good, Giselle?
2: Yeah,
1: okay ba yan?
2: Actually, matagal nang nasa DNA ng Ayala yan eh. So, nung 10 years ago, more than 10 years ago, ganyan na yung plano ng GCash at BPI kasi may banko ka eh. So, paano ka makakapunta sa mga unbank? Gagamitin mo yung sari-sari store.
1: Yeah.
2: So, pinagpatuloy yun ni GCash. Alam ko, may cash in, cash out ka na sa mga sari-sari store. And then si banko may ginagawa din sa mga rural areas. At ngayon nga, itong si BPI with their partnership with Robinsons, di ba, with the Gokong Way Group. So, they now have access to do this, which is good kasi yung mindset pa rin ng tao kahit na anong sabi nung may digital ka na, iba pa rin yung cash eh.
1: Yeah.
2: Iba pa rin yung mahawakan nila yung cash. Kung hindi nag-pandemic, sasabihin ko sa'yo ngayon, hindi magpa-fly yung digital banking natin. Yung digital
1: so,
2: transaction.
1: In a sense, nakatulong pa yung pandemic.
2: Oo, kasi nung nasa GCash pa ako, nung nasa Globe pa ako, yung insight noon, yung mga tao, kung bakit maraming walang may bank account, gusto nila, hawak nila yung pera nila.
1: Oh.
2: Eh, nag-pandemic lang. Kaya dati, yung GCash, nasa 10 million, less than 10 million lang nung nandun pa ako, 2019. Diba, nasa 60, 70 million na sila ngayon.
1: Oh.
2: So, ganun kabilis. Eh ngayon, bumibilis pa yung e-commerce mo, di ba? Parang, ang galing nga eh.
1: Pero hindi pa tayo, malayo pa tayo sa mala Japan, or mala Hong Kong, na actually wala nang, yung mga tao parang wala nang cash, puro card na lahat, ang tinatap na lang ng tap fits, ano?
0: Yeah, actually, kung titignan mo yan, there's still room for us to really improve yung digitalization, yung digital adoption. Kaya going back to what we shared, kaya nga namin ginawang free yung InstaPay at saka PesoNet. Kasi isang step yun na para mas ma-encourage pa yung mga tao na wala na silang iisipin na ay ayoko itong gawin kasi may bayad pa, right? So by doing this, we are taking a step closer to improving further yung parang pag-move natin sa isang cashless na country.
1: What about you, Giselle? Kailan tayo aabot sa ganung punto na you don't need to bring cash? As long as may karga ka, may load ka, you can actually roam around, wala nang cash-cash, card na lang.
2: Karamihan sa urban areas ngayon, halos cashless na eh. So,
1: alaga, ayun, Metro Manila, you
2: basta
1: mean?
2: May signal ka ng, basta may signal ka ng telco at meron kang smartphone, medyo cashless ka na. So, kaya lang kasi pagdating mo, let's say, may mga maliliit pa rin na MSMEs na ayaw talagang tumanggap, meron pa ngang mga mall dyan na hindi sikat, bayad ng parking, hindi pa rin sila tumatanggal ng QR. Eh yung government natin, di ba, pinupush na yung QRPH.
1: Yeah.
2: So meaning, kahit hindi ka naka-e-wallet, yung any bank app mo, pwede mo nang gamitin pang bayad diretso.
1: Yeah.
2: So, yung problema na lang dito doon sa mga wala pang signal sa mga ibang rural areas na hopefully

0: yung ginagawa nila ngayon with the ICT, Globe, Smart, and dito, mm-hmm. di ba, may mga sharing network na hopefully ma-expand pa. Yeah. At the same time, kailangan na rin natin, kasi nasa 90 million lang yung may smartphones mo So, nasa 118, 20 yung population mo, at mas marami pa yung device. Marami pa rin kasing gumagamit na yung 2G phone.
1: Meron pa rin.
0: Kaya kailangan niya, kaya hindi matanggal ni DICT yung 2G. Kasi marami pa rin nakadikit na OTP yan. Last June 25, binigyan na ng deadline ng BSP yung mga banko na tanggalin na yung
1: OTP. Akala ko bawal OTP. Na yung one-time password.
0: Dapat in-app na. So, may mga nakapag-comply. Although, syempre, hindi naman kasi lahat ng mga banko may mga budget para mabilis ayusin. Kasi digitalization yan eh. Kung wala sa roadmap mo yan, panibagong budget yan. Kaya lang kasi, for consumer protection, talagang pinipilit na sila ng BSP ngayon.
1: Hindi ko ma-imagine na wala sa roadmap mo yung digitalization kung banko ka. Di ba that's the way to go?
0: Hindi lang kasi nila alam na tatanggalin yung 2G. Meron silang digitalization in terms of transaction, pero yung mga hindi pa nila nakikita na biglaan kasi ito eh. Suddenly, tatanggalin mo yung 2G. For the longest time, akala mo permanent technology na siya.
1: Fitz, buti na banggit ni Jocelyn yung one-time password. Ano po? Ibig sabihin, mawawala na rin sa BPI yan. I think may mga features pa dyan sa inyo na may nag-issue pa ng password, di ba? Mawawala na rin yan.
2: Actually, ngayon, majority naman ng mga transactions namin ay tinatawag na, may ginagamit na kaming parang tinatawag na mobile key, yung in-app na authentication. Mm-hmm. So, when you transfer, when you pay bills, majority of that has already moved to all of that. Pero yes, the direction is really to move out of that related na rin sa mga requirements na binibigay ng
1: Kasi if it's pag may malaking purchase sa credit card, now I can't remember if it's BPI or BDO, may nagre-require na OTP, naalala ko eh, na parang antayin mo na dumating yung OTP, input mo siya before the transaction pushes through. Yan bang mawawala, Jocelyn?
0: Actually, ang mawawala, yung OTP na matatanggap mo sa SMS.
1: Yes, SMS nga.
0: SMS. Nga. So kailangan, meron pa rin naman third party, katulad ng sinasabi niya, na pwede ka na mag-in-app. So, yung in-app na yon, hindi mo na kailangan dumaan sa 2G. Yung madalas kasing technology na ginagamit ng scammer, yung 2G, yan yung ginagamit sa pang-hijack ng mga cell site. Kaya meron kang spoofing scam, nagagaya yung telco, banko, rewards, di ba? So, pag natanggal yan, medyo kahit papaano, pag nakita mong may link galing sa SMS scam na.
1: Pero kailangan, bago mo matanggal yan, wala nang gumagamit ng gadget na 2G.
0: Yon, kaya hindi pa rin matanggal ng DICT yung 2G, kaya inuna na yung mga banko.
1: Ilan pa ba ang Pilipino na ang cellphone ay 2G pa?
0: Million pa, siguro mamigit 20 million pa.
1: Dahil mas mura?
0: At the same time, marami rin kasing ayaw mag-transfer ng technology.
1: Bakit?
0: Takot sila, so marami pa rin. At hindi kasi mura, tatandaan mo may bayanihan SIM program si DICT. Ang binibigay lang ni DICT SIM card, hindi device. Kahit na may 5G na si Globe, Smart, and dito all around, kahit na papasok na yung Starlink para doon sa mga walang signal, kung wala kang smartphone, wala pa rin. Kahit na nagdatingan na yung mga murang smartphone, marami pa rin gumagamit.
1: What happens pag tinanggal mo yung 2G, yung mga cellphones, yung million-million na may cellphones na ganun, wala na silang matatanggap
0: na... Hindi na andar. Kasi walang 3G yon. Paperweight.
1: Oo, pambigat na lang ano. So pwede ba ang programa ng gobyerno palitan lahat 'yon ng smartphone o masyadong mahal naman?
0: Masyadong mahal. 'Yun yung 'yun yung pinupush natin. Although syempre may mga smartphone drive naman diyan, 'di ba? Kasi mayroon namang mga murang mga devices. Pero syempre at the end of the day, hindi pa rin nila parang hindi kasama sa programa. SIM lang nga yung binibigay eh. Kaya yung bayanihan SIM program ng DICT na lahat gagawing 5G yung connectivity nila, may free load na yon. Kung wala ka namang 5G phone, di ba?
1: It won't work. Pero hindi ba pwede na lansagin na lang kung sinong parang ipitin kung sinong nakakakuha ng IMSI catcher?
0: Yun. In fairness naman, yan yung ginagawa ng PNPACG ngayon, ng NBI at ng PAO. Kasi ngayon, meron na silang paraan para, dati kasi mahal kasi yung device na panghuli ng IMSI Culture. Although, every week dati may nahuhuli sila. Nahuli pa nga yung supplier noong 2024, 17 yung nahuli. Pero ngayon, may mga device na, may mga tumutulong din. Globe, nagbigay ng device para mahuli yung mga, para ma-detect yung mga IMSI Culture device.
1: Hindi, dun sa source mismo, dapat bawal ang importation. Customs dapat ang kumilos. Hindi,
0: hindi
1: ba pwede?
0: Nila na-identify. At kung i-identify man, parts na.
1: Ah, so tingi-tingi, tapos ina-assemble. Oh my goodness. Hindi, kaya ako tinanong Fitz kasi nagkaroon ako ng experience dyan. Eh. Tinawagan ko agad si Joey Silvestre. Sabi ko, bakit may nanggaling sa BPI na parang nagtatanong about the points or something? Sabi niya, scam yan. Sabi ko, paano pumasok sa cellphone ko at BPI din na nakalagay? Yun pala, ano pala yun, parang pag nasa vicinity.
0: Oh, 1 kilometer, 2 kilometers.
1: Oh, may radius siya na makakapasok siya sa'yo. Pag ganyan
2: kaya, Alvin, I think on that point, kaya binabalik natin dun sa sinasabi naming mga reminders, di ba? Yung reminders na talagang wag kayo mag-click ng kung ano-anong links kahit na galing man yan or akala mo galing ng BPI or any other parang sender. Wag mag-share ng OTP at saka just follow the official channels. Yun lang talaga yung tatlong lagi naming sinasabi. Kasi while everyone moves towards a world na wala na yung mga OTP via 2G, meron pa rin ganito, so we keep reminding our clients of all of these points.
1: Opo, pero minsan kasi parang may effect sa iyo psychologically na hala, napasok na rin yung BPI. Hindi po, hindi niya napasok ang BPI. Meron lang siyang equipment na malapit sa area mo. And minsan marami yan, malapit ang kondo ko malapit sa MRT. Feeling ko pinipilit din nila yung matataong lugar, Jusel. I don't know kung tama ba yun, yung maraming tao.
0: Anyan, minsan na sa backpack, naglalakad.
1: Agano ba kaliit yung IMSI Culture? Iba. Parang it's a box?
0: Dati, nilalagay yan sa likod ng kotse, tapos umiikot yung kotse. Yung mga nahuhuli ngayon, nasa backpack, maliit lang. So, yung mga device na yan yung mga dinidisplay ni PNPACG kapag may mga na-raid sila. Pero kaya lang, kasi walang tigil eh. As in,
1: What is the point? So, kung makakuha ka, makaloko ka ng 1,000, halimbawa lang, kahit may 100 lang na kumagat, panalo ka na kung ikaw nanloloko.
0: Kasi lahat ng mga scam dito, phishing eh. Ibig sabihin, may link. So, pag kinlik mo yung link na yon, yun na yung ano nila, entry point.
1: Entry point pa lang. Entry pag kinlik point. Mo, hindi ka pa maloloko.
0: Hindi ka pa maloloko. Mm-hmm. Pero kapag kaya lang, kasi maraming nabibiktima kasi nananakot sila, di ba? So, kahit na anong educate natin sa TV, sa social media na paulit-ulit, sinasabi ko sa inyo, kami po sa Scam Watch, yung media mileage namin, bilyon. Hindi po kami effective. Wow. Sinasabi ko sa inyo, hindi po kami effective. Kaya pupunta na po kami sa mga tao at ang kailangan natin, kada isang Pilipino maging volunteer.
1: Yeah. Pero that's a lot of legwork. Yan talaga ang legwork.
0: Sa whole of society approach po yung gagamitin. Madugo siya, pero kasi ang sinasabi namin dito, parang kaya hinihikayat namin yung DICT, CICC, PNPACG, yung existing anti-scam education at awareness campaign mo, hindi effective. So, halimbawa, yung mga banko sasabihin, huwag mong ibibigay yung OTP mo, don't click your OTP. Pero pag nakausap mo yung scammer, halimbawa, call scam, hindi naman nila sasabihin, bigay mo yung OTP mo eh. O para mapatunayan kung ikaw si Alvin El Chico, di ba, para matuloy yung transaction natin, papadalan kita ng verification code na 4 to 6 digit numbers. Pag pinadala mo yun yung OTP. Di ba? At yung sinasabi ko rin na madalas, lahat ng mga kumpanya, pati yung gobyerno, ang ini-invest nila, cybersecurity, system, pinoprotect nila yung system nila. Wala nang pumapasok. I mean, kahit na araw-araw may nag-a-attempt, matibay na yan. Sinong binibiktima?
1: Yung tayo. Individuals, yeah.
0: Tayo. Ang problema, lahat ng kumpanya, lahat. Okay? May mga efforts, may isang press release, may mga content sa social media nila na don't click the link, share your OTP, araw-araw.
1: Hindi diba? Naman na-absorb.
0: Pero ang dami nilang content doon, 1.3 seconds lang yung attention span. Yeah. So bakit hindi kayo mag-invest? Million of US dollars yung ini-invest nila sa cybersecurity system nila. Ang sinasabi namin, hindi ba kahit hindi kayo sumali sa amin, mag-invest kayo para protektahan yung mga tao nyo ng ganun ding halaga or yung marketing budget nyo, i-focus nyo pa yung totoong education na hindi lang siya poster sa branch. Yeah. Nagiging spam na nga yung ano eh, kasi sabi ng BSP Memorandum Circular na kailangan mag-educate kayo para hindi ma-scam yung mga clients nyo. So araw-araw nakaka-receive ka, di ba? Kung video man yan, BPI man.
1: Meron nga.
0: Up to the point na nagiging spam na.
1: So, hindi na rin, wala nang absorb. Yes, wala rin na absorb. What do you think, Fitz, of the suggestion of Jusel? You think it makes sense?
2: Yeah, I think it makes sense. Kasi talagang, well, We really do need to raise awareness of yung mga ganitong scams, and we really need to be able to approach it as a whole. Hindi pwedeng separate lang, di lang pwedeng yung tech na dun sa likod, maayos yung cybersecurity, pero yung mga non-tech, yung mga ginagawa nilang social engineering na mga items. Yan yung isang part din na kailangan natin i-strengthen kasi kailangan din natin maayos yun.
1: Sige, let's accommodate some questions. We have around 12 minutes left. Sabi ni Randy FD, si Alvin, ask ko lang po yung BPI guest. Ngayon, for sure, yan, dadami po ang traffic sa digital transfer ngayon sa BPI. How do they make sure that security at timely transfer para naman hindi maging negative ang impact sa free transfer nila? Ah, yung expectation ba dyan, Fitz, ay dadami? Baka mag-clog yung system? O hindi naman, pag digital, walang clog-clog.
2: Yes, so actually, totoo yan. We did expect na dadami yung gagamit, but with that, we also made sure that we are capacitized, ready to make sure that kahit na dumami yung transaction, makakatuloy pa rin siya, and that's something that we're doing.
1: Sabi ni Louis Basco, patanong naman po, free of salamat po at free of charge na yung bank transfer sa BPI. Pwede po bang mag-apply online kahit hindi na pumunta sa BPI branch? At ano pong minimum amount? Can you open an account digitally? Walang pa physical, face-to-face?
2: Yes, actually, Alvin, meron kaming bagong ginawang enhancement wherein we've actually improved the way clients can open accounts digitally. So, for clients who are interested to open an account, ang gagawin lang nila, download lang nila yung BPI app. Tapos, they go through the process of account opening. The change that we introduced was, alam mo ba ngayon, selfie na lang. Hindi mo kailangan ng physical ID for those who have national ID records. Gagawin lang nila, indicate lang nila yung pangalan, date, birth date nila, mag-selfie sila, at ganun kabilis makaka-open na sila ng BPI account. So isa yan sa mga bagong ginawa namin kasi alam din namin na gusto namin na i-enhance yung digital adoption para mas madaming mag-open. Pinadali na rin namin yung site na yun.
1: Okay. Sabi ni Randy FD, good AM Sir Alvin. Happy 175th year anniversary to BPI. Matagal nang free ang transfer basta preferred client kanila. Sana lang wag mag-offline ang BPI pag-araw ng sweldo like what happened last month. Actually, yun ang dapat kong tanong na nakaligtaan kanina. How do you make sure na online? Kasi importante na online. Kasi pag offline, hindi natin magagamit lahat ng pinag-uusapan natin, Fitz.
2: Oh, nga eh. So that's also something that we're making sure that we enhance our systems to make it more robust and so that kahit na anong volume or yung mga volume na expect namin na darating, kayang-kayang i-handle.
1: Sabi naman kaibigan ko si Rico, Alvin, hindi naman ramdam ang CICC, lalo na sa grassroots education. Bakit CICC? Trabaho ba ng CICC yun o DICT dapat, Jusel?
0: Actually, lahat ng sektor ng gobyerno dapat itap natin kasi hindi rin nila kakayanin.
1: Hindi, pero pag nag-pinpoint tayo, DICT o CICC?
0: Pareho. So, DICT yung network nila, CICC kasi kasama sa education yung reporting.
1: Ah, okay. So, dapat CICC.
0: CICC.
1: Oh. So, ano suggestion? Hindi, pwede naman mag-partner ang CICC. As a matter of fact, partner nyo naman yung CICC.
0: Partner natin yung CICC.
1: Aboy.
0: So, yung grassroots na sinasabi niya, ngayong Agosto pa lang kami talaga susuyurin. Magsisimula. Once at a time.
1: Oh, can you imagine po, uubusin nila, iisa-isahin nyo po yun. Kasi napatunayan po nila na yung pagganito, guestings, hindi siya ganun ka-effective. Yung siguro yung talagang interesado-interesado lang, pero yung ordinaryo, hindi mo nare-reach eh. Na yun ang target mo actually.
0: Sila, lalo na yung mga matatanda. Kasi ang ayaw natin, na-scam o narinig nila na yung IMSI catcher na bangko ang nakakatanggap, ayaw na nilang gumamit ng digital banking, ayaw na nilang gumamit ng e-wallet. Ayaw natin yun, ayaw natin yun.
1: Tama. Sabi naman ni si Thea, Thea, thank you. Si Thea Alberto, nagbigay sa akin ng mga ano. Thank you, maraming salamat sa sinend mo. Sabi ni Lynn Vergara, kailan po ang effectivity niyang free convenience fee na yan? Kasi itong week na ito, nag-transfer po ako to e-wallet, may fee pa rin po eh. Kailan ba nag-start yan, Fitz?
2: July 1. So actually, nung July 1 pa lang, effective na yung free IBFT or it transfers via InstaPay at saka Pesonet. And that's for all our clients.
1: Lin, kasi BPI pa lang pinag-usapan natin. Baka naman ibang bangko yan. Kaya may fee pa po yung ibang bangko except for BPI and yung Gumaya RCBC. Okay. So baka ganun yun. Ano? Si Teresita, Sir Alvin, ask ko lang po, ano po kayang pwede kong gawin kung bumili kami ng electric fan tapos, naku, related sa scam. Ikaw sumagot, Jusel. Electric fan tapos after 3 months po, hindi na gumagana ngayon nung binalik po sa amin. Ang sabi, 1 month warranty lang daw po. Maaari po bang, hindi ko masagot. DTI ito, ano? Pag
0: DTI, ganyan. DTI, kasi hindi yan scam. So, defective product. Sa scam kasi, sa online selling, dalawa yan. Kapag na-receive mo yung produkto pero mali, tapos naka-register sila sa DTI, may negosyo, DTI. Pero kapag wala talagang dumating, scam po yan.
1: Okay. Sabi naman ni Tina, wala rin kasing nasasampulan sa mga scammer. Wala kang makita sa news na nakukulong o di kaya na ibabalik ang pera ng mga na-scam. Magkaibang usapin po yun. Ano? Yung pagbabalik ng pera, magkaiba sa pagkakakulong. Pero bakit nga ba walang ganun? Ano? Hindi na...
0: Meron ba yung... Alos every week, di ba? Kapag dati, noong 2024, malalaking scam hubs. Uh-oh. Ito yung mga scam hubs. Recently lang may nahuli Makati. Condo na yung ginagamit. Meron pa nga sa Angeles, parang apartment. So, hindi na sila sa mga malalaki, hindi na sila three-story buildings. Kasi wala ng pogo, bawal na rin yung scam hubs. So, may mga nahuhuli lagi. Ang problema lang, para mas marami pa po silang mahuli, kailangan nyo pong mag-report sa National Anti-Scam Hotline. Ito po yung 1326. Huwag po kayong mahihiya. Mag-report po tayo kasi kailangan nila dyan yung numero, yung bank account kung saan mo pinadala yung pera mo, yung na-scam sa'yo, yung email address, URL.
1: So, kailangan talaga? Kumbaga, prosigihin mo?
0: Oo, kailangan. Oh. May mga nahuhuli kasi yung mga scammer hindi naman yan individual eh. Yung mga individual, mas madaling mahuli. Yung mga organized crime, kaya po kapag let's say may nag-report kayo, bulto-bulto yung huli nila.
1: Hindi, siguro ang tinutukoy niya, Jusel, isang nahuhuli yung mga call center. Pero yung ulo, yung pinaka-financier at pinaka-pinuno, hindi, siyempre, wala naman siya dun.
0: Yung mga pinuno, karamihan, mga foreign national. So, yung recently, hindi na lang sila Chinese. So, may mga Malaysian, Koreans. So,
1: bakit sila nandito? Ibig sabihin, vulnerable ang Pilipino kumpara sa mga citizen nila doon. Kaya nandito sila sa Pilipinas.
0: Ito yung tinatawag naming mga cells, mga latak ng mga scam hubs na mga nagpapanggap na pogo dati.
1: Oh my goodness, Mario Joseph. Sabi ni RB, hindi ba pwedeng naka-float muna for a period of 5 to 10 minutes sa mga online money transfer? Fits sa iyo ito ah. Hindi daw ba pwede na naka-float muna for 5 to 10 minutes sa mga online money transfer after the bank send them a confirmation message, either email or SMS? Parang kumbaga, just in case lang na nagkamali yung user, mahabol man, may limit na 5 to 10 minutes or instantaneously, nandun yun sa recipient.
2: Well, right now, yung rules kasi is dapat instant. But that's definitely something that we can consider. Maybe in the future, pwedeng pag-isipan as another way of protecting clients.
1: What do you think, Jusel?
0: Yeah, actually...
1: Or may threshold. Pag medyo 50,000 na todo, 5 to 10 minutes. Pero pag 1,000 lang, instant.
0: Pagdating kasi doon, mamadali namang sabihan ng BSP yung mga banko. Ang problema yung pagre-report. So, kaya kailangan, upon discovery, tumawag kayo kagad sa banko nyo. Kasi...
1: Agad-agad.
0: Kasi, di ba, kahit na pag hindi kayo tumatawag, normal transaction yan.
1: Ang presumption, walang problema.
0: Wala. So, kailangan tumawag ka, sabi mo, na-scam ako, pinadala ko sa account number na to sa ganitong banko. And then with the AFASA law, yung banko mo, pwede nila, kailangan nilang tawagan yung isang banko para i-freeze yung account na yun for 24 hours.
1: But most of the time, it's already too late.
0: Yun nga lang, kung isang oras lang, 30 minutes lang, lalo na kung 5,000 yan, 20,000 yung nawala sa'yo, na-disperse na yun.
1: Na-disperse na, ano po? Paano pa mag-get in touch fits sa inyo sa BPI pag halimbawa nagkamali o talagang malinaw na scam, how soon can you address the concern of your client?
2: Yeah, immediately, siguro ang advice namin sa client is to contact our contact center. We have 24/7 naman yun to be able to reach out. Or kung meron silang direct na contact sa branch, pwede din nila gawin yun to be able to report all of this. So immediately upon receipt, sa AFASA law naman, mayroong mga requirements as to how soon all of these have to be reported to the counterparty bank. Ginagawa na naman kaagad lahat yun.
1: Okay, feasible natin kasi alas 12 na. Sabi ni Bell, why do banks charge fees when you withdraw from any branch outside of the bank or you open the account? Isn't the bank record centralized? Actually, ibang usapin ito. Ang BPI ba may ganito? Like pag nag-withdraw ka sa branch outside the bank na inopen mo, may bayad ba sa BPI?
2: Sa BPI kasi bank anywhere. So, I guess
1: hindi BPI itong tinutukoy niya.
2: Yeah.
1: O baka BDO o kung ano mang bangko or whatever, kung ano man yung BDO ba 'yon? Oo. Hindi mga kaibigan natin yung mga taga-BDO, no? Ba? May paliwanag naman yun, may explanation yan kung bakit ganun. Pero tama si Bella, no? Kung nasa centralized yung records ko, bakit ako kailangan magbayad pag nag-withdraw ako sa ibang branch?
0: O, sandaan din yun.
1: Sandaan piso ba? Okay. Siguro dahil ano, hindi, digital din kasi yung record nun eh. Maybe dapat kasali yun sa advocacy ninyo as consumer group.
0: Well, sa iba na, bibigyan na namin sa iba. Hindi kasi scam yun eh. So.
1: Hi sa mga friendship natin sa video, mga kaibigan natin ng mga yan. Ano, anyway, Fitz, we come to an end. Tapos na yung show natin, 12:01 na. Ano ang mensahe na lang ng BPI sa ating mga viewers and listeners? Ulitin natin ito ha, pag meron kayong feature na makakabenepisyo sa mga consumer, feel free to contact us. Wala namang bayad eh. Pag ang mga guests, importante may public information tayong ma-achieve. Okay? Go, Fitz!
2: Sige. So, to everyone here, I guess ang final message lang namin is yes, free na ang IBFD at saka yung sa BPI. Encourage namin kayo to open an account. Napakabilis. Just download the app, download and open. And finally, kung kailangan nyo mag-deposit, mag-cash into it, pwede kahit na sa mga grocery, pwede kayong makapag-deposit kahit na wala sa actual bank na branch.
1: So subukan ko 'yan sa ano, basta Robinsons or marketplace ah. Minsan napupunta ako sa marketplace eh. Although medyo premium yung ano, medyo mahal ano, pero mga imported na mga items. Paminsan-minsan subukan ko 'yan, Fitz, kung gumagana ha.
2: Sige.
1: Okay, thank you. Extend my regards to Joey, okay? Maraming salamat si Fitz Gerald Chi, ang head po of Consumer Platforms, Bank of the Philippine Islands or BPI. You have the last word, Giselle.
0: Yeah, hindi pa rin nagbabago yung message namin for the last 3 years. Meron po tayong apat na attitude. Pag ginawa nyo po ito, hindi na kayo may scam. Magdamot, huwag po tayong magsishare ng personal information, magduda. Kapag yung nakikita nyo online o yung ino-offer sa inyo ay too good to be true, mang snub pag hindi nyo po kakilala kahit saang messaging. Kahit na tinatakot kayo, kahit inoperan kayo ng pera at kinasabing maganda kayo, isnabin na po natin. At yung pinaka-importante, magsumbong po tayo sa 1326, yun po yung National Anti-Scam Hotline natin.
1: El, asahan nyo si Giselle and the rest of the gang, pupunta po sa inyong lugar mismo. Magbabayan to bayan, city to city po sila soon. Tama?
0: Yes, magkakaroon po tayo ng announcement. Magsisimula po tayo sa City of Paranaque ngayong Agosto.
1: Maraming salamat si Giselle de Guzman, ang co-founder ng Scamwatch Philippines. Si Alvin Olchico po ito hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumer. Happy Saturday! Ang pinakamagaling po sa amin na si Ariel Rojas is already here. Oh, mag-ingit ka sa scam ha. Huwag kang magpa-scam ha. Sa love pwede raw, pero sa mga ano... walang ganun. Buhay na buhay. Thank you. Susunod na po ang Ligtas Dapat kasama si Ariel Rojas. Bye.

batas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies, kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:04 ng tanghali.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, naniniwala ng ilang political analysts na maayos at mapayapang matatapos ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni UST Department of Political Science Chairperson Dennis Coronacion na makakapaglabas ng hatol ang mga senator judge sa dulo ng paglilitis at hindi ito hahantong sa malaking protesta o gulo. Gayon ni Coronacion, dapat obserbahan ng publiko ang layunin ng impeachment trial kung pananatilihing mekanismo sa pananagutan o gagamitin lang sa paghahanda sa 2028 elections.
3: We are not expecting na magkakaroon ng political upheaval o public protest na grabe yung magnitude to the point na magkakaroon ng kaguluhan. We do expect that this is going to reach its conclusion peacefully. Itong mga political elites na involved na to, no, they're still playing their game at least within the rules.
2: Samantala, tiniyak naman ng kampo ng Vice Presidente na hindi ito maging cause of delay sa impeachment trial, pero nilinaw sa DZMM ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita at legal counsel ng Vice Presidente, na may mga pagkakataong kailangan nilang magmosyon para protektahan ang kanyang kliyente. Tinutulan din ng depensa ang hirit ng House Prosecution Team na isang House Prosecutor at Private Prosecutor ang magtatanong sa testigo sa impeachment trial. Gayon ni Poa, mas nais nilang House Public Prosecutor ang mag-examine para maiwasan ang kalituhan. Nanindigan naman si Poa na sa executive section dapat buksan ang BIR box na naglalaman ng mga dokumento ng Vice Presidente para maiwasang may madamay na individual na wala namang kaugnayan sa impeachment trial.
4: Wala kaming problema. We are not averse na buksan yung box para markahan, subject to the condition that one in an executive session. Bakit? Kasi hindi ba kung naalala nyo nung panahon pa lang ng Committee on Justice, kahit mismo ang BIR Commissioner ang nagsabi na they are bound by the tax code na sinasabi doon. There are disclosure restrictions at magagawa lang to in an executive session.
1: Ang balita nito ay atin sa inyo ng...
2: At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas dasat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

0: Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalimutan dito Ariel mag-on ng mic. Welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. It's Saturday, July 4, 2026. Tayo po ay nasa second half na tayo ng 2026. Grabe ang bilis, no? Second sem na kaagad. Ayan po, kumusta po ang weather sa inyong lugar? Mainit ba? Ayan po, ngayong araw ng Sabado, pag-uusapan po natin ang pagdiriwang o pag-observe ng National Disaster Resilience Month ngayon pong buwan ng Hulyo. So noong naisabatas po yung Republic Act 10-121 ay kasama po doon sa kanilang sinabi no, na every July ipag-observe po yung National Disaster Resilience Month. So ngayon pong araw ng Sabado ay pag-uusapan po natin. No, ang ating mga topics ay related sa disasters of course. As usual, dahil ligtas dapat ang ating programa. Pero may ibibida sa atin si Dr. Mahar Lagmay, yung kanilang mga science-based disaster prevention technology sa UP NOAA at UPRI. Na talagang life-saving, no? At kung nakikinig po siguro mga LGUs, baka pwede kayong makipag-ugnayan sa kanila para pa rin yung magamit sa inyong mga LGUs o itong mga technologies na ibibida mamaya ni Dr. Lagmay. Mag-update din po tayo sa naging epekto ng malakas na lindol noong isang buwan dyan sa Southern Mindanao. Kumusta na po kaya yung ating mga kababayan? At kumusta ang rehabilitation ng mga nabiktima ng magnitude 7.8 na lindol doon po sa Gensan, Davao Occidental at sa Sarangani? And para po sa ating alerto sa El Nino, naku, meron pong fish kill dyan sa Isabela at sa Ifugao. At patuloy din po ang pagbabapa ng tubig sa mga dams natin. So makakausap po natin ang provincial agriculturist ng probinsya ng Isabela. Ayan po, kung meron po kayong mga katanungan o gustong isali sa ating talakayan ngayong hapon, wag na wag po kayong mahihiyang mag-send ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. At pwede po kayong mag-comment sa ating live stream dahil naka-live stream po tayo sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lang ang at DZMM Teleradio. Ayan, meron tayong viewers. Wait lang, hanapin ko itong marami nang nag-chat sa YouTube. Hello po. Hello kay Terence Marion Santos. Hello kay Vanji Belga, kay Banong X2Y, si Grace Pedregosa. Hello po, magandang hapon. Lunch na raw po. Mauna na po kayo, mamaya pa ako. Si Amazing Spider-Man, si Josh Kyle Edipo. Edip, ayan. Hello po sa inyo. At si Tita Nono Damian, sino pang nandito? Si Tita Maria Dulce Orate, ayan po, hello po sa inyo. Salamat sa inyong pagtutok. At nabanggit na po sa ating comment section, no, yung binabantayang bagyo. Ayan, mag-weather update na po tayo. Sa ngayon po, ang Pilipinas ay nasa tinatawag na monsoon break. Ibig sabihin ay hindi umaabot sa atin ang habagat kasi po yan po ay hinila. Tinangay nung nagdaang bagyong Henry nung naglandfall siya dyan sa may southern China. Kaya mainat po at maalinsangan sa malaking bahagi ngayon ng Pilipinas. Of course, dito sa Metro Manila medyo makulimlim. May chance po yan ng thunderstorm. At yun nga po, meron din po mga posibleng thunderstorm sa ilang pang lugar. Lalo po sa northern at central Luzon. Ngayon din po sa may Mimaropa, sa Panay, Negros, Samar at maging sa Mindanao. So ngayon pong weekend, mainat, maalinsangan, may thunderstorm sa hapon. Parehas din po dyan dito sa atin sa Metro Manila. And posibleng ganun pong weather ang ating aasahan hanggang sa Martes. Mainit, maalinsangan, may thunderstorm sa hapon. Kaya just always be ready with your umbrellas. And sa labas po ng ating bansa, napakalayo pa, no? Meron tayong binomonitor na super typhoon. Ito ay may international name na Bavi. Hindi po Bobby. Bavi. Ayan po, ang super bagyo po ay meron na ngayon lakas ng hangin na 205 kilometers per hour at yung pagbugso ng hangin umaabot ng 250 kilometers per hour. Mahigit 2,900 kilometers ang layo pa ng bagyo mula dito sa Pilipinas at yan po ay dadaan muna doon sa may Northern Mariana Islands sa Lunes, July 6. Kung meron kayong mga kamag-anak dyan sa Guam, sa Saipan at ibang bahagi pa ng Northern Mariana Islands, ayan po, mananalasa po doon ang super typhoon sa Lunes, July 6. Posible pong pumasok ng PAR ang bagyo sa Miyerkules, July 8. Natawagin po itong Bagyong Inday. Pagpasok po ng PAR nito, super typhoon pa ito. So, super Inday. Sa ngayon po ay hindi nakikitang tatama sa lupa ang bagyo. Ito po ay lalapit sa may Batanes. Sabi ng PAGASA, pwedeng magtaas doon ng wind signal number 4 kasi medyo malapit. Talagang mahahagupit po yung Batanes. But, papunta po ito sa Taiwan. Ang kanyang landfall sa Taiwan ay posibleng Biyernes ng gabi next week or Sabado. Ayan po. So, kung wala pong landfall, ano po ang aasahan natin? Kung naaalala nyo po yung super typhoon Karina noong 2024, yung pumwesto po yung super typhoon sa may silangan ng Taiwan, at humila, nagpaulan ng bonggang-bongga yung habagat dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar. 3 days po yun, no? So grabe po yung paulan. Ganun din po ang aasahan natin dito sa Super Typhoon Inday pag nasa loob na ng MPAR. So mula po Wednesday next week, pagpasok niya po ay hihila na po siya agad ng habagat. Magsisimula po yan sa Southern Philippines and then habang papalapit po sa may Taiwan, ay aakit naman po yung paulan. So ang pinakamaulan na nakikita ngayon ay mula Webes hanggang weekend. So yan po, Western Visayas, Mimaropa, Calabar Zone, tayo po sa Metro Manila at Central Luzon. At pagsapit po ng weekend, aakit na rin po yung paulan ng habagat sa Central Luzon at sa Ilocos Region. So yung ating mga pag-ulan po pwedeng magdulot ng malawakang mga pagbaha at paghuhunang lupa. So meron pa tayong time, no? Meron pang posibilidad of course na may magbago sa forecast, pero kasi malakas na bagyo ito, no? So pag malalakas ang bagyo, usually ay minimal ang changes sa forecast kasi very stable yung tropical system na yan. So baka yung paghila niya lang sa habagat yung magbabago, but yun, magiging maulan po. Sana makatulong sa pagpapataas ng tubig sa ating mga dams dito sa Luzon, pero yung tayong nasa mga baba po ng mga lowlands, yung ating mga pagbaha and landslides, ayan po ang ating babantayan. Pag nagkataon, no, pwedeng of course may class suspension, work suspension, mahihirapan yung biyahe sa lupa. Ayan, ano pa ba? Syempre mabugso po yung hangin, baka matataas din ang alon sa West Philippine Sea, so baka bawal munang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda. And syempre, yung baha, no? Syempre, kung ang lugar nyo ay talagang bahain, pwedeng magdulot ng banta sa ating kaligtasan. So, makinig po sa ating local disaster officials at laging mag-monitor ng updates sa lagay ng panahon. Kaya tumutok po lagi dito lamang sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa 30 para sa balitang sigurado kumpirmado ukol sa bagyo. Samantala, narito po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Pinatilyo patay matapos matamaan ng kidlat sa Cebu. Nasawi ang 16 taong gulang na binatilyo matapos matamaan ng kidlat sa barangay Daan Dunsod, bayan ng Tuburan. Ayon sa Tuburan Police Station, nasabaybayin ang grade 10 na estudyante kasama ang 14 na taong gulang na kaibigan para mag-picnic ng tamaan ng kidlat. Kaagad din nila sa ospital ang dalawa pero dineklarang dead on arrival ang 16 taong gulang habang ligtas ang 14-year-old na kasama nito. Iniimbestigahan na ang insidente. Samantala, nagpaalala po ang pulisya sa mga magulang na mag-monitor palagi sa panahon at iba yung pag-iingat kung pupunta sa tabing dagat. Ayon sa PAGASA Mactan, nakaranas po ng isolated thunderstorm ang Cebu. Pondo para sa teknolohiya versus bird strike. Hindi po ito rally ng mga ibon, no? Bird strike po tumatama sa mga airplanes. Isusulong po ito sa Senado. Isusulong sa Senado na maglaan ang gobyerno ng pondo para sa teknolohiya para maiwasan ang bird strike na maaaring makaapekto sa kaligtasan ng mga flight. Sabi sa DZMM ni Senate Committee on Public Services Chairperson Rafi Tulfo na umabot na sa 250 ang naitalang insidente ng bird strike ngayong taon pa lamang. Sinita na po ni Dulfo ang kawalan ng aksyon sa rekomendasyong ilipat ang Las Piñas Parañaque Wetland Park na sinasabing 2-3 kilometro lang ang layo sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Una lang sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na dati lang iniutos ang pagbabawal sa hazardous activities sa paligid ng paliparan kabilang ang pigeon racing o pagpapalaki ng mga kalapati.
1: Pagdating ng mga budget, yung ating gobyerno, bigyan ng pondo para makabili ng mga teknolohiya o mga gamit na para maiwasan yung sapol ng mga ibon sa mga eroplano. Madalas, ang binibitiyaw nila yung mga ibon by the thousands sa may bandang Senado, malapit sa flight path ng Naiya.
0: Pero paano idilipat yung Las Piñas Parañaque Wetland Park? Natural park po yun. But mahigit 100,000 piso na ang kabuuang pinsala bunsod ng malawakang fish kill sa Magat Dam sa Isabela at Ifugao. Sabi sa DZMM ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Spokesperson Director Nazario Briguera, nasa 23 million pesos ang naitalang pinsala sa Isabela, habang 88 million pesos naman sa Cordillera Administrative Region. Ayon kay Briguera, dahil ito sa patuloy na pag-iral ng El Nino, kaya bumababa ang level ng tubig sa dam.
2: I-connecta pa rin natin ito sa nararanasan nating El Nino sa ngayon. Ang nangyari po kasi dahil sa sobrang init, no, bumaba ang level ng tubig dyan sa Magat Dam. At kapag bumaba po yung level ng tubig, mangangahulugan din ito ng pagbagsak na tinatawag natin ng dissolved oxygen level.
3: Yun.
2: No? Sa tubig, ito po yung form of oxygen na hinihinga ng mga isda.
0: At yan po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Ang oras po natin, 12:19 ng tanghali. Diyan lamang po kayo magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
4: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.
0: Kapamilya, suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca tuluyan ng sinibak sa serbisyo. Ito po ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
7: Ariel, sibak na sa serbisyo si suspended acting office of the Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Nilagdaan ni Ombudsman Mrs. Crispin Boying Rimulya noong Lunes ang utos ng dismissal laban kay Aplasca. Ayon kay Rimulya, nakatakdang ilabas ngayong Linggo ang nasabing desisyon. Matatanda ang isinailalim sa Aplasca sa 6 na buwang preventive suspension without pay matapos ang sinasabing pamamaril sa Senado noong May 13. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Stakbay nangyari, naka-report agad sa DZNN Radio Patrol sa East 30.
0: At ayan po, magsisimula na ang ating talakayan ukol sa ating theme nga ngayong Sabado, no, ang National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo. At isa sa ating pinaka, ano ba, fiercest advocates ng science-based disaster prevention, ang ating suki sa Ligtas Dapat, si Professor Mahar Lagmay. Welcome back sa Ligtas Dapat, Doc Mahar.
8: Hello, good afternoon.
0: Yes, sir. And
8: thank you for inviting.
0: Of course. Our pleasure always, sir. Sir,
8: thank you.
0: Dahil nga ngayon ay National Disaster Resilience Month, sir, baka gusto nyo i-showcase yung mga ginagawang teknolohiya. Alam ko napaka-busy nyo sa UPRI at sa NOAA Center. Ano po mga ginagawa nyo, sir, ngayon para itaguyod ang science-based disaster prevention sa buong Pilipinas? Go ahead, sir.
8: Well, of course, yung mga pinakabago namin, syempre related to sa mga bagong mga nangyari, no? Katulad nung, for example, galing lang kami sa field work doon sa Sarangani, no? At tinitignan namin yung pinagmulan ng earthquake at kung ano yung mga epekto nito doon sa mga lugar. At base doon sa mga nakita namin, syempre sumusubok kaming gumawa ng mga policy related na mga documents, no? Para maayos natin or mapaganda natin na kinukuha natin sa mga lessons from actual disasters yung mga gusto nating mangyari para sa Pilipinas. We actually try to investigate what happened there or try to investigate what happened there. Hindi lang ito yung basta pumunta lang kung hindi nag-fieldwork. Inalam ko ano yung mga leksyon, ano yung mga bagong napapag-aralan para maisalin natin doon sa mga policies, mga guidelines sa mga susunod na mga taon, ano? So in the future rather. Yun ang pinaka-importante kasi yun naman talaga ang business namin, ano? Ang business namin dito sa UP Resilience Institute ay pagandahin ang ating disaster risk reduction and management program na hindi lamang nanggagaling sa mga leksyon mula dito sa Pilipinas from actual disasters, kundi ikalap yung mga ano ba yung mga merong kaalaman sa buong mundo na bago at gamitin natin yon para sa ating mga disaster risk reduction efforts and climate change actions.
0: Apo. Doc Mahar,
8: so yun ang pinaka-latest na ginawa namin, yung pag-aaral doon sa Sarangani.
0: Apo. And ito sir ay nang ginawa niyo rin before, di ba sir, noong 2025, noong lindol naman sa may Northern Cebu?
8: Yes, actually, meron. In fact, ang gusto nga sana namin mangyari doon ay halimbawa, kasi ilang beses na tayong nagkaroon ng mga lindol
0: na malalakas
8: na hindi alam na merong earthquake fault pala doon, no? Na fault. Magbibigay ako ng examples. Yung, for example, yung earthquake sa Bohol noong 2013. Noong earthquake sa Batangas noong 2017. Hindi nakamapa yon. Meron din tayong earthquake doon sa Central Luzon noong 2019. Noong 2019, also later that year, yung Makilala Malungon fault, may mga faults doon na hindi na nailagay. At maaari, no? At saka yon nga yung sinabi mo, yung North Cebu fault, yung North Cebu earthquake na pinagmulan sa isang unidentified or unmapped fault. Ang gusto namin sana mangyari, no? Actually pinag-iisipan namin na mabuti kasi meron sa ibang bansa na ang classification ng faults ay merong suspected, merong probable at saka confirmed. Dito kasi kailangan confirmed muna and it takes a lot of investigations, a lot of work to do that. Paleoseismic trenching, huhukayin mo, alamin mo yung age date. Pero merong mga tinatawag na suspected, no, base doon sa mga ibang ilang ebidensya na alam ng mga geologists, no, kaya ng mga seismologists. Kumbaga ini-elevate mo. Kasi dahil masyadong strict yung rules para maging confirmed, hindi naman yun yung hazard. Ang hazard ay yung earthquake fault movement, di ba? Okay. So kailangan kahit suspected or probable, may levels ba? Alam na kaagad ng komunidad. So that is one thing that we would like to propose. It is practiced in other countries. Why not here in the Philippines? Apo. Para nare-reflect yung possibility na merong fault doon, although hindi pa confirmed, suspected pa lang or probable, eh malaman na ng community that they have to prepare for it. Mm-hmm.
0: Para hindi kailangan maghintay, sir, ng actual na lindol, no? Bago malaman na, ay, may fault pala.
8: Well, that's one way of saying it. Pero even before the earthquake happens, from that fault na na-identify mo after the fact, no? After the earthquake happened, kung may suspecha ka na naandoon siya, kailangan alam na ng barangay or munisipyo na nandoon siya. Kasi there are ways to suspect the presence of a fault, to find out the presence of the fault in an area. Hindi lang naman ito yung actual confirmation na hinukay mo at nagpa-H date ka. Yun nga. So we want to propose certain levels of parang yung pagkasigurado mo doon sa presence ng active fault na yon, or pwedeng suspected, pwedeng probable, at pwedeng confirmed. So yung confirmed, yun yung highest level na pinagdaanan lahat. Pero ngayon, kailangan confirmed bago mo ilagay as active fault. So hindi ngayon nakikita ng munisipyo na meron palang possible fault doon. So that is one thing that we would like to propose na ilagay sa policy natin para hindi tayo nabubulaga katulad ng mga examples na binigay ko sa iyo noong earthquake noon sa Bohol, sa Cebu, sa Batangas, sa Central Luzon, sa North Cotabato, at maaaring itong huling earthquake na ito.
0: At medyo ano nga sir, no, yung mga sample yung binigay ay meno na sa densely populated areas. And balik ko lang sir sa pagmamapa, Doc Mahar, kayo po sa UP NOAA, noong NOAA pa siya na wala pa sa UP, no, noong more than a decade ago sir, kayo ay nag-revolutionize nung paggamit ng mapa, nung hazard mapping. At gumawa nga kayo ng mga mapa kada probinsya, no, in terms of leveling ng hazard risk, risk pala para sa iba't ibang hazards. And sir, ang laking tulong nun sa ating mga local government units. Can you talk about paano yung naisip po yun at kung gaano kalaki ang naitulong in terms of pagsasalba ng buhay at sa pagplano ng mga LGUs dahil sa mga mapang inyong nagawa?
8: Okay, so ang tanong ay paano naisip yun or paano nagawa yun? Ano?
0: Yes,
8: so siguro dalawa. Noong panahon ng 2012, nang may nagsabi na parang inutusan kami na come up with a responsive program for disaster risk reduction. Yun yung utos ng Pangulo, si Pinoy, no? Si President Aquino. Come up with a responsive program. Na-relay yun through Secretary Montejo of DOST. And you are given 1 month to do it. So,
0: wow.
8: So nag-isip kami. Buti na lang na the decade before or several years before, yun naman ang ginagawa namin talaga na pinag-aaralan namin ang lahat ng mga disasters at saka yung mga lessons. Yung isa sa mga lessons na nakita namin, bakit

0: Bubunga ito mula doon sa pagkawalan natin ng mga high-resolution topographic maps. So, ang ginawa ay nagpabili ng LiDAR. Malaking investment ito ng gobyerno. Bumili ng LiDAR na complement ito do sa IFSAR na topographic, kumbaga topographic digital data na naglalarawan ng hugis ng kalupaan. Para doon mo patatakbuhin yung mga simulations, paano ba umagos yung baha, no? Paano ba umagos yung tubig? At nagawa natin ito for the entire Philippines. While actually for the landslides, yes, for the storm surges, yes, for the flood hazards, natigil yan. It's about 70 to 75% sinubukan. At itong effort na ito was based on mga pag-aaral, no, na hindi lang basta naman inimbento yun. At ito rin yung ginagamit sa ibang bansa na we thought na the Filipinos deserved.
1: Yes.
0: So nag-invest ng bilyon ang gobyerno natin para diyan, at yun ang tinawag na NOAA. It is an active program composed of 20 sub-programs and sub-projects. At isa sa mga pinakamalaking accomplishment nito o nagawa nito ay gawa ng flood hazard maps, landslide hazard maps, at saka storm surge hazard maps na high resolution, na yun nga ang sinasabi mo, mas detalyado, barangay level, nakikita mo yung panganib sa barangay, sa baha, sa landslide, at kung ano pa, para magamit mo na halimbawa may parating na bagyo na babi, ano ba yung hazard na kasabay nito, baha, di ba, landslide, di ba, para alam mo kung iyong bahay ay tatamaan ng baha o landslide. At bukod doon, higit sa lahat, no, which I think is more important, sinasalarawan din ng mga ginawa ng NOAA na hazard maps yung mga lugar na pinakaligtas sa baha, yung mga lugar na pinakaligtas or iwas landslide. Kumbaga, may parating na bagyo, hindi lang na alam mo kung nasaan yung hazard, mas importante, alam mo kung saan ka pupunta.
1: Ayun. And yun po yun ngayon, readily available sa ating lahat. May app po kayo, sir, sa mobile phones. Meron po available sa desktop. Yan po yung ginagamit ngayon ng mga LGUs, di ba, Sir Mahar?
0: Actually, sa UNDP report, ang sabi ng mga LGUs ay around 60% ng LGUs ay gumagamit ng NOAA products, which are the flood hazard maps, and they use it for their planning purposes. Merong mga ilang mga instances na nakikita namin, halimbawa last year or maybe that was in 2024, sa isang araw umaabot ng 2.6 million ang engagements doon sa aming app na tawag ay NOAA, UP NOAA na ang tawag sa kanya, dati Project NOAA ng DOST.
1: Opo. And yun nga, magtagulan naman po ulit, bagyo season po ulit, of course, mga gamit ito. But sir, yun nga, meron tayong El Nino din, no? Meron din po ba kayong malalagay doon? Halimbawa naman para sa ating farmers, ukol naman sa siguro drought. Is that something na naisip nyo rin po, Sir Mahar, that you would potentially add din sa inyong app moving forward or in the near future, if kaya po?
0: Yes, actually, galing nga lang ako sa isang field mapping class at may kausap akong groundwater specialist. Isa sa mga napag-usapan namin na bakit ba pag dito sa Pilipinas, umuulan ay problema natin yung tubig. At kapag tag-init, ay problema din natin yung tubig. No? So, parang mahirap isipin na hindi natin na ma-manage ng mabuti. No? So, tinanong ko siya, ano ba ang tingin niya ang pinakamagandang way by which to stop that, no? Stop that kind of reasoning. Kasi hindi logical, di ba, na isang bansa, sobra-sobra ng tubig, pero may panahon na
1: tinapos,
0: utang naman ng tubig. Ano bang hindi natin ginagawa? So, sinuggest niya yung aquifer management, aquifer management, na pwede tayong mag-store ng tubig ulan, no? That will seep into the ground, and then i-manage natin yung groundwater natin na mabuti, which I think will help alleviate our problems about drought in the future.
1: Apo.
0: especially kapag ka mayroong panahon ng El Nino na pinaiigting ang mga epekto dahil sa climate change at panahon din ng ano no especially pala panahon ng El Nino.
1: Apo. And Doc Mahar, yung

0: Itong suggestion po, no, parang matagal nang binibigay sa gobyerno and yet so far we are not seeing any initiative from the national level. Kasi ngayon po may mga water impounding facilities na ginagawa sa mga barangay or sa mga bahay-bahay. Eh konti lang naman ang kayang saluhin noon. So kailangan ng malawakang facility that can really collect huge amounts of rainwater na instead na magiging baha ay pwedeng magamit kapag tag-init or tag-tuyot na.
1: Yes, correct. Actually, yung mga ano no, yung mga impounding facilities na 'yon na binabanggit mo, meron tayo niyan, no? Pero baka kulang, hindi sapat. At yung pinakamalaki talaga, yung mga groundwater na sumisipsip, nagsisipsip ng tubig yung lupa tapos pupunta sa groundwater. If we manage that well, yun ang sinasabi nung kausap kong groundwater specialist na maaaring mag-resolba or magbigay ng solusyon sa ating problema ng drought.
0: Apo. Sir, kayo po sa UPRI, sa UP NOAA, you have shown that technology can really help sa disaster prevention. Yung AGHA mismo noon, malaki ang tulong. And yet, may challenges pa rin kayo of course sa funding and even yung pagbibigay ng gobyerno no, ng pondo at suporta sa, let's say, sa DOST. Napakita nyo na may gagawin at kayang magligtas ng maraming buhay at kayang magpabago kung paano natin titignan ang disaster risk resilience. Baka meron kayong dagdag na mensahe sa Doc Mahar para naman nga mas dumami pa no, ang suporta at marami pang inobasyon na pwedeng magawa para talagang medyo mas maging maganda ang ating disaster risk reduction.
1: Totoo na sa tingin ko, in my opinion, malaki ang nagagawa ng technology. Malaki ang nagagawa ng technology para sa ating disaster risk reduction efforts. In fact, may patunay ako dyan. Tinitingnan ko yung ating datos simula 1986 hanggang ngayon. Dati, ang ating mga namamatay mula sa mga bagyo no? At saka severe weather hazards from 1986 to 2013, was on the average about 1,250 to mga 1,000 fatalities per year on average. Simula noon, panahon na yon, up to the present, no, 2014 up to the present, naging 250 deaths na lang per year on average. These are the deaths attributed to hydrometeorological hazards or severe weather hazards para sa mga kababayan natin, mga bagyo o sama ng panahon. At that alone, based on counterfactual evidence, ay patunay na ang technology ay nakakatulong para sa disaster risk reduction. In particular, in this case, loss of lives. Pero nung tinignan namin yung damage to infrastructure, mga property, hindi nagbago. Yung fatalities lang ang nagbago. Meron kaming paper na sinulat dyan documenting the evidence at tingin ko isang bagay ito na dapat natin pinagpapatuloy kasi may ebidensya na nakakatulong ito. At hindi lang yon, ano, ang siyensya tingin ko hindi lang pang disaster risk reduction. Pangkalahatan ito kasi kapag maganda ang pag-aaral bago tayo mag-invest, nakikita natin kung ano ang desisyon na tama doon sa investment. Itutuloy mo ba o hindi? May basihan ka na scientific, na systematic. Kasi kung hula-hula lang ito, tansya meter, ay wala tayong patutunguan na maganda. So importante na ginagamit natin ang siyensya as a decision basis for our investments and for all our actions. And it's particularly highly applicable for disaster risk reduction efforts and climate change actions.
0: Very, very well said, Dr. Mahar Lagmay. Sir, thank you as always for your time at lahat na sinishare nyo sa amin, sa inyong expertise at sa inyong mga nakikita. At mabuhay po kayo sa UPRI at UP NOAA at patuloy po sana ninyong tulungan ang ating bansa para labanan ang...
1: Ariel, yes, sir, go ahead. Ipa-plug. In fact, sa yung UPRI at saka yung UP NOAA Center ay meron akong nakitang 7 bills sa Kongreso at saka 2 bills sa Senado na ang layunin ng mga bills ay elevate into a national level yung UP

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:01 in the afternoon.

0: pamilya nagkasundo ang mga Senator Judge sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi nabuksan ang silyadong box ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records sa pangalawang pangulo at mister ni si Attorney Manasseh Escarpio. Sinabi sa DZMM ni Senator Panfilo Lacson na sa ilalim ng konstitusyon, pwede lang buksan ang BIR box kapag may written authority mula sa Office of the President batay sa rekomendasyon ng BIR at Department of Finance o may waiver ang respondent na nakapangalan sa mga records loob nito. Git ni Lacson, hindi tungkulin ng Senate Impeachment Court na itago ang green box at maaari pang ireklamo ng grave abuse of discretion ng Senate Impeachment Court kung gagawin nila ito.
1: Sabi nga ni Senator Chis Escudero, wala kaming business para magtago o mag-safekeep ng ebidensya. Ipresenta yan ng prosecution o kaya ng depensa. Iniwan sa amin yung box. Ano gagawin namin doon? Korte kami. Kung gusto ng prosecution, humingi sila ng permiso sa Office of the President para i-unseal yan. Huwag kami.
0: Samantala, iginit ni Lacson na dapat suriin ang kredibilidad ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoon na posibleng maging state witness laban sa mga opisyal na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Una na indiniin ni Lacson, dapat ding magsauli si Bonoon ng bilyong-bilyong pisong nasayang sa anomalya base sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa labas naman na bansa, kasal na sina pop queen Taylor Swift at NFL star Travis Kelce sa tinaguriang royal wedding ng Amerika sa Madison Square Garden. Walang bridesmaid at groomsmen on couple at ang kapatid na lalaki ni Taylor ang kanyang man of honor habang kapatid din ni Kelce ang kanyang best man. Ang kaibigan ng couple at aktor na si Adam Sandler ang nanguna sa seremonya na dinaluhan ng pamilya ng bride at groom at malapit nilang kaibigan. Nagsana naman sa labas ng Madison Square Garden ang mga tagahanga ng bagong kasal. At yan na po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol Sekistrenda at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ano mang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
4: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama nyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Naghihintay po tayo ng ating next na guest kasi yung tatlong LGUs po na hardest hit ang ating gusto nang kunan ng update ukol sa naging epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao noong June 8, 2026, almost a month na po. So, sabi po ng OCD ay nasa early recovery stage na po ang Southern Mindanao kasunod ng lindol. Higit 25,000 individuals pa ang nasa evacuation centers at nasa 78 po ang latest tally ng mga nasawi dahil sa lindol, habang 31 pa po ang nawawala. At sabi po ng OCD, ang kanilang assessment, 1.3 billion pesos so far ang damage o pinsala sa infrastruktura. So malaking dagok po iyan, of course, sa kabuhayan ng ating mga kababayan doon, bukod po sa actual loss of lives. At syempre, kanina nabanggit ni Sir Rommel Catolico ng GENSA, no, na importante yung mental health assessment at help na ibibigay sa ating mga kababayan na naapektuhan ng malakas na lindol. Kasi syempre, trauma, lalo sa mga bata, diba? Yung konting galaw lang ng lupa, pwedeng magpabalik ng kanilang eksperyensya nung naranasan nilang grabing pagyanig ng lupa sa magnitude 7.8 na lindol noong June 8, 2026. Po. Nung bata rin ako, parang nakaranas ako ng sa Catanduanes, no? Parang twin, doublet na lindol din. Parang magnitude 6 point something. Ito, parang grade 2 ata ako. Makita mo yung lupa parang gumaganon. Parang banig na ginaganon. Tapos sumasayaw yung mga poste ng kuryente. Tsaka yung kawad mismo ng kuryente. Pero wala namang masyadong damage. Ayun po. So medyo traumatic nga din yan, no. But yeah, habang naghihintay tayo ay siguro bumati muna tayo ng happy birthday. Kaso hanapin ko muna ang aking happy birthday inventory. Ayan, maraming salamat sa naghahanap ng happy birthday. Kasi marami ngayon din ang nag-birthday, no? Ang dami-daming cancer babies. Ayan, mga late June at early July birthday celebrants. Ayan, kayang-kaya mo yan, si Ellen ba? Ayun, dahil dyan, babati na tayo ng happy birthday. Ayan, happy birthday. Una-una ko po sa nanay ko pong nasa heaven na, si Julieta Rojas. Happy 63rd birthday, Mom. Tsaka sa aking pamangkin, si Lucia Julian Therese, 4 years old, ka-birthday po ng nanay ko. Happy birthday, Tres. Happy birthday kay Dr. Hannah Olfindo. Happy birthday kay Maurice Andreas, hi Maui, at kay Lauren Santa Maria, pati po kay Gabriel Gabe Season, happy 7th birthday. Galing po yan kay Lee at Mrs. Grace Season Lee. Belated happy birthday naman po kina Kuya Bocao Rojas, kay Karen De Guzman Abuel, Sir Nanding Molina, MJ Ople, Dr. Leoncio Amadore, kay Rowena Cos, kay Dr. Rowena Grace Rumbawa Sanchez, kay Jess Fenol, kay Kokoy Legaspi, at kay Christine Enoho, belated happy birthday. And advance happy birthday bukas kina Hiraya Klein Garcia, kay Carl Saringan, pati rin kina Lou Vertusio, Ishtan, EJ Ables, kay Paul Bea, kay Ate Chichi Rojas, and sa aking kaibigan na Sarah Gomez, advance happy birthday! Ayan po, tama na po muna yung birthday. Ay, mabalik na po tayo sa ating pagkuha ng update doon sa hindi lang pala doon sa sa epekto ng lindol sa Mindanao, kaya mag-move on na po tayo. Epekto po ng El Nino. Ayan po, baka meron tayong stinger para sa ating alerto sa Super El Nino.
5: Sa El Nino.
4: Ulitin natin.
5: Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
4: Ayan po. Meron tayong special segment, no? Series po ito, Alerto sa El Nino. Dahil nga tayo ay nakakaranas ngayon ng El Nino. And bilang preparation sa posibleng mas matindi pang epekto, ay of course tayo ay gumagawa ng series na ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan. At ngayon po sa pagsimula ng El Nino ay ramdam na ang epekto nito sa ilang bahagi ng ating bansa. Doon po sa Isabela, nakaranas na po ng massive fish kill doon sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Milyo-milyo na po ang pagkalugi. At ito daw po ay pinaniniwalaang dahil sa oxygen depletion dahil sa matagal na mainat na panahon at pagbaba ng tubig sa Magat Dam. Makakapanayin po natin para bigyan tayo ng update ukol sa lagay ng agrikultura at ng fish kill sa Magat Dam si Ginoong Sergio Galamgam, ang provincial agriculturist ng Isabela. Magandang hapon, sir. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
6: Magandang hapon po sa atin lahat na nagtatangkilik sa ating registration.
4: Apo, and yes, sir. Thank you for your time. Sir, unang-una, kumusta po ang weather dyan muna sa inyo sa Isabela? Mainit po ba?
6: Mainit. Makulimlim, pero iba yung init, iba yung singaw ng hangin.
4: Mm-mm.
6: Ito ngayon, naasahan niya sana itong bagyo.
4: Mm-mm.
6: Wala naman ulan.
4: Mm-mm.
6: Madayang apektado tayo. Hindi lang yung palaisda, pati yung mga mais, palay, mga high value crops po. Apektado po talaga.
4: Opo.
6: Dahil itong parating na itong El Nino phenomenon ho natin.
4: Opo. Sir, marami pong malaman, kailan po naunang na-report sa inyo na may fish kill sa Magat Dam?
6: Last week of June.
4: Mm-hmm.
6: Last week of June po.
4: Opo.
6: Then,
4: So, nung tag-init, sir, noong March, April, May, wala pa pong fish kill noon, sir?
6: Wala pa po, wala pa po. At kasi okay pa yung mataas pa yung level ng tubig natin sa Magat Dam.
4: Mm-mm.
6: Alam naman natin walang ulan.
4: Mm-mm.
6: Then pumababa ho talaga yung level ng tubig.
4: Mm-mm.
6: Yun ang isang apekto. Then yung oxygen panho natin na alam naman natin yung isda. Pag tag-init, bumaba ang level ng tubig, talaga umaapektuhan ho sila.
4: Opo. Sir, sabi po sa report namin kanina, 23 million na po yung losses dyan sa Isabela dahil sa fish kill.
6: Umabot ho ng almost, ito ho eh, 49,051,000 pesos po.
4: Mm-mm.
6: Sa dalawa, ito ho sa Ramon, comprise po ito ng Municipality of Cordon and Ramon. Yung total ho ng fisher pox natin dyan is 221, and affected natin 87,495 square meter.
4: Mm-mm.
6: Yung fish cages po natin is 1,372 units. Ang estimate cost natin sa dalawa is 453,105 metric tons po, kilograms. 453.11 metric tons po ang losses po natin.
4: Mm-hmm.
6: Yan o, nag-i-estimate of 49,051,000 pesos.
4: Opo.
6: Kung nag-
4: Mm-hmm. Sir, ano-ano mga isda yung affected? At meron din po bang, may naha-harvest pa ba or talagang tuloy-tuloy po yung pagkamatay?
6: Yung natamano sala yung mga fish cages natin.
4: Mm-hmm.
6: Then meron nung natira, konti-konti talaga inihabulo rin ito mamamatay dahil sa lack of oxygen.
4: Mm-hmm.
6: Parang yung nangyari doon sa mga fisher poxo natin, ibinenta na lang ang baliktaya, ika nga, kahit palugi, basta may bumalik, yun po ang nangyari.
4: Opo. And sir, so far ngayon, nag-check po tayo ng lagay ng Magat Dam. Nasa 162.94 meters, medyo almost 28 meters, mababa po sa normal high water level ng Magat.
6: Opo.
4: Bukod po doon sa fish kill, sir, kumusta po yung sa side naman ng agrikultura? Yung mga tanim, yung mga pananim, mga mais, mga palay. Kumusta ang irrigation, sir?
6: Sa irrigation kasi natin, mangyayari dito, pag hindi talaga ho nagbigay ng ulan, talaga ho mababawasan ho ang targeted area natin sa rice.
4: Mm-mm.
6: Sa rice area po. Then yung mais ho talaga, alam naman natin yung mais, hindi irrigated yan.
4: Mm-mm.
6: Nagde-depend lang ho tayo sa rainfall.
4: Mm-mm.
6: Talaga ho malaki yung percentage na hindi nataniman.
4: Mm-mm.
6: Sa katunayan niya ho, sa Martes, magpapa-special meeting ho kami with the NIA, Department of Agriculture. Kano talaga yung intervention natin sa mga farmer na hindi na makakatanim ng palay at mais.
4: Mm-hmm.
6: You know, yung tutok ng provincial government, yung paano matulungan talaga yung mga naapektuhan natin, mga mangingisda at saka magsasaka.
4: Opo. Opo. Sir, alam ko po, syempre ongoing pa yung fish kill, no? Balik tayo sa fish kill, Sir Sergio. Inaasan pa po ba, meron ba kayong projection ng additional losses if ever magtuloy-tuloy pa po yung fish kill?
6: Opo. Talagang kung ano yan eh. Pag tuloy-tuloy ho yan, Hindi lang mo yung Piscayas, Ramon and Cordo Municipality lang po yan.
4: Mm-hmm.
6: Meron tayong mga backyard, mga fishpan owner ho ng mga sa fishery.
4: Mm-hmm.
6: Kaya obligado ho, talagang ina-anticipate ho natin na may susunod po hong fish kill.
4: Mm-hmm.
6: Kasi dahil sobrang init po na nangyayari sa ating panahon.
4: Opo. Sir, may binibigay pong tulong yung BIFAR, let's say technology, para let's say pataasin yung oxygen content ng ating mga palayan?
6: Ay, yung palayan ho, yung isda.
4: Ay, yung palaisdaan po. Sorry, palaisdaan. Oo.
6: Yun, alam niyo naman yung BIFAR, saka yung Department of Fluidio with the collaboration sa local government and NIA,
4: mm-hmm.
6: nagtutulungan ho talaga kami kung paano namin maisalba itong mga may fishpan pa.
4: Mm-hmm.
6: Napag-usapan natin sa RMC kung paano kami makapagbibigay ng fuel assistance sa mga fisher folks,
4: mm-hmm.
6: kung ano pa ho yung ayuda. Sa amin niya ho talaga, din sa clean up drive namin para matanggal yung mga isda, nagtulung-tulungan ho kami with local government ng Ramon, and the NIA, and the BIFAR, and the provincial government para malinis talaga yon, para mapanatili natin na maganda na malinis ang tubig sa BIFAR.
4: Mm-hmm.
6: Yun po, yung sa tulong ho, sa pumumuno ng ating mahal na governor, si Governor Rodito T. Albano po, talagang pag-uusapan namin next week kung ano pa ho, maibibigay namin na tulong sa mga fisher folks. Yan po, with the municipal mayor na si Apo Mayor Vizcara po sa Ramon.
4: Apo. And sir, we look forward naman po ngayon doon sa posibleng epekto ng El Nino kapag nag-last quarter na ng taon. Kasi sa projections po ng PAGASA, ito pong mas kaunting ulan mararamdaman sa Pilipinas dahil sa El Nino sa October, November, December. And sa kanilang pinapakita sa Climate Forum, sir, no, mukhang November, December, grabe na yung rainfall reduction. Parang more than 60% na po yung ibabawas ng ulan dyan. So ano pong paghahanda ang ginagawa ng inyong opisina at ng provincial government para matulungan or para mabigyan po ng paunang advice yung ating mga magsasaka dyan sa Isabela para sa mga buwan ng Oktubre hanggang sa pag-abot sa tag-init ng 2027?
6: Sa ngayon, sa katunayan na nga po, nag-usap kami ng mga regional management group namin sa RMC with Department of Agriculture na pinamumunan ni Ma'am Rosemary Aquino na hindi natin hihintayin na aabot pa sa ganun yung El Nino. Sa katunayan, random na ho namin. We coordinate with BSW and Bureau of Soil Water Management na kung mm-hmm. pwede magkuha ng rain seeding.
4: Mm-hmm.
6: Next week ko, ikukuha ng rain seeding para madagdagan yung tubig sa NIA. At the same time, yung lahat to ng pagsamasamahin mo namin yung mga intervention namin from the national government and the provincial government and local kung paano natin matulungan mo talaga mga farmers through intervention. Mamimigay ho kami, yun hindi ho talaga matataniman na ng palay,
4: mm-hmm.
6: pagbibigay kami ng mga seedlings ho na gulay na pang-pano talaga, pang-pantulong sa ikabubuhay, then konting livestock, mga manok, small ruminant po.
4: Mm-hmm.
6: Yan po ang napag-usapan na ho namin, na-actionan ho namin agad ng Department of Agriculture, yung mga magsasaka natin na maapektuhan ho nito.
4: Apo. And sir, nabanggit nyo sir yung mga livestock at ibang hayop, sir. Sa mga nagdaang El Nino, di ko po alam kung kayo na po noon ang provincial agriculturist. Pero sa mga nagdaang El Nino po ba, sir, nahatamaan din po, may mga namamatay din po bang mga manok, baka, kalabaw at kambing?
6: Yung sa katunayan ho, yung sa, ito sa production part ho ng livestock talaga, sobrang init ho talaga, maapektuhan. Pero meron ho tayo mga diskarte, ika nga na ino-orient talaga yung mga farmer talagang kung paano natin mapanatili na nabuhay yung mga alaga ho nila. Mm-hmm. Sa production mo talaga, maapekto ang pagdating mo ng El Nino.
4: Okay.
6: Pero ito, pagdating sa rice farmer or mm-hmm. corn farmer, meron tayong ginagawa nga na mag-imbak sila yung mga rice straw at saka yung mga corn stover po na pwede ipakain na alternative pa pagkain ng mga livestock ko natin.
4: Mm-hmm.
6: Ayan, namibigay ho kami ng small ruminant, mga livestock sa mga manok, sa mga
4: Apo.
6: At yung mga nasasakupan ho na Isabelino.
4: Opo. Tsaka ano sir, kuminsan no, pag mainit masyado, di ba, yung may sakit na kumakalat, parang nagkakaroon ng sakit yung mga manok, parang may avian flu ba ang tawag doon?
6: Parang kung ano yan, kumbaga para sa tao yan. Pag biglang ulan, biglang init, meron yung flu, avian influenza, ganun po. Pero yung provincial government at saka Department of Agriculture, meron naman tayong mga bakuna at saka anti-stress na pinamimigay sa ating mga masasukupan na Isabelino po.
4: Opo. And sir, matanong ko lang sir, on a regular year na wala pong El Nino or La Nina, sa mga buwan po ng October hanggang let's say March ng susunod na taon, ano po yung mga tinatanim or nag-harvest ba or part ba ng cropping season yun sir, yung mga ganung buwan?
6: Yan ho yun talaga, yung cropping pattern ho natin, at least kailan sa December, January, yan ho yung pinaka-main crop natin sa rice. Ito apektado na ng rainfall, talagang mauurong ho tayo. Kaya ang gagawin natin, kung hindi makapagtatanim yung farmer, magbibigay

0: tayo ng intervention ng mga high value crops so na pwedeng natin mm-hmm. itulong sa kanila. Then pagdating sa high value crops, halimbawa yung mangga, kahit na kuno yan baka doon tayo babawi sa high value crops mm-hmm. kung wala ho naman itong main kwan natin na alam niyo mga Isabela is second rice granary ho tayo sa Pilipinas and first tayo sa corn.
1: Mm-hmm.
0: Talaga ho apektado tayo. Pero yun nga, sabi ko naman, di ho naman na nakukulang ating mahal na Pangulo, kay Apo Secretary of Agriculture, di ho dito sa kanyang provincial government. Nagtutulong-tulungan ho kami.
1: Mm-hmm.
0: Kung ho talaga maitutulong sa ating mga magsasaka.
1: Opo. At para lang bigyan ng context, sir, sir, yun, no? Kasi sa Isabela at Cagayan Valley, sir, no? Kapag December hanggang February, maulan sa inyo dahil po sa amihan at shear line,
0: opo,
1: sir.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Opo. So, dahil nga sa paparating na El Nino, baka sobrang baba ng ulan, so hindi makapagtanim nga ng rice. And sir, syempre, apart from itong nilook forward natin, ay hindi man nilook forward, pero yung potential po na grabing kabawasan ng ulan, ngayon pong panahon po ng habagat, ay sabi ng PAGASA, normal pa rin po yung dami ng bagyo. And kapag mga July, August, September, sir, tinatamaan kayo ng bagyo, sir, sa Isabela, di ba?
0: Opo.
1: So medyo, ano sir, no, both extremes nung mga opo. Panahon ng ating aabangan ngayong El Nino sa inyo.
0: Opo, talagang, ito nga ho, sa katunayan, random namin na ito El Nino, parang hindi nga aabot ng October, November, December.
1: Mm-hmm.
0: Talaga ho, itong mga dam natin, lagana po naman ito, ako ko sa south, talaga may ulan naman doon, pero dito ho sa amin talaga, talagang madamot ang ulan. Ayan, baka, after Tuesday ho, may special meeting kami, may mm-hmm. update ho namin kayo kung ano yung scenario ho talaga ng aming agrikultura o dito sa fishery program o dito sa province of Isabela.
1: Opo. We'll look forward to that, sir. At siguro panghuli na lang po, Sir Sergio, ano po ang inyong paalala at mensahe at assurance sa ating mga kababayan dyan sa Isabela mula sa inyong opisina, sir?
0: Amin no, sa pamumuno ng aming mahal na governor, saka Vice Governor Boss Kiko, di po, sa amin ho, talagang nakafocus ho kami sa agrikultura kasi yan ang bumubuhay ho sa atin. With the cooperation and panahon ng collaboration with national government sa Department of Agriculture, talagang naglaan ho rin kami ng pundo paano mabigyan ng intervention ang ating mga mamamayan na hindi lang asa sa may isang palay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakaready ho kami naman na may intervention ho kami sa aming magsasaka kung paano talaga matulungan yung makababaihan, mga magsasaka natin, mga fisher folks, lahat ho sila. Meron ho kami programa ho para sa kanila na nakalaan po. Yun po yung may papangako ng mahal natin na governor, Sir Apo Rodito Albano, na talaga full support po pagdating mo sa agrikultura. Yun po lang po masasabi namin.
1: Ayun po. Maraming sa inyong oras po ngayong hapon, Sir Sergio, at sana po ayun nga ay tulong-tulong po tayong lahat para talagang malabanan or yung epekto po ng El Nino ay hindi ganoon kalala. Maraming salamat po.
0: Okay po. Maraming po salamat.
1: Ayan po si Sir Sergio Galamgam, ang provincial agriculturist ng lalawigan ng Isabela. So may fish kill na sila ngayon sa Magat Dam. Pwedeng lumala pa kasi pababa pa yung tubig sa Magat Dam. And then wala pa rin ulan sa kanila. So umaasa po ang mga taga-Isabela at taga-Cagayan Valley na sa pagdaan ng Super Typhoon Inday ay magdala na po ng ulan doon sa kanila para naman tumaas ang water level sa Magat Dam at para rin sa mga farmers, lalo sa mga nagtatanim po ng mais na walang irigasyon. Ayun, at posible ngang sobrang maapektuhan sila kapag nagsimula na yung grabing rainfall reduction na higit 60% sa last quarter ng taon hanggang sa pagpasok ng tag-init 2027. So yan po, sana po ay lahat tayo ay naghahanda at of course with the guidance ng ating national government sa ating mga initiatives. At dyan po nagtatapos ang ating Sabado sa Ligtas Dapat. Pero bago tayo magpaalam, marami tayong tao dito ngayon sa DZMM. Mayroon tayong mga student interns mula po sa Batangas State University. Hello po kay Mary Clarice Frogoso, kay Hiro Oberas, at kay John Kenneth Javier mula sa Pamantasan ng Lusod ng Valenzuela. Hello, welcome. Umuwi na kayo. Sabado. At welcoming po sa ating mga bagong empleyado sa DZMM, sina Patrick Supan, Kyle Lumokso, Paulo De Guzman, si Christine Enoho na mag-birthday. Ay, nag-birthday na ata. Birthday

niya ba ngayon? Basta may birthday siya. At ang nagbabalik si Carlo Martinez. Ayan po, welcome sa DZMM. Ayan po, alam niyo mga kapamilya, maraming nangyayari ngayon, no? Pero bawal po tayong ma-stress dahil susunod na po ang Maritres. Kasama sina Coach V, Doc Lulu Marquez at DJ Monica. Ayan po, makipag-chikahan mamaya dahil meron silang special guest na makakasama maya-maya lamang live sa studio. Kita-kits po tayo next Saturday dito pa rin sa ating programang Ligtas Dapat dahil ang ating kaligtasan ay inaalam at pinaghahandaan. Ito po si Tito Ariel Rojas. Happy weekend! Job, you just always bring your umbrella. Meron po papasok na super typhoon next week. Magpapalakas po ng habagat. Lagi pong tumutok sa DZMM para po sa updates para tayong lahat ligtas dapat. Bye!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga dalating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 1:29 na po ng hapon ng

0: na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Ako nga po pala, si Coach V, Vanessa Antonio.
1: Coach V! Si Coach ganda. Talaga naman, napakaganda. Dito, kayo po ang bida. Kwento mo ang una. Kami po ay makikinig kahit kwento pa ito ng pag-ibig. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Magandang hapon, Tita Doc Lulu.
2: Hello, hello! Okay, DJ Monica and Coach V. Siyempre, no, importante po yung tatlong tinig natin, pero isa yung puso natin dahil sari-saring kwento para sa mga Pilipino. Dito po, in, I-N, ang good vibes, O-U-T, ang stress. Dahil sa ating programa, Public Service is the best. Ako po si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez, at kami po ang, yes, Maritres!
1: Maritres!
2: paano na ba mga partner?
0: Nakakatuwa, nakaka-excite. Alam niyo, sa lahat ng episode ng Maritres, dito ako kinabahan, excited na may halong kaba. Kasi kumbaga, palaki ng palaki yung mga guests natin. Pabigat na, pa-controversial ng pa-controversial at pa-interesting ng pa-interesting.
2: Naman, importante, di ba? Anong pinagagawa natin
1: very, ngayon? Very important itong diba? Guest natin. Kasi...
2: Mamaya
1: kasi
2: na.
1: Kasi ano, mag-spread ng konting teaser lang.
0: Teaser
1: para
0: lang.
1: Ano, para ma-excite din yung ating mga manonood.
0: No? Hindi nila alam, no, kung sino, di ba? Wala silang idea.
1: Ano ito kasi, parang ang gusto ko sa kanya, very important siya in spreading awareness about something that used to be considered taboo. Mm-hmm. Especially in our strictly Catholic society, no? Catholic country. Okay. Pero ngayon, parang she is very vital para naman tayo ay maging...
2: So breakthrough pala to. Breakthrough.
1: Sobra. Yes. Sobra.
2: Right. Okay, so anyway, tayo man ang pag-usapan natin. Ano ginawa mo, Coach?
0: Nga, excited. Ay, alam nyo ba?
2: Hindi pa.
0: Wala, hindi pa nila alam, pero alam nating tatlo. Nakakatuwa kasi kapamilya, kasirbisyo, kaming tatlong Maritres, nakapag-bonding na for the first time. Di ba nakapag-bonding tayo a few days ago?
1: Sana may photo para pwede bang i-upload yon.
0: Siguro mamaya
1: next time.
0: Mamaya papakita
1: para pakita natin yung ating
2: kainan ba?
1: Bonding, courtesy of Coach V. Thank you, Coach.
0: Yeah, digan talaga namin yung pagiging Maritres namin, kahit offline.
2: Naman.
0: Para pag nandito kami sa harap nyo, talagang mapipil mo na ang Maritres nga ng tatlong to.
2: At gusto ko rin mag-thank you, of course, kay Jerson.
0: Yes,
2: okay, without Jerson, ay wala tayo, right?
0: Correct.
2: And maraming kabataan sa likod natin. Mm-hmm. Marami tayong assistant dyan, pero...
1: Sir Jerson, Sir Franco, Ma'am
2: yes.
1: Mara, Paner, Kapuyan, alam mo, and all our staff.
0: Wonderful,
1: right?
0: Yes.
1: But I always tell them, you do the heavy lifting, you make us look good. We just
2: sama na natin yung ating makeup artist.
0: Lalo magtatampo yan pag hindi nabanggit, ha? At syempre sa lahat ng nanonood dito sa DZMM Teleradio Cable Channel. Mm-hmm. At hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Sa pamamagitan din kapamilya ng The Filipino Channel at Taiwan.
1: Mm-hmm. Yes, at sumali sa aming talakayan, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber line po. Ito po, 0919-278-3000. Di kaya naman po, pwede kayong tumawag with your questions sa 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673.
0: Nagtataka ako, DJ Monica, kung na-pick up nila yung number sa bilis na vlog natin.
2: Tulit.
0: Isa pa.
1: Parang lumalabas yung pagka-FM DJ ko. Ang bilis magsalita. Okay. DZMM Viberline.
0: Yan.
1: 0919-278-3000. O di kaya naman yung aming hotline wide open just for you. 8924-4101. Locals 5671. 5672.
0: Nung inulit mo, naalala ko yung guest natin. I like how she speaks and modulate. No? Parang magkaano na kayo. Magka-tunog na kayo.
2: Doon sa mga meron YouTube, okay, at may Facebook, meron pong DZMM Teleradio Channel sa pareho pong yan. So, pwede po kayong manood dyan at mag-like at mag-subscribe na dyan, okay? Sa YouTube and sa Facebook Live.
0: At speaking of YouTube, ito na nga si Louie Basco PH. Sabi niya, happy birthday po sa tatlong magagandang DJ Monica, Dr. Lulu, at Bini Coach B. Abay, naging Bini pa ako. Watching from Valenzuela City. Good afternoon, Coach B and Dr. Lulu, at DJ Monica naman from Josh Kili Pido Official. At magandang hapon from Marikina, from Beth Kamai.
2: Hello, yes, guys. Mercy G and si Ban Ong. Marami, Nona Damian. And of course, si Mercy G. Marami pa to. Okay, sige.

0: natural inclination.
1: Okay.
0: Enjoy na enjoy ako maglaro ng Barbie, ng dolls, luto-lutuan, and also naglalaro rin kami ng jackstone.
2: Yes, I can
0: Chinese garter.
2: Sa iyo ng truck o ano, soldier, yung mga
1: o kaya mga baril-baril
0: nila. Ayun na nga nangyayari, no? So, ikaw nag-enjoy ka maglaro ng mga pambabaeng laro, ano? Pero mapapansin mo, all of a sudden, ang mga adults, lalo na mga magulang mo, mga tito, tita, para bang iniiwas ka dun sa ganung laro.
1: Tinatry nilang, hindi, maglaro ka nito kasi sa ano mo. Okay.
0: Tapos nagtataka ako bilang bata, bakit? Hindi naman ako enjoy dyan. Tapos pag darating ang Pasko, riregaluhan ako ng baril-barilan, ng mga matchbox. Nung araw, uso yung mga matchbox cars, no? Tapos, siyempre, I'm very polite naman eh.
1: Okay.
0: Magpapasalamat ako, pero deep inside, sabi ko, bakit ganito? Naalala ko tuloy yung isang incident, ano, naregaluhan ako ng dad ko ng isang truck. Aba, the following day, ito kwento naman kapatid ko. Ginayakan ko yung truck ng mga bulaklak at saka nilagyan ko ng imahe ng Virgin Mary.
2: Virgin Mary!
0: Oo, nagpo-procession na akong ganyan. So yung dalawang kapatid, dalawang lalaki kasi sila, no?
1: Ah,
0: eh, nagtitingin na nagkakamutan ng ulo. Ano ba nakain ito, no? But you know what, the good thing, Dr. Lu, Monica V, is that my parents, hinayaan na nila ako. Para bang,
1: age did they let you kana?
0: Well, you know, they try to coax you into doing male stuff.
3: Okay. But sports.
0: Sports. Uh-huh. But when they see that hindi naman ako talaga interesado, sige na nga, parang ganun siguro ang kanilang naging attitude. Yes. What's the point na pilitin mo, diba? Mm-hmm. Lalabas at lalabas din. And that is something I'm thankful for. Because kung ano man ako ngayon, ito ay dahil sa intact ang aking core. Alam ko kung sino ako. At yung aking self-esteem, medyo buo naman dahil sa aking upbringing, dahil sa pagmamahal na pinakita nila sa akin.
1: Sila ang unang nagpakita sa'yo ng acceptance.
0: Yes. Geraldine. Acceptance ideally should start at home.
1: Yeah. Ay, diba? Totoo.
0: So, kapag pupulutin kung sa bahay mo, hindi ka tanggap.
1: And you're not even gonna be familiar with the concept of acceptance if you did not experience that early on, no? Parang it will be such a foreign concept.
3: Yeah.
1: But go ahead.
3: Usually, piggybacking on what Coach V said, no, about it starting at home, and what you said also, no, Geraldine. Totoo yan, kasi a lot of adults latch on to the wrong kind of relationships because of what they saw nung pagkabata nila. Yan talaga tumatatak sa iyo yan eh. So kung ano nakikita mong normal sa bahay mo, yun ang tinatanggap mo as an adult. Yeah.
0: Para ako naniniwala dyan, Monica, na kung ano yung kakulangan mo nung kabataan, tinupunan mo sa iyong pagtanda, tapos kung kulang ka ng pagmamahal sa ama, maghahanap ka siguro ng maling klase ng lalaki.
3: May daddy issues ka tuloy issues, paglaki mo.
0: Yung nanay mo, ministreat ka, baka merong kang kakulangan na pupunan sa pagtanda mo, sa pagpili ng parang mother figure.
1: Yes,
0: mahalaga talaga yung pagmamahal, unconditional love mula sa mga magulang.
3: Yeah.
2: So, ang basic education mo is from Ateneo, yes?
0: Yes, well, I went to a small private school for elementary in Cubao. That's Victoria School. Wala na siya ngayon.
2: Same!
0: Diba?
2: Same!
0: And then I went to Ateneo High School. Doon nagsimula tuloy yung aking mga problema kasi alam niyo naman, complicated na boy.
3: Very strict Jesuit school. May mga mutual friends kami from Ateneo.
2: Sige.
3: Paano mo na-handle yun?
0: Ganito, alam niyo, ang mga bata, children can be very cruel. Diba? Kasi syempre yung tuksuhan, ganyan, pag medyo malambot ka.
1: Wala pang filter yun eh.
0: Wala pang filter, no? Pero ang in general, mababait din ang mga batang babae. That's why I love women. In that sense, na sabi ko nga talagang isang big sisterhood to, no? Yung mga boys, tutuksuhin ako. Kaya nung nilipat ako dun sa Ateneo High School, my God, talagang all boys. Kasi nung panahon na yon, nung panahon na ngayon, co-ed na eh. Pero nung panahon na yan, ay all boys.
1: Yeah.
0: And it was yung teenage years. Very complicated para sa akin. Dahil identifying as a woman ako, and that was the age na nag-change yung body ko dahil sa puberty. So, complicate that with yung talaga namang all-out panunukso ng mga bullies. But, alam mo,

0: ang mga Jesuits, napakabait. Mga Jesuita, very open-minded. In fact, sila ang nagprotekta sa akin.
1: Oh.
0: Yes, and they gave me valuable advice. And sabi nilang ganun. Alam mo, Geraldine, Jerry. Kung ikaw ay mag-excel sa academics, they will respect you. And
2: ginawa
0: ko naman.
2: That is so encouraging.
1: And then you went to UP,
0: yes,
1: right? For the college. Anong course mo doon?
0: Ang course ko doon, initially, alam nyo ganito, hindi malinaw ang aking ambisyon nung pagpasok ko ng college. In fact, ang namili ng kurso ko ang mother ko. Sabi niya ganun, kung ikaw ay artsy-artsy at ikaw naman ay trans, sabi niya ganun, mamili tayo ng something na pwede mong pagkakitaan, tapos gagamitin mong talento. Pinili niya architecture.
2: Ah.
0: Pero sa totoo lang, hindi ko talaga linya ang architecture.
2: Okay.
0: So, pinilit ko, pero talaga sabi ko nga, pag pinagpilitan mong isang bagay na hindi naman kusa sa isang tao, hindi likas sa isang tao, eh talagang babalik at babalik pa rin sa dati niyang gawi at kung anong kanyang tunay na interest.
2: So, nag-shifted course?
0: Nag-shift ako to European languages.
2: European languages.
0: I took up European languages. Ako, Diyos ko, galit ng mother ko.
2: Sabi, kaya pala multilingual ka?
0: Yes.
2: You can speak French, Italian, siyempre English, Tagalog, and Spanish.
0: Is correct, that correct. Ang major ko ay Spanish and French.
2: Love
0: so,
2: that.
0: Itong si Mudra, sabi niya gano'n, magsisisi ka. Sabi niya gano'n, paano kakakita ng pera? Magti-teacher ka? Ano? Sorry, ganyan talaga ang estado ng ating mga guro.
2: Yeah, yeah.
0: Dapat siguro triple ang mga sweldo nila, no?
1: Paano ka nakakuha ng scholarship at napunta ka ng Spain?
0: Ah, okay, yun na nga. Lahat ng bagay sa ating buhay nangyayari dahil may dahilan.
2: Okay.
0: Yan ang paniniwala ko.
2: Okay.
0: At sa simula, iniisip ko, ba't nga ba ako napunta sa European languages, ano? Aba, nung huling taon ko, nakakuha ko ng scholarship para mag-aral sa Spain, sa Espanya.
1: There's a reason
0: for everything.
1: Fell into place.
2: Okay, akala ko naman nakakuha ako ng boyfriend. Nakakuha ko ng scholarship.
0: Sana.
2: Na-excite ako doon. Alright, tuloy.
0: So, ganito. Sa UP, syempre, from Ateneo, syempre, tinatago ko ang pagiging trans ko. Sa UP, nakakilala ko ng ibang taong katulad ko. At doon ako namulat sa katotohanan, hey, tao rin naman ako, normal ako.
1: Correct.
0: So, little by little, nagta-transition na ako nung college. So, natanggap ako sa scholarship, mag-aral sa Spain. Tapos naalala ko, nandun ako sa Spain. Eh, kasi nung college, hindi malinaw ang mga bathroom policies nung panahon na yun.
2: Paano pala yun?
0: So, nung college ako sa UP, naalala ko pag ako kailangan ko gumamit ng banyo, pupunta ako sa men's comfort room. Tapos maghihintay ako na umalis silang lahat, matapos silang lahat bago ko gamitin. It's a miracle hindi ako na UTI.
1: Pipigil eh.
2: And it's funny because eto talaga, these are real struggles na hindi natin pinag-uusapan. Totoo yan, di ba? Like
0: kasi nga, yung mga ibang tao, kala nila, sabi nga, papasok ang mga trans sa comfort room ng mga babae para mamboso o mag-sexually harass sa mga kababaihan. Parang hindi naman ganun nangyayari. Kasi sa kaalaman ko, ang mga nangaharas ay mga lalaki, hindi naman mga trans.
2: Excuse me, hindi niya naman kayo type.
0: Mag-share lang tayo ng beauty secrets, right?
1: Dito sa Pilipinas, sa abroad yun, di ba?
2: Sa Pilipinas, abroad, ano? Nasa Spain ako,
0: naalala ko, di papasok na ako dun sa CR ng lalaki, dun sa isang malaking department store, El Corte Ingles, no? Sabi ganun ng mga lalaki sa labas ng CR, ay, no, senorita, aquí no está, hindi kayo dito. Váyase al baño de las señoras. Punta kayo dun sa banyo ng mga ladies.
2: How did that make you feel? Did it make you feel like accepted or did you make you feel like, ay, offended?
0: Ang sabi kong ganyan, Eddie, wow.
2: Naintindihan ba ng mga Espanyol ang Eddie, wow?
0: Hindi naman. Pero deep inside, I felt, wow, finally.
2: Yes.
0: A place and a society that actually expects me to behave in accordance kung ano ako sa loob. Kumbaga nakikita nila kung ano nasa loob ko. Kung sa bagay noon, maganda ko, fresh, mahaba na lang hair ko eh. And then I presented already as a woman. So, everything was just normal for them
2: that I should use.
0: What was abnormal for them, na gagamit ako ng CR ng lalaki.
2: Ng mga lalaki.
0: Oo nga naman, ba't nga naman ako gagamit ng CR ng lalaki sa ganda kong to, diba?
1: Diyos ko, Lord.

0: Sabi ko nga, lahat ng bagay nangyayari, may dahilan. Noong 2011, 2012, nagkakasakit ang aking ama. My father, the former congressman, Tony Roman. And close ako sa kanya. Alam niyo itong problema, chain smoker siya. So, nagkaroon siya ng emphysema, fourth stage emphysema. And I thought, ay, mag-leave muna ako. Uwi ako, alagaan ko siya. Pero, hindi naman gumagaling.
1: Yeah. And progressive ang emphysema.
0: Progressive. Mm-hmm. Kasi yung ibang organs, nagsasuffer
2: of
0: din.
2: Of course, that's smoking eh.
0: At saka yung deprivation ng oxygen, humihina pati puso. So, anong nangyari nito, nung ako ay naroon sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, ang mom ko nun ang congresswoman. And tumutulong-tulong ako sa kanya sa distrito. So, tinatanong sa amin ng aming mga followers, ang aming mga organisasyon, ma'am, ba't hindi kayo mag-congresswoman? Para namang natural sa inyo, you seem to be enjoying, ano? So, ang ginawa ko, umikot-ikot pa ako, tapos tinanong ko ang mga tao kung di ba issue yung pagiging trans ko. Sabi na, kung di ma'am, alam na namin yung kasaysayan nyo. Ang tato naman namin sa inyo ay parang ordinaryong babae lang naman.
2: Yes.
0: So, yun na naging ano. But the turning point was when my father asked me a question. Parang nakapagpaisip sa akin, nakapagpa-reflect, ano ba talaga? Ang sabi niyang ganun, Jerry, ano ba ang kahulugan ng buhay mo?
3: Ayan. So, bago mo sagutin kung ano ang sinagot mo sa tatay mo, mga kapamilya kaservisyo, we're just gonna go on one quick report at babalikan namin. Excited kami dun sa sagot niya. Ulit, pakitanong nga ulit, ano yung tanong sa'yo ng tatay mo?
0: Ano ang kahulugan ng iyong buhay?
3: Yan. Ano kaya ang sinagot ng ating former congressman? Pero mga kapamilya, magbigay daan muna tayo sa isang importanteng report. Kaservisyo, mahigit 1,000 estudyante sa Taguig na kinabang sa libreng college entrance exam review. Narito ang balitang kompirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
4: Umabot sa 1,500 incoming grade 12 students sa Taguig ang kasalukuyang sumasailalim sa libreng college entrance examination review sa ilalim ng Academic Competency and College Entry Support System ng Lungsod. Layunin ng 10-week program na ihanda ang mga estudyante para sa pagpasok sa mga nangungunang kolehiyo at universidad sa bansa. Ayon sa Taguig City Government, mabilis na napuno ang lahat ng 1,500 slots matapos buksan ang registration na nagpapakita ng mataas na interes ng mga kabataan sa libreng review. Bahagi ng access ng layunin ng lungsod na mabigyan ng mas magandang pagkakataon ng mga estudyante na makapasok sa kanilang target na universidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 1 minuto matapos ang 2:00 ng hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, 3:00 ng hapon sa DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, 6:00 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
1: Kape!
2: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
0: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
5: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
8: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Hey, hey, hey! Finally, welcome back mga kapamilya. Ito na po ang pinaka-exciting na parte ng ating Maritres. Mm-hmm. Kapamilya, isasalang natin ang ating guest sa isa sa mga stress reliever. Ang una sa tatlong stress reliever na ating gagawin. Ito nga po ang tinatawag na red flag, green flag, kung saan itataas ng ating panauhin ang red flag kapag hindi siya sang-ayon sa tanong natin, at kung sang-ayon naman siya ay itataas niya ang green. Maaari rin magbigay ng paliwanag ang panauhin at syempre follow up din sa ating mga anchors. Kaya tanong na natin si Ms. Geraldine Roman. Ito na ang first green flag, red flag question mo. Jojowain ka pero secret lang. Red flag, green flag.
1: Red na red yan. Kung hindi ka pwedeng ipagmalaki, hindi ka pwedeng ipaglaban. So he's not worth it.
0: There you go. That was a strong start. Agree ako doon bilang matchmaker at
2: okay.
0: Love coach.
2: Eto, pag may problema sa pamilya, mas mabuti bang pag-usapan? O kasi yung iba dyan eh, pinopost online, doon nagvevente. How do you feel about that? Red flag, green flag?
1: Green na green.
2: Nag-event online?
1: Ano? Ang communication is the key. Pag-usapan ng mga problema sa mahinahon na paraan. Huwag naman yung sigawan. At sabi ko nga sa pakikipag-usap, when we want to settle a dispute, meron tayong conflict na gustong aregluhin, let's not point fingers first. Let's listen to one another and then try to reach a common ground.
0: Okay. Love that.
3: Yes.
0: Let's go.
3: Ito, green flag or red flag, hindi kailangan malaman ng partner ang eksaktong laman ng bank account mo.
2: Green.
1: Ako, I'm green. Hindi niya kailangan malaman ano lahat. Especially if you're a working woman. No? And also, para sa LGBT na rin dito sa Pilipinas, alam mo, ito ang medyo sensitive na topic. But I'm not afraid to discuss this. Na-normalize dito sa Pilipinas ang economic exploitation ng mga LGBT na pumapasok sa mga relasyon. Pag nalalaman siguro ng partner na marami kang pera,
0: nako,
1: mahal

0: usually if they don't love you, if they're not in love with you at the start, hindi na, it's not gonna happen. Tayo, we can learn.
1: Hindi, ang problema mga lalaki, nakukonfuse sila. Hindi nila alam kung in love or in lust.
2: Yun. Oh. Alam mo, sensitive ang mga babae. Diba? You can actually feel that kung niloloko ka o hindi. Tama ba?
1: Correct. Meron tayong intuition. Wala nang lahat, wag lang ang pakiramdam. Ika nga.
3: I love that. So my next question for you is, for example, on a first date, ha, inakbayan ka kaagad, red flag or green flag yan para sa'yo? Miss Geraldine,
1: Akbay, hindi.
3: Akbay lang.
1: It's green flag. Akbay lang naman eh.
3: O bakit green flag ka?
1: Wala namang groping or something. Akbay, wala. That means it's a way of signaling na attracted ang lalaki sa'yo. Kasi hindi naman ako masyadong prude pagdating dyan.
3: Okay.
1: Medyo open-minded naman ako. Siyempre, ang lalaki nananansya rin yan kung medyo strict ang parents ng babae or not. Siyempre, pag medyo strict ang dating, medyo conservative, hindi niya akbayan yan. Pero wag naman yung nakikita na yan, uncomfortable babae, tapos akbayan.
3: Okay,
1: yan.
3: So okay.
1: Ano ba naman yung, kasi alam mo mga lalaki, parang kung attracted sila sa babae, I don't know if you agree, Vino. Mahalata sa paningin, sa touch, minsan mapapahawak na ganyan, o kaya yung pupils na nagdadilate, maraming signal na na-attract sila. And one of them is para mga involuntary na papaano. Tapos they realize, ay, excuse me, sorry.
3: Kung ang akbay sa'yo ay green flag, paano kung bigla kang kinis on a first date? Sa lips?
1: Sa lips?
2: Green flag.
0: Para ko, namimili.
1: Depende.
2: Gusto niya.
3: Okay, red.
1: Hindi naman ako batang babae. Diyos ko, sa edad kong to.
3: Oo, 17 na. Oy, pero pag mga 18 below, bawal pa ha. Habang hindi gumagraduate at wala pang pang-date.
2: Bawal mag-kiss.
3: Oo naman.
0: Natututin.
3: Kasi ang kiss, Dok Lulu, alam niyo naman, nagsisimula yan sa kiss.
2: Why? You know why? You know why? The most sensitive part of a woman's body is the lips.
3: There you go.
2: Yeah. Not the neck, breast, or whatever. It's the lips.
1: Oh, ako naman, naisip-isip ko, pinoproblema ba natin yung pag-kiss? Sa balita ko, mga kabataan ngayon, dahil sa mga dating apps, more than kissing na talaga. Go straight to the point na sila. No? And hopefully, magbago yan. No? Sa mga panukalang batas na pwedeng mag-come up with regard to, let's say, comprehensive sex sexuality education, to teach responsible sexuality sa ating mga kabataan, para hindi na nagiging issue kung niyakap ka o hinalikan ka, kundi this is my body, this is my choice. But first and foremost, I am a responsible person who makes responsible decisions.
3: Correct. Right. And Ms. Geraldine, itong mga practical things such as, paano ba tamang pumili ng partner? Bakit hindi yan pinag-iusapan sa school? Kaya, tingnan mo, ang daming pumipili ng mali. Maraming maghihiwalay, maraming mag-aaway. Pero kung inaralan pa lang sa school pa lang yung, dapat you choose a man who's like this, not a narcissist, not a manipulation. Di sana, nababaan ang mga number of...
1: Alam mo, totoo yan. Hindi ko naman sasabihin lahat na nakilala kong lalaki perfect. Pero naka-encounter ako nung, let's say, narcissistic. Narcissistic personality disorder. Hindi ko na alam kung ano yung narcissist.
3: Kasi hindi naman kasi pinag-aaralan.
1: So you learn on your own and the hard way. Tapos magre-research ka na lang, swak na swak ang kanyang personality dito sa pagiging narcissist. And you tell yourself, well, kung napag-aralan ko yun, I would have protected myself. But then again,
3: yeah. Oh, kaya nga, the president, if you need a course on that, you come to me. Let's talk about that.
2: So yung tanong dito, partner, no? Kaya sumagot. Okay ba yung matchmaking? Do you believe in that? You are matched with somebody else?
1: Yes. Someone? I believe in matchmaking. Basta
0: Coach
1: yung
0: V,
1: matchmaker takes the effort na pag-aralan yung personality ng mga taong minamatch niya. And sometimes it takes a matchmaker kasi minsan ang tao sadyang mahiyain o kaya walang oportunidad na makakilala ng ibang tao kung lagi nagkukulong sa bahay o hindi marunong mag-take steps. Mayroong mga tao talagang walang social skills din.
3: Okay.
1: So paano sila makakilala? So naniniwala ako sa matchmaker.
3: Thank you. Okay. At may mga taong magaling pumili ng maling tao para sa kanila. Kaya kailangan ng tulong.
2: Okay, Monica, you have a question?
0: Yeah. Expert, no? Ang dami natin natututunan. Kanina nung sinabi ni Geraldine, alam mo mga lalaki, ako talaga,
2: nga.
0: Talaga, I leaned over.
2: Why?
0: So we will learn more from
3: him. Kaya masaya yung maritres kasi we're

0: concerned about that. I'm more concerned about what? Other things.
1: Okay. Yes, yun ang dapat. Right. Kasi kung ako yan, hindi ko babalikan eh. Kung ako ikaw.
0: Talaga
2: wow! Hindi bumabalik sa ex.
0: Friends na lang. Friends na lang.
3: But you never know. Nga.
2: Ikaw ba, DJ Monica, bumabalik ka ba sa ex?
3: Yes, before.
2: Bumabalik.
3: Pero ngayon, like my most serious ex-fiance actually. Oh. But ano, he got married to someone else. We're like, he's one of my best friends.
2: Oh, pero ang tanong, binalik mo ba yung sing-sing nung naghiwalay kayo? Mm-hmm.
3: Dapat nga hindi eh.
2: Dapat hindi.
3: Nagsisisi ako eh.
2: Yun. Binalik ikaw ko. Ikaw ba? Ibabalik mo yung sing-sing?
0: Ganito yan.
3: So, dapat hindi.
0: Naghiwalay kami by phone. So he was in Spain. So finally, let's say a year later, when I was able to travel to Spain, pumunta ako dun sa aming tinitirhan, which is my house in Spain. No? Mm-hmm. And parang sa pelikula, pumasok ako, binuksan ko ang closet, wala na yung mga damit niya. Pumasok ako dun sa room, wala na. Tapos pumunta ako dun sa may kwarto namin, meron kaming altar, may crucifix. Nandoon yung ring niya, iniwan niya.
3: Mm. Parang dapat may kinasal background music tayo.
2: Kinasal na ba kayo?
0: Hindi kami kinasal legally, no? But we exchange rings. Iniwan niya yung ring niya doon sa merong Kristo, no? And then, nag-walling ako.
2: Nag-walling ba yung ganyan?
3: Nag-walling ka? O kaya yung ano, Geraldine, yung sa shower.
1: Ay, yung susi ng bahay.
0: Iniwan niya, pero napakabuting tao.
2: Bakit?
0: Meron siyang to-do list para patayin yung gas, no, yung connection, ganitong switch. That para patayin yung water connection, ganitong switch. Mm. Yung basura, dumadaan ng ganitong oras, ganitong gagawin mo. At malinis at masinop yung bahay. Ganyang kabuting tao.
2: Sana lahat ng ex responsable, katulad ng ex niya.
0: Tawagin natin siya sa pangalang Alberto. Hey! Hi,
2: Alberto.
3: Plotline yung ano, yung pagpasok niya, nakita niya, tapos yung susi nando. Parang plotline, pitch natin sa Star Cinema.
2: Oh.
3: Pwede.
2: Masakit yun na, 25 years of togetherness, okay. My love. Yeah. Alright.
1: Sige. Okay, ano oras na?
3: Let's quickly?
2: Mm. Quickly na tayo, let's go.
1: Quickly na tayo, dali na. Marami ang tanong.
3: Makalahati nung quickly.
1: Ma'am, no, ito na yan. Naroon tayong segment na quickly. Hindi quickie, ah. Quickly. Okay? Ito yung mabilis na tanong, mabilis na sagot. Okay? So, let's go. Alright. Alberto o Roberto?
0: Wala naman dun sa dalawa. Wala eh.
1: Ito, wading sa beach or walk in the park?
0: Walk in the park.
1: Walk in the park. Ayaw mo ng beach.
0: Ayaw ko maarawan eh.
1: Yun lang. Okay. Roller coaster or Ferris wheel?
0: Ferris wheel.
1: Ferris wheel. Okay. Tango o cha-cha?
0: Cha-cha.
1: Cha-cha. Mm. Olive oil or coconut oil?
0: Olive oil.
1: Olive oil.
0: Espanyola.
1: Ay, oh, yeah, yes. Okay.
2: Tatanong ko sana, saan gagamitin? Joke. Hey.
3: Okay.
2: Ano yun?
0: Yung salad. Mediterranean cuisine.
2: Diba? Sa salad.
1: Yeah, sa salad, diba? Okay. Kalbo o hindi kalbo?
0: Well, kung maaari, hindi kalbo.
2: Ah, gano'n. Okay.
1: Handbag or shoulder bag? Alam ko, may hilig ka sa bag eh.
0: Shoulder bag. Sling bag.
3: Crossbody.
1: Crossbody. Okay. Kung may local crush ka, sino? Celebrity.
0: Oh my gosh.
3: Hala. Hulaan ko.
2: Sige na.
0: Hulaan.
3: Biolo.
0: Hindi eh.
3: Hindi si Papa P?
0: Dieter. Si Dieter hindi rin. Sino kaya? Mga badges ko, wala yata akong local crush.
2: George Kulu, ay wala.
0: Si wala akong crush.
1: International crush na lang.
0: Mga actors na Espanyol.
3: Yeah.
0: Teka, local, let me think of one.
2: Sige na.
0: Diyos ko, wala akong maano, wala talaga. Talaga out of touch, showbiz, ganon.
1: Sige. Okay, anyway.
2: Ay, ganito na lang, sa politika.
3: Si Sentry.
2: Sinong crush mo?
3: Si Sentry.
1: Senator. Aguy.
0: Sinong crush ko sa politika? Kilala mo kung sino ka.
2: Wait lang, ayoko na nang siya lang nakakaalam. Oh,
1: diba sa lang
2: namin? Anong, sige, clue na lang.
0: Matalino. Mahilig ako sa matatalino. Okay. Crush lang naman.
2: Okay, saan nagsisimula yung pangalan?
3: Wala.
2: Initials lang.
1: Bulong natin, bulong sa atin.
2: O, mamaya na lang daw.
1: Chocolate or flower?
0: Chocolate.
1: Favorite colors, sinabi mo na kanina, sky blue or baby pink?
0: Both, actually.
1: Both. Okay, so favorite gem, pearl, or diamond?
0: Pearl.
1: Pearl. Okay, favorite pet, dog, or pusa?
0: Pet dog.
1: Hot shower or cold shower?
0: Di ba pwedeng gitna? Yung templado lang.
2: Bakit may...
1: Flat shoes or high heels?
0: Flat shoes.
1: Flat shoes. Okay, lights on or lights off?
0: Lights on, dahil wala tayong tinatago.
2: Yeah, I love that confidence.
1: Macho or may sense of humor?

0: Both.
1: Ay!
2: Both.
1: Isa lang.
2: Oh.
1: Yun totoo.
2: Naman.
1: Yung bastos. Ay!
0: Uy! Gentleman. Sa labas, pero sa kwarto, bastos.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Diba, binabalbag ka.
3: Diba nga sabi nila maginoong
0: medyo bastos.
3: Medyo bastos. Okay.
1: Pero importante doon, maginoo muna. Hindi pwedeng puro bastos. Hindi pwede yun.
2: Tama, okay.
1: Diba?
2: Tanong, sino ang bastos? Yung partner niya o siya?
1: Oh.
2: Pareho.
1: Baka mawala na naman tayo ng show sa ganyan.
2: Chemistry or compatibility?
0: Well, that's the same yan, no? May chemistry kayo, may compatibility kayo.
2: Kung may magdadala sa'yo sa isang lugar na iyong kadate, saan to?
0: Dadalhin ako sana sa isang ridge. Isang restaurant na merong magandang view.
2: Okay. Right. Beer or wine?
0: Wine.
2: Wine. Okay. So, sweet sa private or sweet sa public?
0: Both, syempre. Ayoko naman yung public lang, tapos sa private, hindi na sweet.
1: Hindi ka papansinin, di ba?
0: Correct. Red flag yun.
2: Okay. Sa pagsasalita, anong gusto mo, madiin or mahinhin?
0: Gusto ko madiin.
2: Madiin.
0: Madiin.
2: Okay. Madiin partner.
0: Malinaw.
1: Sa pagsasalita.
2: Oh, tama. Naka-smile ka na naman dyan.
3: Ang hirap.
1: Thank you for clarifying that.
3: Ang hirap mag-behave. I'm trying to behave. It's so hard.
2: Boyfriend material or husband material?
0: Well, syempre sa edad natin, husband material or long life partner.
1: So you want to get married?
0: No, not really get married.
1: Talaga?
0: What for, right? I mean, I don't have children. Kung siguro nagkaroon ako ng life partner tapos hihilingin niya, why not?
2: Ay, matanong ko pala, no, pagdating sa ganyan, about children. Oh. Hindi mo ba naisip na before the surgery, nagpa-freeze ka ng sperm, then you may have babies?
0: So, ngayon, iniisip ko yan. Uh-oh. Nasa huli nga ang pagsisisi.
2: Okay.
0: No? But you know, it's not something that will make me bitter or feel bitter about my life. No, but dahil sabi nga nila, sabi ng mga constituents ko, parang nanay namin kayo dito sa Bataan.
2: Pwede mag-adopt?
1: Marami ng anak ba?
0: Pwede naman mag-adopt. And natutuwa ako dahil ngayon, open na sila sa adoption ng LGBT couples.
2: That's good. Okay. So ito, best time for happiness, daytime or nighttime?
1: O 20% joke.
0: Tulog ako sa gabi. So daytime.
2: Hira, no? Maraming sumasagot na nighttime, di ba?
1: Oo, siya daytime.
2: Oh, like daytime.
1: May, pwede ba ako, Dok Lulu, may itatanong lang ako sa kanya? Pagdating sa pagmamahal, ano mas pipiliin mo? Yung mahal mo o yung mahal ka?
0: Yung mahal ako. I'm following your advice, V, because sabi nga ng mga studies, mas successful yung mga relationships where women mas minamahal sila kesa yung sila yung nagmamahal dun sa lalaki.
1: I love that.
2: Yes,
1: well
2: okay.
1: Done.
2: Ito yung last. Kompletuhin mo ito, ha, Ma'am Geraldine. Si Geraldine Roman ay?
0: Si Geraldine Roman ay isang taong simple lang, mababaw din ang kaligayahan, pero mataas ang pangarap para sa ating bansa.
1: I love that.
2: Very good.
1: Okay, alright. Okay. And that's your turn.
3: Yes, so eto na. Diba? Di tayo papahuli. Kasi ngayon, ang part 3 ng ating stress reliever, ayan ang kanyang nagagandahang bag.
0: Oh,
3: diba? Ang bag check mo.
1: Oo nga, let's go.
3: Here we go. Sige. Kasi ngayon, malalaman natin kung pack na pack ang laman ng bag ni Geraldine. Eto na. So we will find out the 3 items na talagang kailangan pag lumalabas siya ng bahay, parating niyang bit-bit. Okay. Miss Jerry, first item muna tayo. Tapos yung third, hulaan namin. Okay, first item.
1: Go for it.
0: First item, syempre, ang aking makeup kit.
3: Syempre. Kikay kit.
0: Kikay kit. Nandito yung lipstick, powder, pang retouch, pang kilay, because kilay is life.
1: Kilay is
0: at saka corrector, dahil yung mga shadows dyan, nakaka-hogard. So, ito, must yan. Syempre, okay, nasa mundo tayo ng public service.
1: Mm-mm.
0: Somehow, image matters also.
1: Got you. Alright.
3: Second item, please.
0: Ay nako, syempre, ang wallet. Syempre, kailangan natin ng wallet, di ba? Kasi syempre, may minsan lumalapit, humingi ng tulong, kailangan maiabot naman tayo.
1: Ay hala, since in-announce mo yan dito, pag nakita ka nila, pipila na yan sa'yo, Ms. Geraldine. Kasi, o di ba may wallet ka? Doon sa Maritres,
3: nandiyan na sa labas ng gate ng ng DCMA.
0: Hindi ako maatras sa pagtulong. Hindi ako takot tumulong.
1: I love that. Mga kaservisyo kapamilya, narinig nyo naman, hindi naman umaatras si Ms. Geraldine Roman sa pagtulong.
2: Tama.
1: So, ito po yung address niya. Joke.
3: Okay, yung number 3. Teka.
1: Hulaan muna natin.
0: Hulaan.
1: Go for it.
3: A cellphone.
0: Of course, nandito ang cellphone.
3: Out pa lang cellphone sa hulaan.
1: Oo.
3: Out ang cellphone.

0: sa hulaan. Okay. Feeling ko ano, something panyo or something.
1: Okay, panyo. How about you, Dr. Lulu?
2: Alcohol or sanitizer?
1: Okay.
3: Yes.
1: Ako naman, ano, feeling ko mga pang-pa-beauty na vitamins. Ganyan.
2: Yay!
3: Yeah. Nainom ko na siya.
1: Nainom mo na siya.
3: So, ito ang third item ko. Because I am a practicing Catholic. At gusto ko maitaboy ang mga masasamang mga vibrations at mga masasamang tao. Lagi ako merong dalang exorcised oil. Meaning to say, dinasalan to ng pare na exorcise. And before I leave the house, to seek God's protection and to remind me of His presence sa ating buhay.
2: Wow.
3: And nagkukrus ako nito.
1: Anong amoy?
2: What
1: may
2: is that?
1: Scent?
2: Ano ingredient?
1: Ano siya? Perfume,
0: amoy.
1: Eh?
0: Is it?
3: Paki-describe mo.
2: Hindi pa ba yan?
1: Pa-describe nga. Uy, ang galing ah. Nung huling guest din natin, di ba, yung 2 Maritres ago, may dalang rosary. Ito naman, exercised
3: oil. Meron din ako rosary.
0: Parang olive oil with a touch of sampagita or gardenia.
1: So, Miss Geraldine, you bring this para...
3: Well,
1: hindi kalapitan ng mga bad vibes.
3: Mga bad vibes, mga bad energy, mga evil spirits.
1: So,
3: mga
1: ganun. Believe in that,
3: I believe.
0: So where do we get that? You wear it?
3: There's more to the physical world. Meron ding spiritual.
0: So, I'm sorry. Okay. I missed it.
3: I make the sign of the cross. Ganun. With my exercised oil. And this is also a reminder to our viewers, kami pong mga LGBT, mga anak din kami ng Diyos.
1: Katolikong-katoliko to eh.
3: Nagdadasal din po kami. Kaya sana huwag nyo kaming husigahan. So katulad ninyo, makakasalanan din po kami. So no judging, please.
1: No judging. Kasi kayo, malakas din kayo mga babae, tsaka man lalaki. Kaya kanya-kanyang trip tayo.
0: Mas pa.
1: Mas pa.
2: Mas pa. Maganda to. Okay.
0: That's in relation to, sige, go. Hindi, sasabihin ko lang in relation yun sa ano ko, last question ko sana sa kanya eh. Medyo nasagot na niya eh. Kasi ang tanong ko is yung mensahe mo, sa mga hanggang ngayon at this day and age, ano, for whatever reason, upbringing, whatever, kung ano pang excuse ninyo, yun pong mga may discrimination pa rin, ano? Sa LGBTQIA+ community, anong mensahe mo sa kanila?
3: Ako ang paniwala ko, ang tao hindi pinapanganak na merong prejudice o kaya bias or bigotry na tinatawag. Yung bigotry ang sabihin nun, yung irrational hatred towards a certain group of people.
1: Irrational.
3: Irrational, wala namang kadahilanan. Ang mga bata pinapanganak with a generous heart, loving heart, natuturuan lang sila na maging judgmental pagtanda nila. So sa mga judgmental po dyan, pinagdadasal ko kayo, sana kunin na kayo, Lord. Charing!
0: No.
1: Oh, sige, maging judgmental pa kayo.
3: Joke lang yun.
1: Mapapaaga ang bisita.
3: Sana buksan ninyo ang inyong mga puso. Kilalanin nyo yung taong kausap nyo. Give us a chance. Katulad ninyo, mayroong mga mabubuti, may masasama. Pero hindi automatic na kapag ang isang tao ay LGBT, masama siya. At sana unawain nyo na mahirap ang aming pinagdadaanan. Hindi to something that we chose.
2: Okay.
3: And we're just trying to cope and survive here in life. Just like you, like everyone.
1: Ito na nga.
0: It's beautiful.
1: And for our last few questions, Miss, I have a very important question for you. You've announced kanina on air, single ka. Ano nga bang hinahanap ni Miss Geraldine Roman sa partner?
0: Uy.
3: Pero Vito, totoo ba na itong bagay na ito hindi nahahanap kundi kusang dumarating?
1: Ay, naniniwala ako, hinahanap yan.
3: Ay,
1: hindi talaga kinukusa.
3: Hanap mo nga ako.
1: Kasi my love, kung ako naghintay, aabot ako ng 80 ng hindi nagkakapartner. Kaya nga ako nagsimula ng Matchmaking Manila. Anyway,
3: ang hinahanap ko yung lalaking honest.
1: Okay, honest.
3: Parang mahirapan tayo, charing.
1: Oh. Dapat ba mas successful sa iyo?
3: Yun ang problema.
1: Iibig ka ba ng somebody na hindi ganun ka powerful?
3: Hoy, ibig ako ba sa honest, hardworking? Oh. Hindi naman kailangan ka you know, yun na nga ang problema ko kasi siguro na medyo na natatakot sila. Ay, congresswoman, ano siya, whatever. So, kilalanin niyo yung kikilalanin ako, who will see inside of me. Hindi yung kung ano yung nasa paligid ko, kundi kung anong meron ako. Not what I have to offer, but who I am.
0: Wow. Okay.
3: Mahalaga yun.
2: Sige.
0: That's beautiful. Maraming salamat.
2: Okay. So, sa programang ito, meron kami yung first segment, hindi ba, yung KKK, which is Kakwentuhan, Kahuntan, at Kamaritres, correct? Mm-hmm. Alam mo, itong si Madam, meron din

0: Ang KKK eh. Meron siya.
1: Ano
0: Ito,
1: yun?
0: pangarap ng bawat Pilipino sa 1st District of Bataan nung siya ay isang kongresista. Yun ay, ano yung KKK mo?
2: Kalusugan.
0: Yes.
1: Okay.
2: Ano nga ba yun?
0: Sa health,
2: sa
0: kasaganahan.
2: Kasaganahan, progress.
0: Kinabukasan.
2: Kinawa future. That's okay. Right. Pero ako ni-research
0: yes.
2: ni
0: Doktora. Ni-research ko talaga yan.
1: And having yes. said that, where can we find you po online, Ms. Romaine?
2: Online, meron akong official Facebook page, Geraldine B. Roman. Ako yung nakaganon, tapos merong orange na background.
1: Okay.
2: And then, meron din akong Instagram account sa Geraldine B. Roman also. And actually, I'm on TikTok also.
1: Wonderful.
2: So, sana i-follow po ninyo ako. And I hope we have more chances of having this chikahan.
1: Part 2 it is.
2: Sa susunod, kakanta ko kung sino mga LGBT sa politika. Charing!
1: Ay, gusto ko yan! Bagay yun sa marit. Bakit hindi natin pinag-usapan
0: yan? Can you say it? I love you in Spanish first and French and Italian. Mabilis lang. I love you in Spanish.
2: Queridos amigos y amigas, os quiero muchísimo. Je vous aime beaucoup.
1: Okay.
3: Wow,
1: I love that. Thank
3: and
1: you so much
3: we
1: for
3: love
1: joining
3: you too.
1: Us.
2: Thank
3: yes.
2: you very much.
3: And thank you so much for joining us and thank you for being you.
2: Thank you.
3: You are like a one-of-a-kind individual.
2: Thank you, mga Maritres.
1: Yes,
2: hope to see
1: I
2: you
1: love
2: soon.
1: That. All
3: at
1: right.
3: dito po, nagtatapos ang Maritres. Naway, nakatulong kami sa pagpawi ng inyong stress. Ako po si DJ Monica, Monica Figueres.
1: Mga kapamilya, patuloy pong tumutok sa susunod na Sabado para sa iba pang kuwento ng buhay, ng lungkot at tagumpay. Ako naman po si Coach V, Vanessa Antonio.
0: At syempre, ito si Tita Doc Lulu Marquez. Ito sa programang ito, Public Service is the Best dito. Ay, si Madam ang bida kwento mong una dahil bawal ma-stress. At ito ang, yes,
1: Maritres!

Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
1: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: afternoon, good evening, wherever you are on over the world. Isa na naman pong hapon ang ating pagsasamahan, ang ating pong drenching. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Jing Casaneda po. Thank you po sa pagtutok. Thank you sa ating mga YouTube subscribers. Siyempre, hindi lamang sa Jing Casaneda YouTube channel, kung hindi pati na rin po sa DZMM Teleradio at sa DZMM Radio sa East Trent YouTube channel subscribers. Thank you rin po sa ating pong mga suki dito sa ating mga ka-trending. At syempre ngayon po ha, babati muna tayo sa ating pong followers sa ating social media accounts. Jing Casaneda po on Facebook, on Twitter, on TikTok. At syempre, paano naman yan? Di naman mawawala ang atin pong YouTube. Maraming salamat po ha sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa at syempre sa atin pong Facebook para po sa ating mga announcements. Isang napaka-importante pong announcement ang yung ating AI training. Libre po ito, AI training and content creation. At papakita natin ha yung ating, may hinada po yung team na plug para po makita po ninyo ang detalye ng atin pong libreng AI training and content creation, courtesy pa rin syempre ng Trending at atin pong mga advocacy partners.
1: Gusto mong matuto ng AI at content creation? Trending Creators Academy ang para sa'yo. Libreng training sa AI at content creation. Tuklasin ang mga makabagong AI tools na nagpapadali sa paggawa ng content at ideas. May intro to generative AI, image generation at storytelling. Madali lang, step by step. At ang maganda, libre! Kumuha ng certificate kapag natapos. Tara na! Bisitahin ang aming Facebook page at simulan ng iyong journey bilang Next Gen Trending Creator.
0: Ayan, so tutok po ha sa atin pong page. Ito po ay ang ating ambag, ika nga, no, sa serbisyo publiko. Lalo na po ngayon, napakarami pong mga AI tools na pwedeng gamitin, hindi lamang po actually sa content creation, kung hindi sa iba't iba pong mga larangan. Pero dahil tayo po sa industriya ng media ay committed to, ika nga, using AI for good, at tayo po ay nagbibigay ng libreng training kung ano nga po ba ang ating AI tools na magagamit for content creation, but higit sa lahat para po makatulong sa pagpapakalat ng ating ika nga advocacy for facts, for truth. At ang atin pong mga subscribers sa atin pong ABS-CBN TFC, pakita naman natin yung ating art card para po masubaybayan ninyo sa inyo pong mga time zones, diba? Iba't iba yung mga time zone sa Amerika, sa UAE, sa Middle East, sa Canada, syempre po sa Guam at sa Saudi Arabia, sa Madrid. So thank you po sa pagtutok, hindi lamang po sa Trending at sa DZMM, kung hindi pati po sa akin pong social media accounts. Ayan, dahil matagal po tayong nag-anchor sa Balitang Middle East. So si Henry Umaga Diaz kasama natin dyan. Kaya yung ating pong mga mahal na OFW, talagang seriously, very, very close to my heart. So thank you po sa lahat ng inyong suporta. Ayan, palakpakan naman natin ang ating mga kababayan, ating mga OFW.

0: kapamilyas. And bukod po doon, ngayon pong araw na ito, trending issues po tayo. Ang isa po sa atin pong tatalakayin ay ang mga benefits ng PhilHealth. Marami pong lately nagte-trending ang PhilHealth, no, dahil sa kanilang mga programang yakap, gamot, etc. Pero marami pa pong ibang mga programa ang PhilHealth na dapat po nating malaman, 'di ba? Sayang naman, nandiyan na yung mga benefits, hindi lang alam ng publiko na may ganyan po tayong mga benefits na magagamit. So, ang atin pong pag-uusapan ay PhilHealth at syempre po ang impeachment ni Vice President Sara na magsisimula po sa Lunes. So, for now, mag-commercial break muna po tayo. Sa ating pagbabalik, tutok lamang po dito pa rin sa Trending.
1: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
4: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Nagbabalik pa rin po tayo dito pa rin sa trending. Tulad po ng nabanggit natin kanina, trending issues po tayo ngayon. At ang trending issue natin, bukod po sa mga PhilHealth benefits na dapat alam po nating lahat, dahil sayang naman, di ba? Nandiyan na po ang atin pong programa. Ang inaabangan po ng sambayanan ay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. So ngayon po, laman po yan ng mga balita, laman po ng mga iba't ibang mga programa, pati sa radyo, di ba, pati sa social media, television, at sa

0: tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
2: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Nagbabalik pa rin po ang Trending. Ah, tulad ng nabanggit natin kanina, good vibes po tayo. Naku, alam nyo naman yung kalusugan. Ay, naku, napakalapit po sa puso ko, no? Because of Salamat Doc at lahat po ng ating mga public service reports, TV Patrol noon. Ngayon po, isang malaking karangalan ang bisita po natin. Alam nyo ba, pag nagpapa-newborn screening, mamaya papa-define natin kay Doc ano nga bang newborn screening kasi may ibang hindi pa rin alam kung ano po yun. Pero dahil po sa kanya, ang mga sakit po ng babies. Pag tinignan mo si baby, ayang cute-cute, diba? Chubby-chubby chicks. Yung pala may sakit. Hindi natin alam kung ano yung sakit na yun. Nalalaman na lang pag may sintomas na, pag matanda na. Ngayon po, malalaman po yan through newborn screening. At ito po ay dahil sa doktor na ito. So, papakilala ko po ang atin pong bisita ngayon. Board member na po siya ng PhilHealth, si Dr. Carmencita Padilla. Hi, Doc!
1: Gandang hapon sa iyo, Jing.
0: Doc, thank you, ha. Naku, palakpakan natin si Doc. Ayan, palakpakan ko. Pong anak ko, yung panganay ko at yung pangatlo, sila po ay may G6PD. Naku, medyo complicated, no? Hindi naman po delikado yung sakit na yon, kaya lang meron pong mga gamot at pagkain, hindi sila pwedeng kainin. So, kung imagine nyo kung di namin alam yun, eh, ang epekto po nun, magkaka-anemia po sila. So, thank you, Doc. Doc, para po sa kapakanan ng mga nakikinig, ito pong newborn screening, ano po ang kanyang kayang ma-detect? Paano po ginagawa ang newborn screening?
1: Ang newborn screening, kumukuha ka ng ilang patak mula sa sakong ng isang baby. At pag tinest ito, ay malalaman natin kung merong isang kondisyon na pwede nating gamutin kaagad. So ngayon, 29 conditions na ang kasama.
0: So ongoing pa rin pala yung research, Doc, kung anong mga...
1: Actually, hindi na siya research. It's a service. Ang coverage natin ngayon sa buong bansa, 98% of babies born are already having screening.
0: May batas, Doc, diba, na required?
1: 2004. Okay. Newborn Screening of Act of 2004.
0: At libre po ito?
1: Covered to ng PhilHealth.
0: At importante po yun, Doc, kasi may mga certain conditions na pag maaga natin nalaman, ano po ba yung mga conditions na yun?
1: Ay, lahat ng tinetest natin may effect sa baby pag hindi kagad naagapan. Yung iba, within the week na mamatay. Kailangan mo lang naman bigyan ng gamot o palitan ng gatas. Yung iba naman, by the second week, they start losing IQ points. Magiging retarded sila. So, kaya ang ating slogan, save your baby from mental retardation and death.
0: Okay, so biro nyo nga naman, ano, patak lang ng dugo, yes, mula sa sakong. Malaki na po ang ika nga eh, magagawa para masiguro na ligtas yung atin pong mga, yes, anak. So yung si Doc po ay dati po siyang pediatrician. Well, hanggang ngayon, Doc, practicing pediatrician,
1: yes,
0: ka pa,
1: yes,
0: Doc.
1: Yes, yes.
0: Are you

0: with the UP Manila?
1: Retired na ako. Yes, but I'm still part of the faculty.
0: Okay, kasi naalala ko noon, in those capacities, basta pinuntahan ko kayo sa UP Manila noon. Naalala ko, again, napaghalata po edad namin ni Doc. Pero ang dapat po nating malaman ay kayo po ay nabigyan ng Order of National Scientist. Tama po ba?
1: Yes, yes.
0: Ayan, by our President, Bongbong Marcos Jr. dahil nga po dito po sa kanya pong kontribusyon, no, as a clinical geneticist. Di ba, ma'am? Para po sa atin. At ito po ay kontribusyon natin sa buong mundo, no, ang bag po natin. Pero ang gusto ko rin itanong po sa inyo, Doc, ay marami po kasing lumalapit sa amin na mga sanggol, pinanganak na may butas ang puso. Noon pong mga unang panahon, dahil wala pang PhilHealth benefit, ito po yung talagang halos ipanglimos ng mga nanay, sa mga senador, di ba, at mga congressman, humihingi sila ng GL, guarantee letter. Pero ngayon po ang good news ay isa po ito sa sakop na ng PhilHealth, tama ma'am?
1: Tama ito, meron tayong Z package para sa dalawang sakit, yung VSD, may butas sa puso at saka yung tetralogy of Fallot. Pero dadalawa lang po sa madaming sakit ng puso. Ang talagang ilalatag namin sa PhilHealth at saka sa DOH, meron din tinatawag na screening for critical congenital heart disease. Para siyang newborn screening pero sa puso. Abangan nyo yan, parating yan within this year.
0: For newborn?
1: Yes.
0: Oh, okay. Mm-hmm. So, paano ginagawa yun?
1: May test na gagawin pagkapanganak at pwede mo malaman kung sino ang magiging malala sa loob ng ilang araw at kailangan silang matulungan din. Mm-hmm. So, marami pa tayong pwedeng gawin at nandiyan ang PhilHealth para tingnan kung paano pa palalaguin ang mga benefits natin para sa mga bata.
0: Ma'am, dahil pediatrician kayo, so yun yung naging advocacy ninyo, no, pagdating sa mga benefits na pwedeng makuha sa PhilHealth, may iba pa ba tayong mga pediatric cases, diseases na pwedeng matugunan ng PhilHealth?
1: Alam mo, bilang pediatrician, ako'y natutuwa. Dahil nung ako'y nagsimula ng aking practice, ay wala naman itong mga benefits na ito. Pero ngayon, meron na tayong package sa developmental disabilities, yung pag-consult at saka yung rehab kasama na yon. Meron time package para sa puso, visual disturbances, may package din. Sa hearing, may package. Sa dialysis, meron time package for pediatric dialysis. At meron din tayong package para sa acute lymphoblastic leukemia. At isang madalas kong makuhang tanong ay, may package ba ang mga premature? Meron din. So, ang goal naman ng PhilHealth ay dagdagan pa talaga ang packages for all ages. Kadalasan lang kasi ang naririnig nating pang matanda.
0: Yes.
1: At siguro dapat marinig ng mga nakikinig na meron din tayong packages para sa bata.
0: Okay, pero may ano rin yun, ma'am, no? Tulad ng sa matanda, meron din siyang number of, may limit din syempre, no?
1: Ang siguro dapat maintindihan ng nakikinig sa at nanonood sa atin ay pinag-aaralan kung ano dapat ang kumpletong package. Ang sa package na yon, kasama na yung procedure, yung laboratory test, at yun ang magiging numero na gagamitin ng PhilHealth.
0: Okay.
1: Meron kasing tinatawag na clinical guidelines na sinusunod.
0: Okay, kasi ma'am, may mga nagtatanong po dito, no, sa atin pong YouTube channel. So, thank you ha sa mga subscribers natin. Maraming questions, pero ang ayan, meron ditong tama ang newborn screening, sabi ni Aldrin, A8M para malaman yung mga abnormalities, etc. Meron ding tanong dito, ma'am, meron ba kayong nutrition program para daw, dahil kulang daw sa Go, Glow, and Grow ang hapagkainan. Meron ba tayong nutrition program for PhilHealth? May benefits ba, ma'am? Or
1: palagay ko pang DOH yan. Kasi dapat natin maintindihan yung population-based service at saka individual. So pag ang programa ay pangkalahatan, ang nag-aasikaso niyan ay Department of Health.
0: Okay. And then may tanong dito, ma'am, tungkol sa, kasi nabanggit ninyo yung sa pediatric kidney disease.
1: Yes.
0: Ano po daw ang package for them?
1: Dialysis. Meron tayong for continuous ambulatory dialysis at meron din tayo para sa... So, ang kailangan nilang malaman kung may sakit sila sa kidney,

0: yung doktor nila naman, alam ko ano ang package, ano ang coverage. So, malaking tulong to dahil malaki na rin ang halaga.
1: Okay. And then, ano daw ma'am ang mga developmental disease?
0: Yan naman. Kapag ang doktor, ang pediatrician, nakita na may delay ang bata, pwede na siyang ma-refer sa isang specialista para ma-assess. More than 3,000 ang halaga nun eh. Pagkatapos, pagkailangan ng rehab sessions, meron na rin set. A set is equivalent to about 5,000 tens, parang 10 sessions at may number of sets yon. So, dati kasi yun, out-of-pocket pa yun ng mga pasyente.
1: Nga,
0: pero ngayon, meron na. Okay. So, there is, you know, we're helping the children and the families.
1: Okay. So, nung buti nga man, binanggit nyo yan, kasi yun nga pong isang natulungan namin, yun na nga, dekada na, wala pa yung PhilHealth benefit para sa mga butas yung puso. So, natulungan namin sa Bantay Bata. Pero, dahil late siya naoperahan, so, nagkaroon siya ng delay sa speech delay. Although, ano naman, mentally wala namang problema. But he had to undergo nga rehab. So mula dun sa bulsa nung parents, eh hindi naman ho isang session lang yun. No? So ang bigat.
0: Yes.
1: So ngayon, pwede na palang asahan ng PhilHealth for
0: Meron.
1: That. Okay, so ano to, speech?
0: Speech, OT, PT, pati yung assessment, kasama rin.
1: Okay. Ma'am, familiar ba kayo kung may mental health package din daw ang PhilHealth? I guess ngayon kasi yan ang
0: meron naman. Meron din siyang mental health package at matutulungan sila. Meron na tayo kasing mga contracted facilities na pwedeng mapuntahan. Kailangan lang talaga ma-examine, magawa ng diagnosis, at ma-refer properly.
1: Okay. Pati yakap centers, doc, meron itong...
0: Baka yung mental... Ang pag sinabi natin kasing may package, meron talagang mga facilities sa ospital na binigyan ng accreditation to do those things.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tandaan natin, ang yakap ay isa primary care package.
1: Mm-hmm.
0: Pag mental health, medyo mas marami ka ng problema. So, pwede nilang makita sa website yan. Meron tayong facilities for each of the packages na aprobahan ng PhilHealth.
1: Okay. Pagdating naman, ma'am, sa leukemia, ano daw ang sakop ng PhilHealth benefit for leukemia?
0: About 500,000 ang binibigay ngayon eh. So, anywhere from diagnostic, the bone marrow, the professional fees, the blood transfusion. Maganda yung package niya. And actually, nadagdagan na nga ito eh. So, ang kagandahan siguro dapat rin malaman ng ating audience, pag may package, binireview yan. And then with time, nadadagdagan.
1: Oo nga ma'am, kasi kung minsan napansin ko rin, no, kasi syempre sa media, marami po minsan yung mga... Alam niyo naman, lana sa social media, mga nakikisawsaw. Doon sa kanila, pag may issue, para lang makahirit, magbibigay ng hirit. Eh minsan naman, yung kanilang hirit, eh ages ago pa. Diba na, yung package po ng PhilHealth, sabi nga ni ma'am, eh work in progress. So, parating nire-review. So, wag na po tayong, kasi nung minsan ma'am, may na-interview ako, so nung tinanong ko, oh, so kailan ba yan? 10 years ago. Aba, iba na yung 10 years ago sa ngayon, di ba, ma'am?
0: Very progressive ang ating management ngayon. And ako'y natutuwa as a physician kung paano karami na ang natutulungan ng PhilHealth.
1: Okay. Ma'am, bilang ngayon kayo po ay nasa PhilHealth as a board member, meron ba kayong wish list na noon bilang leading pediatrician, no? Na, syempre, group decision yan and may resources na kailangan tignan. Pero may wishlist ka pa ba, ma'am, na gusto mong sana mapagtuunan to ng pansin?
0: Alam po ng PhilHealth ang wishlist ko. Mahaba po. Pero wag na lang sila ma-influence. Pero siguro ang kailangan lang malaman ng audience ay lahat yan tinitingnan mula sa bagong panganak hanggang sa matanda. That's the goal of PhilHealth. So, kanya-kanyang advocacy. So, may sarili akong advocacy at alam ng taga PhilHealth ko na yung mga hinahabol ko pa para sa mga bata.
1: Anong ginagawa niyo, ma'am, para sila?
0: Kailangan natin ng data. Siguro this is a time to appeal to the health professions. Kasi umaasa tayo sa datos eh. Kung may data tayo na magpapakita na mahalaga siya sa karamihan ng matanda o bata, eh tumulong tayo sa PhilHealth.
1: Tama. I agree, ma'am. Oo nga, no? Kasi yung data-driven na tayo ngayon eh.
0: Tsaka
1: para mas may armas ka, ma'am, no? Pag nakipag-argue ka at nakipag-debate kung bakit mo gustong dito pumunta yung pondo.
0: Yes.
1: Okay, ma'am, ayan. Saan daw pwede makipag-ugnayan sa PhilHealth concerns? Sa Facebook yata, very active.
0: Very active po. Meron tong chat and call actually pag pumunta kayo sa benefits.

0: meron kayong particular na kondisyon, dapat yung kausapin ng inyong doktor at meron tayong yakap program. Mm. Kasi kung kayo ay meron na kayong provider, pwede niyong i-discuss ano pa ba ang pwede kong makuha sa PhilHealth.
1: Okay.
0: Kasi napakadami ngayon yung binibigay talaga ng PhilHealth. As I said, as an ordinary physician, I'm very happy.
1: Okay. Ma'am, may pahabol dito. Pero this is technical. I don't know kung... Kasi dahil newborn screening, yung parents, kung hindi daw PhilHealth member, pwede ba daw yung bata pa rin ay mag-undergo ng newborn screening? Oo, di ba? Dahil batas...
0: Lahat po tayo ay membro. No? Pagkapanganak lang po ng bata, di ba, i-update ang membership at kasi may birth certificate siya. Pero pagkapanganak po, ginagawa na ang newborn screening kasi ginagawa ito after 24 hours. So which means, hindi pa nyo na-file ang birth certificate, nagawa na po ang test.
1: Ayun. Okay. So, pero ma'am, yung mga, syempre, yung mga hirap sa buhay, pag hindi sila pero automatic sila
0: po,
1: dapat member. Correct.
0: For the year 2025, 1.2 million ang pinanganak, 98% po doon ay nagawa natin ng newborn screening.
1: Ayun. Okay. Nako. So maraming salamat po, ha. Or good news po natin yan. And again, ma'am, thank you for finding the time kasi yun po yung mga impormasyon na hindi, di ba, lumulubog sa lahat ng, ng issue sa Senate, issue sa politika. Eh, pero buhay po ito ng ating mga anak, ng ating mga babies, ng ating pamilya. Kaya kailangan po nating tutukan. So, we will have PhilHealth po regularly. So, last time si Doc Edwin po ang naging bisita natin. Ngayon po, tutok sa mga bata. So, thank you, ma'am. And of course, personal thank you for the newborn screening na na-enjoy po ng mga anak ko. Hindi ko nga alam yun, ma'am, noon eh. That was 22 years ago.
0: Oh my God.
1: So, hindi ko alam na may ganyan pala. So, thank you po sa inyo. And again, marami pong salamat sa mga tumutok sa atin. Kanina po si Attorney Mon Esguerra bilang bisita. Of course, si Prof. Edmond Tayaw. And ngayon, si Dr. Carmencita Padilla. So, salamat po sa inyong tiwala, ma'am, at sa atin mga bisita. At syempre, higit sa lahat sa atin pong mga nakatutok sa Trending, DZMM, TFC, and of course, sa atin pong social media. Huwag po kayong bibitiw dito pa rin sa DZMM Teleradyo. Bye!
2: I-trending na yan. Trending. Kasama si Jing Castañeda. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
4: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili. Uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space. Safe space.

0: Lusog ako. Naway mahalin at maramdaman kong mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mong mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po si Ateng Aimee Estareja and this is your Safe Space. Ang DZMM Radyo Patrol sa Strength ay napapakinggan po sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po yan ng 630 kHz sa AM band at sabayan napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Ang gawin nyo lang po ay i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, Facebook, TikTok at Instagram. Sali po kayo sa ating pong kwentuhan ngayong July 4, 2026. Nang hapon, kayo ba ay may problema sa inyong mga pamilya? O di kaya naman ay sa inyong mga love life? Kaya naman kailangan ng gabay o kaya naman ay kailangan ninyo ng gabay sa inyong mga desisyon sa buhay dahil minsan nakakalito talagang magdesisyon. Pag-usapan po nating lahat yan, dito lamang po yan sa Safe Space. Magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or pwede po kayo sa amin tumawag sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673 kung gusto po naman ninyo kaming makausap on the air. Hindi po madali kung minsan talaga ang magdesisyon sa buhay, lalo na po kung sa pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Pero of course, hindi totoong nag-iisa tayo. Lagi tayong may pwede makasama, lalo na kung kayo po'y nakatutok dito po sa DZMM. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon, kaya meron po tayong isang oras para magkausap at magkakwentuhan kung ano man po ang inyong mga pinagdaraanan sa buhay. At ngayong hapon, ang atin pong pag-uusapan sa atin pong self-love ay mental health po ng ating mga pamilya. Paano ba malalaman kung may pinagdaraanan ang isang miyembro ng pamilya? Yan po ay tatalakayin natin dito sa self-care. Self-love pala, nalilito pa rin ako. Ayan, ako sinuwerte po tayo sa ating episode ngayong hapon dahil meron tayong makakasama talaga dito sa loob mismo ng studio. Pag-usapan natin yung mental health ng bawat pamilya. Lalo ngayon, ang daming ganap sa mundo, ang daming ganap sa buhay. Para bang yung buhay ngayon ay napaka-komplikado as compared noon. Sasabihin nila, ayan na, nagsasabi na siya ng kumpara noon. Pero iba talaga po ngayon, napakaraming elemento, no? Ang daming yung dynamics kasi ng buhay sa mundo ngayon, iba na. Kaya may mga tao na nagkakaroon talaga ng problema pagdating sa kanilang mental health. At importante po, no, na tapag-usapan natin ang mental health ng buong pamilya, hindi lamang ng isa, 'di ba? Ng isang anak o ng isang nanay, kundi siyempre ang tatay, marami din siyang iniisip, 'di ba? Lalo na kung sa mga anak naman, kung babae o lalaki, magkaiba ang approach, of course. So ito 'yun, napapansin niyo ba na tahimik o nagbabago yung kilos ng inyong mahal sa buhay? Diba? Maari nga bang ito ay senyales na ng problema sa kanyang mental health? Paano nga ba natin malalaman kung may pinagdaraanan na pala ang kamiyembro natin ng ating pamilya? Paano nga ba nakakatulong yung pagkakaroon ng open communication sa ating tahanan? At ako may tanong eh, bakit ba kung minsan o madalas marami sa pamilya napakahirap ma-achieve ng tinatawag nating open communication? Diba? Yan po ang ating pag-uusapan sa self-love. At ngayong hapon nga po, siguro hindi natin patagalin, ano, nandito na siya sa studio, live na live, di ba? Si Dr. Mary Mee Siena, isa po siyang clinical psychologist at guidance counselor and licensed teacher. Uy, ang ganda, kasi teacher pa talaga si doktora, no? Mamaya sasabihin ko kung bakit. So magandang hapon po muna, doktora.
1: Hello, magandang hapon po. Magandang hapon nating Aimee.
0: Welcome, welcome po sa Safe Space at salamat sa oras na binigay mo sa amin. Ano, pumunta ka pa talaga dito sa studio. Oo, oo.

0: Naku, na ang topic natin ay mental health ng pamilya, di ba, doktora? Kanina, sabi ko nga, nasabi ko na ang ganda kasi ang ikaw ay isang lisensyadong guro.
1: Yes.
0: Kasi di ba sa inyo, mas nakikita sa school yung mga pagbabago sa paaralan ng isang bata, yung kanyang kilos. But of course, hindi lang tungkol sa bata ang ating pag-uusapan. Kaya lang nakakasentro tayo ngayon sa kabataan because of the many issues tungkol sa kabataan. So, doktora, sa mga nakikinig at nanonood pong kapamilya natin ngayon, ano po ba pagkasinabing mental health at bakit kailangan natin itong malaman at talagang maunawaan?
1: Yan, no. Pag sinabi nating mental health, hindi lang ito yung simpleng quote-unquote, wala tayong problema sa pag-iisip, no? Kailangan nating makita yung kabuuang aspeto ng isang tao. So, in Filipino, ang mental health ay kalusugang pangkaisipan. Pero hindi lang yun sa kaisipan, syempre, no? Nakikita rin yun sa positibong damdamin, yung sa pang-araw-araw, may mga problemang kinakaharap, pero nakakapag-bounce back pa rin, nadadala, no, ng tama yung mga stress na nararanasan. Mahalaga siya, syempre, ang ating katawan ay connected sa ating isipan, eh, 'di ba?
0: Yes,
1: para hindi tayo makapag-function ng maayos kung meron tayong dinadala sa isip or sa damdamin.
0: Kapag kasi mental health, hindi lang naman po utak 'yun,
1: correct,
0: kundi pati emosyon kasama. 'Yun nga, sabi mo nga kabuuan, 'di ba? So paano natin po malalaman kasi ikaw bilang guro, 'di ba? From day one darating yung bata, nakikita niyo na 'yan, eh. Tapos habang tumatagal, nakikita niyo bawat pagbabago na madalas, hindi lalo na kung teenager, hindi niya dinadala sa bahay yung pagbabago na yun. So ha, paano namin malalaman kung yung isa nating isa naming kapamilya ay may pinagdaraan ng mental or emotional problem?
1: Gusto nating i-capitalize yung aspeto ng pamilya, 'di ba? Pag sinabi kasi yung pamilya, nandiyan yung closeness somehow sa isa't isa, lumaki kayo nang magkakasama, nakatira kayo sa iisang bubong. So kapag may mga maliliit na pagbabago, mas madali kasi siyang nakikita,
0: yes,
1: 'di ba? So importante na makita natin yung changes doon sa baseline. Parang ganyan na yung anak mo magiliw sa bahay, 'di ba? All of a sudden mapapansin mo na nagkukulong na sa kwarto,
0: tahimik bigla,
1: di masyadong nakikipag-usap, 'di ba? Or yung nanay mo or tatay mo na pag-uwi ng bahay, masaya, babatiin kayo, 'di ba? Tapos all of a sudden biglang napapadalas na nagiging maikliin yung pasensya,
0: magagalitin,
1: irritable. So yung mga ganong klaseng pagbabago na na-observe natin, importante 'yon na na nakita agad kasi pwedeng signs na 'yon, eh, ng isang concern
0: na may pinagdaraan
1: siya.
0: Oo. At yung iba naman parang tahimik tapos biglang sasaya, natawa ng tawa.
1: Yes.
0: 'Di ba? So sabi nga nila, yung mga misan, yung mga tao na may mas sobrang lungkot sa loob, dinadaanan niya sa pagtawa.
1: Yes, 'yan din yung isa, no, yung tendency natin to mask. Syempre kasi alam natin na mapapansin 'yon, eh. Ng ibang tao. At ayaw natin, syempre, pamilya, ayaw nating maapektuhan din sila dun kung malalaman nila na meron tayong dinadala. Typical talaga yun sa family.
0: So, at ito hindi lamang sa Pilipino.
1: Yes.
0: Parang sa tao in general.
1: Yes.
0: Okay. So, paano po, kasi diba, kunyari, napansin mo na may parang may mali, 'di ba? Yun nga, open communication, ang daling sabihin. Pero pag lumapit ka like sa isang bata o kahit sa asawa mo, 'di ba, na may problema ba? Lagi ang sagot, ang bilis.
1: Okay lang.
0: Hindi, okay lang ako. Pagka sinabing okay lang ako, kasi ako pag kami kausap, sinabi, o kumusta ka na, pag sinabi niya okay lang ako, ay hindi ka okay. Kasi may lang.
1: Yeah.
0: Kasi kapag ka, di ba, tama ba, doktora? Kapag ka okay yung tao, I'm okay.
1: Specific din sa language, eh, no?
0: Yes,
1: na ginamit din talaga or dun sa mga salita. Actually, kasi parang pag sa pamilya, as counselor, palaging sinasabi, feeling ko depende din sa edad. Eh.
0: Okay.
1: Children would easily, you know, verbalize kung anong nararamdaman nila, tinanong, or kaya kapag may problema, punta agad nanay, tay, ganito yung nangyari sa akin. Pero patanda ng patanda, no, nandoon yung aspeto, lalo na sa teenagers, na dapat kaya ko na tong dalin mag-isa. Ganon din sa magulang, 'di ba? Dapat kaya ko tong dalin mag-isa, sa akin na lang. Ayoko kasing malaman nila na may pinagdadaanan ako, baka yung bigat ko maipasa ko sa
0: para
1: kanila.
0: Para nakakaroon siya ng sense of responsibility. Parang ganon?
1: Parang kasi sa atin, dahil close-knit or collective kasi yung culture natin, alam natin na kapag merong

0: mali or pagbabago sa akin, mararamdaman yun ng kasama ko eh. Meron tayong, sa Filipino psychology, tagong ugnayan kasi siya.
1: Okay.
0: Kahit hindi ka nagsasalita, malalaman nung kasama mo.
1: Parang invisible thread?
0: Yes.
1: Parang ganun. Okay.
0: Oo, malalaman nung kasama mo na may pinagdadaanan ka. Okay. So, ganun din sa aspeto ng pamilya, no? Na parang, andoon yung tagong ugnayan. So, ramdam ko eh, kahit hindi, lalo na pag sa magulang, di ba? Ramdam ko eh, kahit hindi mo sabihin sa akin. Sa mag-asawa, ramdam ko eh, kahit hindi mo sabihin sa akin.
1: Okay.
0: Pero, palagi naming sinasabi, lalo na sa teenagers, for example, hindi yan talaga, tama po kayo, hindi talaga yan readily mag-open up. Mm-hmm. Kailangan ng strategy ng magulang para mag-connect sa kanila. Ayaw ng teenagers ng confrontation.
1: Ah, okay.
0: Ayaw nila niyan. No? Mm-hmm. Parang feeling nila natitreaten ako kung biglang, bakit parang nag-iimbestiga ang nanay ko or ang tatay ko? Ganyan.
1: Uh-huh. Okay.
0: So, pag teenager, ang tamang approach would be the conversation is on the side. Halimbawa, hahatid mo siya papunta sa school. Yeah. Ganyan. Mm-hmm. Tapos, drive, kunyari, ganyan. Tapos, sabihin mo lang yung typical na observation para hindi siya confrontational na, anak, bakit ganito?
1: Huwag diretso yung tanong.
0: Yes. Mm-hmm. So, parang, uy, anak, alam po, pa kahapon, ano, hindi ka masyado nakipag-usap sa amin. Ganyan. No, observation lang talaga. Tapos, anong impact ng observation nun sa'yo?
1: Okay.
0: Nag-aalala ko. Kasi hindi ka naman usually ganyan.
1: Okay.
0: So, nag-aalala ako. Ibig sabihin, nagko-communicate ako ng care
1: okay.
0: sa'yo. At gusto kong i-establish na kapag nag-open up ka sa akin, ligtas ka.
1: Mm-hmm.
0: Safe space mo ako.
1: Okay. Dito. So, parang sa akin ka makipag-usap.
0: Yes.
1: Pero without telling the person na diretso na mag-open up ka sa akin. Ito ba the same approach para sa asawa, di ba?
0: Yes.
1: Pwede
0: yes.
1: din. Lalo ganun na kung din. Lalaki yung parang... Kasi syempre yung lalaki, meron siyang ego na, di ba, mas ano kesa sa babae.
0: Mm-hmm.
1: Kasi tayo, parang tayo, paano ba... tayo ay allowed magpakita ng emosyon, no ba?
0: Mas pero, comfortable tayo.
1: Yes. O sa lalaki, parang medyo hindi sila comfortable na magpakita ng emosyon at kahinaan. Oo. Pero paano po yun, di ba? Siyempre, sinabi mo na parang kahapon di ka masyado nagsasalita. Do you have to parang observe her reaction? O kunyari, ayaw pa rin, di ba? Ayaw pa rin niya talaga magsalita. Be it asawa o kapatid o ano.
0: Mm-hmm.
1: So, hayaan lang siya. Give him or her time.
0: Yes, sobrang importante nung space na yon. Kasi pagdating sa ganitong klaseng usapin, hindi naman to readily kaya kong mapaunawa sa'yo kung anong nararamdaman ko. Or baka nga ako, hindi ko rin naiintindihan kung anong nangyayari sa akin.
1: Uh-huh.
0: So, importante na bigyan natin sila ng espasyo. At the same time, nandoon sa kanila yung assurance na anytime, ha, na gusto mong pag-usapan natin to. Puntahan mo lang ako, makikinig ako sa'yo.
1: May mga magulang, anak ko, na alam mo, kung ano man yung pinagdadaanan mo, natural lang yan kasi teenager ka. Does it help yung ganung dialogue ng isang magulang?
0: Iba kasi yung mga kabataan ngayon. Mm-hmm. Di ba may term sila na gaslighting, invalidation,
1: yes.
0: ganyan. Pero sa ating mga magulang kasi, it's our way of saying things. Di ba? Wala naman tayong minimin na negative. Kung mabibitawa natin yung mga ganong klaseng salita at makikita natin yung reaction na parang hindi... nakatulong or hindi niya tinanggap.
1: Kanya, biglang tumalikod sa labas ng sasakyan, di ba?
0: Baka pwedeng bigla tayong kumabig na, ay, hindi, ang gusto ko lang talagang sabihin sa'yo. Yun palagi yung expression ng care at saka ng love. Ganyan.
1: Oh, okay.
0: At yung assurance na anytime, basta gusto mong pag-usapan yung bagay na yan,
1: okay.
0: Pwede mo ko lapitan.
1: Okay. Kung ang magulang naman, doktora, yung may problema, di ba? Paano nakakatulong yung anak? Yung bang anak, kailangan din siyang parang may iba kay mommy o kay daddy. May problema ba sila? Kailangan ba magtanong yung bata? Anong dapat gawin?
0: Medyo challenging yun, no? Especially kung hindi. Kung yung authority ng parents ay talagang established.
1: Hindi lahat ng pamilya open sa
0: correct.
1: Ganun, di ba?
0: Pero kailangan ding maintindihan ng mga anak, no? Na tao din yung mga magulang nila. May pinagdadaanan, may problema, ganyan, no? So, importante yung pag-communicate din ng care. Kung hindi man directly or na-verbalize, pwedeng napagawa ng gawaing bahay ng hindi na inuutusan para mas maging magaan yung burden or bibigyan siya ng tubig pag galing sa bahay, ganyan, 'di ba? Or kung kaya naman i-verbalize mismo ng anak, pwede naman 'yun. Pansinin na, "Oh, ma, pa, kamusta? Kasi napansin ko pag-uwi mo ng trabaho, ganito yung mukha mo or ganito yung itsura."
1: At saka 'di ba, pagka ang magulang may problema, pagpasok ng bata sa bahay, ramdam niya iba yung ambiance,
0: iba yung vibe.
1: Yung vibe ng bahay, 'di ba? At saka naalala ko, pagka no nagagalit ang nanay o ang tatay, tapos meron silang something, hindi natin alam kung ano. Totoo 'yung sinabi mo, yung bata, parang lika maglinis tayo kung magkakapatid kayo, 'di ba? Tayo na o nagbubulungan, nagsisenyasan din. Mm-hmm. So pagka ganun, it is better na parang tumulong ka na lang quietly.
0: Yes. Oo, kasi i-communicate yung care. Diba?
1: O yakapin mo na lang si mother or si father. Ayan. Oo, so ganun pala yun. Kasi diba, hindi natin totoo yung sinabi mo, doktora, hindi maiiwasan. Siyempre, pamilya. Mm-hmm. So, kung ano yung, sabi nga, kung ano yung masakit sa isa, masakit para sa lahat. Mm-hmm. Especially sa Filipino family na ano tayo very close tayo, mm-hmm. 'di ba? Ang orientation natin pag pamilya, yun. Mm-hmm. Yun yung ating kakampi habang buhay. Okay. So ano po yung ano? Kasi nabanggit ko kanina, hindi lahat ng pamilya may open communication. Pero ano po yung epekto pag hindi nag-uusap or sabi natin, may pagtatago ng problema sa mental mm-hmm. health ng buong mm-hmm. pamilya? Kung may isang miyembro na laging mainit ang ulo, meron pala siyang problema pero hindi niya sinasabi.
0: Mm-mm. Ano siya parang gusto kong gamitin yung metaphor na para siyang basura na nasa ilalim ng kama. Na kapag pinatagal mo, mabubulok siya, tapos ano yung tawag yun? Mangangamoy?
1: Yes,
0: yung parang ganyan.
1: Sisingaw.
0: Sisingaw. Uh-huh. No? So, ganun din. Kapag pinalipas yung mga ganitong klaseng bagay na sana pinag-usapan, no? Sana na-communicate sa isa't isa, no? Darating yung time, syempre, na mas lalayo yung connection, mas parang malala na, sana dati pa lang nagawa na natin ng paraan.
1: Para nagkakaroon ng wall.
0: Yes.
1: At tumataas yung wall na yon habang tumatagal din yung pananahimik.
0: Yes, correct.
1: Okay. Mm-hmm. So, pero ang hirap pagka ganun kasi hindi mo naman pwedeng, kung ako yung anak, hindi mo pwedeng igiit. Diba? Kung sa mag-asawa naman, hindi din talaga ganun kadali. So, sa mga nagsisimula ng pamilya, no? Kasi ito siguro yung pinag-uusapan natin, established na family na. Kunyari, sa mga nagsisimula ng pamilya, maliliit pa yung bata, di ba? So, paano ba mag-establish ng open communication, doktora? Pwede ba yung kapag ka malalaki na, tapos pipilitin mo yung mga bata, o pipilitin mo yung mister mo o misis mo na magsalita? Or should it begin yung pag-establish nun habang kayo ay siguro kayo mag-asawa pa lang, and then here comes the kids, di ba?
0: Ideally talaga habang mga bata pa, no? Siyempre sabi nga, start young, di ba? Yeah. Parang habang bata pa, doon na na-establish na pinapahalagahan yung communication sa loob ng pamilya, establish yung mga values, no? At nai-integrate yun sa loob ng tahanan. Pero kasi ang realidad din sa parenting, hindi naman kasi ito bagay na matututunan, di ba? Parang,
1: Wala sa libro.
0: Parang so pagtanda ng mga anak mo, doon pwedeng doon mo ma-realize na ala, may gap pala sa ganito.
1: Parang sabay kayong natututo.
0: Correct.
1: Ang sabi nga, no, minabasa ko, naalala ko, doktora, no, sorry to cut you, parang actually hindi yung bata ang natututo sa magulang, kundi yung magulang ang natututo sa bata.
0: Mm-hmm.
1: So paano natin itatawid yun, doktora? Sabi mo nga, hindi yan natututunan sa libro.
0: Yes. Mm-hmm. Importante, syempre, yung role ng mga parents talaga. Sa loob ng bahay, kasi kung meron mang mag-i-initiate ng pagbabago dyan at gagawin, establish at i-maintain yun, parents talaga. Kasi tayo yung authority figure doon sa loob ng tahanan. Pero kung ma-realize natin, halimbawa along the way na lumalayo na yung loob ko sa anak ko, tapos hindi ko nga pala kasi na-establish yung communication growing up, pwede naman kasi gumawa ng mga mechanisms para mag-reorganize sa family.
1: Oo, so it's never too late.
0: Yes, correct.
1: Ika nga, no? So depende, parang depende, ganun man talaga sa buhay nag-a-adjust tayo here and there, di ba? Tapos sabi nga nila, reset as often as you want. As long as wag kang susuko. Okay. Ito, doktora, no, ha? Kunyari, di nag-establish ka, pero wala, parang nagkaroon ng parang sa side ito ng bata, no? Parang instead na mag-open up, nagkaroon ng parang break.

0: down talaga ng communication. So, paano po ang tama maging approach? Sabi mo nga kanina, maaari magagalitin, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Eh, minsan hindi mo hindi ka naman tao. Ay, hindi ka naman santo, di ba? Papatol at papatol ka kung minsan. At doon nagsisimula yung talagang gulo sa buong pamilya.
1: Mm-hmm.
0: So, paano? Dapat ba may isa munang, okay, paano ba? Atras muna ko o lalabas muna ako ng bahay kung mag-asawa sa case ng mag-asawa. Parang anong payo mo sa kanila pagdating dun?
1: Yeah, importante talaga yung sense of awareness eh. Na
0: awareness.
1: Parang ano ba yung naging impact nito sa akin bilang magulang. Halimbawa, sinigawan ako ng anak ko dahil nagalit siya, dahil pakiramdam niya hindi ko siya naiintindihan.
0: Yes. Or ang kulit ko bilang
1: magulang.
0: Or ang
1: kulit-kulit ko, ganyan, no? So parang importante rin as parents, no, na step back, wait lang, parang hindi naman tayo palagi yung may espasyo lang sa loob ng bahay at palaging may pwedeng i-assert.
0: At diba? Hindi tayo, hindi, ako yung magulang.
1: Correct. Hindi ganon. Kasi diba, gusto natin na yung anak natin ay meron siyang kakayahan na i-express din yung sarili niya. At kung palagi nating ipututuon or ipopoint out sa kanila yung punto natin,
0: yeah,
1: hindi nila madedevelop yung ganong klaseng skill, no?
0: Mm-hmm.
1: So, importante po talaga kung, sige na, nagkasigawan na, ganyan, tama po kayo na, sige, mayan tayo mag-usap. Kapag kalmado na tayo parehos, lalabas muna ako or sige, dyan ka muna sa kwarto mo. Basta gusto ko, pag-usapan natin ito mamaya. Ayokong, depende talaga sa values ng parents eh. Ayokong matulog nang hindi natin ito pinag-usapan ngayong araw.
0: Oo, kaya lang, di ba, minsan yung parent galing siya sa pamilya, yung pinanggalingan niya eh.
1: Yan,
0: sabi mo, values, so depende. Mm-hmm. So parang, ano tawag doon, nagiging cycle siya, di ba? Paulit-ulit na cycle.
1: Mm-hmm.
0: So anyway, ang ganda ng usapan, doktora, no? Pero mamaya pagbalik natin, ito yung paano maiiwasan yung paghuhusga o yung stigma kapag may isang miyembro ng pamilya yung dumaraan sa mental health challenges.
1: Mm-hmm.
0: Kasi eto na-observe ko tayo na parang, hindi, huwag niyo siyang kulitin kasi baka ano, does it help yung ganung approach na huwag niyo siyang kulitin, hayaan niyo lang siya sa space niya. Tapos naririnig yun ng tao na parang may special treatment sa kanya kasi parang meron ngang pinagdaraanan ng mental health problem or concern.
1: Mm-hmm.
0: So does it help na iparinig sa kanya yon o iparamdam na special ka kasi may something sa'yo o parang treat them as normal. So yan po, pagbabalik po natin, sasagutin po yan ng ating kasama dito ngayon, si Doktora Mary Me Siena. Diyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang Safe Space.
2: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your Safe Space sa DZMM.
0: Ang oras for...
3: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at bus. Wind Signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18

0: Ilang oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
6: Kwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
8: Ulang parang
9: masakit.
8: Masakit yun, di ba? Nandoon din yung takot sa mga magulang na baka kapag mas hinalukay ko pa to, mas maging mabigat din para sa akin, no? So importante talaga yung i-establish yung communication, empathy, at saka pag-aralan din, no? Mas maging dami ng information naman sa internet, sa social media, no? Pag-aralan din kung ano yung meron para mas lalo nating makita kung ano bang mundo yung meron yung mga anak natin, at the same time ano ding mundo at kahingian sa responsibility ba meron yung mga parents, yung
9: yes,
8: mga magulang.
9: So ayan, no, kailangan, wag tayo matapos sa kumusta ka at okay lang ako. Dig deeper. Okay. Ika nga, di ba? Okay. So yan po, no, sa mga magulang at anak, ano, ayan, importante mag-usap tayo. Minsan ayaw natin makipag-usap, pero kailangan nating tawirin yon, di ba? Para sa mental health ng bawat isa sa pamilya. At the end of the day, ang pamilya talaga yung kakampi yes. natin, di ba, doktora? At ngayon, ayan, nasa linya na po ang ating kaibigan na si Alias Apple para sa ating story ngayong hapon.
10: Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
11: My Story.
9: Konting background lamang po, no, bago ko tawagin si Apple. 48 years old po siya, na taga Maynila. Ayan, nabiyuda siya Sa edad na 66, 28 years silang nagsama bilang mag-asawa. Nasa bakasyon sila nung atakihin sa puso ang kanyang asawa. Palagi niyang kasama yung asawa niya sa araw-araw, of course 28 years, no? Kaya hirap siya talagang harapin ang buhay na wala.

0: Ano mo ito nagagawa na, ano ba yung mga ginagawa mo para masabing hirap na hirap ka ma-accept? Ito ba yung sabi mo kasi dito, araw-araw kayo magkasama, syempre may mga nakasanayan sila, doktora. Mm-hmm. Apple?
1: Yes po. In the sense na ating, ano po kasi, syempre po parang araw-araw po kaming magkasama. From start pa lang ng umaga, inahanap-hanap ko pa rin po siya. Yung parang hindi ko po, yung kada saan po ako titingin sa bawat sulok ng house namin, nakikita ko po siya. Tapos naiiyak po ako palagi. Naiiyak ako, nawawala po ako sa focus. Parang pag nagpa-pray ako, parang nagpa-palpitate po ako, nagkakaroon ako ng mga palpitations at saka po parang nagpapanik po ako na naaalala ko po siya palagi.
0: Mm-hmm. Okay, so kahit saan ka?
1: Parang hindi po ako makamove. Oh, parang kung kahit may gagawin ako, parang nawawalan po ako ng gana kasi every time kasi ang relationship po namin is yung talagang palagi po kami magkasama nung husband ko na kahit saan ako magpunta, siya yung sasama sa akin, kahit maghahatid lang sa bata o magsusundo sa anak namin or mga errands, ganun po. So parang lagi ko po siyang naaalala.
0: Okay. So, Apple, ilan ang anak na naiwan sa'yo?
1: Isa po. Isa 11 years old.
0: 11.
1: Nung nawala po sa, that was our daughter's birthday pa po.
0: Okay.
1: Kaya nagbabakasyon ho kami nung inapake po siya.
0: Okay. So ulitin ko lang para kay doktora. So doktora, yun nga, pumanaw last month yung kanyang asawa. 11 years old yung anak nila. Nasa bakasyon sila, birthday nung anak, nung pumanaw, no? Pero yun nga, so for 28 years, nagkaroon siya ng routine. Diba? Meron sila maraming bagay na lagi silang magkasama, activities together. At ngayon, sabi nga niya kanina, no, hindi, wherever siya tumingin sa bahay, ang nakikita niya yung
2: misawa.
0: Yes. So hindi siya maka-move on. Nagpa-palpitate siya. Pag nagdadasal siya, naiiyak siya. So it's a grieving is a process, doktora.
2: Yes.
0: And ito daw magko 40 days.
2: Mm-mm.
0: So ano ba ang pwede mong sabihin kay Apple?
2: Mm-hmm.
0: Kasi hirap na hirap siya. Apple? Ito si doktora, pwede mo siyang tanungin.
2: Hello, Apple. Thank you, no, sa pag-enter nitong conversation, sa pagpayag na pag-usapan itong mga bagay na ito. Hindi siya madali, no? Pakiramdam ko, Apple, wala rin akong exactong salita to comfort you, no? Pero sana makatulong yung conversation natin na ito.
0: So, Apple, meron ka bang itatanong? Mm-mm.
1: Yeah, kasi feeling ko po, doktora, parang nasa parang denial stage.
2: Mm-mm.
1: Ako, parang may tampo. Parang minsan parang nagtatampo ko, sabi ko, parang pag ina-ask ko si Lord na bakit, parang ganun na kasi nga po hindi ko matanggap na bakit biglang sudden, all of a sudden, nagdi-dinner lang kami, all of a sudden, wala na agad yung husband ko.
2: Mm-mm. Mm-mm.
1: Normal lang ba itong nararamdaman ko, doktora? Feeling ko, ano ba yung pwede kong gawin para, kasi ayoko din naman itong ganitong feeling kasi alam ko yung strength nung, kumbaga yung strength nung bata sa akin din naman sa huhugot.
2: Mm-hmm.
1: Pero hirap na hirap ako mismo, hirap na hirap din.
2: Mm-hmm.
1: Parang yun po, yung...
0: Okay.
1: Hindi ko alam kung paano malalagpasan yung ganitong
2: stage.
1: Or malalagpasan.
0: Or malalagpasan
1: ko ba? Oo, malalagpasan ko po ba?
0: Mm-hmm. Doktora.
2: Yeah. Alam mo, Apple, andoon talaga. Proseso talaga eh, yung grieving, no? Proseso talaga siya. At bahagi nung proseso na yun, syempre yung denial, alam mo yun, yung hindi pagtanggap doon sa nangyari. Kasi in reality, sino ba ang gustong tanggapin, no? Yung bagay na yun, no? Kahit na naiintindihan natin yung konsepto ng death, diba? Hindi yun madaling tanggapin sa isip, sa damdamin, no? So kung tatanong,

0: na normal po ba na dinedenay ko na nangyari iyon, no? Oo, may bahagi iyon. Bahagi yun ng proseso, may tampo, no? Parang siguro kung pumasok sa isip mo, bakit mo ko iniwan, bakit bigla kang nawala, no? So lahat ng naiisip mo, nararamdaman mo, bahagi yun, no, ng proseso. Doon naman sa tanong na malalampasan ko ba ito, no? Ang hirap kasing magsabi dahil isang buwan pa lang, talagang mabigat, no? At habang tumatagal, hindi rin naman natin masasabi na pag tumagal ba, gagaan ba siya eventually, no? Hindi, kasi you really have to own your healing, 'di ba? Sa'yo kasi 'yon eh, no, may sarili kang timeline. Depende 'yon syempre sa kung gaano kalalim yung pinagsamahan ninyong mag-asawa. At sa kwento mo, talagang malalim 'yon. So posible 'yon, pero hindi siya magiging madali na kinabukasan pagising ko, okay na ako, 'di ba? Pero gusto kong humugot, Apple, dun sa sinabi mo na ako yung kinukuhanan din ng lakas eh
1: nung bata,
0: nung anak ko eh, 'di ba? Nawala yung tatay niya. So wala na siyang ibang pagkukuhanan ng lakas, ako na lang, 'di ba? So kadalasan kapag may ganun tayong isip, lalo na magulang, isipin mo na dapat everyday makikita ng anak ko na malakas ako. Dapat everyday makikita niya na okay lang ako, which sometimes may help, pero most of the time may not help. 'Di ba? Okay. Na parang tao rin tayo, tao ka rin, no? Kakailanganin at one point ng anak mo na makita na ito ay isang bahagi ng buhay na malungkot talaga para sa ating dalawa. Kung kinakailangan nating umiyak ng magkasama, umiyak tayo ng magkasama dahil tayo yung magpapatatag eh, sa isa't isa. At yung pag-iyak, no, para sa iba, weakness yun, pero katatagan yun eh. Kasi kayong dalawa yung naghuhugutan, kumbaga, yeah, ng lakas. At mararamdaman ninyo when you do this together, no, na anchor tayo ng isa't isa. Parehas tayong kumakapit sa isa't isa.
1: Okay, parang let them grieve na magkasama.
0: Correct.
1: Together. Let us grieve together, wag separately.
0: Mm-mm.
1: Okay. Ang
0: importante yun.
1: Mm-hmm. So, Apple?
2: Yes po.
1: Oo, so yun, narinig mo yung sabi ni Doktora?
2: Yes po. Oh. Yes po.
1: Kapag ba ikaw ay umiiyak o ikaw ay nalulungkot, itinatago mo ba yun sa anak mo? Hindi ka nagpapakita sa kanya?
2: Minsan po, hindi ko mapigilan kasi pag umiiyak po siya, naiiyak din po ako. Mm-mm. So, magkasama kaming nag-iiyakan.
1: Oh.
2: Lalo na kapag diba kaming dalawa kasi magkasama sa bahay.
1: Okay.
2: Pag umiiyak po siya, parang doble-doble yung sakit na nahihirap. Umiiyak ako dahil namimiss ko po yung daddy niya. Plus, naiiyak ako kasi naawa rin po ako dun sa bata.
1: Mm-hmm. That is healthy.
0: Yes.
1: Diba? Yung definitely iiyak sila pareho magkasama.
0: Mm-hmm. Kasi parang kinocommunicate mo rin doon sa anak mo, mm-hmm, na ito ay isang bagay na mas magpapalalim sa kung anong connection yung meron tayo. Gusto nating i-emphasize kasi na merong nawala siguro, no, physically yung tatay, 'di ba? Pero ano yung naiwan sa atin at ano yung hindi nawala? And yeah, perhaps yun yung love, yun yung connection, diba?
1: Okay. Apple, meron ka pang itatanong kay Doktora?
2: Yung pong sa anak ko, ano po kaya yung paano, kasi ang worry ko yung magiging effect po sa kanya, nung paagang pagkawala ng father niya. Ano po kaya yung pwedeng kong magawa para sa kanya, na para hindi siya ganun maapektuhan?
0: Kasama dun sa process ng grieving, syempre, yung pag-remember nung death, pero pag-celebrate din nung life, diba? Na parang nawala si father, no, physically, pero ano yung memories na naiwan sa ating dalawa? At gusto ko na yung memory na yon dala-dala natin habang buhay, parang ganyan, no? So, importante rin, syempre, maramdaman, no, nung anak mo na protective factor kanya. Siguro iniisip kasi natin, no, negative yung impact ng loss, ganyan. Yeah. Oo naman, risk factor yun.
1: Uh-uh.
0: Pero palaging may protective factor. At sa ngayon, syempre, Apple, sa inyo, ikaw din yun, diba? Plus, syempre, importante, yung observe mo din yung

0: yung behavior, no, nung anak mo, para mas lalo mong maintindihan ano yung naging impact nito sa kanya. Mahirap kasi mag-assume na magiging problematic siya pag pagtanda niya or something because of this experience, mm-hmm. 'di ba? Mahirap i-assume 'yun, pero pwedeng mangyari 'yun, pero hindi 'yun mangyayari kung nandiyan ka talaga para sa kanya at nandiyan kayo, no, para sa isa't isa. Ganun siya. So gusto kong i-emphasize yung remember yung death, no, part, yun ang memory, pero i-celebrate natin yung life, yung parang hindi lang itong death yung memory na may iwan sa atin ng father mo. Parang,
1: marami naman silang
0: dami,
1: ano.
0: For sure, na shared na memories. At yun yung panghawakan din ninyong dalawa, okay, as you journey together doon sa process ng grieving.
1: Okay. So, Apple, no, ang ganda nung sinabi ni Doktora Apple na mas tingnan mo yung mga magagandang memories ninyo together instead of emphasizing dun sa loss. Oo. So, sa oo, Apple?
2: Opo. Minsan kasi, pag naaalala namin yung, to be honest, pag naaalala namin yung good memories, lalo kong naiiyak, lalo kaming...
0: Mas lalong namimiss nung naglulong.
1: Oo. Parang natural yun, Apple. Yun nga, grieving takes time. So, yun, tanong niya kasi, di ba, paano niya malalampasan yung denial stage? Actually, may ano kasi yun, di ba,
0: doctor? May stages.
1: May stages ang grief, di ba?
0: Correct.
1: At yung denial stage is nasa parang first...
0: Stage one.
1: Stage, yes, one ka pa lang. Mm-hmm. I don't know, kung doktora, tama ba? Kung ilang, hindi ko alam kung ilang stages yun.
0: Ang una, kung dun tayo sa theory na yun, no, ang start ay denial, sunod, mm-hmm, ay anger, tapos bargaining. Yung anger, parang galit, diba? Yan na, bakit mo ko iniwan? Naiinis ako.
1: Actually, minsan nasasabi
0: ako
1: na niya yun.
0: Oo,
1: so,
0: diba?
1: Papunta na siya sa second stage. Okay.
0: Tapos bargaining, yung next, na parang sana, mm-hmm, hindi nangyari, o sana hindi nala kami nagbakasyon.
1: Parang may regrets.
0: Sana ako na lang yung kinuha. Yung ganun, yeah, no? Bargaining, no? O gagawin kong lahat, mabuhay lang siya ulit. Yan, bargaining. Tapos depression, ito yung lowest point talaga na hindi ko makakain, hindi ko makatulog, hindi mo na na-enjoy yung mga bagay sa sobrang bigat ng pakiramdam. Tapos yung pinaka-positibo na yun yung last stage, yung,
1: yes,
0: acceptance.
1: Ano?
0: Pero dun sa stage na yan din, Apple, hindi kasi siya linear. So may mga pagkakataon na magbabounce back ka. Yung parang feeling mo nasa acceptance ka.
1: Minsan
0: na.
1: Akala mo okay ka,
0: yes,
1: na.
0: Yes, diba? Tapos biglang bumabalik ka naman sa bargaining. Ganun. No? So may ganung aspeto. But at the end of the day, again, katulad nung sinabi ko, yung healing kasi, you have to own it eh. Yung journey talaga na yan, ikaw talaga, at yung anak mo yung dadaan dyan. No? Unique yan sa bawat tao. No? So tignan mo kung paano mo gustong pagdaanan yung journey na yon at ano yung mga kailangan mo para ma-survive mo yung journey na yon, kasi personalized siya.
1: Ayan na po, personalized ang approach, mm-hmm, walang pagkakapare-pareho. Okay. So isang tanong mo, Apple, dito na nakita ko yung mga advanced questions niya, di ba? Paano niya matatanggap yung nangyari? So paano siya makakapunta dun sa acceptance stage, doktora?
0: Nabanggit
1: mo kanina yung,
0: yes,
1: stages.
0: Yung stages, no, oh, hindi siya overnight. Sinabi ko rin na hindi siya linear, yung, uh-huh, parang hindi siya diretsong direction, 'di ba? Na, yeah, okay na, nasa bargaining na ako. Dalawang stage na lang siguro, marami. Hindi din siya kasi ganoon, no. Pwede ka talagang mag-bounce back. Ang importante, no, ay sa proseso na 'to, hanggang sa makarating ka doon sa acceptance, nandoon yung proper coping, uh-huh, inaalagaan mo yung sarili mo in the same manner na kung paano mo inaalagaan yung anak mo. Kung makikita mo din, Apple, na wait lang, parang hindi na healthy yung nangyayari. Halimbawa, yung sinabi niya na nararamdaman ko na sa katawan ko eh. Diba? Nagpapalpitate, ganyan.
1: Yeah. Oh,
0: kung,
1: yes,
0: sa tingin mo, ito yung mga bagay na kailangan kong may makausap na mental health professional, bakit hindi? No, may mga mental health professional na ito yung expertise nila, no, hindi lang para sa iyo, para din sa anak mo. Pwedeng individual kayo, pwede ding magkasama kayo na iproseso, no, itong karanasan na to. Basta maging aware ka lang doon sa meron na ba tong negative na impact sa akin? At ano yung masasabi kong red flag? Halimbawa, di ka na talaga kumakain. kakain. Hindi ka na talaga natutulog. Diba?

0: parang kailangan yung mga bagay na yun ay may immediate na action tayo. Mm-hmm. At palagi mo lang din iisipin, Apple, na sorry ha, to put you, ayokong ibigay sa'yo yung burden, pero kung paano mo pagdadaanan yung process ng grieving, yun din yung imo-model mo kasi sa anak mo. Mm-mm. So, kailangan talagang gawin ninyo ito ng magkasama successfully. So, maging aware lang doon sa paano ko ba ito dinadala? Diba? At meron bang maling nangyayari sa kung paano ko ito dinadala? So, i-approach natin yung mga red flags na yon or yung risk factors.
1: Okay. So, Apple, kasi ngayon hindi natin alam kung paano silang mag-ina, di ba? Do they go out madalas o sabay ba kayong kumakain? Pero magbe-break lang ako sandali. Pagbalik, Apple, no, tanungin mo kay doktora yung natitira mo pang tanong bago matapos yung program. Okay? So diyan ka lang sa linya, Apple, ha? Huwag kang bibitaw. Babalik pa ulit kami ni doktora, okay?
2: Thank you. Opo. Iba naman to.
1: Okay, 4:50 po ng hapon. Diyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang Safe Space.
3: Bukas isip na usapan. Bukas pusong talakayan. This is your Safe Space sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istretta, DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30.
7: Hello, kapamilya! Hello, JR!
6: Yung paborito ko, DZMM. Doon ko po kasi nakita yung nabasta at may nangyari, naka-report agad. But hindi pa man binabalita ng iba, nakakarating na sa DZMM.
8: Happy 40th anniversary, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space. Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
9: My Story.
1: Okay, 4:53 po ng hapon. Nasa linya pa rin natin, doktora, si Apple. Apple, hello? Apple? Ayan, oo. So, Apple, since kakapusin tayo ng oras, ano yung last question mo kay doktora this afternoon? Go ahead.
2: Ano bang pwede kong gawin para maging matatag pa ako?
0: Mm-mm, mm-mm.
2: Para sa anak ko na naiwan.
0: Yes.
2: Po.
0: Mm-mm, mm-mm. Katulad siguro, Apple, nung sinabi ko sa'yo kanina na personalized kasi yung healing, no? Mahirap magdikta eh, na gawin mo to, gawin mo yan, diba? Yes, tapos di ko naman sigurado kung magwo-work yun para sa'yo. So parang balikan mo yung

0: mga pagkakataon na may mabigat na nangyari, paano ko ba yun dinala? Diba, kumain ba ako ng pagkain na gusto ko, no? Indulgence, ganyan, no? So, hanapin mo kung ano yung bagay na magwo-work sa'yo. Kung gusto mong marinig ano yung mga pwedeng gawin, no? Communicate, makipag-usap, no, sa tao na pinagkakatiwalaan mo. Importante kasi na nalalabas natin, lalo na yung mga mabibigat na emosyon. Pag-iyak would always be helpful. Importante yan. Huwag mo yan i-deprive sa sarili mo. Kung bigla mo na lang tutulo yung luha, that's fine. No, basta ang importante na lalabas mo yung mga ganitong klaseng emotions. Kasi emotions are meant to be expressed. Yeah. Tapos, yung typical na routine ninyo ng anak mo, lumalabas ba kayo every weekend? Saan kayo nagpupunta? No? Ano yung mga bonding moments ninyo? So, ituloy mo yung mga ganong klaseng bagay na nakakatulong sa'yo, nakakatulong din sa kanya. Basta very basic, Apple, huwag mong kakalimutang alagaan yung sarili, pagtulog, pagkain, pakikipag-usap, no? Yung connection, at yun, darating yung time, hindi mo din natin, di natin mamamalaya, no, na unti-unti, pumupunta na tayo, hindi man dun sa full acceptance, pero nadadala na natin yung sarili natin ng mas magaan.
1: Yes, oo. Ako, gusto ko idugtong doktora. Apple, oo, don't you try to forget him.
0: Yes.
1: Okay, huwag mo siyang kakalimutan. Kasi ang tao, pag may nawawala sa, na mahal sa buhay, hindi naman talaga sila makakalimutan.
0: Mm-hmm.
1: Pero magkakaroon tayo ng bagong buhay without them. Masasanay tayo. At huwag ka mag-alala. Ako, from an experience, no, huwag ka mag-alala kasi isang araw, ngingiti ka ulit. So, di ba, doktora, valid yung kanyang emosyon, yung pag-iyak niya. So, huwag mong i-deny yun sa sarili mo. Yung pain, andun talaga yon, pero I heal soul wounds. Totoo yon. Okay? Apple?
2: Salamat.
1: Oo. So, Apple, yun lang, no? Lagi siguro kayong mag-bond ng anak mo ngayon. Kayong dalawa yung paghugutan ng lakas.
0: Yes.
1: Okay? So, salamat, Apple, sa iyong tiwala, sa pagtawag, oo, sa ating programa. And we wish you the best. Oo, pray more and pray hard pa, okay?
0: Thank you, Apple.
2: Thank you.
1: Yan po si Apple ng Maynila. Ayan, ang hirap talaga, doktora, kapag tayo ay nawawala ng mahal sa buhay.
0: Sobra.
1: Oo, pero... Mm-hmm. Yun talaga. At yun ang dapat ma-realize. At yun ang dapat nating mapaghandaan in a way, di ba? Tapos sa case ni Apple, doktora, importante na at least, di ba? Well, looking at the bright side of it, di ba? At least alam na, matututunan nilang mag-ina, lalo na nung bata, medyo maaga nga lang,
0: yes,
1: na hindi itong buhay pansamantala talaga. So anyway, doktora, any last message po para sa ating mga kapamilyang nakatuto?
0: Ayan, siguro po bilang mga Pilipino, alam na natin, no, kung ano yung importansya ng pamilya. So palagi nating, katulad ng istorya ni Apple, no, palagi nating panghugutan ng lakas ang isa't isa. Dahil at the end of the day, pamilya at pamilya talaga yung unang tatakbuhan natin, ano't ano man yung mangyari.
1: Naku, ang ganda, doktora, ng iyong sinabi, no? Talaga, pamilya pa rin at the end of the day. Oo, yan ang ating gang, di ba? Original gang natin, yes, sa mundo.
0: Hindi kanyan isusuka talagang kahit anong gawin mo, anong mangyari, hindi kanila i-judge, no? Or kung ano man yung mga alitan, kumbaga, babalik, yes, at babalik pa rin at mare-resolve talaga yan kasi meron tayong ugnayan sa isa't isa.
1: Tama, ayan. So anyway, tapos na po ang ating safe space for this afternoon. Susunod po sa amin ang Pasado Serbisyo, kasama naman si Michael Delizo. Maraming maraming salamat, doktora, sa oras at sana sa bumalik ka ulit dito, ha?
0: Sure. Thank you din po.
1: Sana may mga natutunan po tayo sa ating episode this afternoon. Babalik po ako mamayang gabi. Ayan, nasa saan ba ako? Sa Stargazer, di ba? Oo. Okay, tapos syempre sa private talks po ng alas 12 ng hating gabi. Sa Feel Kita, 8:30 ng gabi, and then private talks po sa ng 12 midnight. So anyway, salamat po mga kapamilya. Ingat po tayong lahat. Tandaan natin, ha, huwag tayong magsasawa magmahal. Lagi tayong magkakaisa. Sana huwag tating baliwalain ang ating mga problema sa buhay. Open up and share your experience because this is your safe space.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.

0: Ngayon po ay July 4, 2026, Sabado. Kumusta po mga kapamilya, mga kaserbisyo? Kumusta ang inyong weekend so far? Enjoy nyo ng weekend dahil sa susunod na linggo ay... Eto lang ha. Ang dami na namang ganap sa susunod na linggo. No? Parang hindi pa tayo nakakahinga this past week. Unahin na natin, no? Sa susunod na linggo po ay may inaasahan tayong bagyo. Meron pong binabantayang bagyo na nasa labas ng PAR, Philippine Area of Responsibility, pero kung posible daw na pumasok sa araw ng Miyerkules, ito po yung bagyong Bavi at tatawaging Inday sa susunod na linggo. Sabay na sabay, ano? Dahil sa susunod na linggo din po ay magsisimula na po ang impeachment trial sa Senado kay Vice President Sara Duterte. Back to bagyo, ang bagyo po ay huling namataan sa Eastern Visayas, yan po sa labas pa po ng PAR. At ito po ay kumikilos papalapit sa Hilagang Luzon. Posible pong maapektuhan ng darating na bagyo ang Hilagang Luzon at ang Gitnang Luzon, Northern and Central Luzon. Next week din po, July 7, inaasahan tayong taas presyo sa diesel. 2 pesos and 15 centavos per liter po. Ang posibleng taas hanggang 3 pesos and 15 centavos po. 2 pesos hanggang 3 pesos. Yung posibleng price increase sa diesel per liter po dyan. Sa gasoline naman po, posible po ang pagtaas din po ng 30 sentimo per liter. At sa kerosene po ay 2 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos per liter po ang posibleng price increase. Kaya po, kung may chance po, tayo eh, magpagasolina na ngayong weekend hangga sa Lunes po. July 7 po ang effectivity nitong galaw presyo sa mga produktong petrolyo. Nabanggit ko na nga po yung paparating na bagyong Inday. Inaasahan po yan papasok sa ating PAR this coming Wednesday. Alamin po natin ang lagay ng panahon ngayong weekend. Kasama natin sa ating linya ng telepono si Pag-asa weather forecaster Dan Villamil. Hi Sir Dan.
1: Po, magandang hapon po at sa ating mga takasubaybay sa teleradyo. Inasan pa rin natin over the weekend, magpapatuloy itong generally maaliwala sa panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa na dulot ng easterlies. May chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Itong magandang panahon or generally fair weather ay magpapatuloy hanggang sa Martes dahil patuloy nga yung inapag-monitor po natin dito sa bagyo sa labas ng ating PAR. Isa itong super typhoon na may international name na Bavi. Huling namataan kaninang alas 3 ng hapon sa layong 2,845 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Inaasahan natin na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday na kung saan posible na rin tayo magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa northern and eastern portions ng Northern Luzon. Habang papalapit itong bagyo towards extreme Northern Luzon area, ay makakaranas muli tayo ng pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat for Metro Manila and the most of the country. Asahan po natin ang maulang panahon starting Wednesday at magpapatuloy yan towards the end of the week. So itong habagat magpapaulan dito sa area ng Palawan at western section ng Visayas by Wednesday and Thursday, and Friday onwards for Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, asahan na po natin itong maulang panahon na dulot ng habagat na posibleng hatakin itong papalapit na bagyong Bavi. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil ko ulit.
0: Ay Sir Dan, few questions lang. Gaano kalakas po itong inaasahan nating bagyong Inday?
1: So ngayon po yung intensity niya o yung sustained winds na malapit sa gitna, 205 kilometers per hour, pagbukso na umaabot na ng 250 kilometers per hour. So possible po no, habang binabagtas ito ang malaking area ng karagatan, either mapanatili nito yung itong kanyang intensity or mas lalakas pa sa mga sunod na araw.
0: Oo. Pero kahit wala pa yung bagyong Inday, meron pa rin umiiral na habagat season. So asahan pa rin po natin yung panakanakang pag-ulan. Ano ho Sir Dan?
1: Well, sa ngayon po, hindi umabot yung habagat sa atin. No? Yung weather system na umiiral sa atin ay easterly. So, ngayong araw hanggang Martes, malaking bahagi na ating bansa, mainit na panahon ang ating inaasahan. Okay. Saka pa lang po natin nakikitaan ng senyales yung pagbabalik ng habagat ay by Wednesday pa po habang papalapit itong bagyo patungo dito sa extreme Northern Luzon area kasi hahatakin po ng bagyo yung habagat.
0: Alright. Sige. Thank you, Sir Dan. Ha? Salamat po sa update.

0: po and good afternoon.
1: Yan po si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Panahon, panahon, patrol!
1: Five in the afternoon. Ang DZMM Radyo Patrol 630 ay napakinggan po dito sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sa bayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng TFC, The Filipino Channel at iOne. Sumali po kayo sa ating talakayan, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para po sa mga katanungan, maaari ding tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. At mga kapamilya, kami po ay napanonood din sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Kung may mga comments po kayo at katanungan sa ating pagsang pag-uusapan ngayon, ay i-post nyo na po dyan, maya-maya po ay babasahin namin. At pwede din po, babatiin din po namin kayo, syempre asahan natin yan at may mga attendance check tayo. Speaking of batian, ngayon din po kasi ay season of graduation, di ba po, sa ibang eskwelahan, sa mga college po. Binabati ko lamang po ng congratulations! Congratulations po sa ating mga new graduates na nag-OJT din po dito sa amin sa ABS-CBN. Si Steffi Joseph, mula po siya sa St. Louis University sa Baguio po yan. Si Rohan Ruiz, from SLU din po, St. Louis University, at si Vince Villanueva, abag-graduate po ito ng cum laude. At si Jovan Pasqua, cum laude din po. At syempre, makakalimutan ko ba naman si Alicia Gatok. Siya po ay magna cum laude. Siya po ay naging intern namin dito sa ABS-CBN po at sa aking mini show na Hometown, Philippine Hometown Story dyan po sa Cavite. Kasama din po si Tanya Sunga na taga Emilio Aguinaldo College, EYAC. Siya rin po ay graduate at naging intern din po namin. Kasama rin po siya sa mga tumulong sa aming hometown na show dyan po sa Cavite. Congratulations, thank you so much. Sabi dito, bigyan ko daw sila ng, ano ba to, motivational, inspirational message. Alam niyo po, yung mga... Siguro, siyempre, tumanggap sila ng diploma. Pero po, yung diploma po kasi hindi yan yung pinaka-importanteng matatanggap nyo ngayong graduation. Naalala ko nung elementary ako, nasa public school, hindi kami binigyan ng diploma noon eh. Kumbaga, ceremonial, binigyan kami ng blank paper. Pero, naisip ko, mahalaga tong blank paper na to kasi ito yung simbolo ng kumbaga ay bagong pahina. So, bukod po sa diploma, tumatanggap po tayo ng isang blank paper kung saan po isusulat natin kung ano po yung mga bagong gagawin natin, kung ano yung mga plano. So, sa blank paper na ito isusulat natin ang bagong yugto po ng ating buhay. So, pwede siyang maging exciting, pwedeng heartbreaking, pwedeng it won't make sense until years later. Pero sa blank paper po na ito ay ito po yung magsisilbing istorya natin. So keep writing, keep believing, keep becoming, and keep learning. Maraming salamat po sa mga estudyanteng ito and congratulations again.
2: Michael Delizo para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
1: Sa darating na linggo po, July 6, ito na nga. Magsisimula na po yung inaabangan nating impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa kauna-unahang pagkakataon po, lilitisin po sa Senado ang pangalawang pangulo ng bansa kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain ng Kamara. Sa July 6 po yan, Lunes po, gugulong na po yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim po ng 1987 Constitution, binibigyan ng kapangyarihan ng Kongreso na patalsikin ang ilang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan sa pamamagitan ng proseso po ng tinatawag nating impeachment para po mapanagot sa paglabag sa saligang batas o mabigat na krimen. May dalawang yugto po ang impeachment. Una po yung pag-initiate o pagsisimula na nasa kapangyarihan po ng mababang kapulungan ng Kongreso. At ang ikalawa naman po, ito po yung mangyayari sa Lunes, magsisimula sa Lunes,

0: sa Senado po natatayo bilang impeachment court. Nitong Mayo po ay nakumpleto na yung unang yugto nang pinaburan po ng 257 kongresista ang pag-impeach kay Duterte. Lampas po yung bilang na yan sa hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara na requirement po ng konstitusyon para mapagtibay ang articles of impeachment. Sa ikalawang yugto naman po ng impeachment process, hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makuha ng conviction sa alinman sa articles. Nitong May 18 po, nag-convene ang Senado bilang impeachment court at nanumpang tutupad sa tungkulin na isagawa ang impeachment trial ng bise ng walang pagkiling. Sa paglilitis po, tatanungin ang opisyal kung guilty o not guilty siya sa mga inaakusa sa articles of impeachment. Pwedeng siya po mismo ang sumagot o magpadala ng abogado para ihatid ang kanyang tugon. Kung tumanggi po siyang gawin ang alinman dito, ituturing itong sagot na not guilty at itutuloy pa rin po ang paglilitis. Dahil ang House of Representatives ang naghain po sa Senado ng reklamong impeachment laban kay Duterte, mga miyembro po nito ang tumatayong prosecutors o yung taga-usig. Pwede silang tulungan ng mga pribadong abogado na tumatayo naman bilang private prosecutors. Pero pangasiwaan pa rin sila ng House prosecutors. Dedepensahan naman po si Duterte ng mga pinili niyang abogado. Sa Articles of Impeachment po, inakusahan ang bise ng paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption, other high crimes at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Apat po ang batayan nito, yung umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y di mapaliwanag na yaman at di pagdedeklara ng SALN ng lahat ng mga ari-arian at bahagi sa negosyo. Ganon din po yung umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng Department of Education at umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker Martin Romualde. Ang hiling po sa articles ay patalsikin sa pwesto si Duterte at huwag nang payagan pang muling humawak ng posisyon sa gobyerno. Kaugnay po nito, makausap natin para bigyan tayo ng konteksto. Si Attorney Paulo Tamase, siya po ay Assistant Dean and Assistant Professor sa University of the Philippines College of Law. Good afternoon po, Attorney Tamase. Welcome to the program.
1: Good afternoon, Michael, at sa inyo mga taga-subaybay.
0: Opo. Attorney, thank you po for joining us. Una po, Attorney, ay ano po ba yung aasahan natin sa pagsisimula by July 6 po, sa Lunes po, nitong impeachment sa Senado ho?
1: So at this point, no, medyo nakakita na tayo ng iba't ibang proseso dito sa paglilitis. Nagkaroon na nung panunumpa ng mga senador a few weeks ago. Recently, nag-conduct na ng pre-trial itong proseso na wala sa Senate rules na ba't ginawa para simplihan mm-hmm. yung procedure sa Senado. Yung dapat sana natin makita sa Lunes ay yung paglilitis na mismo. At mm-hmm. yung paglilitis ay yung magsisimula yan dun sa opening statements ng okay. dalawang panig, no? Yung opening statement ng prosecution, yung opening statement ng defense, kung saan ilalatag nila yung naratibo ng kaso. Mm-hmm. At matapos naman doon ay magpapapresenta na ng ebidensya or kinagawa yun sa pagtawag ng mga testigo. Mm-hmm. So yung uunahin yung mga testigo ng prosecution, no, magbibigay ng pagkakataon na magtanong yung prosecution witnesses, tanongin yung prosecution witnesses, magkakaroon naman ng pagkakataon yung mga abogado ng depensa mm-hmm. na busisiin, butasin, no, yung testimonya nitong mga witness ng prosecution. Hindi natin ito nakita sa House of Representatives, so baka bago tong proseso, at least for yung mga viewers natin sa impeachment. Mm-hmm. Pero ni-expect din kasi natin na may iba pang procedural issues yata na nabibinbin sa Senado. Baka i-resolve din yon sa unang araw bago magsimula itong pagpipresenta ng mga testigo.
0: Mm-hmm. Attorney, meron po bang time frame na sinusundan po sa impeachment process? Nung maalala po natin, meron kasi nagkaroon na ng impeachment na natapos na nahatulan po yung kay dating Supreme Court Justice Corona. Ngayon po kay VP Sara, meron po bang time frame na sinusunod na ganto lang dapat katagal ang discussion dito sa isang article of impeachment at gantong panahon dapat tayo makapaglatag ng conviction?
1: So tatlong mabilis na punto. No, una, sa saligang batas natin at sa rules ng Senado, hindi nagbibigay ng time frame mm-hmm. kung gaano katagal yung impeachment. So yes. Walang rule na nagsasabi na ganito katagal lamang siya. Mm-hmm. Ang pinakamahalaga lang doon ay yung actual na length ng impeachment trial, kung ilang araw yung mga gagastusin para dito. Madaming factors na involved.

0: gaano ka preparado yung prosecution natin, handa ba sila maglatagda ng ebidensya, gaano kabusisi yung cross-examination ng depensa, gaano din kabusisi yung clarificatory questions ng mga senador or senator judges natin. So, walang fixed time frame pero maraming factors na pwede mag-apekto doon sa tagal ng trial. Pangalawa, base doon sa mga submission nila sa pre-trial, umingi ng 62 days yata yung prosecution na magpakita ng kanilang testimonya at 30 days naman yung depensa para sa kanilang sarili nilang testigo. Mm-hmm. So in-expect natin medyo matagal to. Mukhang tatawid to until next year or early next year. Pangatlong punto na lang din, yung kay Chief Justice Corona, tumagal yun ng 5 buwan. No?
1: Okay.
0: Kasama na yung recess o bakasyon ng Kongreso doon. Pero kailangan alalahanin na yung sa impeachment trial ni Chief Justice Corona, abridged na actually yun kasi may mga grounds for impeachment na hindi na itinuloy.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mukhang nagkumapit yung kaso doon sa certain grounds for impeachment lamang or articles of impeachment.
1: Mm-hmm.
0: So hindi pa natin nakikita yun. Currently, 4 yung articles of impeachment na pinresenta.
1: Yes.
0: Less yan kaysa nung kay Chief Justice Corona.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung level or yung busisi kasi ng ebidensya ngayon medyo mas matindi kumpara doon sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. So madami pang factors. Actually, magkakasense tayo kung gaano siya patagal.
1: Mm-hmm.
0: Bakit dito sa unang linggo at kung gaano kabilis yung presentation ng mga testigo.
1: So 4 po yung articles of impeachment. Paano ho ba ito? Kada latag ng articles of impeachment, magbobotohan na o kailangan tapusin po muna lahat bago sabay-sabay na pagbotohan?
0: Sa Senate rules po, sa dulo ang botohan. Mm-hmm. So magpapresenta muna ng testigo lahat, no, on all articles of impeachment yung magkabilang panig.
1: Mm-hmm.
0: Tapos pagdating po sa dulo, doon na sila magde-desisyon. Yung kung nagkaroon na po ng conviction doon sa unang article, normally, batay po sa proseso ng Senado, tigil na po. No?
1: Okay.
0: Tsaka lang pupunta doon sa second round na botohan. So sunod-sunod siya na boto.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung hindi naman nagkaroon ng conviction, then pupunta doon sa second round. But importante po dito na sa dulo po. Sa dulo po yung botohan, hindi po per article ang botohan.
1: Okay. Kung maalala po natin, ay si dating Pangulong Estrada ay nilitis din po sa Senado pero hindi na po nagkaroon ng botohan dahil po siya ay nag-resign. So mas na tama ho ba, mas napaiksi ang proseso kay dating Pangulong Estrada. Dito ho, halimbawa po mag-resign si VP Sara, ano po yung magiging epekto nun, attorney?
0: So yung kay tama ho no, nung kay President Arap, I think 20 trial days yung impeachment niya or thereabouts.
1: Mm-hmm.
0: Kay Chief Justice Corona, 44 naman po. Yung kay President Arap, natigil po yung trial niya kasi nagbitaw na po siya mula sa pwesto.
1: Mm-hmm.
0: Yung current na consensus ng mga akademiko dito, batay na rin sa mga views na na-express since last year ay, hindi po ititigil necessarily yung trial dahil nagbitiw po si Vice President Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Kung magbitiw man po siya. So, dalawa pong paliwanag dyan. Una, pag tinignan po natin yung teksto kasi ng salidang batas, mayroong ang resulta ng impeachment na kung ma-convict po ay hindi lamang pagtanggal sa pwesto o removal, kundi pati yung pagka-disqualifika in the future. So hindi na po siya pwede humawak ng kahit anong pwesto in the future in case ma-convict po siya.
1: Opo.
0: So dahil lang po nagbitaw siya mula sa pwesto, yung pananaw po ng mga akademiko ay mahalaga din po yung disqualification aspect ng impeachment. So dapat magpatuloy po yung trial.
1: Mm-hmm.
0: Yung pangalawa po importante yung punto, nangyari din kasi po ito sa Estados Unidos kung saan hango natin itong provision na pinag-uusapan natin, no? So sa Estados Unidos, noong umalis na si President Trump noong 2021, no, Enero 2021, mayroon pong pending na impeachment sa kanya, yung ikalawang impeachment niya para doon sa nangyari sa Capitol riots noong January 6.
1: Mm-hmm.
0: So ang ginawa po ng Senado doon, no, nagpatuloy po sila sa trial kahit mayroon pong motion effectively na or boto na i-dismiss yung kaso, nag-decision po yung Senado na ipagpatuloy po yung paglilitis. So indication po yun na kung saan po natin kinuha yung provision na yun sa Estados Unidos, yung pananaw po nila ay importante po yung disqualification na aspeto. So ang consensus po at least ngayon, pwede po magpatuloy yung trial kahit magbitiw pa po yung pangalawang pangulo kasi otherwise, madali po takasan yung consequence ng impeachment.
1: Oo. For context lang, attorney, dahil nga yung kay Estrada noon, nagbitiw siya at hindi siya nahalatagan ng conviction kasi nga hindi natapos yung impeachment proceedings. Kaya po, nakabalik siya sa pwesto, tumakbo uli siya. Ngayon po, option po kasi ni

0: Pisara na kung feeling niya ay siya ay mako-convict, unahan niya na mag-resign siya para meron pa siyang chance makabalik sa pwesto. Dahil kung siya ay na-convict, andun yung disqualification niya sa public office, hindi na uli siya makakabalik kung siya ay mako-convict. Now, sinasabi niyo, kapag nag-resign, halimbawa si VP Sara, magkakaroon pa ng motion kung itutuloy pa ba natin itong impeachment o i-suspend na o tama na, hanggang dito na lang tayo. So, hindi siya mahatulan if ever, attorney na.
1: Well, kung magde-decision po yung Senado natin kagaya noong kay Pangulong Era. Pero dalawang bagay po kasi. Una, kung ganun po yung sistema, no, kung pwede takasan ng impeachable officer yung hatol sa kanya sa pamamagitan lamang ng pagbibitiyo, parang binibigyan natin ng premyo yung strategiya, imbis na yung pananagutan. Yung proseso po kasi na ito ay para sa pananagutan at para sa katotohanan. Yun po yung konteksto ng impeachment sa ating kasaysayan. So, kung dahil lalabas na yung critical na ebidensya, magre-resign. Halimbawa, no? Yes. Parang binigyan natin ng premyo yung pagiging strategic instead of yung managot yung isang public officer. Mahalaga po ang pananagutan sa ating saligang batas. May sariling artikulo po yan.
0: That's right.
1: But pangalawa, na nangyari, no? Natanong kasi namin ito kina Senate President Drilon noong na nasa Senado noong panahon ni President Erap. At tinanong namin, no, bakit po noong panahon ni Erap, may pagkakataon naman kayo na ipagpatuloy yung trial dahil may disqualification, bakit nag-desisyon kayo na hindi na magpatuloy? Mm-hmm. So yung sa kanila po, dahil nagkaroon ng EDSA 2, no, at malawakan po yun na popular na inisyatibo, medyo hati po yung bansa natin, yung pananaw po nila noon ay mas makabubuti para sa bayan na mag-move on na lang. No? Itigil na yung trial, nagpalit naman na ng Pangulo, mag-move on na lang. So, yun yung isang highlight nitong impeachment. No? Hindi kasi siya purely legal na proseso. Political talaga siya na proseso. Malaki yung political na aspeto niya. So, nasa wisdom, nasa karunungan ng mga senator judges natin, kung sa palagay nila, mas mahalaga yung mga konsiderasyon na iyon kaysa dun sa pagpapatuloy ng proseso hanggang malaman yung buong katotohanan ukol sa mga allegations laban sa isang impeachable officer.
0: Opo. Nabanggit niyo po yung political aspect po nitong impeachment. Paano ho ba natin may iwasan na maging political exercise lamang ang impeachment? Sa ngayon ho kasi nakikita natin sa mga senator judges natin yung kanilang inclinations eh.
1: So, maganda kong tanong yan, no? And I think dapat magsimula tayo dun sa premise na hindi po masama ang politika per se. Ayaw natin na namumulitika, masyado yung mga pinuno natin, yung mga politiko. Pero yung politics mismo, no? Yung tanong po kasi na mabuti po ba o hindi, tanong po yan ng politika, hindi po siya tanong ng batas. So, in fact, pag tinignan niyo yung boto noong impeachment ni Chief Justice Corona, yung pagpapaliwanag ng mga senator judges na hindi abogado, maganda eh. Parang lagi pumapasok dun sa moral ba yung boto na ito, moral ba na magpatuloy sa pwesto si dating Chief Justice Corona. Yun po yung tipo ng politics na hinahanap natin, yung politics na para sa mabuti, no? And I think ang iniiwasan natin ay yung politika na magbumukhang bias yung isang senator judge. So, hindi natin napipigilan na dahil may kaalyado sila, ay mayroon silang parang natural or parang bias para sa ibang opisyal. Pero kung titignan natin yung past impeachments, nagkaroon talaga ng pagkakataon yung mga senator judges na umangat mula doon at tignan nila kung ano yung mas mabuti para sa bayan. Yun po yung ini-expect natin. So, sa impeachment unang-una, nanumpa na po sila, no? Fairness, kamakailan, mga a few weeks ago, meron po silang tungkulin ng political neutrality na tinatawag sa rules ng Senado. Ibig sabihin po nun, hindi po napipigilan yung pagiging politiko ng isang senator. Hindi naman po siya nagiging huwes na parang sa korte, no, na bawal magkaroon ng bahid ng politika. Pero ang hinihingi lamang po ay maging patas. So ano po ibig sabihin nun? Kung may ebidensya po, pakinggan, no, or tignan. Baka hindi po sila dapat naglo-lawyer or nag-aabogado para sa magkabilang panig. And I think pinakamahalaga at this point, hindi po sila nagbibigay ng statements sa media as much as possible na may bias na doon sa judgment. Kung information lamang po ng publiko, hindi naman po natin mapipigilan yon. But at this point, importante po kasi yung tiwala doon sa Senado natin upang despite itong napaka-divisive na proseso na ito, ay lumabas yung katotohanan or lumabas yung pananagutan. So malaki yung nakaatas na tungkulin sa ating mga senator judges na maging politically neutral.
0: Opo. Halimbawa po eh, nabanggit natin kung magkakaroon halimbawa sila ng actuations na parang nag-aabogado sila or dinidepensahan po nila yung nasasakdal, Meron po bang, pwede po bang mag-hire?

0: ng motion para matanggal yung Senator Judge.
1: So yung paghahain po ng motion na yun, no, parang kamukha po niya nung inhibition na tinatawag natin sa normal na korte. Pag tinignan niyo po yung rules ng Senado, wala pong ganoon.
0: Okay.
1: No? Wala pong provision
0: voluntary
1: for it.
0: Siya.
1: Hindi po natin ine-expect na mga senator judges natin ay parang mga huwes talaga sa korte. Kasi yung pagiging huwes, pinagsasanay po yan. Kung paano maging neutral, paano wala talagang bias. Hindi naman po dumaan sa ganoong pagsasanay or training yung mga senator judges natin. So kinikilala natin na politiko pa rin po sila at the end of the day. Ibig sabihin po nun, no, kung mayroon mang obvious na bias yung isang senator judge, dalawa po yung possible na control or the response. Una po, no, hindi po siguro motion for inhibition, pero potentially violation po ng political neutrality nila yan at sinumpaan po yun. So may ethical aspect yan. Baka magkaroon po ng ethics complaint nakaakibat nito. Paglabag po yun ng panunumpa nila bilang senator judge. But pangalawa, at yung disenyo po talaga ng impeachment bilang political na proseso ay, yung check po roon ay nasa balota. So kung hindi po kaya gampanan ng isang senator judge yung pagiging patas, unbiased, yung parusa po sa kanya ay hindi na sa legal na proseso, potentially hindi nga po magsasucceed yung isang ethics complaint, yung tunay po na parusa sa kanya ay yung hindi na pagtiwala ng mamamayan or pagkatalo niya sa halalan. So alam ko na tunog idealistic yun, pero pag tinignan nyo yung experience natin sa impeachment, nangyari na yun before. So nung impeachment ni President Erap, yung sinabi mo, Michael, na hindi natapos na impeachment, nagkaroon ng senatorial election three months after matapos yung trial, at madami doon sa mga senador na perceive as biased for President Erap, hindi nanalo. So may ganun na dynamic na nangyayari sa publiko kasi political nga itong impeachment at itong kaso na ito.
0: Opo. Ano ho ang mangyayari kapag nasampan sila ng ethics complaint? Anong po ang maaaring resulta nun?
1: Well, pag nagkaroon ng ethics complaint, depende sa rules ng Senado yon, may penalties po within sa Senado. No? Ang Senado po natin sa sariling batas, meron po siyang kakayahan at kapangyarihan na i-disciplina yung sarili niyang mga miyembro for unruly behavior. Yung unruly behavior na yun, malawak po yung saklaw nun. So nakita natin sa House of Representatives, for example, yung pagmamiyaw-miyaw ni Congressman Kiko Barzaga, ikinadulot po yun ng pagtanggal niya sa pwesto.
0: Okay.
1: Ganun po kalawak yung understanding natin sa klaw ng kapangyarihan ng Senado over its own members. So depende din po yan, no, kung gaano po ka-egregious or gaano ba kasama yung pag-bias. Kung one or two statements, baka mahirap po gumawa ng kaso. Pero kung clearly po nag-aabogado na po para for one side, no, baka potentially magkaroon po ng ethics issue or dumaan siya dun sa ethics complaint procedures ng ating Senado.
0: Opo. Attorney, 16 votes po ang kailangan para po ma-impeach si VP Sara. Ngayon, nung nakaraan, nagkakaroon ng mga arguments, ng mga debates, sa ano ba talaga yung number? Kasi may mga senador na hindi kaya maka-attend as senator judge. Attorney?
1: Mahalaga po yung tanong na yun, no? Kasi yung sa ligang batas po natin, ang provision lamang ay parang no conviction unless mayroong two-thirds of all the members of the Senate. Yun po yung mahalaga na phrase. Yung all the members of the Senate.
0: Okay, two-thirds all dun, the members of the Senate, hindi sinabing 16.
1: Opo, una hindi po sinabi 16.
0: Okay.
1: Kaya, pero yung mahalaga po dyan ay may dalawa po kasing current na view or interpretation dito. Una, yung tinatawag ko na conventional view. Yung established ay pag sinabi ng saligang batas na all the members, ibig sabihin nun, yung 24. Kung 24 yung senador, no? Whether nakakulong or hindi, senador pa rin kasi sila. Or in the case of Senator Bato, kahit nagtatago siya ngayon, senator pa rin siya. So kung titignan mo lang yung plain reading ng saligang batas, 24 yun. No? Unless for example, may pumanaw, no? Unfortunately, halimbawa, magiging mababawasan ng isa, yun po yung only time na bababa to 23. Yun po yung isang pananaw. No?
0: Okay.
1: Yun po yung parang conventional, traditional na understanding itong provision na ito. Ngunit, kinikilala din natin na may mga scholar, constitutionalists lately na nagbibigay ng statements na you know, parang impractical yung ganun na requirement, lalo na dito sa sitwasyon na napakarami, no? Medyo mga ilan-ilan yung senators na potentially pwedeng makasuhan or makulong and therefore hindi mag-participate. So, kung hindi natin bababaan yung numero na iyon, magiging constitutionally impossible yung iba pang bagay na trabaho din ng Senado na nagagawa lamang nila kung bumoboto sila nung two-thirds of all the members. So, kabilang doon yung pagpapasa ng mga treaties or yung mga kasunduan kasama yung ibang bansa. Kabilang doon yung pagpapasa ng mga amnestia, kabilang din yung pagpapalit ng saligang batas. Yung provisions na

0: yung traditional na understanding natin na
1: 16.
0: 16 talaga yung
1: Okay.
0: kailangan sa kasalukuyan. Ngunit kinikilala din natin na gaya ng Senate presidency, minsan nag-iiba eh yung pag-uunawa natin sa sariling batas batay dun sa practical na sitwasyon. So, posible yan na mag-iba. Depende dun sa circumstances sa mga susunod na linggo.
1: Pero sino sasagot? Kailangan ba Supreme Court, attorney?
0: So, hindi po ako fan, no, na nung Supreme Court kailangan sumagot dyan. Yung pag-interpret po kasi sa saligang batas, una pong nakaatas yan doon sa sangay ng pamahalaan na inuutusan ng saligang batas natin. So yung impeachment po, nakaatas talaga yan sa ating Senado, sila po yung una magde-decision niyan. So pwede po sila magkaroon ng resolution na dine-define kung ano yung all the members para sa konteksto ng impeachment. Pwede din po magkaroon ng consensus mula sa Senado. Pero ang ine-expect po ng karamihan, no, kabilang na po yung ibang senator, ay kung magiging question nga, kung hindi 16 yung numero na hinahanap ng Senado, mukhang kailangan umakyat o marahil umakyat sa Korte Suprema yon upang mapayapa lang yung pagresolba noong issue na yon. And yet, I think ang pinakamahalaga at this point ay on the part of the prosecution, tapagan nila yung pagpapresenta ng ebidensya, kailangan malinaw talaga. And sa mamamayan naman, bantayan, no, yung proseso. Kung mayroon nga ba mga senators na hindi tapas yung pagtingin dito and therefore baka constitutionally impossible yung 16. Of course, importante din sa mamamayan na pakinggan yung depensa ni Senate, ni Vice President Duterte. Kasi kung mahina yung ebidensya ng prosecution at malakas yung depensa ni Vice President, tapos pinipilit ng Senado na babaan yung numero, potentially, di ba, red flag yun. Parang nagpapakita yun na hindi nyo makuha yung conviction na vote, so pinapababaan ninyo. So, pwedeng two sides siya, no? Paraming pwedeng dynamics pa na makita natin in the next few weeks.
1: Alright. Attorney, maganda yung usapan natin. Marami pa kaming katanungan, pero magka-commercial lamang kami, Attorney Paola. Magbabalik po ang pasado. Magbabalik po ang pasado servisyo. Ang oras po natin ay 5:37.
2: Michael Delizo para sa Pasado Serbisyo sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta, DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
3: Happy 40th anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30.
5: Hello, kapamilya! Hello, JR!
4: Yung paborito ko, DZMM. Doon ko po kasi nakita yung nabasta at may nangyari, naka-report agad. But hindi pa man binabalita ng iba, nakakarating na sa DZMM.
6: Happy 40th anniversary, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirma.

0: Ang oras ay 5:40 p.m.
1: Michael Benizo para sa Pasado Serbisyo sa DDZMM.
0: We're back. Michael Benizo po, Pasado Serbisyo. Ang mga halal po sa pamahalaan ay mga empleyado po ng taong bayan. At tulad po ng mga normal, ng mga ordinaryong empleyado, ay maaari po tayong matanggal ng ating mga employers. At ngayon po, ang mga halal po sa pamahalaan ay pwede pong matanggal. Ang mga opisyal po ng pamahalaan ay pwede matanggal. At ang isa sa mga proseso dito ay itong impeachment. Pinag-uusapan po natin itong darating na impeachment process dyan po sa Senado kay VP Vice President Sara Duterte. Kasama namin si Assistant Dean and Assistant Professor sa UP College of Law, Attorney Paolo Tamase. Attorney, welcome back.
2: Magandang hapon ulit.
0: Opo. Attorney, pag-usapan natin yung dalawang possible scenarios. Yung guilty na verdict at yung acquittal po. Ano po yung susunod na maaring mangyari? Halimbawa po, kapag guilty po si Duterte, ano yung maaring maging epekto nito? At kapag acquit naman po siya, ano yung possible na legal implications?
2: So kung guilty, si Vice President Duterte, buboto yung Senado ng guilty, meron tayong gabay mula doon sa impeachment ni Chief Justice Corona. Maglalabas ng utos yung Senado natin, batay lamang doon sa boto. Patapos po noon, constitutionally, mababakante yung pwesto ng Vice President. Wala pong appeal sa impeachment, wala din po motion for reconsideration batay sa rules ng Senado. Or not in order po yung tawag sa motion na iyon. So ang mangyayari po, bakante na po yung pwesto, mapupunan po ito. Titingnan naman natin yung nangyari noong impeachment ni President Erap. Kasi noong nag-resign po si President Erap at naging Pangulo si Vice President Macapagal Arroyo, yung bago pong Pangulo, si President Macapagal Arroyo na ay nag-appoint or nag-nominate ng isang senador upang mag-silbing vice president.
0: Okay.
2: So sa saligan batas po natin, pinipili po ang, kung nagkaroon pa ng vacancy sa vice presidency, yung pumapalit po rito ay nagmumula either sa House of Representatives or sa Senado.
0: Okay.
2: Matapos po i-nominate ng Pangulo yun, ay kailangan magkaroon po ng majority vote of all the members of the Senate and majority vote of all of the members of the House upang mag-decision sila na ipas, na ituloy, no, yung para i-confirm yung bagong vice-presidente.
0: Okay.
2: Kung acquit naman, ho, then tapos na ho yung kaso laban kay Vice President Duterte. Ibig sabihin po nun, mapapatuloy lamang siya sa pwesto at sa kanyang panunungkulan, wala pong prohibition sa pagdadala ng bagong kaso ng impeachment in the future. Hindi po to parang criminal case na hindi na po pwedeng buksan ulit yung issue nito. But realistically, mahirap po na buksan ulit itong issue nito kasi nagkaroon na po ng desisyon ng Senado. At baka wala na pong political appetite.
0: And then we just move on.
2: Ating mamamayan. And then we move on, no? Na siya napapatuloy lamang po siya sa kanyang pwesto.
0: Alright. With that, Attorney Paolo, maraming salamat po sa mga explanations and for generously answering our questions.
2: Maraming salamat din po. Magandang hapon.
0: Alright. Yan po si Attorney Paolo Tamase. Siya po ay Assistant Dean at Assistant Professor sa University of the Philippines College of Law. Alam niyo po, marami pa po akong katanungan. Marami pa po akong gustong linawin at gustong hinging paliwanag. Pero bitin na po sa oras at ito'y kinakaway-kawayan na po ako dahil ang susunod po na programa ay... Papakilala muna ako. Ako po si Michael Delizo. Maraming salamat po. May sasabihin ako ni Yanig po.

0: Kapapasok lang po na balita, mga kapamilya, niyanig ng 4.6 na lindol ang Balut Island dyan po sa Davao Occidental. Antabayaran po natin ang iba pang detalye sa balitang yan sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Ako po si Michael Delizo. Hanggang susunod na Sabado po, ang susunod na programa ngayon ay TV Patrol Weekend. Paalam po, bye-bye!
1: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
2: Pagbabagang balita. Mga senador na tatayong judge handang-handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes.
3: Kailangan linisin ang Senado. Ang dumi ng bibig nyo, ang dumi ng isip nyo.
2: Religious group nag-prayer walk at pinaspasan ang paligid ng Senado. Sa pool sa CCTV, mag-asawang sakay ng motor, patay matapos salpukin ng van sa Aklan. Pickup, sumalpok sa motor sa Capiz. Dalawa ang sugatan. Magtiyuhing suspect sa pananalisi at pagnanakaw sa mga nakaparadang sasakyan sa Maynila, kalaboso. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humarap sa mga negosyante sa Canada. Pagbisita niya sa Filipino community, sinalubong ng protesta. Pinay tennis star Alex Ayala, ibinahagi ang kanyang unforgettable royal encounter sa Wimbledon. At exclusive.
4: Yes! I love it so much. I'll take it.
2: Olivia Rodrigo, ikinatuwa ang bansag na pambansang pinsan.
5: Magandang hapon sa pamilya. Simulan natin ang balitaan sa paggulong ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marculeta. Wala pang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Marculeta, pero maghapong naging mahigpit ang seguridad doon. At live mula Quezon City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, posible ba maglabas pa ng warrant kahit weekend ngayon?
6: Then hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ngang inilalabas na warrant of arrest ang 3rd Division ng Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marculeta na nahaharap sa non-bailable na kasong plunder. Kahapon lang kasi isinampa ang kaso at nataon naman na weekend ngayon. Kaya naman sabi ng mga senador at mga abogado ay hanggat walang warrant of arrest ay dapat payagang makalahok Senator Marculeta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes.
2: Hinigpitan pa ang seguridad sa paligid ng Sandigan Bayan nitong Sabado ng umaga. Inilatag ng mga tauhan ng MMDA ang mga plastic at metal barrier, maging ang mga railing. Maghapong nakapwesto ang mga pulis. Nabantay sarado ang paligid ng gusali. Kasunod ito ng pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong laban kina Senador Rodante Marculeta, dating kongresista Mike Defensor, at dalawang negosyante na sina Joseph Varias Espiritu at Aristotle Viray. Nag-ugat ang kaso sa mismong pag-amin ni Marculeta na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay mababatas sa kamera. Hindi ito idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Campaign Finance Reports. Pero depensa ni Marculeta, pribado itong donasyon at hindi pondo ng pamahalaan ang ginamit. Matatandaang noong inanunsyo ng Ombudsman ang nakaambang pagsasampa ng kaso, nagsagawa ng malaking surprise rally sa EDSA People Power Monument ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo noong June 30. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian na tatayo rin presiding officer, status quo muna si Marculeta sa impeachment trial.
7: For now, no? Dahil senator pa siya at wala naman linalabas na desisyon, so aantayin natin kung ano yung magiging desisyon ng Sandigan.
2: Pero paano kung ilabas ang arrest warrant sa Lunes?
7: Ang status ngayon ay si Senator Marculeta ay merong opportunity na magbigay ng kanyang defense at magpaliwanag sa korte, papakinggan ng sandigan kung ano ang kanyang depensa at dito gagawa ng desisyon. We cannot preempt korte ito eh. We cannot preempt kung ano yung kanyang gagawin o ano yung kanyang magiging desisyon.
2: Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, hindi natalakay ang issue ni Marguleta sa nakagaang caucus.
8: Then he's still a senator kasi na kung may warrant, he has the right to appear before the trial. Hindi naman po pwedeng hindi. Unless kung may nakalagay na na suspension like Senator Jinggoy, na suspended siya. So he cannot. But si Senator Marguleta hanggat walang suspension order, I guess he can still attend.
2: Tingin naman ni Atty. Dino De Leon na isa sa mga nagsampa ng disqualification case laban kay Marguleta sa COMELEC noong isang taon, dapat otomatikong masuspinde bilang senador si Marguleta. Oras na lumabas ang Agas Tuwarant laban sa kanya, hindi rin aniya dapat ito ikabit sa impeachment.
9: The timing, I think, is only right because it's pretty recent. It's pretty recent. In fact, na buti nga na i-file na. Ngayon, may connection ba ito sa impeachment or wala? No? Sa akin, regardless and non-issue. Balik tayo sa ebidensya. Di ba? Lagi naman kasi nga sasabihin na naman, political lang yan and all, no? Whether political or not, let's take a look at the evidence.
2: Dagdag niya, dapat i-hold na ng Senado ang budget ng opisina at ang sahod ng staff ng mga mambabatas na nahaharap sa kasong plunder.
9: His office should be closed down. Yun sa akin palagay, his office should be closed down. The office, I'm a taxpayer, no? Di ba? Lahat tayo dito taxpayers. Bakit tayo nagbabayad para doon sa supposedly hindi na fa-function opisina? Bakit? Ayon sa batas na dineside natin in our sovereign capacity. It doesn't make sense, no? So dapat hindi kasama sa bilang at dapat sarahan yung opisina habang suspended.
2: Tiniyak naman ng Malacanang na hindi sila makikialam sa kaso ni Marguleta.
10: Tumalakas po ang ebidensya ni Senator Marguleta. Kaya niya po itong panindigan. Walang pag-iimpluwensya, walang pambabraso, walang pag-pressure ang gagawin ng ehekutibo. Dahil ang ehekutibo at ang pangulo ay dinagalang po ang desisyon ng korte.
2: Hindi na nagbigay pa ng bagong pahayag ang kampo ni Marguleta kaugnay ng posibleng paglalabas ng warrant. Pero dati na niyang sinabi na ang kaso laban sa kanya ay para hadlangan ang kanyang paglahok sa impeachment trial.
6: Then hanggang sa ngayon ay mahigpit ang seguridad dito sa paligid ng Sandigan Bayan at may mga pulis pa rin dito. Wala nang opisina sa ngayon pero may mga nakapatay pa rin ng mga miyembro ng media kung posible pa nga bang maglabas sila ng arrest warrant laban kay Senador Rodante Marguleta. Zen.
5: So Jervis, may nakausap ba tayo na mga tao mula sa Sandigan Bayan kung posible nga kahit weekend at walang trabaho?
6: Zen, nag-reach out tayo doon sa ilang mga miyembro ng 3rd Division pero hindi sila sumasagot at tangi ang mga nandito ay yung mga polis na nagbabantay ang bilang security. So wala pa tayo nakakusap mismo sa loob, so talagang binabantay lang natin kung posible. Pero mismo ang kampo ni Senator Marguleta o ang mga tao dito ay hindi pa talaga tiyak kung kailan lalabas sa restuwala.
5: Okay, siguro mas mabuti na lang antabayanan ang iyong update. Maraming salamat, Jervis Manahan.

0: Umaatikabong talakayan ang inaasahan sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsumiti na ang prosekusyon ng listahan ng mga testigo sa unang bugso ng paglilitis. Pero dadalo kaya si VP Sara Duterte? Nagbabalik, Jervis Manahan.
1: Dalawang araw bago magsimula ang impeachment trial, nagsagawa ng simbolikong pagbabasbas ang clergy for good governance sa paligid ng Senado. Gumamit sila ng holy water, insenso at asin para iwaksi ang anilay masasamang espiritu. Kasabay nito, isinagawa rin ang prayer walk para sa senator judges sa impeachment.
2: Ang Senado, dumumi na eh. Kailangan linisin ang Senado. Ang dumi ng bibig nyo, ang dumi ng isip nyo, ang dumi ng puso nyo. Nananawagan kami sa mga senador ng dalawang kampo, yung mayoriya at minoriya. Huwag kayo pong padala sa sulsol at pressure ng tao. Ang Panginoong Diyos po, pakinggan nyo.
1: Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng Senado para sa nakatakdang simula ng paglilitis sa Lunes.
3: Pinaplant siya pa until now, no, yung walkthrough, but definitely mag-open tayo, magbibigay tayo ng opening statement.
1: Ayon sa House Prosecutor na si Manila Representative Joel Chua, bukod sa opening statements, posibleng maging mainit ang talakayan sa unang araw ng paglilitis kaugnay ng apat nilang mosyon. Kasama rito ang mosyong gumamit ng wikang Filipino at Ingles para mas maunawaan ng publiko ang pinag-uusapan. Ang pagbibigay ng abiso sa magkabilang partido tatlong araw bago isalang ang isang testigo, ang payagan ng House at Private Prosecutors na mag-examine ng testigo, at ang pagbubukas ng BIR box.
4: Naasahan po natin na magiging maigting ang bakbakan po ang in terms of sa mga pending motions namin.
1: Sa isang manifestation, nagsumite na ang prosecution ng listahan ng mga testigo sa unang linggo ng paglilitis. Kasama rito ang dalawang opisyal ng NBI at isang opisyal mula sa Kamara. Kaugnay ito ng Article 4 o ang grave threats laban sa Pangulo. Ayon kay Gatchalian, hindi pa issue sa ngayon ang conviction threshold para mag-convict. Mainit na usapin kung dapat bang 16 pa rin ang kailangang boto na itinakda ng saligang batas para ma-convict ng bise. Gayong suspendido si Senator Jinggoy Estrada at nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa.
3: Sa ngayon, hindi pa yung issue sa amin dito sa impeachment court dahil wala namang naglalabas na issue yan. Lumalabas lang to sa mga media. Napag-uusapan lang ng iba't ibang abogado, iba't ibang legal luminaries. So opinion lang ang lumalabas for now. But formally, in the impeachment court, hindi pa ho issue yan.
1: Nilinaw din ang prosecution na hindi naman sila nagbibilang ng posibleng boto.
5: We don't engage in vote counting. No? Ang focus lang ho namin dito, siguro duhin ho namin, makakapag-presenta ho kami ng airtight case, no, backed ho by overwhelming evidence. Para sa pagtapos ng paglilitis na to, ano man ho yung maging interpretasyon dito sa two-thirds threshold na to, ay we will able to secure it ho.
1: Hindi pa rin sinabi ng depensa kung sisipot sa paglilitis si Duterte.
6: Very clear naman sa notice kasi na directing her to appear either in person or by counsel. Tingnan na lang po natin. Wala nang recent instructions kasi I think she's very confident that the team that she formed knows what they're doing.
1: Gayunman, tiniyak ng impeachment court na magpakita o hindi ang bise, tuloy ang paglilitis. Mahigpit ang seguridad maging dito sa labas ng Senado, lalo't marami nakatutok sa isasagawang impeachment trial. Bubuksan ang Senado sa publiko para doon sa magustong manood ng paglilitis. Pero kailangan nakaregister muna sa kanilang sistema bago pumunta rito. Iginagalang naman ng palasyo ang mandato ng Senado na litisin ang vice-presidente na na-impeach ng Kamara.
7: Dito mapapakita ano ang kakayanan ng vice-presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses. Yan lang po ay karapatan na isang respondent, na isang defendant, maski na yung isang akusado, na harapin personal ang kanyang mga testigo o mga testigo laban sa kanya.
1: Sisimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte alas 2 ng hapon sa Lunes. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
8: Sinibak na sa serbisyo si dating Senate Sergeant at Arms Mau Amplasca. Sa isang panayam, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinirmahan niya ang dismissal order ni Amplasca nitong Lunes, June 29. Pero hindi muna inilahad ang dahilan ng pagsibak sa kanya. Bago ito, nabigyan ng 6 na buwang suspension order si Amplasca habang gumugulong ang investigasyon sa shooting incident sa Senado noong Mayo. Una nang inamin ni Amplasca na nagpaputok siya ng warning shot matapos mamataan ang NBI agent na nasa loob na umano ng Senado. Bagay na itinanggi ng NBI. Ingat po sa pagparada sa inyong sasakyan. Arestado ang magtiyuhin sa pananalisi at pagnanakaw sa mga nakaparadang sasakyan sa Maynila. Sa investigasyon, labas-masok na sa kulungan ang mas nakababatang suspect. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
9: Pasimpleng dumaan at nagmasid ang lalaking ito sa nakaparadang SUV sa kahabaan ng V Mapa Street sa Santa Mesa, Maynila, haponong 23 ng Hunyo. Nang malingat ang driver at may-ari ng sasakyan, agad na binuksan ng lalaki ang driver's seat. Sabay karipas ng takbo, dala ang bag ng biktima na naglalaman ng 100,000 cash at IDs. Hindi na nakita sa CCTV, pero ayon sa pulisya, mabilis tumakas ang lalaki sakay ng motorsiklong minamaneho ng isa pang kasabwat. Sa imbestigasyon, napag-alamang sila rin ang riding in tandem na nanalisi sa isang pick-up na nakaparada sa May Ramon Magsaysay Street sa Sampaloc, Maynila, 2 araw bago ang insidente. Nakuha rin ang mga sospek ang bag ng biktima na naglalaman ng 30,000 pesos.
10: Titignan nila yung nakaparadang sasakyan. Pag nakita nila, nalingat yung bumaba, yun, sasalasihan na nila yung...
11: So, tiyempo ang iyon?
10: Tiyempo, magaling sila yung pagdating sa pagtiyempo.
9: Sa follow-up operation, magkasunod na natimbog sa Pasig City ang 2 suspect na napag-alamang magtiyuhin.
12: Ba't yung umasok sa Maynila?
13: Ha? Napag-usapan lang muna.
12: Napag-usapan nyo lang?
13: Napadaan lang po kami.
12: Padaan lang kayo? Hindi ba kayo nanonood ng Facebook o hindi nyo ba napapanood na may gobyerno na sa Maynila? Talaga sumubok lang kayo, no? O titira kayo, nakadelay siya kayo ng 30 o 50, 100. Pero sa paghahabol ng Manila Police District, ay lumiliit ang mundo ninyo.
9: Sa investigasyon, notorious na sa pananalisi ang 20 anyos na sospek na nagsimula pang masangkot sa nakawan nung siya'y 15 anyos pa lang.
14: Mayroon po siyang 7 theft cases na na-file sa Pasig City at mayroon po isa sa Pangasinan. Yung gaya po nung nabanggit natin nung una, sir, na unang lapag po nila ngayon dito sa Maynila.
10: Normally, magagawa yan, itineturn over sa barangay, yung barangay itineturn over sa magulang. So, it's just a cycle. Lalabas din yung bata pagkalabas niya, titira ulit. Kaya ito, makikita natin from 15, 20 siya, tumitira pa din. Dahil hindi nga, walang accountability. Diba? Siguro better tignan natin talaga yung pagbababa ng age of criminal responsibility kasi 15 may muwang na talaga yung tao dyan.
9: Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN News, inamin ang magtiyuhin ang ginawang krimen. Pero nagastos na nila ang perang ninakaw at itinapon na rin nila ang mga gamit ng biktima.
15: Naanalisa. Bakit? Ano lang po, sa hirap ng buhay. Nakakukulong rin po kasi ako.
16: Ilang beses ka nakulong?
15: Ito. Dahil sa tropa lang din mo, natuto na ako mag-whiska at ang ganda.
17: Hindi naman po ako kasi tinder na chewin eh. Ayun, nagpasama lang po siya sa akin. Siguro ito, pag-ubulay-bulayan namin yung mga kasalanan namin, pagsisiyan yung mga bawat kasalanan namin nagawa sa kapwa namin.
9: Nakapiit ang magtiyuhin sa Manila Police District at maharap sa kasong pagnanakaw. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
8: Timbog ang isang lalaking wanted sa pamamaril at pamamaslang sa isang negosyante sa Navotas. Nagpapatrol, Liza Aquino.
18: Sinusunta na rin ang Alpha.
19: Tara, sir.
20: Matapos sa mahigit isang taong paghahanap, natunto ng mga tauhan ng Navotas City Police ang lalaking ito habang nakatambay sa isang parke sa barangay NBBN Piyernes ng umaga. Nasa most wanted list nila ang akusado na may warrant of arrest para sa kasong murder. Nahuli sa CCTV ang lantaran niyang pamamaril sa isa pang lalaki sa Barangay Bagumbayan North noong November 2024. Ahente at seller ng mga kalakalang biktima na nakunan sa CCTV na nakatayo sa isang kalsada sa nasabing lugar. Nakasuot ng green na long sleeves ang gunman habang inaalok niya ng panindang isda ang biktima bago siya umalis. Kasunod nito, umupo sa katapat na karinderya ang biktima at nag-cellphone. Doon na bumalik ang gunman at malapitang binaril ang biktima. Nahagip din sa video na inalis ng lalaki ang suot na berdeng arm sleeves na nakasabit na lang sa kanyang balikat bago nagmadaling umalis sa lugar. Ayon sa pulisya, mahigit isang taong nagtago sa probinsya ang akusado at kababalik lamang sa Navotas kamakailan.
11: Medyo nag-relax

0: siya siguro kasi more than a year na, hindi niya ini-expect na minumonitor namin siya. Kasi may mga asset din kami na nakaabang. Luckily, yun na nga, may tip agad sa amin na bumalik itong ating subject.
1: Dati na rin umanong nakulong ang akusado dahil sa kasong robbery. Tinitingnan ngayon na maotoridad ang anggulong droga at hired killer sa krimen. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Peste ang turing ng iba sa water lily. Pero ang isang lolapreneur mula Laguna naging madiskarte at ginawang magagandang handicrafts ang water lily na ngayon ay kumikitang kabuhayan ng kanyang mga kababayan. Kilalanin natin siya sa May Puhunan, Kaya Mo!
3: Gaano kadami ba ang water lily sa lugar ninyo at anong perwisyo ba ang dulot nito noon?
4: Sa buong Los Baños alone, ma'am, siguro mayroon mga 10 hectares na water lily. Ngayon, iyon eh sinabing peste, kaaway, ano po, lalo na ng mga mangingisda kasi hindi sila makadaan pagka nakaharang ang water lily. Aside from pagbabaha, ano po.
3: Paano kayo naging interesado dito? Ano po ba ang trabaho niyo noon?
4: Nung araw po, kami po ay nag-e-export ng rattan furniture. Pagkatapos po noon, nagkaroon ng lag ban between 2008 and 2009. It so happened, nagkaroon ng bagyong Ondoy. So, naglipa na ang water lily. Tinawagan kami ng aming municipal councilor na subukan daw namin ang water lily or water hyacinth na i-incorporate sa rattan furniture. So, nag-try kami. Tinrain kami, nakita namin yung strength niya, no? Tinrain kami paano ang handicraft paggawa, benta-benta. Pagkatapos po later on, nadagdagan up till now.
3: Ano na po ang sales ninyo ngayon?
4: Umabot kami ng 2 million.
3: A year?
4: Isang taon.
3: Wow!
5: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo ng hapon.
2: Officially married, nag-ay do na sina global singing star Taylor Swift at NFL star Travis Kelce sa isang bonggang kasalan sa New York City. Ginanap ang itinuturing na royal wedding sa Madison Square Garden kung saan nakita pa ang anunsyong just TNT married. Marami rin ang nasorpresa lalo't may news blackout umano sa wedding details ng power couple. Maging ang mga imbitadong panauhin ay pumirma umano ng non-disclosure agreements. Ayon pa sa publicist ni Taylor, ang kapatid na lalaki ni Taylor ang tumayong man of honor, habang ang kapatid naman ni Travis ang best man. Susunod, Pangulong Marcos sinalubong ng ilang nagpoprotesta sa pagbisita niya sa Filipino community sa Vancouver, Canada. At Dustin Yu at Bianca De Vera pinakilig ang fans sa pagbenta ng tickets para sa kanilang fan meet sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget, so dapat nakatutok kami sa pagpapabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
8: DZMM Radio Patrol sa Ice 30, una sa balita, una sa public service.
9: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
10: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
9: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
10: Magdasal ka na!
11: Tatapusin na kita, demonyo ka!
9: Ang suwabing bigotilyo.

0: Nakakaingit nga yung boyfriend mo.
1: Wala naman akong boyfriend eh.
0: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malvinis Trubabajo.
3: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
2: Walang sundi tatata.
4: Ano?
2: Ah! Lahat ay magmamarka.
4: Sige! Tumukan mo!
0: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
5: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
6: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
2: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
7: Kung kinakailangan ko...
8: Nagpahayag ang ilang Canadian companies na palalawakin ang kanilang pamumuhunan sa Pilipinas matapos ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga negosyante sa pagpapatuloy ng kanyang official visit. Samantala, nagprotesta ang ilang individual sa pagbisita ng Pangulo sa isang pagtitipon ng Filipino community sa Vancouver. Live mula sa Vancouver, Canada, nagpapatrol si Harleen Delgado. Harleen, ano-ano ang mga naging lakad ng Pangulo ngayong araw?
9: Adrian, ilang kinatawan ng Canadian companies mula sa mga sektor ng mining at digital industry ang nakapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Biyernes dito sa Canada at naglahad nga ng kanilang kagustuhan o plano na mas palawakin ang kanilang investments at operasyon sa Pilipinas.
10: Sa pagpapatuloy ng official visit ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver, BC sa Canada, ilang roundtable discussions ang kanyang dinaluhan kasama ang executives ng ilang Canadian companies sa mga industriya ng mining, critical minerals at energy, kung saan ipinagmalaki niya ang pagiging bukas at handa ng Pilipinas sa mas maraming pamumuhunan sa bansa. Inihayag ng dalawang mining companies na B2 Gold Corp at Filminera Resources Corporation na maglalaan sila ng $14 million para sa solar plant expansion sa Masbate Gold Project at kasalukuyang exploration programs. Inaasahang maglalagak din ng $1.9 billion ang mining company na Ocean Gold para pahabain ang operational life ng Didipio Gold Copper Mine sa Nueva Vizcaya hanggang 2037. Naisaan nila ng bansa na bigyang prioridad ang mga sektor na may malaking potensyal gaya ng pagmimina, partikular ang nickel extraction at export ng raw ore. Hinikayat din nila ang Canadian businesses na mamuhunan sa bansa bilang isang eco-friendly at responsabling lugar sa mineral processing. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga kumpanya sa Information Technology Business Process Management Sector kung saan napag-usapan ang $10.3 million na business expansion program ng kumpanyang NQX para paigtingin ang high-tech customer experience at software engineering operations nito sa bansa. Sinaksihan din ni Marcos Jr. ang pagpirma sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Business Council of Canada para sa mas pinaigting na kolaborasyon sa pribadong sektor.
7: Para sa ating bayan, mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya.
10: Kinilala ng Pangulo ang hindi matatawarang kontribusyon ng mga Pilipino sa Canada at pagpapaganda sa reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo.
7: Our goal is to continue strengthening our economy so that traveling or working abroad becomes a matter of choice, whether driven by personal aspiration or the pursuit of better career opportunities, not out of necessity due to lack of opportunities back home. Yan po ang ating hangarin.
10: Dumalo naman sa isang pagtitipon ng mga miyembro ng Filipino community sa Canada, sina Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at mga miyembro ng gabinete. Pero bago nito, binulabog ng protesta ng ilang individual ang labas ng venue at tinulugsa ang Pangulo. Kinuwento rin ni Palace Press Officer Claire Castro ang umano'y paninigaw sa kanya ng ilang individual habang nasa Vancouver.
11: May lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, sinilong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos.
9: Adrian, ngayong Sabado ng umaga dito sa Canada ay nakatakdang humarap si Pangulo Marcos Jr. sa mga miyembro ng media para sa isang press conference bago tumulak pabalik dyan sa Pilipinas. Adrian.
8: Maraming salamat, Harleen Delgado.
12: Hinihikayat ng Armed Forces of the Philippines ang mga lokal na pamahalaan na ipagdiwang ang West Philippine Sea Victory Day para sa 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa July 12. Pinagtibay nito ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanawagan naman ang ilang grupo sa Administrasyong Marcos na huwag lubos na dumepende sa Estados Unidos sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa. Nagpapatrol, Alison Co.
13: Habang nananatili ang mga barko ng China sa West Philippine Sea, nakiisa ang Armed Forces of the Philippines sa lungsod ng Cebu at sa bayan ng Labrador, Pangasinan sa pagdeklara sa July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Ayon kay Retired Rear Admiral Roy Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa isyu ng West Philippine Sea, ang pagdiriwang ng West Philippine Sea Victory Day ay pagkilala sa makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling, pagpapatibay sa mga karapatan ng bansa sa dagat na sakop nito, at pagbibigay pugay sa maritime frontliners na patuloy na nagtatanggol sa soberanya at jurisdiksyon sa dagat ng Pilipinas. Noong 2016, naglabas ng desisyon ang Arbitral Tribunal sa ilalim ng United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS na binasura ang 9-line claim ng Beijing at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ nito sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, hinimok ni Trinidad ang iba pang mga lokal na pamahalaan sa makabayang hakbang na ito para maipakita ang pagkakaisa na pangalagaan ng soberanya at maritime heritage ng bansa. Nauna nang kinilala ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang desisyon ng Cebu City na ipagdiwang ang July 12. Dagdag ni Chodoro, ang 2016 Arbitral Award ay isang tagumpay na dapat ipagmalaki, ipagtanggol at patuloy na ipatupad ng Pilipinas. Nanawagan din ang National Maritime Council sa kabataan na pag-aralan at patuloy na pahalagahan ang makasaysayang desisyong ito.
14: Mahahabaan ito, parang marathon ito. So even in our lifetime, we may not even see the resolution of it, but our youth, the generations following us will be the ones to inherit this. Kaya dapat maunawaan ng ating kabataan kung anong kahalagaan ng West Philippine Sea.
13: Samantala, sa pagdiriwang ng Philippine-US Friendship Day ngayong Sabado, nanawagan sa administrasyon ang ilang nagpoprotestang progresibong grupo na huwag magpagamit o labis na umasa sa Estados Unidos sa gitna ng tumitinding tensyon ng bansa sa China.
15: Gagamitin ito sa binabalak at inagahandaan nilang gera laban sa China para mula sa Pilipinas, mula sa Northern Luzon, tatargetin ang China. Meron tayong agawan nangaagaw ang China sa ating karagatan, pero bigyan na ba tayo sa mamamayan ng China? Papayag pa tayo na ang lupain natin ay gamitin lunsaran ng US para sa kanilang gera?
13: Kasabay ng mga panawagang ito, patuloy na ginigiit ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea sa harap ng ilegal na pananatili ng mga barko ng China sa lugar. Allison Ko, ABS-CBN News.
8: Kapit na mga motorista, narito na ang husina sa petrolyo. Asahan po ang magkahalong dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, July 7. 2.15 hanggang 3.15 kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel. Asahan din ang dagdag na 2 pesos at 40 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro sa kerosene. Maari namang tumaas o bumaba ang presyo ng gasolina ng 30 centimos kada litro. Kabilang sa pangunahing dahilan ng paggalaw ng presyo ng petrolyo, ang geopolitical tension sa Middle East, matatag na demand at limitadong pag-e-export mula China.
12: May pakilig ang Dust B at Handam sa fans. Personal na nagbenta sina Dustin Yu at Bianca De Vera ng tickets para sa kanilang Kilig Celebration. Samantala, wish granted sa Aces dahil may pa-mall tour na ang BGYO. Alamin kung kailan at saan-saan pupunta ang alas ng P-Pop sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
16: Higit 1.5 million streams and counting. Sa Spotify ang EP ng Aces of P-Pop BGYO na on demand. Kaya para ipagdiwang ang tagumpay, dadalhin ng BGYO ang kanilang on-demand mall show malapit sa fans. Kaya save the date, Aces! Mapapanood ang BGYO sa Telebastagan, Pampanga sa July 11, sa Novaliches sa July 12, at sa Santo Tomas, Batangas sa July 26.
17: Hindi namin kinakalimutan na mag-interact sa kanila. Meron kami mga games para in a way connected pa rin kami sa kanila.
18: Expect nyo na iba-iba na mga surprises.
16: Hit it ng BGYO. Nakikinig sila sa Aces. Kaya abangan kung ang mga hinihiling nyo ang susunod nilang ihahataw sa mall tour.
18: Sa group chats namin, pinag-uusapan namin lahat.
16: Ilalabas ang official music video ng BGYO para sa kantang Kita sa July 9. Maghanda na rin ang looms para sa susunod na pasabog ng beanie, ang set sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Magtatanghal sila sa August 14 sa Osaka at August 16 sa Tokyo. Aabangan din sa Tokyo ang Kings of P-Pop na SB19 sa August 15. Streaming naman sa Star Music YouTube channel ang lyric video ng awit ni Honey Love Johnson na Goodbye For Now. Ayon sa songwriter na si Perry Escanio, layo nilang maging graduation anthem ito.
19: Maganda na rin siguro kung new generation na rin ang pwede nating kantahin during graduation day. Kasi parang wala na tayong bagong grad song yet. So I think this is the right time siguro na we have a new song, fresh.
16: VIP treatment naman ang fans ni Dustin Yu at Bianca De Vera na sumugod sa ticket booth dahil ang tandem mismo ang nagbenta ng tickets para sa kanilang fan meet na Dust Bia Love Actually. Gaganapin ang Kilig Fest celebration sa New Frontier Theater sa August 8. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
8: Condominium unit na donasyon ng National Housing Authority natanggap na ng pamilya ni Rene Paterbonia. At Pinay tennis star Alex Ayala nakaharap ang Princess of Wales sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
20: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan. na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin. At

0: nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
1: Iyakan?
2: Check!
3: Sorry po!
1: Ha? Tawanan! Check! Kilig! Check!
4: Good boy ka na ba?
5: Good boy na po.
4: Sigurado ka?
5: Opo.
1: Pang-pamilya, check na check!
6: Yes!
1: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya! Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
7: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Special ang araw ng Linggo para sa mga hari.
9: Ako nang pahala dyan.
1: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax,
10: sweetheart.
1: And enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
4: Talaga?
9: Talaga ho?
1: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.

0: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol,
1: dalawang panig ang maghaharap sa impeachment trial para talakayin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang depensa at mga taga-usig. Kilalanin ang 11 House Prosecutors at 15 Private Prosecutors. Nagpapatrol Agatha Gregorio.
2: Sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula Lunes, 11 mambabatas ang bumubuo at nasa 15 pribadong abogado ang uusig kay Vice President Sara Duterte base sa 4 na articles of impeachment. Inilatag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang pangunahing papel ng mga taga-usig at ng depensa sa paglilitis.
3: Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang prosecution ang may burden to establish the basis for the charges. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay. Sa mga magsasabi na hindi handa ang prosecution kaya napakarami ang kinukuha nila mga abogado, hindi po totoo yun. Talagang nagkakaiba lang ang trabaho ng prosecution sa trabaho ng defense.
2: 7 sa House Prosecutors ay District Representatives, kabilang na si Representative Jervie Luistro ng Batangas 2nd District. Si Luistro ang Lead Prosecutor at Chairperson ng House Committee on Justice na huminay at duminig sa mga reklamong impeachment na inihain sa Kamara. Hindi bago ang impeachment trial para kay Dinagat Islands Representative Kakabag-aw. Isa siya sa taga-usig sa paglilitis ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Isa rin siya sa 3 House Prosecutors na taga Mindanao. Ikalawa si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na nag-iisang House Prosecutor na nag-abstain ng pagbotohan ng Articles of Impeachment bago ipinadala sa Senado. Inamin ni Flores na may kinalaman ito sa mga constituent niya.
4: That played a factor of my decision on abstaining. But it wasn't because of the Articles of Impeachment. I could not in good conscience vote against the Articles of Impeachment because I was present all along when the Committee on Justice heard the evidence presented. It cannot be denied that there are a lot of people in Mindanao who are actually for the Vice President.
2: Ikatlong mambabatas mula Mindanao si Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suan. Isa siya sa 257 mambabatas na bumoto para i-impeach o

0: Nakasuhan ng bise noong Mayo. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua naman ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa 19th Congress. Pinag-usapan sa pagdinig ng komite ang alegasyon ng maling paggasta sa pondo ni Duterte. Kasama rin sa mga taga-usig ng Kamara sina San Juan Representative Isabel Zamora at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Bahagi rin sa House Prosecutors ang apat na kinatawan mula sa party list groups. Kasama rito si ML Representative Laila De Lima na nag-endorso ng mga impeachment complaint laban sa bise.
1: It's an improved version actually, if I must say, that it's an improved version noong mismo ng mga articles of impeachment na pinadala noon as endorsed, assigned and endorsed by more than one-third of the members of the House.
0: Kilalang human rights lawyer mula sa grupong Free Legal Assistance Group o FLAG, si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Naging arbitrator din siya ng International Center for Settlement of Investment Disputes. Kasama rin uusig kay Duterte sina One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Ang bawat article of impeachment o paratang laban sa bise ay may mga nakatalagang taga-usig. Para sa umunoy misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, ang lead prosecutor ay si Chua. Lead prosecutor naman para sa umunoy unexplained wealth and undeclared assets si Redon. Second lead prosecutor si Jokno. Para sa Article 3 na umunoy bribery sa Department of Education, pangunahing taga-usig si Flores at second lead naman si Gutierrez. Lead prosecutor si Defensor habang second lead si De Lima sa pang-apat na article kaugnay ng sinasabing grave threats. Sa kabuuang 15 private prosecutors, sa ngayon 11 ay mula sa tatlong prominenteng law offices, 4 mula sa PECA Bar Law, 5 ang nasa Kapunan and Castillo Law Offices at 2 ay galing Chan Robles and Associates.
2: We volunteered because we want to help out in the process of accountability ordained in the Constitution.
0: May ilan naman nagsilbi noon sa gobyerno, gaya ni Attorney Marforth Fua at Attorney Lorna Kapunan na mga dating Assistant Presidential Legal Counsel. Naging tagapagsalita naman ng Korte Suprema si Attorney Theodore Te, habang dating Court Attorney si Attorney Sonia Benemerito Castillo. Naging abogado naman ng Yumaong Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral si Attorney May Divinagracia, kaugnay ng mga alegasyong sangkot si Cabral sa flood control corruption. Isa naman sa mga abogado sa inihaing impeachment complaints noong 2024 at 2026, si Attorney Amando Ligutan. Posibleng mag-anunsyo pa ng dagdag na prosecutor matapos ipakilala ng House Prosecution Panel ang pangalawang batch ng private prosecutors. 4 naman na tagapagsalita ng prosecution panel sina Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rene Co, dating Surigao del Norte Representative at Impeachment Advisor Ace Barbers, at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
3: Natanggap na ng pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Baterponia ang condominium unit na donasyon mula sa National Housing Authority. Ibinigay sa pamilya ang susi para sa kondonilya ng appliances at muebles mula naman sa ilang pribadong individual. Sa kabila nito, patuloy na nagluluksa ang pamilya at sinabing hindi na magkokomento habang patuloy ang investigasyon. Naunang bumisita at nag-alay ng bulaklak ang pamilya Baterponia sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nalunod ang dalawang basketbolista. Samantala, siniguro ng Ateneo de Manila University na pinag-aaralang mapatatag pa ang mga polisiya at institutional safeguards para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Umuusad na ang pagsampa ng kasong kriminal sa mga

0: In Adili, matapos malunod sa gitna ng aktibidad ng Ateneo de Manila University men's basketball team sa Dipakulaw, Aurora. Sa paunang investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 ang inirekomendang kaso laban sa nagresign na head coach na si Tab Baldwin at iba pang individual. Pero pagdidiin ni Attorney Mel Santa Maria, dating dean at kasalukuyang profesor sa Far Eastern University Institute of Law, masalimuot ang anti-hazing law. Ayon sa batas, ang depinisyon ng hazing ay pagkilos na nagreresulta ng pisikal at psychological na paghihirap sa isang neophyte o aplikante sa pamamagitan ng initiation rite sa isang fraternity, sorority o organisasyon.
1: At nagbigay pa ng halimbawa, paddling, beating, whipping, forced consumption of food, forced calisthenics, exposure to the weather, at other brutal acts. Yan ang makakatagang ginamit ng batas natin. So malinaw na may hangganan ang application ng hazing.
0: Pero makalipas ang isang araw, dinadagdag ng CIDG sa kanilang rekomendasyon ang mga kasong homicide at reckless imprudence resulting in multiple homicide.
1: Ano ibig sabihin ng reckless imprudence? Isang voluntary act na wala namang malisya, na kung nagkaroon ng malisya, eh pwedeng sabihin homicide. Para bang hindi mo sinasadya, wala kang malisya, pero may namatay.
0: Sa mga kinukonsiderang kaso ng CIDG, ang anti-hazing law ang may pinakamahabang parusang pagkakakulong, reklusyon perpetua, na maaring umabot ng hanggang 40 taon at danyos na 3 milyong piso. Sa tatlo, anti-hazing law, homicide, negligence, ano ba ang pinakaangkop na kasong maaring isampa laban sa mga dati at kasalukuyang miyembro ng coaching team ng Ateneo? Para kay Santa Maria, reckless imprudence ang dapat aprubahang kaso ng DOJ kung talagang may ebidensya laban kina Baldwin.
1: Kung sakali man ang talagang pinakamalapit na dyan, criminal negligence or yung mga reckless imprudence resulting to homicide, yun ang talagang pinakamalapit dyan.
0: Mga fraternity.
1: Absurd talaga. Ang daming kakausap ko nga po. Ito pala yung anak ko. Kasi baka makis. Bakit? Saan ang anak mo? Pinasali ko sa balay, pinapatalon eh. Tumalo ko nga kung hanggang ganong kataas ang talon mo. Hazing yan, padre!
0: Iginit din ni Santa Maria na kung umabot sa korte ang kaso, hindi dapat gamiting depensa ng mga akusado ang waiver na pinipirmahan ng mga biktima.
1: Kasi kung ikaw ay isang teacher at nagpapirma ka, nasa excursion natin, hindi kita pangangalagaan, ikaw bata ka, hindi tama yun.
0: Nasa DOJ ngayon ang bola kung makakasuhan nga sina Baldwin at kung ano-anong kaso sa tatlo ang isasampa, hazing, homicide o negligence o lahat ng mga ito. Sa huli, ang punto pa rin ng pamilya ng mga biktima may mapanagot para hindi na maulit o maiwasan ang trahedya.
2: Kaya minsan, Olivia Rodrigo may mensahe sa Pinoy fans. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
6: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
7: Teritoryo ko ito.
6: Gawin niya espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Matinig na kapata.
8: Ding isang palala tayo.
6: Sige! Maaangas na sagutan.
7: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.

0: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
1: Sorry, kailangan ng patayin.
2: Kaya kung marunong ka magdasal, umpisa mo na.
3: May tulang yan sa sino. Ari ka rito!
4: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
5: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Manuper! Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
8: Hindi ako natatakot sa isang.
9: Dalawa ang patay at dalawa rin ang sugatan sa magkahiwalay na disgrasya sa kalsada sa Aklan at Capiz. Yan at iba pang insidente sa lansangan sa pagpatrol ni Jesse Cruzat.
10: Palikon ang motorsiklong ito, sakay ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng kasunod na van sa Diversion Road sa Tangalan na Clan, Miyerkules ng umaga. Sa lakas ng pagsalpok, tumilapon ang mga nakamotor. Isinugod sa ospital ang mag-asawa pero idineklarang dead on arrival dahil sa tindi ng mga tinamong sugat sa katawan. Sa Mianay, Sigma, Capiz naman, sapul din sa CCTV ang pagbangga ng isang pickup truck sa isang palikong motorsiklo. Huminto ang pick-up para paunahin ang isang sasakyan, pero nang palikma, pero nagkaareglo rin ang magkabilang panig. Sa Barangay Kilada, sa Matalam, Cotabato naman, kita ang lalaking ito na pabalik sa kanyang sasakyan galing sa isang tindahan gabi nung Webes. Pero bago pa man siya makarating sa sasakyan, isang van ang nagpagewang-gewang mula sa kabilang linya at diretsyong bumangga sa nakaparadang kotse at motorsiklo. Sugatan ang dalawang sakay ng kotse. Sugatan naman ang 31-anyos na Indian matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo at magulungan ang isang tanker truck sa Lubao, Pampanga, Webes ng umaga. Tumilapon ang rider at tumama pa sa kasabay na tanker truck bago tuluyang gumulong sa kalsada. Sa imbestigasyon, lumalabas na posibleng mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya nawalan ito ng kontrol. Jesse Cruza, ABS-CBN News.
9: Ibinahagi ng Pinay tennis star na si Alex Ayala ang kanyang unforgettable royal encounter sa kanyang social media account. Sa larawan na kanyang ipinost sa kanyang story, todong ngiti si Ayala kasama ang Princess of Wales na si Kate Middleton at ang kanyang malapit na kaibigan at kapwa tennis player na si Zeynep Sanmez ng Turkey. Sa kanyang caption, sinabi ni Ayala na ikinararangal niyang makapagpa-picture kasama ang Princess of Wales. Nangyari ang pagkikita noong July 2 matapos ang makasaysayang panalo ni Ayala laban kay Maya Joint ng Australia sa second round ng Wimbledon. Samantala, puspusan ang ensayo ni Ayala para sa nakatakdang laban kay world number 3 at defending champion na si Iga Swiatek ngayong Sabado, pasado alas 8 ng gabi,

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:49 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya.
1: Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla, ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Alerto, alerto sa lindol.
0: Mga kapamilya, ni Yanig nag-magnitude 4.6 na lindol ang Balut Island sa Davao Occidental kaninang bago mag-alas 5 ng hapon. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Wala namang inaasahang pinsala o aftershocks na dulot ng lindol.

0: Pero ayon sa FEVOX, ito ay aftershock ng 7.8 na magnitude na lindol na naganap sa Sarangani, Davao Occidental noong Hunyo 8. Para sa iba pang balitang kumpirmado sigurado, manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta!
2: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ating immune system at yung kinalaman ng ating mga kinakain, yung mga pinapasok natin sa ating katawan, Atin Ems.
0: Mm-hmm. At maging yung mga habits natin, yung mga bisyo, tama no, mga pagkain, ano, na
2: lahat,
0: pwede,
2: oh, yes, na pumapasok sa katawan.
0: Kayo po ba ay mahilig sa mga processed na mga pagkain na kailangan talaga itong iwasan kasi paulit-ulit naman itong pinaalala ng mga eksperto natin, eh, mm-hmm, di ba?
2: At alamin din natin mamaya kung ano ba ang maganda nating idagdag, lalo pagdating sa mga bitamina para mas masiguro natin ang magandang kalusugan. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Isang magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan. Mga kaibigan, kumusta na ho kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayong pong araw na ito ng Sabado. Ngayon ay nasa ika-apat na araw na tayo sa buwan ng Hulyo 2026. How are you? How's your health? Sana po ay okay lang kayo. Sana ay ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Kami po ang inyong mga makasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi pong muli sa inyo lahat. Magandang gabi sa mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin, mga kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello sa inyo. Maraming salamat as always. At syempre, pa ito na. Kompleto na po tayo tonight dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems. Good evening.
0: Good evening din sa iyo, Master James. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa atin pong palatuntunang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Hi, Ate Nems.
0: Hello, hello, Master hello. James.
2: Happy Saturday sa iyo.
0: Alam mo, ang mga pagkain na kinakain natin, hindi lahat yan healthy. Akala mo, kapag magana ka, ay magiging maayos yung kalusugan mo, di ba? So, hindi naman pala lahat talaga ay pwede nating ipasok sa ating katawan.
2: Tsaka nasanay tayo na kain ka lang ng kain pag ikaw ay bata, di ba? Sige lang, kain ka lang para malusog. Yes. Pag nasa bandang 40 na kayo, medyo doon yung marirealize parang hindi uubra yung kain. Kain ka lang ng kain.
0: At saka tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga gatherings, sa mga ganyan. Pagka syempre may mga celebration, meron kung pagkain, di ba? So, syempre, lalo na pagka ganyan nga na binanggit mo, 40 years old, nagsisimula na tayo, dapat na nag-slow down sa atin pong mga pagkain. Dapat maging choosy ka na.
2: Ang hirap din kasi, kung yung nakasanayan mo ng iyong kabataan, hindi mo unti-unting i-adjust, tapos tumuntong ang 40, tapos tumuntong ang 50, tapos nag-senior citizen ka na, di ba? Tapos nandun pa rin yung mga old habits na yun, na eating habits, baka hindi maganda for our health. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. At syempre mamaya kung may tanong kayo tungkol sa Gen C Vitamin C, sasagutin din po namin yan. May mga eksperto kaming kapiling tonight. Kaya sali po kayo sa ating mga talakayan. Magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream.
0: O kaya naman po ay magpadala kayo ng inyong mga text message sa atin pong Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133.
2: Pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang ng kaunti. In the meantime, diretso na tayo sa ating balitang

0: kalusugan, eto na ang ating Kaagapay Health Update.
1: Kaagapay sa Kalusugan Health Update. Health Update.

0: Ultra-processed foods posibleng makaapekto sa focus ayon sa bagong pag-aaral.
1: Mga doktor, pinapaalalahanan ng publiko na huwag pabayaan ang bitamina sa pagkain.
0: Mga eksperto nananawagan ng mas mahigpit na kontrol sa alak at sigarilyo.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Maaaring makaapekto sa focus at bilis ng pag-iisip ang madalas na pagkain ng ultra-processed foods gaya ng soft drinks, packaged chips, instant food, at ready-made meals. Batay ito sa pag-aaral ng mga researcher ng Monash University kasama ang University of Sao Paulo at Deakin University. Natuklasan sa research na kapag mataas ang konsumo ng mga nabanggit na uri ng pagkain, mas napapaikli ang attention span at mas mabagal ang mental processing. Nakita rin sa pag-aaral na kapag mataas ang konsumo sa mga ito, mas tumataas din ang ilang dementia risk factors gaya ng obesity at high blood pressure. Nagpaalala ang mga eksperto na hindi lamang sustansya ang dapat tingnan sa pagkain, kundi maging kung gaano ito kaproseso.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Nagpaalala ang isang nutrition expert na mahalaga ang sapat na vitamin C upang mapanatiling normal ang paggana ng immune system. Ayon kay IPB University Faculty in Medicine and Nutrition Professor Hardin Sia, ang vitamin C ay tumutulong sa paggawa ng antibodies, nagpapalakas ng immune cells at nagpapanatiling malusog sa balat at iba pang body tissues na nagsisilbing unang depensa ng katawan laban sa impeksyon. Pinapaalalahanan din ng mga nutrition expert na mas mainam pa rin ang balansing pagkain na may sapat na prutas, gulay at iba pang pagkain mayaman sa mahalagang bitamina at mineral, kasabay ng pag-inom ng vitamin C supplements upang mapanatiling malakas ang resistensya ng katawan.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Nanawagan si Dr. Donabel Tubera Panes ng Baguio City Health Services Office para mas mahigpit na ipatupad ng mga polisiya laban sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ayon kay Panes, ang dalawang bisyong ito ay pangunahing risk factors sa mga non-communicable diseases tulad ng sakit sa puso, stroke, diabetes at cancer. Dagdag pa ng doktor na ang pagtigil sa paninigarilyo at pag-iwas sa labis na pag-inom ng alak ay makatutulong para mapanatiling malusog ang katawan at mabawasan ang panganib ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert on air.
1: Kasama na nga po natin sa pagkakataong ito ang ating eksperto at kaagapay for tonight. Walang iba kundi si Doktora Jennifer Faye Manalo. Hi Doc Faye, hello and welcome.
3: Pinagpalang gabi po muli sa ating lahat, Master James and Ate Nems, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayong gabi.
0: Magandang gabi din po. Doc Faye, ang fresh, no? Kala mo, bagong graduate naman lang sa med school.
1: Alam mo, kanina, nung umpisa, speaking of fresh,
0: yes,
1: ang isa sa naaalala ko na paalala sa amin, kapag kumakain ka ng pagkain, pipiliin mo daw yung fresh. Food. Naalala ko tuloy.
0: Ang galing naman na ngayon
1: kaya
0: nga na-associate mo. Ano?
1: Naalala ko tuloy yung aking kaklase sa UP, mm-hmm, a long, long time ago. Sabi namin sa kanya, mm-hmm, ganda ng kutis nito. May kinalaman kaya dahil siya'y taga Baguio. Kasi malamig dyan sa lugar ninyo.
0: Nga,
1: sabi niya, maganda yung sagot niya. Kasi doon na yung kuha na ng gulay. Fresh vegetables.
0: Tara na sa Baguio.
1: Tara na.
0: Malamig, ano?
1: Pero yan, isa, alam natin yan. Parang common knowledge yan. Mm-hmm.

0: Common knowledge na kapag fresh ang kinakain mo, natural yung kinakain mo, malusog.
1: Mm-hmm.
0: Common knowledge din, palagay ko, na kapag mga bisyo ay hindi maganda sa ating kalusugan. Pero dito na sa eksperto na natin mismo tanungin, gaano ba nakakasama, Doc, ang mga bisyo, ang alcoholic drinks? Isama na natin dyan ang nikotina kasi pinapasok din naman sa ating katawan. Ano ang effect niya sa ating immune system, Doc?
2: Ayan, nabanggit po natin last Saturday ang stress.
0: Okay, yes.
2: So
0: yes,
2: ngayon,
0: yes.
2: Ang lahat ng mga pinapasok po natin sa ating katawan, lalo na sa ating gut or bituka, nagbibigay po yan ng stress or inflammation sa ating katawan. Lalo na po yung tinatawag na mga toxins na dulot po ng mga alcoholic drinks, mga soft drinks, at yung nabanggit po kanina na ultra-processed foods.
0: Yung mga yan ay hindi maganda.
2: Opo.
0: Hindi naman siguro paminsan-minsan. Kasi minsan pag umattend ka ng party, meron namang sineserve na alcoholic beverage, hindi ka naman magkakasakit ka agad. Doc, I presume.
2: Ang mahalaga po dito, Master James, yung paulit-ulit.
0: Okay.
2: Na pag-take po natin ang mga bagay na ito, ito po yung nagiging chronic stress sa katawan po natin.
1: So, kaya, ito na yung mga nagpapahina, Doc, ng immune
2: tama
1: system
2: po yun.
1: Natin.
0: Hindi magandang laging ganun ang ginagawa mo. Hindi pwedeng araw-arawin yung birthday party.
1: Ay, oo. Okay. Siyempre, okay, isa lang sa isang taon.
0: Alam ko. Pero di ba, minsan ganun ang dahilan. Kaya laging may mga parang inuman session. Or minsan, nadadahilan pa ang hanap buhay o trabaho na kailangan daw nilang gisingin yung sarili nila or patuloy lugin yung sarili nila, ginagamit yung ganitong klase. Okay,
1: tsaka wala silang choice minsan, di ba? Kasi nasa trabaho sila, yun lang yung available, di ba, Doc, na pagkain. So, paano?
0: Anyway, alam natin na yan ay hindi maganda. Sabi ni Doc kanina, nakaka-apekto yan sa ating immune system, sa ating kabuuang kalusugan. So, mas malaki ang possibility na magkasakit ka kung ganyan lagi ang iyong lifestyle.
2: Opo. Master James, isipin natin yung ating gut, yung ating bituka, ang ating digestive tract, ito ay tinatawag na second brain ng katawan natin. Kaya kung ano man yung pinapasok natin sa katawan natin, na-absorb yan ng gut. At yun yung nire-release niya sa buong katawan natin. Kaya pag unhealthy po yung kinakain natin, nabanggit po kanina, nagkakaroon ng mga mental illnesses tulad ng dementia, depression, at iba pa pong mga sakit.
0: Okay, so isang tabi natin, lahat yan, yun sa gilid na gilid. Huwag nyo munang gawin yan. O, lalo na kasi para kung gusto nyo maging healthy. Diba? Healthy ang kabuang kalusugan natin. Kailangan ay wala dun sa mga bisyo. Okay, dun tayo sa mga common ngayon, Ate Nems. Mga common na sinasabi nilang posibleng hindi mo na mamalayan ay kinakain mo pala, nakakasama pala sa ating immune system. Doktora, meron ba mga ganyang klase ng pagkain?
2: Opo. Di ba po yung ating bituka, tinuturing ito na second brain ng katawan natin. Kaya po meron din po itong tinatawag na mga immunity cells.
0: Immunity
2: almost
0: cells.
2: Almost major amount or bahagi ng ating immune cells nasa bituka. Opo. Kaya po kapag kulang po tayo sa bitamina, sa nutrition, itong immune cells po natin, bumababa po yung level. Kaya nagiging masakitin po tayo, humihina ang resistensya. Kaya mahalaga po na masustansya po yung ating mga kinakain.
0: So pipiliin natin na maigi, Ate Nems, mga kinakain. Yung mga paborito mo.
1: Ayaw, asukal. Mga matatamis pala.
0: Hindi kasi,
1: sa mga tatamis
0: alam mo, alam nyo, meron ako, kwento to ha, atin-atin lang. Meron akong kilala.
1: Huwag mong ipagsasabi.
0: Without naming names, meron akong kilala nag-survive sa industriya ng BPO. Alam nyo doon kung anong kinakain lang sa entire shift? Chocolate at soft drinks. Yun ang parang pampagising niya every day, day in, day out.
1: Anong nangyayari sa kanya?
0: Hindi ko pa alam. Pero hindi ko sabihin, yung ganong klase ng masasabi mong lifestyle na consistent for them sa nung time na yon, kasi kailangan daw gisingin yung sarili. Mukhang hindi maganda sa in the long run. Hindi dun sa time na yon, pero parang naiipon yan, kagaya na sinasabi niyo, Doc.
2: Opo. Sa akin po, based sa mga naging pasyente ko po, meron din po ako mga nakausap na interview na panggabi po na mga BPO workers.
0: Yes.
2: Alam niyo po, sa mga kababaihan, nagulat po ako kasi napakarami po nila na merong tinatawag na PCOS or PMOS na ngayon.
0: Ano nga yan, Doc?
2: PCOS po.
0: Okay. Yung problema na yan.
2: Polycystic ovarian syndrome.
0: So yung problema na yan is for sa females lang yan.

0: Opo,
1: Okay.
0: karamihan po sa kanila, 'di ba tinatanong po natin kung regular po yung kanilang mga menses or regla. Alam niyo po, dahil sa pagkain po nila ng mga comfort food na tinatawag, yung mga chocolate, tapos iba pang mga convenient food, minsan napakarami pong mga fats or cholesterol yung pong pumapasok sa katawan nila. At ito pong cholesterol na to, ito yung precursor or pinagmumulan ng mga hormones ng mga babae. Kaya po nadidisturb po yung kanilang metabolic health dahil po sa pagkain nitong mga ultra-processed na mga pagkain po.
1: Alam niyo yung isa pang sabi nila, Ate Nems, para daw gisingin yung sarili, naghahanap ng crunchy food. Ito, natural na to. Ah. Natural
2: yung mga
1: na
2: chips
1: to.
2: Ba yan? Mga
1: chips,
2: binabanggit mo.
1: Nuts, salty. Alam mo yun, yung mga parang
2: bakit parang patama lahat yan
1: hindi,
2: sa akin?
1: Mga favorite na mo. Mga paborito. Pero yung mga ganun daw, Doc, alam natin siguro pa, sa paunti-unting kain, ay okay lang. Pero kapag araw-araw mo nang ginagawa yan for long periods of time, months and even years, yun na, sabi niyo po, Doc, ay masama sa immune system. Anong nangyayari, Doc? Ano yung mga sakit? Sabi niyo kanina, nabanggit niyo yung PCOS, pero ano yung mga common illnesses na nangyayari pag bumagsak talaga ang iyong resistensya dahil sa kapabayaan sa pagkain?
0: Opo, kasama po sa PCOS yung tinatawag po natin na diabetes.
1: Okay.
0: Kaya po yung mga may PCOS po, sila rin po yung prone or madalas na nagkakaroon ng mga insulin resistance. Nagkakaroon po sila ng hypertension or pagtaas po ng kanilang blood pressure at iba-iba pa pong mga metabolic na mga sakit.
1: So Doc, anong dapat mga kainin natin? Ayan, para mamaya yung iba mga question natin kay doktora natin na i-address, pero ngayon Doc, but before the break, ano ang mga dapat na kainin? Ano ang saan tayo dapat mag-concentrate para mabawi natin yung ating magandang kalusugan?
0: Ayan, bukod po sa mga natural na pagkain, meron po tayong dalawang pwede na kainin para mabawi po yung kalusugan ng ating gut. Una po dito yung tinatawag na probiotic. Ito po yung mga good bacteria na nakukuha po natin sa pagkain ng mga yogurt at iba pa pong probiotic drinks. Pero ang hindi po alam ng karamihan, yung tinatawag po na prebiotic. Ito po ay fiber-rich po ng mga pagkain.
2: Mga fruits,
0: vegetables. Alam niyo po, ang nakakatuwa nga po dito, napakadaling makain or makuha nitong mga pagkain na ito na mayaman sa prebiotic. Ito po ay banana. Yung pong tinatawag natin na orange, yan si Charmaine.
2: Si Charmaine.
0: Opo. Kaya po nakakatuwa nga po na kapag kumain po tayo ng orange or yung tinatawag po natin ngayon na Charmaine, alam niyo po, hindi lang fiber yung nakukuha natin. Meron din po itong mga vitamins and minerals at lalo na po yung vitamin C na nakakatulong po para maboost po yung ating immune system sa paulit-ulit na pagkain ng mga process ng mga fast foods.
1: At mahalaga ang vitamin C. Mamaya itatanong natin kay mismo yung tungkol sa laman ng Gen C vitamin C. Pero Doc, importante ang vitamin C for the body. At yan, sana?
2: Oo nga. Pero Doc, paano yan magiging balance? Kasi di ba mayroong fruits, vegetables, tapos yung binabanggit yung probiotics. So, paano naman yung meat, ganyan?
0: Actually po, pwede naman po tayong kumain ng mga karne, mga seafood, pero maganda na limitahan po natin.
2: Konti lang.
0: Opo, meron po tayong tinatawag na pinggang Pinoy na siya po yung nagbibigay kung paano yung amount ng mga go, glow, and grow foods po sa ating katawan.
1: Doc Faye, no? Babalikan namin kayo maya-maya lamang ng kaunti.
2: Itatanong.
1: Oh yes, kaya nga ngayon, Ate Nems, ay diretso muna tayo sa ating mga mahalagang paalala. Ito ang listahan ng mga konsultasyon, free medical consultation kasama po mga partner doctors sa Piling Mercury Drugstore and Rose Pharmacy branches nationwide.
2: Abangan po ninyo ang mga doctor natin. Sa July 6 ay nasa Mercury Drugstore Davao Agdao. Sa July 7, Mercury Drugstore Manila Santa Cruz Ronquillo, Mercury Drugstore San Juan Agora, Mercury Drugstore Quezon City V Luna, Mercury Drugstore Cebu Labangon. At sa July 8, meron po tayong at least 5 na locations: Mercury Drugstore Rizal Manila East, Mercury Drugstore Parañaque Jaca Plaza, Mercury Drugstore Pulilan Poblacion, Mercury Drugstore Quezon City Nova Square, at sa Rose Pharmacy Cebu Tisa Labangon.
1: At ito pa ang dagdag na good news para sa mga online buyers natin, may special 15% discount po sa ngayon ang Gen C Vitamin C Plain at yung Gen C Plus may Zinc sa Shopee, Lazada at TikTok. Kaya diretso na po yung discount dyan. Punta na lang po kayo dun sa mga online platforms na yan.
2: At may mga tipid pack din po tayo sa ating pong mga paboritong natural products mula po sa Herbs and Nature and Trevinod. Available nga po ito

0: mga tipid pack, 9 capsules plus 1 ng mga produkto My Marvel Tahibo Capsule Liver Aid Silimarin Optin at R3C.
1: At 5 capsules plus 1 naman sa Liver Aid Pro. Bago ito ah. 5 capsules plus 1 sa Liver Aid Pro. Mga tipid pack po ng Herbs and Nature at Trevenod ay available sa lahat ng mga leading drugstores natin nationwide.
0: Mabibili rin po ang mga produkto na banggit sa official store, Lazada at TikTok shops. I-search lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation.
1: At syempre, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share ang official social media pages gaya ng Kaagapay sa Kalusugan, Gen C, Vitamin C at iba pa mga produkto ng Herbs and Nature at ng Trevenod para updated tayo sa health tips, promos at mga bagong balita.
0: Para naman po sa inyong mga katanungan, pagbati komento, mga kwentong pangkalusugan, lahat po na yan ay pwede niyong ipadala sa ating Kaagapay o Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133. Ulitin ko po, 0969-610-8133.
1: Magbe-break lang po kami, sandaling-sandali. Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Matulong ang DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: Iyakan?
7: Check!
8: Sorry po.
6: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
9: Good boy ka na ba?
10: Good boy na po.
9: Sigurado ka?
10: Opo.
6: Pangpamilya? Check na check! Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
11: kape.
12: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
13: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong.

0: Lately may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
6: And sa pagkakataong ito, Ate Nems, kasama na natin dito sa studio, pharmacist po siya and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevinod, si Miss Rowena Bravo. Hi, Miss Weng. Hello. Good evening.
7: Good evening, Master James. Good evening, Ate Nems. Good evening, Doc. At sa lahat po ng ating mga tagapanood at tagapakinig.
8: Yes.
7: Magandang gabi po sa inyo.
8: Magandang gabi, Miss Weng. Thank you, ah. Lagi mo kami sinasamahan dito.
6: Siyempre.
8: Hindi namin kayang i-explain ang lahat ng ito ng mga nalalaman mo.
6: Pero alam mo, iiba ako ngayon. Kasi ganda nung usapan kanina with Dr. Fika. So nga lang, medyo bitin eh. Tanong ko kay Miss Weng tuloy. Pagkain pa rin, may kinalaman. Kung halimbawang umiinom ka na ng Gen C Vitamin C para lang ma-maximize mo yung intake nito, alam mo, yung effectiveness ng ganitong klase ng mga product, meron ka ba mga produkto, or meron ka ba mga pagkain o inumin na iiwasan muna? Para lang talagang healthy, alam mo yun, healthy na healthy yung pagpasok sa'yo ng vitamin C.
7: Ah, okay. Kala ko, yung interaction.
6: Hindi, ganito. In short, may kontra ba? May mga pagkain bang kontra sa vitamin C?
7: Sa vitamin C, wala naman. Actually, ni Doc Faye mamaya na actually wala namang kontra pagdating sa vitamin C kasi for immunity naman ito eh. Hindi naman siya gamot.
6: Okay.
7: Unlike pag gamot kasi yun ng maraming drug-drug interaction na tinatawag.
6: Okay.
7: So, mas maganda nga sana na samahan ng healthy lifestyle. Pag sinabi kasing healthy lifestyle, andyan yung magandang pagkain, healthy na pagkain, exercise, and then tulog.
8: So, pero bago natin makalimutan, ano, kasi nabanggit mo meron yung drug-drug interaction. So, paano yung mga nagtitake ng mga gamot na regularly, yung mga maintenance medicine. Oo, paano yan?
7: Okay, vitamin C ha, ito meron tayong precaution lang. Kasi nakalagay naman doon sa ating tawag dito sa ating box na pagka meron kang sakit pagdating sa iyong ano, sa iyong kidney, ayan. Kailangan alam ng doctor mo.
6: Siyempre,
7: or kung gusto mong mag-take ng any kind ng vitamins, hindi lang vitamin C, kailangan mong magsabi sa doctor mo lalo na kung meron kang kidney problem or nagda-dialysis ka.
6: Doon sa mga common, Doc. Halimbawa pang hypertension, lusaktan, amlodipine, yung mga ganung klase ng or pang sugar, pang cholesterol.
7: Diabetes, cholesterol, walang problema.
6: Okay.
7: Ang i-worry ko lang pagka merong hypertension.
6: Mm-hmm.
7: Kasi minsan kasi yung mga doctor nila pag kasi sodium ascorbate nga minsan nag-aagree si doctor. Minsan sinasabi nila, okay, mas piliin mo yung plain vitamin C kaysa sodium ascorbate.
6: Okay?
7: So may mga ganon. Pero yung sa atin kasi, so far, wala pa naman, since ang ating ginagamit is hindi acidic na, non-acidic form of vitamin C, which is sodium ascorbate. Mm-hmm. So, wala pa naman bumabalik sa atin so far na sa Gen C natin, ha, sa Gen C Plus, na nagkaroon sila ng drug interaction doon sa paggamit nila ng Gen C saka nung kanilang gamot sa hypertension.
6: Oh, actually, marami ka tayong mga kilalang ganyan. Positive pa nga ang feedback. May itatanong lang ako, Ate Nems, kasi sa pagkain ulit, hindi ko mabitawan. Paano pag mga street food, halimbawa, ako favorite ko yung mga ganyan, yung mga pag may nakadaanan akong fishbowl, yung mga ganyang klase, isaw, yung mga ganyan, okay pa rin kumain ng ganon. Even if you are taking Gen C vitamin C regularly.
7: Pwede naman tayong kumain, pero in moderation. Pero kung kasi...
6: Mga 20 pesos, mga ganyan.
7: Kung aaraw-arawin mo kasi, Master James, di ba, kasama na yun sa ultra-processed food. So, hindi na maganda talaga.
6: Pero chips? Yan.
8: Pero, Ms. Weng, yung mga vitamins naman, halimbawa, ano yung mga parehong vitamins na po pwedeng... isabay.
7: Moderation. Pero kung kasi...
6: Mga 20 pesos, mga ganyan.
7: Kung aaraw-arawin mo kasi, Master James, di ba, kasama na yun sa ultra-processed food. So, hindi na maganda talaga.
6: Pero chips? Yan.
8: Pero, Ms. Weng, yung mga vitamins naman, halimbawa, ano yung mga parehong vitamins na po pwedeng... isabay sa vitamin C na mas nagiging mas effective.
7: Okay. Yung vitamin C, kaya nga natin sinamahan ng with zinc. Kasi yung ating vitamin C is vitamin. While yung zinc natin is trace minerals. So, kailangan siya essential sa katawan natin para ma-boost lalo yung immunity natin. Yung vitamin C is for immune system and then yung zinc naman is for immune function.
8: Okay. Oo. Pero Ms. Weng, ang zinc ba ay meron bang reaction sa sikmura ng isang individual kung meron siyang problema sa tiyan niya? Kasi 'di ba ang yung plain ng Gen C vitamin C ay okay siya para sa nakararami na hindi nagkakaroon ng reaction. Pero paano yung merong plus, yung plus
7: Z? Oh, kasi yung sabi nga natin, yung ating Gen C is non-acidic form. Mm-hmm. So yung zinc naman, wala naman siya magiging problema. Actually, maganda nga siya sa ano natin sa stomach natin pagka dinagdagan mo siya ng zinc. Okay? Mm-hmm. And then, ang kagandahan din ha, pagka may zinc yung ating vitamin C, kasama siya yung sa wound healing. Yan, maganda, magbilis ang wound healing.
8: Para sa mga may diabetes.
7: May diabetes or wound healing hindi lang sa katawan, even yung sa mga arteries. Ayan, isa diba, mabilis ka mag-bleed, mabilis ka magpasa. Ayan, dahil sa yung arteries mo mahina.
6: Tsaka yung mga nauuso ngayon, Ate Nems, and Ms. Weng, yung mga trangkaso, halimbawa yung hawaan ng mga viral upper respiratory ng mga illnesses. Ang Gen C vitamin C ang isa sa ano?
7: Plus zinc na ngayon ang ating ipinapayo kasi yung hawahan, hindi mo maiiwasan yan. So, mas kailangan ng zinc na kapartner ang ating Gen C plain, which is yung vitamin C, gagawin na natin ngayong vitamin C plus zinc na or Gen C plus zinc para kahit papaano mas matibay yung protection sa katawan.
6: Magandang point ito. Kasi pagpuyat nga daw lagi, pagpuyat, ang tendency mo, kasi low energy ka eh. Hanap ka ngayon ng pagkain. So overeating naman ngayon. Di ba? Lalong nakakasama siguro dahil sumusobra naman
7: yung pagkain. Mas lalong nakakasama kasi overeating at the same time, hindi healthy yung mga kinakain
6: mo. Totoo yan.
7: And then, puyat ka na nga. Pag puyat ka, nasisira na yung mga healthy cells mo. Mm-hmm. Yan ang ginagawa. Ang kagandahan naman kung magtitake ka ng Gen C plain or yung Gen C plus zinc is natutulungan yung ating cells. Na kasi antioxidant nga yung ating Gen C. So, pagka nasisira yung cells natin, tinutulungan naman ng Gen C because of antioxidant property ng ating Gen C and Gen C plus zinc.
8: Paano naman yung mga individual, Ms. Weng, na ang pamumuhay ay healthy? Halimbawa, sapat naman yung tulog na nakukuha niya, kumakain siya ng mga healthy, maayos yung diet niya, wala siyang bisyo, laging nag-exercise. So, sasabihin niya na hindi ko na kailangan yan, yung mga vitamins na yan.
7: Yes.
8: Pwede bang tanggapin yon ng mga ekspertong katulad nyo?
7: Of course, hindi naman sapat yung nakukuha. Kaya nga tayo may recommended daily allowance or RDA na tinatawag sa lahat ng vitamins and minerals mm-hmm. na kailangang itanggapin ng katawan natin every day. So hindi po sapat yung pagkain lang ng masustansya or pag-exercise or healthy lifestyle, hindi po yan sapat. Kaya kailangan din mag-supplement ka ng vitamins and minerals, lalo na yung ating mapataas yung immune system natin, lalo na yung pag-inom ng ating Gen C or Gen C plus zinc. Tandaan natin, ha? Pagka na-compromise yung ating immunity, lalo na kasi kahit healthy, kapag na-compromise ang immunity mo, ang kasunod niyan, pagkakaroon na ng sakit.
6: Lalo na kung ikaw ang inaasahan sa pamilya. Ang hirap nun. May sakit ka. Minsan may mga kilala ko na masama na ang pakiramdam, pero tuloy pa rin sa kung ano yung ginagawa nila kasi no choice kayo. Kailangan mo pa rin kumilos, kailangan mo pa rin magtrabaho.
7: Saka hindi normal ang taong hindi nagkakasakit. Sabi nga, once a year dapat kang magkasakit para malaman ng katawan mo na lumalaban ang immune system.
6: O nga daw, nagre-react. Yung fever daw, reaction of the body. Parang magandang sign.
8: At saka kapag merong infection, merong kulani.
6: Mga sinyales ng katawan na may masamang nangyayari. At least ma-address mo, di ba? At yun naman ang mahalaga. Kapag may hindi maayos na pakiramdam, meron kang hakbang na gagawin.
8: Pero isa lang, Miss Weng, direct, gaano karami ang dapat na inumin ng isang individual na Gen C vitamin C or Gen C plus, siya man ay healthy or hindi healthy ang living?
7: Okay. Gen C plain. Yung ating Gen C plain, once a day kung gusto mo lang i-boost ang immune system mo. Mm-hmm. Kung hindi ka nagkakasakit. Okay? But kung paulit-ulit yung sakit mo at hindi ka gumagaling, yung Gen C plus zinc, 1 to 2 times a day. And then, depende pa rin sa payo ng doktor mo. Kasi meron tinatawag tayong vitamin C deficiency and vitamin zinc deficiency.
6: Okay, sige. Yung ibang mga questions naman, napalagay ko kayo rin, baka meron din kayong mga tanong, mamaya ay babasahin namin para both kay Doc Faye at kay Miss Weng. Kaya dyan lang kayo. In the meantime, tapusin lang namin ni Ate MC itong listahan ng ating free medical consultation sa ating mga piling butika, Tinems.
8: Puntahan niyo po sila sa Mercury Drugstore Manila Nolasco sa July 9 yan. Meron din po sa Mercury Drugstore Antipolo Rickland, Mercury Drugstore Las Piñas Filam, Mercury Drugstore Laguna Binyan Highway, Mercury Drugstore Quezon City Vasra, at sa Rose Pharmacy Cebu at Tabunok Highway. Sa July 10, merong apat na lokasyon, Mercury Drugstore Cavite Imus Robinson, Mercury Drugstore Mekawayan Emma Town, Mercury Drugstore Cebu Basak Fatima, at sa Mercury Drugstore Batangas Kumintang Ilaya.
6: Huwag niyo rin kalimutan ang mga produkto po ng Herbs and Nature at ng Trevenod ay available sa lahat ng mga butika na nakatipid pack. Meron po mga products na naka 10+3 kagaya ng Gen C Vitamin C at saka yung Gen C Plus Zinc natin. 10 capsules plus 5 naman sa Plemex Lagundi. Tapos gusto ko lang ulitin yung kanina. Ano yes, ito? 10 plus 5 ba yung Liver Aid Pro? Galing nun. Ganda nun. Para sa Liver Aid Pro. At maliban sa mga butika, syempre Ate Nems, mabibili rin ng mga produktong ito online sa Shopee, Lazada at TikTok.
8: I-search nyo lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platform. At ito rin yung sign na hinihintay nyo po. 15% automatic discount na ang Gen C Vitamin C Plain at yung Plus Zinc ngayon ha sa Shopee, Lazada at TikTok Shop. So wala na hong code yan. Diretso lang po yan.
6: At para naman sa inyong mga tanong, pagbate, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan ay pwede nyong ipadala dito sa ating mga numero. Ito ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
8: Ipadala po ninyo sa 0969-610-813.
6: Magbabalik po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
9: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
10: Manatili po kayong nakikinig.
11: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
12: Nagbibigay ng iba't ibang information.
11: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
13: Pag walang knowledge, walang power.
11: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Bakit masaya ang pare ko?
4: Makikinig ako.
3: Dahil araw-araw, may sili saya.
5: What's happening here?
6: Bakit parang kasalanan ko pa?
7: Poor sister lang, poor sister.
3: Saya nakakakilig.
8: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
9: Ayoko mahal kita.
10: No one touches Shine. She's my jowa.
11: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
3: Sayang laugh trip.
12: Nawala.
13: That's the most funniest I've ever seen.
14: Ooh, charinggera.
3: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
15: Mapit ka sa akin.
16: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
17: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitipi.
3: Okay, relax. Sine saya sa sine mo. Hari ka rito.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinag-

0: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Greetings muna tayo, Tinems. Baka meron kang babatiin dyan.
2: Eh, oo, yung mga listeners mo natin, nagpapabati sabi dito, shoutout daw kay Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Riota Takashi Cabalan, Ohara Rosario Cedillo Cabalan, ng Barangay Catmon, Malabon City po, mula kay Lirio Cabalan.
1: Happy Sabado din sa iyo, Julius Bangalando and Ma'am Beth Kamaing ng Marikina. Maraming salamat po sa inyong mga mensahe. Farm girl. Ay, sige, mamaya, yung question para kay Farm Girl. Wait lang.
2: Ah.
1: And sige. Good evening from

0: yata na
1: tayo. Greater Heights Christian Worship
0: Greater
1: Center.
0: Greater Heights Christian. Hello. Hello. Hello. Hello po. Happy anniversary po sa inyo.
1: Opo. At nagpapabati din po yung aking mga kaibigan po sa New World Diagnostics, AIMD. At sa aming mami at daddy, Ninong, Ninang, at
2: Hello
1: mama,
2: po.
1: Papa.
2: And syempre si Engineer.
1: Yes. At aking Engineer Lloyd.
0: Ayan. Opo. Hello. And Miss Wang?
3: Mga anak ko, of course.
0: Mga anak!
3: Office mate, Mercury, and Regalia.
0: Ayan. Hello, hello po sa inyong lahat. Q&A. Questions. Yeah. Kulang na yung oras natin, pero kailangan natin basahin ang mga ito. At Tenems, meron akong isang message dito para kay Miss Wang siguro ito. Anyway, may rheumatoid arthritis daw kasi siya. Pero umiinom siya ng gamot na sa palagay niya nakakapagpahina ng immune system. Okay pa rin bang uminom ng Gen C vitamin C sa ganung klase ng sitwasyon, Miss Wang?
3: O, pwede naman po. Actually, mas maganda nga na may Gen C with zinc na po, ha. Kasi, di ba may rheumatoid arthritis siya. Actually, yung ating Gen C plus zinc is nakakapag ano po siya ng ating collagen.
0: Okay, so, okay. So yan ang pwedeng unahin na inumin ni Ma'am Estela Cordova. Yan, yung Gen C plus zinc po ang mas maganda, ma'am.
2: Mm-hmm. Hindi ko siguro banggitin ang pangalan. May chronic anxiety disorder po ako at halos araw-araw kulang sa tulog. Totoo po bang pwede maka-apekto sa immune system yung matagal na pagkakaroon po ng anxiety? Doc,
0: no?
2: Paano makatutulong ang Gen C vitamin C?
1: Opo, nabanggit ko kanina na ang ating brain at ating gut ay magkarugtong. Kaya po, once na kumain tayo ng healthy, yung pong brain function din natin nagiging healthy at nakakaiwas tayo sa mga mental illnesses, ang katulad ng anxiety, depression. At ito pong sinasabi po natin na vitamin C plus zinc, nakakapag-produce po ito ng mga immune cells, nakakapagpataas ng immune cells, nakakalaban po sa mga ganong mga stress at negative feelings po natin,
0: okay,
1: or mood.
0: Si Sir Rogelio ay dating heavy smoker. Kakahinto lang daw niya ngayong taon. Congratulations sa inyo, sir. Congrats talaga. Seryoso. Sabi niya, habang nagre-recover mula sa matagal na paninigarilyo, Doc, may role ba ang Gen C vitamin C sa ganitong sitwasyon?
1: Opo. Nabanggit ni Ma'am Weng kanina na nakakatulong po ang vitamin C plus zinc sa collagen synthesis. At ito po, yung lining po ng kanyang lungs or yung kanyang baga, natutulungan po yun through wound healing po.
0: Okay, kasi may ganyang property, sabi ni Ms. Wang kanina, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Nakatulong ang Gen C plus zinc para mabilis na maghilom ang mga wounds natin, sugat sa katawan.
2: Okay, bigyang daan lang natin itong message po ni Sir Felix Lakian. Maraming salamat po sa kaagape sa kalusugan sa DZMM. Dahil sa programa, nalaman ko ang Gen C vitamin C habang nagpapagaling ako mula sa pulmonary tuberculosis o TB. Kasabay ng payo ng doktor at tamang gamutan, naging bahagi na rin ito ng araw-araw kong pangangalaga sa kalusugan.
0: Wow.
2: Thank you, sir.
0: Oh, napapalakpak ang mga tao rito. Si Felix Lakian yan, ano? Ganun din si Ma'am Elsa. Sa YouTube, pinadala ni Ma'am Elsa Tabarte ito. Sabi niya, regular po akong nanonood sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
1: Mm-hmm.
0: May type 2 diabetes po ako dati. Mabagal gumaling ang maliliit na sugat. Kaya sinubukan ko yung Gen C vitamin C bilang bahagi ng aking daily health routine. Salamat po. Mas naging masinop ako sa pag-aalaga ng aking kalusugan. So, yung ginagamit na daw ni Ma'am ngayon. Thank you very much po, Ma'am Elsa Tabarte. And may oras po ba tayo? Last 2 minutes, last 2 questions siguro, Ate Nems.
2: Okay. Tinatanong dito ni Sir Edwin, although meron tayong ang magiging topic natin ulit next week ay about sa Liver Aid Pro, ano po. Pero ang tanong niya, Sir Edwin Larisca, may fatty liver po ako at aminado ako, mahilig ako sa alak dati. Ayan, nililinaw niya dati. Ngayong nagbabago na ang lifestyle ko, may maitutulong po ba ang Gen C vitamin C bilang antioxidant support kasabay po ng Liver Aid Pro o para lang talaga ito sa immunity?
3: Okay. Actually, hindi lang to para sa immunity, ha. Kasi 'di ba, antioxidant nga, tandaan natin ang ating silymarin, which is nasa Liver Aid Pro, is antioxidant din siya. So, mas magandang effect dahil magkakaroon ng synergistic effect ang Gen C and then yung ating Liver Aid Pro para sa kanyang liver.
0: Mm-hmm. And si Flash na to, si Farm Girl 768. Pag menopausal ba, okay din ba yung ganitong mga vitamins, doktora? Sa menopausal stage, hindi ko alam kung ito ay pre or kasalukuyan nangyayari, pero okay bang mag-take ng Gen C vitamin C?
1: Yes po, Master James, kasi katulad ng sinabi ni Ma'am Weng kanina, it aids in collagen synthesis. Nagkakaroon po kasi ang mga premenopausal

0: at menopausal na mga babae ng dry skin, panunuyot. Yes, yes, kaya po maganda po na umiinom sila ng vitamin C plus zinc para magkaroon sila ng healthy glowing skin.
1: Kaya pala kapag ganyan nagdo-dry pag menopausal, nangangati rin yung balat.
0: Okay. Yes po.
1: So before, during, after, okay inumin ng Gen C vitamin C.
0: Yes, Ate Nems.
2: Sa bagay, menopause man o hindi. Di ba maganda talaga yung ganitong klase ng
0: sa lahat
2: vitamins.
0: Po sa atin.
2: Mm-hmm. Oh, sorry, pero pag ganung pagkakataon, Gen C plain or Gen C na may zinc? Ano ang mas magandang inumin?
3: Of course, with zinc.
2: Yung with zinc na. Diretso na sa with zinc. Nagpapasalamat tayo ng marami kay Miss Weng. Thank you, Miss Weng.
3: Thank you.
2: At maraming salamat kay Doc Faye. Doc Faye, thank
1: yes,
2: you. Ah.
0: Thank you so much
2: I'm
0: po.
2: I'm sure makakasama natin ulit very soon si Doc sa mga susunod natin mga episodes. Pero maraming salamat kay Doctora Faye Manalo. And thank you very much din kay Doctora Patricia Dalisay.
1: Yes,
2: thank you kasi
1: po.
2: Nakasama din natin ng mga nakaraan para dito sa ating usapan tungkol sa vitamin C, especially dito sa Gen C Vitamin C. Next episode yata ang pag-uusapan natin ay tungkol sa liver aid, si Limarine. Makakasama natin si Dr. Abdul Kunting. So thank you na din, Dr. Abdul Kunting, in advance. And for now, ito na. Kasi meron tayong mga final na mga paalala. Again, thank you very much po, Doktora.
0: Thank you po. God bless po.
2: Thank you. Okay. Sige, Ate Nems. Ang ating mga additional na mga paalala dito sa Kaagapay sa Kalusugan, please.
1: Opo. Tuloy-tuloy pa rin hanggang 9 p.m. ang ating pong automatic discount of 15% para sa Gen C Vitamin C Plain at Gen C Vitamin C Plus Zinc ngayon sa Shopee, Lazada at TikTok.
2: So, extended yan hanggang 9 p.m. Habol na kayo. At huwag nyo rin kalimutan yung mga produkto ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod. Meron yan mga tipid pack sa mga butika. So, punta lang kayo sa mga leading drugstores. At available din siya sa Shopee, Lazada, sa TikTok. So, online meron din. Kaya, kung meron kayong mga tanong, diretso nyo na, isend nyo po dito sa amin sa Kaagapay, sa Kalusugan Hotline.
1: Isend po ninyo sa 0969-610-813-3 0969-610-813.
2: Magbabalik pa rin po kami in a little bit dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
6: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
7: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
11: Teritoryo ko ito.
10: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pinikulang kakaayaw.
12: Ating isang paalala tayo.
10: Maaangas na sagutan.
13: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
14: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
15: Sorry, kailangan kang patayin.
16: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
10: May tulang yan sa sino. Ari ka rito!
17: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
18: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio.
3: Best Public Service Program ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
11: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, serbisyo publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
12: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3.

0: All right. Ay, gusto ko lang pasalamatan sina Sir Louis Basco. Thank you very much. Hello din po sa inyo, sir. At saka si Donald Figueroa Bagisa. Ingat daw tayo sa bagyo.
1: Ay, gusto ko rin batiin yung asawa ko, Pastor Mike.
0: Pastor Mike, hello. And papasalamat tayo muli.
1: Solid.
0: Kina Miss Wang, thank you. And Dr. Faye, maraming salamat sa mga kasama ko natin dito sa ating himpilan. Kina Sir CJ at sa buong team. Mm-hmm. Kina Direk Sedi, Sir Arnold. At maraming salamat sa iyo, Ate Nems.
1: Ay, salamat din. And of course, gusto nating laging binabati si Ma'am Carol at ang kanyang team, ang management po ng Herbs and Nature and Trevenot Corporation. And maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat po ng mga tumutok sa atin pong palatuntunan ngayong gabing ito. Lagi po naming ipinaalala na mag-ingat po kayo, manalangin at magpaka-healthy. God bless everyone! Ako po si Ate Nems Turla.
0: Thank you very much, Ate Nems. Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
2: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan. Kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan. Mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga.

0: Ang pinagkakatiwala ang Crime Investigation Program, nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maigat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the Crime Operatives. Solo sa DZMM. Walang takas ang maysana, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Solo sa DZMM. Hindi nagsisinungaling. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soko sa DZMM.
1: Si Marinel Raimundo, 13 anyos na dalagita at panganay na anak ng mag-asawang Noela at Dolores Raimundo. Sa murang edad, puno pa sana ng mga pangarap ang kanyang kinabukasan. Ngunit dahil sa isang taong nakilala lamang sa pamamagitan ng text message, bigla na lamang natuldukan ang mga plano para sa kanya ng kanyang pamilya. June 5, 2004, bandang alas 3 ng hapon, nagpaalam si Marinel sa kanyang ina na si Dolores na pupunta lamang ito sa bahay ng kaibigan. Dahil malapit lamang naman ang bahay na pupuntahan ng anak, pinayagan ito ng mag-asawang Raimundo at pinayuhang umuwi kaagad. Sanay naman daw ang mag-asawa na ginagabi ng uwi si Marinel galing sa bahay ng kaibigan. Ngunit nung araw na iyon, lumipas na ang oras ay wala pa rin Marinel na umuwi. Kaya naman, nagpasya na silang tawagan ng kaibigan na sinabing pupunta ng anak. Pero ayon sa kaibigan ay hindi natuloy ang plano nila. Hinanap na rin nila sa mga kakilala at kaklase si Marinel, pero bigo ang mag-asawang matuntuna ang anak. 5 araw ang lumipas, June 10, 2004, nakatanggap ng isang text message si Dolores mula sa numero ni Marinel. Ang sabi sa text, nahihirapan na si Marinel at gusto na niyang umuwi. Isang eman ang kanyang binanggit na nagpapahirap at nagkukulong sa kanya. Sa isa pang text na natanggap ng mag-asawa, sinabi na pauuwi na si Marinel, huwag lang siyang isumbong sa pulis. Dahil dito, nagtiwala ang mag-asawa na tutuparin ni eman ang sinabi nito. June 12, 2004, muling nakatanggap ng text ang mag-asawang Raimundo mula sa numero ni Marinel. Nakasaad sa text na nasa Mabalacat, Pampanga na siya at hindi na uuwi sa kanila dahil may trabaho na siya roon. Naghinala naman si Dolores na hindi si Marinel ang kanyang kausap dahil sa estilo ng pag-text nito. Kaya agad na pumunta si Noel sa isang kaibigan para pakiusapan na i-text ang number ni Marinel at magpanggap na naghahanap ng kausap. Agad namang kumagat sa patibong na ito ang may hawak ng numero ni Marinel at tumawag gamit ang landline. Dahil nakuha nila ang loob nito, nagpakilala ito bilang si Michael Masongsong, nakatira sa Cubao, Quezon City. Ang numero ng landline, pamilyar sa pamilya Raimundo dahil nakita nila ito sa mga gamit ni Marinel na madalas niyang kausap at may pangalang Eugene. Dito na lumapit ang pamilya Raimundo sa ABS-CBN para humingi ng tulong upang mabawi ang kanilang anak. Agad ding inilapit ng ABS-CBN ang kaso ni Marinel sa Police Station 7 ng Quezon City Police District. Si Michael Masongsong itinuring bilang pangunang suspect sa pagkawala ni Marinel Raimundo.

0: June 23, 2004, nagsagawa ng entrapment operation ang mga otoridad dahil nagkaroon na ng komunikasyon ang kaibigan ng pamilya Raimundo sa suspect. Ginamit na itong paraan para mahuli si Michael Masongsong. Nagkaroon ng kasunduan na magkikita sila sa Aurora Boulevard, Corner EDSA, ng alas 6:30 ng gabi. Isang asset naman ang ginamit ng mga otoridad para mapanggap na ka-textmate ng suspect. At ilang sandali lamang ay dumating na si Michael. Matapos makumpirma ng asset ang pagkakakilanlan nito, humudyat ito sa mga pulis para dakpin ang suspect. Matapos madakip, dinala ito agad sa Cubao Police Station para sa investigasyon. Itinanggi naman niya na kasama niya si Marinela at depensa ng suspect, matagal na silang walang komunikasyon ng dalagika. Pero nang ipakita ng mga otoridad ang picture ng dalaga, nagbago ang ihip ng hangin at kumunta ito. Ayon kay Michael Masongsong, June 11, 2004, nasa kwarto siya kasama si Marinela. Pauuwi na sana niya si Marinela nang mabasa niya ang isang text message. Dahil sa galit at selos, ikinulong niya si Marinela sa loob ng isang cabinet at inilaka. Nagmamakaawa raw ang dalaga na palabasin na siya, pero makalipas ang ilang oras ay huminto na rin ito. Binuksan niya ang cabinet at doon nakita niyang namumuti na si Marinela. Kumuha siya ng masking tape, inilagay sa mga gilid ng cabinet at inisprayan ng pabango para hindi mangamoy. June 12, 2004, bandang alas 8 ng gabi, ibinaba niya ang cabinet mula sa kanyang kwarto at dinala ito sa isang creek malapit sa kanilang bahay. Doon, inihuli niya ang cabinet na may katawan ni Marinela. Samantala, June 13, 2004, isang bangkay naman ng babaeng walang pagkakakilanlan ang natagpuan sa isang creek sa San Juan, Maynila. Agad itong nirespondihan ng Eastern Police District sa kanilang investigasyon. Walang saplot ang babae at hindi nila matukoy ang edad nito dahil bloated na ang bangkay. Sa autopsy report, nakita ang mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng babae. May pamamaga rin sa ari nito at may laceration sa hamen. Lumalabas ng mga pagkalunod ang ikinamatay ng dalaga, kaya't sinasabing buhay pa ito bago pa man itapon sa creek. Pinuntahan ito ng pamilya Raimundo sa punerarya at doon nakumpirma nga si Marinel nga ang bangkay. Napag-alamang ding si Eman Eugene at Michael ay iisang tao lamang. June 29, 2004, sinampahan ng kasang murder si Michael Masongsong sa Quezon City Regional Trial Court, Branch 219. Hindi matanggap na mag-asawang Raimundo ang sinapit ng kanilang panganay na anak. Si Marinel Raimundo, isang dalagang punusanan ng mga pangarap para sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang taong nakilala lamang sa text message ang siya palang magwawakas sa kanyang mga pangarap at sa kanyang buhay. Mula sa sentro ng imbestigasyon, ako si Gaza Belgas para sa Soko sa DZNN.
1: Kung mahusay ang pagkalama at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansa na malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, logika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkartas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gaza Belgas.

0: At ako naman si Jesse Cruzat, walang takas ang may sala at hindi po nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan nyo kami ngayong gabi kasama ang mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito ang Soho sa DZMM! Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. At sa aking partner, ang nag-iisang Gas sa Belgas, magandang gabi sa iyo.
1: Good evening. Ito naman talaga, talakay na naman. Ito,
0: correct. No? Sabado na naman.
1: Sabado ulit.
0: Alam naman ho natin na pag Sabado, buksan ho ang inyong mga radyo. I-tune in na sa DZMM Teleradyo dahil panibagong kaso na naman po
1: sa isang
0: ating tatalakayin.
1: Issue ng ating pagkalutas.
0: Correct, oo.
1: Ng krimen.
0: At itong kasong ito ay medyo personal sa ating tandem na si Sir Gas Abelgas dahil siya lang ho naman ang nakapagpaamin sa suspect. Ayun, mamaya pag-uusapan natin yan na tandem.
1: Ano?
0: Kung paano mo na paamin, siya mismo, mga kapamilya, si Sir Gas mismo, nag-iisang Gas sa Belgas.
1: Hindi naman, magkataon lang yan. No?
0: Nakapagpaamin. Mm-hmm. Oo.
1: Pero ano, kung baka gustong sumali na ating mga
0: correct,
1: ano, no? Sa ating talakayan,
0: kaya yan,
1: magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. At para sa mga katanungan, maaari ding tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671, 5672, at 5673. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo, YouTube, at Facebook. Kaya like at subscribe na.
0: Subscribe na. Ayan, at syempre po ang DZMM Teleradyo, DZMM Radyo Patrol sa East 30, ayan, napakinggan po sa Metro at Mega Manila. Mm-hmm. Sa 630 kHz sa AM band, kung kayo ay naipit ng traffic, kung kayo ay nagbabantay sa tindahan, pwedeng-pwede nyo kaming mapakinggan at sabayang mapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWan. Kaya naman hindi lang ho ito pang-Pilipinas, so, kundi pati na rin sa mga ating avid listener.
1: Yep.
0: Sa ibang bansa tulad ng mga kaibigan ni Sir Gas tandem, no? May mga marami kang nagtatanong, nag-aabang.
1: Yeah, marami nga siyempre, mga nagte-text din yan. Oh. Yan ang halos pinaka uso, pinaka maraming ano nagiging result.
0: Top din natin ang ina ng biktima sa kasong ito. Mm-hmm. Si Marinel Raymundo ho. Ito tandem, 2004 pa itong kaso.
1: Mm-hmm. Textmate
0: dahil hindi pa uso na ng ano ang Facebook, ang
1: hindi
0: parang
1: masyado.
0: 2004 meron ng ano, meron na bang
1: meron na ang,
0: wala pang Facebook tandem .
1: Ang nasimulan ko kasi mga ano yung communication diyan, yung beeper. Tatawag ka lang sa
0: anong tawag tandem?
1: Beeper
0: pala.
1: Tapos yung niya, hindi ka walang
0: video call noon,
1: no? Noon basta hahanap ka pa ng landline.
0: Oo.
1: Para tumawag.
0: Telebabad no? Lang, no?
1: Mm-hmm.
0: Tawagan.
1: Pero iba na ngayon, iba. Halimbawa,
0: video call
1: kahit sa ibang bansa tatawagan.
0: Pwede na.
1: Kaya nga ang bilis ng komunikasyon, mga magkaroon ng relasyon, kaibigan, hindi mo malaman kung sino nagiging
0: tama
1: means
0: mo.
1: Ng
0: dahil dati
1: na,
0: para makajowa ka ng ika nga afam ng ibang lahi, di ba? Kailangan reto-reto muna, tapos nagpapadalahan ng sulat. Ngayon isang click na lang meron ng mga dating app, di ba?
1: Communication, no? Ang bilis .
0: Mabilis na ho mga kapamilya. Itong biktima, 13 years old, at mahilig pong makipag-text.
1: Yan ang uso ngayon.
0: Uso.
1: No?
0: Uso dati. Ngayon, wala na masyadong nagte-text.
1: Wala na rin.
0: Messenger. Viber. Oh,
1: iba-ibang makipag-usap pa sa AI.
0: malungkot ka, wala kang kausap, di ba? May AI. Pero tatanungin natin ng ating magiging panauhin sa gabing ito.

0: kung ano na nga bang update sa kaso dahil ang kanyang ang suspect ko dito sa nangyaring pagpaslang kay Marinel Raimundo ay yung kanyang textmate.
1: Mm-hmm.
0: Parang ang paalam, pupunta sa kaklase tandem, ano? Gagawa ata ng
1: group activity,
0: group output.
1: Nagkasarilinan at ng kanilang nag-meet bilang textmate, kaibigan.
0: Oh.
1: Yung resulta sa pagiging personal na ano nila, meeting, ay doon.
0: Doon humantong.
1: Humantong sa, ano, sa isang hindi magandang pangyayari.
0: Correct. At maya-maya, tandem, kasama ang ating mga taga-subaybay, ay hihimayin ho natin ang kasong ito. Tayo ay magbalik-tanaw at kung ano pa yung mga bagay na pwede at maaari nating matutunan sa insidenteng ito, kung saan nga po ay nasawi at natagpuan ang katawan ng isang 13-anyos na dalagita dyan sa may malapit sa may San Juan Creek. Ano? Magbabalik ho ang Soko sa DZMM.
2: Gus Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nadisyon na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Master.

0: of the crime operatives. Sokol sa DZMM.
1: Hoy, nagbabalik po ang Sokol sa DZMM sa oras na alas 8:10 ng gabi ngayong Saturday Tandem, July ano na pala ngayon?
2: July 4.
1: Ang unang Sabado ng buwan ng Hulyo. Goodbye June. Goodbye June tayo.
2: Mm-hmm.
1: Medyo maraming nangyari. At some point, naging masalimut din ang June dahil sa mga pangyayari sa politika, sa pamahalaan at iba't ibang krimen na naganap sa ating bansa, Tandem.
2: Talagang ano, no? Hindi maiwasan. Nagkakataon na talaga. Mm-hmm. At saka doon sa, lalo ngayon, moderno ang ano komunikasyon ngayon, marami mm-hmm. talaga yang ano mga, through mga text message.
1: At yung mga bata, Tandem, yung mga estudyante nga, di ba? Mm-hmm. Yung mga video game.
2: Kaya nga ang ano ngayon yung

0: ano nga education ngayon sa halos sa, ano, sa ginagawa ay sa ano na lang bahay, hindi na personal. Oo, iba mga, iba yung personal talaga eh. Oo, yung experience mga, na
1: kung may
0: na,
1: work from home, work meron from ding home. Study from home,
0: study tandem from home.
1: Oo, online class kumbaga. At going back dito sa ating kaso mga kapamilya, eh konting konteksto lang ho sa mga kabubukas lang ng radyo, ang atin pong kasong tinatalakay ngayong gabi ay itong kaso ng isang 13 anyos na dalagita na si Marinel Raymundo na nagpaalam po na aalis para I think pumunta sa kaklase kung hindi ako nagkakamali tandem, ano, pero matagal na nawala sa kanilang bahay hanggang sa napag-alaman po na ang pinuntahan pala nito ay yung kanyang textmate. June 2004 case ito.
0: Yun ang usual na ginagawa
1: ko sa paalam
0: sa kaklase niya. Oo. Yun ang ano, naging paraan.
1: Oo.
0: At regular naman nagpapaalam.
1: Tiwala na rin siguro yung kanyang mga magulang.
0: O kaya pinayagan siya. Hindi oo naman kalayuan sa ano sa lugar
1: oo
0: nila.
1: At yun nga po, unfortunately mga kapamilya ay kumbaga June 13 po nakita itong June 5 nawala, June 13 nakita yung bangkay.
0: Pero nung mga ilang araw yata na hindi bumalik nung nagpaalam na pupunta sa kaklase niya, ay talaga nagtataka na. At nakakuha sila ng text message dito mismo kay Marinel na nandoon din sa pupunta ng Pampanga.
1: Oo.
0: Tapos pinapahirapan. Oo. Ayun.
1: Doon nagtaka yung mga magulang.
0: Okay. At yung mga susunod na text, nagtataka sila kung yun nga si Marinel. Yung mga text message kasi
1: iba yung paraan ng pag-text.
0: Yung paraan ng pag-text.
1: Correct. Mm-hmm. At kaugnay niyang tandem ay makakausap natin ngayon nasa kabilang linya po ang ina ni Marinel Raymundo, sige ng Dolores Raymundo. Magandang gabi po, Ma'am Dolores. Welcome po sa Soko sa DZMM. Kasama niyo po si Jessie at Gasa Welgas. Magandang gabi po, Ma'am.
2: Magandang gabi din po.
0: Magandang gabi po.
1: Opo, good evening po, ma'am. Siguro ibibigay natin na Sir Gas, dahil kayo yung
0: natin
1: unang nag-cover nitong kasong ito.
0: Ma'am Dolores, kailan po, nagkaroon na po ng decision ito, no?
1: Ano pong update? Hindi kumbaga,
2: nagkaroon na po ng decision noong March 2017. Nahatulan na po si Michael Masungsong ng reclusio perpetua.
0: Diyan po sa ano? Sa dito pa sa Quezon City?
2: Opo. Ngayon po, nasa Bilibid na po siya dito sa Muntinlupa.
0: Oo, sayang no. Tandem no. Nakakuha sana tayo update ko ano kung baka nilipat ng ano, ng institution.
1: Pero kung reclusion perpetua ito, most probably talagang sa Bilibid dito tandem, no? Sa maximum. Anyway, magandang gabi ho, Ma'am Dolores, si Jessie ito ano ho, at kumbaga sa pagbabaliktanaw ho sa kaso at sa sinapit ng inyong anak na si Manel, no? Kumusta ho kayo? Kumusta ho ang inyong pamilya ngayon, Ma'am?
2: Magandang gabi din po, Sir Jessie. Sa ngayon po, ayos naman po kami ng mga anak ko dahil byuda na rin naman po ako, wala na rin po yung tatay ni Manel. Na namatay na rin po noong 2017 after din po nung nailabas na yung, naibaba na yung hatol kay Michael Masungsong.
1: Pero naabutan niya, ma'am, no? Tama
2: naabutan po na? Naman oh, okay. Po, naabutan.
1: Oo. Samahaw nakapag, kumbaga, ano ito, no? Kumbaga, relief.
2: Opo,
1: malaking
2: opo.
1: Bagay,
2: opo. Opo.
1: Go ahead, ma'am.
2: Sa ngayon po, medyo ano na nga po ako eh, kumbaga, na naka... Kung baga sa ano, naka-move on naman na po ako doon sa nangyari, doon sa anak ko. So, medyo malungkot lang po ako pag may mga lumalabas na nababalitaan ko na may mga nagiging katulad nung
1: victim
2: kaso
1: ulit,
2: ng anak ko.
1: Oo, kumbaga, nagpa-flashback ho sa inyo yung nangyari.
2: Opo, opo.
1: Oo. So, kung noong 2004 ho, ay 13 years old si Manel.
2: Opo.
1: Ngayon ay ilang taon na? Plus 9... Kumbaga, 2004,
2: supposed to be, dapat 36 na po siya.
1: Oh, 36 na,
2: August,
1: ano?
2: Punta 36 na po.
1: Siguro may sarili na rin pamilya.
2: Opo, opo.
1: Anong pangarap ni Manel, ma'am?
2: Ano?

0: Opo, maging newscaster.
1: Newscaster?
0: Mm-hmm. Opo.
2: Journalist po, no?
1: Journalist
0: ba? Opo, opo. Gusto niyang kumuha ng journalism nung kung magka-college sana siya.
1: Sayang.
0: At gusto niyang maging newscaster.
1: Nako, sayang
2: pala. Ano po to? Bakit po kaya Ma'am Dolores, ibang may inspirasyon ba siya? Madalas ba siyang talagang mahilig sa ano? Nakikinig sa mga newscaster? Okay.
0: Mahilig po siyang manood na ng mga balita eh. Tapos gusto daw niya yung mga paraan ng pagsasalta ng mga nag-newscast noon. So parang nagkaroon siya ng idea na siguro maganda yung ganong trabaho. Kaya yun ang gusto niyang mangyari sana sa kanya.
2: Lalo po ngayon na ang ano sa modernization ng komunikasyon eh, mga yan, text message ang komunikasyon kadalasan. At yun ay parang sinamantala nung taong isang
1: suspect,
2: tao sa kanya.
1: Nung akusado. Ma'am, ano ho ang, balikan lang ho natin ng konti, ano ma'am, para magaling din ho sa inyo. Ano ho talaga yung nangyari nung June 5, nung nagpaalam si Marinel? Saan ho pupunta daw?
0: Ano po kasi yung araw na yun eh. Mag-i-enroll po sila ng June 7.
1: Okay.
0: Or June 6 yata, ganun. May enrollment na po sana sila noon dahil incoming second year na po sila noon. Kaso nagpaalam po siya at nagsabi siya na pupunta doon nga sa kaibigan niya, best friend niya ng time na yon, na mag-uusap tungkol sa kung paano yung magiging enrollment nila, kung paano sila pupunta doon sa eskwelahan, anong oras, ganyan. Ipiprepare sana nila yung mga gagamitin nilang papel or dokumento. Eh, nung hapon naman na po yun. Eh, ako naman po, sanay naman ako na, dahil malapit lang naman yung bahay nung kaklase, pinayagan ko naman po yun.
1: Lagay at na yung loob naman, niya, no?
0: Oo. At sinabi ko naman, na umuwi naman po siya kaagad. Eh, yun nga po, inabot na ng gabi, hindi pa po siya umuwi.
1: Mm-hmm.
0: So, naalarman naman na po kami noon at kung ano, nasaan na siya, tinitext po namin o tinatawagan, wala naman pong sumasagot. Hindi nagre-reply. So, yun. Nag-ano na po yung tatay niya nung panahon na yun. Na lumapit na po sa mga kapitbahay kung may nakakita, sa mga kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: At tapos, nagparangay na din. Kung nagpa-blatter na, kung may nakakita, wala naman daw pong nakakita sa kanya.
2: Mm-hmm. Yun nga po, nagdududa na rin si Canwell po na, ano, na ibang tao. Ang na
0: opo.
2: Dahil may yung nag-text sa inyo parang hindi si Manel.
0: Tapos yun nga po, may nag-text sa amin ng June 10 at nagsasabing nahihirapan na nga siya. Yung anak ko pa rin po yun.
1: Okay.
0: Tapos nagte-text po ako sa kanya, sumasagot naman siya, nasabi nga niya gusto na niyang umuwi. Tapos sabi namin, papapulis namin kung sino man yung kumuha sa kanya. Kasi nakapambahay lang siya nung araw na yun, nung umalis siya sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: So wala naman po siyang dalang pera o ano. So paano po siya makakarating kung saan man po yung lugar na napuntahan niya. Tapos nagulat na lang kami na sinabi yung nasa Cubao, bandang Cubao daw po yun. Yung kinaroroonan niya nung mga panahon na yun.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sabi po namin, umuwi na siya. Kung hindi, papapulis nga namin yung kung sino yung kumuha sa kanya na sabi, Eman.
1: Mm-hmm.
0: Yun po, sabi naman ng Eman, pauuwi na raw po. Yun nga po, hindi nga po nakauwi dahil may nag-test doon sa anak ko. Sabi na po natin yung anak ko nung mga panahon na yun, dahil malaking bulas po yung anak ko, maganda din naman po siya, may mga nagkakagusto. Siguro may nag-text po doon sa kanya nung araw na yun, nabasa po nung kumuha sa kanya, ang suspect nung time na yun.
1: Nagselos.
0: Siguro nagselos siya, kaya yun may hindi yung siya magandang nagawa na doon sa anak ko na dapat uuwi nga nung araw na yun.
1: Mm-hmm. Pero ma'am, bigyan lang natin ng konting background or context yung ating mga tagapakinig. Saan ho kayo nakatira, ma'am?
0: Sa Muntinlupa.
1: Muntinlupa. Okay. At yung sinasabi ni Manel, may lugar siyang sinabi kung saan siya dinala, kung saan siya naroroon that time?
0: Ang sabi na po niya, nasa bandang, ano pa nga po yata, ano ba yung text, Project 7? Project 7 yung
1: so,
0: text niya.
1: QC, parang QC, ma'am.

0: Opo,
1: Okay, so
0: QC.
1: city yan.
0: Oo.
1: So, after ho nun, wala kayong idea, ma'am, kung sino yung posibleng kumuha or pinuntahan niya dahil wala bang boyfriend? Si
0: ang
1: Manal?
0: Alam ko pong may boyfriend po siya nung time na yon.
1: Ah, may boyfriend siya.
0: Opo, pero hindi po yung kumuha sa kanya. Kasi yung kumuha sa kanya, 28 years old na po nung time na yon, na 15 years din po ang gap.
1: Sino
0: ganon.
1: Sino po yung itong suspect, ma'am? Anong relasyon nito kay Manel?
0: Ano po siya? Balika textmate nga po. Kasi ang kwento
1: okay.
0: po sa akin ng anak ko, yung anak ko kasi nagte-text dun sa mayroong palabas noon sa TV na bumabati siya.
1: Okay.
0: Magte-text siya, sasabihin pa niya nga, "Mami, mami, manood ka o, tingnan mo o, magte-text ako, lalabas dyan, nagigreet siya." Ganyan. Tapos, lumalabas po doon sa TV na yon yung pangalan nung nag-text at pati number. Doon daw po nakuha nung lalaki yung number niya. Simula po noon, tinitext na siya. Tapos nung sabi ng anak ko, pero iniiwasan na raw po niya yon. Kasi nalaman din po niya na palagi pong tumatawag. E tas sabi nga po niya, "Mami, pag tumawag po yan, huwag niyo pong sasagutin." Gumaganon nga siya.
1: Okay.
0: Kasi nga, iniiwasan nga raw, na raw naman niya yun, yung tao na yun. So, hindi po, kumbaga, hindi po namin naisip na yun naman yung taong kukuha sa kanya dito sa Muntinlupa para dalhin siya kung saan yung, saan man yung lugar ngayon na pinagdahan sa kanya.
1: Pero ma'am, di ba ang paalam sa inyo ni Manel ay pupunta doon sa kaibigan?
0: Nakapunta
1: siya sa
0: hindi
1: klase.
0: Hindi na daw po siya nakarating.
1: Paano po? Paanong paraan? Kinuha siya? Sinakay sa sasakyan? Paano?
0: Opo. Ganun malamang, sir. Kasi yung kaklase na sinasabi ko, nagtanong po kami, hindi na raw po nakarating sa kanya. Pero kami yung anak ko na napagtanungan na may nakakita na nasa may bandang Mercury Drug dito naman sa may bayanan. Dito sa may malapit sa school nila. Yung lugar na dapat ay magkikita o papunta doon sa bahay ng kaklase.
2: Yun nga po nangyari, no? Kaso nga nagduda naman kayo yung sa text naman nung
0: opo.
2: Susunod
0: yun
2: na.
0: Naman po, bandang June 12 na po yun, ng alas 2 ng madaling araw. May nag-text nga po na, "Mami, hindi na ako uwi. May trabaho na ako dito ako sa Mabalacat, Pampanga." At sabi ko, yun nga, bakit siya magtatrabaho, mag-i-enroll pa nga siya, mag-aaral pa siya. Pero yung sagot nga nung nagte-text na sa akin, hindi na katulad nung text nung anak ko. Hindi na yung style niya ng pagte-text. Kasi ang style ng anak ko, yung mami niya, M-A-M-I lang. Hindi yung M-O-M-M-Y. Yung ibang mami.
1: Kumbaga, ano na ma'am, something's fishy na para sa inyo. Hindi to si Manel, hindi ganito mag-text si Manel.
0: Opo. Tsaka may mga salita doon na parang hindi na nga siya ang nag-text.
1: Ang kausap niyo.
0: Opo,
1: kasi bilang ina ma'am, yung mother instinct, di ba? Yung kilala mo yung kausap mo. So that time pa lang meron ka ng pagdududa, ma'am Dolores.
0: Opo. At saka yun nga, hindi naman ako nakakatulog na dahil iniisip ko nga kung nasaan na siya nung mga oras na yun. At panay yung text namin o tawag, tumatawag kami dun sa number, tinatapat sa TV yung sumasagot. So wala kaming nakakausap.
1: Ano pong naririnig nyo nun, ma'am? Tunog lang ng television?
0: Siguro, siguro nasa
1: tapat
0: ng
1: ganun.
0: Speaker, ganun, opo.
1: Okay.
2: Yun, kaya nang ganun po tayo, no? Punta tayo sa pulisya, no? Opo, kaya yun natin nag-set up tayo na para ma-meet yung isang text, mag-text din.
1: Ng textmate din. Para may pinain na isang textmate din.
2: Saan po tayo napunta noon? Sa may Cubao, no?
0: Opo, Cubao na po yun.
2: Tapos, yun niya, isang police woman na nag-ano din, kunwari itong ka-text, may meet siya na gano'n din istilo ng ginagawa kay Manel.
0: Opo,
2: Paano po nahuli naman eksakto, no? Doon sa ano?
0: Yung ka-textmate po na parang kaibigan ng asawa ko noon, siya po yung nagte-text doon kay Eman, Eugene, o Michael. Tapos, kumagat naman po doon sa pain yung

0: lalaki, tapos nakikipag-textmate na po siya doon sa naging pain namin. Tapos hanggang sa umabot na nga na gusto na makipag-eyeball o makipagkita. Tapos yun po, ayun, doon na po nagkasana nga ng entrapment. Tapos, eh siyempre, yung nakaka-text naman po nung Michael, eh hindi naman po yung kasing edad nung anak ko. Siyempre, hindi naman po pwede siya. So, as yung bali asset po nung station 7.
1: 7, okay. Yung Kubaw.
0: Mm-hmm. Opo, yun yung naging kasama dun sa entrapment.
1: Okay. Nahuli din ito si ano, si opo. Michael Masoso.
2: Ang dami niyang pangalang opo. Ano, ma'am, no?
0: Opo, ang dami niyang
2: bakit kaya ang dami niyang pangalang ginamit? Yung unang pakilala niya sa inyo, ano po?
0: Eman daw po, Eman. Eman.
2: Oo.
0: Tapos kasi nga po, sabi nung anak ko noon, hindi niya gustong kausapin. So nagpapalit siguro ng pangalan.
2: Mm-hmm.
1: At yung nahuli kaya, po, yung itong nakilala nila, nahuli sa may isang setup na ano, yun, dinala nila sa presinto, di ba po, tinatanggi pa niya na
0: opo, opo, may kinalaman na hindi siya. Yun. Opo, opo.
1: At pinakausap po sa amin, no? Paano pong yun nandun, nangyari po, yung pag-amin niya?
0: Kasi nga po, hindi nga siya umaamin at tinatanong siya kung kilala niya si Manil. Sabi nga po niya, hindi niya alam kung nasaan. Tapos kayo po yata yung, kayo yung kumausap sa kanya nung mga panahon na yun para meron siyang makausap po yata na mas makakapalagayang loob, kumbaga.
2: Oo.
0: Kaya sa inyo po siya umamin.
1: Yun, umamin po at talagang
2: pero that time tinuko tandem.
1: Niya na yung saan dinala yung cabinet.
2: Di ba parang sa police, opo. Kahit pinipilit Ma'am Dolores and Sir Gus, parang wala siyang sinasabi, ano?
0: Opo,
2: pero
0: nung
2: nakausap ni Sir Gus, anong sabi doon sa inyo po. Ni Raymond Masongsong, Sir Gus?
1: Ako naman. Hindi, ano nga talaga, interesado na ako talaga matuntun kung paano at bakit. Ayun niya, umano pa ako na amang-awa ako sa kanya, gusto ko siyang tulungan
2: yung
1: suspect na nahuli.
2: Mm-hmm.
1: Ang girlfriend niya to, hindi natin alam, sabi ko, kung ano nangyari.
2: Mm-hmm. Kumbaga nakuha mo yung loob.
1: Kinuha ko yung loob niya.
2: Mm-hmm.
1: At yun, pinakita ko pa yung retrato, bigla siyang umamin.
2: Grabe, no?
1: Yun, kaya naging ano niya. At tinuro niya kung saan niya dinala, kung paano dinala doon.
2: Grabe yung breakthrough doon sa kaso tandem, creek, no?
1: Sa and, may ano na, boundary ng Cubao at San Juan.
2: Ayun. Ano lang, no? Grabe lang yung breakthrough ng kaso dahil from ayaw niyang umamin, wala siyang sasabihin, nung nakausap mo tandem, no? Sir Gus, sa kanya inisplok lahat ng nalalaman niya at siya mismo yung nagtapon ng cabinet, ma'am. Nung nakarating ko sa inyo itong masamang balitang ito, Ma'am Dolores, syempre at first parang ano kayo, no? In denial kayo, ano?
0: Opo, opo, opo.
2: Ayaw niyo maniwala opo. Kasi walang pagkakakilala niyo nakitang bangkay. Oh, go ahead, ma'am.
0: Kasi nga po, nung panahon po na naghahanap nga po sila, mabuti na lang po, may yung nasa San Juan, between nga San Juan at Mandaluyong, merong blatter ba? Pagtawag doon na nag-report doon sa police station na nagsabi may bangkay nga daw na nakuha doon.
2: Mm-hmm.
0: Tapos ang sabi babae.
2: Mm-hmm.
0: So, hindi ko naman sabi, tapos tinanong na lang po nila ako kung ano po yung magiging palatandaan ko kung sakaling yun yung anak ko.
2: Mm-hmm.
0: So, sinabi ko naman po yung tungkol sa ngipin ng bata. Kung makikita pa yun nun, okay lang po. Pero hindi na po nila magalaw yung katawan gawa nga ng bloated na babad. Hindi na po nila pwedeng galawin.
2: Mm-hmm.
0: So sa ngipin na lang po sila umano na meron po dun yung sungki ng ngipin ng anak ko.
2: Mm-hmm.
0: Pero dinadasal po namin noong panahon nila sana hindi nga po sana siya.
2: Oh.
0: Pero nung time na yun, so pumunta na rin po kami nung gabing yun para siguraduhin kung yung nga po yung anak ko doon sa may kalentong sa may Mandaluyong sila po yung nakakuha ng bangkay ng anak ko.
2: Mm-hmm.
0: Doon po dinala ng mga pulis.
1: At positibo niyo naman na identify na
0: po. Opo. Yung asawa ko na lang po ang pumasok doon sa may morgue at ano nga po positive na anak ko nga po yung nandun sa loob.
2: Mm-hmm. Ano ang...
0: Hindi na po ako sumama kasi parang sa sasakyan pa lang po nanghihina na ako eh.
2: So may yung asawa ko na lang po. Parang

0: kahit in denial kayo,
1: opo,
0: somehow at some point may kutob na kayo
1: opo,
0: na
1: baka
0: yun na nga, siya na po yun, siya na yun, oo.
1: Opo. Kaya nung nakita ng asawa ko, sinabi sa akin na siya nga yung anak namin, yun po, hindi ko na nga alam kung ano yung gagawin ko. Kasi, yun nga, panganay kong anak, tapos ganun pa yung nangyari sa kanya. Sabi nga namin, buti sana kung namatay sa sakit, naalagaan namin. Pero yung biglaan, hindi na namin nakita.
0: Tsaka,
1: umalis buhay, makukuha at makikita namin, bangkay na.
2: Oo nga.
1: So yun, kahit naman po sinong ina, hindi kayang tanggapin yung ganong sitwasyon. Pasensya na.
0: Pasensya na po. Oo, pasensya na rin ho, ma'am. Ano? Dahil, alam nyo ho, ito yung nababalikan natin itong kasong ito. Para kahit pa paano yung magsilbing awareness din po sa ibang mga magulang na kumbaga tutukan yung kanilang mga anak kahit pa paano. Ito. Ano? Sa
2: pa ngayon, ang bilis ng komunikasyon. Ano?
0: Komunikasyon. Eh, ma'am, Ma'am Dolores, sa tingin nyo ho ba, knowing na sabi nyo nga, 2017, ay na-desisyon na ng korte itong kasong to at guilty, reklusyon perpetua ang parusa. Sa tingin nyo ho ba, ma'am, nakamit nyo na ang hustisya?
1: Sa anak ko, noong una po hindi pa eh, parang hindi po rin po namin matanggap na, na ganun lang po yung sinapit na decision. Parang ang gusto pa nga, kung meron lang po sana nga mas hihigit pa dun sa decision na yun, sana yun na lang po. Pero alam naman po natin na hindi na po uso o wala na po sa atin ngayon yung silya elektrika o kung lethal injection. So, yung ganun na lang po. Okay na rin naman po sa amin. Ang ano lang namin, sana hindi na nga lang talaga siya makalabas. At doon na niya talaga pagdusahan kung ano man yung nagawa niyang kasalanan. Pero hindi pa rin po kami, ako hindi ko pa rin po napapatawad siya kasi buhay po kasi ng anak ko yung nawala eh.
2: Opo.
1: Tsaka yung pangarap po ng anak ko para sa amin o para sa sarili niya, wala na po. Kahit anong mangyari, wala na. Yung hindi naman na po matutumbasan nung kung ano man po yung kung may pera o ano, wala naman po eh. Buhay po ng anak ko yun eh.
2: At least po talaga nagkaroon tayo ng resulta ng katalungan at nalaman po natin talaga kung sino ang may sala.
1: Opo, opo. Yun na lang din nga po ang pasalamat ko na nakita o nahuli yung may kasalanan. Pero yung mapatawad po siguro siya, hindi pa po ako handa para mapatawad siya.
0: At kahit sino man po ang tanongin ay hindi rin po kayo masisisi kung bakit ganun ang nararamdaman nyo dahil
1: opo,
0: kayo po ay isang ina na nawalan
1: opo,
0: at patuloy opo, na nangungulila.
1: Opo, opo.
0: Mm-hmm. Eh, bago namin kayo pakawalan, ma'am, ano? Ano po ang, kumbaga doon sa inyong paglaban para makamit ang hustisya, ano po ang pinakamahirap na parte o bahagi na inyong napagdaanan?
1: Yung nakita o na-confirm po na yung bangkay na po talaga ng anak ko yun, yung iniisip ko lang po kung paano yung sinapit niya doon sa kamay nung kumuha sa kanya, yung na naging sanhi ng pagkamatay niya, yun po yung pinakamabigat sa akin. Kasi hanggang ngayon po, pag napag-uusapan po yung tungkol sa kanya, iniisip ko po yung naging sitwasyon niya ng mga panahon na yun. Yun po yung naging parang pinakamabigat po para sa akin.
0: Tsaka isipin, kumbaga na-imagine niyo rin ho yung pinagdaanan
1: opo
0: niya, ma'am, ano? Kung gaano kabrutal yung ginawa sa kanya.
1: Opo. Ano? Yung hearing ng ilang taon, wala po yan eh. Na mula rito hanggang Quezon City, pumupunta, tapos na-postpone, nag-iiba ng araw. Wala po yun eh. Pero yun pong paano nakamit din yung katarungan para sa anak ko, isa rin po yun na isa rin pong hindi ko rin po makakalimutan na kahit matagal, nakuha ko rin po o nakamit din namin yung katarungan para sa anak ko.
2: Yun nga, talaga at the end talaga ang nangyari dito, nagkaroon

0: magpadala ng mensahe o video sa kung kanino man. Ano po ang mensahe niyo, ma'am, bilang isang inang nawalan at nangungulila?
1: Siguro po, makinig pa rin po sila sa mga magulang nila. Gabayan pa rin po ng mga magulang yung mga anak nila tungkol dyan sa mga cellphone nila, sa pakikipag-usap o pakikipagkaibigan. At yung mga kabataan na sana wag naman sila basta-basta nagtitiwala doon sa mga taong bago lang nila kakilala. Yun po.
0: Alright. At maraming salamat po, Ma'am Dolores Raimundo.
1: Marami din pong salamat, Sir Jess, Sir Gus. Marami pong salamat.
0: Thank you po. At sa pagbahagi po ng inyong karanasan at pagbabaliktaron natin sa kasong ito ni Manel, at nanaway magsilbi itong aral sa iba pang kabataan sa panahon ngayon at sa hinaharap. Marami pong salamat, Ma'am Dolores Raimundo. At yan po, mga kapamilya, nakausap natin ang ina ng biktimang si Marinel Raimundo. Medyo nakakalungkot itong kasong to, Tandem, talaga, dahil 13 years old, dalagita, di ba?
2: Ang tanging ano lang natin, may resulta.
0: May resulta.
2: Hindi naging ano.
0: At tama si ma'am, no? Hindi man niya mapatawad ngayon, ang mahalaga ay nakamit nila ang hustisya. At nakakulong po ngayon itong si Raymond Masungsong. Oo, na personally I commend my partner si Sir Gus Abelcas. Talagang alam niyo, sir, bilang police beat reporter ngayon sa ABS-CBN, isa ho kayo sa tinitingala ko. At kumbaga kayo yung ano, standard. Ito si Sir Gus, dahil si Sir Gus, uulitin ko sa mga late na nakinig, ay siya ho yung nakapagpaamin dito sa suspect sa pagpaslang kay Marinel Raimundo.
2: At yung kung paano niya natuklasan namin, kung paano ginawa.
0: Kung paano niya ginawa.
2: At saan.
0: Saan tinapon, ano yung detalye. So, kumbaga sabi nga niyan, Tandem, sabi na matatanda, marami ka pang kakaining asin. Tama, asin ba, Tandem? Parang bangit naman yung asin. Anyway, OT-OT tayo ngayon, overtime, pero bago tayong paalam, Tandem, baka may gusto kang batiin. Go ahead, Tandem.
2: Ano ka lang, itong meron tayong aatila na second Asia-Pacific Top Notch Men and Women Achievers Award 2026 sa Sela Pad Hotel, alas 6 ng hapon sa Pasay City ito.
0: Ayun.
2: Mga media na awardee. May mga nakasama natin talaga dyan.
0: Panalo. At hindi muna natin i-spoil kung ano magaganap. Abangan na lang natin. Pero congratulate na kita in advance, Tandem.
2: At saka yun yung pinapano din ng mga kaibigan ko. Yung laging suki natin nakikinig. Ayun, yung pamilya ni na Ruben at Elisa Dagli sa Mono Rizal. Yung family ng ama't ina ni Ruby Dagli. Yan.
0: Happy tuning in po sa inyo.
2: Of course, salamat din kay Forensic Group Acting Director Colonel Pierce Paul Carpio. Yung laging siyempre kasama sa atin natin.
0: Yes, ng PNP Forensic Group.
2: Sa isang kaso.
0: Maraming salamat po. At syempre, bago tayo magpaalam, Tandem, ito, batiin ko lang. Nagpapabati po ang Aeronautical Academy of the Philippines. Baras ka naman dyan sa Camarines Sur. At ang ating tropa at sa Bicol, ang tawag namin sa kumpare, Padihun.
2: Padihun.
0: Ang sakuyang Padihun. Oo. Si Pading Mark Mendoza, maray na banggi po sa imo, Padi. At syempre, sa aking baby Neo at baby Vaughn.
2: Wow, baby Neo, alaga talaga.
0: Syempre, Tandem, alam mo naman, ikaw ang idol ko pagdating sa pagmamahal sa pamilya. Susunod na po ang Feel Kita kasama si ating Amy. Maraming salamat, mga kapamilya, hanggang sa susunod pong Sabado. Sa panibago na namang kasong ating tatalakayin muli po. Kami po ang inyo nakasama. Ako si Jesse Cruza.
2: At ako naman si Gus Abelgas.
0: Ito ang Soko sa DZMM.
3: Scene of the crime operatives. Soko sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, alas 8.42 ng gabi.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

yung nga na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale and exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong ulohan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

0: Papakita ng pagmamahal at pagtupad sa iyong mga pangarap. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, kaya sulitin ang bawat pagkakataon. Huwag tumigil sa pag-aaral. Hindi lamang sa eskwelahan natututo ang isang tao. Marami rin tayong natututunan sa ating mga karanasan, sa mga taong nakakasama natin, at maging sa ating mga pagkakamali. Habang may pagkakataon, patuloy tayong matuto at maging mas mabuting tao. Kapag natutunan nating pahalagahan ang bawat araw at patuloy na matuto, mas magiging maganda ang ating buhay. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang ating buhay, kundi kung paano natin ito ginamit. Mabuhay ng may saya, gumawa ng mabuti, at huwag tumigil sa pagkatuto. Magandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. Sa pangalan po ni Tita Stargazer, ito po ang inyong ating Aimee Estareja. Sasamahan kayo hanggang alas 10 ng gabi dito po sa programang Feel Kita. Sabayan pa po tayo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po yan ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta o 630 sa inyong mga talapihitan sa AM Band at syempre sa DZMM Teleradio. Pwede nyo rin po kaming mapanood sa The Filipino Channel at sa I Want. Kayo po ay mag-subscribe na at i-like na rin ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta, ayan, Facebook, TikTok at Instagram. Sama-sama po tayo ngayong gabi ha, magkwentuhan po tayo. Syempre, pero ang ganda nito nga sinasabi dun sa ating thought for the day, ano, bago natin tawagin ang ating pong kaibigan na nandito sa studio mismo. Ayan, di ba? Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Sinabi po yan ni Mahatma Gandhi. Di ba? Paano nga bang gagawin mo kung malalaman mo na bukas ay mawawala ka na? Di ba? Ano yung gagawin mo sa iyong last day on earth? Abay, napakaganda. Alam mo, dapat daw, para maging mabuting tao talaga tayo, yun ang lagi natin dapat iniisip. Na itong ngayon ang baka maaaring pwede nating huling araw sa mundo. Kasi kaya tayo nakakagawa kung minsan ng mali, di ba? Yung sinasabi natin na, you only live once. Naku, YOLO daw, YOLO. Ayan, pero actually, you only die once. Di ba? Pag namatay tayo, hindi na tayo pwedeng bumalik sa mundo. Kaya kailangan lagi ang bawat araw ay puspusin po natin ang pagmamahalan ng kabutihan. Hindi na rin mahalaga naman kung ibabalik pa sa atin yung ating kabutihan. Kasi, di ba, mga kapamilya at kaserbisyo, kung ano yung ibinigay natin, maaring hindi ito bumalik sa atin, pero ito ang magde-define kung sino talaga tayo. At yun ang mahalaga, dahil kung ano yung ginagawa natin, yun ang maiiwang alaala sa atin, natin sa ating mga mahal sa buhay balang araw. Anyway, ngayong gabi, dahil sigurado ko excited na kayo na malaman kung sinong ating guest, ano, magkakaroon tayo ngayon ng tarot reading. At nandito sa studio, sinamahan ako ni Ginoong JP Rodrigo. Isa po siyang tarot card reader. Magandang gabi, JP, and welcome sa Field Kita.
1: Good evening, Eileen. Aimee, yes. At saka sa lahat ng mga regular viewers ni Tita Star sa kanang show, magandang gabi ulit.
0: Yes, alam ko lagi ka na dito. Ako naman ang taong bahay. Ayan, pag wala si Tita Star.
1: Kaya nga exciting eh, kasi panibagong host yung kasama ko ngayon.
0: Wow.
1: So, yeah.
0: Mm-hmm. Ang ganda ng kulay niya, no? Orange? Yellow-orange, ayan.
1: Yeah, oo. Kasi merong kaibigan na I think she's into fashion design.
0: Okay.
1: Dalawa sila. So minsan maano rin ako sa mapostura. So tinatanong ko sila, ano kayang kulay ang bagay sa balat ko?
0: Ah, okay. Yes, kasi ano, kaya ko pinansin mga kapamilya, ang liwanag, 'di ba, sa camera. Ang ganda. Ang sayang tingnan. Para bang umaga pa lang, JP.
1: Nox, thank you naman. Salamat naman.
0: Yes. So anyway, yung mga gusto po magtanong, 'di ba? Ano ba ang kailangan lang nilang ibigay para makapagtanong sila sa iyo sa yung tarot reading, JP?
1: Kahit anong tanong na related sa career, sa love, especially yan, love, maraming gusto niyan. At saka kung health, pero syempre hindi ako doktor, ano? So, paalala pa rin na pag lalo na kapag ang katanungan ay may relation sa

0: Para ti pare kayo sumangguni pa sa doktor.
1: Yes, so sa doktor.
0: Saka wag lang ano specific na pangalan ng kung ano, hindi ko kayang ano 'yan pag nalimawa nawawala or naghanap ko ng pangalan ng ganito hindi ano ang
1: yes,
0: tarot card.
1: Kasi dyan, hindi naman siya panghuhula. Tama?
0: May kasamang panghuhula siya pero ang parati kong nire-remind sa mga tao, hindi parating nakatatak sa bato yung mangyayari.
1: Correcto.
0: Merong konting prediction siya pero hindi siya depende pa rin yan sa kung ano yung magiging decision mo. Parang ang binibigay ko lang, may option ka o meron kang pipiliin. Yun lang naman ang
1: guide lang.
0: Yes, yun ang importante doon.
1: Yes. So kailangan lang nilang ibigay ang totoo bang pangalan o kahit hindi or edad. Ano ba dapat?
0: Kahit pangalan lang nila at saka yun kung birthday kung gusto nila pero kahit pangalan lang nila.
1: Kahit pangalan, nila, no? Pwede ba sila magtanong sa pangalan ng kanilang kamag-anak? Kasi minsan yung nanay gusto malaman niyo sa anak. Pwede ba yun?
0: Hindi ko ini-encourage yan kasi parang ang tawag namin dyan third party reading. Especially hindi natin alam kung yung pinapabasa ba nila is okay ba sa kanila kasi importante pa rin yung consent.
1: Right.
0: Oh, no, yung consent nung babasahan. Pero kung halimbawa naman, magtatanong sila ng ibang tao pero may kinalaman sa kanila, pwede pa rin naman yan.
1: Pwede.
0: Kasi kumbaga parang involved pa rin kasi sila dun sa tinatanong nila. Pero yung kung halimbawa, ano yung ginagawa ni ganito, hindi ko ini-encourage yan. Kasi kahit din naman din kami mga readers, may mga ethics din kami na dapat sinusunod.
1: Oo, kasi so, syempre parang invasion din yun sa privacy
0: exactly,
1: nila.
0: Exactly, parang ng ano tayo ng, ng privacy, pinanghihimasukan natin ng hindi. Kahit sabihin na nating asawa mo pa yan, or kapatid mo yan,
1: or anak.
0: Kung hindi talaga walang kinalaman sa kanila, parang gusto mo lang malaman kung ano yung ginagawa ni ganito. Pero wala namang connection o kinalaman
1: sa'yo. Hindi pa rin
0: ano yan, ini-encourage yan.
1: Ayan ha, mga kapamilya, kaya ako tinanong para alam na nila kung ano yung gagawin, JP. So ipadala po ang inyong mga tanong sa 0919-278-3000 or itawag nyo po sa 8924-4101 Locals 5671, 5672 at 5673. At syempre si JP dito, ang ating pong kaibigan. Ayan, meron siyang daladalang mga cards.
0: Yep.
1: Ang ganda ng tela nung na nasa ibabaw ng iyong mesa.
0: Galing to sa kaibigan ko actually si Mia. Shout out pala kay Mia no kasi galing to sa Thailand.
1: Yes,
0: so naisip niya magka-batch kami na nag-aral nito ng tarot deck. So, tapos nung napunta siya dun sa trip ng Thailand, naisip niya na ibigay sa akin to. So medyo may sentimental value sa akin yung silk.
1: Wow, At hello sa mga kaibigan nating nakatutok ngayon. Si Doc Happy, ay Iturralde, nakatutok siya ngayon sa atin. Salamat po. At syempre kay Febby, ayan, happy birthday sa'yo. Anyway, eto na, simulan na natin. Baka mamaya meron na ang makakapusin tayo sa oras. Sa dami na naman ang inyong mga tanong. Pwede kayo magtanong daw tungkol sa inyong mga love life na numero uno yan eh, no?
0: Lalo na kasi mga Pilipino talaga, very sentimental.
1: Oo, very sentimental.
0: Very romantic ang mga Pilipino. Kaya nga, di ba, mabenta talaga ang mga shows na romantic talaga. Tukol sa love talaga.
1: Lalo na yung mga walang ano, no? Yung mga walang love life, nagtatanong talaga.
0: Kasi, ako naman, hindi na ako nagulat din dyan. Kasi, syempre, ang pagmamahal, parang yan ang nagbibigay ng fuel sa atin, ng inspiration.
1: At saka, kung wala kang ano, minsan yung iba, interesadong malaman ko, meron ba nakatakda para sa akin? Yung mga ganun tanong ba, pwede? Magagabayan ba sila doon?
0: Oo, pwede naman yung ano na yun. Pero ako, naniniwala naman ako talaga. Halos lahat naman talaga tayo, may nakatakda talaga sa atin.
1: Merong nakalaan.
0: Meron naman nakalaan niyan. Depende lang talaga yun sa timing ng tao.
1: Tsaka sa decision mo. Kasi, di ba, yung iba, dumating na kaso pinakawalan mo.
0: O, baka mamaya, hindi talaga yun ang focus ng ano nila. Focus na kanilang energy o focus
1: nung
0: na kanilang
1: na
0: ano, panahon na yun. So,
1: lumagpas.
0: Kanya-kanyang ano.
1: Ayan. meron dito itong mga mabibilis. So, JP, nakapagpadala ka agad. Gusto mo simulan na natin.
0: Sige.
1: Eto, meron tayong few minutes bago tayo mag-break, ano? Si Anne, sabi ni Anne, no, good evening daw, pa general reading daw niya. Siya, ang birthday daw niya ay June 8.
0: Okay. Mm-hmm. Oh, happy belated birthday, so for KM.

0: Okay, ang Kian, nakikita ko no, may bagong opportunity sa iyo na darating. Especially when it comes to finances no. Nang pwedeng nanggaling ka kasi sa isang sitwasyon na parang pakiramdam mo, parang ano ka, parang nakakulong ka or masyadong limitado yung mga choices na nakalaan para sa iyo. Pero mukha namang merong panibagong opportunity, saka panibagong mentor na parang gagabay sa iyo.
1: Okay, so may panibagong tao magtuturo at gagabay sa iyo. Ano? Si Kay Morales, sabi niya career reading din daw ang gusto niya.
0: Hi Kay, sige yata isa sa mga regular listeners yata to ni ano ni.
1: Sige, Star. Pagkatapos mong sagutin 'yan, may tanong ako tungkol diyan, sabi mga regular listener or viewer. Okay.
0: Oh yeah, panibagong it's a new hopeful start, you know, for you. Something that would give you inspiration sa career mo. Kung ano man yung mga nararamdaman mo parang mga struggles or parang kailangan mong mag patunayan sa ibang tao, parang mawawala siya. Parang hindi ka mapapressure na parang i-ano mo yung sarili mo, ibenta mo yung sarili mo. So it's more of an inspiration or a time for, you know, inspiring moment for you. So, good luck.
1: Wow, positive. Okay. Yes. So, ito, okay. Sabi mo, di ba, regular listener or viewer si Kay, pwede ba yun? Gano'ng kadalas dapat? O gano'ng katagal yung pagitan? Kunyari, nagpa-tarot reading ngayon si Kay. And then, pwede ba ito? Tuwing may maiisip ang isang tao magpapa-tarot reading?
0: Hindi. Magandang tanong yan, actually, no? Ako, hindi ko rin ini-encourage na parang weekly kang nagpapa-read kasi parang sa akin kasi especially kapag extensive yung reading no or parang very personal yung reading no, binibigyan mo yung sarili mo yung ng oras para una ma-absorb mo muna yung reading, pangalawa makapag-decide ka at saka parang hayaan mo na mag unfold yung mga bagay-bagay, mag-manifest yung mga reading. So usually mabilis na yung mga 3 months eh. Sa totoo lang. Tapos ang inaano ko nga, hayaan mo munang mag-manifest yung mga bagay-bagay at least mga 6 months. O yung iba nga, para nagma-manifest pa yan after 1 year, after 2 years. Actually nga, depende talaga yan sa circumstances ng tao. Depende sa mga gagawin yung mga desisyon. Depende yan sa gagawin niya o yung mga susunod na mga steps na gagawin niya. Kaya hindi ako nag-encourage talaga na parang
1: mayat-mayang reading.
0: Oo, tsaka yung minsan may mga sakit din yung mga ibang mga ano, this is not, you know, to put down yung mga nagpapabasa. Yung iniikutan yung mga reading. Ano ba, kay tarot reader A, pupunta ka kay card reader B, pupunta kay card reader C, ganun. Parang yung para ba nagra-round robin sila ng pabasa.
1: Tinitingnan nila siguro kung pareho-pareho yung sasabihin.
0: Oo. Ganun. Kasi yung iba, na ano nila, na halo similar yung ano, syempre iba-iba yung timpla ng mga readings no, kada ano, syempre halimbawa ako, iba magiging timpla ng atake ko sa mga reading. Yung kaibigan kong tarot reader, iba rin ang magiging timpla ng readings.
1: Tsaka hindi yan talaga 100% kasi wala ngang mali, wala rin tama.
0: Kumbaga parang iba yung nasasalat mo, iba rin yung masasalat nitong reader na ito.
1: Ayan, oh,
0: kaya akin, hayaan mo munang mag ano, kumbaga parang unfold mo yung mga readings pag nagkaroon ka ng reading, hayaan mo munang mag-manifest.
1: Oo. Hayaan mo muna yung buhay gumalaw.
0: Gumalaw din. Saka yun din, ini-encourage ko din talaga yung mga nagpapabasa na gumalaw rin sila. Di ba parang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
1: Tama.
0: Yung ganun na sabi nila. Parang hayaan mo din na, kumbaga parang ikaw, kumilos ka din.
1: Or
0: kasi hindi mo rin din nahayaan na parang para kasi wantamad na parang mabagsak
1: exactly.
0: Na lang yung
1: yun yung nasa isip ko ngayon. Parang alam nga naman parang pag sinabi na ganito ni Tarot Reader 1, di ba, na darating ang magandang trabaho sa'yo tapos wala ka nang gagawin, hihintayin mo na lang. Eh, di ba dapat hinahanap
0: kumilos
1: din natin ang oportunidad.
0: Kumbaga pa, kaya magandang ano talaga na parang guide lang talaga siya.
1: Yes.
0: Kasi minsan nasa punto din tayo na parang yun nga, no, parang ginawa na natin pero parang hindi natin nakikita yung liwanag ba sa tunnel.
1: Tama.
0: So parang minsan ito parang binibigyan ka rin din ng encouragement sa mga ganitong reading na ano ka lang, sige lang, kumilos ka lang kasi makakarating ka din doon sa ano mo, sa gusto mong tahakin.
1: Yes, okay. Ganda na sinabi ni JP. Hindi natin pwedeng iasa talaga sa kahit anong pagbasa, di ba? At the end of the day, nasa kamay natin ang lahat, nasa pagdidesisyon natin ang lahat. Okay, so pagbabalik namin ni JP, itutuloy natin ang pagbasa. Andiyan sila Rosalinda, sila Mark, sila Joanne at iba pa. So magpadala lamang po kayo ng inyong tanong sa 0919-278-3000 at pagkatapos ng maiksing break, ayan, tuloy-tuloy na po tayo. So dyan lamang kayo dahil nagsisimula pa lamang po ang Feel Kita.
2: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat. Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
3: Alamin po natin ano ang balita
1: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
4: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
3: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
4: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na na tayo, no? Hello.
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
6: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Cool. Feel kita with Stargazer.
8: Feel ko,
9: hugot mo,
8: hugot mo,
9: hugot is real sa
8: Hugot Feels.
0: Sa ating pong Hugot Feels, orasan, panahon. Ang pag-ibig ay parang orasan, bawat segundo mahalaga, bawat sandali ay may alaalang nabubuo. Kaya huwag sayangin ang panahong mayroon ka sa mga taong mahal mo. Ang pag-ibig ay parang panahon.

0: Hindi mo ito mapipigil o mapapabilis. Darating ito sa tamang oras at minsan aalis din kapag hindi na ito nakatakdang manatili. At sa pagitan ng orasan at panahon, natututunan natin na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa haba ng pinagsamahan, kundi sa halaga ng mga alaalang naiwan.
1: Feel kita sa DZMM.
0: Okay, we're back po. Kasama ko pa rin si JP Rodrigo, ang atin pong tarot reader ngayong gabi po ng July 4. Ganda nun ano, hindi ko alam kung matutuwa ako dun o malulungkot ako dun sa sa tungkol sa pag-ibig.
2: I think it's really more of the quality. Yun ang sinasabi niya na more than the time. Of course, you know, we would want yung mga mahal natin sa buhay na makasama natin talaga sila matagal. Pero hindi naman natin hawak talaga ang
0: panahon.
2: Oras at panahon. Eh. Kaya... Mm-hmm. Siguro nare-relate ko rin siya doon sa una mong sinabi about yung learning, no? Yeah. Yung parang ang buhay, kailangan isipin mo na parang ito na yung huli mong oras at saka huli mong panahon, no? Kasi parang hindi mo alam kung buhay ka pa bukas.
0: Tama. We are not guaranteed of tomorrow.
2: Oo. Kaya ganun din yung kung naiko-connect ako din doon sa tukol doon sa orasan ano, saka sa pag-ibig na hindi talaga natin kasi hawak eh. So, maganda talaga na parang gawin mo na yung parang bawat oras na meron ka.
0: Yung ngayon.
2: May kalidad, no? Yung sa relasyon, sa ginagawa mo. Parang i-enjoy mo siya habang buhay ka at habang kaya mo.
0: Tama. Kasi nga, walang, hindi natin sure, baka bukas wala tayo, di ba? We're not even guaranteed nung mamaya. Di ba sa umaga sasabihin mo, oya, alis na ako, mamaya na lang tayo mag-usap. Di ba? How sure are you na mamaya makaka-uwi ka? Di ba? Pagka ganun po ang thinking natin, siguro, palagi ko mas matahimik ang mundo at magiging mas mapagmahal ang mga tao.
2: Sana, oo.
0: Di ba? Kaya nga daw present.
2: Yes.
0: Kasi present, it's a gift. Today is a gift.
2: The present and presence.
0: Yes,
2: the presence present is being presence. Present in the present.
0: Yes. Kasi pwedeng nandiyan ka pero wala ka. Mm-hmm. Oo. Tapos yun nga, lahat tayo, 'di ba, aalis sa mundo. Di lahat daw 'yan may nakatakdang oras. Pero hindi mo nga lang alam kung kailan yung araw. Ayan. Okay. Tuloy na tayo si Rosalinda Lura. Naghihintay sa'yo, JP.
2: Hi, hello, Rosalinda.
0: November 11, 1966. General reading ang kanyang nais.
2: Ano lang, kailangan balanse yung pag-handle mo ng mga bagay, no? Sa kalusugan, sa pera, saka sa lahat halos ng aspeto ng buhay mo, kailangan importante na ma-handle mo siya sa paraan na parang balanse lahat. Hindi yung nasusobrahan ka sa isang aspeto.
0: Mm-hmm. Ito, si Mark naman, sabi niya sa'yo, good evening daw, general reading po. Salamat.
2: Okay. Thank you, Mark. Si Mark naman.
0: Mm-hmm.
2: Ano lang, nasa panahon ka na parang kailangan nag-aano ka, imbis na kikilos ka o nagdidesisyon ka ng bago, para bang i-ano mo muna yung energy mo muna, enerhiya mo muna, sa i-focus mo siya muna sa pagre-reserve instead na sa na palabas, especially pagdating sa usaping pinansyal, pati na rin din sa kalusugan. So kailangan naka-ano lang muna, naka reserve.
0: Kumbaga, wag muna siyang kikilos.
2: Wag ka muna ng kikilos parang, or wag ka muna mag-aano ng mga decision na parang very drastic.
0: Yeah. Okay. So Mark, narinig mo ha? Ito si Giovanni Opeda. Ang kanyang tanong actually is tungkol sa kanyang kalusugan.
2: Okay. Mm-mm. So again, paalala ko ha, hindi ako doktor, so parating humingi kayo ng payo sa doktor. Dito ano, ang sinasabi sa iyo yung reminder of mga healthy habits, no, kapag meron kang kailangan pagdesisyonan related to your health, whether it's magsisimula ka ng exercise, diet regimen, talagang kailangan may paninindigan, kailangan panindigan mo.
0: Naku, yun ang mahirap.
2: Kailangan panindigan mo siya, wag yung parang nagpapatumpi ka, parang sige, magsisimula kang magsimula ng diet mo or kung ano mang exercise regimen mo, pero parang pinapagbukas.
0: Oo, tinatamad.

0: Oo.
1: Kailangan ano yan, kahit na paunti-unti, pero yung kailangan magawa mo yung masimulan ka.
0: Kasi alam mo tungkol diyan ano no JP, talagang yung ano commitment din yan sa sarili
1: Oo.
0: Mo. So kailangan ng disiplina. Ayan, at willingness to sacrifice yung pagtulog na walang oras, 'di ba? Tapos yung mga gimmick, 'di ba? Mga
1: saka
0: vices.
1: Ano din yan, siguro makakatulong din na parang para masimulan mo, lalo na when it comes to health, yung talagang kakayanin depende talaga sa present circumstances ng buhay mo. Kasi katulad niyan, kung gustuhin mo talagang, ano ba, magsisimula ka talaga ng very extensive talaga na gym routine, pero ang oras ng pasok mo, halimbawa, alanganin o
0: yes,
1: sobrang busy ka.
0: Naman.
1: So parang minsan ianuhin mo din para maging para magawa mo rin, makayanan mo din is yung kakayanin talaga ng circumstances ng buhay mo.
0: Tama. Kasama na dyan po ay yung budget.
1: Oo, yun din pa. Isa din. Kasi baka mamaya masyado kang
0: gigil na gigil.
1: Gigil ta, pero yung budget mo, hindi siya kaya.
0: Yes. Isisingit mo yung gym. Eh, ang mahal din mag-gym, ha?
1: Oo, halimbawa. So, mag-ano ka, depende din sa budget mo. Saka depende din sa present circumstances ng buhay mo.
0: Ayan. Okay. Si Victoria Superar, ang kanyang tanong naman, JP, ay tungkol sa love and marriage. Ang birthday daw niya ay November 4, 1983.
1: Mm-hmm. May certain aspects sa relationships mo na kailangan talagang mawala or kailangan siyang mag-end, pero parang hindi mo nakikita or siguro hindi mo tinitingnan yung mga signs eh.
0: Okay.
1: So siguro para magkaroon din ng parang kalinwanagan pagdating sa relationship sa romance. Halimbawa, kung naghahanap ka, siguro parang anong ginagawa mo para mas maging available ka siguro sa ibang tao, sa mga ibang gusto rin makipag-date. Baka mamaya may hindi ka tinitingnan ng aspeto or may hindi ka ginagawa. So kailangan para mawala yung ano mo, para matapos man yung kung ano man yung parang present circumstances pagdating sa pag-ibig. Tingnan mo baka may kailangan kang bitawan o may kailangan kang i-let go na hindi mo ginagawa o hindi mo pinagtutuunan.
0: Baka nasa denial stage siya.
1: Pwede rin ganun.
0: Diba? Oo. Ayan, siguro Victoria, ayan, silipin mo yung mga circumstances around your love and marriage. Baka sakali may makita kang dapat na nandun na pala yung solusyon.
1: Or halimbawa, kung ano ka naman, kung gusto mo naman magkaroon ng parang pagbabago, married ka or nasa isang relationship ka, pero kumbaga parang hindi mo tinitingnan kung ano yung mga dapat mong gawin para mabago yung circumstances.
0: Oh.
1: Kung halimbawa, hindi kayo nagkakaroon ng kulang ng ano, kumbaga kulang sa fire.
0: Ayan,
1: yung
0: kulang
1: relasyon.
0: Sa init.
1: Kulang sa init. Mm-hmm. O halimbawa, baka may mga hindi ka tinitingnan o hindi mo ginagawa.
0: Ayan. Okay. Next natin si Christian. Sabi niya, ano po daw ang kailangan kong gawin to help myself financially?
1: I see. Magandang tanong yan na. Yung sa'yo, baka hindi mo nakikita kasi baka kulang ka sa networking halimbawa. Baka kasi may mga opportunity sa'yo pagdating sa pera, pagdating sa finances, pero hindi mo nagagamit talaga yung network.
0: Okay.
1: Tapos din, bigla lang din dumating to sa'kin, baka mag-ingat ka rin sa mga pinagkakatiwalaan mo, yung sa mga kaibigan mo, kasi baka mamaya sila yung nakakadrain ng financial resources mo, hindi mo pa napapansin.
0: Okay, baka nasasamantala ka na, hindi mo pa alam, di ba? Kasi lalo na pag masyado tayong ano dun sa tao, malapit, di ba?
1: At saka mga Pilipino pa naman tayo, parang talagang pagdating sa mga kaibigan o sa mga mahal, talagang mapag-ano talaga tayo, mapagbigay.
0: Yes, okay Christian. Si Myra naman ang isunod natin, JP. Sabi niya, good PM, December 26, 1969 ang birthday niya. Mm-hmm. And what's in store for me this 2026? Thank you. Uy, kalagitnaan na ng ano, Myra.
1: Mm-hmm. Ano to? Walang sobrang parang, kumbaga parang walang pagbabagong malaki na inaasahan ngayong susunod ng mga 6 months, no? So, ang advice lang sa'yo, hayaan mo lang muna yung mga circumstances sa buhay mo na para mag-unfold. Kasi may mga matatapos, may mga aspeto ka ng mga buhay mo na parang nasa end chapter na siya at saka parang pagsisimula ka na ulit sa panibago.
0: Oh.
1: Pero kumbaga parang sa ngayon,

0: parang walang masyadong parang malaki o masyadong yun know, ang grande na pangyayari na aasahan mo dito sa second half na to ng taon o sa
1: okay.
0: susunod
1: so
0: na
1: may
0: taon.
1: Magsasarang pinto dahil pero, tapos na, pero may magbubukas. Okay, si Ron naman, career po, nag-apply ako, gusto ko.
0: Wait, ito ba si Ron na kakilala ko?
1: I don't know. Sabi niya, baka nag-apply daw siya na gusto, kasi gusto daw niya lumipat ng work. October 29, 1980. Oh, salamat daw. Salamat po.
0: Baka siya nga yan, Ron. Hello, Ron. Kung ikaw nga to, ha? Yeah, I think baka mukhang magandang potential to kasi mukhang naka, ano talaga, naka...
1: Takba?
0: Hindi siya yung, kumbaga parang buong-buo talaga yung isip niya talaga na lumipat eh.
1: Ah, so desidido na siya.
0: Para talagang hindi na siya yung parang minsan yung iba kasi parang hindi pa sila ano talaga, oo.
1: Oo, ito desidido na siya lumipat.
0: Oo.
1: Okay.
0: Ayun lang, huwag kang maging emotional sa, kumbaga parang be, use your mind more than your heart when it comes to mga susunod na mga bagay na mag-unfold. So,
1: wow.
0: Sige lang, i-push niya yan. Pero kumbaga parang also keep also his options din open to others. Yun ang ano. Saka huwag mong hayaan na parang mas nananaig yung emotions mo pag nagde-decide ka.
1: Oh, be more practical.
0: Exactly.
1: Okay. Si Ramil naman, ang tanong niya dalawa, love life and career.
0: Wow. Uh-huh. Sige, sa love life muna tayo, ha,
1: yes,
0: kay Ramil.
1: Para mapangiti naman si Ramil.
0: Oy, ingat sa mga manloloko.
1: Ay, naku. sabi ko pa naman para mapangiti siya.
0: O, ingat lang sa mga manloloko, yun lang naman yun. Or at least, di ba, parang hindi din siya mabudol kasi kahit naman sa usaping puso, na marami rin nabubudol din sa atin.
1: O, para huwag ka mag-gaslight, Ramil.
0: Para, yun naman.
1: O mag-ghost.
0: Sa career, kailangan maging open siya sa learning, no? Kasi baka may mga bagong opportunities din na mag-open sa kanya kapag hinayaan niyo yung sarili niya na mag-level up din pagdating sa mga skills.
1: Okay.
0: So mga short term na mga short courses or kung may mga trainings na lalo na ngayon, maraming mga online courses na pwede kang kunin na sa tingin mo magpapalago lalo dun sa career mo.
1: Yan. Oo. Uy, maraming open, may mga free courses ngayon, even the University of the Philippines. Ha? Short courses ito, 6 months.
0: Ano ba siya sa Open University?
1: Yes, Open University. Free po ito. So, pwede ninyong i-avail. Mga Pilipinong gusto pa mag-aral. Diba? Okay. Si LM, sabi niya, good evening, Sir JP. Time na po ba for me to extend help to this special person? Will my finances still be okay when I do this? Thanks po. So, meron siyang gustong tulungan.
0: Wag. Kasi parang ang mangyayari niyan, parang ikaw yung madidrain. Ikaw yung mauupo sa financially speaking. So, parang ikaw, titignan mo, kung gusto mong i-extend pa yung tulong dito sa tao na to, titignan mo din kung ikaw rin nasusustain mo din sa sarili mo. Kasi minsan, alam mo yun, parang gusto talaga nating tumulong, no? Pero tayo, parang hindi natin pala ano na tayo din mismo para nahihirapan. So, kailangan balance eh. Pag nagtutulong ka, tingnan mo din na parang hindi ka rin nalalagay sa alanganin.
1: So, kulturang Pilipino kasi, ganun, di ba? Pag when we help. Parang ganun.
0: Oo.
1: Kahit walang matira sa atin.
0: Pero wag naman din ganun. Parang hindi rin healthy yung ganun na parang tinutulungan mo pero ikaw mismo na didrain ka sa
1: kailangan sarili. Unahin mo pa rin yung sarili mo.
0: Kasi hindi naman selfishness yan.
1: So, actually, ano po yan? Responsibilidad mo sa sarili mo. Protektahan yung sarili mo. At unahin ang sarili mo. Okay, LM, si Leonidas Quinto Jr. Sabi niya, magpapakare reading po. Salamat po. Ang birthday niya ay July 20, 1966. Pinanganak siya ng 12:30 a.m. May oras
0: pa. Wow, may oras. Maganda gawing reading astrology.
1: Yes, actually buong-buo pati pangalan niya.
0: Oo, kay Leonida naman magiging maganda yung niya career. Hindi ito yung parang siguro man kung nakakaramdam siya na parang nasa low end siya ng career niya sa nakaraan, ito parang nagkakaroon ng mas magandang outcome.
1: Okay, ayan.
0: Good luck, ha?
1: Okay, Leonida, si Line P. Sabi niya, good evening po, October 10, 1973. Pariding po sa workplace ko po, if they

0: recognize my performance? At una, ano daw ang dapat kong i-improve po? Thank you po.
1: Kasi parang medyo isolated yung ano niya. Isolated na parang kumbaga hindi nakikita yung achievement niya. Siguro kasi baka ano din yan eh. Kumbaga sa workplace parang kailangan din positioning din.
0: Baka
1: yung marunong kang umano din. Hindi naman siguro.
0: Well,
1: dito alam kung magandang pakinggan ito kasi minsan may politika din talaga ang workplace.
0: Yes, totoo naman.
1: Kitanggapin natin yan kasi bila ako nagtatrabaho din ako, no?
0: Sa lahat may politika.
1: May politika yan. So parang minsan, kailangan mo rin ding pumosisyon kung sino yung tao talaga na nagbibigay minsan ng mga final decisions.
0: Yeah.
1: Sino yung parang nagde-decide na parang, ito, i-promote ito sa ganito. So, baka kailangan mo ng visibility.
0: Ayan.
1: Saka, mag-ano ka din, ang advice sa ano mo din is, huwag ka lang masyadong maging, kumbaga parang ma-pride or parang ma-ano ka sa sarili mo para magiging achievements.
0: Baka ayaw niyang naghihintay siya na ma-recognize. Sometimes we have to assert ourselves.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Na parang i-position, yung tawag na positioning, yung kailangan i-ano mo yung sarili mo doon sa mga key person sa tingin mo sa opisina. Yung nagbibigay ng decision kung sino pa ang mapopromote, sino yung kumbaga, sino yung nagbibigay ng parang mga key decisions.
0: Yeah. Kaya ako mahal ko yung EP natin eh. Boss Gerson! At saka kay, hello po, magandang gabi kay Boss Frank at kay Ma'am Mara. At syempre kay Ma'am Pao Atienza. Hindi, ibig sabihin, kidding aside, totoo yun. Kailangan, sometimes hindi naman, huwag tayong maging mayabang na ibabrag natin.
1: O, wag,
0: hindi rin gusto ng tao yun, di ba? Hindi rin gusto yun.
1: Marunong ka rin lumaro din minsan sa politika ng workplace mo.
0: At makisama kanya. Ayan.
1: Lalo na importante din sa mga Pilipino din yung ganun, yung pakikisama.
0: Totoo.
1: Kasamang ano yan.
0: Oo. Okay. At ito lang, make sure wala kang aapakan. Okay? Mm-hmm. Si Elisa Huerto, general reading, ang birthday naman niya ay August 12.
1: Malapit na. Malapit-lapit na.
0: More than a month.
1: Magkakaroon ka ng parang mga bagong mga reconnections, especially dun sa mga tao mo sa nakaraan. Mga childhood connections mo, expect that you would reconnect more.
0: Mm-hmm.
1: Maybe reunions or kung ano man yung parang mga tao sa mga nakaraan mo.
0: Wow. Mm-hmm. Ano kaya? Ano? Bakit kaya?
1: Baka siguro may mga
0: love life?
1: pwede din yan. Or pwede rin may mga tao na alam mo yung parang minsan nakikita mo yung sarili mo na parang nakikipag-reconnect ka sa mga college batchmates mo. Minsan nagre-reunion kayo sa mga kaibigan nyo na hindi nakikita matagal. So,
0: well, that's fun.
1: Yep. Mm-hmm.
0: Okay, si Grace, sabi niya, good evening po, general reading po for Grace. Salamat Grace po. Si Grace, ang ganda ng pangalan
1: niya. Kay Grace, importante, especially with finances, ano, parang ito yung time na mag-consolidate mo yung mga finances mo at saka mag-impok ka.
0: Mag-impok? Mm-hmm. Naku, yun na huwag natin kakalimutan. Mm-hmm. Si Mirna naman ng Quezon City, good evening po, Mrs. Star, ay si ating Amy po muna ito. Ma'am Mirna, financial reading po, salamat ng marami.
1: Ang pangalan nung
0: Mirna.
1: Ni Mirna. Kung may mga pinaplado kang mga siguro financial opportunities na gusto mong i-pursue or kung may mga i-invest ka, now is the time to do so. Pero gawin mo siya in a very, yung kailangan matalinong paraan, ano, yung para pag-aralan mo yung yung tatahakin mo kung mag-i-invest ka man into a certain investment or kung may mga business partnerships ka na iniisip.
0: Mm-hmm.
1: So pag-aralan mo siya at ito na yung panahon para i-pursue mo.
0: Ayan.
1: O ituloy.
0: Okay. Next natin na JPC JJM. Good evening po. Good PM. Pwede po bang pa-read sa love? Gusto ko po makita yung isang tao na matagal ko nang hindi nakikita at nakakausap. Basta na lang nawala ang communication ko.
1: Oh. Naku, sorry ha, JJM. Pero baka hindi...
0: Ito yung sinabi mo kanina.
1: Oo, na hindi... Kasi parang ang nangyari kasi medyo hindi niya inaasahan, wala talaga to sa control ni JJM.
0: Oh.
1: Parang hindi niya ito talagang control. Kumbaga parang siguro baka masakit pa nga ito sa kanya kasi bigla na lang nawala, no?

0: Na-ghost si JJM?
1: Oo. Mm-hmm. Ito na lang. Pagtuunan ngayon ng pansin dun sa mga bagay, sa mga panahon na makakapagbigay sa kanya ng ano, parang stimulate niya yung sarili niya sa mga ibang mga bagay. Kasi baka may mga iba pang dumating eh. Mm-hmm. Siguro sa ngayon mahirap na asahan yung taong inaasahan niya. Kasi wala, hindi niya control yung mga bagay na yun. May mga nangyari na parang hindi niya talaga hawak.
0: Uh-huh.
1: Kaya siguro... masakit sa kanya, mukhang masakit sa kanya, kaya siguro maganda na parang ituon niya muna yung attention niya doon sa mga bagay na mas magbibigay sa kanya ng fulfillment.
0: Okay, so JJM siguro acceptance, ano?
1: Isa yan.
0: Oo, acceptance yan, and accepting. Letting go.
1: I-grieve niya yan, kung halimbawa kailangan niyang iiyak yan or
0: iiyak
1: ano,
0: niya.
1: I-ano niya. Pero siguro maganda sa ngayon na parang huwag niya na muna asahan para hindi na siya
0: maging burden sa kanya.
1: Mm-mm.
0: So anyway, kapag ka talagang kayo-kayo, diba?
1: Yun,
0: sabi nga ni Sir JP dito, hindi mo na kontrolado and malay mo yung pagbalik kung sakali, huwag mo nang hintayin.
1: Oo.
0: Okay, yaman mo ng panahon ng ano, maging ano natin, judge, kumbaga. Okay, so last tayo bago tayo mag-gap, si Liz, Beth, and Ed. So dalawa sila. Oo, okay. Sabi niya, good morning, Ms. Amy, Ma'am Star, Ms. Amy, and Sir JP. Read po, General Reading, October 25, 1958, and January 9, 1958. So, siguro mag-asawa.
1: Mukhang magandang ano, nakikita ko isang magandang, ano siya, future or parang isang magandang kumbaga parang situation ang nag-aabang para sa kanila. So everything is very, kumbaga parang it's very sunny, very positive. Yun yung para sa kanilang mag-asawa.
0: Wow.
1: So I think baka ano to.
0: Baka kasi retirement age or retired age na tong mga to, tong dalawa.
1: So ibig sabihin enjoy nila. Kaidaran nila yung ano ko, yung tatay ko.
0: Oh, diba?
1: Enjoy nila yung ano, enjoy na nila yung kumbaga parang yung kung ano meron sa sila ngayon. Kasi they really deserve it.
0: Wow! Ayan, Lisbeth and Ed, nakakatuwa naman. Ang ganda ng reading sa inyong dalawa. So kung sino man kayo po, mag-enjoy na kayo sa inyong buhay. At mukhang masaya silang dalawa. Okay! So 9:30 po ng gabi. Hindi pa po kami tapos dito. Ayan, may 30 minutes sa pong nalalabi sa ating programa. Magpadala lamang po kayo ng inyong mga tanong. I-accommodate namin yan ni Sir JP hanggat kaya. 0919-278-3000. Pansamantala, ito muna po ang ilang mga paalaala.
2: Listening to your heartbeat, whispering to your soul, feel kita.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia,
3: mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Utilize the power of positivity. Feel kita.
0: Okay, we're back. 9:34 po ng gabi. Kasama pa rin po ng inyong ating IME, si Sir JP Rodrigo, ang ating tarot card reader na guest dito sa studio ngayon. Ay, naku, ang dami dito mga nagtatanong. Sana ma-accommodate namin kayo. But please, magpadala pa rin po kayo sa 0919-278-3000. Next na natin, si Leonides Mamaril. Sabi niya, magandang gabi po from Taytay Rizal. General reading po, ang birthplace, birthday niya is December 9, 1976. Mm-hmm. Thank you daw.
1: Okay, Leonides, kung may mga binabalak ka, no, maybe hindi ito yung panahon para ipursigihin mo kasi baka mamaya may mga hindi ka nakikita or may mga biglang mangyayari na parang alam mo yon, pwede makapagbago ng isip mo. Mm-hmm. So ano muna, mag-lay-low ka muna.
0: Hinay-hinay lang muna.
1: Ituloy kung ano man yung mga binabalak mo.
0: Okay, so now is not the time.
1: Mm-hmm.
0: Okay, Suri Vergara, sabi ni Sue, ang general reading daw request niya, ang birthday naman niya ay September 12, 1973.
1: Okay.
0: Sue, ang ganda ng name.
1: Okay, kay Sue naman, kailangan ano, no, ito yung time na pagtuunan mo ng panahon yung sarili mo, no, kasi baka mamaya kulang ka sa self-care. So, importante pa rin na alagaan mo yung sarili mo sa ngayon. Huwag mo munang, kumbaga parang, baka masyado ka nakatuon sa ibang tao na hindi mo na alagaan o hindi mo napapabayaan mo yung sarili mo.
0: Oh, okay. Next natin. Salamat, Sue. Si Daryl Eclarinal, ang birthday naman niya ay July 3, 1990 at ang kanyang tanong ay para sa kanyang career.
1: Okay. Kay Daryl, no, movement sa career mo, no, pero kailangan planuhin mo mabuti.
0: Oh.
1: 'Yun ang ano.
0: Okay. So wag padalos-dalos.
1: Oo, pero push mo yan kung ano man yan.
0: Oh, okay. Si Jeffrey Alfaro Lubang, sabi naman niya, ang birthday daw niya ay July 13, 1969. What is my career and love reading? Thanks, Stargazer and JP.
1: Career muna, no? For career, mukhang maganda siya. It's very sunny. At saka, nakikita ko dito something to do sa give and take pagdating sa work.
0: Okay.
1: So, balance. Yun din ang inaano. Sa love naman, gamitin ng, ano, no? Gamitin din ng balance ng pag-ano ng puso. Uh-huh. Ay, ng utak. At saka sa puso. Huwag parating puro puso lang.
0: O, Jeffrey. Ayan. Tandaan natin ha. Kaya daw nasa ibabaw yung utak.
1: Oo. Uh-huh. Kailangan balance. Huwag yung... Huwag nananaig yung isa.
0: Aha, okay. So, ang next, ito, may ano yung pangalan.

0: financial speaking, whether, you know, investing maybe in a new venture or in a new business, now is the time to do so. Pero pag-aralan mo siya, ha, mabuti.
1: Siyempre, di ba, no, JP, no, importante talaga na bawat hakbang naman natin, pinag-aaralan natin.
0: Oo.
1: Huwag tayong sugod ng sugod
0: kasi,
1: lang.
0: Kasi, importante pa din na, ano, no, yung parte ng kumpiyansa mo din yan is alam mo kung ano yung ginagalawan mo.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Mahirap yung sugod ka lang ng sugod, tapos adami mong nasasayang.
1: Tama, oo. Okay, next natin, naku, si Sarah. Okay, ng birthday niya, March 14, 2003, kung kailan daw siya makaka-move on sa love life. Sino itong si Sarah? Ayan.
0: Bigyan mo yung sarili mo ng at least mga 3 months or mga, at least, you know, 3 months to ano. Kasi ano to eh, parang nag-ano din ito eh. Sige lang, hayaan mo yung sarili mo na, kumbaga parang kung ano man yung nararamdaman mo, parang hayaan mo yung sarili mo na maramdaman. Diba? Kung gusto mong mag-grieve, sige lang mag-grieve ka.
1: Okay.
0: Huwag ka lang masyado mapapadala na sa emosyon mo na parang sobrang nalulugmok ka na sa lungkot. Balansehin mo din yan. Baka kung kailangan mo nakausap, kung may mga kaibigan ka na madadamayan, kaya nga may mga kaibigan ka. So, lapitan po sila.
1: Okay. So, kung kailan ka makakamove on, at least daw 3 buwan, Sarah.
0: At bigyan mo yung sarili mo ng 3 months para, kumbaga, parang yun din yung ano mo, timeline mo sa sarili mo na makapagsimula kang muli.
1: Okay. Huwag mo mamadaliin, ha? Mm. So, okay. Next natin si Cha. Ang birthday naman ni Cha ay November 4, 1999. Ang tanong niya ay tungkol din sa love life. Mga bata pa to, ha?
0: Naku, baka biglang dumating sa kanya.
1: Hala?
0: Pero biglaan.
1: Okay.
0: So, ready mo lang yung sarili mo. Basta parati kang pag umano ka, paglalabas ka, o no, parang kailangan nakaayos ka parati. Hindi mo alam, di ba?
1: Oo, baka mamaya paglabas
0: kahit
1: mo.
0: Kahit nasa tindahan ka lang sa kanto pupunta, kailangan parang ano ka na, posturang-postura ka.
1: Ah, okay.
0: Pero basta, kidding aside, may darating na bago.
1: Mm-hmm. May darating daw na bago. Bigla.
0: Hindi mo inaasahan.
1: Oo, tsa, kailangan lagi ka maganda ngayon, ha?
0: Mm-hmm.
1: Okay, si Paolo, ang birthday niya, January 28, 2003, career and finances.
0: Okay, career in finances. So hindi ito yung panahon para kung halimbawa gusto mong magsimula ng panibagong career o mag-i-invest ka sa panibago mong finances. So huwag ka padalos-dalos, ha. I-save mo muna lahat ng mga resources na meron ka. At bago ka muna lumipat, kung nag-iisip kang lumipat ng panibagong opisina o magsisimula ka ng panibagong career, kumbaga parang huwag mong bitawan muna kung ano yung meron ka.
1: Uh-huh.
0: Kasi hindi mo sigurado sa ngayon. Mm-hmm. Ngayon.
1: Okay. Next natin si Joyce. Ang birthday naman niya ay February 5, 1999. Career din ang kanyang tanong.
0: Okay, kay Joyce, baka nakakaramdam ka ng ano, no, parang pakiramdam mo may mga kumukontra sa iyo, no, or baka may mga against sa kung ano man mga pinaplano mo pagdating sa opisina or ano, kung ano man 'yon, parang you stand guard at saka parang you kailangan manindigan ka pagdating sa workplace, kung ano man, kung feeling mo tama ka at feeling mo nasa rason ka o nasa lugar ka, panindigan mo.
1: Okay. Kasi yung iba, no, pagka-career, napansin ko, no, parang iisa yung tanong nila. Gusto nilang, parang tipong gusto nilang lumipat.
0: Oo.
1: Hindi sila masaya. Well, sabi nga, hindi ka magtatanong kung masaya ka. Diba?
0: Yung iba naman, ang iniisip kasi din nila, ito rin naman based on my experience din, kung paano sila mapopromote. Uh-huh. Yun din ang ano din nila.
1: Uh-oh.
0: Eh ako...
1: Career growth.
0: Oo, ganun. Uh-huh. Ako din kasi dahil ako din may regular din akong trabaho. No, so naiintindihan ko rin yung ganung mga predicament din ng mga nagtatanong sa career.
1: Mm-hmm.
0: Pero saka yung iba kasi, minsan pag talagang sobrang hindi nila matiis, gusto na nilang bitawan. So siguro iniisip nung iba or nagtatanong sila kung... Halimbawa, kung bibitaw ba sila ngayon, meron silang malilipatan.
1: Oo, at hindi madali.
0: Ngayon, lalo na ngayon, ha, hindi madali ngayon maghanap din ngayon ng trabaho.

0: Kaya maganda din talaga na parang pinaplano. Kaya dito ko na-appreciate din yung mga ganitong reading.
1: Oo.
0: Kasi minsan nabibigyan ka din ng guidance din na parang panahon na ba para lumipat ka o baka wag muna, mag-antay ka muna ng ilang
1: Panahon.
0: panahon or ilang buwan, ganun. Palipasin mo muna.
1: Sometimes alam naman nila yung sagot eh, but they just have to hear it.
0: Confirm.
1: Yes, or hear
0: Yan, may
1: it from someone.
0: confirmation
1: La
0: sa
1: so,
0: aba,
1: yes.
0: sa na iba sa kanila.
1: Yes. Okay. Next natin si Hannah. July 23, 2001, ang kanyang birthday, general reading ang request niya.
0: Kay ano naman kay Hannah, no? Kailangan importante, no, makinig ka or may guidance. Kasi baka mamaya may nagbibigay naman sa iyo na parang alam mo naman na may mabuti silang intention pero baka mamaya hindi mo pinakikinggan. So, maging open ka sa kung ano man parang mga guidance na ibibigay sa iyo. Kasi baka mamaya may ano pala doon, nandoon na yung sagot minsan doon sa mga problema or sa katanungan mo pero binabaliwala mo.
1: Oh, hindi niya
0: Oo.
1: binibigyan ng
0: Oo, so
1: atensyon.
0: bigyan mo ng attention or bigyan mo ng ano, parang pakinggan mo kung ano yung parang mga abiso na pwedeng i-offer sa iyo.
1: Ayan, mas maging open-minded ka daw. Yun. Si Tess naman, sabi niya, good PM po, malapit na ko kayang maku ano, malapit ko na kayang makuha ang hinihintay kong pension. April 2, 1953, ang kanyang birthday. So, finances.
0: 1953, so ano na siya, ano, nasa senior, as in,
1: Mahigit
0: mahigit
1: 60,
0: na.
1: yes. Pero bakit wala pa siyang pension?
0: Merong hindi siguro nagkaroon ng maayos yata dito sa kanyang ano yata sa kanyang pension ano so kailangan na niyang humingi siguro ng tulong sa mga otoridad kasi may nagaano siguro eh may nagpumipigil siguro doon sa pension niya. So
1: Oo.
0: kailangan na niyang humingi ng tulong siguro.
1: Yes,
0: Yun
1: kasi
0: ang nakikita ko dito, parang merong may mga bagay o may mga tao na pumipigil.
1: Oo, kasi nga 'di ba, parang at 1953 siya, so mahigit 60 na. So parang nakakapagtaka na wala pa yung
0: Oo,
1: kanyang
0: yung pension. So
1: pension.
0: mukhang medyo na ano yata, mukhang na
1: Natabog.
0: bara o parang
1: Oo.
0: may nag-ano yata siguro.
1: Nag-hold o baka
0: Oo.
1: hindi naman sinasadya, pero siguro better test kung mag-consult ka na sa mga
0: Tumulong ka
1: kinauukulan.
0: na, oo,
1: Oo.
0: manghingi ka na ng tulong.
1: Okay, next natin si Marge Maestre. Sabi niya, ang birthday daw niya ay March 2, 1996. Ang tanong naman niya ay love life.
0: Okay, kay ano naman, kay Marge, siguro maganda na mag-stay put ka lang kung saan ka muna sa ngayon imbis na gumalaw ka kasi baka
1: Yeah.
0: mamaya are you out dating? Kumbaga, are you out? So baka siguro ang sinasabi lang sa iyo imbis na lumarga ka o lumakad ka, parang diyan ka muna sa ano mo, sa present space mo.
1: Okay.
0: At tingnan mo muna yung, kumbaga parang manatili ka muna kasi baka mamaya sa kakagalaw mo, hindi dumarating si Mr. Right. Parang ganun.
1: Baka mamaya, nandyan na, eh umalis siya.
0: Oo,
1: Sila
0: yun ang
1: nagtagpo.
0: sinasabi, oo.
1: Oo, ayan, Marge, masyado kayatang malikot. Okay, next natin si Racy Lizondra. June 19, 1984. Ang tanong niya ay tungkol sa finance. Okay?
0: Okay, kay ano naman, kay
1: Racy,
0: Gracie, no?
1: yes.
0: Kay Gracie, kailangan confirm to. Wag munang maging conservative pagdating sa finances kasi baka mamaya hindi mo alam you might be taken advantage of or baka hindi ito yung tamang panahon para mag-ano ka, parang palaguin mo yung mga finances mo. It's better na conserve.
1: Okay. So
0: Conserve
1: parang
0: muna.
1: i-keep niya lang muna.
0: Oo, wag ka munang mag-ano muna sa finances mo or parang wag ka muna manggigil or you know,
1: Okay.
0: simula ka ng investment or
1: So hindi ito yung tamang time.
0: Oo,
1: Okay.
0: hindi.
1: So Racy, narinig mo ah, wag muna. Na diyan ka, stay put
0: I-ano
1: lang
0: ka lang
1: muna.
0: muna, conserve mo yung mga finances.
1: Okay. 9:47 po ng gabi. Babalik pa po kami ni Sir JP. Diyan lamang kayo. Ay, baka may mga gustong gumabol. 0919-2783-1000. Hindi ba po tapos ang Feel Kita?
2: Listening to your heartbeat. Whispering to your soul. Feel Kita.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
1: Okay, 10 minutes or 9 minutes before 10 o'clock. Sa pangalan pa rin po ni Tita Stargazer, ito po ang inyong ating IME, humahalilipan samantala. Okay, meron tayo ditong last few, Sir JP, oo, ayan, si Rodel, June 15, 1982, ang tanong niya ay career.
2: Si Rodel?
1: Yes.
2: Huwag ka munang, baka nag-iisip ka mong lumipat, no, mag-change career, so hindi ito muna yung tamang opportunity for you. Standby ka muna. Standby lang.
1: Huwag muna. Wala munang gagalaw.
2: Oo.
1: Okay. Si Don, September 23, year 2000, siya pinanganak. Ang tanong niya ay health.
2: Alagaan mo yung mental health mo, ha? Kasi ito yung nakaka-affect din sa physical health mo.
1: Mental health?
2: Mm-mm.
1: Okay.
2: Kasi kung lalo na kung nakakaramdam ka ng medyo low ka or... pinanghihinaan ka ng loob.
1: Yeah.
2: Mag-open up ka. Reach out ka sa mga kaibigan mo or kung kailangan mo ng health professional, kung ano, huwag kang manghinayang kasi marami na tayong avenue for mga mental health experts, no? Yung mga pwede mong lapitan with regards to mental health.
1: Okay. Next natin si Noriel, December 30, 1999. Future plans.
2: Uy, maganda. Very, kung ano man yung mga pinaplano mo or binabalak mo, magiging maganda or magiging positive yung outcome.
1: Alam mo, napansin ko ha, sa 1.5 hours natin, parang ngayon ka lang umiti talaga. Nang nakita mo yung cards, uy, ang ganda.
2: Kasi ganda, ang ano talaga eh.
1: Ang liwanag, kumbaga. Okay.
2: No,
1: okay, Noriel, ang swerte mo ha.
2: Oo.
1: Okay, next natin si Sarita Arcega. General reading po, January 18, 1959. Thank you po.
2: Ito yung panahon mo na ano ha, ng pagpaplano.
1: Mm-hmm.
2: So kung meron ka mang iniisip o binabalak, so planuhin mo siya mabuti. Ito yung panahon na to na okay, kailangan magplano ka.
1: Mm-hmm. Sarita ha, plan ahead.
2: Mm-hmm.
1: Okay, si Marilu De Guzman, good evening po, DZMM Philkita, Mr. JP of course, and Ms. Aimee. Reading po finances, September 6, 1959, ang birthday din niya. Thank you po.
2: Okay, always exercise ano no, yung parang prudence, fairness.
1: Mm-hmm.
2: Pagdating sa pera, pagdating sa finances, lalo na sa pag-handle nito. Para kumbaga, ano yung sinasabi nilang kung ano man yung hinain, yung itinanim mo, yun din ang babalik sa'yo. No?
1: So, okay,
2: parati mong tandaan yan. At saka parang titingnan mo kasi baka mamaya may mga anggulo ko sa pera mo na parang ito lang yung tinitingnan mo pero hindi mo pa tinitingnan. Baka may mga ibang options ka na hindi mo nakikita.
1: So parang dapat mas mag-explore pa siya.
2: Mm-hmm.
1: Uh-huh. Okay. Pero totoo yun, no? Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Mm-hmm. Or yun yung, kung ano yung isinuksok mo, yun din yung huhugutin mo.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Eh kung wala tayong sinusuksok, patay. Uy, mahalaga yon, mag-save talaga tayo. Lalo na, kahit, sabi nga kahit gaano kaliit yung kinikita mo, kailangan may something, however small the amount is, may something ka na itatabi para sa future mo.
2: Tama.
1: Okay, ito si Evelyn naman, March 5, 1951. May bagong inopen na hotel. Ano po ang masasabi niyo po sa venture ko? Ah, okay, so meron siyang...
2: business
1: venture. Aha.
2: Ano lang yan, it's a slow growth.
1: Mm-mm.
2: Pero conventional yung magiging ano niya. So, kumbaga ang ano niya, ang atake niya is kung ano man yung tried and tested.
1: Okay.
2: Sa mga business, especially with hotels. So, doon siya magstick.
1: Okay.
2: Yun ang anuhin niya, yun ang panghawakan niya.
1: So, ito inopen na yung hotel.
2: Okay, good luck. Saan man yung hotel na yan, punta natin.
1: Oo, pumasok na siya sa isang business venture, no?
2: And good luck. Oo. Yung nasabi ko sa kanya.
1: Okay. So, yan po yung ating mga nagpadala na senders, no, ng kanilang mga tanong. Kasi 4 minutes na lang before we go, no? Pero ito, no, nabanggit mo kasi, JP, na ayun nga, yung business venture kasi yung kay Evelyn, no? Ang ganda ng note, ng end note natin. Mm. Pero the rest of the year, base sa mga sa tarot reading, is it really good to invest on something sa natitirang panahon ng 2026?
2: Well, ako hindi ko maano kasi sa tarot, iba ang approach
1: individual.
2: Yan, eh. Pero sa astrological speaking, let's go sa astrology, no?
1: Yeah.
2: Medyo challenging talaga tong panahon natin.
1: Mm-hmm.
2: Kaya minsan makikita mo din, nagre-reflect din siya sa mga nangyayari din sa world affairs, no?
1: Mm-hmm.
2: Kita naman natin na parang ngayon iniinda pa natin yung impact ng
1: Middle East crisis,
2: no? Tapos kagagaling lang natin doon sa yung sa Ukraine,
1: yeah.
2: Tapos sumabog yung sa Iran. So mm-hmm. medyo challenging talaga tong times na to. So ang masasabi ko lang, sa ngayon ang sa feedback ko rin sa mga fellow na mga practitioners din, sa
1: okay.
2: mga nag Chinese astrology at saka sa ano, it's gonna be a gig economy.
1: Okay.
2: So, kung halimbawa, isipin mo kung ano yung mga talent or yung mga galing mo na parang pwede mong pagkakitaan. Kumbaga, don't lay your eggs in one basket.
1: Okay.
2: Yun ang sinasabi niya. Kumbaga, parang kung ano yung pwede mong mapagkakitaan, pwede mong i-ano yan. Pero definitely sa ngayon, parang ano siya, hindi pa rin siya parang very optimistic.
1: Kaya kasi napansin ko yan, dami nating sinagot tungkol sa finances. Karamihan na naging sagot ng Baraha ay wag muna.
2: Parang conservative din muna. Tapos ngayon din, kung astrology din gagamitin, kasi Mercury retrograde ngayon. No? So parang yun yung parang panahon

0: na kumbaga nagkakaroon tayo ng mga miscommunication.
1: Ah, okay.
0: For the next 3 weeks, mga ganyan yung ano. So, hindi, ito yung panahon na ano ka muna, review. Ayan. Mag-review ka muna.
1: Manahimik ka muna.
0: Ano.
1: Mag-reflect ka muna.
0: Sa kami mga bagay din, halimbawa kung gusto nyong mag-ano ng mga gadgets, no, yung bibili na, ito tip lang to ha, yung mga bibili ng mga cellphone o panibagong ano, maganda, maigi muna na palipasin nyo muna itong retrograde, Mercury retrograde season. Kalimutan ko hanggang kailan siya, pero it's usually mga 2 to 3 weeks yan.
1: Aha, okay.
0: Bago ko pumili. Makasirain eh. Masira,
1: okay.
0: Madaling masira.
1: Opo. Ayan, may last, may pahabol si Pat Joe Cat. General reading daw May 10, 1985.
0: Mm-hmm. Okay. Kay Pat Joe Cat. Siguro kung ano man yung inaasam-asam mo ngayon, baka hindi pa ito yung panahon na para makuha mo siya. So, okay. Kumbaga parang wag ka lang panghinaan ng loob. Mm. Kasi maybe hindi lang ito yung panahon para makuha mo siya.
1: Okay. Again, sabi nga niya sa akin kanina off-air, patience. Ayan. Alam mo, the key to life really is one keys, di ba? One of the keys na dapat nating meron tayo lagi, patience, no? Iwas gulo, iwas disgrasya.
0: At saka lalo na kasi hindi mahirap ang panahon ngayon. Kumbaga parang ang dami nating mga iniindang krisis.
1: Yeah.
0: Kaya importante kung hanggang kaya nating kumbaga parang magbigay at kaya nating kumbaga parang intindihin yung mga bagay, mas less ang ano, less obstacle.
1: Yeah, oo. Kumbaga, wag natin gawing komplikado na kasi yung buhay, no, JP? Wag na natin gawing mas komplikado.
0: Oo. Kung kaya mong kaya mong palipasin ang mga bagay, i-ano mo na lang. Kasi ang pagsisisi parating nasa huli yan, eh.
1: Yes, tama. Mm-hmm. Okay, with that, no, salamat, JP.
0: Thank you, Sir JP. Salamat din at hindi ko nagsasawa na.
1: Of course, hindi talaga.
0: Saka nakakatuwa every time na nag-guest ako dito. Kasi kwento ko rin naman to kay Tita Star na I used to be an employee also of EBS. Nagtatrabaho din ako dyan sa ELJ.
1: So kapamilya parang, ka rin pala talaga.
0: It used to be more than 7 years.
1: Wow.
0: Saka na dito yung mga kaibigan ko na nasa, ewan ko kung nasa 6th floor pa rin sila.
1: Yeah, okay.
0: Sa shoutout ko pala sa ano, cataloging department ng ano, ng Big Deeper, sa metadata cataloging department.
1: Wow.
0: If you're tuning in, hello. At saka din sa Culinaris family, si Kim Culinaris is one of our editor here. I think baka na-promote na siya.
1: Yeah,
0: so, hi sa family niya, especially kay Guwako, kay Guwama, saka sa parents niya.
1: Okay, so thank you, JP. Ikaw pala yung taga Big Dipper, ha?
0: Yeah.
1: So, again, salamat po din kay Tita Stargazer. Ako'y pinahintulutan niyang pumalit dito sa kanyang programang Feel Kita. Babalik po ang inyong ating IMI mamaya, alas 12 po ng hating gabi, kasama naman si Doc Lulu Marquez para sa programang Private Talks. Susunod na po sa amin, si K-Pop's Playlist, kasama naman si Pops Eric G. Eric Galang. Maraming salamat ka, pamilya. Bye!
2: Listening to your heartbeat. Whispering to your soul. Feel kita. Utilize the power of positivity. Feel kita.
3: Balitang ngayon mo lang malalaman.
4: Anong ganap?
3: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
4: Anong ganap?
3: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
4: anong ganap?
3: Anong ganap?

0: morning.
1: Kaganoon din ako.
0: Good morning.
2: Good morning.
1: Ang lalim na hugot. Good morning, good morning, good morning, partner.
2: Good morning, partner.
1: Good morning, mga kapamilya. Kamusta po kayong ngayong araw ng Sabado? Today is July 4. Ako po si Victoria Tulad.
2: Ako naman po ang inyong kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Christian Yosores po. Sobrahan ako.
1: Kami po inyong mga kasama sa balita at impormasyon. Siyempre, dito lang po yan sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz, sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
2: Serbisyong sigurado para po sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM official DZMM Teleradyo official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Mahigit 1.4 million na po tayo. Yes, kaya subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
1: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo. Sumali po sa ating talakayan at mag-send sa Viber number na 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kong
2: anong ganap?
1: Maraming ganap.
2: Maraming ganap at ngayon natin kailangang maintindihan ang ibig sabihin ng huwag maging outsider at lagi maging in. Dahil po brace yourself sa paparating na panibagong linggo. Lahat tayo kailangan maging insider sa mga mangyayari. Hindi ba, partner?
1: Alam mo, kahit anong hinga ko, kahit anong buntong hininga ko, parang nothing can get me ready for Monday. Dahil next week po, July 6, ay simula na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya for today, impeachment mode po tayo, ha? Marami po tayong pag-uusapan tungkol po sa iba't ibang aspeto ng impeachment process. At syempre, magpapasok din po tayo ng mga ibang balita, gaya na lamang po nitong ating ganap recap. Ready ka na ba, partner?
2: Ready na!
3: Anong ganap?
1: Una po sa listahan, Senador Dante Marcoleta, kinasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan dahil sa hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations. So ito po yung sinampan ng ombudsman kahapon regarding nga doon sa pagtanggap ni Senator Marcoleta ng 75 million pesos noong siya ay congressman pa bago po ang campaign period for 2025 election.
2: Pero tama ba, bukod kay Senator Rodante Marcoleta, yes, ay kisilampahan din ang parehong reklamo sina dating congressman Mike Defensor at yung dalawa pang private individuals na nag-donate kay Marcoleta ng
1: si,
2: funds.
1: Si Espiritu at si Viral,
2: yes,
1: mga negosyante. Hindi raw yan dineklara ni Ginoong Marcoleta dahil sabi niya, hiniling nung kanyang mga donors na wag na silang pangalanan. Pero syempre, ang sabi naman ng ombudsman dyan, bakit ka kumbaga ituturing na utang na loob yung pagbibigay sa'yo ng pondo when you are a public official. At kailangan niya i-declare sa SOSE at hinanap din sa kanyang salin.
2: Ang malaking contest kasi dyan ay yung funds kasi na yun, yung supposedly funds na yun ay di umalay kay Senator Marcoleta bago pa yung start ng campaign period. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi pa siya official na candidate noon. Hindi pa siya official na tumatakbong bilang senador.
1: Yan yung inilalaban niya.
2: Yes.
1: Na hindi niya kailangan ideklara dahil nga hindi pa yon campaign period.
2: Yes.
1: Pero ang sinasabi naman ng kabila ng ombudsman, ang gift kasi, kailangan mo pa rin ideclare kasi you are still a public official?
2: Yes, kasi that time ay siya ay incumbent na congressman ng Sagip Party List sa lower house.
1: Yes, at ang isa namang contention din nila Senator Marcoleta is hindi naman ito public funds kasi kapag sinabi mong plunder, public funds dapat yung kinamal mo, yung ginamit mo, private to, donation ito. Mm-mm. Pero ang sagot ng ombudsman dyan is kahit yung gift, lalo na kung it exceeds 50 million pesos kapag pinagsama-sama mo, can be considered as plunder pa rin. Nandun daw yun sa batas, hindi ko pa po na-check, nandun daw sa batas, pero hindi lang masyadong napapansin kasi usually yung pinag-usapan is public funds.
2: Kung sa Lunes ang main plot natin ay yung impeachment trial,

0: meron pang subplot yan eh. Ano ba ang magiging sitwasyon ni Senator Marcoleta? Nataharap ba siya doon sa impeachment trial? Dahil inaabangan din ngayon kung maglalabas ba ng arrest warrant ang Sandigan Bayan.
1: Oo, pwede nga ba? Over the weekend, maglabas ng arrest
0: warrant? Alam ko, over the weekend, hindi pwede. Hindi kasi, kasi Senator, sarado ang mga opisina.
1: Oo nga, yung kay Senator Jinggoy Estrada, for example, Friday yon isinampa, lumabas ang warrant ng Monday, inaresto siya ng Monday. So let's see, kasi ang inaabangan din namin kung a-attend pa ba si Senator Marcoleta. Why not, di ba? Kasi pwede ka naman talaga umattend as Senator Judge doon sa impeachment trial na magsisimula ng alas dos. Pero kung maglalabas ng warrant of arrest before yung 2 p.m., hindi siya makakadalo.
0: Malalagay na naman sa test yung leadership ng Senate kung mangyaring magkaroon man ng arrest warrant habang nasa loob na ng Senado si Senator Marcoleta.
1: Lalo na kung ongoing na ang trial.
0: Yes. Pero ang kaibahan kasi, wala namang session ngayon, hindi ba? Dahil naka-sine-adjourn pa rin.
1: Oo. Impeachment court lang. Oo. Pero yun nga, may proceeding pa rin. So, tinanong natin si Senate President Sherwin Gatchalian kung ano mangyayari pero hindi siya sumagot. So let's see kung anong hindi ko nga alam kung sidebar na lang to partner pero malaking ano pa rin to malaking development pa rin po ito sa Monday. Let's see kung may eksena pa before the impeachment trial.
0: At maikabit lang natin ng slide kasi dahil bago nakasuhan finally si Senator Marcoleta, di ba? Maaga rin tong kasing in-announce ng Office of the Ombudsman na any moment ay isasampa na yung kaso laban sa kanya. At yun din yung sinasabing naging hudyat. Kaya nitong linggo po ay nagkaroon ng tatlong araw na protesta yung mga members ng Iglesia ni Cristo sa EDSA at sa lungsod ng Maynila.
1: Siyempre, they are alleging na ginigipit ni Senator Marcoleta. Yun din yung sabi niya, na dahil siya ay nag-iimbestiga para sa katotohanan ng flood control scandal, ginigipit siya at para hindi rin siya makadalo sa impeachment trial.
0: At inakusahan ng selective justice ang administrasyon.
1: Yep.
2: Anong ganap?
0: Kampo ni Vice President Sara Duterte naghain ng sagot sa pre-trial order. Prosecution, hindi na nagkomento para hindi maantala ang impeachment trial na magsisimula sa Lunes.
1: Kung anong laman ng komentong yon hindi pa natin alam kasi wala pang ina-upload sa website ng Senate at hindi rin nagbibigay ng impormasyon tungkol dyan ang defense at ang clerk of court.
0: Pero maaari kaya nating matanong yan sa ating guest mamaya.
1: Pwede. Tingnan natin.
0: May liberty
1: pero I'm
0: rin
1: sure hindi rin sasagutin ni attorney. Oo. Kasi they do not talk about the merits of the case. Pero let's see, tanongin din po natin si attorney Michael Poa. Mamaya.
0: Yes, pero with that being said, partner, na hindi na nagkomento yung prosecution para hindi na maantala yung pagsisimula, ibig sabihin ba niyan ay all systems go na talagang within between ngayong araw at bukas ay wala nang mangyayari na maaaring magpa-postpone pa sa mangyayari sa Lunes?
1: On the part of the Senate, partner, talagang ina-assure nila na wala nang mangyayari para ma-postpone yan. Talagang all systems go. May mga minor na lang siguro, mga kable, mga internet na
0: technical na lang tsaka logistics.
1: Pero yung court mismo handa na. At even yung iba pang mga part na bumubuo yung court na yan, like yung clerk of court, yung Senate, yung presiding officer, etc.
2: Anong ganap?
1: Bayolenteng grupong 764 na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City, sinasabing nakapasok na sa bansa. Tinaguri ang Filipino groomer, uso na rin sa social media. Sa mga magulang po, nung kinocover ko to partner nung hearing ni Senator Risa sa Committee on Women, talagang nakakabahala. Dahil isipin mo naman yung isa mong minor de edad mong anak naglalaro online tapos biglang may perpetrator, may predator na magpapanggap, lalapit, igogroom para gumawa ng karahasan yung bata. At syempre, bata siya musmos, hindi niya alam kung ano yung tama sa mali.
0: Yung isang punto dyan, diba yung nagva-viral na video nung kausap nung nanay, yung kanyang anak na umiiyak po yung paslit dahil ikinuwento niya kung paano siyang inabuso ng kanyang kausap na kalaro online na may mga inutos-utos sa kanya.
1: May task
0: para lang, let's say, maka-advance siya doon sa kanyang nilalaro. Yung mga ganung detalye, hindi po siguro pang karariwan at hindi pang araw-araw na nalalaman ng mga magulang.
1: Yes.
0: Kung hindi rin po ikikwento ng kanilang mga anak.
1: Oo, kaya dapat po talaga ay gabayan kung pwedeng hindi mag-gadget, hindi mag-online game, lalo na po kung minor de edad, wag po muna. At syempre, for authorities din, we have to step up
0: yung
1: ating security. Lalo nga po, at ito, yung mga gantong grupo, yung 764, Ganyan daw po isang grupo na nag-promote ng nihilent violent extremism, basically karahasan, ay nasa bansa na at naka-impluwensya nga doon sa Tacloban shooting. So mas pinaigting na pag-monitor sa social media pag takbo ay pag habol dito sa mga perpetrators na ito.
0: Ang nakakalungkot kasi matapos yung Tacloban shooting incident, partner, parang every other day may mga balitang violence mga banta sa mga eskwelahan. Hindi siya dapat nagiging growing trend eh. Dapat pinapatay natin yung issue para hindi maka-impluwensya.
1: So please po, malaki ng responsibilidad ng community, ng pamilya.
2: Anong ganap?
0: World Bank kinumpirmang ganap ng upper middle income country ang Pilipinas. Ito ay matapos mahigitan ang gross national income per capita ng bansa, ang threshold ng upper middle income country mula sa lower middle income status.
1: Ano nga ang kanilang basehan dito dahil yung spending power?
0: Yes, ay umangat na. This is after 4 decades, partner. So itinuturing ng administrasyon na malaking achievement ito. Pero ang tanong nga dyan ay hanggang dito na ba natatapos ang usapan natin sa paglago ng ekonomiya o ito dapat ang maging basihan din para mas kumilos ang gobyerno para maramdaman ng ordinaryong Pilipino yung pag-angat talaga ng ekonomiya natin.
1: Oo, kasi maraming nagulat eh. Ah, talaga? Tayo
0: at saka,
1: ay upper middle yan? Income country na.
0: O, ano bang ibig sabihin yan, di ba? Ibig sabihin ng upper middle income country sa normal na tao.
1: Pero tama ba na mas makaka-attract tayo ng investments dahil dyan? Pwede tayong, ano ba, mas malaki ba ang pwedeng utangin? May mga ganun ba?
0: At saka mas confidence yun para sa local businesses na natin. Kasi ibig sabihin, mas marami tayong mahahatak ng mga mamumuhunan.
1: Pero sana lang talaga mas maramdaman ng mga nasa ilalim ng ladder.
0: Yes. At sana umayos din yung mga nasa tanggapan, yung mga nasa opisina. Itong mga nangyayaring impeachment, di ba, yung mga issues sa politika, maaari din kasi maka-apekto yan eh. So dapat pag-igihin din ng mga opisyal yung kanilang trabaho.
2: Anong ganap?
1: ICC prosecutors pinayagang suriin ang ilang gamit na nakumpiska sa Duterte arrest at sa Duterte arrest. Ah, okay. So, di ba nung last week, pinoprotesta pa ng defense team ng former President Duterte na huwag inspectionin?
0: Yes, at huwag buksan o magamit as evidence. Hinaharang nila yun last time na pinag-uusapan natin. Pero this time, pwede na pala.
1: Apparently,
0: may go signal na.
1: Oo. At kasama yata dyan yung mga pera na nakuha rin sa dating Pangulo. Okay,
0: so, pero ito yung time na siya ay nahuli, siya na-aresto.
1: So let's see, marami pa rin pong ganap dyan sa ICC at lalo nga po ang trial ay magsa-start, malayo-layo pa naman, sa
0: November 30.
1: Alright. Okay. At mga kapamilya, meron din po tayong binabantayang sama ng panahon na super typhoon na ba?
0: Maaaring maging super typhoon.
1: At kaugnay po niyan.
3: Panahon! Patrol!
1: Makakasama po natin si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Sir John.
0: Hi, sir.
4: Good morning po, Ma'am Victoria at Sir Christian, at ganun din sa ating mga taga-subaybay dito sa DZMM. Yung binabantayan po natin na may international name na Bavi, itong bagyo, ay naging super typhoon na po. Kagabi po ito ng alas 8 at nasa layo po ito na 2,985 kilometers east ng Eastern Visayas. Ang babaybayin po nito ay papunta dito sa northeastern part ng Philippine Area of Responsibility. So as early as Tuesday night, ito po yung pinakamaaga na posible tayo na magtaas ng mga tropical cyclone wind signal. And as during yung passage nitong magiging si Bagyong Inday, pagpasok niya ng PAR, na most likely ay by Wednesday, ay posible na tulad po ng binanggit natin, no, hanggang signal number 2 or 3. Pero sa Batanes or sa extreme northern Luzon, posible rin na umabot ito ng signal number 4. Also, makakaranas po tayo ng enhancement ng hangin habagat. Ang critical na araw po dito ay by Thursday, Friday, and Saturday. Kaya yung mga may lakad po natin na kababayan, ay i-heads up na po natin na may posibilidad na maapektuhan po tayo, lalo na kung nandito tayo sa western section ng ating bansa. Kasama po dito yung Metro Manila. At patungkol naman sa magiging lagay ng ating panahon, magiging maaliwalas po yung ating kalangitan throughout the country. at ang posible lamang ay yung mga localized na thunderstorms. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Padata.
1: Sir John, isang tanong lang sa akin. Sabi niyo po, Tuesday, pwedeng may mga wind signal na tayo. Pero kumusta ng Monday? Lalo na nga po at magsisimula ang impeachment sa Lunes. Ano po ang lagay ng panahon?
4: Sa Monday po, magiging maaliwalas pa rin yung ating panahon. And then Tuesday pa po, magkakaroon ng unti-unti, magsisimula po sa Mindanao. And then by Wednesday po, may mga maulap na po dito sa Palawan, Occidental Mindoro, sa Western Visayas, kasama yung Negros Island region at Zamboanga Peninsula.
1: At do you see po na magla-landfall ito?
4: Sa ngayon po, mababang-mababa lang po yung chance. Babaybayin po nitong magiging sibagyong Inday, yung papuntang Taiwan.
1: Ako, salamat naman.
0: Opo, pero may likelihood pa rin po ba na hindi ito tuluyang pumasok ng par or lumihis po itong bagyo?
4: Medyo mababa na po yung chance na ganun. Kasi kapag mga malalakas na bagyo po, ay hindi po ito masyadong... kapag yung forecast natin tapos malakas na bagyo, hindi po usual na nagbabago-bago yung tracks niya.
0: Alright.
4: So unless kung magkaroon po ng Fujiwara effect, pero wala naman pong ibang atmospheric system na pwedeng maka-apekto dito.
0: Okay.
4: Kaya malaki po yung chance talaga na pumasok ng par.
1: Okay, nako. Ingat po. Sobrang pag-iingat po, lalo nga po at super typhoon po itong papasok na bagyong Inday.
0: Yes.
1: Sir John, maraming salamat po.
4: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
1: Yan po si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Anong ganap?
1: At partner, sa oras na 6:18, dahil nga marami tayong ganap, marami po tayong pag-uusapan tungkol sa impeachment. Simulan na po natin ang ating mga panayam. Makakasama po natin si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila, member po ng House Committee on Justice at isa po sa mga prosecutor sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Kong Chua, good morning at welcome back po.
0: Hi sir, welcome back.
5: Good morning! Hi, good morning, Victoria and Christian. At magandang umaga rin sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
0: Thank you
1: very much po, sir. Sir, umabot na po tayo dito. Ito na, yung matagal na natin pinag-uusapan, mag-July 6 na po. Ilang araw na lang? Dalawang araw na lang, sir. Do you think at this point, meron pa pong yung tanong rin po ni partner kanina, may possible pa bang mangyari para hindi matuloy ang impeachment trial sa Monday?
5: Tingin ko, Victoria, all systems go na, no? At wala naman akong nakikitang magiging dahilan para ito ay maantala o madelay sa Lunes. Dahil sa totoo lang, matagal na rin itong inaantabayanan ng ating mga kababayan.
1: Mm-mm. At dahil antagal na nga rin po ni ating itong inaantabayanan, kayo in particular, sir, how do you feel na finally, ito na nga po, magsa-start ang impeachment trial ni Vice President?
5: Well, sa ngayon, ang aming focus ay ang paghahanda na gagawin namin. At ito naman ay nakikita natin sa Lunes na magkakaroon ng mga debate patungkol sa mga motions na inihain po namin sa impeachment court.
1: Mm-mm. Gaya po ng aling motions ngayon, sir, can you refresh us lang po?
5: Meron po kasi kami ilang nakabinbin motion. Isa na po dito yung paggamit ng wikang Pilipino at English. Pero ako po, nakikita ko po ang isa po sa mga magiging contentious na magiging debate dito ay kung iaalaw po nila yung isa pong miyembro ng prosecution, public prosecutor at private prosecutor, dahil yun po ang isa sa mga motion namin. Bukod pa po dito, ang naantay na rin po natin yung magiging decision ng impeachment court doon po sa mahiwagang box na hanggang ngayon ay hindi pa po namamarkahan.
1: Sir, clarify ko lang, yung motion nyo for the prosecution is para yung private prosecutors ay makapag-cross-examine din, para sila ay makapag-participate directly sa trial?
5: Sa kasalukuyang rules kasi, ang inaalaw lang isa. So whether private or public. So ang gusto namin sana joint, parehas, na makapag-participate kada testigo, isang public at saka isang private.
1: Okay. Ay, sorry. So, hindi po pala lahat ay pwedeng mag-cross-examine. Hindi ibig sabihin na part ka ng prosecution team, pwede ka nang tumayo at magtanong. Dapat meron lang specific na assigned for that.
0: Limited pa.
5: Tama po.
1: Okay.
5: Halimbawa, kayo po yung nag-direct, so kayo na rin na mag-cross-examine. So, ang nire-request sana namin na payagan na isang tandem, isang public at isang private.
1: For all the articles of impeachment yan, sir, na isang tandem lang ang pwede?
5: Hindi, kada testigo lang naman po yan.
1: Ah, okay.
5: Kunyari, may isang testigo na isasalang, So halimbawa po, isa pong kung sino pong mag-direct examination dyan, kung ibig sabihin ng direct examination, kung sino yung magtatanong. So sana payagan kami na may katandem din ito na isang kung ang public ang mag-direct, kaya bigyan kami ng pagkakataon na may kasama kami isang private. Kung may isang private na magtatanong, payagan din na magkaroon ng katandem na isang public.
0: Opo, at yan po ba ay mas makatutulong para mas ano po ba, mapabilis o mas mailatag natin yung mga dapat nating maitanong doon sa mga witnesses kung dalawa po with a public and private prosecutor yung magko-cross-examine sa kanila?
5: Mas maganda po yun na dahil mas mailalatag po natin ng maayos yung ebidensya at ang mga tanong na gusto po natin maitanong.
0: Opo, pero kung kailan natin mawiwitness yung talagang start ng trial, yung talagang magpapalitan na ng mag-exchanges na, may mga harap ng mga witnesses kasi we're assuming na baka itong first 3 days ay submission pa lamang ng yung mga motions po na binabanggit ninyo or mga opening statements or by Wednesday makapag-start na tayo ng presentation ng mga witnesses and exchanges po yung talagang eksena ng trial.
5: Well, nag-submit na kami ng manifestation para sa mga testigo na iaharap namin, at least yung unang tatlong testigo na iaharap namin. Hopefully, kung hindi naman po ito maiaharap sa Lunes, at least sa Tuesday or sa Wednesday.
1: Mm-hmm. Can you walk us through lang kung anong mangyayari po sa Monday?
5: Inaasahan natin no, na magkakaroon ng entry of appearance, siyempre. Formal entry of appearance ng bawat isa. At least doon, bagamat nagsubmit na kami ng formal entry of appearance, pero at least doon, di ba, na mag-entry of appearance kami. Tapos bukod po dito, magkakaroon ng mga opening statement ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. So bukod po dito ay magkakaroon ng debate or konting tatalakayin na dito yung mga motions na nakabinbin po sa impeachment court. So hopefully, by that time ay ma-resolve ang lahat ng mga motions na nakabinbin.
1: Pati yung sa BIR box, sir, na...
5: Opo, isa po yan sa inaasahan namin na matalakay na sa Lunes.
1: Opo, so sa Monday, wala pa po tayong aasahang testigo at ebidensya na ilalatag talaga?
5: Ako nakikita ko po baka Martes pa. Kung hindi Martes, baka Wednesday. Pero ako tingin ko mga Martes, baka pwede na. Total, yung iba naman mga motions namin ay pumayag naman na yung depensa, kagaya po ng paggamit ng Pilipino tsaka ng English. Wala naman pong naging pagtutol. At doon naman po sa isang motion na kailangan yung testigo ay tatlong araw bago maipresenta, kailangan sabihin kung sino. In fact, ang gusto nga nila, parang 5 araw. So, tingin ko wala namang issue doon. Pero yung doon po kasi sa box, ang gusto nila gawin ito in executive session. Kumain naman sila, pero may mga certain conditions. Kagaya nga ng dapat ito ay sa executive session. Tapos bukod po dito ay i-allow yung isang public at saka isang private na mag-conduct ng examination sa kada testigo.
0: Yung sa pagbubukas po noong mga kahon ng BIR, kung sa palagi po ninyo ay wala nang makikitang maaari maging paglabag o violation po ang parte po ng depensa, dahil for the past weeks nakita naman din po natin naging maingat din talaga yung kamara sa mga proseso, no, despite po nung mga questions ng kampo ni VP Sara. Pero this time po ba yung mga kahon, dahil nasa custody na siya ng Senate Impeachment Court, kung yan man ay bubuksan whether executive session or in public dun sa mismong trial, wala na pong dapat maging problema doon para i-raise pa at lapitan pa ng depensa ang Supreme Court?
5: Ako tingin ko wala naman na ibang issue tungkol dito. Kasi kung titignan ninyo sa mga regular court, halimbawa yung mga nakakasuhan ng mga tax evasion, eh bakit po sila inaallow yung ganito through the subpoena na ini-issue ng korte? So ito naman impeachment court ay maihahantulad din po natin sa mga ordinary na korte. Kaya ako po nakikita ko wala naman po dito magiging issue. Ang gusto lamang po ng depensa ay magkaroon ng kondisyones like kailangan executive session. Pag sinabi natin

0: executive session, ibig sabihin, hindi ito magiging bukas sa publiko. Tanging ang mga miyembro lamang ng public prosecutor, ang mga senator judges at yung depensa, yung mga abogado po ng defense, at ilang mga court personnel o impeachment court personnel na papayagan ng impeachment court. So, yun po ang ibig sabihin ng executive session. Eh sa amin naman po, paniniwala naman po namin, kung wala naman po tinatago, bakit naman po kailangan ito ipagtakpan pa sa publiko?
1: Opo. Ano pala ang magiging sistema po or yung diskarte po ng prosecution team dahil kayo po'y naka-assign, di ba, per article of impeachment? Sa mga araw po ba na hindi tinatalaka yung article na naka-assign dun sa mga prosecutors ay hindi sila pumunta ng Senate Impeachment Court or magiging present din po talaga kayo lahat dun all throughout the impeachment trial?
0: Well, magiging present po kami dahil naniniwala naman po kami, kahit hindi naman po kami naka-assign sa iba, pero may mga insight po kami may co-contribute po dito. Dahil ito naman pong mga tinatalakay po natin dito sa impeachment court, ito'y dumaan sa masusing pag-aaral na dumaan po sa Committee on Justice, na sa tingin naman po namin ay maaaring makapag-contribute din po kami bagamat kami po ay nasa background lamang.
2: Opo. Opo. Sir, yung testigo, one a day lang po ba? Or pwedeng 2-3?
0: Depende po yan. Kung kunyari po, kaya nga po, di ba, marami po ang nagtatanong bakit ang haba-haba daw ng hinihiling namin na trial dates, which is 62. Pero doon po kasi sa 62 trial dates na hiniling po namin, hindi ibig sabihin noon ay kukonsumuhin po talaga lahat yun. Kasi yun, binasi lamang namin sa mga testigo. Pero may mga pagkakataon po kasi na sa isang araw, pagka maiksi lamang ang sasabihin ng testigo, pwedeng mangyari na sa isang araw, dalawa o tatlo ang magiging testigo. So pagka ganun po ang mangyayari, iiksi po yung trial dates.
2: And possible bang matanong, sir, sino ang inyong mga unang testigo?
0: Ano po?
2: Sino ang unang yung testigo, sir? Sino ang unang yung isasalang sa impeachment court?
0: Well, ang hinihiling po muna namin ay yung sa NBI. Yung dalawang testigo sa NBI at isa po sa House, yung executive director po ng legislative security personnel sa House. Dahil ang unang po nating article na tatalakayin ay yung patungkol po sa threat.
2: Opo. At panghuling tanong na lang po sa akin, kung yung in the instance or in the event na hindi dumalo si Vice President Sara Duterte on Monday, would that be detrimental to her? Uh-oh. Ano po ang inyong panawagan sa kanya?
0: Well, doon naman po kasi sa rules, no? Kung sakasakaling hindi po siya dadalo o kahit na sino pong kanyang representante, alam ba, hindi rin po dumalo ang kanyang abogado, an entry of not guilty shall be entered. So ibig sabihin po niyan, ang impeachment court po mismo ang mag-enter ng kanyang plea, which is not guilty. Yun lang po ang mangyayari doon. Hindi naman po ibig sabihin noon ay hindi na po siya po pwede mag-participate sa mga susunod na araw.
2: Okay. Kong Chua, we wish you all the best po. Nako, napakalaking
1: yes.
2: Hamon po ng mangyayari simula Lunes. All the best
1: all
2: po.
1: The
2: good
1: best
2: luck
1: po
2: sa prosecution team.
1: And
2: sir,
1: see you around doon sa Senado.
0: Marami po naman. At malaki po ang magiging papel po ninyo dito sa impeachment hearing.
2: Salamat po, sir. Po. Thank you so much po.
0: Mabuhay po kayo.
2: Good morning po. Yan po si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila, miyembro po ng House Committee on Justice at isa sa mga prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Anong ganap?
1: Para sa kanya, all systems go
2: all
1: na
2: systems go
1: at wala
2: talaga
1: lang pwedeng maging balakid pa para po sa darating na Lunes.
2: Mm-mm. Tanungin naman natin yung nasa kabilang
1: yes
2: panig. Mula po sa Senado, nako, thank you so much po kay Senator Erwin Tulfo, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Chairperson din po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, Chairperson din ng Senate Committee on Energy, ang dami, at Senator Judge dito nga po sa impeachment trial. Sen. Erwin, thank you so much. Good morning po.
1: Salamat, sir.
3: Good morning!
2: Ayun, tut-tut! Okay, taray natin uling tawagan si
1: yes
2: Senator Erwin Tulfo na disconnect lang po tayo. Pero, yun nga, abangan din natin, tanungin din natin siya kung ano yung kanilang paghahanda sa Senate. Kahapon ay nagkaroon sila ng All Senators Caucus. Mm-hmm. Although ayaw nilang magsabi ng impormasyon tungkol sa kanilang napag-usapan. Pero baka meron tayong
1: mapulot
2: na konti.
1: Pero sa caucus na yan kahapon,

0: Sent ba lahat ng sila
1: hindi,
0: doon?
1: Hindi, partner. Doon sa 22 senators, 10 lang ang nakapunta. 8 from the majority and 2 from the minority. Sina Senator Robin Hood Padilla at Loren Legarda.
0: Gusto ko malaman mula kay Senator Irwin kung ano din ang magiging diskarte ng Senado at ng Senate Impeachment Court doon nga sa kaso ni Senator Mark Coleta.
1: Yes,
0: yung circumstances lang kasi na baka magkasabay.
1: Dapat pala natanong din
0: sa mga araw ng impeachment trial yung development doon sa kaso ni Senator Mark Coleta.
1: Pero going back to yung sinabi ni Kong Chua, so ready na rin sila at ang inaasahan natin for the first day ay yung mga opening statement, entry of appearance, at yung pag-resolve dun sa kanilang mga motion. Gusto rin natin matanong kung in the event na magkaroon ng halalan for the presiding officer, syempre dapat yun yung unahin bago ang lahat. Dapat ma-resolve muna yung presiding judge or presiding officer matter bago tayo makapag-proceed.
0: Oo, kasi ayun ang magtatakda ng na magiging direksyon din ng Senate Impeachment Court at kung sino ang mangangasiwa sa buong kahabaang proseso ng impeachment trial.
1: Oo, as of yesterday, ang sabi ni Senate President Sherwin Cachalian ay siya ang mag-preside because under the rules, ang presiding officer ay ang Senate President.
0: Pero lumulutang pa rin ba ang pangarin ni Senator Escudero?
1: Meron pa rin, hindi pa rin mawala-wala yan. At tanungin po natin si Senator Irwin Tulfo tungkol dyan. Sen. Irwin, good morning!
0: Hi sir, good morning po.
2: Hi Victoria and Christian, good morning and thank you for inviting me in your program.
0: Salamat
1: maraming salamat po, Sen. Pasensya na po sa abala on a Saturday. We know you are preparing for the impeachment trial, sir. Paano po ang paghahanda na inyong ginagawa?
2: Well, I've been reviewing, pero talagang hindi magtapos-tapos sa Victoria and Christian. Napakadami yung 3 boxes yung thing sa office ko. On defense, etc. So, hindi ko naman maubos-ubos masahin. So far, nakaka 35 pages pa lang ako sa dami. But looking forward, as we go along, ay dahan-dahan, syempre, ilalatag natin yung mga documents na yung sa harap natin. And then, yung mga Senate rules, impeachment rules, etc. Yun yung binabasa ko.
1: Sen, do you see na itong first day ng trial ay magiging matagal? Aabutin po kaya ng hanggang anong oras? Kasi di ba ang inaasahan po natin mga preliminaries, yung opening statement, entry of appearance, may mga motion din po bang i-re-resolve?
2: Parang binibigyan lang yata, if I'm not mistaken, parang 10 to 15 minutes yata yung magkabilang panig sa first day. And then tama ka, yung mga presentation, etc. And then yung mga articles babanggitin.
1: So possible na maiksi lang po, hindi abutin ng gabi itong trial on Monday?
2: Depende. Well, but we're not anticipating na magkaroon kaagad ng deliberations or debate, magkabilang panig. We'll see. We don't know yet. Pero we're prepared kami ng mga senator judges.
1: Okay.
2: We're there to listen at papakinggan namin.
1: Opo. Pero before anything else, sir, do you need still to resolve yung issue ng presiding officer?
0: Yes.
1: Ang sinasabi nga po ni Senate President Cachalian kahapon, dito rin po sa DZMM,
0: siya
1: ang uupong presiding officer. Pero may magbabago po kaya sa Monday?
2: Well, we don't know. Victoria, kahapon na nasabi ko doon sa after our caucus, hindi naman na pag-usapan about the presiding. So, I guess the Senate President Cachalian will be the presiding officer dahil wala namang kaming pinagbutuhan doon sa caucus. Walang ganun. And then meron kaming dalawang tiga-minority na nandoon. So they were witnesses. Hindi naman pinag-usapan about doon sa presiding officer.
1: Opo, pero kahit hindi na pag-usapan sa caucus, sir, pwedeng may tumayo at sabihin na I move to elect a presiding officer.
2: Maari. Baka pag may tumayo ng ganun, then that will be pag-uusapan, pagbubotohan siguro. But kahapon as of yesterday, during our caucus, hindi naman nabanggit yan, hindi naman na-raise yung issue na yan.
1: Okay.
0: Opo, pero are you ready, Senator Irwin, kung by Monday doon sa usapin po ng presiding officer, magbago yung direksyon at iba po ang mahalal na presiding officer? Kasi for the longest time, itong mga nakaraang linggo, parang lahat po yung nakaposisyon na kay Senator Cachalian.
2: Yes, I mean, karapatan yun ng senator judge kung isa sa amin tatayo. at sasabihin niya na move na kailangan ng presiding officer. So, yun ang karapatan niya. And then, pagbubutuhan yun, definitely, siyempre may kukontra. Pero in-expect na rin namin yun, if ever na may magre-race. Pero so far, wala kami na pag-usapan na ganun.
1: Mm-mm. If ever, sir, na ma-elect si Senator Cheese Escudero, are you okay with that? Ano ang nakikita niyo magiging takbo ng impeachment court?
2: Well, just wait na lang siguro, Victoria and Christian.
1: Okay.

0: ang dapat siguro ang resolvehin about the numbers, yung sinasabi na may mga nag-raise na 16.
1: Yes.
0: Ilan ba dapat? 22 na lang sila, hindi na 2/3 yan. Sinagot ko kahapon yan eh. I mean, when somebody asked me, I said like, what does the Constitution say? Sabi, 16. So sabi ko, let's leave it like that. 16. Ngayon, kung may mag-question, then not then go to the court. Because the malinaw pa sa sikat ng araw, kahit siguro naman itagalog mo, balibaligtarin mo Tagalog, Kastila, gawin mong katampangan yung translation, Bisaya, Muslim, 16 ang sinasabi. Bakit mo babaguhin? Kaya nasa Supreme Court yung decision. Siya lang ang pwedeng magsabi na mag-interpret na hindi bawasan natin or hindi stay tayo. Pero for now sa akin, it has to be 16. Kasi bakit mo babaguhin? Nakalagay yun doon. Di ba? It doesn't matter kung mabawasan kami, 20 na lang kami. It's still 16. Kung walang sinabi ni 16, kung sinabi ni 2/3 lang, then it's okay. Pero malinaw, Victoria Christian, kayo nakita nyo rin, it's 16. Wala naman. Kaya nga, nung tinanong ako kahapon, may nagtanong, sabi ko, no, it has to be 16. It doesn't matter. It doesn't matter. Okay. Sabi ko, let the Supreme Court resolve that issue.
2: Opo. Tsaka parang maiki na yung panahon para ano pa, amiendahan pa ba yan, baguhin pa yung mga
0: rules. Tatayangin mo yung oras. But no, to be fair, it's a 16. At tsaka hindi naman kami ang mga constitutionalists, di ba? We are legislators. So our job is to legislate, not to interpret the laws.
1: Opo. At panghuling tanong na lang po siguro, Sen, maraming nagsasabi na dapat mamayani ang konsensya sa mga senator judge, lalo na the impeachment trial.
2: Yes.
1: Is not just is also political.
0: I really avoid mga sagutin yung mga tingin, anong tingin mo sa mga evidence, kaya yung ang iniiwasan ko, I don't like that. And sana ganoon din yung mga kasama ko magbigay ng mga opinions nila na ito ang number, kailangan nila ng ganito, kailangan namin ng ganon. Kasi if you keep on talking about the numbers, you're already showing na where nasaan ka, saan ka papanig. Dapat hindi as a senator judge, di ba? Kaya nga when the issue was brought up yesterday before me, sabi ko, the Constitution says 16. Let's put it at that way, 16. Kasi at least I'm talking about the Constitution, di ba? What my opinion. It's not an opinion actually because it's stated in the Constitution, 16. Kailangan mo to convince 16 senators, not 14, not 18, 16 na talaga eh. So hanggat hindi wala sinasabi ang Supreme Court, then it remains at 16, di ba?
1: Okay.
0: So kaya nga, kahit kumakasama ko na, let's avoid talking about numbers like, kailangan niyang to convict, ganon. Kailangan niyang ganon. Okay, sige, 16 because it's the Constitution. Pero sabihin, bawasan, okay na bawasan, kasi bawas ka rin tayo, etc. No, I don't think so. Kasi you're sending wrong signals there.
1: Okay. Sir, good luck. All the best po sa pagsisimula po ng impeachment trial sa Monday.
2: Ito na to.
1: Lalo na po sa inyong mga paghanda.
2: Salamat, sir.
0: See you on Monday, sir.
2: See you on Monday,
0: Victorian Christian. Good morning.
2: Salamat po, sir.
1: Thank you. Yan po si Senator Erwin Tulfo, isa po sa mga Senator Judge sa impeachment trial.
3: Anong ganap?
2: Parang mas lalo kong nararamdaman, partner, yung talagang eto na to eh.
1: Oh,
2: yung start na talaga to ng trial eh.
1: This is it.
2: Yes. Last year, medyo nabitin tayo dahil akala natin talagang ma-witness natin yung trial. Pero may mga circumstances na nangyari. Pero this time, tuloy na po. Dalawang tulog na lang ay magsisimula po ang impeachment trial. History unfolding,
1: yes,
2: di ba?
1: Yes, right before our eyes. At sa oras sa 6:47, partner, magko-commercial break lang po tayo nung mabilis. Magbabalik po ang
4: Anong ganap?
5: Walang lipatan para alabukong kung anong ganap.
6: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.

0: balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
2: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan, and then walang mangyayari.
0: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, go. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: ito po si Radyo Patrol Bert Dizon.
1: Servisyo publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
2: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nag-resolve.

0: tuta ito, makikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
1: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
1: Yung BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
2: Maging insider sa talakayan. Anong ganap?
3: Good morning!
4: Good morning! Good morning po sa ating lahat.
3: Good morning! At naku, tuloy-tuloy po ang ating pag-uusap tungkol pa rin po sa impeachment trial sa Lunes. Makakasama naman po natin si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. Good morning, Dr. Dennis! At welcome back po!
4: Hi, sir! Good morning!
5: Good morning!
6: Hi, good morning, Ma'am Victoria and Sir Christian. Good morning sa mga taga-subaybay ng Anong Ganap.
4: Apo, start na ng impeachment trial sa Lunes, Doc Dennis. Siguro initial thoughts po ninyo. Ano po yung pwede nating asahan na scenario at ano po ang sa tingin po ninyo magiging direction po ng ating impeachment trial?
6: Well, I think we have already entered the trial proper nitong impeachment trial. And ang tututukan mabuti dito ng taong bayan ay yung mga witnesses at saka yung mga ebidensya na ipipresenta ng magkabilang panig. Ano. Of course, both camps have to be able to convince the senator judges as well as the entire public na para sa prosecution, guilty and worthy of conviction si Vice President Sara Duterte. Well, para naman sa defense, ang kanilang mga evidence should lead towards convincing the senator judges na dapat i-acquit at inosente si Vice President. So doon pa lamang po, think ko, it's very explosive na yun. Mm-hmm. At siyempre, sa pagpupresenta ng bawat panig, i-re-refute naman yun. No? Papatunayan nung kabilang panig naman na sinungaling yung witness nila o kaya papasinungalingan naman yung mga documentary evidence. And then eventually, siguro mga ilang buwan nang makakalipas, ultimately, ang pinakihintay natin lahat ay yung verdict ng mga senator judges. So ano ba to? Conviction or acquittal? Pero I think,

0: pagdating sa bagay na yon, meron pang isang legal debate, ano? Kung ano ba yung kinakailangan numero para masabi natin na convicted ang akusado dito, respondent, si Vice President Sara Duterte. Kasi nag-iba na yung ano, no, yung composition ng Senado in the sense na mayroong dalawang senador na hindi makakadalo sa impeachment trial. Dahil yung isa doon nagtatago, yung naman isa ay kasalukuyan nakakulong. So ang tanong, dapat bang baguhin yung itinakda na sa Ligang Batas upang makonvict si Vice President Sara Duterte, o dapat i-retain yung 16 na threshold?
1: Apo. Sabi po ni Senator Erwin Tulfo kanina, certain naman sila na walang kailangan baguhin doon sa numero, no? Pero with yung situation nga po na lagas sila, may dalawa po na talagang hindi na maka-attend dito dahil mayroon silang sitwasyon.
2: At may pending. At possible.
1: At possible po na baka po may iba pa mga senador na nai-involve doon sa flood control scandal ang in the coming days or months, magkaroon din po ng ganong sitwasyon. Sa tingin ninyo, Doc Dennis, dapat by this week, itong linggo na ito, yung pagsisimula ng trial, dapat ay talagang ma-resolve po nila yan, yung usapin po ng numero?
0: Well, hindi naman siya, pwede naman magsimula yung impeachment trial, itong impact, mag-umpisa na sa Lunes, gaya na sabi nyo, nang hindi pa agad nire-resolve yung katanungan na pwede bang ibaba yung threshold vote para sa conviction. Kasi tingin ko dyan, pwede naman resolvehin ng mga senators dahil sila, para mayroon silang ganung kapangyarihan na baguhin kung ano yung nakalagay sa Senate rules through an amendment. Pero I'm quite sure na yung kabilang panig dyan, yung maapektuhan, I think yung defense, ay baka dalhin ito kung sakaling gagawin yan ng mga senators. Baka maghain ng petisyon yung kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court. Oh, so ang tanong diyan, kapag nasa Supreme Court na ba, gaano kabilis re-resolvehin ito ng Supreme Court? Kasi definitely hindi pwedeng dumating sa final stage yung verdict, ang impeachment trial na to, nang walang klaro na na rule tungkol sa bagay na ito.
2: Opo. Sir, pang-ilang impeachment trial na po ito, no? How would you compare this to the impeachment trial of, say, former President Estrada and also former Chief Justice Corona?
0: Although magkakapareho silang impeachment trial, ang kaya nga lang distinct yung bawat isa. Mm-hmm. Like yung kauna-unahan natin under the 1987 Constitution, yung kay former President Estrada, siya ay kauna-unahang miyembro ng Executive Department at pinakamataas sa ehekutibo na nag-undergo sa impeachment trial. At hindi ito natapos kasi nga nagkaroon ng EDSA 2 nung ayaw buksan yung second brown envelope. Yun namang kay Chief Justice Renato Corona, kauna-unahan rin naman yon under isang official na nasa Supreme Court sa judiciary. Sinubukan din yan kay Chief Justice Sereno, pero iba yung ginamit nila, hindi impeachment. I think ibang legal course of action.
2: Yun yung
0: co-warranto. Pero ang common yan is that tatanggalin rin eventually kung mapapatunayan na guilty, no? So na-convict naman yung kay Chief Justice Corona, and ito naman pangalawa sa ehekutibo. And it's the vice president, hindi to presidente. So we just don't know if this is going to, if the trial, but we are expecting na matatapos talaga to, no? Up to the very end. We are not expecting na magkakaroon ng upheaval, political upheaval, o public protest na grabe yung magnitude to the point na, alam mo yun, magkakaroon ng kaguluhan. We do expect that this is going to reach its conclusion peacefully, at inaasahan natin na maglalabas ng verdict itong mga senator judges.
2: Why are you not expecting, sir, yung political upheaval, given na sobrang popular po ni VP Sara at nakita rin po natin this past days yung mobilization or yung support din po ng Iglesia ni Cristo, although not

0: for VP Sara, pero we know that possible, pwede pa rin silang magsuporta sa bise.
1: For two reasons. Number one, so far, itong mga political elites na involved na to, no? If there's any upside on, you know, in this trial o kaya yung political dispute between Marcos and Duterte, they're still playing their game, at least within the rules. I think ito na yung pangalawang dahilan. Yung kampo ni ano no ni Vice President Sara Duterte, allegedly based on news reports, nagkaroon na ng mga previous attempts to try to resolve this in a, you know, through politics, in a political manner. There were reports na nililigawan nila yung ano military establishment, yung mga generals, at nangyari na rin naman na nagmobilize na rin naman sila ng kanilang mga supporters. Just recently, yung sa Iglesia ni Cristo led rally, and then previously, yung mga rallies naman nila, again, involving the same groups, Iglesia ni Cristo, mga pro-Duterte supporters, and so on and so forth. Pero yung mga attempts na yun have consistently failed.
2: Hindi nila na-achieve yung goal nila na patalsikin yung liderato ni President Bongbong Marcos. So I think any future attempt to do that will likewise fail.
3: So ano po ang dapat na abangan, tutukan po ng publiko? Kasi mahaba-haba po yung timeline na pinag-uusapan natin. Mm-mm. Hindi ba? Baka umawot pa ng next year. Wag naman sana mapagod ang publiko sa pagbabantay. Mm-mm. Pero siguro, word of advice, Sir Dennis, ano, sa anong mga key points ang dapat critical na tutukan ng publiko dito sa pagsisimula ng trial?
2: Gaya na sinasabi ko, kasi maraming ng manifestations. So itong political dispute between the two biggest political groups in the country, itong grupo ni President Bongbong Marcos at yung kanyang former ally na si Vice President Sara Duterte, na napunta na yan sa, you know, napunta na yung kanilang battle, napunta na sa kalye, ngayon nasa impeachment na, nasa Senado na. Ang unang-una natin babantayan, yung mga ano-ano, kung kanino yung mas malakas at mas convincing na mga witnesses at saka mga evidence. So, kasi inaasahan natin that our senator judges will decide based on the strength or weakness of the evidence and witnesses presented during the trial. Pangalawa, darating din naman sa punto na magde-decide yung mga senator judges natin, yung parating tinatanong ng taong bayan, boboto ba sila ayon sa kanilang loyalty sa certain high-ranking political figures, o boboto sila dahil yun ang tama at yun ang ayon sa ebidensya. Yun po ang dapat nating bantayan. Ano? Tingnan po natin kung gagamitin bang impeachment trial in preparation for the 2028 elections. Mm-hmm. Or mananatili ito na isang mekanismo upang papanagutin ang mga impeachable officials natin. So yun po ang dapat natin abangan.
3: Alright.
0: Marami pong babantayan at higit na kailangan ang critical thinking.
3: Yes.
0: At ang analysis sa mga panahong ito para hindi po tayo madala doon. Mm-mm. Sa mga may mga pansariling agenda. Doc Dennis, thank you so much po sa inyong oras.
3: Salamat, sir.
2: Salamat po.
0: Good morning po. Yan po si Dr. Dennis Coronacion, political analyst at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas.
4: Anong ganap?
3: Partner, mabilis sa pagbati lang kina Sir Kento Ito at kay Andrew Diaz na nanonood mula sa Quirino Province. Good morning, maraming salamat.
0: Good morning at good morning rin po sa lahat po ha ng nanonood. Pasensya na po at hindi pa namin mabasa ang inyong mga mensahe.
3: Yes.
0: We will try to make time po maya-maya.
3: Or bukas.
0: Thank you so much.
3: Thank you at good morning din kay Jonathan Dimaano sa Batangas.
0: Good morning. So oras sa 7:01 at magbabalik po ang Anong Ganap?
4: Anong ganap?
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasa

0: Salamat pa rin sila na kahit papaano, eh nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
1: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.

0: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinig.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Iba ang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaumulang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Anong ganap?
8: Anong ganap?
9: Good morning!
10: Good morning!
9: Good morning. Welcome back po sa
10: Anong Ganap.
9: Partner, bago tayo magpatuloy sa

0: ating talakayan. May pinapabati lang po si Doc Maureen Ines Manzano mula po sa Don Bosco, Manila. May announcement lang po sila. Ang Don Bosco School Manila Educating Community Extension Service. Ang Don Bosco po ay magkakaroon po ng blood donation drive. Mm-hmm. At yan po ay mangyayari bukas, July 5, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Don Bosco School, Santa Mesa, Manila. Sa mga nais po na lumahok, kontakin lang po ang 0977-281-7310. Good morning po, Doc Mao.
1: Good morning po.
0: At partner, sa oras na 7:31 ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan tungkol sa impeachment. Hinihintay lang po natin na matawagan si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Siya ang pinoposisyon ngayon na maging presiding officer sa impeachment trial, ano? Pero gaya po ng mga napag-usapan natin kanina and even on the past days, may possibility kasi na baka on the first day ng impeachment trial proper, partner, ay magbobotohan pa sila kung sino talaga ang magiging presiding officer. Pero so far naman mukhang ang majority ng mga senado ay may kumpiyansa naman din at tiwala kay Gatchalian na mag-preside ng kabuuan ng impeachment trial.
0: Balikan po natin si Senate President Gatchalian maya-maya. Unahin po muna natin, nako, napakalaki pong pasasalamat po at pinuntahan pa po tayo sa studio ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita po ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Good morning, Attorney, at thank you so much.
1: Good morning, Attorney.
2: Good morning!
3: Thank you for having me back.
1: Welcome back po.
0: Apo. First off, sir, kumusta ang inyong preparations para po sa impeachment trial sa Lunes?
3: Well, two days before the first day of trial. So actually, wala na kaming masyadong ginagawa pang preparations now. We've been prepared for a while now. Parati ko nga nababanggit, last year pa talaga kami nagpre-prepare dahil nga meron tayong naunang round ng impeachment, no, na hindi natuloy dahil nasabing void ng Supreme Court. But hindi naman kami tumigil sa pagpre-prepare dahil talagang ina-anticipate natin na magkakaroon ng second round at ito na nga yun. So we can confidently say na handang-handa na po yung defense para sa first day of trials darating na Lunes.
1: Apo, pero ilang beses din po itong nilabanan po. Nagde-defend din po ang parte ng defense at may mga ilang senators din po na vocally sila na kinokontra po yung impeachment, pero are still surprised, Attorney, na finally ay maisasakatuparan po yung impeachment trial this coming week.
3: Opo, I wouldn't say we were surprised or that we are surprised right now. Siyempre po, no, trabaho po namin bilang abogado ng ating vice presidente na ipaglaban ang kanyang karapatan in every stage of the process, simula pa nung sa House, no, nung nag-initiate ng impeachment sa House. But sa ganun paman, alam naman natin na kahit meron tayong petisyon na naihain sa Supreme Court, yan ay well, hanggang ngayon ay pending. So sa atin naman po, no, ay ang mindset talaga natin is whatever happens, kailangan handa tayo para sa trial. So hindi kami tumigil talaga sa prepare or paghahanda ng mga panahon na yon. Kaya naman ngayon, hindi naman natin kinagulat 'tong nangyari at masabi natin na kung magdesisyon man ng Supreme Court or kung ano man ang mangyari sa first day of the impeachment trial, handa naman tayo to go even through the full length, no, of trial.
0: At ang tanong po ng marami, Attorney, dadalo po ba si VP Sara sa Monday?
3: Sa ngayon, Victoria, hindi ko pa talaga mabigay definitively kung darating siya o hindi. Although very clear naman sa notice kasi na directing her to appear either in person or by counsel. Gusto ko lang po linawin yun kasi maraming lumalabas kahapon, no, sa SOCMED na sinasabing she has to appear in person. That's actually not accurate. Ang nakasulat po doon is she can appear in person or by counsel. So tingnan na lang po natin. Ngayon dun sa physical na pag-a-attend niya, whether sa first day or during the course of the trial, palagay ko ito'y bagay na dapat tingnan muna natin kung ano yung takbo ng trial, and then kami bilang mga abogado niya, papayuhan na lang namin siya kung sa tingin namin kinakailangan talagang dumalo siya.
0: Pero definitely at one point attend siya, ipapatawag siya talaga ng court na physical presence niya talaga ang kailangan.
3: Well, that's within the discretion of the impeachment court, no, but syempre the respondent has rights under the constitution. For example, not to testify against herself and all of that, alam naman natin yun. But sa atin, it's really more on tingnan muna natin kung ano yung takbo ng trial, ano yung mga ebidensyang mailalatag ng prosecution, at kung sa tingin namin na integral or importante na dumalo ang ating vice presidente, then papayuhan na lang natin siya.
0: Kasi di ba may mga nagsasabi na siya dapat yung sumagot, makakaapekto sa kaso niya kung hindi siya yung haharap. Do you

0: Of course,
1: studies.
0: kasi I think important, maliban sa legal aspect, very important na maintindihan din ng ating mga kababayan kung ano ba nangyari, lalo na pag very technical na ang nangyari sa trial.
2: Opo. Thank you so much for
0: Thank
2: attorney.
0: You, attorney.
2: Maraming
0: salamat po.
2: Po sa inyong oras.
0: Thank you po.
2: At yan po, si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte.
3: Anong ganap?
2: At partner na ko ito, bago po tayo magtapos, eh makakasama rin po natin si Senate President Sherwin Gatchalian, ang presiding officer po ng impeachment court. Good morning po, SP. Maraming salamat po.
4: Hi sir, good morning.
5: Good morning, Victoria, at good morning sa inyong dalawa.
2: Opo. Sir, thank you so much po. Kahapon kayo po ay nagkaroon ng caucus. Ano lang po, ano po ang pwede niyong i-share sa amin doon? Ano ang napag-usapan po ninyo?
5: Marami kami na pag-usapan, Victoria. In fact, nakikinig ako kanina sa interview ni Attorney Poa at napaka-clear at napaka-direct yung kanyang mga statements. Marami doon sa kanyang sinabi ay na-discuss rin namin in caucus. Of course, hindi ko masasabi kung anong decision ng body. Hindi natin pwede i-preempt. What I can tell you na na-discuss namin ay yung physical arrangement at security arrangement ng impeachment court. At handang-handa na ang impeachment court sa darating na Lunes. Nalabas na yung iba't ibang guidelines, mga 6 na guidelines ang linabas. From security to media movement to even movement ng ating mga senador or senator judges, lahat yun ay nalabas na through guidelines.
2: Opo. Sir, ang sabi nga po sa notice ay hindi kailangan magpakita ni VP Sara personally sa Monday. When would the right time be para po siya ay humarap in person sa impeachment court?
5: Under our rules, imbitahan ang akusado o respondent para dumalo. Pero pwede rin siya mag-assign ng kanyang counsel o kanyang representative. In fact, sa rules, hindi nga sinabi counsel, sinabi representative. Mm. So, nasa option na yan ng respondent kung siya ay dadalo o hindi. Ito ay in line with our rules.
4: Yung numero po sa pagbobotohan, Senator, patuloy din pong pinag-uusapan. Although kanina sinabi po ni Senator Irwin din sa amin na walang kailangang baguhin doon sa 16 votes na kailangan po. Pero as early as now, malaking issue po ba yun sa nakikita po ninyo sa as an impeachment court kung magde-determine ba yung numero po ninyo sa ngayon at yung numero in the coming days, dahil may mga umuugong din pong balita na maaaring may ilang mga senador po ang may mga kinakaharap na kaso at magkaroon din po ng desisyon sa kanila mga kinakaharap na kaso.
5: Sa ngayon, hindi pa yung issue sa amin dito sa impeachment court, dahil wala namang naglalabas na issue yan. Lumalabas lang to sa mga media, na pag-uusapan lang ng iba't ibang abogado, iba't ibang legal luminaries. So opinion lang ang lumalabas for now. But formally, in the impeachment court, hindi pa ho issue yan.
2: Mm-mm. So sa case po ni Senator Marcoleta, SP, if ever na biglang maglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, how nasa Senate si Senator Marcoleta, how would the Senate react or act on that?
5: Actually, Victoria, yan yata tinext mo sa akin kahapon.
2: Opo.
5: ayoko mag-speculate at to answer hypothetical questions because very sensitive ito. Ang status ngayon ay si Senator Marcoleta ay mayroong opportunity na magbigay ng kanyang defense at magpaliwanag sa korte. Hindi naman ibig sabihin pag final sa korte, automatic may warrant of arrest. Ito ang ating judicial process. So, mabibigyan siya ng pagkakataon para maghain ng kanyang mga depensa at papakinggan ng sandigan kung ano ang kanyang depensa at dito gagawa ng desisyon.
2: Pero in the event lang, sir, kasi possible talaga na maglabas ng warrant na the Senate will cooperate.
5: Well, we cannot preempt korte ito Victoria. Sandigan is a court, so we cannot preempt kung ano yung kanyang gagawin o ano yung kanyang magiging desisyon.
2: So far, ang sure is Senator Marcoleta, of course, can participate in the trial.
5: For now, no? Dahil senator pa siya at wala naman linalabas na desisyon, So aantayin natin kung ano yung magiging desisyon ng sandigan.
4: Opo. And speaking of court, Senator, meron pong pending na petisyon sa Supreme Court sina Senator Alan Peter Cayetano questioning yung legality nung session natin.

0: sundan natin. Pinopost na namin ngayon, no? Yung sa website ng Senate, lahat ng mga dokumento na ini-issue natin, pati yung mga pre-trial orders, mga pre-trial documents ay ina-upload na ngayon sa website ng Senate in the spirit of transparency. So kung makikita natin yung takbo ng dokumento, linalabas natin yun, pinipermahan natin yun, at tuloy-tuloy yung ating paghahanda.
1: Opo. SP, balikan ko lang po si yung kay Senator Marcoleta. Has he messaged you, nakipag-ugnayan na ba siya sa inyo on this case? At pati po yung mga police, meron na po bang communication sa Senate?
0: Wala akong personal communication with Senator Marcoleta. Yung huli namin nagkita ay yung special session in which nag-attend siya nung special session at yung commission on appointment session. At maganda naman yung aming kwentuhan at that time. And so far as yung mga enforcers, wala rin kaming communication.
1: Opo. At can you quickly walk us through lang, sir, anong mangyayari sa Monday? Do you expect na aabutin po ng gabi ang first day ng trial?
0: Pinaplan siya pa until now, no, yung walkthrough. But definitely, mag-open tayo. Magbibigay tayo ng opening statements in prosecution and defense. Magbibigay rin ng opening statements. At of course, dahil first day ito, magbibigay tayo ng mas mahabang oras para sa prosecution and defense to give their opening statement. So we're finalizing the flow. So within today or tomorrow, mapa-finalize.
1: Mm-hmm. Wala pang presentation ng testigo, ng witnesser, or ng evidence on the first
0: wala day? Wala pa. On Monday, wala pa. Yan din ang napag-usapan ng mga center judges.
1: Opo. Kailan yun most likely, sir? Tuesday.
2: Yung preparation din po ninyo, Senator, as a presiding officer, mm-hmm, bilang everyone is looking forward po sa inyong pamumuno bilang presiding officer. Can you just walk us through po briefly po kung ano ang paghahanda rin pong ginawa ninyo bilang presiding officer?
0: Well, malinaw sa ating rules na ang presiding officer ay yung Senate President, no? Unless yung majority will think otherwise. So very clear yan in our rules. At so patuloy yung paghahanda natin. At in fact, pag makikita natin yung mga dokumento na pinapermahan natin, we sign it as presiding officer, no? Para tuloy-tuloy yung paghahanda at tuloy-tuloy yung pag-i-issue ng mga documents. At importante kasi yung pagperma as presiding officer dahil yan ang official document na pinapalabas ng impeachment court. So in so far, ako personally ay we're preparing at patuloy yung aking preparation. I think you cannot prepare too much dahil ang daming binabasa at ang daming kinakabisado. But at the same time, ang komplikado dito, Victoria, ay yung regular na trabaho ng Senado. Yan din dapat planuhin ng maigi dahil pagpasok ng August, budget season na. At alam natin, hindi pwedeng madali ang budget kung hindi magkaka-reenacted budget tayo. At the same time, yung 50 na LEDAC bills na lahat ay halos priority. So yun rin ay pinaplano namin na mabuti. At in fact, papasalamat nga ako sa ibang mga senador natin. Nag-umpisa na sila ng hearing. May mga investigations rin na pinag-uusapan. For example, yung flood control or yung itong Tacloban incident at yung iba pang mga investigations na nakahanda. So ito rin ay pinaplano na mabuti. So maraming sabay-sabay na ginagawa ngayon.
1: Oo,
0: so
1: nga po.
0: Talagang medyo mabigat.
1: So ibig sabihin, SP, kahit na may trial before itong SONA, meron pa rin mga committee hearings na gagawin kahit na may trial?
0: Yes, kasi meron tayong ang trial naman is 2 p.m. onwards.
1: Mm-mm.
0: So kung may mga senador tayo gusto mag-hearing in the morning because importante yung kanilang bills o meron silang investigations na gagawin din the morning, pwede nilang gawin yun. Allowed yan under our rules.
2: How about naman yung session, Senator? Kasi after SONA, balik session, di ba?
0: Yes.
2: Di ba sasabay sa schedule sa hapon yung session?
0: Tama ka. Less than 30 days ay magkakaroon na ng session. Yung second regular session na ng Kongreso. Ang napag-usapan in caucus ay 10 a.m. ang session and then 3 p.m. ang impeachment.
1: And siguro
0: so, mabigat, no? Kasi if you look at the activity morning, nagde-debate ka ng bills, hapon nag-impeachment court ka. So, and then on other days, meron kang mga hearings.

0: Kaya may nado ako na magiging matrabaho para sa ating mga senador.
1: At panghuling tanong na lang, sir, sorry, medyo bitin po tayo. On Monday, you will be the presiding officer. Pero in the, pwedeng may tumayo, mag-motion na, oh, let us elect another presiding officer. Possible mangyari yun, sir?
0: That is allowed under our rules, Victoria. But under our rules, very strict siya na ang presiding officer ay Senate President.
1: And,
0: pero under our rules, Lynn, meron rin nakasulat doon na unless a majority will vote otherwise.
1: And will you be amenable to that kung may ibang maging presiding officer?
0: Mahirap pa yung preempt, Victoria. All of these things are ay pinag-uusapan, so mahirap i-preempt.
1: Alright. Sige, marami po kaming aabangan sa Monday,
2: yes.
1: SP. Man ako.
0: Thank you, Victoria.
1: At sobrang dami niyo pa rin
0: salamat.
1: Po mga asikasuhin. Maraming salamat, sir.
0: Thank you.
1: Thank you, sir. Yan po si Senate President Sherwin Gatchalian, ang presiding officer ng impeachment court.
2: Hi!
1: Hinga tayo. Ang dami natin na pag-usapan from Congressman Chua to Senator Irwin, Professor Coronacion, Attorney Poa, at Senate President Gatchalian. Nako, talagang maghanda po tayo para sa Monday. Hindi lang po yung mga magko-cover at yung mga parties involved,
2: yes.
1: Pero syempre yung public din.
2: Yung taong bayan din po. Kailangan tutukan din po natin ito.
1: At maraming salamat po sa lahat ng ating panauhin. Muli, ako po si Victoria Tulan.
2: Ako naman po si Christian Yosores sa programang Anong Ganap?
1: So, thank you.
2: Po.
1: Bye!
2: Happy Saturday!
3: Anong Ganap sa DZMM.
4: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
7: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
8: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
6: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampiyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga.

0: sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
6: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes! Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
7: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
8: Kuwaira ko dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
7: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
7: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas.

0: Podcast. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Sa house,
1: retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabriya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Cas Abelga,
6: Jesse Cruzat,
0: sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ito ang Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan, nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
0: Sa tulong ng tamang health information,
8: iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
9: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Ito ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
13: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon. Para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
14: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok na.
15: Manatili po kayong nakikinig.
16: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli, magpayo, mula sa Chronicle Building sa Pasig.
17: Nagbibigay ng iba't ibang

0: information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
2: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Magandang hapon sa inyong tanan, mga kapamilya. Nagbabalik na po ang pang-maritres na hapon. Siyempre, kasama ang inyong tatlong kamaritres. Welcome na welcome po lahat ng nanonood ngayong hapon. Dahil sa programang ito, meron po tayong kwento. Kwento ng buhay, kwento ng lungkot, nang saya at higit sa lahat ng tagumpay na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Ako nga po pala si Coach V, Vanessa Antonio.
1: Coach V! Si Coach ganda. Talaga naman napakaganda. Dito kayo po ang bida. Kwento mo ang una. Kami po ay makikinig kahit kwento pa ito ng pag-ibig. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Magandang hapon, Tita Doc Lulu.
2: Hello, hello! Okay, DJ Monica and Coach V. Siyempre, no, importante po yung tatlong tinig natin, pero isa yung puso natin dahil sari-saring kwento para sa mga Pilipino. Dito po, IN, I-N, ang good vibes, O-U-T, ang stress. Dahil sa ating programa, public service is the best. Ako po si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez, at kami po ang, yes,
1: Maritres!
2: Oo, paano na ba mga partner?
0: Nakakatuwa, nakaka-excite. Alam nyo, sa lahat ng episode ng Maritres, dito ako kinabahan, excited na may halong kaba. Kasi kumbaga, palaki ng palaki yung mga guests natin. Pabigat na, pa-controversial ng pa-controversial at pa-interesting ng pa-interesting.
2: Naman, importante, di ba? Anong pinagagawa natin
1: ngayon? Very, very important itong diba? Guest natin. Kasi...
2: mamaya na.
1: Kasi mag-spread ng konting teaser lang.
0: Teaser
1: para
0: lang.
1: Para ma-excite din yung ating mga manonood.
0: Hindi nila alam, kung sino, di ba? Wala silang idea.
1: Ito kasi, parang... ang gusto ko sa kanya, very important siya in spreading awareness about something that used to be considered taboo. Mm-hmm. Especially in our strictly Catholic society, no? Catholic country. Okay. Pero ngayon, parang she is very vital para naman tayo ay maging...
2: So breakthrough pala to. Breakthrough.
1: Sobra. Yes. Sobra.
2: Right. Okay, so anyway, tayo man ang pag-usapan natin. Ano ginawa mo, Coach?
0: Mga excited. Ay, alam nyo ba?
2: Hindi pa.
0: Wala, hindi pa nila alam, pero alam nating tatlo. Nakakatuwa kasi... kasi kapamilya, kasirbisyo, kaming tatlong maritres, nakapag-bonding na for the first time. Nakapag-bonding tayo a few days ago.
1: Sana may photo para pwede bang i-upload yon.
0: Siguro mamaya next time. Mamaya papakita natin.
1: Para pakita natin yung ating
2: kainan ba?
1: Bonding, courtesy of Coach V. Thank you, Coach V, for that sumptuous meal.
2: Mexican food.
1: Yes,
2: burrito.
0: Siyempre, at kung hindi dahil sa yung mga kapamilya kasirbisyo, walang maritres. Kaya pinanindigan talaga namin yung pagiging maritres namin kahit offline.
2: Naman.
0: Para pag nandito kami sa harap nyo, talagang mapipil mo na ang maritres nga ng tatlong to.
2: At gusto ko yung may thank you, so, of course, kay Jerison.
0: Yes.
2: Okay, without Jerison, ay wala tayo, right?
0: Correct.
2: And maraming kabataan sa likod natin. Marami tayong assistant dyan, pero...
1: Sir Jerison, Sir Franco, Mapara,
2: yes.
1: Paner, Kapuyan, alam mo, and all our staff na
0: wonderful,
1: right?
0: Yes.
1: Mm-hmm. I always tell them, you do the heavy lifting, you make us look good.
2: We just
1: look good.
2: Sama na natin yung ating makeup artists.
0: Yes. Magtatampo yan pag hindi nabanggit, ha? At syempre, sa lahat ng nanonood,

0: Girls. Hindi ko alam kung naalala niyo yung
1: Si Jerry Halliwell.
0: Correct.
1: Mm. Yes, of course.
2: Spice Girls, remember? Ay, Charlie's Angels pala yung
1: Charlie's Angels yun.
2: So, do you prefer that or would you like to be called Geraldine?
0: Geraldine.
2: Geraldine. Actually,
3: Geraldine.
2: Geraldine.
3: Family name of Roman. Tama ba?
0: Roman.
3: Anong middle initial mo?
0: Batista. Batista from Laguna.
3: And ito lang, naisip ko lang ang partner eh, no? Meron kasing nakaakibat sa family name mo eh. Romantic.
0: Oo.
2: Oh yes,
0: I'm kind of romantic.
2: Are you?
0: Yes.
2: Actually, excited na nga kami to talk about your love life eh. Pero bago yan, kailangan mo na rin pag-usapan ang mga accomplishments ni Miss Geraldine Romano.
1: Yes.
2: Among many, many others, I have so many questions. But go ahead, my loves.
1: Mm-mm.
2: Let's get started.
1: Ano, simulan muna natin sa kanyang pagkabata. No? Let's go back to the beginning. Kasi I read that you were bullied in school over your gender identity, no? But I love this. Your dad, yung tatay mo, ang talagang nag-advise sa'yo. Very supportive siya. Remain confident, ang sabi niya sa'yo, no? So, ang tanong ko, bata ka pa lang, alam mo na kung sino ka? O nagkaroon ka rin ba ng, you know, struggle deep inside of you like a lot of our kapamilya sa LGBTQIA community?
0: Kayong tatlo ba ay mothers or two of you?
3: Yeah, mothers.
0: Mothers. Yes. Okay. So when you have children, nakikita mo lumalaki sila, di ba? And nakikita mo rin more or less how they behave, no? And a child, wala naman nagtuturo sa kanya kung ano dapat ang kanyang hili, kung anong kanyang interest. But I do remember that as early as 2 years old, I would show yung sinasabi nilang feminine behavior. Mm-hmm. Malambot daw ako, no? Pero para sa akin, di naman ako conscious.
2: Mm.
0: And naglalaro ako kasama ng aking mga pinsang babae. Mm-hmm. And pati yung choice ko ng mga laro.
2: Okay.
0: Pambabae, no?
2: But nobody taught you that. It just comes naturally.
0: It was a natural inclination.
2: Okay.
0: Enjoy na enjoy ako maglaro ng Barbie, ng dolls, lutu-lutuan, and also naglalaro rin kami ng Jackstone.
2: Yes, I can't
3: Chinese garter. Truck o soldier, yung mga
2: kaya mga baril-baril.
0: Ay, yun na nga nangyayari, no? So, ikaw nag-enjoy ka maglaro ng mga pambabaeng laro, ano?
2: Mm-hmm.
0: Pero mapapansin mo, all of a sudden, ang mga adults, lalo na mga magulang mo, mga tito, tita, para bang iniiwas ka dun sa ganung laro.
2: Tinatry nilang, hindi, maglaro ka nito kasi sa ano mo. Okay.
0: Tapos nagtataka ako bilang bata, bakit? Hindi naman ako enjoy dyan. Tapos pag darating ang Pasko, riregaluhan ako ng baril-barilan, ng mga matchbox. Nung araw, uso yung mga matchbox cars, no? Tapos, siyempre, I'm very polite naman eh.
2: Okay.
0: Magpapasalamat ako, pero deep inside, sabi ko, bakit ganito? Naalala ko tuloy yung isang incident, ano, naregaluhan ako ng dad ko ng isang truck. Aba, the following day, ito kwento ng mga kapatid ko.
2: Oh, sige.
0: Ginayakan ko yung truck ng mga bulaklak at saka nilagyan ko ng imahe ng Virgin Mary.
3: Virgin Mary!
0: Oo, nagpo-procession na akong ganyan. So yung dalawang kapatid, dalawang lalaki kasi sila, no?
2: Ah,
0: eh, nagtitingin na nagkakamutan ng ulo. Ano ba nakain ito, no? But you know what? The good thing, Dr. Lu, Monica V, is that my parents, hinayaan na nila ako. Para bang...
2: At what age did they let you kind of...
0: Well, you know, they... try to coax you into doing male stuff.
1: Okay. But sports.
0: Sports. Uh-huh. But when they see that hindi naman ako talaga interesado, sige na nga, parang ganun siguro ang kanilang naging attitude.
2: Yes.
0: What's the point na pilitin mo, diba?
2: Mm-hmm.
0: Lalabas at lalabas din. And that is something I'm thankful for because kung ano man ako ngayon, ito ay dahil sa intact ang aking core.
2: Okay.
0: Alam ko kung sino ako. At yung aking self-esteem, medyo buo naman dahil sa aking upbringing, dahil sa pagmamahal na pinakita nila sa akin.
2: Sila ang unang nagpakita sa'yo ng acceptance.
0: Yes.
2: Geraldine.
0: Acceptance ideally should start at home.
1: Yeah.
2: Diba? Ay, totoo.
0: So, kapag pupulutin kung sa bahay mo, hindi ka tanggap.
2: And you're not even gonna be familiar with the concept of acceptance if you did not experience that early on, no? Parang it will be such a foreign concept.
1: Yeah.
2: But go ahead.
1: Usually, piggybacking on what Coach V said, no, about it starting at home, and what you said also, no, Geraldine, totoo yan, kasi a lot of adults latch on to the wrong kind of relationships because of what they saw.

0: nung pagkabata nila. Yung yan talaga tumatatak sa iyo yan eh. So kung ano nakikita mong normal sa bahay mo, yun ang tinatanggap mo as an adult. Yeah.
1: Para ako naniniwala dyan, Monica, na kung ano yung kakulangan mo nung kabataan, pinupunan mo sa iyong pagtanda, tapos kung kulang ka ng pagmamahal sa ama, maghahanap ka siguro ng maling klase ng lalaki.
0: May daddy issues ka tuloy paglaki issues, mo.
1: Yung nanay mo, ministreat ka, baka merong kang kakulangan na pupunan sa pagtanda mo, sa pagpili ng parang mother figure.
2: Yes, yes, yes.
1: So mahalaga talaga yung pagmamahal, unconditional love mula sa mga magulang.
0: Yeah.
2: So ang basic education mo is from Ateneo, yes?
1: Yes, well, I went to a small private school for elementary in Cubao. That's Victoria School. Wala na siya ngayon.
2: Same!
1: Diba?
2: Same.
1: And then I went to Ateneo High School. Doon nagsimula tuloy yung aking mga problema. Kasi alam nyo naman, complicated na boys.
0: Very strict Jesuit school. Yeah. May mga mutual friends kami from Ateneo.
2: Sige.
0: Paano mo na-handle yun?
1: Ganito, alam nyo, ang mga bata, children can be very cruel. Diba? Kasi syempre yung tuksuhan, ganyan, pag medyo malambot ka.
2: Wala pang filter yun eh.
1: Wala pang filter, no? Pero ang in general, mababait din ang mga batang babae. That's why I love women. In that sense, na sabi ko nga eh, talagang isang big sisterhood to, no? Yung mga boys, tutuksuhin ako. Kaya nung nilipat ako dun sa Ateneo High School, my God, talagang all boys. Kasi nung panahon na yon, nung panahon na ngayon, co-ed na eh. Pero nung panahon na yan, ay all boys.
2: Yeah.
1: And it was yung teenage years. Very complicated para sa akin. Dahil identifying as a woman ako, and that was the age na nag-change yung body ko dahil sa puberty. So, complicate that with yung talaga namang all-out panunukso ng mga bullies. But, alam mo, ang mga Jesuits, napakabait. Mga Jesuita, very open-minded. In fact, sila ang nagprotekta sa akin. Yes, and they gave me valuable advice. And sabi nilang ganun. Alam mo, Geraldine,
2: Jerry,
1: kung ikaw ay mag-excel sa academics, they will respect you. And ginawa ko naman.
2: That is so encouraging.
3: And then you went to UP, right? For the college. Anong course mo doon?
1: Ang course ko doon, initially, alam nyo ganito, hindi malinaw ang aking ambisyon nung pagpasok ko ng college. In fact, ang namili ng kurso ko ang mother ko. Sabi niya ganun, kung ikaw ay artsy-artsy at ikaw naman ay trans, sabi niya ganun, mamili tayo ng something na pwede mong pagkakitaan, tapos gagamitin mong talento. Pinili niya architecture. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga linya ang architecture. So, pinilit ko, pero talaga sabi ko nga, pag pinagpilitan mo isang bagay na hindi naman kusa sa isang tao, hindi likas sa isang tao, talagang babalik at babalik pa rin sa dati niyang gawi at kung anong tanyang tunay na interest.
2: So, nag-shifted course?
1: Nag-shift ako to European languages.
2: European languages.
1: I took up European languages. Ako, Diyos ko, galit ng mother ko.
2: Kaya pala multilingual ka?
1: Yes.
2: You can speak French, Italian, siyempre English, Tagalog, Spanish.
1: Correct. Ang major ko ay Spanish and French.
2: Love
1: so,
2: that.
1: Itong si Mudra, sabi niyang gano'n, magsisisi ka. Sabi niyang gano'n, paano ka kakikita ng pera, magti-teacher ka. Ano, sorry, ganyan talaga ang estado ng ating mga guro. Dapat siguro triple ang mga sweldo nila. No?
3: Ano ka nakakuha ng scholarship at napunta ka ng Spain?
1: Yun na nga. Lahat ng bagay sa ating buhay na nangyayari dahil may dahilan.
2: Okay.
1: Yan ang paniniwala ko.
2: Okay.
1: At sa simula, iniisip ko, ba't nga ba ako napunta sa European languages? Ano? Aba, nung huling taon ko, nakakuha ko ng scholarship para mag-aral sa Spain, sa Espanya.
0: There's a reason fell into place.
2: Okay, akala ko naman nakakuha ako ng boyfriend. Nakakuha ko ng scholarship. Na-excite ako doon. Alright, tuloy.
1: So, ganito. Sa UP, syempre from Ateneo, syempre tinatago ko ang pagiging trans ko. Sa UP, nakakilala ko ng ibang taong katulad ko. Doon ako namulat sa katotohanan, hey, tao rin naman ako, normal ako.
0: Correct.
1: So, little by little, nagta-transition na ako nung college. So, natanggap ako sa scholarship, mag-aral sa Spain. Tapos naalala ko, nandun ako sa Spain. Eh, kasi nung college, hindi ako, hindi malinaw ang mga bathroom policies nung panahon na yun.
2: Ay, oo, paano pala yun?

0: So, nung college ako sa UP, naalala ko pag ako kailangan ko gumamit ng banyo, pupunta ako sa men's comfort room. Mm-hmm. Tapos maghihintay ako na umalis silang lahat, matapos silang lahat bago ko gamitin. It's a miracle hindi ako na UTI.
1: Pipigil eh.
2: And it's funny because eto talaga, these are real struggles na hindi natin pinag-uusapan. Totoo yan, di ba?
0: Like kasi nga, yung mga ibang tao, akala nila, sabi nga, papasok ang mga trans sa comfort room ng mga babae para mamboso o mag-sexually harass sa mga kababayan. Parang hindi naman ganun nangyayari. Kasi sa kaalaman ko, ang mga nangaharas ay mga lalaki, hindi naman mga trans.
2: Oh, tsaka excuse me, hindi niya naman kayo type. So, just saying.
0: Oo naman. Mag-share lang tayo ng beauty secrets, right?
1: Dito sa Pilipinas, sa abroad yun, di ba?
0: Well,
2: so, sa Pilipinas, nasa Spain ako,
0: naalala ko, di papasok na ako dun sa CR ng lalaki, dun sa isang malaking department store, El Corte Ingles, no? Sabi ganun ng mga lalaki sa labas ng CR, ay, no, senorita, aquí no está, hindi kayo dito. Váyase al baño de las señoras. Punta kayo dun sa banyo ng mga ladies.
2: How did that make you feel? Did it make you feel like accepted or did you make you feel like I offended?
0: Which sabi kong ganyan, Eddie, wow.
2: Naintindihan ba ng mga Espanyol ang Eddie, wow?
0: Hindi naman. Pero deep inside, I felt, wow, finally.
2: Yes.
0: A place and a society that actually expects me to behave in accordance kung ano ko sa loob. Kumbaga nakikita nila kung ano nasa loob ko. Kung sa bagay noon, maganda ko, fresh, mahaba na lang hair ko eh. And then I presented already as a woman. So, everything was just normal for them na I should
2: wonderful.
0: Use. What was abnormal for them, na gagamit ako ng CR ng lalaki.
2: Ng mga lalaki.
0: Oo nga naman, ba't nga naman ako gagamit ng CR ng lalaki sa ganda kong to, diba?
2: I'm just not sure if it's translating in the camera, but let me tell you mga kapamilya, ang ganda ni Miss Geraldine.
1: Sobra.
2: Siguro pwede kong pahinaan ng konti yung lighting dito sa harap, pero she's so beautiful, talagang feminine.
1: Lawless.
2: Let me tell you, feminine. In the way that she carries herself. Go ahead, continue,
0: so,
2: Ms. Geraldine.
0: Things happen for a reason. And I believe God destined that I should go to Spain para I could live out my truth. I could live out my reality without judgment, without harassment, without discrimination. And when a person is allowed to be his or her authentic self, that person blossoms.
3: Yeah.
0: And I did blossom sa Spain.
2: Oh,
0: habang ng hair ko doon.
2: That was your, kumbaga, doon ka just...
1: Doon siya
2: nabigyan ng opportunity to express herself talaga.
3: Oo, nag-glow up siya talaga doon. Oh.
0: And I discovered love.
2: Sorry. Random pa siya. Maraming
0: coffee. According to surveys, hindi ko lang kung nabasa niyo yung survey.
2: Ano yung survey na yun?
0: Spain has the highest number of handsome men.
2: Excited na ako mamaya. Tumakbo doon sa nagka-boyfriend ba siya. Pero mamaya na yun.
3: Agree ako
2: dyan.
1: Gusto ko na malaman eh.
2: Mamaya na kasi muna daw tayo.
3: Yung papa ko kasi is half Spanish. So I agree. Kasi ang pogi ng papa ko.
0: Oh, diba?
3: Talaga naman. No? My first love is my papa. Teka, so dun sa Spain, diba, after you graduated, nagtrabaho ka bilang senior editor, big time, diba, ang bongga, ng Spanish news agency, Agencia EFE. Es correcto?
0: Es correcto. Mm-hmm. Pero before that, I took up my master's first
2: in
0: Spanish language and literature.
3: And literature. Okay.
0: And then journalism. And then with that, I worked sa Agencia EFE. I worked as a news writer. Mm-hmm. And then I became an editor. Yeah, and it was both in English and Spanish. No, it was part of the English language.
1: Anong year yun? Inclusive years.
0: Actually, kasabay ko yung sister ni Miss Bigorna, ni Doris, si Pam, no? And this was in the late 90s. And then until sa Philippines muna, sa English Language Service, and then in Spain, no?
2: Okay.
0: And then, siguro yung mga mid-2000s, no? 2010 to ano.
3: May kaibahan ba sa ano? May kaibahan kang napansin sa ahensya ng balita sa Espanya tsaka
2: at sa Pilipinas? Very good. I wanted to ask that question.
0: Journalism here in the Philippines and in Spain. Siyempre, alam ko naman ang mga

0: Media outlets are also businesses, and somehow they have to cater to the audiences,
1: okay.
0: no? And in Spain, different din naman ang audiences, no? So ang journalism na natutunan ko is basically straight to the facts tayo, and we try to...
1: Doon?
0: Oo, kailangan doon. Medyo balance ang reporting natin. We hear both sides. But
1: dito sa ideally, Pilipinas.
0: Pero alam niyo hindi naman perfect din naman ang periodismo sa Espanya eh.
2: Correct.
0: Kahit papaano na influence siya ng mga business interests and so
1: gotcha.
0: On and so forth. Sa Pilipinas, the messaging is quite simple, mas sinisimplihan natin. And
1: does that mean we're very leaning towards one party over the other or
0: doon na pagkikita ang ating political leanings. Tao lang naman ng mga periodista,
2: okay.
0: Di ba?
2: Medyo may biases.
0: May biases, pero, hindi na iiwasan din 'yon. But siyempre, meron din mga figura dito sa ating mundo ng journalism na they try to keep and strike a balance.
1: Yeah, know? They're... Yeah,
0: oo.
1: They're
0: so, ano ba ang diferensya pa? Yung style ng paglalahad ng balita, dito mas merong fun, mas nilalabas yung pagkatao ng newscaster. In fact, ang sinasabi ko, ang newscaster dito para siyang TV personality talaga in the sense. Parang showbiz.
2: Yeah.
1: Parang
0: doon,
1: showbiz.
0: Tagalahad lang siya.
3: Pero totoo ba yung... May iba lang ako.
2: May ano talaga, no? There's a distinct line between show business and news.
0: Malinaw, okay.
3: May iba lang ako. Nagkaroon ka ba ng experience sa military? Were you commissioned or a reservist sa armed forces of the Philippines?
1: Oh, that's gonna be so fascinating. Did you?
0: Oo, fast forward na yun. Nung nag-congresswoman ako, I joined the reserve.
1: So kung nag-congresswoman ka na nung muna bago ka. Okay, sige. So Spain, after Spain, how did you enter the politics?
0: So yun na nga.
1: Was it by luck, by design, by who told you to be part of this
0: Wala
1: world?
0: Wala naman talaga sa plano ng buhay ko.
1: Okay.
0: Serendipitous, may tuturing, pero, well, nangyari. Sabi ko nga, lahat ng bagay nangyayari. May dahilan. Noong 2012, nagkakasakit ang aking ama. My father, the former congressman Tony Roman. And close ako sa kanya eh. Alam niyo itong problema, chain smoker siya. So, nagkaroon siya ng emphysema, fourth stage emphysema. And I thought, ay mag-leave muna ako, uwi ako, alagaan ko siya. Pero, hindi naman gumagaling.
1: Yeah.
2: And progressive ang emphysema.
0: Progressive. Kasi yung ibang organs, nagsasuffer din.
3: Of course. That's smoking eh.
0: At saka yung deprivation ng oxygen, humihina pati puso. So, ang nangyari nito, nung ako ay naroon sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, ang mom ko nun ang congresswoman. And tumutulong-tulong ako sa kanya sa distrito. So, tinatanong sa amin ng aming mga followers, ang aming mga organisasyon, ma'am, ba't hindi kayong tulong ako sa kanya sa distrito? So, tinatanong sa amin ng aming mga followers, ang aming mga organisasyon, ma'am, ba't hindi kayo mag-congresswoman? Para namang natural sa inyo, you seem to be enjoying, ano? So, ang ginawa ko, umikot-ikot pa ako, tapos tinanong ko ang mga tao kung di ba issue yung pagiging trans ko. Sabi nun, kung di ma'am, alam na namin yung kasaysayan nyo. Ang tato naman namin sa inyo ay parang ordinaryong babae lang naman.
3: Yes.
0: So, yun na naging ano. But the turning point was when my father asked me a question. Parang nakapagpaisip sa akin, nakapagpa-reflect, ano ba talaga? Ang sabi niyang ganun, Jerry, ano ba ang kahulugan ng buhay mo?
1: Ayan. So, bago mo sagutin kung ano ang sinagot mo sa tatay mo, mga kapamilya kaservisyo, we're just gonna go on one quick report at babalikan namin. Excited kami dun sa sagot niya. Ulit, pakitanong nga ulit, ano yung tanong sa iyo ng tatay mo?
0: Ang kahulugan ng iyong buhay?
1: Yan. Ano kaya ang sinagot ng ating former congressman? Pero mga kapamilya, magbigay daan muna tayo sa isang importanteng report. Mahigit 1,000 estudyante sa Taguig na kinabang sa libreng college entrance exam review. Narito ang balitang kompirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
4: Umabot umabot sa 1,500 incoming grade 12 students sa Taguig ang kasalukuyang sumasailalim sa libreng college entrance examination review sa ilalim ng academic competency and college entry support system ng lungsod. Layunin ng 10-week program na ihanda ang

0: mga estudyante para sa pagpasok sa mga nangungunang kolehiyo at universidad sa bansa. Ayon sa Taguig City Government, mabilis na napuno ang lahat ng 1,500 slots matapos buksan ang registration na nagpapakita ng mataas na interes ng mga kabataan sa libreng review. Bahagi ng access ng layunin ng lungsod na mabigyan ng mas magandang pagkakataon ng mga estudyante na makapasok sa kanilang target na universidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kunyitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

Yes, mga kapamilya, welcome back po sa Maritres kasama si Coach V, DJ Monica at Dr. Lulu. Mga kapamilya, bago tayo magtuloy-tuloy at tatawaging pabalik ang ating espesyal na bisita, abay magbigay daan muna tayo sa isang importanteng report. LTFRB, pagbabawalan na

0: ang mga PUV drivers na mag-vlog habang nagmamaneho. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Nanawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga driver ng public utility vehicles na huwag mag-vlog o gumawa ng social media content habang nagmamaneho. Ayon sa LTFRB, labag ito sa Anti-Distracted Driving Act at naglalagay sa panganib sa mga pasahero, pedestrian at iba pang gumagamit ng kalsada. Kaugnay nito, naghanda ang ahensya ng Memorandum Circular na mag-uutos sa mga PUV operator na paaalalahanan ang kanilang mga driver na mahigpit na sundin ang batas. Kapag itinutupad na ang Memorandum Circular, papatawan ng multang 5,000 pesos ang mga PUV driver na mauhuling nagbablog, gumagawa ng content o gumagamit ng social media habang nagmamaneho. Kasalukuyan na lamang itong tinatapos ng LTFRB bago opisyal na ipatupad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Welcome back mga kapamilya. Ito na nga po ang ating pinakaaabangang sagot galing sa ating espesyal na bisita na si former congressman Ms. Geraldine. Ano nga ba ang tanong ng iyong tatay at ano ang iyong naging sagot dito?
3: Ang tanong niya, Jerry, what is the meaning of your life, no? Ano yung konteksto nun tanong na yon? Alam mo, pag ang isang tao na mamatay pala, he would have these very intimate conversations sa mga mahal na sagwa. And we would have those conversations, no? He would tell me, nako anak, nung bata ka, parang nangiya ako kasi politician ako, pero now I'm so proud of you. But anyway, so tinanong nga niya ako, anong kahulugan ng iyong buhay? Wow, sabi ko, heavy naman yung tanong
0: mo. Ang lalim, Dad.
3: Ang lalim. Ano gusto mo sabihin ko? I mean, like, nagtatrabaho ako, nakakaipon ako. Meron na akong bahay sa Spain, meron na akong kotse, meron na akong love life noon. And what else pa ba? Sabi niya ganun, alam mo, when you reach your goals, you keep asking yourself, what's next?
0: What's next?
3: So what will give you a deeper meaning in life? Dahil wala kang anak. Sabi ko, ano gusto mo sabihin ko sa'yo? I'm at a loss for words, no? Sabi niya ganun. Oh. Unless you help others, tapos mag-positively impact ka sa buhay ng ibang tao, walang kahulugan ang iyong buhay. So na-timing naman, nagtatanong din naman ako sa sarili ko, mag-join ba ako ng politics? Kasi having grown up in a political family, alam ko naman na masalimuot ang mundo ng politika. And pero na-encourage ako, mismong yung mga constituents namin nag-encourage akin, sige na ma'am, para namang okay kayo eh. Tapos, I observe na.
0: Talaga?
3: Yes, I listen to their problems. Mahalaga sa isang lingkod bayan na makinig sa taong bayan. And at the same time, para naman ako may mga best practices na natutunan ko sa Espanya, sa Europa, na maaaring i-apply dito sa ating bansa. And I kept asking myself, why don't we have this law? Why don't we have that law? Na meron naman sa Europe. It works there. Why couldn't it work here?
0: Okay.
3: So that is when I decided, sige na nga, push na natin to.
0: Oh, and one of the questions that I have in mind, Ms. Geraldine, is what was harder for you, running for that political position, or was it harder to be accepted as a trans woman?
3: Alam nyo, sa bataan, tanggap naman ako. Kahit namang kaparian, kahit ng mga iba't ibang sektor, kababaihan, mga farmers, mga kabataan, kasi nagpakatuto ko eh. What you see is what you get. Kung ako magpanggap bukas, magsuot ako ng bigote, tapos mag-acting ako ng macho.
0: Imagine mo kung nakasuot ka ng bigote, Ms. Geraldine, parang hindi bagay.
3: Hindi naman talaga. Just be ourselves tayo dapat, diba? So, tanggap nila ako. And in fact, handang-handa na ako, umiikot ako, wala naman ako nararanasan.

0: vacuum, meaning to say wala namang batas na nag-a-allow sa mga Pilipino na magpalate ng kanilang legal gender marker.
1: Okay.
0: Sa kadahilan ng sila ay nag-undergo ng surgery, wala nang babawal, walang nag-a-allow, eh nag-desisyon yung dating Supreme Court Justice na i-stop muna natin.
1: So ngayon, hindi na nila pwedeng gawin yun. Na kahit nagpa-gender affirmation surgery na sila, hindi na nila pwede papalitan yung kanilang pangalan tsaka sex sa birth certificate.
0: Kung maswerte sila at natapat sa isang judge
1: na
0: medyo sympathetic, no, mas nakakaunawa.
1: So depende pa rin talaga sa judge.
2: Ang labo.
0: Ayun na nga. Kasi nga, wala nga malinaw na batas.
1: Oo nga, wala nga.
2: There's such a gray area.
1: Sana linawin. Kasi parang
0: hence the need
1: confusing
0: to pass a gender-affirming surgery. In fact, meron nga isang panukalang batas na final ng isang partido, ng Akbayan, no? Ito yung tinatawag na Charmaine bill, no?
1: Ano yung sabihin ng Charmaine?
0: So, Charmaine, di ba yung may oranges na sabi niya, bakit nga ba ako tinatawag ng orange? Mm. Parang di naman pinag-isipan.
1: Oh.
0: Obvious
2: orange
0: na kulay ko, orange, orange lang. O, bakit si mango, o, di ba? So,
2: ang gusto niya,
0: pangalan niya, Charmaine. So, ang lived reality ng maraming trans women is that we are called and known by our names, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung ano man yan. So, why don't our papers reflect that lived reality?
1: Yeah. Okay. All right.
3: Siguro.
1: So,
3: anyway, marami na tayong natutunan about being a transgender.
1: Yes.
3: Pasok tayo ng konti doon sa political part kasi marami kang bills. All those 9 years inside the House of Representatives.
1: Dami.
3: Maraming bills, no?
2: Dami niyang na-pass na bills.
3: Ano,
2: grabe.
3: Yung paborito lang ako.
2: Congrats.
3: Yung Eddie Garcia Act.
0: Mm. Eddie Garcia Act.
3: Yeah.
0: This is part of the movement in the 18th Congress nung kami ay nagkaroon tayo ng pandemya. So, nag-suffer ang creative industries at namulat ang mata namin sa kakulangan ng mga taong nagtatrabaho sa creative industries, which represents a big chunk of our GDP. So, napasa yung Creative Industries Law, napasa yung Eddie Garcia Act to protect workers sa loob ng ating industriya ng cinema. And ano pa ba mga bills ang inyong nabasa?
3: Ay, yung Caregivers Act.
2: Gusto ko yun.
1: Talk to us about this because this is so interesting. You're not only advocating for bills and rights for the LGBTQIA++ community, but you're also working on a lot of other interesting...
0: Ibang sector.
1: Ano, yeah, go ahead. Please
0: alam
1: share
0: nyo,
1: that with us.
0: Alam nyo, ako, kasi siguro, dahil mahilig ako makinig, at meron ako dating Lola before she died, may caregiver, nagkukwentuhan kami. Sabi ko, ang sweet naman nitong si ate, I won't mention her name, no? So, nag-aalaga siya sa Lola ko, but who's taking care of her? Diba?
1: Mm-hmm.
0: So, sa sektor ng caregivers, nung araw, walang mga requirements na dapat may SSS, dapat malinaw yung working hours nila, yung panahon ng kanilang pagpahinga.
1: Dati walang ganun, pag-caregiver ka, unlimited na yun.
0: At saka walang definition ng iyong mga responsibilidad. So, ino all around ka.
3: Yeah. Kaya pala nung yung mami ko last December, no? For 2 to 3 months kasi kumuha kami ng caregiver, talagang meron kaming binasa pa na dapat ang caregiver ganitong oras,
0: yan po ang sweldo.
1: At dahil sa inyo yon.
0: Yes po, batas ng ating mga caregivers.
3: Wow.
0: Dahil they deserve also protection.
3: Yeah.
0: Professional sila, kulang na lang maging nurse na sila. Isipin mo, buhay ang kanilang inaalagaan. So dapat napaproteksyonan sila at hindi naaabuso.
1: Yeah, and
3: pati kahit weekend, holiday, dapat doble ibibigay mo sa kanila.
1: Ang galing, ang galing. And you know what, Filipinos, look at like how we are outsourcing, like we are one of the top countries that are outsourcing care all over the world.
3: Mm-mm.
1: And so, it just makes sense na dito sa sarili nating country, dapat the caregivers, ang tagabigay ng care, is given enough respect.
0: Kung hindi naman natin kasi proteksyonan, baka mag-alisan na lahat.
1: Aalisan talaga. Gayan, kasi times 10 doon abroad, at least.
3: Eh, yung death penalty bill.
2: Yun, gusto kong tanungin.
0: Ay, nako, controversial
2: yan.
1: Bakit controversial ito?
2: Because she used to be against it, but she voted for it.
1: Bakit,
2: so,
1: Ms. Geraldine?
2: So, ang tanong ko ngayon is, kung maaari ba malaman kung ano ang paninindigan mo ngayon?
3: Mm-mm.
0: Ang paninindigan ko has always been against the death penalty.
1: Then why did you vote for it?
0: Okay.
3: Yes. Yeah.
0: Because in Congress, at gusto ko sana maintindihan ng ating mga viewers, ang katotohanan is that sometimes you have to swallow a bitter pill. Kumbaga, napipilitan kang bumoto, minsan, apabalik.

0: Bor sa isang bagay na hindi ka mo pinapaniwalaan.
1: May pumilit ba sa'yo that time?
0: Ah, meron. Meron. Kasi ang sistema talaga dati nung panahon na yon. Nung panahon na yon, we lived under a climate of fear.
1: Yeah.
0: Kasi kamay na bakal. So, ang sabi ganun sa amin, pag hindi kayo bumoto
1: ano mangyayari sa
0: death penalty, zero ang budget ng distrito mo. Walang scholarships. Walang welfare assistance, walang mga guarantee letters, walang school buildings na bago, ang farm to market roads, wala. Eh, Diyos ko naman, paano ko naman ang pakiramdam ko nung para akong ina na napipilitang gumawa ng isang bagay para protection ng kanyang mga anak. But it was a strategic move because I remember the death penalty vote day, no? Nadudun ako sa Senado, naglalobby ako para sa SOGI Equality Bill. Namimigay ako ng mga pink roses na may mga rainbow ribbon sa mga senador. At nakausap ko si Senator Risa Ontivero. Sabi ko, Sen. Risa, ano ba ang gagawin niyo dun sa death penalty? Sabi niya ganoon, papatayin namin dito sa Senado. Okay. Ay, perfect, sabi ko.
1: Ay, perfect, I support that too.
0: Hindi, perfect, because I will vote in favor of the death penalty, knowing perfectly well
1: Na
0: it will not prosper.
1: Okay, gotcha.
0: I killed two birds with one stone dahil na-please ko yung powers that be, yung mga nagpupumilit sa amin noon. But at the same time, alam ko, kampante ako, hindi siya magpa-prosper.
2: Alam mo, ma'am, no? Kung hindi man ako kongresista or senadora, gusto ko yung death penalty bill kasi yung tatay ko po ay pinatay. Okay? Talagang sana mamatay din talaga yung pumatay sa tatay ko. So I love death penalty bill.
3: And I totally empathize with, you know, quickly lang before we go on a break, about naniniwala ako sa kanya about the pressure to vote yes. Kasi nung kahit ako eh, I used to work for government, FM government radio. Nung panahon na yon, alam mo ba, pati yung pag-post tungkol sa presidente, kahit hindi kami agree, kailangan i-post namin yon. The director general would tell us point blank through his minion na kailangan i-post namin, mag-repost kami, kung hindi, we are fired. So, can you imagine yung kamay na bakal talaga, grabe.
1: The realities are right.
0: So, we're enjoying freedom of speech now. And in Congress, more or less, there is...
1: We are
0: allowed to follow our conscience. Kasi yun ang mahirap. Pag hindi mo sundan ang konsyensya mo, pero lahat, itinitimbang mo at syempre, iniisip mo ang mga constituents.
3: Masyado nang mabigat. Tara, Geraldine, tayo mag-distress, shall we? Okay, sa ating pagbabalik, mag-stress reliever naman po tayo. Isasalang natin ang ating magandang guest sa ating tatlong segments. Bawal ma-stress, magbabalik po ang
2: Maritress!

0: ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
4: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: Finally, welcome back mga kapamilya. Ito na po ang pinaka-exciting na parte ng ating Maritres. Mm-hmm. Kapamilya, isasalang natin ang ating guest sa isa sa mga stress reliever. Ang una sa tatlong stress reliever na ating gagawin. Ito nga po ang tinatawag na red flag, green flag. Kung saan itataas ng ating panauhin ang red flag kapag hindi siya sang-ayon sa tanong natin, at kung sang-ayon naman siya ay itataas niya ang green. Maaari rin magbigay ng paliwanag ang panauhin at syempre follow up din sa ating mga anchors. Kaya tanong na natin si Ms. Geraldine Roman. Ito na ang first green flag, red flag question mo. Jojowain ka, pero secret lang. Red flag, green flag.
1: Red na red yan. Kung hindi ka pwedeng ipagmalaki, hindi ka pwedeng ipaglaban. So he's not worth it.
0: There you go. That was a strong start. Agree ako doon bilang matchmaker at
2: okay.
0: Love coach.
2: Eto, pag may problema sa pamilya, mas mabuti bang pag-usapan? O, kasi yung iba dyan eh, pinopost online, doon nagvevent eh. How do you feel about that? Red flag, green flag?
1: Green na green.
2: Nagvevent online?
1: Ano? Ang communication is the key. Pag-usapan ng mga problema sa mahinahon na paraan. Huwag naman yung sigawan. At sabi ko nga, sa pakikipag-usap, when we want to settle a dispute, meron tayong conflict na gustong areglohin, let's not point fingers first. Let's listen to one another and then try to reach a common ground.
0: Okay, love that, love that.
3: Yes.
0: Let's go.
3: Ito, green flag or red flag? Hindi kailangan malaman ng partner ang eksaktong laman ng bank account mo.
1: Green. Ako, I'm green. Hindi niya kailangan malaman ano, lahat. Especially if you're a working woman. No? And also, para sa LGBT na rin dito sa Pilipinas, alam mo, ito ang medyo sensitive na topic. But I'm not afraid to discuss this. Na-normalize dito sa Pilipinas ang economic exploitation ng mga LGBT na pumapasok sa mga relasyon. Pag nalalaman siguro ng partner na marami kang pera, nako, mahal ka ba o mahal yung pera mo? So, maganda nagki-keep din. No? Pero ako, double standard, ba't pag sabihin ko na mga lalaki, ang mga lalaki dapat transparent sa babae. Because statistics show, sa 10, let's say, lalaki, compared sa 10 babae, mas maraming mga lalaki ang manloloko.
0: 100%! Kaya nga gusto natin ng science-based data. Kasi napag-aalaman naman talaga, at agree ako dyan sa'yo, Ms. Geraldine. Sabi nga nila, dapat daw mas mahal din ng lalaki ang babae. Alam niyo kung bakit? Because based on research, kapag mas mahal ng babae ang lalaki, mas nagloloko ang lalaki.
2: At saka kasi women, tayo, we can learn to fall in love. Men, they usually don't.
0: Tayo.
2: Usually, if they don't love you, if they're not in love with you at the start, hindi na, it's not gonna happen. Tayo, we can learn.
1: Hindi, ang problema mga lalaki, nako-confuse sila. Hindi nila alam kung in love or in lust.
3: Yun. Oh. Alam mo, sensitive ang mga babae. Diba? You can actually feel that kung niloloko ka o hindi. Tama ba?
1: Correct. Meron tayong intuition.
2: May gut feel.
1: Wala nang lahat, wag lang ang pakiramdam.
0: Love that. So my next question for you is, for example, on a first date, inakbayan ka kaagad, red flag or green flag yan para sa'yo? Miss Geraldine.
1: Akbay.
0: Akbay lang.
1: It's green flag. Akbay lang naman eh.
0: O bakit Diyos green flag ka?
1: Wala namang groping or something. Akbay, wala. That means it's a way of signaling na attracted ang lalaki sa'yo. Kasi hindi naman ako masyadong prude pagdating dyan.
0: Okay.
1: Medyo open-minded naman ako. Siyempre, ang lalaki nananan siya rin yan kung medyo strict ang parents ng babae or not. Siyempre, pag medyo strict ang dating, medyo conservative, hindi niya akbayan yan. Pero wag naman yung nakikita na yun, na uncomfortable babae, tapos akbayan.
0: Okay, so okay.
1: Ano ba naman yung, kasi alam mo mga lalaki, parang kung attracted sila sa babae, I don't know if you agree, Vino, mahalata sa touch, minsan napapahawak na ganyan. O kaya yung pupils na nagdadilate. Maraming signal na na-attract sila. And one of them is para mga involuntary na papaano. Tapos they realize, ay, excuse me, sorry.
0: Kung ang akbay sa'yo ay green flag, paano kung bigla kang kinis on a first date? Sa lips.
1: Sa lips?
3: Green flag.
2: Depende.
3: Gusto niya.
0: Okay,
1: green. Hindi naman ako batang babae. Diyos ko, sa edad ko.
0: Oh, 70 na. O, Hoy, pero pag mga 18 below, bawal pa ha, habang hindi gumagraduate at wala pang pang-date.
3: Bawal galing, bawal mag-kiss.
0: Oo naman.
2: Natututin.
0: Kasi ang kiss, Dok Lulu, alam nyo naman, nagsisimula yan sa kiss.
3: Mm, why? You know why? You know why? You know why? The most sensitive part of a woman's body is the lips.
0: There you go.
3: Yeah, not the neck, breast or whatever, it's the lips.
1: Oh, ako naman, naisip-isip ko, pinoproblema ba natin yung pag-kiss? Eh, sa balita ko, mga kabataan ngayon, dahil sa mga dating apps,
0: ano?
1: Eh, they more than kissing na talaga.
0: Ay, oo nga.
1: Go straight to the point na sila. No? And hopefully, magbago yan, no?
0: Oh.
1: Sa mga panukalang batas na pwedeng mag-come up with regard to, let's say, comprehensive sex sexuality education, to teach responsible sexuality sa ating mga kabataan,
0: yes,
1: para hindi na nagiging issue kung niyakap ka o hinalikan ka, kundi this is my body, this is my choice. But first and foremost, I am a responsible person,
0: yes,
1: who makes responsible decisions.
0: Okay. Right. And Ms. Geraldine, itong mga practical things such as paano ba tamang pumili ng partner? Bakit hindi yan pinag-iusapan sa school? Kaya tingnan mo, ang daming pumipili ng mali. Maraming maghihiwalay, maraming mag-aaway. Pero kung inaralan pa lang sa school pa lang yung, oh, dapat you choose a man who's like this, not a narcissist, not a manipulation. Di sana, nababaan ang mga number of...
1: Alam mo, totoo yan. Hindi ko naman sasabihin lahat na nakilala kong lalaki perfect. Ano? Pero naka-encounter ako nung, let's say, narcissistic. Narcissistic personality disorder. Hindi ko na alam kung ano yung narcissist.
0: Eh, kasi hindi naman kasi pinag-aaralan.
1: So you learn on your own and the hard way. Tapos magre-research ka na lang, ay, swak na swak ang kanyang personality dito sa pagiging narcissist. And you tell yourself, well, kung napag-aralan ko yan, I would have protected myself. But then again,
0: yeah. Oh, kaya nga, to the president, if you need a course on that, you come to me. Let's talk about that.
3: So, yung tanong dito, partner, no? Siya kaya sumagot. Okay ba yung matchmaking? Do you believe in that? You are matched with somebody else?
1: Yes. I believe in matchmaking. Basta
2: Coach
1: yung
2: V,
1: matchmaker takes the effort na pag-aralan yung personality ng mga taong minamatch niya. And sometimes it takes a matchmaker kasi minsan ang tao sadyang mahiyain o kaya walang oportunidad na makakilala ng ibang tao kung lagi nagkukulong sa bahay,
0: mm-hmm,
1: o hindi marunong mag-take steps. Mayroon mga tao talagang walang social skills din.
0: Okay.
1: So paano sila makakilala? So naniniwala ako sa matchmaker.
0: Thank you. Okay. At may mga taong magaling pumili ng maling tao para sa kanila. Kaya kailangan ng tulong ng matchmaker.
3: Okay, Monica, you have a question?
2: Expert, ang dami natin natututunan. Kanina nung sinabi ni Geraldine, alam mo mga lalaki, ako talaga,
0: oo nga.
2: Talaga, I leaned over.
3: Why?
2: So we will learn more.
0: Kaya masaya yung maritres eh, kasi we're not only talking about, credentials, politics, we're also talking about the realities in life, which is dating, love, and relationship is a big part of it.
3: Very maritres. Let's go.
2: Also, we are talking about exes.
3: Oh, let's do that.
2: Diba? So, yung ex mo, i-block, i-unfriend. Yes or no, green flag, red flag?
1: Eh, sabi daw nila, technically speaking, iba-block. Pero depends. Kasi nga, like, for example, ako.
0: Oh, sa ex mo.
1: I had a partner of 25 years, Espanyol. Napakabuting tao. But circumstances, had it that we would eventually part ways after the pandemic. Kasi 2 years ko siyang hindi nakita, 2 years niya akong hindi nakita.
0: Yeah.
1: And physical separation is more difficult for men than for women. So, he met somebody else. That would warm his cold nights, etc., etc.
0: Nami-miss mo pa?
1: At first, iyak ako ng iyak. Hindi ko matanggap. Kasi 25 years is 25 years.
0: So, if you've been in a relationship with that person for 25 years, how long did it take for you to move on?
1: A year. Mm-hmm. A year and a half.
0: Okay.
1: But you know what? With prayers and then with a positive attitude in life. I remember my first Christmas after him, mag-isa ako dun sa bahay namin sa Bataan. Hindi ako sumama sa pamilya. Kasi yung mga kamag-anak, tatanong, nasan na si ganito, nasan ganyan. But nevertheless, we are friends. In fact, padala siya ng padala sa akin. I don't know why, ha? Padala siya ng padala sa akin ng picture ng Sacred Heart of Jesus.
0: Wow. Alam ba yan ng jowa niya ngayon? Kung ano na pinapadala niya sa'yo?
1: Hindi. Espanyola yung jowa niya ngayon. Pero feeling ko parang hindi siya masyadong happy kasi Nagkukwento siya, ha? Hindi daw marunong magluto. Hindi daw masyadong maselan sa linis sa bahay. Okay. Hindi daw pala ayos. Eh, ako maayos ako. Alam mo, mga Pilipina. Tapos maasikaso rin ako.
3: You love cooking too.
1: I love cooking. Ang galing ko magluto. So, palagay ko nami-miss niya ako.
0: Buti na lang yung current partner niya na Espanyola, hindi nakakaintindi ng Tagalog.
1: Correct.
3: Or else, siya naka-move on. Oh. Pero yung ex niya, hindi naka-move on.
0: Oo, kasi padala pa ng padala ng Sacred Heart. Eh. Ba't siya nagpapadala eh?
1: Siguro nagdadasal siya na nagising yun ng Diyos ang aking puso.
3: Yeah.
1: Nagmuling tumibok para sa kanya. Pero as of the moment, no, I'm happy, V. I'm single, doctora, Monica.
0: By the way, plugging na po ito.
1: I'm single and available, Cherry.
3: Yes, ready to mingle.
0: Her Instagram is okay.
1: Ayan. So, Geraldine B. Roman. Anyway, we learn to be happy by ourselves. In fact, that is the ideal solution.
3: I love that.
1: Ang message ko sana sa mga kabataan, you know, pag nasa edad ka, bata ka, and first time to fall in love, or second time, third time, you feel like it's the end of the world. And parang yung you cannot be happy without that person. My dears, we learn to be happy by ourselves. Ang isang tao, hindi yan pupuno ng mga kakulangan natin. Dapat kompleto na tayo bago pumasok sa isang relasyon.
3: Naniniwala ako talaga ang mga kababaihan, mas makaka-move on kaagad compared to men because we are more empowered. Tama ba?
2: Yes! No, also because, ang mga babae kasi, I've learned, no, ang mga babae, we sit with our emotions.
3: Mm-mm.
2: We parang, we are comfortable sitting with the discomfort.
1: And we verbalize, yeah, we share yung pain,
2: tayo.
1: It helps.
2: Ang mga lalaki kasi, they medyo in denial, they need to, ayan, nagka-girlfriend agad, they need to move on right
0: 100%.
2: Away. So hindi nila na-face yung mga demons nila. Oy. Kaya mas meron silang hang-up.
0: Correct.
3: Yeah, they drink, they go on drugs.
2: Ilan sila sa mga ex natin ang bumabalik sa atin.
0: At mga kapamilya, hindi lang to opinion ng mga maritres. This is back by research.
2: Correct.
0: That
2: right.
0: when a man and a woman have broken up, the woman medyo nag-grieve agad. Yung lalaki, marami pa, wala naman. Mm-mm. Alam nyo kung kailan babalik ang grieving.
3: Kailan?
0: After 6 months, after 1 year, kaya ang mga ex nyo bumabalik sa
2: correct.
0: Inyo.
2: May asawa na, tinatawagan pa tayo.
0: Oh, katulad
1: talagang
0: ng ex
1: ganon.
0: Ni ano.
3: Ay, hindi na.
0: May Espanyola na nagpapadala pa ng Sacred Heart.
1: Oo, talagang ganun ang pagsisisi. Ay, nasa huli.
0: Pero kung babalikan ka, babalik ka ba?
1: Alam mo, sabi ko nga, things happen for a reason. You never know. Never say never. Diba?
0: How kasi, do you say, go ahead.
1: Kaya nga lang, syempre binabasa ko ngayon ng sinusuri ko buhay ko. Nag-iisip ako, para ba ba kami ng priorities and plans in life? Move on and resolve yung aming mga internal issues kung meron pa kaming mga hugot na dapat isolve.
0: Dapat before mabalikan.
1: Pero as of the moment, I'm not really concerned about that. I'm more concerned about other things.
3: Okay. Yes, yun ang dapat. Okay. No? Kasi kung ako yan, hindi ko babalikan eh. Kung ako ikaw.
1: Talaga
0: wow! Hindi bumabalik sa ex.
1: Friends na lang. Friends na lang.
2: But you never know. Nga.
0: Ikaw ba, DJ Monica, bumabalik ka ba sa ex?
2: Yes, before.
0: Bumabali.
2: Pero ngayon, like my most serious ex-fiance actually.
0: Oh.
2: But he got married to someone else. We're like, he's one of my best friends.
0: Oh, pero ang tanong, binalik mo ba yung sing-sing nung naghiwalay kayo?
2: Mm. Dapat nga hindi eh.
0: Dapat hindi.
2: Mali
0: din yun.
2: Binalik
0: ikaw
2: ko.
0: Ba? Ikaw ba? Ibabalik mo yung sing-sing?
1: Ganito yan.
2: Dapat hindi.
1: Naghiwalay kami by phone. So he was in Spain. So finally, let's say a year later, when I was able to travel to Spain, pumunta ako dun sa aming tinitirhan, which is my house in Spain, no?
0: Mm-hmm.
1: And parang sa pelikula, pumasok ako, pinuksan ko ang closet, wala na yung mga damit niya. Pumasok ako dun sa room, wala na. Tapos pumunta ako dun sa may kwarto namin, meron kaming altar, may crucifix. Nandoon yung ring niya, iniwan niya.
2: Parang dapat may background music tayo.
0: Kinasal na ba kayo?
1: Hindi kami kinasal legally, no? But we exchange rings.
0: Oh.
1: Iniwan niya yung ring niya doon sa merong Kristo, no? And then, nag-walling ako.
0: Nag-walling ka yung ganyan.
2: Nag-walling ka? O kaya yung ano, Geraldine, yung sa shower.
3: Ay, susi ng bahay.
1: Iniwan niya, pero napakabuting tao.
0: Bakit?
1: Meron siyang to-do list. para patayin yung gas, no, yung connection, ganitong switch. Dahil para patayin yung water connection, ganitong switch. Yung basura dumadaan ng ganitong oras, ganitong gagawin mo. At malinis at masinop yung bahay. Ganyang kabuting tao.
0: Sana lahat ng ex responsable, katulad ng ex niya.
1: Tawagin natin siya sa pangalang Alberto.
0: Alberto.
2: Plotline yung yung pagpasok niya, nakita niya. Tapos yung susi nando. Parang plotline, pitch natin sa Star Cinema.
0: Oh, pwede. Sakit yun na, 25 years of togetherness, okay. My love. Yeah. Alright.
3: Sige, okay, ano oras na?
2: Let's quickly?
0: Let's go.
3: Quickly na tayo, Dalina. Marami ang tanong.
2: Makalahatin ng quickly.
3: Ma'am, no, ito na yan. Meron tayong segment na quickly. Hindi quickie, quickly. Okay? Ito yung mabilis sa tanong, mabilis sa sagot. Okay? So let's go. Alright. Alberto o Roberto?
1: Wala naman dun sa dalawa. Wala
3: eh. Eto, wading sa beach or walk in the park?
1: Walk in the park.
3: Walk in the park. Ayaw mo ng beach?
1: Ayoko maarawan eh.
3: Yun lang. Okay. Roller coaster or Ferris wheel?
1: Ferris wheel.
3: Ferris wheel. Okay. Tango o cha-cha?
1: Cha-cha.
3: Cha-cha. Mm. Olive oil or coconut oil?
1: Olive oil.
3: Olive oil.
1: Espanyola.
3: Yes. Okay.
0: Alam mo kung saan gagamitin? Joke.
2: Saan
0: sa pagluto o
3: better, ano yan? Yung salad.
1: Mediterranean cuisine.
0: Diba? Sa salad.
3: Yeah, sa salad, diba? Okay. Kalbo hindi kalbo?
1: Well, kumaari hindi kalbo.
0: Ganun. Okay.
3: Handbag or shoulder bag? Alam ko, mahilig ka sa bag eh.
1: Shoulder bag.
3: Sling bag.
1: Sling back.
2: Crossbody.
3: Crossbody. Okay. Kung may local crush ka, sino? Celebrity.
1: Oh my gosh.
2: Hulaan ko.
0: Sige na.
1: Hulaan.
2: Biolo.
1: Hindi eh.
2: Hindi si Papa P?
1: Dieter. Si Dieter, hindi rin.
3: Sino kaya?
1: Mga badges ko, wala yata akong local crush.
0: George Clooney.
3: Wala.
1: Sino? Wala
3: international crush, international. Na lang.
1: Mga actors na Espanyol.
2: Yeah.
1: Teka, local. Let me think of one.
0: Sige na.
1: Diyos ko, wala akong wala talaga. Talaga out of touch. Showbiz. Ganon. Sige.
3: Okay, anyway.
0: Ay, ganito na lang. Sa politika.
2: Huli, si Sentry.
0: Sinong crush mo?
2: Si Sentry.
3: Senator. Ay, agui.
1: Sinong crush ko sa politika? Kilala mo kung sino ka.
0: Wait lang, ayoko na nang siya lang nakakaalam. Pwede ba sila namin? Anong, sige, clue na lang.
1: Matalino. Mahilig ako sa matatalino. Okay. Crush lang naman.
0: Okay, saan nagsisimula yung pangalan?
2: Wala.
0: Initials lang.
3: Bulong natin.
0: Mamaya na lang daw.
3: Chocolate or flower?
1: Chocolate.
3: Favorite color, sinabi mo na kanina, sky blue or baby pink?
1: Both, actually.
3: Both, okay. So, favorite gem, pearl or diamond?
1: Pearl.
3: Yeah. Pearl, okay. Party. Favorite pet, dog or pusa?
1: Pet dog.
3: Hot shower or cold shower?
1: Di ba pwedeng gitna? Yung templado lang.
3: Flat shoes or high heels?
1: Flat shoes.
3: Okay, lights on or lights off?
1: Lights on, dahil wala tayong tinatago.
0: Yeah, I love that confidence.
3: Macho or may sense of humor?
1: Both.
0: Ay, both. Isa lang.
3: Oh.
0: Yun totoo.
3: Naman.
1: Ay, yun totoo. Macho naman.
0: Oh, sabi nyo na.
3: Older or younger?
1: Doesn't matter. Age isn't the problem.
3: Doesn't matter. Okay. Gentleman or medyo bastos? Ay!
1: Uy! Gentleman. Sa labas,
3: bastos.
1: Pero sa kwarto, bastos. Yes.
0: Binabalbag ka.
2: Diba nga sabi nila, maginoong...
1: Medyo bastos.
2: Okay.
0: Pero importante doon, maginoo muna. Hindi pwedeng puro bastos. Hindi pwede yun.
3: Tama, okay.
0: Diba?
3: Tanong, sinong bastos? Yung partner niya o siya?
0: Oh.
3: Pareho.
0: Baka mawala na naman tayo ng show sa ganyan.
3: Chemistry or compatibility?
1: Well, that's the same yan, no? May chemistry kayo, may compatibility kayo.
3: Kung may magdadala sa'yo sa isang lugar na iyong kadate, saan to?
1: Dadalhin ako sana sa isang ridge. Isang restaurant na merong magandang view.
3: Okay. Right. Beer or wine?
1: Wine.
3: Okay. So, sweet sa private or sweet sa public?
1: Both, syempre. Ayoko naman yung public lang, tapos sa private, hindi na sweet.
0: Hindi ka papansin yun, di ba?
1: Correct. Red flag yun.
3: Okay. Oh. Sa pagsasalita, anong gusto mo, madiin or mahinhin?
1: Gusto ko madiin.
3: Madiin. Madiin part.
1: Malinaw.
0: Sa pagsasalita.
3: Oh, tama. Naka-smile ka na naman dyan.
2: Ang hirap.
0: Thank you for clarifying that.
2: Ang hirap mag-behave. I'm trying to behave. It's so hard.
3: Boyfriend material or husband material?
1: Well, syempre, sa edad natin, husband material, or life partner.
0: So you want to get married?
1: No, not really get married.
0: Talaga?
1: What
0: you
1: for, right? I mean, I don't have children. Kung siguro nagkaroon ako ng life partner, tapos hihilingin niya, why not?
3: Ay, matanong ko pala, no, pagdating sa ganyan, about children. Oh. Hindi mo ba naisip na before the surgery, nagpa-freeze ka ng sperm, then you may have babies?
1: So. Ngayon, iniisip ko yan. Oh. Nasa huli nga ang pagsisisi.
3: Ah,
1: no?
3: Okay.
1: But you know, it's not something that will make me bitter or feel bitter about my life. No, but dahil sabi nga nila, sabi ng mga constituents ko, parang nanay namin kayo dito sa Bataan.
3: Pwede mag-adopt?
0: Marami ng anak ba?
1: Pwede naman mag-adopt. And natutuwa ako dahil ngayon, open na sila sa adoption ng LGBT couples.
3: That's good. Okay. So ito, best time for happiness, daytime or nighttime?
0: O 20% joke.
1: Tulog ako sa gabi. So daytime.
3: Hira, no? Maraming sumasagot na nighttime, di ba?
0: O siya daytime.
3: I like daytime.
0: Pwede ba ako, Dok Lulu, may tatanong lang ako sa kanya? Pagdating sa pagmamahal, ano mas pipiliin mo? Yung mahal mo o yung mahal ka?
1: Yung mahal ako. I'm following your advice, Vee, because sabi nga ng mga studies, mas successful yung mga relationships where women mas minamahal sila kesa yung sila yung nagmamahal dun sa lalaki.
0: I love that.
3: Yes,
0: well
3: okay.
0: done.
3: Ito yung last. Kompletuhin mo ito, ha, Ma'am Geraldine. Si Geraldine Roman ay...
1: Si Geraldine Roman ay isang taong... Simple lang, mababaw din ang kaligayahan, pero mataas ang pangarap para sa ating bansa.
0: I love that.
3: Very good.
0: Okay, all right, okay. And that's your turn.
2: Yes, ito na. Diba? Di tayo papahuli kasi ngayon ang part 3 ng ating stress reliever, ayan ang kanyang nagagandahang bag.
1: Oh,
2: diba? Ang bag check mo!
0: Oo nga, let's go!
2: Here we go, sige. Kasi ngayon, malalaman natin kung pack na pack ang laman ng bag ni Geraldine. Eto na. So we will find out the 3 items na talagang kailangan pag lumalabas siya ng bahay para atin yung bit-bit. Okay, Miss Jerry, first item muna tayo. Tapos yung third, hulaan namin. Okay, first item.
0: Go for it.
1: First item, syempre, ang aking makeup kit.
2: Oh, syempre. Kikay kit.
1: Nandito yung lipstick, powder, pang retouch, pang kilay, because kilay is life. At syempre, corrector, dahil yung mga shadows dyan, nakaka-haggard. So, ito. Must yan. Siyempre, okay. Nasa mundo tayo ng public service. Mm-mm. Somehow, image matters also.
0: Got you. Alright.
2: Second item, please.
1: Ay, nako. Siyempre, ang wallet. Siyempre. Mm. Kailangan natin ng wallet. Diba? Mm. Kasi siyempre, may minsan lumalapit, humingi ng tulong. Kailangan maiabot naman tayo.
0: Ay hala, since in-announce mo yan dito, pag nakita ka nila, pipila na yan sa'yo, Ms. Geraldine. Kasi, di ba may wallet ka? Doon sa Maritres.
2: Nandiyan na sa labas ng gate ng DCMA.
1: Hindi ako maatras sa pagtulong. Hindi ako tapat tumulong. In fact,
0: I love that. Mga kaservisyo kapamilya, narinig nyo naman, hindi naman umaatras si Ms. Geraldine Roman sa pagtulong.
3: Tama.
0: So, ito po yung address niya. Joke.
2: Okay, yung number 3. Teka.
0: Hulaan muna natin. Go for it.
2: A cell phone.
1: Of course, nandito ang cell phone.
2: Kasi out pa lang cell phone sa hulaan. Out ang cell phone sa hulaan. Okay. Feeling ko, something panyo or something.
0: Okay, panyo. How about you, Dr. Lulu?
3: Alcohol or sanitizer?
0: Okay.
1: Yes.
0: Ako naman, feeling ko mga pang-pa-beauty na vitamins. Ganyan.
1: Nainom ko na siya.
0: Nainom mo na siya.
1: So, ito ang third item ko. Because I am a practicing Catholic at gusto ko maitaboy ang mga masasamang mga vibrations at mga masasamang tao. Lagi ako merong dalang exorcised oil. Meaning to say, dinasalan to ng pare na exorcise and before I leave the house to seek God's protection and to remind me of His presence sa ating buhay.
0: Wow.
1: And nagkukrus ako nito.
0: Anong amoy?
3: What is that? Anong ingredient?
0: Amoy, ano siya? Perfume,
2: amoy.
0: Eh.
2: Is it?
1: Pakidescribe mo.
3: Hindi pa bago yan.
0: Pa-describe nga. Uy, ang galing ah. Nung huling guest din natin, di ba, yung 2 Maritres ago, may dalang rosary. Ito naman, exercised oil.
1: Mayroon din ako rosary.
2: Parang olive oil with a touch of sampaguita or gardenia.
0: So, Miss Geraldine, you bring this para...
1: Well,
0: hindi kalapitan ng mga bad vibes.
1: Mga bad vibes, mga bad energy, mga evil spirits. So, mga
0: ganon.
1: I believe
0: that, ah?
1: I
2: so
1: believe
2: where do we get that? You wear it?
1: There's more to the physical world. Meron ding spiritual.
2: So, I'm sorry. I missed it.
1: I make the sign of the cross. Right. Ganon. With my exercised oil. And this is also a reminder to our viewers, kami pong mga LGBT, mga anak din kami ng Diyos.
0: Katolikong-katoliko to eh.
1: Nagdadasal din po kami. Mm-mm. Kaya sana huwag nyo kaming husigahan. So katulad ninyo, makakasalanan din po kami. So no judging, please.
0: No judging. Kasi kayo, malakas din kayo mga babae, tsaka man lalaki. Kaya kanya-kanyang trip tayo.
2: Mas pa.
3: Mas pa. Diba? Maganda to. Okay.
2: That's in relation to, sige, go. Hindi, sasabihin ko lang in relation yun sa last question ko sana sa kanya eh.
3: Mm-mm.
2: Medyo nasagot na niya eh.
3: Mm-mm.
2: Kasi ang tanong ko is yung mensahe mo sa mga hanggang ngayon at this day and age, ano? For whatever reason, upbringing, whatever, kung ano pang excuse ninyo, yun pong mga may discrimination pa rin, ano? Sa LGBTQIA+ community, anong mensahe mo sa kanila?
1: Ako, ang paniwala ko, ang tao hindi pinapanganak na merong prejudice o kaya bias or bigotry na tinatawag. Yung bigotry ang sabihin nun, yung irrational hatred towards a certain group of people.
0: Irrational.
1: Irrational, wala namang kadahilanan. Ang mga bata pinapanganak with a generous heart, loving heart, natuturuan lang sila na maging judgmental pagtanda nila. So sa mga judgmental po dyan, pinagdadasal ko kayo, sana kunin na kayo, Lord. Sorry.
2: No.
0: Sige, maging judgmental
1: joke lang
0: pa
1: yun.
0: Kayo.
1: Joke lang yun.
0: Ang bisita.
1: Sana buksan ninyo ang inyong mga puso. Kilalanin niyo yung taong kausap niyo. Give us a chance. Katulad niyo, mayroong mga mabubuti, may masasama. Pero hindi automatic na kapag ang isang tao ay LGBT, masama siya. At sana unawain niyo na mahirap ang aming pinagdadaanan. Hindi to something that we chose.
3: Okay.
1: And we're just trying to cope and survive here in life. Just like you, like everyone.
0: Ito na nga.
2: It's beautiful.
0: And for our last few questions, Miss, I have a very important question for you. You've announced kanina on air, single ka. Ano nga bang hinahanap ni Miss Geraldine Roman sa partner?
2: Uy.
1: Pero Vito, totoo ba na itong bagay na to hindi nahanap kundi kusang dumarating?
0: Ay, naniniwala ako, hinahanap yan.
1: Ay,
0: hindi talaga kinukusang.
1: Hanap mo nga ako.
0: Kasi my love, kung ako naghintay, aabot ako ng 80 ng hindi nagkakapartner. Kaya nga ako nagsimula ng Matchmaking Manila. Anyway, ano
1: ako,
0: ang hanap mo?
1: Ang hinahanap ko yung lalaking honest.
0: Okay, honest.
1: Parang mahirapan tayo, Charing.
0: Oh. Dapat ba mas successful sa'yo?
1: Yun ang problema, mga dear.
0: Iibig ka ba ng somebody na hindi ganun ka-powerful?
1: Iibig ako ba sa honest, hardworking? Oh. Hindi naman kailangan ka... yun na nga ang problema ko kasi siguro na medyo na natatakot sila. Ay, congresswoman, whatever. So, kilalanin niyo yung kikilalanin ako, who will see inside of me. Hindi yung kung ano yung nasa paligid ko, kundi kung anong meron ako. Not what I have to offer, but who I am.
2: Wow.
0: Okay.
1: Mahalaga yun.
3: Sige.
2: That's beautiful. That's maraming salamat.
3: Okay. So, sa programang ito, meron kami yung first segment, hindi ba, yung KKK, which is kakwentuhan, kahuntan, at kamaritres, correct? Mm-hmm. Alam mo, ito si Madam, meron din siyang KKK eh. Meron siya. Ito, pangarap ng bawat Pilipino sa 1st District of Bataan nung siya ay isang kongresista, yun ay, ano yung KKK mo?
1: Kalusugan.
3: Yes.
0: Okay.
1: Ano nga ba yun?
3: Sa health,
1: kasaganahan, progress.
3: And
1: kinabukasan. Future. That's
3: okay.
1: Right. Pero ako ni-research.
3: Yes. Ni-research ko talaga yan.
0: And having said that, where can we find you po online, Ms. Roman?
1: Online, meron akong official Facebook page, Geraldine B. Roman. Ako yung nakaganon, tapos merong orange na background.
3: Okay.
1: And then, meron din akong Instagram account sa Geraldine B. Roman. Also, and actually I'm on TikTok also.
0: Wonderful.
1: So sana i-follow po ninyo ako, and I hope we have more chances of having this chikahan.
0: Part 2 it is.
1: Sa susunod, kakanta ko sino mga LGBT sa politika. Charing!
0: Ay, gusto ko yan! Bagay yun sa marim. Bakit niya tayo pinag-usapan?
3: Partner ito, can you say it? I love you in Spanish first and French and Italian. Mabilis lang. I love you in Spanish.
1: queridos amigos y amigas, os quiero muchísimo. Uh-huh. Je vous aime beaucoup.
0: Okay. Wow, I love that. Thank you so much for joining us. Thank you very much.
1: And
2: thank you so much for joining us, and thank you for being you.
1: Thank you. You are like a one-of-a-kind individual. Thank you, mga Maritres.
0: Yes, I love that. All right.
2: At dito po, nagtatapos ang Maritres. Naway, nakatulong kami sa pagpawi ng inyong stress. Ako po si DJ Monica, Monica Figueres.
0: Mga kapamilya, patuloy pong tumutok sa susunod na Sabado para sa iba pang kwento ng buhay, ng lungkot at tagumpay. Ako naman po si Coach V, Vanessa Antonio.
3: At syempre, ito si Tita Doc Lulu Marquez. Ito sa programang ito, Public Services the Best dito. Ay, si Madam, ang bida kwento mong una dahil bawal ma-stress. At ito ang, yes,
0: Maritres!
4: Perfect! 3 o'clock, guys!

0: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-pakinig.
1: Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigger, bahag, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas na sa tang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalimutan dito Ariel mag-on ng mic. Welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. It's Saturday, July 4, 2026. Tayo po ay nasa second half na tayo ng 2026. Grabe ang bilis, no? Second sem na kaagad. Ayan po, kumusta po ang weather sa inyong lugar? Mainit ba? Ayan po, ngayong araw ng Sabado, pag-uusapan po natin ang pagdiriwang o pag-observe ng National Disaster Resilience Month ngayon pong buwan ng Hulyo. So noong naisabatas po yung Republic Act 10-121 ay kasama po doon sa kanilang sinabi, no, na every July ipag-observe po yung National Disaster Resilience Month. So ngayon pong araw ng Sabado, isang buwan dyan sa Southern Mindanao, kumusta na po kaya yung ating mga kababayan at kumusta ang rehabilitation ng mga nabiktima ng magnitude 7.8 na lindol doon po sa Gensan, Davao Occidental at sa Sarangani. And para po sa ating alerto sa El Nino, naku, meron pong fish kill dyan sa Isabela at sa Ifugao. At patuloy din po ang pagbabapa ng tubig sa mga dams natin. So makakausap po natin ang provincial agriculturist ng probinsya ng Isabela. Ayan po, kung meron po kayong mga katanungan o gustong isali sa ating talakayan ngayong hapon, wag na wag po kayong mahihiyang mag-send ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. At pwede po kayong mag-comment sa ating live stream dahil naka-livestream po tayo sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lang ang at DZMM Teleradio. Ayan, meron tayong viewers. Wait lang, hanapin ko itong, ito marami nang nag-chat sa YouTube. Hello po. Hello kay Terence Marion Santos. Hello. Kay Vanji Belga. Kay Banong X2Y. Si Grace Pedregosa. Hello po. Magandang hapon. Lunch na raw po. Mauna na po kayo. Mamaya pa ako. Si Amazing Spider-Man. Si Josh Kyle Edipo. Edip. Ayan. Hello po sa inyo. At si Tita Nono Damian. Sino pang nandito? Si Tita Maria Dulce Orate. Ayan po, hello po sa inyo. Salamat sa inyong pagtutok. At nabanggit na po sa ating comment section, no, yung binabantayang bagyo. Ayan, mag-weather update na po tayo. Sa ngayon po, ang Pilipinas ay nasa tinatawag na monsoon break. Ibig sabihin ay hindi umaabot sa atin ang habagat kasi po yan po ay hinila. Tinangay nung nagdaang bagyong Henry nung naglandfall siya dyan sa may southern China. Kaya mainat po at maalinsangan sa malaking bahagi ngayon ng Pilipinas. Of course, dito sa Metro Manila medyo makulimlim. May chance po yan ng thunderstorm. At yun nga po, meron din po mga posibleng thunderstorm sa ilang pang lugar, lalo po sa northern at central Luzon. Ngayon din po sa may Mimaropa, sa Panay, Negros, Samar at maging sa Mindanao. So ngayon pong weekend, mainat, maalinsangan, may thunderstorm sa hapon. Parehas din po dyan dito sa atin sa Metro Manila. And posibleng ganun pong weather ang ating aasahan hanggang sa Martes. Mainat, maalinsangan, may thunderstorm sa hapon. Kaya just always be ready with your umbrellas. And sa labas po ng ating bansa, napakalayo pa, no, meron tayong binomonitor na super typhoon. Ito ay may international name na Bavi. Hindi po Bobby. Bavi. Ayan po, ang super bagyo po ay meron na ngayon lakas ng hangin na 205 kilometers per hour at yung pagbugso ng hangin umaabot ng 250 kilometers per hour. Mahigit 2,900 kilometers ang layo pa ng bagyo mula dito sa Pilipinas at yan po ay dadaan muna doon sa may Northern Mariana Islands sa Lunes, July 6. Kung meron kayong mga kamag-anak dyan sa Guam, sa Saipan at ibang bahagi pa ng Northern Mariana Islands, ayan po, mananalasa po doon ang super typhoon sa Lunes, July 6. Posible pong pumasok ng PAR ang bagyo sa Miyerkules, July 8. Tatawagin po itong Bagyong Inday. Pagpasok po ng part ito, super typhoon pa ito. So, super Inday. Sa ngayon po ay hindi nakikita ang tatama sa lupa ang bagyo. Ito po ay lalapit sa may Batanes. Sabi ng Pag-asa, pwedeng magtaas doon ng wind signal number 4 kasi medyo malapit. Talagang mahahagupit po yung Batanes. But, papunta po ito sa Taiwan. Ang kanyang landfall sa Taiwan ay posibleng Biyernes ng gabi next week or Sabado. Ayan po. So, kung wala pong landfall, ano pong aasahan natin?
Kung naaalala nyo po yung Super Typhoon Karina noong 2024, yung pumwesto po yung Super Typhoon sa may silangan ng Taiwan, at humila, nagpaulan ng bonggang-bongga yung habagat dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar. 3 days po yun, no? So grabe po yung paulan. Ganun din po ang aasahan natin dito sa Super Typhoon Inday pag nasa loob na ng MPAR. So mula po Wednesday next week, pagpasok niya po ay hila na po siya agad ng habagat. Magsisimula po yan sa Southern Philippines, and then habang papalapit po sa may Taiwan, ay aakit naman po yung paulan. So ang pinakamaulan na nakikita ngayon ay mula Webes hanggang weekend. So yan po, Western Visayas, Mimaropa, Calabar Zone, tayo po sa Metro Manila at Central Luzon. At pagsapit po ng weekend, aakit na rin po yung paulan ng habagat sa Central Luzon at sa Ilocos Region. So yung ating mga pag-ulan po pwedeng magdulot ng malawakang mga pagbaha at pag-uho ng lupa. So meron pa tayong time, no? Meron pang posibilidad of course na may magbago sa forecast, pero kasi malakas na bagyo ito, no? So pag malalakas ang bagyo, usually ay minimal ang changes sa forecast kasi very stable yung tropical system na yan. So baka yung paghila niya lang sa habagat yung magbabago, but yun, magiging maulan po. Sana makatulong sa pagpapataas ng tubig sa ating mga dams dito sa Luzon, pero yung tayong nasa mga baba po ng mga lowlands, yung ating mga pagbaha and landslides, ayan po ang ating babantayan. Pag nagkataon, no, pwedeng of course may class suspension, work suspension, mahihirapan yung biyahe sa lupa. Ayan, ano pa ba? Syempre mabugso po yung hangin, baka matataas din ang alon sa West Philippine Sea. So baka bawal muna pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda. And syempre yung baha, no, syempre kung ang lugar nyo ay talagang bahain, pwedeng magdulot ng banta sa ating kaligtasan. So makinig po sa ating local disaster officials at laging mag-monitor ng updates sa lagay ng panahon. Kaya tumutok po lagi dito lamang sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30 para sa balitang sigurad kumpirmado ukol sa bagyo. Samantala, narito po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Binatilyo patay matapos matamaan ng kidlat sa Cebu. Nasawi ang 16 taong gulang na binatilyo matapos matamaan ng kidlat sa barangay Daan Dunsod, bayan ng Tuburan. Ayon sa Tuburan Police Station, nasabaybayin ang grade 10 na estudyante kasama ang 14 na taong gulang na kaibigan para mag-picnic ng tamaan ng kidlat. Kagad din nila sa ospital ang dalawa, pero dineklarang dead on arrival ang 16 na taong gulang habang ligtas ang 14-year-old na kasama nito. Iniimbestigahan na ang insidente. Samantala, nagpaalala po ang pulisya sa mga magulang na mag-monitor palagi sa panahon at iba yung pag-iingat kung pupunta sa tabing dagat. Ayon sa PAGASA Mactan, nakaranas po ng isolated thunderstorm ang Cebu. Pondo para sa teknolohiya versus bird strike. Hindi po ito rally ng mga ibon, no? Bird strike po tumatama sa mga

0: sa 250 ang naitalang insidente ng bird strike ngayong taon pa lamang. Sinita na po ni Dulfo ang kawalan ng aksyon sa rekomendasyong ilipat ang Las Piñas Parañaque Wetland Park na sinasabing 2-3 kilometro lang ang layo sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Una lang sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na dati lang iniutos ang pagbabawal sa hazardous activities sa paligid ng paliparan, kabilang ang pigeon racing o pagpapalaki ng mga kalapati.
1: Pagdating ng budget, yung ating gobyerno, bigyan ng pondo para makabili ng mga teknolohiya o mga gamit na para maiwasan yung pagsapol ng mga ibon sa mga eroplano. Madalas, ang binibitiyo nila yung mga ibon by the thousands sa paipandang Senado, malapit sa flight path ng naiya.
0: Pero paano inilipat yung Las Piñas Parañaque Wetland Park? Natural park po yun. But mahigit 100,000,000 piso na ang kabuuang pinsala bunsod ng malawakang fish kill sa Magat Dam sa Isabela at Ifugao. Sabi sa DZMM ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Spokesperson Director Nazario Briguera, nasa 23 million pesos ang naitalang pinsala sa Isabela, habang 88 million pesos naman sa Cordillera Administrative Region. Ayon kay Briguera, dahil ito sa patuloy na pag-iral ng El Nino, kaya bumababa ang level ng tubig sa dam.
2: I-connecta pa rin natin ito sa nararanasan nating El Nino sa ngayon. Ang nangyari po kasi dahil sa sobrang init, no, bumaba ang level ng tubig dyan sa Magat Dam. At kapag bumaba po yung level ng tubig, mangangahulugan din ito ng pagbagsak na tinatawag natin ng dissolved oxygen level.
3: Yun.
2: No? Sa tubig, ito po yung form of oxygen na hinihinga ng mga isda.
0: At yan po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Ang oras po natin, 12:19 ng tanghali. Diyan lamang po kayo magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
4: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat!
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: pag na-commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at

0: Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
2: Ano yun?
3: Shooting star.
2: Ah! Ano yun?
3: Falling star.
1: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
4: Tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
1: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
5: Muscle yan, oh.
1: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
6: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
7: Lupit naman nyo.
1: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
8: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
9: Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
10: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
10: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
12: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
10: Ako to, si Chang Ami.
11: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
13: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
14: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
15: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.

0: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.
1: Kapamilya, suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca tuluyan ng sinibak sa serbisyo. Yan ito po ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
2: Ariel, sibak na sa serbisyo si suspended acting office of the Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Nilagdaan ni Ombudsman ni Sis Crispin Boying Rimulya noong Lunes ang utos ng dismissal laban kay Aplasca. Ayon kay Rimulya, nakatakdang ilabas ngayong Linggo ang nasabing desisyon. Matatanda ang isinailalim sa Aplasca sa 6 buwang preventive suspension without pay matapos ang sinasabing pamamaril sa Senado noong May 13. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
1: At ayan po, magsisimula na ang ating talakayan ukol sa ating theme nga ngayong Sabado, no? Ang National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo. At isa sa ating fiercest advocates ng science-based disaster prevention, ang ating suki sa Ligtas Dapat, si Professor Mahar Lagmay. Welcome back sa Ligtas Dapat, Doc Mahar.
3: Hello, good afternoon.
1: Yes, sir. And
3: thank you for inviting.
1: Of course, our pleasure always, sir. Sir,
3: thank you.
1: Dahil nga ngayon ay National Disaster Resilience Month, sir, baka gusto nyo i-showcase yung mga ginagawang teknolohiya. Alam ko napaka-busy nyo sa UPRI at sa NOAA Center. Ano po mga ginagawa nyo, sir, ngayon para itaguyod ang science-based disaster prevention sa buong Pilipinas? Go ahead, sir.
3: Well, of course, yung mga pinakabago namin siyempre related to sa mga bagong mga nangyari, no? Katulad nung, for example, galing lang kami sa field work doon sa Sarangani, no? At tinitignan namin yung pinagmulan ng earthquake at kung ano yung mga epekto nito doon sa mga lugar. At base doon sa mga nakita namin, siyempre sumusubok kaming gumawa ng mga policy related na mga documents, no? Para maayos natin or mapaganda natin na kinukuha natin sa mga lessons from actual disasters yung mga gusto nating mangyari para sa Pilipinas. We actually try to investigate what happened there or try to investigate what happened there. Hindi lang ito yung basta pumunta lang, kung hindi nag-fieldwork, inalam ko ano yung mga leksyon, ano yung mga bagong napapag-aralan para maisalin natin doon sa mga policies, mga guidelines sa mga susunod na mga taon, ano? So in the future rather. Yun ang pinaka-importante kasi yun naman talaga ang business namin. Ano? Ang business namin dito sa UP Resilience Institute ay pagandahin ang ating Disaster Risk Reduction and Management Program, na hindi lamang nanggagaling sa mga leksyon mula dito sa Pilipinas from actual disasters, kundi ikalap yung mga ano ba yung mga merong kaalaman sa buong mundo na bago at gamitin natin yon para sa ating mga disaster risk reduction efforts and climate change actions.
1: Apo. Doc Mahar,
3: so yun ang pinaka-latest na ginawa namin, yung pag-aaral doon sa Sarangani.
1: Apo. And ito, sir, ay nang ginawa niyo rin before, di ba, sir, noong 2025, noong lindol naman sa may Northern Cebu?
3: Yes, actually, meron. In fact, ang gusto nga sana namin mangyari doon ay halimbawa, kasi ilang beses na tayong nagkaroon ng mga lindol
1: na malalakas
3: na hindi alam na merong earthquake fault pala doon, no? Na fault. Magbibigay ako ng examples. Yung, for example, yung earthquake sa Bohol noong 2013. Noong earthquake sa Batangas noong 2017. Hindi nakamapa yon. Meron din tayong earthquake doon sa Central Luzon noong 2019. Noong 2019, also later that year, yung makilala Malungon Fault, may mga faults doon na hindi na ilagay. At maaari, no? At saka yun nga, yung sinabi mo, yung North Cebu Fault, yung North Cebu Earthquake na pinagmulan sa isang unidentified or unmapped fault. Ang gusto namin sana mangyari, no? Actually pinag-iisipan namin na mabuti kasi mayroon sa ibang bansa na ang classification ng faults ay merong suspected, mm-mm, merong probable, at saka confirmed. Dito kasi, kailangan confirmed muna. Mm-mm. And it takes a lot of investigations, a lot of work to do that. Paleoseismic trenching, huhukayin mo, alamin mo yung age date. Pero merong mga tinatawag na suspected, no, base doon sa mga ibang ilang ebidensya na alam ng mga geologists o kaya ng mga seismologists. Kumbaga, ini-elevate mo.
1: Mm-hmm.
3: Kasi dahil masyadong strict yung rules para maging confirmed, eh, hindi hintayin naman yun yung hazard. Ang hazard ay yung earthquake fault movement, di ba? Okay. So kailangan, kahit suspected or probable, may levels ba?
1: Mm-hmm.
3: Alam na kaagad ng komunidad. So that is one thing that we would like to propose. It is practiced in other countries. Why not here in the Philippines? Okay. Para nare-reflect yung possibility na merong fault doon,
1: mm-hmm,
3: although hindi pa confirmed, suspected pa lang or probable, eh malaman na ng community that they have to prepare for it.
1: Mm-hmm. Para hindi kailang maghintay, sir, ng actual na lindol, no, bago malaman na ay may fault pala.
3: Well, that's one way of, mm-hmm, saying it. Pero even before the earthquake happens, from that fault na na-identify mo after the fact, no, mm-hmm, after the earthquake happened, kung may suspetsya ka na naandoon siya, kailangan alam na ng barangay or munisipyo na nandoon siya. Kasi there are ways to suspect the presence of a fault, to mm-hmm find out the presence of the fault in an area. Hindi lang naman ito yung actual confirmation na hinukay mo at nagpa-age date ka.
1: Mm-hmm.
3: Yun nga. So we want to propose certain levels, mm-hmm, of parang yung pagkasigurado mo doon sa presence ng active fault na yon,
1: mm-hmm,
3: or pwedeng suspected, pwedeng probable, at pwedeng confirmed. So yung confirmed, yun yung highest level, mm-hmm, na pinagdaanan lahat. Pero ngayon, kailangan confirmed bago mo ilagay as active fault. So hindi ngayon nakikita ng munisipyo na meron palang possible fault doon. Mm-hmm. So that is one thing that we would like to propose na ilagay sa policy natin para hindi tayo nabubulaga katulad ng mga examples na binigay ko sa iyo noong earthquake noon sa Bohol, sa Cebu, sa Batangas, sa Central Luzon, sa North Cotabato, at maaaring itong huling earthquake na ito.
1: At medyo ano nga sir, no, yung mga sample yung binigay ay meron na sa densely populated areas. And balik ko lang sir sa pagmamapa, Doc Mahar, kayo po sa UP NOAA, noong NOAA pa siya na wala pa sa UP, no, noong more than a decade ago sir, kayo ay nag-revolutionize nung paggamit ng mapa, nung hazard mapping, at gumawa nga kayo ng mga mapa kada probinsya, no, in terms of leveling ng hazard risk pala para sa iba't ibang hazards. And sir, ang laking tulong nun sa ating mga local government units. Can you talk about paano yung naisip po yun at kung gaano kalaki ang naitulong in terms of pagsasalba ng buhay at sa pagpaplano ng mga LGUs dahil sa mga mapang inyong nagawa?
3: Okay, so ang tanong ay paano naisip yun, mm-hmm, or paano nagawa yun?
1: Yes,
3: no? So siguro dalawa. Noong panahon ng 2012, nang may nagsabi na parang inutusan kami na come up with a responsive program for disaster risk reduction.
1: Mm-hmm.
3: Yun yung utos ng Pangulo, si Pinoy, no? Si President Aquino. Come up with a responsive program. Na-relay yun through Secretary Montejo of DOST.
1: Mm-hmm.
3: And you are given 1 month to do it.
1: So, wow.
3: So nag-isip kami. Buti na lang na the decade before or several years before, yun naman ang ginagawa namin talaga, na pinag-aaralan namin ang lahat ng mga disasters at saka yung mga lessons. Yung isa sa mga lessons na nakita namin bakit nagkakaroon ng mga disasters katulad nung Ginsa Ugon disaster, nung Undoy, was the lack of high resolution maps.
1: Mm-hmm.
3: No? The lack of high resolution flood hazard maps, the lack of high resolution landslide hazard maps, at nagbubunga ito mula doon sa pagkawalan natin ng mga high resolution topographic maps.
1: Mm-hmm.
3: So, ang ginawa ay nagpabili ng LIDAR. Malaking investment ito ng gobyerno. Bumili ng LIDAR na complement ito do sa IFSAR na topographic, kumbaga topographic digital data na naglalarawan ng hugis ng kalupaan. Para doon mo patatakbuhin yung mga simulations. Paano ba umagos yung baha, no? Paano ba umagos yung tubig? At nagawa natin ito for the entire Philippines. While actually for the landslides, yes, for the storm surges, yes, for the flood hazards, natigil yan. It's about 70% to 75% sinubukan. At itong effort na ito was based on mga pag-aaral, no, na hindi lang basta naman inimbento yun. At ito rin yung ginagamit sa ibang bansa, na we thought na the Filipinos deserved.
1: Yes.
3: So nag-invest ng bilyon ang gobyerno natin para diyan, at yun ang tinawag na NOAA. It is an active program composed of 20 sub-programs and sub-projects. At isa sa mga pinakamalaking accomplishment nito o nagawa nito ay gawa ng flood hazard maps, landslide hazard maps, at saka storm surge hazard maps na high resolution, na yun nga ang sinasabi mo, mas detalyado, barangay level, nakikita mo yung panganib sa barangay, sa baha, sa landslide, at kung ano pa, para magamit mo na halimbawa may parating na bagyo na babi, ano ba yung hazard na kasabay nito? Baha, di ba? Landslide, di ba? Para alam mo kung yung iyong bahay ay tatamaan ng baha o landslide. At bukod doon, higit sa lahat, no? Which I think is more important, sinasalarawan din ng mga ginawa ng NOAA na hazard maps yung mga lugar na pinakaligtas sa baha. Yung mga lugar na pinakaligtas or iwas landslide. Kumbaga, may parating na bagyo, hindi lang na alam mo kung nasaan yung hazard, mas importante, alam mo kung saan ka pupunta.
1: Ayun. And yun po yun ngayon, readily available sa ating lahat. May app po kayo, sir, sa mobile phones. Meron po available sa desktop. Yan po yung ginagamit ngayon ng mga LGUs, di ba, Sir Mahar?
3: Actually, sa UNDP report, ang sabi ng mga LGUs ay around 60% ng LGUs ay gumagamit ng NOAA products, which are the flood hazard maps, and they use it for their planning purposes. Merong mga ilang mga instances na nakikita namin, halimbawa last year or maybe that was in 2024, sa isang araw umaabot ng 2.6 million ang engagements doon sa aming app na tawag ay NOAA, UP NOAA na ang tawag sa kanya, dati Project NOAA ng DOST.
1: Opo. And yun nga, magtagulan naman po ulit, bagyo season po ulit, of course, mga gamit ito. But sir, yun nga, meron tayong El Nino din, no? Meron din po ba kayong malalagay doon? Halimbawa naman para sa ating farmers, ukol naman sa siguro drought. Is that something na naisip nyo rin po, Sir Mahar, that you would potentially add din sa inyong app moving forward or in the near future if kaya po?
3: Yes, actually, galing nga lang ako sa isang field mapping class at may kausap akong groundwater specialist. Isa sa mga napag-usapan namin na bakit ba pag dito sa Pilipinas, umuulan ay problema natin yung tubig. At kapag tag-init, ay problema din natin yung tubig. No? So, parang mahirap isipin na hindi natin na ma-manage ng mabuti. No? So, tinanong ko siya, ano ba ang tingin niyang pinakamagandang way by which to stop that, no? Stop that kind of reasoning. Kasi hindi logical, di ba, na isang bansa, sobra-sobra ng tubig, pero may panahon na kutang naman ng tubig. Ano bang hindi natin ginagawa? So, sinuggest niya yung aquifer management, aquifer management, na pwede tayong mag-store ng tubig ulan, no? That will seep into the ground, and then i-manage natin yung groundwater natin na mabuti, which I think will help alleviate our problems about drought in the future. Apo. Especially kapag mayroong panahon ng El Nino na pinaiigting ang mga epekto dahil sa climate change at panahon din ng especially pala panahon ng El Nino.
1: Apo. And Doc Mahar, yung ganitong suggestion po, no, parang matagal nang binibigay sa gobyerno and yet so far we're not seeing any initiative from the national level, kasi ngayon po may mga water impounding facilities na ginagawa sa mga barangay or sa mga bahay-bahay, eh konti lang naman ang kayang saluhin noon. So kailangan ng malawakang facility that can really collect huge amounts of rainwater na instead na magiging baha ay pwedeng magamit kapag tag-init or tag-tuyot na.
3: Yes, correct. Actually, yung mga ano no, yung mga impounding facilities na yon na siya binabanggit mo, meron tayo niyan, no? Pero baka kulang, hindi sapat. Mm-mm. At yung pinakamalaki talaga yung mga groundwater na sumisipsip, nagsisipsip ng tubig yung lupa tapos pupunta sa groundwater. If we manage that well, yun ang sinasabi nung kausap kong groundwater specialist na maaaring mag-resolve or magbigay ng solusyon do sa ating problema ng drought.
1: Apo. Sir, kayo po sa UPRI, sa UP NOAA, you have shown that technology can really help sa disaster prevention. Yung AGHA mismo noon, malaki ang tulong. And yet, may challenges pa rin kayo of course sa funding and even yung pagbibigay ng gobyerno no, ng pondo at suporta sa, let's say, sa DOST. Napakita nyo na kami gagawin at kayang magligtas ng maraming buhay at kayang magpabago kung paano natin titignan ang disaster risk resilience. Baka meron kayong dagdag na mensahe sa Doc Mahar para naman nga mas dumami pa no ang suporta at marami pang inobasyon na pwedeng magawa para talagang medyo mas maging maganda ang ating disaster risk reduction.
3: Totoo na sa tingin ko in my opinion, malaki ang nagagawa ng technology. Malaki ang nagagawa ng technology para sa ating disaster risk reduction efforts. In fact, may patunay ako diyan. Tinitingnan ko yung ating datos simula 1986 hanggang ngayon. Dati ang ating mga namamatay mula sa mga bagyo, no? At saka severe weather hazards from 1986 to 2013 was on the average about 1,250 to mga 1,000 fatalities per year on average. Simula noon, panahon na yon, up to the present, no, 2014 up to the present, naging 250 deaths na lang per year on average. These are the deaths attributed to hydrometeorological hazards or severe weather hazards para sa mga kababayan natin, mga bagyo o sama ng panahon. At that alone, based on counterfactual evidence, ay patunay na ang technology ay nakakatulong para sa disaster risk reduction. In particular, in this case, loss of lives. Pero nung tinignan namin yung damage to infrastructure, mga property, hindi nagbago. Yung fatalities lang ang nagbago. Meron kaming paper na sinulat dyan documenting the evidence at tingin ko isang bagay ito na dapat natin pinagpapatuloy kasi may ebidensya na nakakatulong ito. At hindi lang yon, ano, ang siyensya tingin ko hindi lang pang disaster risk reduction. Pangkalahatan ito kasi kapag maganda ang pag-aaral bago tayo mag-invest, nakikita natin kung ano ang desisyon na tama doon sa investment. Itutuloy mo ba o hindi? May basihan ka na scientific, na systematic. Kasi kung hula-hula lang ito, tansya meter, ay wala tayong patutunguan na maganda. So importante na ginagamit natin ang siyensya as a decision basis for our investments and for all our actions. And it's particularly highly applicable for disaster risk reduction efforts and climate change actions.
1: Very, very well said, Dr. Mahar Lagmay. Sir, thank you as always for your time at lahat na sinishare nyo sa amin, sa inyong expertise at sa inyong mga nakikita. At mabuhay po kayo sa UPRI at UP NOAA at patuloy po sana ninyong tulungan ang ating bansa para labanan ang...
3: Ariel, yes, sir, go ahead. In fact, sa yung UPRI at saka yung UP NOAA Center ay meron akong nakitang 7 bills sa Kongreso at saka 2 bills sa Senado na ang layunin ng mga bills ay elevate into a national level yung UP Resilience Institute and NOAA Center going established at continuously funded para yung science ay palaging nandoon for future generations for all Filipinos.
1: Ayan po, sana po ay ma-enact, sir, no? Both sa, I mean, mapumasa yung bill sa Senate at sa Congress para ma-enact at yun nga, mag-benefit ang buong bansa.
3: Yes. Ayan. Thank you very much, Ariel.
1: Yes, you're welcome always, sir. And happy weekend po. Ingat kayo palagi, Dr. Mahar Lagmay.
3: Thank you.
1: Ayan po si Dr. Lagmay, ang Executive Director ng UP Resilience Institute at UP NOAA Center. Hindi ko nabanggit kanina, no? Sana yun nga, sabi niya, di ba, gamitin ang siyensya at mag-investigate muna bago mag-invest, di ba? Para hindi nasayang yung bilyong-bilyong piso sa mga naisip lang na flood control projects, di ba? Kung may siyensya, science backing it up, di ba? Hindi masasayang yung investment, makakapagsalba pa ng buhay. Hindi yung magiging dahilan para alam mo yun, makapag-cause or makakaroon ng pagkasawi ng ating mga kababayan. Dahil nga, yun nga, parang nasasayang lang yung bilyong-bilyong piso, hindi naman napag-aralan yung mga ginagawang proyekto. Anyways, mula po sa ginagawang technology-based disaster prevention ng UP NOAA, tayo naman po ay kumuha naman ng update sa naging epekto ng magnitude 7.8 na lindol nitong Hunyo sa Southern Mindanao. Nasa linya po natin telepono si Sir Rombel Catolico, ang pinuno po ng Public Information Office ng General Santos City. Magandang hapon, Sir. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas. Hello po.
4: Hello, good afternoon, Ariel, and good afternoon sa tagapakinig ng DZMM Radio Patrol.
1: Yes po. Mayong hapon, sir.
4: Hello.
1: Apo. Sir, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa Jensan? Meron pa po ba tayong mga kababayan na nasa, let's say, evacuation centers? At kumusta po yung rehabilitation efforts? Go ahead, Sir Rombel.
4: Meron pa po tayong mga nasa evacuation center, no, as per Doc Laling Calon. So our CHO head, presently there are only 14 operational evacuation centers.
1: Mm-hmm.
4: Of course, all affected individuals, both adults and children, have been provided with the following services.
1: Mm-hmm.
4: Kinakandak po ang mga mental health and psychosocial support services.
1: Mm-hmm.
4: And then meron ding nutrition assistance, including the distribution of nutrition commodities and the conduct of nutrition counseling and lectures.
1: Mm-hmm.
4: And then meron ding water, sanitation, and hygiene wash services, including the provision of jerry cans for water storage.
1: Mm-hmm.
4: Meron ding aqua tubs for water chlorination and hygiene kits, as well as the collection of water samples for potability testing. And then meron din ginagawa sila na medical consultation for various health conditions and illnesses po sa ating mga evacuation centers.
1: Apo. That's good to hear, sir. No, sir, do you have a number of how many individuals or families are still in the evacuation centers?
4: Okay. For the families who are in the evacuation centers, let me check first for me to be exact. For a while.
1: Yes, sir. While waiting for Sir Rombel to get, kasi po syempre ang Jensan ay isang highly urbanized city, more than 600,000 people ang nakatira doon, and marami po of course business establishments, and nakita natin no sa social media kung gaano kalawak yung naging pinsala doon. So almost a month later, kinukumusta po natin yung nangyari doon. But yeah, we're still waiting for Sir Rombel. Ayan, okay na po Sir Rombel, meron na po kayong datos?
4: Aking data.
1: Apo. But it's okay, sir. We can just come back, go back to that data, sir, para we can continue our conversation.
4: But as to the casualties, yun, para at least ma-recap lang natin, no? As to death, ang nangyari doon, 22, ang injured na admitted, 58, and then injured not admitted, 454.
1: Mm-mm. Ayan po. So, marami din po lang yung casualties, 22. Yung total impact, sir, yung total damage po, baka pa rin isama sa inyong datos if meron, Sir Rombel?
4: As to, because the DRRMO is still conducting yung CT, pinakandak pa yung tawag yun yung damage assessment ongoing. But as to rough estimation, mga 2 billion po.
1: 2 billion po to both, this is mainly for infrastructure, sir.
4: Yes, for infrastructure.
1: Opo. And sir, ang tanong din po ng ating mga kababayan, no, parang syempre we have seen the SWD go around, no, sa region nyo and sa Davao Occidental to give aid. Pero how is the city government coping with the demands or with the requirements po ng ating mga kababayan, especially those na nasa centers pa?
4: Especially on the on the wave ng ating nasa second wave na tayo na pag-distribute ng food pack. The City Social Welfare and Development Office in coordination with our PSWD, nasa second wave na po tayo ng pag-release ng food pack. Mm-hmm. And as of 213,013 food pack were distributed in 26 barangays in Jensan.
1: Mm-hmm. At least tuloy-tuloy po, sir. Sir, apart from the food packs, syempre for the rehabilitation, I just don't know if you also have the data available dun sa mga nasirang bahay, and how is the city government helping with the rehabilitation of those na may partial and total damage?
4: To affected houses affected, the partially damaged, 49,957. And then the totally damaged, 4,174,000. And then, as per the CSWDO, Amjan Bedanes, yun ang sabi ko kanina, and the food pack distribution to households is ongoing, and then validation and processing of qualified beneficiaries to the emergency cash transfer, are ongoing. Beneficiaries include employees of affected establishments, cheerful farmers, the drivers, habal-habal drivers, and tricycle drivers. Of course, financial assistance has been released to the first batch of beneficiaries with totally and partially damaged houses.

0: Pasok naman na?
1: Yes, sir. As of the moment po, napasok na po namin lahat ng areas. In fact, yung tatlong areas na matataas, we'll be visiting them next week, no?
0: Mm-hmm.
1: Together with our provincial team, medical, the disaster team, and our executives po, local chief executives. So we'll be bringing all the services doon naman sa tatlong areas ng St. Abad Santos, which was declared na hindi po mapasok for the past days bago nagkaroon ng lindol po.
0: Mm-hmm. And sir, so far, kumusta po yung mga pangangailangan? Nabibigay naman po ba water, food, yung mga nasa evacuation centers po, kumusta po?
1: Yes sir, as of now po, we are very thankful naman po from the national government, especially the DSWD po.
0: Mm-hmm.
1: Andun po sila lahat sa area, including our RD. In fact, nakikita nga namin doon si Secretary ng DSWD,
0: mm-hmm.
1: Si Sat Gatchalian and RD. Andun naman po lahat ng services at saka provision ng needs ng each evacuation centers po, especially on the areas on southern part. Yung sa isla naman, ang maganda nga yung ugnayan namin with the Armed Forces of the Philippines, especially the Philippine Navy and Philippine Coast Guard po. Kasi sila yung nagfe-ferry sa lahat ng pagkain at saka supplies for the island po. Kasi pahirapan po talaga yung pagbiyahe namin ngayon because of the coastal uplift.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung tremors din kasi po, in fact, wala pa pong clearance from the PCG na pwede po doon ang mga private na mga bangka na mm-hmm. pwedeng mag-cross, no, from the mainland towards the island. So ang ginagamit po namin, meron pong isang registered na RORO from Jensen, and then also we have the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard po.
0: Mm. And sir, paano naman po yung sa rehabilitation? Meron na rin po bang ayuda para sa, let's say, pag-rebuild ng ating mga kababayan, especially yung mga nasiraan ng bahay?
1: Yes po, initially po nakapagbigay na po si DSWD ng financial assistance po doon sa affected barangays po directly. Doon na nga sa tao po talaga. Andun po sila naka-emerge ngayon sa mga barangays. Ongoing po kasi yung mga ngayon sa pagbibigay ng financial assistance. Well, and for the housing naman po, ongoing na po ngayon ang negotiations among landowners, no, especially yung mga areas like the southern part of St. Abad Santos,
0: mm-hmm.
1: for the pagtalaga ng mga relocation areas po, kasi mm-hmm. may mga commitments na from the national government and the provincial and our congressman to provide also a housing, no, housing materials and mm-hmm. housing models for those whose houses were totally damaged by the earthquake po. Inaantay na lang namin yung the finalization of the lupa po, kasi okay. Medyo yun nga yung challenge namin ngayon, yung pag-acquire ng lupa naman po at saka clearance from the Mines and Geos MGD doon sa mga identified areas for relocation.
0: Apo. Sir, panghuli na lang sir, kumusta po, na fully restored na po ba ang kuryente at ang signal?
1: Yes sir. In fact, yung Dasoreco ng local electric provider namin sa dito, na-restore agad in the next 3 days yung kuryente namin. Tsaka tulong-tulong naman po yung national government through DICT sa pagpo-provide ng mga Starlinks, no, among barangays na wala pong signal. Ngayon, on board po yung mga Starlinks doon ng DICT at sa private companies po na para meron kaming connect or link doon sa mga barangays na walang signal po.
0: Apo. And panghuli na lang sir, siguro assurance or mensahe po sa inyong mga kababayan dyan sa Davao Occidental mula sa provincial government po ng Davao Occidental.
1: Yes, in behalf of our governor, Honorable Attorney Franklin Bautista and our Vice Governor, Ma'am Lorna Bandigan Bautista, inaalahanan po namin ang lahat na still, no, we have to observe the, I don't know if still this is still aftershocks, but the shocks no na nararamdaman namin from time to time. In fact, ngayon po we still don't have the classes, no. In fact, we umibak po tayo ng approach sa education na sa mga bata kasi medyo may mga shocks pa din kami na feel na medyo may kataasan yung pagre-register doon sa ating mga intensity meters. So yun lang po, ingat po tayong lahat. At saka our office, the PDR, will continue to be monitoring all these events naman po. At saka giving guidelines to our barangays and the munisipyo po.
0: Apo. Okay, sir. Thank you very much for your time, Sir Harry Chester Camoro. Sir, ingat po kayo dyan sa Davao Occidental.
1: Thank you din po. Okay po.
0: At dyan lamang po kayo mga kapamilya. Tayo po ay mag-news and commercial break muna. Magabalik pa po ang Ligtas Dapat.
2: Ligtas Dapat sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Pesa House.
3: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
7: Ito ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
9: Ngayon, magbababa ka ng batas na
4: limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan!
9: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
11: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
11: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
13: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Balita. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Ano mang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
0: Nagabalik po ang programang Ligtas. Dapat kasama nyo pa rin ang yung Tito Meteorologist Ariel Rojas. Naghihintay po tayo ng ating next na guest kasi yung tatlong LGUs po na hardest hit ang ating gusto nang kunan ng update ukol sa naging epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao noong June 8, 2026. So almost a month na po. So sabi po ng OCD ay nasa early recovery stage na po ang Southern Mindanao kasunod ng lindol. Higit 25,000 individuals pa ang nasa evacuation centers at nasa 78 po ang latest tally ng mga nasawi dahil sa lindol habang 31 pa po ang nawawala. At sabi po ng OCD, ang kanilang assessment, 1.3 billion pesos so far ang damage o pinsala sa infrastruktura. So malaking dagok po iyan, of course, sa kabuhayan ng ating mga kababayan doon, bukod po sa actual loss of lives. At syempre, kanina nabanggit ni Sir Rommel Catolico ng GENSA, no, na importante yung mental health assessment at help na ibibigay sa ating mga kababayan na naapektuhan ng malakas na lindol. Kasi syempre, trauma, lalo sa mga bata. Diba? Yung konting galaw lang ng lupa, pwedeng magpabalik ng kanilang eksperyensya nung naranasan nilang grabing pagyanig ng lupa sa magnitude 7.8 na lindol noong June 8, 2026. Po. Nung bata rin ako, parang nakaranas ako ng sa Catanduanes, no? Parang twin, doublet na lindol din. Parang magnitude 6 point something. Ito, parang grade 2 ata ako. Makita mo yung lupa parang gumaganon, parang banig na ginaganon. Tapos sumasayaw yung mga poste ng kuryente. Tsaka yung kawad mismo ng kuryente. Pero wala namang masyadong damage. Ayun po. So medyo traumatic nga din 'yan, no. But yeah, habang naghihintay tayo ay siguro bumati muna tayo ng happy birthday. Kaso hanapin ko muna ang aking happy birthday inventory. Ayan, maraming salamat sa naghahanap ng happy birthday. Kasi marami ngayon din ang nag-birthday, no? Ang dami-daming cancer babies. Ayan, mga late June at early July birthday celebrants. Ayan, kayang-kaya mo yan, si Alan ba? Ayun, dahil dyan, babati na tayo ng happy birthday. And happy birthday. Una-una ko po sa nanay ko pong nasa heaven na, si Julieta Rojas. Happy 63rd birthday, Mom. Tsaka sa aking pamangkin, si Lucia Julian Therese, 4 years old, ka-birthday po na nanay ko. Happy birthday, Tres. Happy birthday kay Dr. Hannah Olfindo. Happy birthday kay Maurice Andreas, hi Maui, at kay Lauren Santa Maria, pati po kay Gabriel Gabe Season, happy 7th birthday. Galing po yan kay Lee at Mrs. Grace Season Lee. Belated happy birthday naman po kina Kuya Bocao Rojas, kay Karen De Guzman Abuel, Sir Nanding Molina, MJ Ople, Dr. Leoncio Amadore, kay Rowena Cos, kay Dr. Rowena Grace Rumbawa Sanchez, kay Jess Fenol, kay Kokoy Legaspi, at kay Kristen Christine Enoho, belated happy birthday. And advance happy birthday bukas kina Hiraya Klein Garcia, kay Carl Saringan, pati rin kina Lou Vertusio, Ishtan, EJ Ables, kay Paul Bea, kay Ate Chichi Rojas, and sa aking kaibigan na Sarah Gomez, advance happy, happy birthday. Happy birthday! Ayan po, tama na po muna yung birthday. Ay, mabalik na po tayo sa ating pagkuha ng update doon sa, hindi lang pala doon sa ano no, sa epekto ng lindol sa Mindanao. Kaya mag-move on na po tayo. Epekto po ng El Nino. Ayan po, baka meron tayong ano dyan, stinger para sa ating alerto sa Super El Nino.
4: Sa El Nino.
0: Ulitin natin.
4: Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
0: Ayan po, meron tayong special segment, no? Series po ito, Alerto sa El Nino. Dahil nga tayo ay nakakaranas ngayon ng El Nino. And bilang preparation sa posibleng mas matindi pang epekto, ay of course tayo ay gumagawa ng series na ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan. At ngayon po, sa pagsimula ng El Nino, ay ramdam na ang epekto nito sa ilang bahagi ng ating bansa. Doon po sa Isabela, nakaranas na po ng massive fish kill. Doon sa Magat Dam sa Ramon Isabela, milyo-milyo na po ang pagkalugi. At ito daw po ay pinaniniwalaan dahil sa oxygen depletion dahil sa matagal na mainat na panahon at pagbaba ng tubig sa Magat Dam. Makakapanayin po natin para bigyan tayo ng update ukol sa lagay ng agrikultura at ng fish kill sa Magat Dam si Ginoong Serio Galamgam, ang provincial agriculturist ng Isabela. Magandang hapon, sir. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
14: Magandang hapon po sa atin lahat na nagtatangkilik sa ating registration.
0: Apo, and yes sir, thank you for your time. Sir, unang-una, kumusta po ang weather dyan muna sa inyo sa Isabela? Mainit po ba?
14: Mainit, makulimlim, pero iba yung init, iba yung singaw ng hangin.
0: Mm-mm.
14: Ito ngayon, naasahan nga sana itong bagyo.
0: Mm-mm.
14: Wala naman ulan.
0: Mm-mm.
14: Madayang apektado tayo, hindi lang yung palaisda, pati mga mais, palay, mga high value crops po, apektado po talaga.
0: Opo.
14: Dahil itong parating na itong El Nino phenomenon natin.
0: Opo. Sir, marami pong malaman, kailan po naunang na-report sa inyo na may fish kill sa Magat Dam?
14: Last week of June.
0: Mm-hmm.
14: Last week of June po.
0: Opo.
14: Then,
0: So, nung tag-init, sir, noong March, April, May, wala pa pong fish kill noon, sir?
14: Wala pa po, wala pa po. At kasi okay pa yung mataas pa yung level ng tubig natin sa Magat Dam.
0: Mm-mm.
14: Alam naman natin walang ulan.
0: Mm-mm.
14: Then pumababaho talaga yung level ng tubig.
0: Mm-mm.
14: Yun ang isang apekto. Then yung oxygen panahon natin na alam naman natin yung isda, pag tag-init bumabang level ng tubig, talaga umaapekto ano sila.
0: Opo. Sir, sabi po sa report namin kanina, 23 million na po yung losses dyan sa Isabela dahil sa fish kill.
14: Umabot ho ng almost, ito ho eh, 49,051,000 pesos po.
0: Mm-hmm.
14: Sa dalawaw. Ito ho sa Ramon, comprise po ito ng Municipality of Cordon and Ramon.
0: Mm-hmm.
14: Yung total ho, fisher pox natin dyan is 221, and affected natin 87,495 square meter.
0: Mm-hmm.
14: Yung fish cages po natin is 1,372 units. Ang estimate cost natin sa dalawa is 453,105 metric tons po, kilograms. 453.11 metric tons po ang losses po natin.
0: Mm-hmm.
14: Yan o, nag-i-estimate of 49,051,000 pesos.
0: Opo.
14: Kung
0: mm-hmm. Sir, ano-ano mga isda yung affected? At meron din po bang, may naha-harvest pa ba or talagang tuloy-tuloy po yung pagkamatay?
14: Yung natamano sala yung mga fish cages natin.
0: Mm-hmm.
14: And meron nung natira, konti-konti talaga inihabulo rin ito mamamatay dahil sa lack of oxygen.
0: Mm-hmm.
14: Parang yung nangyari doon sa mga fisher poxo natin, ibinenta na lang ang baliktaya, ika nga, kahit palugi, basta may bumalik, yun po ang nangyari.
0: Opo. And sir, so far ngayon, no, nag-check po tayo ng lagay ng Magat Dam. Nasa 162.94 meters, medyo almost 28 meters mababa po sa normal high water level ng Magat.
14: Opo.
0: Opo. Bukod po doon sa fish kill, sir, kumusta po yung sa side naman ng agrikultura? Yung mga tanim, yung mga pananim, mga mais, mga palay. Hmm? Kumusta ang irrigation, sir?
14: Sa irrigation kasi natin, mangyayari dito, pag hindi talaga ho nagbigay ng ulan,
0: mm-hmm,
14: talaga hong mababawasan ho ang targeted area natin sa rice.
0: Mm-hmm.
14: Sa rice area po. Then yung mais ho talaga, alam naman natin yung mais, hindi irrigated yan.
0: Mm-hmm.
14: Nagde-depend lang ho tayo sa rainfall.
0: Mm-hmm.
14: Talaga hong malaki hong percentage na hindi nataniman.
0: Mm-hmm.
14: Nakatunayan niya ho, sa market, magpapa-special meeting ho kami within NIA, Department of Agriculture. Kano talaga yung intervention natin sa mga farmer na hindi na makakatanim ng palay at may

0: pa po yung fish kill?
1: Opo, talagang kwan ho yan eh. Pag tuloy-tuloy ho yan, hindi lang naman yung fish cages, Ramon and Cordo Municipality lang po yan.
0: Mm-mm.
1: Meron tayong mga backyard, mga fish pan owner ho ng mga sa fishery.
0: Mm-mm.
1: Kaya obligado ho, talagang ina-anticipate ho natin na may susunod pa hong fish kill. Kasi dahil sobrang init po na nangyayari sa ating panahon.
0: Opo. Sir, may binibigay pong tulong yung BIFAR, let's say technology, para let's say pataasin yung oxygen content ng ating mga palayan?
1: Ay, yung palayan ho, yung isda.
0: Ay, yung palaisdaan po. Sorry, palaisdaan. Oh.
1: You know, alam niyo naman yung BIFAR, saka yung Department of Radio with the collaboration sa local government and NIA, nagtutulungan ho talaga kami kung paano namin maisalba itong mga may fishpan pa. Napag-usapan natin sa RMC kung paano kami makapagbibigay ng fuel assistance sa mga fisherfolk, kung ano pa ho yung ayuda. Sa amin niya ho talaga, sa clean up drive namin para matanggal yung mga isda, nagtulong-tulungan ho kami with local government ng Ramon, and the NIA, and the BIFAR, and the provincial government para ho malinis ho talaga yon, para mapanatili natin na maganda na malinis ang tubig sa BIFAR. Yun po, yung sa tulong ho, sa pumumuno ng ating mahal na governor, si Governor Rodito T. Albano po, talagang pag-uusapan namin next week kung ano pa ho maibibigay namin na tulong sa mga fisher folks. Yan po, with the municipal mayor na si Apo Mayor Vizcara po sa Ramon.
0: Apo. And sir, we look forward naman po ngayon doon sa posibleng epekto ng El Nino kapag nag-last quarter na ng taon. Kasi sa projections po ng PAGASA, ito pong mas kaunting ulan mararamdaman sa Pilipinas dahil sa El Nino sa October, November, December. And sa kanilang pinapakita sa Climate Forum, sir, no, mukhang November, December, grabe na yung rainfall reduction. Parang more than 60% na po yung ibabawas ng ulan dyan. So ano pong paghahanda ang ginagawa ng inyong opisina at ng provincial government para matulungan or para mabigyan po ng paunang advice yung ating mga magsasaka dyan sa Isabela para sa mga buwan ng Oktubre hanggang sa pag-abot sa tag-init ng 2027?
1: Sa ngayon, sa katunayan na nga po, nag-usap kami ng mga regional management group namin sa RMC with Department of Agriculture na pinamumunan ni Ma'am Rosemary Aquino na hindi natin hihintayin na aabot pa sa ganun yung El Nino. Sa katunayan, random na ho namin. We coordinate with BSW and Bureau of Soil and Water Management na kung pwede magkuha ng rain seeding. Next week ko, ikukuha ng rain seeding para madagdagan yung tubig sa NIA. At the same time, yung lahat ho ng pagsamasamahin ho namin yung mga intervention namin from the national government and the provincial government and local kung paano natin matulungan ho talaga mga farmers through intervention. Mamimigay ho kami, yun hindi ho talaga matataniman na ng palay, magbibigay kami ng mga seedlings ho na gulay na pangkwan ho talaga, pangtulong sa ikabubuhay, then konting livestock, mga manok, small ruminant po. Yan po ang napag-usapan na ho namin, na actionan ho namin agad ng Department of Agriculture, yung mga magsasaka natin na maapektuhan ho nito.
0: Apo. And sir, nabanggit nyo sir yung mga livestock at ibang hayop, sir. Sa mga nagdaang El Nino, di ko po alam kung kayo na po noon ang provincial agriculturist. Pero sa mga nagdaang El Nino po ba, sir, nahatamaan din po, may mga namamatay din po bang mga manok, baka, kalabaw at kambing?
1: Yung sa katunayan ho, yung sa, ito sa production part ho ng livestock talaga, sobrang init ho talaga, maapektuhan. Pero meron ho tayong mga diskarte, ika nga na inoorient talaga yung mga farmer talagang kung paano natin mapanatili na nabuhay yung mga alaga ho nila. Sa production mo talaga, maapektuhan pagdating mo ng El Nino.
0: Okay.
1: Pero ito, pagdating sa rice farmer or corn farmer, meron ho tayong ginagawa nga na mag-imbak sila yung mga rice straw at saka yung mga corn stover po na pwede ipakain na alternative pa pagkain ng mga livestock ko natin. Ayan, namibigay ho kami ng small ruminant, mga livestock, sa mga manok, sa mga
0: Apo.
1: At yung mga nasasakupan ho na isabalino.
0: Opo. Tsaka ano sir, kung minsan no, pag mainit masyado, di ba, yung may sakit na kumakalat, parang nagkakaroon ng sakit yung mga manok, parang may avian flu ba ang tawag doon?
1: Parang kung ano yan, kumbaga para sa tao yan.

0: biglang ulan, biglang init, mayroon yung flu, avian influenza, ganun po.
1: Mm-mm.
0: Pero yung provincial government at saka Department of Agriculture, meron naman tayong mga bakuna at saka anti-stress na pinamimigay sa ating mga nasasukupan na isabilino po.
1: Opo. And sir, matanong ko lang sir, on a regular year na wala pong El Nino or La Nina, sa mga buwan po ng October hanggang let's say March ng susunod na taon, ano po yung mga tinatanim or nag-harvest ba or part ba ng cropping season yun sir, yung mga ganung buwan?
0: Yan ho yun talaga, yung cropping pattern ho natin at least kailan sa December, January.
1: Mm-hmm.
0: Yan ho yung pinaka-main crop natin sa rice.
1: Mm-hmm.
0: Ito, apektado ta ng rainfall, talagang mauurong ho tayo. Kaya ang gagawin natin, kung hindi makapagtatanim yung farmer, magbibigay tayo ng intervention ng mga high-value crops na pwede natin itulong sa kanila. Then pagdating sa high-value crops, halimbawa yung mangga, kahit nakuwan ho yan, baka doon tayo babawi sa high-value crops. Kung wala ho naman itong main kwan natin na alam niyo naman, Isabela is second rice granary ho tayo sa Pilipinas and first tayo sa corn.
1: Mm-hmm.
0: Talaga ho, apektado tayo. Pero yun nga, sabi ko naman, di ho naman na nakukulang ating mahal na Pangulo, kaya po Secretary of Agriculture and di ho dito sa kanyang provincial government. Nagtutulong-tulungan ho kami.
1: Mm-hmm.
0: Kung ho talaga may tutulong sa ating mga magsasaka.
1: Opo. At para lang bigyan ng context sir, sir, you know, kasi sa Isabela at Cagayan Valley sir, no, kapag December hanggang February maulan sa inyo dahil po sa amihan at shear line
0: opo.
1: Sir.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Opo. So, dahil nga sa paparating na El Nino, baka sobrang baba ng ulan so hindi makapagtanim nga ng rice. And sir, syempre apart from itong nilook forward natin, hindi man nilook forward pero yung potential po na grabing kabawasan ng ulan, ngayon pong panahon po ng habagat ay sabi ng PAGASA normal pa rin po yung dami ng bagyo. And kapag mga July, August, September sir, tinatamaan kayo ng bagyo sir sa Isabela, di ba?
0: Opo.
1: So medyo ano sir, no, both extremes nung mga
0: opo.
1: Panahon ng ating aabangan ngayong El Nino sa inyo?
0: Opo, talagang ito nga ho sa katunayan, random namin na ito El Nino, parang hindi nga aabot ng October, November, December.
1: Mm-hmm.
0: Talaga ho itong mga dam natin, lagana po naman ito, huwag ko sa south, talaga may ulan naman doon, pero dito ho sa amin talaga, talagang madamot ang ulan. Ayan, baka after Tuesday ho, may special meeting kami, may update ho namin kayo kung ano yung scenario ho talaga ng aming agrikultura o dito sa fishery program o dito sa province of Isabela.
1: Opo, we'll look forward to that, sir. At siguro panghuli na lang po, Sir Sergio, ano po ang inyong paalala at mensahe at assurance sa ating mga kababayan dyan sa Isabela mula sa inyong opisina, sir?
0: Amin no, sa pamumuno ng aming mahal na governor, sa Vice Governor Boss Kiko Di po, sa amin ho, talagang nakafocus ho kami sa agrikultura kasi yan ang bumubuhay ho sa atin. With the cooperation and panahon ng collaboration with national government sa Department of Agriculture, talagang naglaan ho rin kami ng pundo paano mabigyan ng intervention ang ating mga mamamayan na hindi lang asa sa may isang palay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakaready ho kami naman na may intervention ho kami sa aming magsasaka kung paano talaga matulungan yung makababaihan, mga magsasaka natin, mga fisher folks, lahat ho sila. Meron ho kami programa ho para sa kanila na nakalaan po. Yun po yung may papangako po ng mahal natin na governor, si Apo Rodito Albano, na talaga full support po pagdating ho sa agrikultura. Yung pagkakalang po masasabi namin.
1: Ayun po. Maraming sa inyong oras po ngayong hapon, Sir Sergio, at sana po ayun nga ay tulong-tulong po tayong lahat para talagang malabanan or yung epekto po ng El Nino ay hindi ganoon kalala. Maraming salamat po.
0: Okay po. Maraming po salamat.
1: Ayan po si Sir Sergio Galamgam, ang provincial agriculturist ng lalawigan ng Isabela. So may fish kill na sila ngayon sa Magat Dam. Pwedeng lumala pa kasi pababa pa yung tubig sa Angga sa Magat Dam. And then wala pa rin ulan sa kanila. So umaasa po ang mga taga-Isabela at taga-Cagayan Valley na sa pagdaan ng Super Typhoon Inday ay magdala na po ng ulan doon sa kanila para naman tumaas ang water level sa Magat Dam at para rin sa mga farmers, lalo sa mga nagtatanim po ng mais na walang irigasyon. Ayun, at posibleng ang sobrang maapektuhan sila kapag

Nagsimula na yung grabing rainfall reduction na higit 60% sa last quarter ng taon hanggang sa pagpasok ng tag-init 2027. So yan po, sana po ay lahat tayo ay naghahanda at of course with the guidance ng ating national government sa ating mga initiatives. At dyan po nagtatapos ang ating Sabado sa Ligtas Dapat. Pero bago-bago tayo magpaalam, marami tayong tao dito ngayon sa DZMM. Mayroon tayong mga student interns mula po sa Batangas State University. Hello po kay Mary Clarice Frogoso, kay Hiro Oberas, at kay John Kenneth Javier mula sa Pamantasan ng Lusod ng Valenzuela. Hello, welcome. Umuwi na kayo. Sabado. At welcoming po sa ating mga bagong empleyado sa DZMM, sina Patrick Supan, Kyle Lumokso, Paulo De Guzman, si Christine Enoho na mag-birthday. Ay, nag-birthday na ata. Birthday niya ba ngayon? Basta may birthday siya. At ang nagbabalik si Carlo Martinez. Ayan po. Welcome sa DZMM. Ayan po. Alam niyo mga kapamilya, maraming nangyayari ngayon, no? Pero bawal po tayong ma-stress dahil susunod na po ang Maritres. Kasama sina Coach V, Doc Lulu Marquez at DJ Monica. Ayan po, makipagchikahan mamaya. Dahil meron silang special guest na makakasama maya-maya lamang live sa studio. Kita-kits po tayo next Saturday dito pa rin sa ating programang Ligtas Dapat. Dahil ang ating kaligtasan ay naalam at pinaghahandaan. Ito po si Tito Ariel Rojas. Happy weekend. Job, you just always bring your umbrella. Meron po papasok na super typhoon next week. Magpapalakas po ng habagat. Lagi pong tumutok sa DZMM para po sa updates para tayong lahat ligtas dapat. Bye!

0: Isasakay mo sa tamang kaalamang pagkaligtasan. Pagkaligtasan. Ligtas na lang sa DZMM.
1: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
2: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
7: Hindi siya naman napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Pause muna sa drama.
10: Kakainin kita din sa chinelas mo.
11: Ayaw! Ayaw!
9: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
12: Talagang bago.
9: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
13: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
14: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ito ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alamang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rain. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news, yung report nila.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Sa Palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng consumer protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

0: isang magandang mapagpalay Sabado Luzon, Visayas at Mindanao. Pasensya po, lahat tayo nagsimula. Di bale, babawin natin si Ariel Ross. Mamaya mag-extend din tayo naman. 7 minutes! It's already 11:07 in the morning. Welcome po sa Wise Consumer. Lahat tayo Wise Consumer, ha? Maganda pong pag-uusapan natin. Nasa Zoom na po natin yung taga Bank of the Philippine Islands. May bago pong programa ang Bank of the Philippine Islands na ikatutuwa po ng mga consumer. Pero syempre, hindi rin po mawawala ang studio guest natin na si Jocel D. Guzman, ang co-founder po ng Scamwatch Philippines. Kasi habang may mga magandang development para po sa ating mga consumer, aba hindi rin po nagpapahinga ang mga scammer. Kaya kailangan po tayo ay informed lahat. Paano maiwasan na maloko online?
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: At syempre, dahil Wise Consumer po ito, today is a Saturday. Meron na po tayong estimated na galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yung diesel, o tayo mga diesel users, wala tayong magagawa. Tataas po tayo. Ang estimate po na increase sa diesel next week ay 215 hanggang 315 kada litro. 2 piso at 15 sentimo hanggang 3 piso. At 15 sentimo kada litro po. Yung gasolina naman, alanganin po itong gasolina eh. Pwede pong bumaba ng 30 sentimos hanggang pagtaas naman na 30 sentimos. Eh, pag nagbigay po ng range ng Department of Energy, eh siyempre ano pa nga po bang pipiliin ng mga kumpanya ng langis? Hindi yung increase. Ano po? Kaya bantayan po ninyo sa mga gasoline users, eh magpakarga na rin po siguro kayo bago mag-Tuesday, bago pa tumaas. Kung tataas man at ang kerosene, siyempre tataas din po. 240 hanggang 340 kada litro sa susunod na linggo. Okay, so diesel, 215 to 315. Kerosene, increase 240 to 340. At ang gasolina po, alanganin, either rollback na 30 centimos o increase na 30 centimo.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Diretso na po natin para mahaba-haba yung usapan natin si Mr. Fitzgerald Chi, ang head po of consumer platforms ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Magandang umaga po sa inyo, sir. Anong palayo po ninyo, sir? Masyado mahaba yung Fitzgerald.
2: Hi, Alvin. You can call me Fitz. And very happy to be here in your program.
0: Akala ko nga, sir, pupunta kayo sa studio. But okay lang po yan. Malinaw naman po yung signal po ninyo sa Zoom. Kasama na rin po natin si, siyempre, suki na rin po, semi-suki na sa programa po natin sa DZMM, si Jocel D. Guzman. Incidentally, galing din to sa Globe, galing sa Ayala Company. At ngayon po ay co-founder ng Scamwatch Philippines. Tama ba ako, Jocel? Galing ka sa Ayala?
3: Yes, galing ako sa Globe. So, galing din ako sa BPI last week na nagkaroon sila ng Consumer Protection Summit.
0: So active naman yung BPI sa consumer protection.
3: Yes, isa sila sa mga unang sumuporta sa amin nung walang pumapansin sa amin.
0: Very good.
3: So si Miss Cathy Bengson, yung Chief Marketing Officer nila, sila po yung patuloy na sumusuporta sa amin. Kaya yung binigay nilang opportunity sa amin last time for corporate, medyo sana nakatulong naman.
0: Yes.
3: Po
0: and this is a partnership. Ano po? May partnership palagi yung private sector, non-government organization, di ba?
3: Yes.
0: Mga cause-oriented groups and the media.
3: Yung ginawa ko dati kasi, dahil kailangan namin ng pondo to support, so marami tayong inimbita. So maraming sumali. This year, tinanggal ko lahat.
0: Oh.
3: Kasi yung iba, gusto lang nila nandun yung logo nila. Pero ang kailangan ko kasi this time, dahil medyo malawak na nga yung scam, gusto natin yung mga empleyado nila maging volunteer.
0: Oh yes. No, may mga participative.
3: Yes, yes. Hindi lang logo.
0: Yes. Looking forward na mabisita natin din yung ibang partners nyo dito. But in the meantime, haya natin si Fitz na magbalita, na magsabi ng magandang balita para sa ating mga consumer. Ang daming natuwa, nung inanunsyo po ng BPI ang kanilang bagong programa. Ikaw na magbanggit, Fitz.
2: Yeah, thank you, Alvin. So siguro, I'll start it off by saying na last week, nung July 1, effective na ang permanent na free interbank fund transfer sa BPI. When we talk about interbank bank transfer, kasama na dito ang InstaPay at saka PesoNet. So kapag kailangan mo mag-transfer gamit ng BPI app, Vibe, Banco at Bizco app namin, lahat po to ay free.
0: Okay.

0: Magandang balita po yun. Ano po? Kasi ngayon, dati pala, bago ito nag-take effect, may charge pa po yun. Ano po?
1: That's right. Previously, we were charging around 10 pesos. Pero siyempre, na-realize din naman namin na kailangan na we want to be able to help encourage people move to digital. So kaya ginawa namin ay part of our celebration na rin ng 175 years anniversary ng BPI, ginawa na namin permanently free itong mga IBFT.
0: At may gumaya na rin po. Ano po, ginaya na rin siya ng RCBC. May announcement ata sila yesterday. Kahapon, so sana more banks will also follow the lead of the Bank of the Philippine Islands, Sir Fitz.
1: Yes, that's right. Kasi ang tingin naman talaga namin, I think we want to be able to really encourage everyone to move and shift to digital, di ba? And the only way for us to be able to do that, so syempre, we started it in BPI. We're hoping that the rest of the banks would also respond to be able to lower or really make it free as well for most consumers.
0: Alam mo, hindi ko masyado din naramdaman kasi dati nung nag-move ako ng pera from BPI to GCash. Wala naman din talagang charge eh. Kaya yung ibang bangko may charge, ano?
2: Yung
0: BDO, parang may nagpa-plus ng 10 dun sa pag nag-load ako sa GCash.
2: Nagkaroon actually sila ng parang promo na for a while wala or for a while medyo minimal yung sinisingil. Ngayong tapos na yung parang promo na yun,
0: so binabalik
2: sa dati. Kaya inunahan na nila ni BPI.
0: Pero maganda ba ito? Kasi in a sense, consumer group din po yung Scam Watch, ano po, aside from an advocacy group because you also deal with consumers. Okay ba itong ginawa ng BPI, Giselle?
2: Hindi. Wine-welcome talaga natin yan kasi ang gusto natin, yung mga tao, patuloy na gumamit ng mga digital payment at digital banking. Para marami pa rin kasi mga unbank. At dahil nga doon sa mga transfer fees, minsan ayaw na nilang gumamit o magpadala gamit yung InstaPay. Pero kung ikukumpara mo nga naman yung kung magkano versus withdrawal, kasi pati sa ATM may bayad eh pag nag-withdraw ka eh. Kung let's say hindi mo bangko,
0: di ba?
2: So yung mga ganyan, wini-welcome natin at the same time. Although nga yung sabi sa akin, naku, Giselle, sabing ganun, paano yung mga scammers niyan, di magbi-BPI na kasi libre. Yung point naman namin, kahit wala yun, patuloy pa rin yung nangyayari. Kasi ginagawa ng mga scammers, kapag nakatanggap sila, halimbawa sa e-wallet, ipapadala nila yan sa mga 100 accounts. Yeah. Para hindi mo na mahabol.
0: We're going to talk about that. You know, more about that later. Fitz, pahingi naman na example ano para makita natin mga consumer how does it work. So yung example ko kanina from BPI to GCash, wala naman din talagang charge yun. Kahit sino ba na may ganun walang charge o ako lang yun ang walang charge. Kasi parang may nakalagay doon parang preferred something. May nakalagay na gano'n. Yeah. Pero yung ordinarily, before this program, talagang wala namang bayad o may bayad yun?
1: Actually, you're right. Actually, before this, ang mga BPI, tinatawag naming BPI preferred na clients, mga BPI gold at saka BPI private wealth na clients, free na actually talaga yung InstaPay at saka PesoNet para sa kanila. I think the difference here is that this time around, we've actually opened it up to everyone na. Hindi lang sa affluent na mga kliyente.
0: Hindi naman ako affluent.
1: All our clients na. Yan. Yeah.
0: Fitz, hindi naman ako affluent. Nakatirin ako bakit libre ano po yung
1: tinatawag lang namin na affluent pero ang ibig sabihin niyan those that are in those specific programs na ng banko.
0: Pero wala na ngayon 'yan kasi lahat ngayon libre na. So from BPI to what about halimbawa may pera ako sa BPI, may babayaran akong ang utang ko pero ang gusto niya ilagay ko sa BDO or Union Bank or RCBC. Wala na rin 'yon, wala na ring fee.
1: Lahat. So sinasabi natin, whether it is e-wallet or other banks, lahat yan ay free. Lagi nga namin nakukuha ang tanong, may catch ba to? Na ang lagi namin sagot ay wala.
0: Pero dapat, one way lang yun. Hindi pa pwedeng baliktad. Mama from BDO, pupunta ako sa BPI, may bayad na ngayon ako sa BDO.
1: Yes, exactly. And that's why on our side, we actually encourage our clients or yung mga consumers na naghahanap ng isang banko na may free na IBFT to open an account with BPI na kasi lahat to, hindi lang IBFT, pero madami pa rin silang mga service na pwede nilang i-access for free as well.
0: What about Fitz, ang pagbabayad ng bills? Halimbawa, from BPI, babayad ako sa Meralco. Di ba meron silang parang, anong tawag ng Meralco dyan?
1: Convenience fee.
0: Convenience fee. Wala nang ganon.
1: Sa BPI, it's free. So we have more than 3,000 billers already in the app, major credit card companies, utilities, lahat yan kasama, lahat yan ay free sa BPI app.
0: Profits, anong epekto sa inyo nun? Marahil isipin ng tao, eh kaya pala ng BPI, di dapat kaya din ng ibang banko yan. Is that going to mean a loss in revenues for BPI o hindi naman?
1: Admittedly, meron talagang cost to delivering all of these services, di ba? Kasi kailangan mo mag-invest ng technology, like kailangan mong lagyan. Meron yung mga variable costs or yung mga costs to be able to provide these types of services. Pero, alam mo, tinignan namin sa BPI eh. At when we weighed it, ang thrust talaga namin is more than anything else. We want to really encourage yung digital adoption sa Pilipinas. And sinusuportahan namin yung BSP as they push to make sure that we are we include more people into the banking system. And isa to sa pinaka mabilis, magandang ways to encourage more people to go into online and digital banking.
0: May inanunsyo rin kayo kahapon. I'm going to ask you this later. Yung ano yung sabi pwede na raw mag-withdraw sa supermarket? Sa inyo ba yun, Felix?
1: Yes, that's also part of it. So
0: mamaya. Pag-usapan natin mamaya. Pupunta natin yan. Jocelle, sabi mo kanina, kung may ganitong improvement sa system, yung scammer, mag-i-improve din ngayon siya ng kanyang, ano, ng kanyang scheme.
2: Yeah, po pwede actually. So dapat yan yung babantayan ni BPI. Kasi dati medyo malaki yung operations nila. So kung naalala mo, yung mga malalaking scam hubs na kung saan 300 yung mga nare-raid, 300 yung nahuhuli. Ngayon nasa sales na kasi sila. So 12, mga 7, tapos nasa kondo lang. So kung ang ginagawa kasi ng mga scammers, let's say magpapadala yan sa e-wallet, kukuha halimbawa 20,000. Yung 20,000 na yan, ipapadala sa 50 to 100 accounts. So, doon pa lang, hindi mo na siya matitrace. Yun yung challenge sa mga investigator natin, yun din yung nahuli natin. Akala kasi namin, nililipat sa crypto or wini-withdraw agad.
0: Hindi pala ganun.
2: So, dinidistribute yung isang na nakita namin, 25,000, dinistribute sa 100 accounts.
0: Parang liit naman masyado nun pag dinivide mo pa sa 100.
2: Yun nga yung catch kasi maliit, so hindi mo natitingnan, hindi mo nahahabulin. Kasi yung binabantayan ng mga banko ngayon,
0: yung malalaki.
2: Yung mga malalaking accounts. Kaya may limit ka sa InstaPay na 50,000. So ngayon, kung maramihan to, hindi mo na makikita.
0: Which means ang susi dun ay wag na wag ka talagang pumatol. Kasi oras na pumatol ka at na-capture ka na, it's very difficult to untangle.
2: Oo, talagang kaya yun yung sinasabi natin na kapag nawala na yung money mo, na-scam ka na, 3% na lang yung chance para makuha siya.
0: Mababa nga. Baka wala na nga.
2: Baka wala na.
0: Ng 3%.
2: Although ngayon kasi, yung mga chance, hindi ba? So yun yung isang way na ginagawa ng scammer. Yung medyo nababawi ngayon ng CICC dahil may AFASA law ka na, kaya na nilang i-freeze within 24 hours yata yung account kung saan mo pinadala yung scam money. So, alibaba, na-scam ka, from BPI, pinadala ko sa Bank A. So, si Bank A na to, kailangan tumawag ka kay BPI para si BPI, tawagan niya si Bank A para i-freeze yung account. So, meron ng mga ganun naman. Pero kaya lang kasi, ang ginagawa nila, dinidistribute niya using e-wallet. So, marami pa rin money muling.
0: Tama, may ganun pa rin. So anong tips ninyo, Fitz, para makaiwas yung, mabilis, ano? Very convenient, very beneficial sa mga consumers. Pero the scammers are also watching. Ano, nandyan din sila, gagawa din sila ng paraan. Ano ang tips ninyo para hindi naman mauwi o mag-fall sa scammers ang ating mga kababayan?
1: Yeah, actually, tamang tanong yan eh. For us in the bank, I think lagi namin sinasabi na ang cybersecurity kasi it's really a shared responsibility between the bank as well as the consumers. So for us, we continue to invest in all of these parang tinatawag nilang fraud management system para ma-detect yung mga maliliit na bagay na yan tapos pwedeng i-block bago pa man siya mangyari. But on the other hand, from the consumer side, ang importante sa amin are we always keep giving a few reminders. Number one, lagi namin sinasabi, huwag mong i-share ang OTP, right? I think typically may makukuha, may tatawag, may mag-i-email, ganyan. Pero number one, huwag mong i-share ang OTP. Kahit masabihin yung ng tumatawag or nag-reach out na taga-BPI sila. Number two, we always say that don't click on links, right? Don't click on links. Kapag may link, kahit ano pang sinabi nila, minsan ang mga modus ngayon, sasabihin nila, uy, may mga rewards ka na points na mag-expire. May link, tapos tignan mo doon para hindi daw mag-expire. Yung mga ganun, kapag may link, automatic, huwag ka na mag-click kasi alam mo nang scam yan. And of course, finally, we always want to say that always look at the official channels of the bank. So whether kung yung mga gagamitin mo, wag masyadong tignan yung mga kung saan-saan, dapat sa app, for example, yun yung mga official engagement, official website ng banko. Doon kayo kumuha ng updated na information. So yung tatlo, OTP, huwag mo i-share, huwag ka mag-click ng links, tapos follow and just make sure that you're following the official channels ng banko.
0: Habang nagsasalita ka, Fitz, pinag-uusapan namin ni Jocelyn na kung gaano kabilis, kasi ang aim naman natin is pabilisin natin yung digital transaction, seamless, ano po. Pero pag nagkamali po kayo, hindi siya ganun kabilis ma-reverse. Halimbawa, aksidente, may nagkamali ka, di ba, Jocelyn? Nagkamali, mahirap siyang ibalik kung maibabalik man.
2: Yeah, usually kasi tatlo sila, di ba? So, yung banko mo, yung pinapadala mo ng pera, tapos nandiyan pa yung InstaPay or kung PesoNet. Usually, yung nangyayari dyan kapag na-delay, naiiwan siya sa InstaPay. Eh, meron kayatang 3 banking days bago maibalik. Although, minsan naman mabilis. Hindi ba, kapag nagkano ng transaction, kung may delay. Pero, yun nga, may mga ganun. Pati sa ATM, di ba, kapag walang lumabas na pera, kung kailangan na kailangan mo na maging...
0: It takes
2: may
0: days,
2: X number of banking days ka pa rin bago mo siya makuha. Ganun din siya sa pagpapadala sa digital.
0: Hindi, pero wait lang. Halimbawa, nagkamali ako. Nangyari sa akin ito at saka thank you sa BDO kay Honey. Tinulungan ako, Honey Reyes. May pinadala ako sa BDO, mali ang isang number ko, katangahan. Ako may kasalanan, di ba? So, nireport ko sa kanya, nabalik naman sa akin after a few hours. Pero paano kung ang pinagdepositan mo, pinaglipatan mo, Jocelyn, ay kinuha niya ang pera at ginastos niya ngayon, thinking na para sa kanya yun, may babalik pa ba yun? O hindi mo siya mapipilit na ibalik?
2: Kung let's say mistake yan, ako dapat banko yung tawagan natin. Usually kasi ang ginagawa namin kapag may nagkamali or ang pinapatawagan namin yung mga banko o e-wallet para ma-reverse. Ngayon pag withdraw, ibang usapan na yun. Hindi ko na alam kung nangyayari. Meron din kasi mga instances na yung mga scammers kakamadali, tina-transfer nila kung kani-kaninong number. Kaya may mga insidente tayo.
0: Nabigla ka na lang may dagdag na pera.
2: Na may 30,000 ka, may 15,000 ka. So, ibig sabihin, gusto na nilang i-dispatch, tapos tatawagan nila yung taong yun. Yung nagkamali po, padala nyo po, pero ibang number yung binibigay.
0: Pwede rin ganun.
2: Mga modus ng mga scammer.
0: I wonder, Fitz, anong patakaran sa BPI? Pag nagkamali ka, at halimbawa winidraw at ginastos ng recipient, paano yun? May babalik pa ba sa akin yun na nagkamali nga ako?
1: You know, bank to bank talaga yan. Kailangan talagang i-report. Tapos we look at it on a case-to-case basis to the extent na anong kaya namin gawin para matulungan yung client. We will do that. But in the end, I guess it also needs to really work with all parties. Hindi lang yung banko kung saan siya napunta yung pera. But even the account holder na kailangan natin ng makausap din yung account holder na yun para mabalik.
0: Fitz, how do you, paano nyo tinutulungan yung mga kliyente nyo na hindi pa ganun kateki? Sa, like, for instance, sa BPI, di ba marami kayong depositors, ano po, ilang porsyento niyan ang nag-shift na sa digital? O ilang porsyento yung talagang gusto pa rin pumunta ng banko, pumila, gusto nila face-to-face, may nakikita silang, may taong ganun, di ba, Jocelyn? May ganun talaga na kahit ano, gusto niya, hawak niya ang pera, Fitz.
1: Yeah, so we have around mga 9 million out of mga 15 billion of our clients that are already in the digital side. Very understandable yung sinasabing may apprehensions to be able to go into digital. So madami kaming ginagawa, ine-educate namin yung mga client on how they should be able to use the app. For example, itong concern na ni sinasabi na nagkakamali yung pagpapadala ng transfer. Kaya inintroduce namin na pwedeng via QR. Minsan better yun na may pa-generate mo na lang yung QR, gamitin mo yung QR to be able to transfer para wala ng manual encoding na magkakamali. Ginagawa din namin na ini-improve din namin yung experience sa app by introducing yung tinatawag namin na favorites. So yung favorites, kapag one time mo nang ginawa, hindi mo na kailangan pa ulit-ulit pang i-encode. Pwede mo nang i-save para mas mabilis. So little things like this, as we move to digital, we're also making sure that the experience ng client dun sa app ay napakabilis para matulungan din yung mga hindi masyadong tech-savvy at kailangan lang na gusto lang nila na makapag-transfer quickly or makabayad ng bill quickly, tinutulungan namin through that.
0: Ayan, Fitz, maganda yan. Ha? One of these days, imbitahin ka namin ulit. I-focus natin yung topics

0: Alam mo yun, pagtuturo sa mga hindi masyadong techie, kasi yung audience ko, Fitz, marami pang hindi ganyan eh. Ano po? So, Jucel, sabi mo, paano may effort naman yung scamwas eh? Na sa mga ganyan na, I understand kayo nina Art, eh nag-ano kayo, nagsiseminar kayo sa mga matatanda, teacher.
1: Oo, sunod-sunod. Pero ipo-formalize na namin. Di ba 2023 nung nagsimula kami, unang mag-guest dito. Tatlong taon na namin ginagawa. Yung pinopromote namin, ganun pa rin, yung National Anti-Scam Hotline 1326, di ba? Pag pumunta ka sa barangay, pag pumunta ka sa public school, pag pumunta ka sa mga retirees, hindi nila alam kung ano yung 1326.
0: So
1: in other words, sa sobrang kahit na araw-araw ako nasa news, sa iba't ibang mga channel at mga shows, hindi pa rin effective yung campaign. Kaya ngayong Agosto, sa August 19, sisimulan na namin yung tinatawag na Scamwatch Pilipinas on the go. So ang gagawin namin doon, magkakaroon kami ng parang event, papaliwanag ng CICC, PNPACG, mga government, DTI, kung paano hindi ma-scam. Yung summit na to, ang mga bisita mo, hindi mga executive. Okay? Hindi executive, kung hindi puro mga victims at mga tao. And then may mga booth. Sa mga booth na yun, nandun din si CICC, si PNP. So yung mga reklamo nila, pwede nilang idulog. At the same time, nagre-recruit tayo ng mga volunteer watcher. So susuyurin na namin yan. Magsisimula kami sa Paranaque ngayong Agosto, sa Angeles City sa September, sa October, nasa Cebu kami. Tapos November, nasa Quezon City. Hinuli namin yung Quezon City kasi malawak. Then 12 scams of Christmas, nandiyan next year yung iba pang cities. So tuloy-tuloy, ngayon on ground na talaga kami. Pero kailangan na namin ng tulong. At nakikipag-partner din kami ngayon sa ASEAN Foundation. Kung saan may module na sila ng anti-scam, ia-adapt na lang namin. And then lahat ng paraphernalia, si Art may libro ngayon, paano protektahan ng mga bata. Diba?
0: Auto-author na rin yung lolo natin.
1: Auto-author na rin yung lolo natin. So, pati si NBI sasali na sa amin. So, si NBI sasali na sa amin. Diba? So, medyo ngayon, mabilis yung pagpunta namin, diretso na. Kasi yung natutunan namin, alam mo kung ano, kahit na paulit-ulit ako dito magsabi ng yung apat na attitude, yung 10 scam, 1326, hindi siya tumatama eh. Ngayon, malalaman ng mga viewers mo, bukas nakalimutan na. Yeah. Pero, nung pumunta kami ng Batangas, may brochure lang kami. Tinuro ko. Hanggang ngayon, volunteer watcher namin yon. Alam niya. Iba pa rin yung face-to-face na papel. Low-tech. So, yung panlaban sa high-tech na scam, low-tech ang gagawin
0: natin. Pero babalik ka dito before. When did you say the launching is? August?
1: August 19. Sa
0: bago mag-August 19, mag-guess ka muna dito. Kahit na ni Art, pilitin mo. Kahit taga-South siya, papuntayin natin dito.
1: O, pipilitin natin. Sasabihin ko sa kanya. Ay, nako.
0: Sabi mo, nagtatampo na ako.
1: Oh, yeah. Art, nagtatampo na.
0: Art, punta ka dito, Art, sa studio.
1: Dahil author ka na, hindi ka na ma-reach.
0: Dahil kaibigan natin yan si Art. Ano po? Fitz, babalikan ka pa namin. Magko-commercial lamang po ako. Pag-usapan natin yung binanggit ko po sa kanya kanina. Hindi ko mawari pa paano gagawin yun na pwede na raw mag-withdraw sa mga cashier sa supermarkets. Pwedeng mag-deposit at pwedeng mag-withdraw. So, ibig sabihin, magiging teller na. Hindi kayo magagalit yung mga cashier. Sabi niya, dagdagan nyo pa kami ng trabaho. I-explain po ni Fitz sa pagpabalik ng Wise Consumer. Wait lang. It's already 11:30.
2: Walang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Manupin! Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
2: Hindi ako natatakot sa Serapis.
1: Matindi!
3: Kahit sino kung sa pinagpupuntay mo rito, tutuluyan kita!
1: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
3: Mananagutin ko kanyan.
1: Walang karapat ang nag-iisang anama.
4: Sino ka ba talaga?
1: Ramon Revilla Sr.
5: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantating ka.
1: Alamat ni Akima.
6: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
1: Sa sinimo, Hari Carito.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: Pataslang Wise Consumer.
1: Magandang umaga. Nahipag-chikam family dyan. Magandang umaga. Paolo Baldwin ng Vera Catanduanes at Grace San Mateo. Magandang umaga po sa inyo. Isingit muna natin at padaanin natin si Kelly. Go, Kelly!
2: Alvin, kasabay ng pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng Philippine-American Friendship Day, nagkasan ng kilos protesta ang mga progresibong grupo sa kabaan ng Calo Avenue Westbound sa Maynila. Ayon kay Mong Palatino, Bayan Secretary General, ito ay bilang pakikibaka para sa tunay na kalayaan. Panawagang huwag nang palawakin pa ang U.S. base sa Pilipinas at pagkontrol sa bansa. Anila, pinakalagkad lang ng Estados Unidos sa Pilipinas para maging pambala sa gerang agresyon. Samantala, sa mga oras na ito, nanatili namang maayos ang protesta sa Manila at nakabarikada naman ang puwersa ng PNP para hindi makalapit ang mga rallyista sa U.S. Embassy. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola. Yan ang Cordero, DZMM.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Balik po tayo sa ating diskusyon, pero bago natin ituloy, bati muna natin si Chiang Ami. Chiang Ami, getting ready for showtime. Kasama siyempre ang nag-iisang si Ma'am Rosita Culapo. Wow, Rosits! Alagaan mo ha, pagandahin mo si Chiang Ami dyan sa showtime mamaya. And incidentally, si Art Samaniego Jr. nakamonitor din pala. So Art, hindi ka na kailangan kumbinsin ha. Narinig mo na, kasi kukumbinsin ka pa dapat ni Jusel na pumunta rito sa August. Basta August. Sabi ni Jusel Art, St. Luke's Wellness Center, BGC, is watching your program. At ano, anong ginagawa niya dun sa St. Luke's Wellness Center? Talaga nga naman, nagre-relak-relak.
4: Yung edad nga, ano?
1: Art, dahil daw sa edad mo, kaya ka nandyan sa Wellness Center. Ha? But thank you. Maraming salamat, Art Samaniego. Sherry Antones, natawagan kita later. Balikan natin si Fitz. Excited actually ako. Anong tawag niyo sa programang yun, Fitz? Si Fitzgerald Chipo, ang head of consumer platforms ng Bank of the Philippine Islands. And of course, si Jocelle de Guzman is also with here. He is the co-founder of Scam Watch Philippines. Fitz, tell us something more about the program, yung sa supermarket.
5: Yeah, so meron kaming isang special na feature sa app, tinatawag naming pre-stage deposit or partner store deposit at saka withdrawal na feature. Basically, ang ginagawa niya is kahit sa supermarket ng Robinson Supermarket at the marketplace, pwede kayong maka-deposit at saka withdraw gamit ng app. So basically, ang gagawin mo, sa app pa lang, i-prepare mo na sasabihin mo, uy, magde-deposit ako ng 500 pesos. At tapos ang gagawin doon is mag-generate siya ng isang barcode at idadala mo lang yun sa isang counter sa supermarket, isa-scan niya at makikredit yan sa account mo. So isa yan sa mga ginagawa namin. And ngayon, we have more than 7,000 na partner doors. 1,400 of those are actually enabled to have deposit and withdrawal facilities. So napakabilis na. Hindi mo na kailangan na magpunta pa kung saan-saan. Kahit na nag-grocery ka, pwede kayong mag-deposit at withdraw gamit ng BPI app.
1: Fitz, linawin natin yung mga partner supermarkets ninyo. Kasi baka may pupuntang supermarket. Pag Sabado kasi, supermarket day yan. Ano po? Hindi po ito lahat ng supermarkets. Robinson Supermarkets and Marketplace lang.
5: At saka Easy Mart kasama na rin.
1: Easy
5: so
1: Mart,
5: typically, yung mga Robinsons na retail na mga group, madami sa mga stores, yung mga detalye, actually, nakalista naman. But yes, yan yung mga meron namin ngayon. Yung mga Robinson Supermarket, The Marketplace, at saka Robinson's Easy Mart.
1: Pero may kinakausap pa kayong iba kasi marami din. Even convenience store, pwede siguro maging partner dyan.
5: Yes, kasama na rin doon. Even outside of Metro Manila, for example, may partnership din with Prince Retail, yung mga grocery sa Cebu, malaking company sila doon. Pwede din doon. So we have a number of partners that we work with to enable na kahit saan kayo, ang lagi namin sinasabi, may BPI dito.
1: Ayan, very good. Is that good, Jusel?
4: Yeah, actually,
1: okay
4: actually matagal nang nasa DNA ng Ayala yan eh. So nung 10 years ago, more than 10 years ago, ganyan na yung plano ng GCash at BPI kasi may bangko ka eh. So paano ka makakapunta sa mga unbank? Gagamitin mo yung sari-sari store.
1: Yeah.
4: So pinagpatuloy yun ni Gcash. Alam ko may cash in cash out ka na sa mga sari-sari store. Mm. And then si Bangko may ginagawa din sa mga rural areas. Mm. At ngayon nga itong si BPI with their partnership with Robinsons, 'di ba, with the Gokong Way Group. So they can now they now have access to do this, which is good kasi yeah. Yung mindset pa rin ng tao kahit na anong sabi nung may digital ka na, iba pa rin yung cash eh. Yeah. Iba pa rin mahawakan nila yung cash. Kung hindi nag-pandemic, sasabihin ko sa iyo ngayon, hindi magpa-fly yung digital banking natin. Yung digital transaction.
1: In a sense, nakatulong pa yung pandemic.
4: Oo, kasi nung nasa GCash pa ako, nung nasa Globe pa ako, yung insight noon, yung mga tao, kung bakit maraming walang may bank account, gusto nila, hawak nila yung pera nila. Oh. Eh, nag-pandemic lang. Kaya dati, yung GCash, nasa less than 10 million lang nung nandun pa ako, 2019. Mm. Diba, nasa 60, 70 million na sila ngayon.
1: Oh.
4: So, ganun kabilis. Mm. Eh, ngayon, bumibilis pa yung e-commerce mo, di ba? Mm. Parang, ang galing nga eh.
1: Pero hindi pa tayo, malayo pa tayo sa mala Japan or mala Hong Kong na actually wala nang, yung mga tao parang wala nang cash, puro card na lahat. Ang tinatap na lang ng tap pa fits, ano?
5: Yeah, actually, kung titignan mo yan, there's still room for us to really improve yung digitalization, yung digital adoption. Kaya going back to what we shared, kaya nga namin ginawang free yung InstaPay at saka PesoNet. Kasi isang step yun na para mas ma-encourage pa yung mga tao na wala na silang iisipin na ay ayoko itong gawin kasi may bayad pa, right? So by doing this, we are taking a step closer to improving further yung parang pag-move natin sa isang cashless na country.
1: What about you, Jusel? Kailan tayo aabot sa ganung punto? Na you don't need to bring cash. As long as may karga ka, may load ka, you can actually roam around. Wala nang cash. Card na lang.
4: Karamihan sa urban areas ngayon, halos cashless na eh.
1: So, alaga, ayun Metro Manila.
4: Oh, basta may signal ka ng telco at mayroon kang smartphone, medyo cashless ka na. Mm-hmm. So, kaya lang kasi pagdating mo, let's say, may mga maliliit pa rin na MSMEs na ayaw talagang tumanggap. Mayroon pa ang mga mall dyan na hindi sikat, bayad ng parking, hindi pa rin sila tumatanggal ng QR. Eh yung government natin, di ba, pinupush na yung QR PH.
1: Yeah.
4: So meaning kahit hindi ka naka-e-wallet, yung any bank app mo, pwede mo nang gamitin pambayad diretso.
1: Yeah.
4: So yung problema na lang dito, doon sa mga wala pang signal sa mga ibang rural areas, na hopefully yung ginagawa nila ngayon with the ICT, Globe, Smart, and dito, di ba, may mga sharing network na, hopefully ma-expand pa. Yeah. At the same time, kailangan na rin natin, kasi nasa 90 million lang yung may smartphones mo eh. So, nasa 118-20 yung population mo at mas marami pa yung device. Marami pa rin kasi gumagamit na yung 2G phone.
1: Meron pa rin.
4: Kaya kailangan niya, kaya hindi matanggal ni DICT yung 2G kasi marami pa rin nakadikit na OTP yan. Last June 25, binigyan na ng deadline ng BSP yung mga bangko na tanggalin na yung OTP.
1: Akala ko bawal
4: OTP
1: na yung one-time password.
4: Dapat in-app na. So, may mga nakapag-comply, although syempre, hindi naman kasi lahat ng mga bangko may mga budget para mabilis ayusin. Mm. Kasi digitalization yan eh. Kung wala sa roadmap mo yan, panibagong budget yan. Kaya lang kasi, for consumer protection, talagang pinipilit na sila ng BSP ngayon.
1: Hindi ko ma-imagine na wala sa roadmap mo yung digitalization kung bangko ka. Di ba that's the way to go?
4: Hindi lang kasi nila alam na tatanggalin yung 2G. Meron silang digitalization in terms of transaction, pero yung mga hindi pa nila nakikita na biglaan kasi ito eh, suddenly tatanggalin mo yung 2G.
1: For
4: the longest time, akala mo permanent technology na siya.
1: Fits, buti na banggit ni Jusel yung one-time password, ano po. Ibig sabihin, mawawala na rin sa BPI yan. I think may mga features pa dyan sa inyo na may nag-issue pa ng password, di ba? Mawawala na rin yan.
5: Actually ngayon, majority naman ng mga transactions namin ay tinatawag na may ginagamit na kaming parang tinatawag na mobile key, yung in-app na authentication.
1: Mm-hmm.
5: So when you transfer, when you pay bills, majority of that has already moved to all of that. Pero yes, the direction is really to move out of that according to related na rin sa mga requirements na binibigay ng
1: Kasi if it's pag may malaking purchase sa credit card, now I can't remember if it's BPI or BDO, may nagre-require na OTP, naalala ko eh, na parang antayin mo na dumating yung OTP, input mo siya before the transaction pushes through. Yan bang mawawala, Jusel?
4: Actually, yung ang mawawala, yung OTP na matatanggap mo sa SMS.
1: Yes, SMS nga.
4: SMS. Nga. So, kailangan, meron pa rin naman third party, katulad ng sinasabi niya, na pwede ka na mag-in-app. So, yung in-app na yun, hindi mo na kailangan dumaan sa 2G. Yung madalas kasing technology na ginagamit ng scammer, yung 2G, yan yung ginagamit sa pang-hijack ng mga cell site. Kaya meron kang spoofing scam, nagagaya yung telco, banko, rewards, di ba? So, pag natanggal yan, medyo kahit pa paano, pag nakita mong may link galing sa SMS scam na.
1: Pero kailangan, bago mo matanggal yan, wala nang gumagamit ng gadget

0: Kahit na nagdatingan na yung mga murang smartphone, uh-oh, marami pa rin gumagamit na.
1: Just, what happens pag tinanggal mo yung 2G, yung mga cellphones, yung million-million na may cellphones na gano'n, wala na silang matatanggap na...
0: Hindi na andar. Kasi walang 3G yun. Parang ano na yun, paperweight.
1: Oo, pambagat na lang. Ano. So pwede ba ang programa ng gobyerno palitan lahat yun ng smartphone o masyadong mahal naman?
0: Masyadong mahal. Yun yung pinupush natin. Although syempre may mga smartphone drive naman dyan, diba? Kasi mayroon namang mga murang mga devices. Pero syempre at the end of the day, hindi pa rin nila parang hindi kasama sa programa. SIM lang nga yung binibigay eh. Kamukha yung bayanihan SIM program ng DICT na lahat gagawing 5G yung connectivity nila. May free load na yun. Eh kung wala ka namang 5G phone, di ba?
1: Well, it won't
0: work.
1: Pero hindi ba pwede na lansagin na lang kung sinong parang ipitin kung sinong nakakakuha ng IMC catcher?
0: Ayun. In fairness naman, yan yung ginagawa ng PNP-ACG ngayon, ng NBI at ng PAO. Kasi ngayon, meron na silang paraan para... Dati kasi, mahal kasi yung device na panghuli ng IMC catcher. Although, every week dati may nahuhuli sila. Nahuli pa nga yung supplier noong 2024, 17 yung nahuli. Pero ngayon, may mga device na, may mga tumutulong din. Globe, nagbigay ng device para mahuli yung mga, para ma-detect yung mga IMC catcher device.
1: Hindi, dun sa source mismo, dapat bawal ang importation. Customs dapat ang kumilos, hindi ba pwede?
0: Hindi nila na-identify at kung i-identify man parts na.
1: Tapos ina-assemble dito. Oh my goodness. Hindi, kaya ako tinanong Fitz kasi nagkaroon ako ng experience dyan. Tinawagan ko agad si Joey Silvestre. Sabi ko, bakit may nanggaling sa BPI na parang nagtatanong about the points or something? Sabi niya, scam yan. Sabi ko, paano pumasok sa cellphone ko at BPI din na nakalagay? Yun pala, ano pala yun? Parang pag nasa vicinity.
0: One kilometer.
1: May radius siya na makakapasok siya sa'yo. Pag ganyan
2: kaya Alvin, I think on that point, kaya binabalik natin dun sa sinasabi naming mga reminders, di ba? Yung reminders na talagang wag kayo mag-click ng kung ano-anong links kahit na galing man yan or akala mo galing ng BPI or any other parang sender. Wag mag-share ng OTP at saka just follow the official channels. Yun lang talagang yung tatlong lagi naming sinasabi. Kasi while everyone moves towards a world na wala na yung mga OTP via 2G, meron pa rin ganito, so we keep reminding our clients of all of these points.
1: Opo, pero minsan kasi parang may effect sa iyo psychologically na hala, napasok na rin yung BPI. Hindi niya napasok ang BPI. Meron lang siyang equipment na malapit sa area mo. Eh minsan marami yan, malapit ang kondo ko malapit sa MRT. Feeling ko pinipilit din nila yung matataong lugar, Jusel. I don't know kung tama ba yun, yung maraming tao.
0: Yeah. Anyan, minsan na sa backpack, naglalakad.
1: Gano'n ba kaliit yung IMC catcher? Parang it's a box?
0: Dati, nilalagay yan sa likod ng kotse, tapos umiikot yung kotse. Yung mga nahuhuli ngayon, nasa backpack, maliit lang. So, yung mga device na yan yung mga dinidisplay ni PNP-ACG kapag may mga na-raid sila. Pero kaya lang, kasi walang tigil eh. As in...
1: What is the point? So kung makakuha ka, makaloko ka ng 1,000, halimbawa lang, kahit may 100 lang na kumagat, panalo ka na kung ikaw nanloloko.
0: Kasi lahat ng mga scam dito, phishing eh. Ibig sabihin, may link. So pag kinlik mo yung link na yun na yung ano nila, entry point.
1: Entry point pa lang. Entry pag kinlik mo, hindi ka pa maloloko.
0: Hindi ka pa maloloko. Mm-hmm. Pero kapag kaya lang, kasi maraming nabibiktima kasi nananakot sila, di ba? So... kahit na anong educate natin sa TV, sa social media na paulit-ulit, sinasabi ko sa inyo, kami po sa ScamWatch, yung media mileage namin, bilyon. Hindi po kami effective. Wow. Sinasabi ko sa inyo, hindi po kami effective. Kaya pupunta na po kami sa mga tao at ang kailangan natin, kada isang Pilipino maging volunteer.
1: Yeah. Pero that's a lot of legwork. Yan talaga ang legwork.
0: Sa whole of society approach po yung gagamitin. Mamadugo siya, pero kasi ang sinasabi namin dito, parang, kaya hinihikayat namin yung DICT, CICC, PNP-ACG, yung existing anti-scam education at awareness campaign mo, hindi effective. So, halimbawa, yung mga banko sasabihin, huwag mong ibibigay yung OTP mo, don't click your OTP. Pero pag nakausap mo yung scammer, halimbawa, call scam, hindi naman nila sasabihin, bigay mo yung OTP mo eh. O para mapatunayan kung ikaw si Alvin El Chico, di ba, para matuloy yung transaction natin, papadalang kita ng verification code na 4 to 6 digit numbers. Pag pinadala mo yun, yun yung OTP. Di ba? At yung sinasabi ko rin na madalas, lahat ng mga kumpanya, pati yung gobyerno, ang ini-invest nila, cybersecurity, system, pinoprotect nila yung system nila. Wala nang pumapasok. I mean, kahit na araw-araw may nag-a-attempt, matibay na yan. Sinong binibiktima?

0: interesado lang, pero yung ordinaryo, hindi mo nare-reach eh. Na yun ang target mo actually.
1: Sila, lalo na yung mga matatanda. Kasi ang ayaw natin, alimbawa, na-scam o narinig nila na yung IMC catcher na bangko ang nakakatanggap, ayaw na nilang gumamit ng digital banking, ayaw na nilang gumamit ng e-wallet. Ayaw natin yun.
0: Tama. Sabi naman ni si Thea. Thea, thank you. Si Thea Alberto nagbigay sa akin ng mga ano. Thank you, maraming salamat sa sinend mo. Sabi ni Lynn Vergara, kailan po ang effectivity niyang free convenience fee na yan? Kasi itong week na ito, nag-transfer po ako to e-wallet, may fee pa rin po eh. Kailan ba nag-start yan, Fitz?
2: July 1. So actually, nung July 1 pa lang, effective na yung free IBFT or transfers via InstaPay at saka PesoNet. And that's for all our clients.
0: Lynn, kasi BPI pa lang pinag-usapan natin. Baka naman ibang bangko yan. Kaya may fee pa po yung ibang bangko except for BPI and yung Gumaya RCBC. Okay. So baka ganun yun. Ano? Si Teresita, Sir Alvin, ask ko lang po, ano po kayang pwede kong gawin kung bumili kami ng electric fan tapos, ako related sa scam, ikaw sumagot, Jocelle. Electric fan tapos after 3 months po hindi na gumagana ngayon nung binalik po sa amin. Ang sabi, 1 month warranty lang daw po. Maaari po bang, hindi ko masagot. DTI ito, ano?
1: DTI, kasi hindi yan scam. So, defective product. Sa scam kasi, sa online selling, dalawa yan. Kapag na-receive mo yung produkto pero mali, tapos naka-register sila sa DTI, may negosyo, DTI, pero kapag wala talagang dumating, scam po yan.
0: Okay. Sabi naman ni Tina, wala rin kasing nasasampulan sa mga scammer, wala kang makita sa news na nakukulong o di kaya na ibabalik ang pera ng mga na-scam. Magkaibang usapin po yun, ano? Yung pagbabalik ng pera, magkaiba sa pagkakakulong. Pero bakit nga ba wala ganun? Ano? Hindi na...
1: Meron ba yung... Every week, di ba? Kapag dati, noong 2024, malalaking scam hubs. Uh-oh. Ito yung mga scam hubs. Recently lang may nahuli Makati. Condo na yung ginagamit. Meron pa nga sa Angeles, parang apartment. So, hindi na sila sa mga malalaking, hindi na sila three-story buildings. Kasi wala nang pogo, bawal na rin yung scam hubs. So, may mga nahuhuli lagi. Ang problema lang, para mas marami pa po silang mahuli, kailangan nyo pong mag-report sa National Anti-Scam Hotline. Ito po yung 1326. Huwag po kayong maihiya. Mag-report po tayo kasi kailangan nila dyan yung numero, yung bank account kung saan mo pinadala yung pera mo, yung na-scam sa'yo, yung email address, URL.
0: So, kailangan talaga? Kumbaga, pursigihin mo?
1: Oo, kailangan. Oh. May mga nahuhuli kasi yung mga scammer, hindi naman yan individual eh. Yung mga individual, mas madaling mahuli. Yung mga organized crime, kaya po kapag let's say may nag-report kayo, bulto-bulto yung huli nila.
0: Hindi, siguro ang tinutukoy niya, Jocelle, isang nahuhuli yung mga call center. Pero yung ulo, yung pinaka-financier at pinaka-pinuno, hindi, siyempre wala naman siya dun.
1: Yung mga pinuno, karamihan, mga foreign national. So yung recently, hindi na lang sila Chinese. So may mga Malaysian, Koreans. So,
0: bakit sila nandito? Ibig sabihin, vulnerable ang Pilipino kumpara sa mga citizen nila doon. Kaya nandito sila sa Pilipinas.
1: Ito yung tinatawag namin mga sales, mga latak ng mga scam hubs na mga nagpapanggap na pogo dati.
0: Oh my goodness, Mario Joseph. Sabi ni RB, hindi ba pwedeng naka-float muna for a period of 5 to 10 minutes sa mga online money transfer? Fits sa iyo ito ha. Hindi daw ba pwede na naka-float muna for 5 to 10 minutes sa mga online money transfer after the bank send them a confirmation message, either email or SMS? Parang kumbaga, just in case lang na nagkamali yung user, mahabol man, may limit na 5 to 10 minutes or instantaneously nandun yun sa recipient.
2: Well, right now, yung rules kasi is dapat instant. But that's definitely something that we can consider. Maybe in the future, pwedeng pag-isipan as another way of protecting clients.
0: What do you think, Jocelle?
1: Yeah, actually...
0: Or may threshold, pag medyo 50,000 na todo, 5 to 10 minutes. Pero pag 1,000 lang, instant.
1: Pagdating kasi doon, mamadali namang sabihan ng BSP yung mga banko. Ang problema yung pagre-report. So, kaya kailangan, upon discovery, tumawag kayo kagad sa banko nyo. Kasi
0: agad-agad
1: kasi 'di ba kahit na pag hindi kayo tumatawag normal transaction 'yan.
0: Ang presumption, walang problema.
1: Wala. So kailangan tumawag ka, sabi mo na scam ako, pinadala ko sa account number na to sa ganitong bangko. And then with the AFASA law, yung bangko mo, pwede nila kailangan nilang tawagan yung isang bangko para i-freeze yung account na yun for 24 hours.
0: But most of the time it's already too late.
1: Yun nga lang, kung isang oras lang, 30 minutes lang, lalo na kung 5,000 yan, 20,000 yung nawala sa'yo, na-disperse na yun.
0: Na-disperse na, ano po. Paano pa mag-get in touch fits sa inyo sa BPI pag halimbawa nagkamali o talagang malinaw na scam?

0: How soon can you address the concern of your client?
1: Yeah, immediately. Siguro ang advice namin sa client is to contact our contact center. We have 24/7 naman yun to be able to reach out. Or kung meron silang direct na contact sa branch, pwede din nila gawin yun to be able to report all of this. So immediately upon receipt, sa AFASALO naman, mayroong mga requirements as to how soon all of these have to be reported to the counterparty bank. Ginagawa na naman kaagad lahat din.
0: Okay, feasible natin kasi alas 12 na. Sabi ni Bell, why do banks charge fees when you withdraw from any branch outside of the bank or you open the account? Isn't the bank record centralized? Actually, ibang usapin ito. Ang BPI ba may ganito? Like pag nag-withdraw ka sa branch outside the bank na inopen mo, may bayad ba sa BPI?
1: Sa BPI kasi bank anywhere. So yeah. I guess
0: hindi BPI itong tinutukoy niya.
1: Yeah.
0: O baka BDO o kung ano mang banko or whatever, kung ano man yung BDO ba yun? Hindi mga kaibigan natin yung mga taga-BDO, diba? May paliwanag naman yan, may explanation yan kung bakit ganun. Pero tama si Bella, no? Kung nasa centralized yung records ko, bakit ako kailangan magbayad pag nag-withdraw ako sa ibang branch?
2: O, sandaan din yun.
0: Sandaan piso ba? Okay. Siguro dahil ano... Ay, hindi. Digital din kasi yung record nun eh. Maybe dapat kasali yun sa advocacy ninyo as consumer group.
2: Well, sa iba na, magbibigay na namin sa iba. Hindi kasi scam yun eh. So.
0: Hi sa mga friendship natin sa video, mga kaibigan natin ng mga yan. Ano, anyway, Fitz, we come to an end. Well, tapos na yung show natin, 12:01 na. Ano ang mensahe na lang ng BPI sa ating mga viewers and listeners? Ulitin natin ito ha, pag mayroon kayong feature na makakabenepisyo sa mga consumer, feel free to contact us. Wala namang bayad eh. Pag ang mga guests, importante may public information tayong ma-achieve. Okay? Go, Fitz!
1: Sige. So, to everyone here, I guess ang final message lang namin is yes, free na ang IBFT at saka yung sa BPI. Encourage namin kayo to open an account. Napakabilis. Just download the app, download and open. And finally, kung kailangan nyo mag-deposit, mag-cash into it, pwede kahit na sa mga grocery, pwede kayong makapag-deposit kahit na wala sa actual bank na branch.
0: So subukan ko 'yan sa ano, basta Robinsons or marketplace ah. Minsan napupunta ako sa marketplace eh. Although medyo premium yung ano, medyo mahal ano, pero mga imported na mga items, paminsan-minsan subukan ko 'yan, Fitz, kung gumagana ha.
1: Sige.
0: Okay, thank you. Extend my regards to Joey, okay? Maraming salamat si Fitz Gerald Chi, ang head po of Consumer Platforms, Bank of the Philippine Islands or BPI. You have the last word, Giselle.
2: Yeah, hindi pa rin nagbabago yung message namin for the last 3 years. Meron po tayong apat na attitude. Pag ginawa nyo po ito, hindi na kayo may scam. Magdamot, huwag po tayong magsishare ng personal information, magduda. Kapag yung nakikita nyo online o yung ino-offer sa inyo ay too good to be true, mang-snab pag hindi nyo po kakilala kahit saang messaging. Kahit na tinatakot kayo, kahit inoperan kayo ng pera at kinasabing maganda kayo, isnabin na po natin. At yung pinaka-importante, magsumbong po tayo sa 1326, yung po yung National Anti-Scam Hotline natin.
0: Elasahan nyo si Giselle and the rest of the gang, pupunta po sa inyong lugar mismo. Magbabayan to bayan, city to city po sila soon. Tama?
2: Yes, magkakaroon po tayo ng announcement. Magsisimula po tayo sa City of Paranaque ngayong Agosto.
0: Maraming salamat si Giselle de Guzman, ang co-founder ng Scam Watch Philippines. Si Alvin Olgico po ito hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumer. Happy Saturday! Ang pinakamagaling po sa amin na si Ariel Rojas is already here. Oh, mag-ingit ka sa scam, ha? Huwag kang magpa-scam, ha? Sa love, pwede raw. Pero sa mga ano... Walang gano'n. Buhay na buhay. Thank you. Bye.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras

0: magising. Mas pinalakas. Mas pinalusog ang ating umaga.
1: Good morning!
0: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
2: Good morning. Isang balusog na morning sa lahat nating po mga kapamilya at mga kaserbisyo nakikinig at nanunood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Ako po muli, si Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Linggo-linggo niyo po mga kasama dito sa atin pong programa. At syempre, kasama rin po natin ngayong umaga ang isa sa atin pong mga DOH certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang umaga po.
3: Uy, sa magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Facebook at sa radio.
2: Mm-hmm.
3: Welcome po sa The Secret of Health.
2: Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyo pong AM band. At sa binding po tayo napapanood ha, sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 tuwing alas 6 po ng umaga. At live na rin po tayo ngayong umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa atin pong programa ay may handog na agad na regalo sa inyo ang Yes to Health Doc.
3: Tama ka dyan partner kasi meron po tayong healthy kapamilya giveaway. Yun. Pwede kayong marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift pack. Simple lang ang gagawin. Sa mga nakikinig sa radyo, lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook, pakishare lang ho yung ating pong streaming at tandaan ang ating simpleng mechanics. Lagyan ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at magbahagi po kayo na inyong magagandang karanasan sa ating pong mga produkto. At kung kayo gumagamit po ng ating product, ilagay niyo po yung pinaka-the best experiences po ninyo.
2: Mm-hmm.
3: At mamaya, dalawa po yung ating pipiliing mariregaluhan.
2: Ayun, kaya mga pamilya, sundin lang ang ating pong mechanics at malay niyo po, kayo ang maswerteng mariguluhan ng ating pong Santone Gold Coffee Mix gift bags. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong dalakayan. Welcome na welcome po ha, ang inyong mga katanungan. Pwede kayong tumawag sa numerong 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya, magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pagbalik, Doc, ay ating pong pag-uusapan yung karugtong noong ating pong talakayan na nakaraang linggo ha. Ito pong patungkol sa kalagaan ng malusog na daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan at kung ano yung dapat nating gawin, ano yung mga dapat nating kainin para maprotektahan ang atin pong puso na karaniwang dahilan ng problema na pinagmumulan ng mga iyon. Ano? Kaya tutok lang po mga kapamilya dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at
4: batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman?
2: Panaman natin at kung paano natin mapanatiling malusog ang atin pong puso, kung paano maiiwasan ang paghina nito at kung ano yung mga pagkain at aktibidad na makakatulong upang maiwasan ang mga sakit sa atin pong puso. Dok Algie, bakit nga ba dapat natin gawing first priority ang pagpapalusog at pangangalaga sa atin pong puso?
3: Ayan, magandang tanong yan kasi kung tatanungin mo ang tao kung anong parte ng katawan ang nagpapanatili sa ating buhay every second, marami nagsasabi utak. Pero actually, yun yung ating puso. Kasi ang ating puso ang pinakang hardworking organ ng ating katawan. And kahit na sabihin natin ilang minuto lang yan na mag-shutdown o hindi magtrabaho ng normal, magkakaroon ng organ failure or maapekto yung ating katawan. And actually, itong puso, dahil hardworking nga siya, just imagine in every day, 100,000 beats per day. And in our lifetime, based on estimate, is mga 2.5 billion beats.
2: Grabe.
3: In our lifetime. Oh, ganun siya ka hardworking. At alam naman natin na ang ating puso ay, ang trabaho niya is delivering nutrients to almost 37 trillion cells in the human body. Kumbaga, just imagine every day, yun yung trabaho po niya. At hindi katulad ng ibang organ na pwedeng nagpapahinga. Ang puso, hindi siya pwedeng magpahinga.
2: Constantly talaga, tumitibok yan.
3: Oo, at sabi nga nila, ang process ng heart attack na commonly nakikita natin, the number one killer. Just imagine, killing nasa 20 million plus per year according to World Health Organization, yung heart attack. Akala nilang heart attack suddenly, dumarating na lang. But according to study, ang heart attack is, kumbaga, nagpe-prepare sa katawan yan, 20 to 40 years. Ang heart attack ay namumuo yan, depende sa ating lifestyle. Kaya, unfortunately nga, napakarami ang namamatay dito. 85% ng buong mortality rate sa buong mundo is tinuturing nila dahil sa heart attacks and stroke. Just imagine, ganun karami namamatay. Every minute, imagine mo, every minute, dozens of people dying from heart attack every minute sa buong mundo. Kumbaga, talagang, kung iisipin mo lang sa isip mo, it's massive. O, kaya, kumbaga, yung pandemic, walang binatbat yun sa dami na napapatay ng heart attack every year. So, maraming mga pag-aaral na ginagawa na nakita nila na ang heart attack death rate pababa ng pababa yung kanyang tinatamaan. Dati kasi, ang heart disease, heart attack, pwede mo makita sa mga aging population. Pero ngayon, as low as 20 years old, tinatamaan na ng heart attack. Yun ang nakakalungkot po dito. Kaya dapat, bantayan natin yung puso natin as our first priority.
2: Dok, pwede mo bigay kayo ng kahit mga dalawa na pangunahin yung mga pinaka problema na tumatama sa atin pong puso at kung paano yun siya nangyayari.
3: Dalawa yung pinakang pangunahing dahilan ng early death because of heart problem. Unang-una yung heart attack, okay? Coronary artery disease. Ibig sabihin, dito nagkakaroon ng problem yung artery na mismo nagsusupply ng dugo sa ating buong katawan at the same time sa heart natin, yung coronary artery. So pag yung coronary artery na very important, syempre ikaw yung pumping station ng katawan, kailangan nasa condition ka rin. Pero pag nagkaroon ng pagbabara, kahit na partial blockage or sabihin na natin full blockage ng ating heart, pwedeng magkaroon ng massive heart attack. Kumbaga, siyempre yung mga muscle ng heart natin, our heart is a muscle.
2: Yes, so.
3: Kaya nga, very hardworking siya. Pag nagkaroon ng kakulangan ng supply sa ating puso ng dugo na dahilan ng pagbagal niya, paghina niya, at paghinto niya, yun, nagkakaroon tayo ng heart attack. So, over years, sabi nila, ang pagtaas ng cholesterol level, yung mga tinatawag na inflammatory conditions, maraming klase yan. Yung iba, nagkakaroon din ng traces of calcium deposit at scar tissues. Pwedeng magkaroon ng narrowing o pagkipot ng daluyan ng ating coronary artery. So, kumbaga, it's a general knowledge na over time, pag nagkaroon ng ganong mga tinatawag na atherosclerosis, pwedeng kikipot yung daluyan ng ating dugo, bababagsak yung ating oxygen supply, syempre, humihina na yung supply. Dapat consistent, ano? And also, yung plaque formation may rupture, okay? That will cause massive sudden attack, ano?
2: Mm-hmm. Oh.
3: At pwede ring magkaroon ng blood clots.
2: Mm-hmm.
3: So ito yung mga pwedeng maging dahilan, ano, ng heart attack sa tao. Kaya nga kinakailangan nating tingnan na yung mga ano, mga iba't ibang uri ng signs, ano, na ano ba ang palatandaan ang puso natin nahihirapan.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ito nga ay isang sabing silent killer, eh. Ibig sabihin wala itong paramdam, bigla na lang, ano. Pero sabi ko nga kanina, hindi ito sudden. 20 to 40 years na
2: i-develop
3: yan. So, tingnan natin yung mga basic sign, katulad halimbawa ng pressure sa inyong dibdib, na wala namang kinalaman sa mga ubusipon, di ba? Yung pain na nararamdaman natin na nagraradiate sa ating jaw area, saka sa ating arm, ano, especially in the left. Yung iba parang lagi silang pagod, na wala namang dahilan. Yung iba naman, parang konting lakad lang nila, nahihirapan ng huminga, parang kinakapos ang hininga. So, yan yung mga red flag na kinakailangang ikonsulta sa doktor kasi walang makakaalam kung ano ang totoong picture. Kung hindi ka magpapakonsulta sa doktor, sometimes alam mo yung mga kababaihan, may mga symptoms sila na hindi typical doon sa mga common symptom ng heart disease.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga kababaihan, unusual eh. Yung parang unusual pati,
2: nausea. Yeah, no.
3: So pag tumama sa kanila yon, isipin nila ibang klase ng problema.
2: Mm-hmm.
3: So yun pala, nagkakaroon sila ng danger sa kanilang puso.
2: Mm-hmm.
3: So, yan yung heart attack. Heart failure naman, ito yung inability ng heart natin to do its function.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Humihina siya. Hindi ibig sabihin humihinto yung puso mo.
2: No.
3: But yung kanyang work is bumabagal.
2: Mm-hmm.
3: Okay? For example, humihina yung muscle that are responsible for supplying the blood, yung pumping.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga parte ng puso natin humihina because of nutritional deficiency.
2: Mm-hmm.
3: Electrical conductivity ng heart natin, humihina. So, yun yung sinasabing heart failure. Na ito ay pwedeng slow death, sabi nga nila. Kung ang heart attack ay sudden, but heart failure naman is a slow death na pwedeng mag-develop over time because of some complication din sa iba't ibang mga problema, katulad halimbawa ng ano, ng high blood pressure. Pwede kang may high blood, so nagpapahirap sa puso mo. Pwede kang may diabetes o kaya coronary artery disease o kaya naman may datigang heart attack na nasurvive mo.
2: Mm-hmm.
3: So, it can lead to heart failure. At yun ang dapat nating dapat babantayan. Kasi pag may heart failure ka, kahit hindi ka sabihin na heart attack, pero malaki yung problema sa quality of life na isang tao.
2: Over time, yung puso overtime natin, hihirapan talaga ng gusto. Sabi nga nila, Doc, yung puso natin, napaka-hardworking talaga nito na kalamnan or muscle sa ating katawan.
3: Kaya sabi, please be careful
2: with my heart. Pero ano nga ba, Doc, ang dahilan kung bakit nasisira yung mga parte ng ating puso and even yung kabuuan ng puso natin ay bumibigay?
3: Actually, yung iba, karamihan ng mga tao, sinisisi yung cholesterol. Fats, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Pero actually, ang heart failure, heart attack, hindi lang yan sa cholesterol, hindi rin yan sa taba lamang. It's a multi-factor or reason na mga dahilan. Ano?
2: Mm-hmm.
3: Unang-una, mga chronic inflammation.
2: Mm-hmm.
3: Alam naman natin na ang chronic inflammation, nadadamage niya yung pinakang, ang tawag nila, non-stick layer ng ating blood vessel, yung endothelium.
2: Uh-oh.
3: So yung endothelium natin, nasa pinakang layer yan ng ating daluyan ng dugo, na ang purpose niyan is para hindi magbara yung daluyan ng dugo.
2: Mm-hmm.
3: At saka importante siya sa pag-produce ng tinatawag na nitric oxide.
2: Yan,
3: oh. Yung nitric oxide ng tao na pinuproduce ng endothelium, yun ang nagre-relax sa daluyan ng ating dugo.
2: So,
3: pag ikaw ay laging may inflammatory condition, dahilan sa stress, kasi stress can cause inflammation in the body.
2: Naman,
3: pwede siya maging dahilan ng pag-kipot ng daloy ng dugo.
2: Mm-hmm.
3: Kaya maraming tao, kahit wala namang hypertension, pag nagagalit, pag na-stress, tumataas yung blood pressure.
2: Tama, diba?
3: And next is yung oxidative stress.
2: Ibig
3: sabihin ng oxidative stress, dahilan yan sa mga free radicals.
2: Mm-hmm.
3: Yung free radicals, yan naman yung nilalabanan ng mga antioxidants.
2: Mm-hmm.
3: So, kasi ito yung mga unstable molecules in the body na nagnanakaw ng electron sa mga healthy cells natin. Kumbaga, technically, itong mga free radicals ang dahilan kung bakit mas mabilis na nadadamage yung cells natin.
2: Oh.
3: So, isa yan sa nagkukos ng paghina ng daloy ng ating dugo. And, isa sa pinakang tinitingnan nila ngayon, yung tinatawag na insulin resistance.
2: Mm-hmm.
3: So, nangyayari yan kapag ang ating katawan ay hindi na normal ang kanyang pag-handle ng glucose.
2: Mm-hmm.
3: So, the body is producing more insulin, which is not actually effective.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nga, kung may type 2 diabetes ka, ang tawag doon sa sakit na yun is insulin resistance. So ibig sabihin, yung insulin mo hindi na utilize, it stays in your system and causing a lot of damage. Tinatawag nila isa sa culprit ng tinatawag na metabolic syndrome o syndrome X. Ang isa sa pinakapangunahin di na dahilan ng mga ganitong problema sa puso ay yung hypertension.
2: Alta pressure.
3: Pag laging mataas yung blood pressure mo, laging pwersado yung daluyan ng ating dugo. So nagkakaroon ng hindi magandang resulta sa overall circulation natin. Just imagine, ang lapot ng dugo mo, hirap na hirap yung puso mo, siya yung pumping station. And the heart itself is losing enough nutrients kasi nga, siya mismo nangangailangan ng dugo eh.
2: Uh-oh.
3: So hypertension, kung gusto mong masira ang puso mo, huwag mong pabayaan mo lang na tumaas yung BP mo. If you want to stay alive with a healthy heart, you need to lessen yung possibility.
2: Manage mo dapat
3: yan. And the next is, ito, controllable ito. Smoking.
2: Yan,
3: Based on study, if you smoke, it will give chemical that can stiff your blood vessel. At yung mga chemical na yon can eventually damage the endothelium of your blood vessel. So, sa totoo lang, hindi maganda talaga yung paninigaw.
2: Akala nyo, baga lang yung nasisira dyan. Pero napakarami kasama na yung puso.
3: Oh, another, nakokontrol natin, yung tinatawag na kakulangan ng ehersisyo.
2: Yun,
3: So, pag kulang tayo sa ehersisyo, ang tawag doon is meron tayong sedentary lifestyle. Hindi lang sa pinahihina natin ng ating heart. Kasi ang ating puso, kapag hindi siya nabibigyan ng exercise, humihina din siya.
2: Oo.
3: So, just like any other muscle, na pag hindi mo ginagalaw, lumiliit yung muscle. Di ba? Pag na-stroke
2: ka. Nag-a-atrophy.
3: Nagkaka-atrophy. So, ganun din sa heart natin. So, pag hindi tayo masyado nag-exercise, even walking or any exercises like stretching, malaki ang possibility na pwede tayo mag-develop ng paghina ng daloy ng ating dugo. Kaya nga, sabi nila, walking alone. Yung calf muscle natin can help the heart na humihina dahil they consider the calf muscle doon sa pinti natin as the second heart para makatulong sa pumping ng ating blood in our general circulation.
2: Ayun. So, kaya napaka-importante po mga kamilya na laging maayos ang daloy ng ating dugo upang maiwasan ang problema sa ating pong puso. Kaya tutok lang dahil pag-uusapan pa natin ang ilang mahalagang detalye at tungkol naman sa epektibong pamamaraan ng pag-iwas sa pagkakaroon ng anumang problema sa ating pong puso, mga kapamilya. Pero bago tayo mag-break, narito po muli ang mechanics natin sa ating pong Healthy Kapamilya Giveaway. I-share nyo lang po ang ating pong Facebook live streaming na The Secret of Health at i-comment po ninyo ang inyong pong mga best experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. At huwag nyo kalimutan lagi ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po i-anunsyo natin ang mga maswerteng mababahagian natin ng mga regalo. Kaya tutok lang po mga kapamilya dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ako po si Efren Cabay, sugi po ng DZMM. Matagal na po, parupyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public set.
0: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
3: Ang The Secret of Health, handog po sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Katuwang po natin para lagi tayong healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit.
2: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. At ito po ay mabili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. Pwede kayong tumawag or kumontak sa kanila pong numero 0969-671-1262. Balik po tayo, Doc, sa ating pinag-uusapan patungkol sa pag-iingat ng atin pong puso at kung ano yung mga problema na tumatama po dito. Mm-hmm. Doc, ano ba ang mga priorities na dapat natin consider para po tayo ay makaiwas sa problema or makaiwas na tamaan ng problema sa puso?
3: Okay, magandang tanong yan. Unang-una, bantayan natin yung mga sinasabi nating signs and symptoms. Mm-hmm, mm-hmm. Kasi yung signs and symptoms ay magbibigay sa atin ng early intervention.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Kasi kung hindi tayo nagpapacheck up, tinitiis lang natin, lumalalayan at mm-hmm. pwedeng one time, sorpresahin na lang tayo.
2: Oh.
3: Alam nyo ang datos. Ang heart attack tumatama, karamihan one time lang.
2: Mm-hmm.
3: Hindi na nagigising.
2: Hindi na papangalawahan.
3: Oo. Bihira yung mm-hmm. papangalawahan. Kaya dapat, if you have symptoms, we need to consider consulting our cardiologist.
2: Mm-hmm.
3: And also, control your blood pressure, mm-hmm. control your blood sugar, and also control inflammation. Kung meron kayong mga inflammatory condition, kailangan magamot yan.
2: Mm-hmm.
3: And also, improve yung quality of cholesterol natin kasi mm-hmm. hindi naman ibig sabihin may cholesterol na kinakain, hindi masama na kaagad.
2: Tama,
3: oo. So, susunod pag-uusapan natin yung tungkol sa cholesterol. Mm-hmm. So, yung quality of cholesterol kailangan ma-improve and sabi nga nila, achieve a healthy waistline.
2: Mm-hmm.
3: Yan, kasi malaking bagay yung waistline natin sa development ng any problem sa ating cardiovascular system.
2: Mm-hmm.
3: And i-prioritize natin sa ating diet yung mga heart-healthy food.
2: Yun,
3: napakarami niyan, yung mga leafy greens, mga vegetables. Kaya mm-hmm. ngayong Santon Plus Gold, isa sa pinakang supplement na nire-recommend natin because ang components niya is plant-based,
2: mm-hmm.
3: gulay, prutas.
2: Mm-hmm.
3: Yan. So, malaking bagay yan sa prevention. And also, yung mga nuts,
2: mm-hmm.
3: pili din tayo ng healthy oil. Mm-hmm. Ang pinaka-highly recommended natin is sa mga foreign sources, mm-hmm. olive oil.
2: Oh.
3: Sa ating local naman is yung coconut oil.
2: Yeah.
3: Huwag na tayong lumayo kasi one of the healthiest oil in the planet is coconut oil na napakarami mm-hmm. sa atin. And garlic is highly recommended mm-hmm. dahil ang garlic is merong natural ability to help lower your bad cholesterol in mm-hmm. the body. At ang garlic is considered as parang natural blood thinner ng nature.
2: Mm-hmm.
3: Just consult your doctor before taking a pure garlic supplement. And marami mga natural supplement like coenzyme Q10, mm-hmm. mga vitamin K2, magnesium and potassium that can really help our heart to be healthy.
2: Uh-oh.
3: So, sa Yes to Health, we recommend you to ask them kung anong pwede nyo mm-hmm. take na supplement. And also, lifestyle consideration is we need to be active mm-hmm. ang ating lifestyle. Ibig sabihin, hindi yung
2: ang
3: lifestyle
2: pinakamahalaga yan.
3: Hindi lagi nakaupo, laging natutulog after kumain,
2: mm-hmm.
3: at lagi na lang tayong daliri lang gumagalaw mm-hmm. because mm-hmm. we are doing office work.
2: Mm-hmm.
3: So, wala na tayong mga exercises. Tandaan natin na ang heart disease is completely preventable. Mm-hmm. Hindi ho ito death sentence. Pag meron kang sakit sa puso, mm-hmm. hindi po ibig sabihin mamamatay ka na kaagad.
2: Mm-hmm.
3: So, wag lang natin talaga matsyempohan na ma-heart attack tayo.
2: Mm-hmm.
3: So, pag naraman nyo na you have something like symptoms, mm-hmm. kinakailangan nyo ng gawa ng paraan para hindi po tayo masorpresa.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nga, ito'y napakahirap na kondisyon. It's a ticking time bomb, kumbaga, Miss Ella,
2: mm-hmm.
3: Kapamilya, sinasabi ng ating mga dalubhasa.
2: Yun.
3: Kaya, find some time to fight stress and make our life more better. Sabi nga, marami ng paraan para iwasan ng stress kasi ang stress kasama na talaga yan sa ating buhay.
2: Sa buhay natin. Oo.
3: But do something that will ease your stress.
2: Mm-hmm.
3: Sabi nga, gawin mo yung makapagpapasaya sa iyo at pagpababa ng level of stress mo.
2: Oo.
3: Oo.
2: Learn how to control your stress, not the stress to control you. Oo, yan pinakamahalaga.
3: Problema pag kinontrol ka ng iyong stress.
2: Yan na nga. Okay, maraming salamat doon sa mga infos na naibahagi niyo po ngayong umaga. At sa susunod na linggo, ipagpapatuloy po natin dahil napakahabang usapin po ito. Itong patungkol sa sirkulasyon ng ating pong pangatawan at kung ano-ano mga natural na pamamaraan na kinakailangan natin gawin upang makasiguro na magiging maayos at mapanatili nating maayos ang atin pong blood circulation. Doc, sagutin po muna natin ang ilang katanungan ng atin pong mga pamilya. Eto Doc, okay lang ba uminom ng Santong Plus Gold kahit na may maintenance para sa puso?
3: Yes, para sa kalaman ng lahat, ang Santong Plus Gold ay

0: isang supplement. Na ang supplement ay hindi nag-i-interact sa inyong mga maintenance medication. So tandaan natin na parang pagkain lang yan. Kaya lang ang level ng quality niyan is much higher than our regular food kasi ready na yan to be accepted by the body. Saka ang laman ng Santon Plus Gold ay lahat mga edible herb and edible food. Na ibig sabihin, it will not give any negative impact sa ating sistema ng katawan. At ang mga maintenance medication, they have the same purpose. Hindi sila magkaaway. At sabi ng iba, baka naman magkontrahan. Hindi po. Actually, ang ginagawa nga ng ating mga supplement, tinutulungan pa niya na mas maging effective yung ating mga maintenance medication.
1: Ayun.
0: Yun ang tandaan po natin. Lumang kasabihan na yun sinasabing, huwag mag-herbal kapag may maintenance ka.
1: Yun na nga. Ito, yung comment ni Ma'am Rowena Lorenzo, no? Siya ay nagkitik ng Santon Plus Gold. Hindi niya nararamdaman yung palpitation na kanya nararanasan. Ano? So yun, isa sa napaganda yan na suplemento para sa mga kababayan natin. Kung gusto yung maingatan yung heart area nyo, isabay nyo sa inyo pong lifestyle, sa inyong diet, sa inyong mga medications, yung Santon Plus Gold natin.
0: Kasi ang tulong ng supplement, especially Santon Plus Gold, sa mga may sakit sa puso, may problema sa puso, hindi naman yung direct ang ginagamot yung puso. Binibigyan kayo ng sustansya that the body can utilize to help every part of the body na humihina, katulad po ng ating puso. Kaya yun po yung totoo doon. So bago pala tayo magpaalam, shout out ko muna to si shout out kay Darwin Cedillo Cabalan at Lirio Cedillo Cabalan at Ryota Takashi. Yan, yan po sa Malabon City. Sa Cabalan sa Barangay Katmon, Malabon City.
1: Ayun.
0: Shout out po sa inyo.
1: At i-announce rin natin, Doc, ang maswerteng napili po natin para marigaluhan ang ating pong Healthy Kapamilya giveaway.
0: Ayan, itong ating mga masipag na tagapakinig, ano? Si Ma'am Rowena Lorenzo and Sir Romeo Aguda. Congratulations po sa inyong regalo na masarap na kape na healthy para po kahit mayroon kang sakit sa puso. Maganda po ito.
1: Yeah, congratulations. Hintayin na lamang ang contact ng ating pong mga Yes to Health staff para maipadala sa inyo ang inyo pong mga regalo. Pamilya, sana po ay marami kayo natutunan dito sa ating pong talakayan ngayong umaga. At lagi pong alalahanin na health is wealth, kaya stay fit and healthy para makaiwas po sa anumang uri ng sakit.
0: Tandaan po natin ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat, kaya alamin po natin ang sekreto upang maiwasan natin ang anumang sakit. Katuwang po ang tamang nutrisyon, isama na rin ang Santon Plus Gold. Ako po si Doc Algie. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Ako naman po si Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod po ng linggo dito sa ating pong programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating na panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras, pinagpalang 4:30 ng umaga, sunny side up na!
1: Ang sarap gumising every morning!
2: Good morning!
1: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo, maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon, makapaksang may matututunan, mga usapang may makukuhang aral, sisikat na ang isang magandang umaga.
2: Magandang morning!
1: Smile, take a deep breath, and let's all think sunny side up! Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Wow, ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw. Grabe, July 5. Pinagpalang Linggo po sa inyo lahat. Nasaan man po kayong panig ng mundo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. At welcome po sa atin pong palatuntunan Linggo-Linggo. Kasama po ang inyong lingkod, si Michael Angelo Lobrin. Salamat sa Panginoon na tayo po'y binigyan niya muli ng pagkakataon para masaksihan at masilayan ang napakagandang biyaya na tinatawag nating buhay. Isa po ang hindi natin may pagkakaila sa lakat ng mga pagsubok, sa lakat ng meron tayong pinagdadaanan maari sa panahong ito, sa kasalukuyang panahon at sandaling ito, isa lang ang hindi natin may pagkakaila na tayo po ay buhay pa. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa biyayang ito na patuloy niyang ibinibigay sa atin at ipinagkakaloob. Bagong sigla, bagong simula, bagong pag-asa, bagong pagpapakita ng katotohanan na tayong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Napakahalaga po na meron po tayong tamang pananaw at tamang perspektibo sa atin pong pang-araw-araw na buhay, sapagkat ito po ang magsisilbing gabay po sa ating lahat. Magsisilbing paalala na blessed po tayo na tayo po ay maraming mas dapat ipagpasalamat kaysa ireklamo, no? At ngayon po lalo, pagkakagigising lang po natin, pagka ito po ay tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na muling masilayan ang bagong liwanag ng araw, simulan po natin ito ng may tamang pananaw. No, lahat naman po ay kaya nating piliin. We can choose our weather, no? Ibig sabihin kahit po kayo maraming pera, kayo po ay makapangyarihan, pero kung pipiliin niyo po na maging maulan lagi ang panahon ninyo, maging malungkot lagi at makulimlim, nasa sa inyo po yan. Pero may mga kilala rin naman po ako na kahit ang daming pagsubok sa buhay, kahit ang dami nilang pinagdadaanan, kahit ang dami nilang laban na hinaharap sa buhay, ay pinipili nilang maging positibo. Pinipili nilang makita palagi na maraming dahilan na dapat ipagpasalamat pa sa ating buhay, no? At sana po ito po yung ipagdasal natin na magkaroon tayo araw-araw na bigyan tayo ni Lord ng ganitong magandang pagtingin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Magiging mahirap, maaring magiging challenge, pero pag tiningnan nyo po, lalo po ngayon sa mga nakikinig po at nanonood kay Michael Angelo, nasaan man po kayo ngayon, hindi po tayo dadali ng Diyos hanggang dito para iwan lang. Nakita nyo po, maraming pagkakataon na ipinakita sa atin ng Panginoon. Hindi ang ating katapatan, kundi ang katapatan niya sa atin na pinanindigan ng Diyos ang kanyang mga salita at ang kanyang patuloy na paalaala araw-araw na huwag kayong matakot sapagkat kasama niyo ako. Kaya simulan na po natin ang ating linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang makakasama po ninyo sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan at iba't ibang sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po natin positibo ang inyong linggo. Ako po muli si Michael Angelo Lobrin at ito po ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin ang ating programa sa pamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga. Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpapahayagan ng Ama. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapamilya, mga kasani side up, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal at makapangyarihan, sa pagsikat ng panibagong umaga ay lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Salamat po sa biyaya ng panibagong araw, sa hiningang iyong ipinagkaloob, at sa panibagong pagkakataong magmahal, maglingkod, magpatawad, at mamuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Panginoong Yesus, sa Ebanghelyo ngayong araw ay narinig namin ang iyong mapagmahal na paanyaya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Panginoon, marami sa amin ang pagod. Pagod sa paghahanap buhay, pagod sa mga suliranin ng pamilya, pagod sa mga pagsubok ng buhay,

0: at magmahal kahit mahirap. Naway ang bawat salitang aming bibigkasin at ang bawat desisyong aming gagawin ngayong araw ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Panginoon, buong pagtitiwala naming ipinagdarasal ang aming minamahal na bansang Pilipinas. Patuloy mo pong pagpalain ang aming bayan. Ilayo mo kami sa kasinungalingan, katiwalian, karakasan at anumang paghahasik ng pagkakakatihati sa aming lipunan. Pag-isahin mo kami bilang isang sambayan ng may paggalang sa katotohanan, malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Banal na Espiritu Santo, ikaw ang Espiritu ng karunungan, katotohanan at katarungan. Isinasama namin ang iyong paggabay sa aming mga pinuno ng aming bansa. Mula sa aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mambabatas, mga hukom, mga opisyal ng pamahalaan at lahat ng naglilingkod sa sambayanan. Hipuin mo ang kanilang budhi upang manaig ang katapatan kaysa pansariling interes, ang paglilingkod kaysa kapangyarihan, at ang kabutihang panlakat kaysa anumang pansamantalang pakinabang. Sa nalalapit na mahalagang proseso ng pamahalaan, kabilang ang mga pagdinig na nakatakdang isagawa bukas. Pinagdarasal po namin ang impeachment trial. Ang bawat kalahok ay gabayan ng katotohanan, paggalang sa batas at tapat na paghahangad ng katarungan. Naway manaig ang integridad, pananagutan at tatangpaggalang sa ating mga sa ating demokratikong institusyon upang ang anumang maging pasya ay makatulong sa ikabubuti ng sambayanan at magpatibay sa tiwala ng mamamayan sa ating mga proseso sa pamahalaan. Panginoon, iligtas mo ang aming bayan sa mga politikang inuuna ang interes at sarili kaysa sa taong bayan. Bigyan mo kami ng mga pinunong may takot sa iyo, may malinis na konsensya, may tapang na panindigan ang tama, at may pusong handang isakripisyo at magsakripisyo para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Pagpalain mo rin ang simbahan, patatagin mo ang Santo Papa, ang aming mga obispo, ang mga pari, diakono, mga relihiyoso at relihiyosa, at ang lahat ng mga laikong patuloy na nagiging ilaw at asin ng sanlibutan. Bigyan mo sila ng lakas upang walang pagod na maipahayag ang iyong ebanghelyo ng pag-ibig, pag-asa at katotohanan. Panginoon, alalahanin mo rin ang mga may sakit, ang mga nagdadalamhati, ang mga nawalan ng pag-asa, ang mga OFW, ang mga walang hanap buhay, ang mga nasa ospital, ang mga magsasaka, mangingisda, guro, manggagawa at lahat ng tahimik na nagsusumikap at lumalaban ng patas para sa kanilang mga mahal sa buhay. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at pagkalinga. Basbasan mo ang aming tahanan, pag-isahin mo ang aming pamilya, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, sakuna, sakit at aksidente at tukso. Naway maging daluyan kami ng iyong kabutihan saan man mo kami dalhin ngayong araw. At kapag dumating ang sandaling kami ay mapagod, mabigo o manghina, ipaalala mo po sa amin, Panginoon, ang iyong pangako. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito ang aming lakas, ito ang aming pag-asa, ito ang aming kapayapaan, at ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesucristong aming Panginoon na tagapagligtas, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. San Jose, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. Kayong mga Pilipinong santo at banal, San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Sa atin pong ebanghelyo ngayong araw na ito, napakaganda po ng ating napakinggan. May mga pagkakataon sa buhay na hindi natin kailangang magbukat ng mabigat na bagay upang mapagod. Minsan ang pinakamabigat ay hindi nakikita ng mata. May mga taong pagod na sa trabaho ngunit patuloy nang umingiti. May mga magulang na pagod ng kakahanap ng paraan upang maitawid ang pamilya. May mga kabataan na tila masaya sa social media ngunit gabi-gabi ay umiiyak dahil sa lungkot, pressure o kawalan ng direksyon. May mga negosyante na hindi makatulog sa kakaisip kung paano babayaran ng mga empleyado. May mga lingkod bayan na nagsisikap gawin ang tama ngunit inuusig dahil sa katotohanan. May mga pari, madre, guro, doktor at ordinaryong manggagawa na tahimik na pasan ang mga problemang walang ibang nakakaalam. Maaring sa sandaling ito, kasani Saidap, ikaw mismo ay may lungkot, takot at pangambang bit-bit-bit-bit dahil sa mga hamon ng pagsubok ng buhay na meron ka. Maaring ang ilan po sa inyo ngayon ay nawala ng mahal sa buhay recently. Pinapaabot po natin ang taus-pusong pakikiramay po natin sa pamilya ng Del Rosario family, sa ating kaibigan at ang ating mga minamahal na kaibigan at atin pong mga kapamilya. Kila Kervin Del Rosario, kay Athena Del Rosario, sa kanilang buong pamilya, kay Ate Ateng at kay Mami Ellen Del Rosario, pinabot ko po ang aking mahigpit na yakap sa pagkakatong ito ng pagyao ni Daddy Ricky Del Rosario. Pinapaabot ko po ang aking taus-pusong pakikiramay at panalangin sa panahon ng ito. Ngunit huhugutin po natin ang pag-asa sa katotohanang nasa kamay ng Diyos ang ating buhay at inihabili natin ang kaluluwa ni Daddy Ricardo Del Rosario sa piling ng ating poong may kapal. Sa gitna ng pagdadalamhati ng Del Rosario family at ng ilang pa nating mga kababayan na sumakabilang buhay ang kanilang mahal sa buhay, marami tayong tanong ngunit kumakapit tayo sa pag-asa na hindi tayo bababayaan ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon na tila lahat ay nagmamadali, lahat ay naghahabol, mas mabilis ang internet ngunit tila mas mabagal ang ating kapayapaan. Mas marami tayong paraan ng komunikasyon ngunit tila mas marami ring taong nakakaramdam ng matinding pag-iisa. At sa gitna ng lahat ng ito, maririnig natin ang isa sa pinakamagandang paanyaya sa buong ebanghelyo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi sinabi ni Jesus, lumapit lamang ang walang kasalanan. Hindi niya sinabing, lumapit ang mayayaman. Hindi rin niya sinabing, lumapit ang matatalino. Ang sabi po ng Panginoon, lumapit kayong lahat. Kasama ang pagod, kasama ang sugatan, kasama ang nalulungkot, kasama ang nagkamali, kasama ang nawala ng pag-asa, kasama tayong lahat. Ito ang kagandahan ng Diyos. Hindi niya tayo hinihintay maging perpekto bago tayo mahalin. Minahal niya tayo habang tayo ay sugatan pa. Marami, marahil sa atin ang nakakaranas ngayon ng pagod na hindi kayang ipaliwanag. Pagod sa paulit-ulit na problema. Pagod sa paulit-ulit na pangako ng mga tao. Pagod sa mga balitang puno ng away, korupsyon, kasinungalingan, paninira at pagkakahati-hati. Pagod sa mundong tila mas pinapahalagahan ang kasikatan kaysa sa kabutihan. Pagod sa social media na araw-araw ay nagangambing sa ating buhay, sa buhay ng iba. Unti-unti, napapagod ang ating puso. At kapag napagod ang puso, nawawala ang pag-asa. Kaya napapanahon ang paanyaya ni Kristo. Hindi niya tayo inaanyayahang tumakas sa realidad. Inaanyayahan niya tayong magpahinga sa Kanya upang magkaroon muli ng lakas na harapin ang realidad. Napakaganda po ng sinabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba. Parang nakakapagtaka, paano magiging magaang ang pamatok? Hindi ba ang pamatok ay simbolo ng trabaho? Opo, ngunit ang kaibahan nito, Kapag tayo ay nagdadala ng lahat ng mag-isa, siguradong mabigat. Pero kapag si Kristo ang kasama natin, lahat ay gumagaang. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil hindi na tayo nag-iisa. Maraming tao ang gustong alisin agad ng Diyos ang problema. Ngunit minsan ang ginagawa ng Diyos ay mas dakila. Hindi niya agad inaalis ang ating problema. Bagkus binibigyan niya tayo ng lakas upang malagpasan ito. Napansin niyo ba yan, mga kasani sa Aida, maraming problema sa ating buhay na parang walang katapusan. Pero pag ito po ay inalay natin sa paanan ng krus ng Panginoon, pag isinama natin ng Diyos sa paglalakbay na ito, magugulat tayo na ipapakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan at kanyang katapatan. Sa buhay po ni Michelangelo, marami na po akong pinagdaanan. Ngunit isa lang po ang aking pinangawakan, ang katapatan at ang aking pananampalataya sa Diyos. Naalala ko po nung ako po ay nahihirapan sa isang napakalaking pagsubok sa aking buhay, ang ginawa ko po araw-araw ay lumapit ako sa Diyos. Nanigluhod ako, sumamba ako sa Kanya. Sinimulan ko ito sa pagbibilang sa mga bagay na meron ako at pinasalamatan ko siya. Umikot po ako sa mga simbahan ng Quiapo, Baclaran, St. Jude, sa Padre Pio, dyan sa Libis. At talaga pong iniyak ko sa Panginoon ang lahat ng aking problema. Sa mga nagdaang araw na ito, araw-araw po kong umiikot sa mga simbahan na ito, walang patid, walang tigil. Akala ko walang mangyayari. Akala ko parang walang nangyayari. Ngunit ang hindi ko po pala alam at hindi natin alam, sa gitna ng paghihintay na ito, ay unti-unting iniaayos ng Diyos ang ating buhay. At hindi ko makakalimutan nung nasolusyonan ng aking problema. Daladala ko po ang panalangin na akin na pong natanggap, ang hiling na akin pong nakamtan. Umikot muli ako sa mga simbahang ito, hindi na para humiling, kundi upang magpasalamat. Nakakalungkot po marami sa atin na pagkatapos tulungan ng Diyos, ang bilis nating makalimot. Kung dati araw-araw tayo nagdadasal, nagsisimba, talagang halos gumulong tayo sa simbahan at gumapang, dinggin lang ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero nung nakuha na natin, hindi ba minsan nakakalimot na tayo, tinatamad na tayo, pinagpapabukas natin ang pagsisimba kahit may kakayahan tayo. Ipinapagbukas natin ang pagdarasal at pasasalamat dahil busy na tayo. Mga kapamilya, kapatid, mga kasani side up, sana po wag ganon. Kung gaano tayo kasigasig pag nagdarasal tayo dahil may kailangan tayo, mas dapat ganon kayo kasigasig pag nakuha na natin ang mga panalangin ito. Mga kapamilya, ang krus ay hindi agad nawala sa buhay ni Jesus. Ngunit ang pag-ibig ang nagbigay sa kanya ng lakas upang pasanin ito. Napakarami pong tao ngayon ang tila malakas sa panlabas ngunit pagod na pagod sa loob. Marami ang matagumpay ngunit hindi masaya. Marami ang may pera ngunit walang kapayapaan. Marami ang sikat ngunit walang katahimikan ng budhi. May mga tahanang magagandang ngunit walang nag-uusap. May mga hapagkainan na puno ng pagkain ngunit kulang sa pagmamahalan. May mga pamilyang magkakatabi ngunit magkakalayo ang puso. Ito ang sakit ng ating panahon. Unti-unti nating nakakalimutan ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera kundi ang kapayapaan ng puso. Hindi lamang ang tagumpay kundi kabanalan. Hindi lamang mataas na posisyon kundi malinis na konsyensya. Hindi lamang mahabang buhay kundi makabuluhang buhay. Kaya napakahalaga ang sinabi ni Jesus na ang Ama ay naghayag ng kanyang katotohanan hindi lamang sa mga marurunong sa mata ng mundo kundi sa mga may pusong mapagpakumbaba. Ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa diploma. Hindi rin nasusukat sa dami ng followers, hindi rin nasusukat sa dami ng titulo. Ang tunay na karunungan ay ang pagkilalang hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. May mga taong napakataas ang pinag-aralan ngunit napakababa ng pagtingin sa kapwa. May mga taong simple lamang ngunit napakalawak ng puso. Marunong silang magmahal, marunong silang magpatawad, marunong silang magpasalamat. At iyon ang karunungang gusto ng Diyos sa ating lipunan ngayon. Marami ang naniniwala na ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano karami ang iyong naipon sa bangko. Kung gaano kadami ang pera mo. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tanong ay hindi magkano ang kinita mo, kundi ang tanong, ilang puso ang iyong napasaya. Hindi gaano ka kasikat, kundi gaano ka naging tapat. Hindi ano ang titulo mo, kundi ano ang ginawa mo para sa kapwa mo. Napakaganda rin pong pagnilaya ng salitang kapahingahan. Hindi ito simpleng pagtulog, hindi ito bakasyon. Ang kapahingahang ibinibigay ni Kristo ay ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Naranasan niyo na po ba yung marami kayong inaalala, marami kayong dinadamdam, marami kayong problema, pero payapa yung puso mo? Payapa at sigurado ka na kahit hindi mo pa nakikita yung solusyon ay darating ito. Saan po nanggagaling ang kapayapaang yan? Nanggagaling po sa Panginoon. Kapayapaang nananatili kahit may problema ka, nakakatulog ka kahit marami kang kailangang ayusin. Pag-asang hindi nawawala kahit maraming luha, tapang na hindi nakasalalay sa sitwasyon, pagmamahal na hindi madaling mapagod. Ito po ang biyayang kailangan ng bawat Pilipino ngayon. Sa dami ng ating kinaharap, pagtaas ng presyo ng bilihin, pangamba sa kinabukasan, pagkakawatak-watak ng lipunan, paglaganap ng galit sa social media, pagdami ng mga kabataang naliligaw ang landas, at kawalan ng tiwala ng marami sa mga institusyon, lalo nating kailangang bumalik kay Kristo. Hindi galit ang magpapagaling sa bayan, hindi paninira, hindi kasinungalingan, hindi paghahati-hati, hindi paghihiganti. Ang magpapagaling sa ating sugatan na bayan ay ang katotohanang may pag-ibig, katarungang may habag, pamumunong may malasakit, mamamayang may konsyensya, at pananampalatayang nakasentro kay Kristo. Mga kapamilya, kapag umalis tayo sa simbahang ating pinupuntahan, mamaya pag pumunta kayo sa simbahan, dala nyo ang problema pagpasok, dala nyo pa rin ito paglabas. Maaring hindi agad mawawala ang ating sakit. Maaring hindi agad mabayaran ang ating mga utang. Maaring hindi agad gumaling ang ating mahal sa buhay. Ngunit sana ay may isang bagay na magbago, ang ating puso. Sapagkat kapag nagbago ang puso, nagbabago ang pananaw. Nagbabago ang pananaw. Kapag nagbabago ang pananaw, nagbabago ang pagkilos. At kapag nabago ang kilos ng bawat isa, unti-unting nagbabago ang pamilya, ang komunidad, at maging ang ating bayan. Kaya ngayong araw pong ito, pakinggan natin muli ang tinig ni Jesus. Hindi ito sigaw, hindi ito utos. Isa itong paanyaya, isang paanyaya ng pag-ibig. Lumapit kayo sa akin. Hindi bukas, hindi kapag maayos na ang lahat. Marami sa atin, pag may problema, may kailangan, sasabihin natin, nahiya na akong lumapit sa Diyos. Huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang nakakaalam ng lahat. Kahit marami tayong nagdadasal sa Kanya, hindi nalilito ang Diyos. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo, kapamilya. Alam ng Diyos ang iyong pighati, ang iyong lungkot, ang iyong takot, ang iyong pangamba. Kaya lumapit ka sa Panginoon. Hindi po ba ninyo alam na ang kalaban, ang demonyo minsan ang nagpipigil sa atin na huwag ka nang lumapit sa Diyos kasi makasalanan ka, ingi ka ng ngingi. Pag ganyan po ang inyong pananaw, hindi po yan galing sa Kanya. Yan ay galing sa kalaban, galing kay Satanas, galing sa demonyo. Sapagkat ang ayaw ng demonyo ay lumapit tayo sa Diyos. Kapamilya, makasalanan man tayo, hindi man tayo karapat-dapat, ngunit bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay binigyan niya ng biyayang lumapit sa Kanya kahit tayo'y makasalanan, kahit tayo ay may pagkukulang, kahit pa ulit-ulit tayo sa katigasan ng ating puso. Ito ang Diyos na naniniwalang meron tayo. Ito ang Diyos na pinaniniwalaan ni Michelangelo na hindi napapagod. Ito yung Diyos na kailanman ay hindi bibitiw. Kaya kapamilya, kasani Saidap, sa mga sandaling ito, kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob dahil ikaw ay punong-puno ng takot, punong-puno ng disappointments dahil sa ginawa ng mga tao sa iyo, sa mga problema niyo sa pamilya, sa sakit na hindi mawala-wala, sa mga utang na patong-patong na, lumapit tayo sa Panginoon. Ngayon mismo, itaas natin ang ating mga kamay. Ipikit natin ang ating mga mata at sabihin at sa Kanya, Panginoon, isinusuko ko ang lahat sa iyo. Sa sandaling ito, hindi ko maaring maunawaan ang aking pinagdadaanan. Pero sa iyong karunungan, alam kong ikaw ang bahala sa akin. Magugulat ka, kapamilya. Magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi mo maipapaliwanag. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Hindi bukas, hindi kapag maayos ang lahat, hindi kapag walang problema, kundi ngayon. Lumapit kang sugatan, lumapit kang pagod, lumapit kang umiiyak, lumapit kang nalilito, lumapit kang may takot. At hayaan mong si Kristo ang humawak sa iyong kamay. Sapagkat kapag ang Diyos ang ating kasama, maaring hindi maging madali ang buhay, ngunit magiging makahulugan ito. Maaring hindi mawala ang bawat punos, ngunit magkakaroon tayo ng lakas upang harapin ito. At sa bawat hakbang, mararanasan natin ang pangakong hindi kailanman napapawi. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito po ang ating dasal ngayon, na harinawa ay bigyan tayo ng Panginoon ng sapat na inspirasyon at katatagan upang maisabuhay po natin ang biyaya ng mabuting balita na ating Panginoon. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity, magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy nyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Kaya wag po kayong bibitaw, marami po tayong magaganda pag-uusapan. Dito lang po yan sa Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Makasani Side Up, mga kapamilya, sa ating pong pagbabalik, may isang tanong na marahil ay minsan na nating naitanong sa ating sarili o sa isang taong mahal natin. Kamusta ka ba talaga? Simple ang tanong, ngunit napakalalim ang sagot. Sapagkat sa panahon natin ngayon, maraming tao ang marunong umiti, ngunit hindi na tunay na masaya. Maraming mukhang matatag sa paningin ng iba, ngunit sa loob ay tahimik na lumalaban sa matitinding pagod, lungkot, takot at pangungulila. Sa isang mundong napakabilis, tila inaasahan na maging produktibo tayo araw-araw. Kailangan maging matagumpay, maging maganda ang imahe, maging okay palagi. Dahil dito, maraming tao ang natututong itago ang kanilang totoong nararamdaman. Ang ilan ay natatakot mapagsabihang mahina. Ang iba naman ay nahihiyang humingi ng tulong. Kaya sa halip na magsalita, pinipili nilang manahimik. At sa katahimikang iyon, may mga pusong unti-unting nabibigatan. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang isang paksa na hindi dapat ikahiya, kundi dapat mas maunawaan, ang mental health, lalo na ang depression. Bakit nga ba nagkakaroon ng depression? Ano ang mga maaaring dahilan kung bakit ang isang taong dati masayahin ay biglang nawawalan ng sigla? Bakit may mga taong tila nasa kanila na ang lakat ngunit nakakaramdam pa rin ng matinding kalungkutan? At higit sa lahat, paano tayo makakatulong sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay na dumaraan sa ganitong pagsubok? Mahalagang maunawaan na ang depresyon ay hindi simpleng pagiging malungkot lamang. Hindi rin ito senyales ng kahinaan ng pananampalataya o kakulangan sa tapang. Ito ay isang seryosong kondisyon na maaaring may iba't ibang pinagmumulan. Mga karanasan sa buhay, matinding stress, pagkawala ng mahal sa buhay, problema sa pamilya o trabaho, trauma at maging mga salik, mga sakit na may kaugnayan sa kalusugan ng katawan at isip. Bilang mga taong may pananampalataya sa Diyos, naniniwala tayong ang Diyos ay laging kasama ng tao sa gitna ng kanyang pagdurusa. Ngunit naniniwala rin po tayo na ginagamit ng Diyos at ang iba't ibang paraan upang tayo ay pagalingin sa pamagitan ng panalangin, pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan, tamang pagpapayo at kung kinakailangan sa tulong ng psychologist, psychiatrist, counselor at iba pang profesional sa larangan ng mental health. Ang pananampalataya at ang wastong pangangalagang medikal ay hindi magkalaban. Maari silang magtulungan sa paglalakbay tungo sa paggaling. Sa talakayan pong ito, hindi tayo narito upang mangusga o magbigay ng mababaw na kasagutan. Narito tayo upang makinig, umunawa, at magbigay ng pag-asa sapagkat ang bawat taong nakakaranas ng mabigat na pinagdaraanan ay hindi higit na nangangailangan ng malasakit kaysa paghuhusga. Kung ikaw man ay may pinagdaraanang mabigat, sa kasalukuyan, nais naming ipaalala sa iyo, hindi po kayo nag-iisa. May mga taong handang makinig, may mga profesional na handang tumulong, at higit sa lahat, may Diyos na hindi ka iiniiwan. Kahit sa mga panahong pakiramdam mo ay madilim ang lahat. Kaya samahan niyo po kami, maya-maya lamang sa isang makabuluhang pag-uusap. Isang pag-uusap tungkol sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Sapagkat ang pag-aalaga sa ating isip at damdamin ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng pagmamahal sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yan po ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Sunny Side Up.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
3: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako sa noon at nakapagod. papakinig si GMM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, BCMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DCMM.
6: Suko sa DCMM.
4: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
4: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up at bago po natin ipakilala po ang ating pong panauhing pangdangal, ang special guest at resource person po natin. Dahil ang pag-uusap po natin ay tungkol sa mental health concerns, depression, anxiety, nais po namin magbigay ng paalala para sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraan ng emosyonal or mental challenges. Maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis or NCMH hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline. 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-153 para naman sa Smart subscribers. So ulitin ko po itong mahalagang mga numero muli po sa mga naaabot po natin dyan na meron pong pinagdadaan ng mental and emotional challenges. Huwag po kayong mahiyang humingi ng tulong sa pamagitan po ng pagdial at pagtawag sa 1553 o 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline. Para naman po sa mga Globe and TM subscribers, 0917-899-8727. At para naman po sa mga Smart subscribers, 0919-057-1553. Ulitin po ni Michelangelo ha, huwag po kayong mahihiya kung kinakailangan nyo po ng tulong. At kasama po natin ngayong umagang ito para pag-usapan itong napapanahon na topic na mental health matters, pagharap sa hamon, pagpili sa pagbangon. Kasama po natin ang owner ng JFP B Production via Zoom, si Sir Joselito Bong Bernabe. Sir Bong, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Brother Michelangelo.
1: Ayan, ako Sir Bong, ayan, nakasama.
2: Good morning po sa inyo.
1: Good morning po sa inyo at maraming salamat ngayon pa lamang po sa inyong pagpapaunlak po bago po natin pag-usapan. Sapagkat alam nyo po, Makasani Side Off, may short film na ginawa po ang JFB Production tungkol po sa pinag-uusapan po natin ngayon. Pero bago po tayo dumako po dyan, tanungin natin si Sir Bong. Sir Bong, bakit po ito ang napili nyong advokasya at ano po ang advokasyang itong ginagawa ninyo?
2: Ayun po, ito po aming napili kasi based po sa aming nakikita sa news and based rin po sa aming research, nag-i-increase po talaga yung trend ng mga tao, particularly po mga kabataan na nakaranas po ng mental health, particularly po ng depression. So, nung nag-usap po kami ng team ko, so as form of mental health awareness, nag-produce po kami ng film. So, ito pong film na ito ay very holistic in the sense po na meron po itong point of view ng mga espesyalista o ng psychiatrist. Then, meron din po itong point of view po ng simbahan sa po ng pare. So, yun po, as a way of our advocacy nga po na ma-break po yung stigma na ang mental health, ito pong depression ay meron po siyang solusyon, ano? So, kumbaga po, para ma-break nga po yung stigma na pwede po tayo magpatingin sa mga espesyalista, tayo po ay dapat magdasal para po ating mapaglabanan. O naman pong mga negative thoughts at ito nga po, particularly nga po sa yung pong depression, ano? So, dahil nga po sa dami ng nangyayaring problema at pagsubok sa isang tao, minsan po ay hindi ito nakakayanan. That's why kailangan po yun ng support and just awareness po na may pag-asa po kahit po nakakaranas po ng depression ng isang tao.
1: Speaking of awareness, Sir Bong, no, tama po yung sinabi nyo. Napansin nyo na, Sir Bong, nung panahon natin, no, Sir, if I hope you don't mind, ilang taon na po ba kayo?
2: Ako po ay 46 years old.
1: 46, halos magkaedad po tayo pala. Ako po ay 44 na. Di ba, Sir Bong, ano, sa nung panahon natin, wala tong masyado to eh. Itong mga mental health issues, mental health crisis. Basta tayo maglalaro sa kalsada, pa nagkamali tayo, papaluin tayo ng tsinelas, kukurutin tayo sa singit o sa tenga, no? Pipingutin tayo. Pero napansin natin, nung pumasok na yung modern age, pumasok na yung technology, pumasok na yung internet, nag-iba. In fact, kanina may napanood ako sa social media na sinasabi nung expert na ini-interview na parang itong henerasyon na ito, ito yung isa sa pinakamalungkot na henerasyon. What can you say about that, Sir Bong?
2: Opo, kasi tingin ko po, Brother Michael, yung pong technology, nagiging instant na po lahat ngayon eh. Di ba po, lahat na po ng mga kailangan natin, siya po, madali na po siyang i-Google o i-search sa internet. So sometimes, pag hindi agad na bawal i-research ang isang kabataan o isang tao, paminsan-minsan po ay siguro po inaapektuhan na rin yung kanyang pag-iisip pag hindi ganyan nakukuha yung mga kasagutan sa kanyang nire-research. And yung pong access din natin sa mga siguro po videos na medyo violent, somehow it's nakaka-apekto po talaga sa pag-iisip, lalo po ng mga kabataan, ano. Yung pong simple access na ang bilis po ngayon, kayong mga cellphone po natin, di ba? Lahat nandyan na eh. So, ibig po sabihin ay yung pong parang instant gratification na madali mong makuha na lang po yung mga bagay, yung mga gusto mong malaman. At pag nagkaroon ng disruption, so nadi-disrupt rin po yung pag-iisip. So yun po yung tingin ko, yung pong technology parang can be a curse to someone na gumagamit po nito.
1: Lalo so, na no kung hindi lalo na Sir Bong, no, kung hindi maganda ang kanyang pagtingin. Kasi naniniwala rin naman tayo na itong mga technological advancement na ito, if we use them properly, we use it in the right context, eh makakakuha tayo ng benepisyo rito. Sabi nga, di ba, yung AI na yan, let us not allow AI to control us, but let us control AI for the benefit of us. Di po ba? At tama po eh, pick upin ko yung sinabi po ninyo eh, yung mga tao po na gusto lahat instant gratification, hindi na pinaghihirapan, hindi kagaya nung panahon natin, iintayin mo, hindi kagaya nung panahon natin, kailangan mo talagang pagtiyagaan ang isang bagay. Pero ngayon, yung mga kabataan, instant, no, lahat kailangan mabilis, no, na hindi na nila na-enjoy yung proseso. No. At tama po kayo, pag nadidisrupt, nako, ayan, nalulungkot na, nadidepress na. No. Sir Bong, sa tagal po ng inyong advocacy dito tungkol sa mental health awareness, no, at mga activities and advocacies na ginagawa ninyo, nakita nyo po dito na mas marami talaga pong naapektuhan ng ganito ay mga kabataan. Tama po?
2: Opo. Opo. There's an increasing trend based po sa aming research. Ito po mga 18 years old. Actually, ito po mga high school din. So, kahit po naman sa news, nakikita natin may mga sad stories and news po tayo nababalitaan. Mga kwento po na talagang ano po, yung medyo malungkot at naapektuhan po yung pamilya. So, yung po yung isang naming advocacy na misang po kasi yung pong stigma na yung parang nahiya magpa-check up. Di ba po, Brother Michael, pag tayo ay may sakit, di ba tayo po pupunta po tayo sa doktor, di ba?
1: Para yes.
2: Pa-diagnose. So, yes. Sometimes po kasi yung pong taong nakakaranas ng depression o ng mental health na nakakaisip na po ng mga negative thoughts, nahihiya siya na actually parang ayaw nga niya magpa-check up kasi yung sasabihin ng tao, tapos yung napapangunahan na po ng negative thoughts na may problema sa akin.
1: Yes.
2: And siguro rin po yung puring po appreciation o yung pag-accept rin ng society. Sometimes po family nga eh. Yung kung kanyang negative thoughts na hindi siya makakakuha ng support, kaya po, ano po, kinikim-kim niya.
1: Yes.
2: So hanggang sa dumami ng dumami yung iniisip niya.
1: Nagpatong-patong na.
2: Opo, Tapos mga problema dumarating bigla. So ang dami niyang iniisip. And it could lead nga po so, sa mga hindi po magagandang pangyayari.
1: Alam mo, Sir Bong, tama po yan. Ano? Sa mga kasanisayda at kapamilya natin na maaring may dinadanas po ng mga ganitong crisis sa kanilang mental health at sa kanilang pagkatao, or may kakilala kayo, please encourage them to seek professional help. No? Huwag mahiya, huwag po kayong mahiya kasi marami na pong available dyan na libre pa. Para po kayo po ay matulungan, no? At ang hiling po ni Michelangelo at ni Sir Bong at ng I'm sure ng Panginoon natin is pag meron tayong pinagdadaanan, huwag po tayo nag-iisip ng sasaktan natin yung ating sarili, yung atin pong mag-iisip tayo ng mga bagay na maghahatid sa maling kahahantungan, ano po? Huwag po, no? Marami na pong tulong na available diyan. At pagka nakaranas po kayo ng ganito, make sure po na meron kayong maayos na support system. At sa mga tao naman po, mga pamilya at kaibigan, nakagaya natin na makakarinig ng mga ganitong kwento ng kakilala natin lalo, huwag nyo po itong ginagawang katatawanan. Yes, kasi yung iba sinasabi, uy, arte lang yan, uy, ano lang yan, magdrama lang yan. Huwag pong ganon, sapagkat hindi natin alam na grabe na pala, sasabog na pala yung pagkatao niya. Nasa huling sandali na lang pala siya, na kumbaga isang daliri na lang ang nakahawak sa pag-asa. Hindi natin alam, tayo yung huling kinausap, pinagtawanan pa natin, hinusgahan natin, hindi natin tinulungan, ikinuwento pa natin, nako, hindi tayo nakakatulong. So kaya nga po, napaka-timely po nitong ating pinag-uusapan at salamat sa mga gaya ni Sir Bong at mga kasamahan niya na gumagastos ng sariling pera, ng kanilang oras para makatulong, dahil nakikita yung kahalagahan. Kasi Sir Bong, naniniwala ako na ang kalusugan ng buong bayan, the wellness of a country must begin with its citizen. Pag ang iyong citizen ay maayos ang health, hindi lang yung physical health but mental health, kasi ngayon, may nabasa akong pag-aaral, yung physical health, mas nauuna yung mental health. Pag maayos, hindi maganda ang mental health mo, lalabas yan sa physical manifestations. Na hindi natin alam yung mga sakit na meron tayo, ang pinagsimulan yan, maliit na stress, maliit na depression, nagsimula lang yan sa maliit na anxiety na pinabayaan natin. Di po ba? No? Yun. Yes, Sir Bong, pag-usapan po natin yung pelikula na ginawa nyo. Pwede nyo po ba kaming kwentuhan kung ano ang synopsis nito, ano ang nais nitong maabot, at ano ang magagandang aral na makukuha natin dito? Sir Bong.
2: Okay po. Ito pong pelikula ay kwento po sa buhay ni Teacher Romy. So yung pong main character po dito ay isa po siyang guro na siya po ay, nga po, for yung nga pong sa ating instant gratification, ano. So siya po ay nag-invest, isang investment scheme, and siya po ay na-scam. Yan. Then dahil po sa siya nga po ay nagka-problema sa pananalapi. Siya po ay nangutang at may mga utang po siya hindi na nababayaran. So, naka-apekto po yung sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. And hindi niya po namamalayan, pati po itong mga anak niya is naapektuhan na din. So, yung pong kanyang anak na lalaki ay meron din pong tinatago na siya po ay membro po ng ating ito po sa ating yung LGBTQ. Yan.
1: Okay.
2: So, siya po ay nagubuli po siya sa school. At talaga pong tinitiis din itong dito pong anak ko nga po ni Teacher Romy. Then, yung po namang anak niya ay nabuntis po ng maaga. So, sa dami ng problema po ni Teacher Romy, hindi na po niya nakikita itong nangyayari din po sa kanyang mga anak. Then, nalaman na lang po niya ng sunod-sunod. Kaya po medyo na talaga naapektuhan po ang buhay ni Teacher Romy, and nagkaroon na po talaga ng mga negative thoughts. And actually po pati itong kanyang anak na babae, dahil nga po nung nalaman na po ni Teacher Romy yung nangyari, ay siyempre po as a father ay nakakapagsalita po ng di maganda kasi nabibigla lang po din, di ba? At sa dami na po nang iniisip at ang daming problema dumarating, sometimes po ganun eh, yung talagang yung tanga sinusubok tayo lagi and hindi natin talaga inaasahan na sa sobrang dami talaga ay tayo po nakakaisip ng mga hindi po magandang bagay. So again, sa tulong naman po ng kanyang pamilya, especially ng kanyang asawa, napaka-supported po ng asawa niya dito at talagang nangahakong hindi siya iiwan. And yung po rin mga co-teacher ni Teacher Romy, talaga pong sinuporta siya doon. Marami pa rin po talaga naninira kasi siyempre napupunan na may mga naniningil, may mga tumatawag. So doon po umiikot yung istorya. So ang bottom line lang po namin dito is may pag-asa po talaga. So pag nakakaranas po ng depression, it's okay po na magpa-consult talaga po sa psychiatrist o sa counselor. At higit po sa lahat ay talaga pong magsabi po sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng pari namin na interview nga po dito, ang tunay na manggagamot. So talagang babalik po tayo sa kanya para mapaglabanan natin. And true enough, nalampasan po ni Teacher Romy yung pagsubok niya. Naging maayos po yung family niya at the end. At yun po, so basically doon po talaga umiikot ang istorya. And it's an, amin lang po talagang gustong maging, maging aware po, lalo po ating mga kabataan, ano? Kasi nga po, the future is bright for them eh.
1: Yes. So, Sir Bong, kailan ipapalabas, kailan po ipapalabas itong pelikulang ito at saan po ito ipapalabas at pwedeng mapanood?
2: Opo, Brother Michael, ito pong pelikula namin na po ay ipapalabas po sa San Roque Covered Court sa Cardona Rizal. So ito po ay sa July 25, which is Saturday, and July 26, Sunday, 7 p.m. So ang aming plano po dito is mapalabas po talaga sa mga communities.
1: So iikot nyo sa mga communities ito.
2: Yes. Opo, we're talking po sa mga of course sa mga mayor, alam po sa mga yung pong may sakop po sa area. But basically po we will start po sa Rizal since kami po ay taga Cardonan, Binangonan. So saka po yung pong film, ang mga shooting scenes po ay na-shoot po sa Cardona.
1: Sa Cardona.
2: So that's why Cardona Rizal, that's why nag-decide po kami na doon muna po magpalabas and hopefully nga po natutunan rin po ninyo ano, mapalagana po namin itong film and talaga ako po naniniwalang may matututunan po talaga dito at sabi ko nga po sa team ko kahit isa lang ang ating maging aware,
1: masagip yes.
2: At talaga mabago ang yung kanyang pananaw ano, at ano po bumalik sa Diyos kasi siya naman talaga eh na at lagi po tatanda na may pag-asa.
1: May
2: no matter
1: pag-asa
2: po whatever po ang ating kinakaharap, ang ating
1: yes
2: problema. Nandiyan po siya. Magsasabi lang po tayo and sometimes po kasi hindi natin nakikita yung mga taong willing din tumulong sa atin kasi nga po medyo clouded na po ang mind, ano na po ang mga iniisip. Na yung pong pamilya ay nandyan lang po talaga. Basta na po magsasabi. Magsasabi, huwag po siyang kikim-kimin kasi siyempre po, kailangan po malaman din para po, especially po ng asawa, ng mga anak, ng mga kamag-anak, mga kapatid. Yun po yung support system na talagang tutulong sa'yo kasi siyempre, mamahal po niya ikaw. So, yun. So, yun po yung talaga.
1: So, Sir Bong, ito pong arrangement ay pwede kayong kontakin ng ating mga listeners, halimbawa ng ating mga viewers kung gusto nilang ipalabas sa kanilang mga community. Pwede po ba yun? Sige po, Sir Bong, para po sa ating mga kababayan, kapamilya na nais pong maipalabas sa kanya-kanya yung barangay, simbahan, communities, i-contactin nyo lang po sa inyong school. Yan, dapat sa mga schools lalo. No? Meron na ba kayong pag-uusap sa mga DepEd officials?

0: mga principals.
1: Nakipag-usap po ako sa aming school dito po sa nasa kumpang po ng Cardona, sa Kapo Binangonan. And hopefully nga po is mapalabas po namin.
0: Yes. So saan po kayo pwedeng makontakt, Sir Bong, ng ating mga kababayan na gusto nilang ianyayahan ang inyong pelikula ay maipalabas sa kanilang mga communities para mapakinabangan ang magagandang aral nitong maipapakita?
1: Ayun po. So pwede nyo po kaming kontakin sa JFB Production Facebook page. Pwede rin po sa MGP Film Binangonan. So mostly po ay sa Facebook page po ang aming yung po bibigay na para communication means para po ma-contact po kami. And we're very much willing na makapagtulungan din po sa mga pwede po mag-sponsor para po talaga mapalawak natin itong kaalaman and yung pong tamang information about mental health, particularly yes. po depression.
0: Okay, so ayan po sa mga gusto pong anayaan ang maganda at timely at makabuluhan at makulog ang pelikula na ano po ang pamagat ng pelikula?
1: Depression po.
0: Depression.
1: Tagalog. Ano
0: po? Sa Tagalog, no? So, kontakin nyo lang po si Sir Joselito Bong Bernabe sa kanilang Facebook page, ang JFB Production. Sa kanilang Facebook page at doon po kumontak po kayo sa kanila para po sa mga pagkakataong ito. So just keep us posted, Sir Bong, and then we'll help you with announcing it at matulungan po kayo na ma-promote po ito. Kailan po ito ulit ipapalabas una? July?
1: July 25 po and July 26.
0: July 25 and July 26. Sige po, no? So, yung may mga schools po dyan, yung may mga communities, mga simbahan, no? Suportahan po natin ang napakagandang pelikulang ito. Sir Bong, bago ko kayo pasalamatan at pakawalan, any parting words at gusto nyo pong sabihin sa ating mga kababayan?
1: Okay. Ang depression po ay isang sakit na may lunas. Okay, so dapat po ito hindi kinakaya at hindi tinatago, bagkus lalo po itong sabihin para habang maaga po ay siya ay masolusyunan. Marami naman po ng mga studies na and mga results po na talaga may nasasagip po at bumabalik po sa normal na pag-iisip ang mga tao nakakaranas po ng depresyon. So yung nga pong to break the stigma na it's okay po na magpatingin sa ating mga espesyalista, and ayun nga po, nabanggit nyo po kanina na may mga ano po tayo, government agencies and mga hotlines na pwede pong tawagan and para po matulungan. And yun po naman sa mga kababayan natin na hindi ito sineseryoso, sana po imabago ang ating pagtingin, kasi pag po talagang may taong nagsasabi ng ganyan na siya ay nadidepress, we take it seriously kasi it could lead to yung nga pong di magagandang pangyayari. At higit po sa lahat, tayo po ay magdasal. Atin pong sabihin ito lahat sa Panginoon at yung nga po ang ating tunay na manggagamot. Talaga po tayo tutulungan kasi siya naman po ang talagang may gawa ng lahat. Nandiyan lang po ang ating Panginoong Hesukristo para tayo po itulungan. So, yun po basically sa medicine, magpatingin po tayo sa psychiatrist, sa counselor, and tayo po ilalong kumapit sa Panginoon para po ating malampasan kung naman po ang mga mental health related concerns po na ating dinadanas.
0: Yun, beautiful. Sir Bong, maraming salamat at from time to time, let's keep in touch para po sa mga ilang mahalagang announcements para matulungan po namin kayo sa advocacyang ito, Sir Bong.
1: Okay, maraming salamat.
0: Maraming salamat, Sir Bong. Ang napanood po natin at napakinggan ay si Sir Joselito Bong Bernabe, ang owner ng JFB Production para sa kanilang pelikulang Depression. Alam niyo po, nagpapasalamat tayo sa mga gaya ni Sir Bong Bernabe at mga kasamahan niya na naglalaan ng panahon, talent, treasure sa kanilang advocacyang ito, sapagkat ito ay panawagan sa ating lahat. Ang usapin po ng mental health, lalo nang usapin ng depresyon at mga anxieties, ay pananagutan po natin bilang isang Kristiyano, bilang isang Pilipino at bilang isang bayan. So muli po sa mga kababayan natin na maaring nakakadanas ng mga ganitong pagsubok, huwag po kayong mahihiyang humingi ng tulong. Huwag po kayong mahihiyang magpaabot ng mensahe

Sahe na kailangan nyo po ng tulong. So muli po, para po sa mga kapamilya at kasani side up natin na may pinagdadaan ng emosyonal o mental challenges, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis or NCMH hotline na 1553 or 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline. Para po sa mga Globe and TM subscribers,

0: natin bago matapos po ang ating palatuntunan. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Side Up.
1: Babalik po ang Sunny Side Up. So muli, maraming salamat kay Sir Bong Bernabe sa magaganda pong pananaw at kuro-kuro na pinag-usapan natin. Si Sir Bong Bernabe po ay isa po sa mga mental health advocate po at gaya po ng sinabi niya kanina, ang kanilang pelikulang depresyon ay based po sa pag-aaral, sa mga professional na payo ng mga eksperto. Dito po nila hinulma itong pelikulang ito upang bigyan po ng bukay at ito po ang magsilbing inspirasyon sa ating mga kababayan. Basahin po natin ang inyong mga mensahe mula kay Dory Banyas ng Angono Rizal. Para po sa akin, iisa lamang po ang dapat gawin sa oras ng ating suliranin, depresyon at iba't ibang bumabagabag sa atin. Ito'y sa pamamagitan ng ating matapat na pagkapit sa Panginoon. Sapagkat kailanman ay di niya tayo pinababayaan at di kailanman iniiwanan. Siya lamang at wala ng ibang ating lalapitan, ang ating makapangyarihang Diyos, ang ating sandigan. Amen. Maraming salamat, Doris Banya. Sabi po ni Sarah C. mula sa Los Angeles, California. Blessed Sunday morning po, Sunny.

Side Up, Brother Michael Angelo. Si Nona Damian, good morning. Sunday weekend, Sunny Side Up with Brother Michael Angelo Lobrin. May our good Lord, may our Lord God bless, guide, protect all of us from all evil. Amen. Salamat po, Ma'am Nona. Dolores Santos, good morning, always watching from Angeles City, Pampanga. Sholo Abad, good morning, DZMM Sunny Side Up, Brother Michael Angelo, shout out from 4th Estate Subdivision, Paranaque City. More power to your program. Salamat po. Si Zosimo Gasmin Jr., good morning po, Sunny Side Up, DZMM Teleradio, Brother Michael Angelo Lobrin, watching po from Mabalacat City, Pampanga. Salamat po. Si Adelaida Ferranil, good morning, blessed Sunday sa inyo from Rome, Italy. Yan. O, malapit na tayo pumunta ulit dyan. Ma'am Adelaida. Ali Potpot, mula kay Ali Potpot, watching from Montalban, Rizal. God bless. At si Bong Mora, good morning, DZMM, shout out from Bato, Catan, Duanes. Maraming maraming salamat po. At sa pagpatatapos po ng ating palatuntunan, napakabilis po ng oras, nais ko na pong basahin sa inyo ang aking inihandang editorial tungkol po sa ating pong topic ngayon at sa iba pang mahalagang kaganapan sa ating bayan. Mga kapamilya, mga ka-Sunny Side Up, bago tayong magtapos, nais kong mag-iwan ng isang simpleng paalala. Hindi natin alam ang laban ng bawat taong ating nakakasalubong. May mga taong tumatawa, ngunit umiiyak na pala kapag nag-iisa. May mga taong matapang sa paningin ng marami, ngunit gabi-gabi palang nakikipaglaban sa takot, pangamba, at depresyon. May taong palaging handang tumulong sa iba, ngunit siya mismo ay naghihintay ng isang taong magtatanong, "Kamusta ka? Ayos ka lang ba?" Kaya maging mabait po tayo sa ating kapwa. Maging considerate po tayo sa ating kapwa. Hindi natin alam ang bigat ng pasaning dala ng bawat isa. Ang isang mabuting salita ay maaring maging simula ng paghilom. Ang isang yakap, ang isang tawag, ang isang message, ang ilang minutong pakikinig ay maaring maging dahilan upang ang isang taong nawawala ng pag-asa na ng pag-asa ay muling makakita ng liwanag. Kung ikaw naman ang dumaraan ng matinding kalungkutan o depresyon, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Hindi ka hinaan ang paghingi ng tulong. Hindi ka kabawasan sa iyong pagkatao ang umamin na nasasaktan ka. Ang tunay na tapang ay ang pagtanggap na kailangan mo ng kasama sa paglalakbay tungo sa paghilom. Bilang isang sambayanan, mayroon din tayong tungkulin na lumikha ng lipunang hindi lamang maunlad sa ekonomiya, kundi mahabagin sa tao. Isang lipunan na nagbibigay halaga sa dignidad ng bawat buhay, sa kalusugan ng pag-iisip, at sa bawat at pag-asa ng bawat Pilipino. Mga ka-Sunnyside, dapat kapamilya, habang pinag-uusapan natin ang kalusugan ng ating isip at puso, hindi rin natin maaring kalimutan ang kalusugan ng mga institusyon at hiligit sa lakat ng ating bayan. Bukas, sa Lunes, ay muling matutuon ang pansin ng buong bansa sa isang mahalagang yugto ng ating demokrasya, ang pagdinig kaugnay ng proseso ng impeachment. Magkakaiba ang pananaw at paniniwala ng bawat isa, ngunit anuman ang ating panig, iisa sana ang ating hangarin. Ang manaigang katotohanan, katarungan, at ang paggalang sa ating saligang batas. Ang impeachment ay hindi lamang usapin ng isang tao o isang posisyon. Isa itong mekanismong itinatadhana ng ating konstitusyon upang magkaroon ng pananagutan ang mga nanunungkulan. Kaya mahalagang ang bawat takbang sa progress prosesong ito ay isasagawa ng may integridad, pagiging patas, at paggalang sa due process. Ipanalangin natin ang lahat ng mga makikilahok sa prosesong ito, ang mga hukom, mambabatas, abogado at iba pang mga opisyal na gabayan sila ng malinis na budhi at tunay na malasakit sa sambayanan. Naway ang kanilang mga pasya ay hindi idikta ng takot, galit o pansariling interes, kundi ang katotohanan ang kanila at ng kanilang sinumpaang tungkulin sa ating bayan. At bilang mga mamamayan,

0: Gawin din natin ang ating bahagi. Huwag tayong maging bihag ng maling impormasyon, chismis o puot. Maging mapanuri tayo. Makinig sa magkakaibang pananaw at igalang ang proseso habang nananatiling mapagbantay at responsable. Sa huli, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa dami ng gusali o laki ng ekonomiya. Nasusukat po ito sa tibay ng kanyang mga institusyon, sa katapatan ng kanyang mga pinuno, at sa pagkakaisa ng kanyang mga mamamayan sa paghahanap ng katotohanan at kabutihang panlakat. Kaya ngayong umaga, ipanalangin natin ang ating sarili, ang ating mga pamilya, at ang ating mahal na bayang Pilipinas. Naway pagalingin ng Diyos ang bawat pusong sugatan, naway bigyan niya ng pag-asa ang bawat nawawala ng lakas, naway pagkalooban ng Panginoon ng karunungan ng ating mga pinuno, at naway manatili tayong isang bansang pinangungunahan hindi ng galit o pagkakahati-hati, kundi ng katotohanan, katarungan, malasakit, at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ipagdasal po natin ang ating bayan bukas. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Maraming salamat po sa pagsama niyo po kay Michelangelo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. At gaya po ng paalala sa inyo lagi ni Michelangelo, piliin po natin maging mapagpasalamat araw-araw sapagkat anuman ang ating pinagdadaanan kahit sa gitna ng unos, marami pa rin tayong pwedeng pasalamatan. At huwag nating kalimutan, gaya po ng lagi kong biro sa inyo, linggo-linggo, pag hindi na tayo masyado maganda at pogi, bumawi po tayo sa ugali para naman po gumanda-ganda po ang pananaw natin sa ating buhay. Susunod na po maya-maya lamang ang anong ganap. Kasama po natin si Christian Yusores po ba at si Victoria Tulad. Makakasama po natin ang ating, sino po ang makakasama po natin sa atin po, no? Si Christian Yusores at si Pamela Vasquez po sa anong ganap. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Remain happy and blessed. Ako po si Michelangelo Lubrin. Pagpalain po tayo ng Poong May Kapal. Maraming salamat po sa atin pong executive producer, AB, at sa atin pong mga production assistant, sa atin pong mga kasama dito sa DZMM Teleradio. God bless you!
1: Positive vibes. Positive music. Sunny side up. Sunny side up.

0: Good morning! It's a Sunday! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP ang oras.
1: 6:01 ng umaga!
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Tong Ganap.
1: Good morning! Morning mga kapamilya, happy Sunday. Gising po, bangon na po mga kapamilya ha, sa mga may pasok ngayong Sunday, gaya namin, at sa mga nag-enjoy po ng kanilang week

0: Good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. It's July 5, 2026. Uy, bisperas ng impeachment trial. Ako po si Christian Yosores.
1: At syempre, pansamantala pong humahalili kay Victoria Tulad, ako po si Pamela Vasquez. At pansamantala nga pong humahalili kay partner ni Christian na si Victoria Tulad, ang inyong kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Good morning, Pam. Good morning po sa ating lahat. Siyempre, kayo po ay nakikinig dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Partner at mga kapamilya, higit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mga kapamilya, mahalaga po ang boses ninyo, kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa aming Viber number 0919-278-3000 o kaya naman po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin po namin yan later. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong gana!
0: Sabi ko, gaya nga po na nabanggit ko kanina, mga kapamilya, ano, bisperas ng impeachment trial. Binanggit ko yun dahil ang aking partner ay magiging
1: isa sa mga magko-cover.
0: Yes, isa sa magiging
1: House Prosecution
0: punong panel. Abala sa coverage ng impeachment trial na hindi natin alam kung hanggang kailan, hindi ba? May nagsasabing baka this year.
1: 7 to 8 months tatagal yung impeachment dahil nga lumalabas na parang per month ay lalabas sa 12 trial dates. Pero nga kung pagsasamahin mo yung request ng House Prosecution Panel at Defense ay 92 trial
0: dates. So aabutin to na baka hanggang next year. Di ba sabi ay January or until February?
1: Yes.
0: Kasi sa isang linggo po ay tatlong araw yung inilaan para sa impeachment trial. Kada linggo po yun, hindi Monday to Friday.
1: Yes.
0: Before SONA ay Monday to Wednesday. Pero after SONA ay
1: Tuesday, Wednesday, Thursday.
0: Kalagitnaan po ng linggo. So bukod po sa amin no na magko-cover ng impeachment trial at tayo pong lahat ay dapat din po maghanda. Ihanda natin ang ating kaisipan, ang ating kamalayan at siyempre po ang ating mga tiyenga at mata sa pagsaksi po dito po sa impeachment trial. Historical kasi ngayon na lang tayo ulit makakasaksi ng mismong trial.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba kasi
1: alam mo yung last partner kay
0: Renato Corona, dating Chief Justice Renato Corona.
1: Anong year nga ba yun?
0: Hindi ko na maalala kasi hindi pa tayo pinapanganak kasi noon eh. Hindi pa kami pinapanganak ni Pamela ng Corona impeachment trial, debiro lamang po. Pero matagal na partner, matagal na kung nang kailan na tayo nakasaksi ng impeachment trial. At yung masasaksihan nating impeachment trial bukas, ito ay para sa mga nakatatandang generation na naka-witness sa mga impeachment trial before. Sila ang makapagsasabi din kung ano ang magiging kaibahan ng idadaos na impeachment trial. At para din po sa mga bagong henerasyon na siguro po ay iniisip nila wala silang pakialam sa mga nangyayari sa politika. Pero yung magaganap pong impeachment trial, kahit papaano po ay sana makapukaw din po ng atensyon at ng kaisipan po ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung siguro mga naapektuhan na sa mga nangyayari sa politika.
1: Sabi ni Lee Partner, 2012 daw yung kay Corona.
0: Ah, okay, 2012.
1: Hindi
0: pa nga kami pinapanganak ni pinaninindigan ko yun. Hindi pa talaga
1: parang
0: kami pinapanganak niya. Sa oras po na 6:06, balikan na po natin ang mga malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humarap sa mga negosyante sa Canada pero pagbisita po niya sa Filipino community, sinalubong ng protesta.
2: Anong ganap?
0: I think today na ang biyahe ng Pangulo pa uwing Pilipinas or kahapon. Apat na araw po kasing nag-official visit si Pangulong Marcos sa Canada at naglatag siya ng iba't ibang mga programa at plataforma ng Pilipinas sa harap ng Canadian officials. At first time kasi ito na bumiyahe ang Pangulo papuntang Canada.
1: Ano ba so far yung nakuha or maiuuwi niyang ano ba, parang grant or kasunduan?
0: Nung isang araw lumagda ng iba't ibang kasunduan po ang Pilipinas at Canada. Iba't ibang larangan yan. May kinalaman sa energy, food security, sa kalakalan. Maaaring at that level hindi pa natin naiintindihan ano, pero pag-uwi po ng pangulo, ilalatag niya ulit yan kung ano yung mga gains and wins ng Pilipinas diyan sa kanyang official visit sa Canada. And nag-viral nga din kahapon partner

0: Yung video online na pinuputakte si Undersecretary Claire Castro pati yung kanyang staff doon sa isang lugar dyan sa Canada to a point na nilapitan na ni USEC yung Canadian Police para siguro ituro. Sinusundan siya eh. Nagkalat po yung video online eh. Sinusundan siya nung mga supporters ng kung kaninong panig man ito. Pero mga Pilipino din po.
1: Medyo aggressive din ata aggressive. Sa way ng pananalita kay USEC. Eh.
0: Pero naglabas naman ng statement din si USEC Claire Castro dyan at kanyang kinokontra din yung pahayag nitong mga grupong ito no na lumapit sa kanya. Medyo borderline harassment partner kasi sinisigaw-sigawan siya eh. Mabuti na lamang po no at hindi naman din nagkaping sikalan, hindi naman po humantong sa pananakit physical. Pero syempre parang it just shows partner ko ano din ang asal ng mga kababayan nating Pilipino sa ibang bansa, di ba? We all thought na kapag ang mga kababayan natin ay nasa ibang bansa, kahit papaano na-adapt nila yung kultura at saka yung asal ng mga kababayan natin sa ibang bansa na maayos din, orderly. Pero unfortunately, in this case, siguro hindi rin napigilan ng mga kababayan natin yung kanilang emosyon, mga invested siguro sa mga nangyari dito sa bansa.
1: Correct.
0: Ganong paraan nila inilabas yung kanilang saloobin. Ingat po sa mga kapamilya natin dyan sa ibang bansa at siguro one way magandang bukas ang kanilang kamalayan. Open sila sa mga nangyayari dito sa Pilipinas kahit malayo sila. Pero syempre hindi naman po para humantong sa pangharas, panggugulo yung ating paglalabas ng saloobin, lalong-lalo na po sa mga opisyal ng pamahalaan.
1: At ito naman, partner, mga senador na tatayong judge, handang-handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas.
0: Dato na kausap namin, partner, si Senator Erwin Tulfo at si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Tama, no? Si SP ang magpe-preside tomorrow.
0: Siya pa rin, as of the moment, for the record, siya ang tatayong presiding officer ng impeachment. Although hindi direktang sinagot ni Senator Gatchalian yung kung open ba siya sa possibility na what if sa pag-start bukas ng impeachment trial.
1: Yun din
0: trial,
1: ang inaabangan kasi pwedeng may mangyari na baka hindi siya yung paano ba i-elect?
0: Mm-mm. What if may mag-motion, may ibang senator judge na mag-push ng ibang senador as presiding officer? Sabi naman ni Senator Gatchalian kahapon ay ayaw muna nilang i-preempt. Tingnabangan na lang natin bukas yung mga mangyayari. Pero ito naman kasi matagal nang usapin din, hindi ba partner? Na may mga nagka-question, may mga nagcha-challenge sa capacity ni Gatchalian as presiding officer dahil hindi raw siya abogado, wala siyang legal background. Pero
1: again, kasi 'di ba partner, sa impeachment rules naman, wala naman kumbaga requirement na kailangan abogado. Kumbaga naging practice nga lang dahil ito nga usapin ng impeachment involves syempre legalities din. Kaya as much as possible, ang nai-elect before ay talagang abogado.
0: Pero wala naman siyang hindi naman siya set in stone na kailangan kapag nagkaroon ng impeachment trial at nag-convene ang Senate Impeachment Court ay kailangan abogado yung background ng presiding officer. I think ang mas mahalagang qualification ng isang presiding officer ng Senate Impeachment Court ay yung merong wisdom, yung merong patas at malinaw na pagtingin sa isasagawa nilang impeachment trial dahil although sinasabi nila na ang impeachment trial laging may bahid yan ng politika, pero at the end of the day, nag-a-act sila as korte. So dapat gayahin nila kung ano ang ginagawa ng mga regular courts natin, ang Supreme Court, na merong discernment na tinatawag sa pagtimbang nila sa hinahawakan nilang kaso.
1: At saka partner, kung masunod naman itong pattern, kumbaga ang inaasahan din namin ay formality siguro kung maging kumbaga mapayapa at talagang masunod yung proseso. Kumbaga ang aasahan nga yung pag-convene ng Senate Impeachment Court, yung pag-elect doon sa presiding officer at syempre mabibigyan ng pagkakataon na opening statements doon sa side ng House Prosecution Panel at ng Defense Panel.
0: Sa panig ng Senator Judges, handa na raw sila. E paano naman sa mga kongresista? Or gaano kahanda na sila? Kasi tagal naman na nila pinaghahandaan eh.
1: Alam mo, tuwing tinatanong namin yan, especially doon sa House Prosecution Panel, ang sinasabi nila, since last year pa sila handa, since hindi naman ito yung kumaga first time na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, at least this time daw, ang sinasabi nila, mangyayari na talaga kasi diba last year din, kung matatandaan mo partner, yung first impeachment complaint ay na-remand o pinabalik sa kanila.
0: Correct.
1: At hindi rin natuloy, kumbaga na-archive yung, tama ba na-archive yung unang impeachment complaint?

0: So this time, magtutuloy-tuloy na yung process, hopefully.
1: Hopefully.
0: Kasi
1: hopefully,
0: may marami pang pwedeng mangyari. Pwedeng hindi rin kasi naalis yung possibility na baka may mag-motion to dismiss din agad eh.
1: Oo, at saka ano eh, saka I think on the other side, challenge din siya sa House Prosecution Panel, sa prosecution team na talagang mailatag nila ng maayos yung kanilang mga evidences. Meron silang mahigit isang taon sa paghahanda eh. Nabanggit mo nga, last year pa sila handa. So, we are expecting na by the time na magsimula ang trial bukas at sa mga susunod na araw at buwan, ay maipapamanas din ng mga kongresista yung talagang paghahandang ginawa nila 1 year before pa.
0: At magsisimula sila, kasi di ba apat na articles of impeachment yung kumbaga patutunayan ng House Prosecution Panel. So, parang starting strong sila with the grave threats. So baka ma-play na naman ulit yung isang clip nga ni Vice President Sara Duterte na medyo naging aggressive during the live stream.
1: Oh, kahapon kausap din natin dito si Attorney Michael Poa, ang isa po sa mga legal counsel ni VP Sara, and to his part naman, ready na rin sila. Matagal na rin naman nila itong pinaghahandaan. Whether, sabi nga ni Attorney Poa, whether not matutuloy ito o hindi, last year din pinaghandaan na rin po nila ito on their side naman para sa pagdepensa naman din po sa Vice Presidente. Bukas po aabangan po ninyo, merong special coverage ang DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30 sa mga detalye at kaganapan po dyan sa Senado para sa impeachment trial. Si Pamela Vasquez, Robert Mano, Jom Garner at the rest po ng Radio Patrol ay magbabantay dyan sa Senado.
2: Anong ganap?
1: Sa iba pang mga balita, dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplascas sinibak sa serbisyo. Ito yung may kinalaman doon sa...
0: Ito ba yung sa Barilan sa Senado?
1: Yes. Oo. Diba, makumaalala natin si Ginoong Mau Aplascas, ang Sergeant at Arms nung time na naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Medyo remarkable in that sense yung naging termino ni Aplascas as Senate Sergeant at Arms dahil significant yung mga nangyari. Nakatakas si dating Senator De La Rosa, nagkabarilan sa Senado. Yun yung week na yun nung Mayo na ang daming nangyari sa Senado. So, at ang isa rin sa kinalabasan nung nangyaring kaguluhan na yun sa Senado ay yung pag-suspend sa kanyang ng una ng ombudsman at mag-iimbestiga. So, masasabi nating magandang development ito siguro on one side dahil ang laking question pa rin po talaga kung ano ba nangyari sa Senado that week na nagkaroon po ng barilan at pagkakatakas ni Ginoong ni Senator De La Rosa sa Senado. Oo.
2: Anong ganap?
0: Ito, partner pihit naman tayo sa showbiz. Officially married na po sina Taylor Swift at Travis Kelce.
1: Talaga?
0: Sa kasal na nag-I do na sina global singing star Taylor Swift at NFL star Travis Kelce sa isang bonggang kasalan sa New York City. Ba't hindi tayo imbitahan?
1: Oo nga, kala ko ba bongga, di naman namin masasabing bongga yan kung hindi naman kami imbitado ni Pamela. Pero siguro sa mga nakababatang generation, di ba? Generation natin yan eh, yung si Taylor Swift eh. Good news siya para sa mga fans talaga ni Taylor Swift and siguro para sa older generation, ito ang pinakamalaking pop star na iniidolo ng ating henerasyon ngayon. Kaya maraming
0: Madison
1: relate
0: Square,
1: at
0: tama
1: tutok.
0: Ba ang venue?
1: Hindi ko alam. Sa New York. Ang alam ko lang, sa May Cubao na Madison.
0: Ang alam ko lang din, maraming artista, madaming pop stars din yung naimbitahan doon sa kasal.
1: Parang wala naman, or siguro karamihan naman sa atin ngayon ay kilala si Taylor Swift at yung kanyang mga kanta, at yung kanyang publicly known na buhay pag-ibig. Kaya itong pagkakabalita sa kanyang kasal ay medyo big news din po para sa ating lahat. Ano?
0: Siyempre, congrats. Naalala ko tuloy yung meme, yung kay Taylor Swift na may, ano yun, naka-edit na lumpia sa party.
1: At nagsasalok ng lugaw at sabaw, hindi po ba? Ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa magdamag. Antabayanan po ang iba pang mga balita mamaya sa Radyo Patrol Balita, alas 7, weekend.
2: Anong ganap?
1: Sa oras po na 6:17, batiin lang natin ang mabilis partner, yung ating mga maagang listeners this Sunday morning. Good morning po kay na Professor Gabby Lopez at pati na rin po kay Dr. Alex Tinsuan ng Pateros. Magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning din doon sa mga nakikinig sa YouTube live stream. No? Meron na tayong 6,800
1: hello,
0: na nakikinig. Hello,
1: good morning po. Good morning po. Gayak na po ha, yung mga may lakad this
0: Sunday morning. Yes, as always, laging early naman itong sina Tita Nona Damian, si Josh Kyle Edip at si Luke.

0: Master Chief.
1: Good morning po sa inyo. Until 8 o'clock kami ni Pamamaya, kaya patuloy po kayo magpadala ng mga mensahe, mga pabati. At kung meron din po kayong mga katanungan or opinion sa mga pag-uusapan nating topic mamaya. Pero bago po yan, alamin po muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo.
2: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Mula yan kay Ma'am Charmaine Varilla ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, ma'am!
0: Good morning po!
3: Yes, magandang umaga din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, easterlies ang siyang umiiras sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Magdadala nga yan ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa buong Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Islands. Dito naman sa Metro Manila at malalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At yung bagyo nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Super Typhoon Bavi ay huling namataan sa layong 2,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan nga, may taglay na ito ng lakas ng hangin na maabot ng 195 kilometers per hour malapit sentro at pagbugso na maabot hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos nga yung pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at inaasahan na nga natin yung posibleng pagpasok nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas o sa Tuesday. Kaya patuloy naman tabay sa pag-asa sa mga posibleng epekto nga ng papasok na bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: So Ma'am Charmaine, yung mga lugar po na nabanggit ninyo kanina, kung sila man po ay makararanas ng pag-ulan ngayong araw o hanggang bukas, yan po ay hindi pa dahil sa bagyo. Yung mga weather systems pa lang po na nabanggit ninyo kanina.
3: Yes po, tama po kayo, no? Sa buong bansa po natin nga ay generally fair weather. So kung magkakaulan man po, expect po natin na mga panandalian lang ng mga pag-ulan po yan at hindi naman po magtatagal pa sa ngayon.
1: Opo, pero kailan po natin ina-expect na papasok ng PAR itong bagyo at yung makakaranas na po ng epekto yung iba't ibang mga lugar?
3: So, sa pagpasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, posible po yan ng Lunes or bukas hanggang sa Tuesday. Tapos yung epekto naman po na nakikita natin dito ay maaaring magsimula na pagsapit ng Wednesday ng gabi.
1: Apo.
3: And magtatagal po yan, posible hanggang weekends. Pero as early as Tuesday ng gabi po, maling magbabalik po yung ating southwest monsoon na magsisimula muna dito sa may bahagi ng Mindanao.
1: Naku, magkakasabay pala ma'am, ano? Makaka-apekto rin yung habagat doon sa track ng bagyo.
3: Yes po, tama po kayo, no? So ma-expect na po tayo, no, na magkakaroon po tayo ng enhanced habagat sa mga susunod na araw dala nga nung pagpasok nitong super typhoon.
1: Opo, magiging maulan itong papasok po na linggong ito.
3: Yes po, tama po kayo.
1: Pero sa forecast po na nakikita ninyo, gaano po kabilis naman yung pagdaan po ng bagyo sa loob ng bansa?
3: So kung papasok mo po siya bukas or sa Tuesday, posible po yung paglabas po niyan by weekend. So posible nga na magtagal yan sa susunod na 5 hanggang 6 na araw sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility.
1: Alright po. Ma'am Charmaine, maraming salamat po. Ingat po.
3: Okay po, maraming salamat.
2: Anong ganap?
1: Si Ma'am Charmaine Varilla ang ating Pag-asa Weather Forecaster. O mga kapamilya ha, pakiplano po yung inyong mga lakad at biyahe this whole week dahil mukhang isang buong linggo po tayo makararanas ng pag-ulan.
0: Yes.
1: Lalo na kapag pumasok na po ng PAR itong si Bagyo, tatawagin Bagyong Inday, di ba?
0: Mm-hmm.
1: By Wednesday po yan at naku, si habagat makaka-apekto rin
0: posibleng
1: po kaya.
0: Posibleng tumagal daw ng weekend.
1: Yes, so brace yourselves, brace ourselves. Lagi po magdala ng payong, kapote at bota na rin, ano? Lalo na po dun sa mga lugar na
0: bahain.
1: Bahain po para iwas sakit. Iwas gastos. Ang oras po natin, 6:22, magbabalik po ang
2: Anong Ganap? Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap? Anong Ganap?
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Pero sa house,
4: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications.

0: Sanctions or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP?
1: Anak naman ako ni Mayor, ah. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
2: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
3: May bayad bang bata?
4: Wala.
3: Mga bata!
2: Isama pa ang tropa para mas masaya.
5: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah?
2: Present ang mga bida sa comedy.
6: Huwag siya may ceiling fan!
7: What?
6: Ma'am, bakit? Kuya!
8: Patayin mo!
2: Present din ang kulit nila sa fantasy.
9: Meron kang magic, eh.
10: Hindi magic ang kailangan mo! Operasyon!
2: Oh, bawal lumausin, ha?
11: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgust siya. May pakibunot mo na!
2: Sini Comedia, 9 AM sa Sinimo, Ari Carito.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
13: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
14: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
12: At masasayang usapan.
14: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
13: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
14: Leia?
13: De Guzman.
12: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
16: Tamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
17: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
18: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
17: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Pause muna sa drama.
19: Kailan kita din yung chinelas mo?
20: Ayaw! Ayaw!
2: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
21: Talagang bago!
2: Dahil sa sino mo, Hari Carito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sinimo official accounts na.
22: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
12: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
23: Sa mga hanggang Webes po, magsisimula na kami ng pag-iimprenta ng mga original na mga balota para sa Bangsamoro. At kami po naman nakapag-iimprenta na rin ng tinatawag na PCBL at EDCBL, yan po yung listahan ng mga botante na ipapaskil natin sa labas ng presinto at listahan ng botante na nasa loob din ng presinto. Kami rin po ay mag-iimprenta na ng tinatawag

0: voters information sheet. Yan yung ipadidistribute natin sa lahat ng mga kababayan natin, 2.3 million sa buong Bangsamoro upang maging gabay nila sa pagboto kung saan sila boboto, anong presinto, ano ang mga dapat na panuntunan na kanilang dapat na susundin. At the same time, nandun din po ang listahan ng lahat ng kandidato na kanilang pagpipilian.
1: Sir, doon sa simulation, meron po ba tayo na experience na challenges and paano po ito kumbaga na-resolve?
0: Wala po kami nakitang napakalaking challenge or challenges, Ma'am Pamela, sapagkat yung pong mga machine natin nakapag-transmit in a matter of minutes lamang. At ito po ay nakapag-transmit sa lahat ng mga servers, sa server ng PPCRB, NAMFREL, majority party, minority party, sa server ng media, at siyempre yung server ng Commission on Election. Yan kasi ang kinakailang makita kung nakakapag-send to all at kung mabilis ba yung sending. Halos wala pong pagitan ng isang segundo, nakapag-transmit sa bawat server yan. Yung pagboto ng mga kababayan natin, naging napakamabilis din po. Ang amin po kasing ginawa dito sa darating na eleksyon sa Bangsamoro, sa halip na 800 hanggang 100 botante ang bawat presinto, ginawa na lang po natin itong 600 upang mas mabilis ang pagboto ng mga kababayan natin. Siyempre, alam naman po natin, sa ating pagboto dito sa ating bansa, doon sila bumoboto sa mga maliliit na classroom ng ating mga kabataan, ng mga elementary schools. Kaya hindi ganun kaluwag. Pero, just the same, sanay naman po tayo sa pagboto lagi sa mga paaralan na yan.
1: And then, kamusta naman po yung pakikipag-ugnayan po natin sa other agencies in terms of security din po for the voters, for the election personnel, and even the candidates?
0: Nagkaroon na po kami 2 linggo na nakalilipas ng tinatawag natin command conference dyan po sa Zamboanga City. At ngayon darating na Agosto naman, na mga unang linggo, meron naman tayo muli na panghuli natin na command conference sa AFP, PNP, sa ating pong Philippine Coast Guard at security contingents din po ng ibang ayensya ng pamahalaan. So far, so good naman po. May mga ilang areas lang na tinitinan tayo na itinatawag natin na red category areas, yung bang minomonitor natin dahil doon sa mga recent na pangyayari noong 2025 elections. Pero wala naman itong pinaka-latest noon lang 2025 elections. Katulad halimbawa, sa Lanao del Sur, meron 21 na red category areas. Tinitingnan natin kung yan ba ay sa kasalukuyan, red category areas pa rin ba yan. Meron isa sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, isa rin, at meron din isa sa Basilan. So hindi po ito, wala pa tayong nakikita na lugar na dapat ilagay sa tinatawag na comedy control.
2: Opo, ang kine-question po noong grupong Alliance for Moral Advancement and New Barn for All o yung AMANA ay yung Section 4 po nung Bangsamoro Autonomy Act 86. Particularly po na kinikwestiyon nila dito, Chairman, ay yung pag-aalat daw ng parliamentary districts na I think may isang distrito na mas mababa naman yung kanilang populasyon, pero dalawa yung distritong nai-alat sa kanila compared to Marawi na mas malaki naman daw po yung populasyon. Ang question ko lang, Chairman, itong yung districting na ito, sino po ba ang nagtakda nito? Is it the COMELEC or yung BARM government?
0: Ay, lahat po ng districting, paghati-hati, yan po ay sa Bangsamoro Parliament. Si COMELEC ay tagapagpatupad lamang noong batas, noong tinatawag na BAA 86 at saka BAA 87 ng ating pong Bangsamoro. So sa kanila po yan. At kahit po yung nauna na tini-RO ng Korte Suprema noong una at dineklarang unconstitutional, sa Bangsamoro Parliament din po yan.
2: So kumbaga dapat pala ang Bangsamoro government ang matanong natin kung paano nga din ba talaga nila ire-resolve yung pagdi-district, yung hatian po ng distrito kung ang point of contention dito ng grupo ay yung pagkakahati-hati ng mga distrito at ng kanilang populasyon.
0: Sabi po nila kasi yung petitioner, meron daw pong tinatawag na gerrymandering dahil daw po sa parang merong kinuhang 2 barangays dyan sa Cotabato City. Pagkatapos isinama yung 2 barangays na yan sa ilang barangays naman ng Maguindanao del Norte dyan po sa Sultan Kudarat. At yun po ang kinreate na tinatawag na isang distrito at sabi nila gerrymandering daw po yan. Pero siyempre ang pinaka-importante ngayon ay pinapahintuba ng Korte Suprema yung pagpapatupad ng redistricting na yan o at the same time minakikita ba na mali o illegal ang Korte Suprema. So kasalukuyan po, wala po talaga silang nai-issue na kahit na anong restraining order. Kaya in the meantime, ang presumption, yan ay valid, legal, constitutional.
2: Opo, bali, bagong issue ito, no, Chairman, kasi yung issue last time ay

0: yung sa Sulu, yung pagkaka bilang po ng Sulu sa BARM na naresolve na ng Supreme Court. Ito panibagong issue naman po ito.
1: Opo, halos parehas din, redistricting at the same time gerrymandering din na tinatawag noong dineklara noong nakaraan, kasi nga yung original na pito na dapat ay naka-allocate sa Sulu nung dinistribute, sabi po nung Korte Suprema ay mali ang pagkaka-redistribute noon. So ito po ngayon ay sinunod ng Bangsamoro yung atas ng Korte Suprema, yung criteria na sinabi sa pagkaka-redistribute, at mukha naman pong so far, so good at tama. Yun po yung ating presumption, sapagkat again, wala po namang intervensyon na binibigay pa at ginagawa ang ating katastasang hukuman.
0: Kamusta yung pagbisita nyo doon on the ground, Chairman, ng COMELEC po doon sa mga areas na nasasubject nga po dito sa petisyon dyan sa Korte Suprema? Kamusta po yung mga tao? Nalilito pa rin po ba sila o open pa rin naman ba silang lumahok sa halalan sa September despite po na nasasubject sa petisyon yung kanilang mga lugar?
1: Yung simulation exercise po natin, doon natin ginawa sa lugar na mismo nga kinekwestiyon. Pumunta yung mga tao, bumoto naman po sila. At sabi nga, natutuwa nga sila sapagkat first time kasi nila nakita yung mga sample na balota na gagamitin natin, colored. Nandun yung pictures ng mga kandidato, yung mismong logo ng mga partido politikal. So medyo napakaganda po na naging outcome noong ating pong simulation exercise, bagamat maaari na may question o may issue doon sa kung ito ba ay tumutupad o sumusunod doon sa criteria na sinabi ng ating kataas-taasang hukuman. So again, walang dapat ipag-alala mga kababayan natin sapagkat ang COMELEC naman regardless sa mga issue na yan, sapagkat hindi naman po amin yan, yan ay doon sa sinasabi nila baka doon mali ang batas, yan po ay hindi makakaudlot o makakapagpabagal sa ating ginagawang paghahanda.
2: Speaking of mga worries nga po na baka mali yung information na makuha nila, kamusta naman din po yung kumbaga information dissemination para yung mga boboto po doon e kumbaga maliwanagan doon sa mga issue po na napupunta nga po dito sa may issue ng parliamentary elections?
1: Ang Pamela, nagsimula na po kami sa 2 buwan na malawakang voters education campaign, July at saka August. Pero bago nagsimula itong July na ito, nung isang linggo, ay napakadami na po namin ginagawang voters education program sa iba't ibang bayan sa buong Bangsamoro. At the same time, tayo po ay nag-top din ng tulong ng iba't ibang NGO at iba't ibang civil society organizations upang tulungan tayo na ipakalat sa buong Bangsamoro ano ang kahalagahan ng pagboto sa parlamento, ano ang kahalagahan ng eleksyon na ito, paano sila boboto, at the same time, ilan ang iboboto nila sa kanila pong bawat distrito, at the same time, ano yung tinatawag ng mga sectoral organizations na iboboto rin po nila. So, sana po, yun, sana po din.
0: Opo. So
1: as program sa buong Bangsamoro.
0: Opo. So as far as the COMELEC is concerned, doon po sa pag-iikot po ninyo sa mga lugar sa Bangsamoro, nakikita naman po ninyo na well-equipped na ng information yung mga tao. Alam na po nila ang kanilang gagawin. Ang hinihintay na lang po talaga natin ay yung mismong araw ng halalan.
1: Yes po, pero siyempre po, kinakailangan pa nating diinan at lalo pang ulit-ulitin at habaan sapagkat siyempre ayaw natin ipagbaka sakali. Ito ikaw na una ang halalan sa Bangsamoro.
2: Yes.
1: Binibigyan ito talaga ng ekstrang atensyon ng COMELEC bagamat ang dami rin po namin pinaghahandaan na iba pang separate na halalan, pero binibigyan natin ng extra attention ang Bangsamoro, 3 beses na itong naudlot, hindi natuloy, and talagang napakataas nung mainit din ang intensyon ng ating mga kababayan na makaboto. Alam niyo na nag-filing ng candidacy nung Mayo 5 hanggang 7, napaka-successful po ito. Wala nangyari kahit na anong anomalya, kontrobersya, ingay, gulo. Talagang sobrang napakatahimik po. Kaya inaasahan natin, bago dumating yung tinatawag na campaign period, magiging ganyan din at tahimik ang paghahanda patungo sa September 14, Bangsamoro parliamentary election.
0: But so far po ba, Chairman, kapag nagbibisita po kayo sa BARM, may mga umuugang pa rin po bang mga maling impormasyon o mga propaganda against the upcoming election na kailangan nating diinan pa yung information dissemination at pagpapalaganap po ng mga balita about the halalan?
1: Christian, ako meron po. Talaga namang meron din naman na grupo, tao na maghahasik ng mga misinformation, disinformation tungkol sa darating na halalan. Meron po. Uh-oh. Yan po yung nilalabanan natin, kung kaya lahat ay ginagamit natin, lalo't lalo na ang traditional media, social media, at siyempre yung pagpunta mismo sa mga barangay ng mga tauhan natin upang maipaliwanag yung darating na election. In fact po, ay magkakaroon na rin tayo ng pagtuturo sa kanila sa paggamit ng mga makina, although nagamit na ito noong nakarang halala ng 2025, eh muli po kaming dadako sa ating mga barangays, yung mga tauhan namin, sa buong Bangsa Moro upang maikalat yung paano yung paggamit ng mga makina. Meron po kasi tayo mga in-improve dyan sa ating pong gagawin ng mga sistema at proseso.
0: Opo, pero ang Supreme Court lang po ba talaga, Chairman, ang makare-resolve noong issue dyan sa BARM o pwede din nilang resolbahin on their own kung aamyendahan man yung kanilang batas about the redistricting?
1: Mukha naman pong walang efforts o attempt na baguhin ang batas ng ating Bangsa Moro sapagkat, again, wala naman silang nakikita na mali doon sa kanilang ginawa. Siyempre, lahat naman po talaga na against doon sa isang aksyon o isang batas ay maaari pumunta sa Korte Suprema. Natural po yan. Parte yan ng ordinaryong proseso natin. Ang importante, hanggat walang TRO, walang pagpapahinto, tuloy-tuloy dapat kasi hindi po kami pwedeng umasa na maaaring mali o maaaring ideklarang hindi tama yung ginawang desisyon. But sa part po ng Bangsa Moro, wala pong kahit na anong panukalang batas upang baguhin yung batas na kanila pong na ipasa.
0: Pero kung sakali nga po yung chairman, pwede pala nilang idaan din sa ganun. Yun nga lang, yun ay mga ngailangan ng pagdidesisyon din ng mga opisyal ng Bangsa Moro para amyendahan yung existing law nila. Nasa kanila yun.
1: Ay, opo, mahabang proseso po yan. Parang nagpapasa ng batas natin sa ating mababang kapulungan at sa ating pong kongreso. So, nung tayo nakailang beses na pabalik-balik doon, nakakausap din natin yung mga official ng Bangsa Moro Parliament, napakataas ang kanila pong paniniwala na ang kanilang ginawang batas ay tama at alinsunod sa pinag-aatas ng ating katas-tasang hukuman.
0: Opo, pero either way kasi parehong matagal na proseso yan. Eh. Mm-hmm. Wala namang guarantee na kapag nag-file ka sa Supreme Court, ma-actionan agad yan ng mga
2: magistrado.
0: O ba ilalabas
2: agad yung mga hakbang.
1: Opo, tsaka kung talagang may nakikita sa akin pong palagay bilang isang dating practitioner, ano po, kung talagang may nakikita mali ang ating katas-tasang hukuman doon sa naipasa na batas, siguro naman po ay talagang maaga pa rin nakapag-issue ang ating Korte Suprema. With all due respect at hindi naman pinipreempt natin ang kanilang kilos ng restraining order kasi siyempre alam din po naman ang kataas-taasang hukuman na mahaba ang paghahanda at sa same time may mga gastos na mangyayari ang Commission on Elections pero hindi po nila minamarapat na mag-issue ng restraining order. So sa part po ni Comelec, ibig sabihin yan ay parang talagang binibigyan tayo ng imprimatur na ipagpatuloy ang lahat ng ginagawa natin.
2: So itong voting simulation, Sir George, magpapatuloy po ito habang papalapit po yung election sa September.
1: Yan po ay ginawa natin noong nakarang linggo. Isa lamang po yan. Although hindi po yung pinaprescribe ng batas, wala po sa batas yan. Minarapat po natin gawin yan sapagkat gusto natin masubukan yung ating mga makina. Meron po kami mga ibang test na ginagawa sa ating mga makina na ginagawa po namin sa aming warehouse dyan sa Binyan, Laguna. Para po sa kaalaman ng lahat, ang buong Bangsa Moro ay merong 5,212 na presinto at ang ipapadala po namin mga makina ay 6,500. Meron po kaming excess na more or less 1,288 upang kahit paano meron kaming pangpalit, pangalinin sa mga makina kung sakali magkakaroon ng aberya. So ganyan po namin pinaghahandaan. By next month po, first week ng August, magsiship na po kami. Magde-deploy na kami ng mga kagamitan sa buong Bangsa Moro.
0: Alright po. Chairman, all the best po sa paghahanda ng COMELEC and abangan po natin ang halalan sa Setyembre. Salamat po.
2: Thank you po.
1: Maraming salamat po Sir Christian, ma'am. Maraming salamat po sa mga kababayan natin.
0: Thank you po. Si Attorney George Erwin Garcia ang chairman po ng Commission on Elections.
3: Anong ganap?
0: Ang oras natin ay 6:42. Ang susunod natin pag-uusapan, partner, ang estado ng ating tubig. Dahil kahit po tayo naniningat doon sa mga isyu sa politika, kailangan din natin bantayan ang supply ng ating tubig. Lalo't meron pong Super El Nino na tinatawag. Di ba na baka nag-start na ba o mararamdaman na po natin in the coming weeks and months? At for the past weeks po, patuloy nating minomonitor yung lagay ng yung antas po ng tubig sa ating mga dam. Unfortunately, may mga dam na pong umabot sa critical level. Makibalita nga po tayo sa Metropolitan Manila Water Works and Sewerage System, ang MWSS. Kasama po natin ang kanilang department manager sa Water and Sewerage Management Department, Engineer Patrick James Nison. Engineer, good morning.

0: Metro Manila, kasama na rin po yung ating pong karating na probinsya ng Rizal, Bulacan at portions po ng Cavite, na hit na po niya no yung ating pong critical level na 150 na 160. So sa ngayon po no, kaninang alas 6 ng umaga, ang ating pong level ng ating pong reserva ay nasa 158.79. So mababa po ito sa ating pong critical level. At ang baba po no, within this past 7 days ay nasa 36 centimeter kada araw. Sir Christian.
1: Opo.
2: And para lang din po sa kaalaman ng mga kapamilya natin, engineer, gano'n po, kumbaga kahalaga nga to yung magkaroon ng dam, especially ngayon na may threat po tayo ng Super El Nino, ano po ba yung pwedeng maging effect ng ganitong critical water level sa gitna po ng threat ng Super El Nino?
0: Opo, sa ganitong level po kasi, Ms. Pam po, no, ay kailangan na po nating i-manage itong natitirang tubig po, no, kasi kailangan po natin na magtipid kasi ayaw naman po natin na mahirapan po yung ating pong mga kababayan at magkaroon po tayo ng mga water interruptions sa ating pong mga customers. Kaya ang ginagawa po natin ay tinitipid po natin yung natitirang tubig po. No? Pero explain lang din po natin, Ms. Pam po, no, na yung ganitong sitwasyon po kasi po natin, no, since na-construct po yung ating pong dam noong 1964, so nasa 64 years na po ngayon, ang pinakamababang na hit po niyan ay noong 2010, which is 157. So konti na lamang po no, may hit na po niya yung historical level. Pero ang trend naman po no ng ating pong reserva mula January hanggang July ay talagang pababa po yan. At pagdating naman po ng July, last week ng July hanggang December, ay yan na po yung chance po no na nag-uulan po yung ating pong reserva, kaya yung chance po na makakapag-refill po tayo ng reserva para may magamit po tayo sa susunod na taon. So itong sitwasyon po na to, Ms. Pam po, no, ay nangyayari po yan every year, El Niño man o hindi. Kaya sa ngayon po, no, ay ayaw naman po natin na masadsad po yung ating pong level ng tubig.
1: Opo. So sa ngayon, engineer, dahil mababa na po sa critical level, nabanggit ninyo 158.79, may mga ipinatupad na po bang pagbabago ang MWS when it comes to pagdi-distribute po ng tubig sa mga concessionaires?
0: Opo. Sa ngayon, no, ay wala pa naman pong pagbabago sa ating pong sitwasyon po sa tubig. Kaya lamang po, no, ay kailangan na lang po natin ma-activate po no yung mga tinatawag po nating mga contingency and mitigating measures para mapunan po no yung kabawasan na binibigay ng ating pong Angat Dam. So simula po nitong umpisa po ng taon ay nagkaroon na po tayo ng tinatawag po natin ng mga contingency measures po no sa ating pong Angat Dam. So isa po sa ginagawa po natin ngayon ay pagmamanage po no, ng mga pressure. So kung sa ibang lugar po no ay mapapansin po nila ay humihina po talaga yung pressure po no kapag dumating po ng gabi kasi talaga pong hinihina po natin yan para po ma-contain po natin yung mga leakages po sa ating pong sistema. Pero ang atin naman pong ginagawang pagbabawas po ng pressure ay ginagawa po natin yan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 o hanggang alas 6 ng umaga na kung saan po no ay konti po yung gumagamit ng tubig. So yung mga interruption naman po no na nangyayari po sa ating pong mga lugar naman po ay ito naman po ay mga regular na maintenance activities po natin like yung mga pagre-repair ng ating pong mga planta, mga pump station, yung mga valving activities po natin sa ating pong network at yung mga pagsasayos po ng ating mga leaks sa mga ating pong mga lugar. So itong mga activities naman to Sir Christian ay ang request po yan ng ating pong mga konsesyonaryo ay inapuruan naman po ng ating pong MWS.
1: So far, engineer, yun pa lang naman ang ginawa natin kapag in between those hours ng alas 10 ng gabi hanggang 4 a.m., medyo hinihinaan natin yung distribution. Pero hindi pa naman po natin ba nakikita yung pangangailangan na baka mag-rasyon na tayo ng tubig o talagang bawasan muna yung alokasyon sa iba't ibang mga areas para lang ma-preserve natin yung supply natin at hindi bumaba doon sa historical na low level.
0: Opo. Actually, sa MWSS po, no, nag-usap po kami ng ating po mga concessionaryo ang Manila at Manila Water, ay hindi naman po natin in-expect yung magkakaroon po ng pagpipila po ng ating po mga kababayan sa ating po mga daan para makakuha lamang.

0: po ng tubig. Kaya po sa ngayon po, no, ay hinihinaan na po natin yung mga pressure po, no, sa ating pong mga lugar, at may mga deep wells na din po na inutos tayo sa ating pong mga konsesyonaryo na i-operate na po nila. 149 po na deep well po yung naitayo po dito sa palibot po ng Metro Manila, at ready na po ma-operate po ito anytime. So in-approve na rin po ito ng ating pong National Water Resources Board para kami po makapag-operate. So simula pa po noong 2019, Sir Christian, kung maalala mo po, ay nagkaroon po tayo ng water shortage din po.
1: Yes,
0: no? So hindi po natin ito in-expect na mangyayari, kasi nga po ay nung simula noong 2020 ay pinag-utos na po ng MWSS Board of Trustees yung pag-implement po ng tinatawag po nating mga short to medium projects po, no.
1: Oo.
0: na natapos na po yung iba po dito, at pwede na din po natin gamitin, kasi po ayaw po natin, Sir Christian, na maging heavily dependent po tayo dito sa Angat Dam. Kaya po tayo nagpatayo po ng mga bagong treatment plant dito sa Laguna, specifically at the Laguna Lake po, no, at may mga modular water treatment plant po tayo na naitayo dito sa may Marikina, sa Cavite. Actually, Sir Christian, this year po, no, ay matatapos na po yung additional na 6 na bagong planta po, no. So tatlo sa Cavite, isa sa Pasay, isa sa may Antipolo Rizal, at isa rin po sa may East Bay ng Laguna Lake, located po ito sa Pakil, Laguna. So itong mga additional na water treatment plant po, no, ay ready na mag-operate para tuloy-tuloy po yung servisyo po, no, at sa ating pong mga customers, para just in case po magkaroon ng matinding epekto yung El Nino.
2: So ibig sabihin nun, Engineer, kahit maging alanganin yung supply ng tubig sa ating mga dam, dahil po may mga treatment facilities na sa iba't ibang lugar, masisigurado po sa nasa mga areas na yun ay hindi magkukulang ang supply, dahil meron pong facilities na maaaring mag-treat ng mga bodies of water doon sa kanilang areas.
0: Opo, tama po, Sir Christian. Kaya ayaw din po natin talaga, Sir Christian, na maulit pa po yung 2019 na situation.
2: Oo.
3: And Doc, partner ko, hindi ako nagkakamali yung sa report kanina ng PAGASA, ay aasahan natin na magiging maulan
2: this week.
3: Makapag-contribute po ba yon somehow sa pagtaas po ng water level sa mga dam natin?
0: Actually, Ms. Pam, yun po yung inaasahan po natin, no, yung nabanggit ko nga kanina. Talaga pong by July at August, yan po yung tindi po, no, ng ulan sa ating pong mga reservoir. So historically, ganyan po yung nangyayari sa ating pong mga reservoir. So hopefully po, no, ay maka-epekto ito at ma-refill po yung ating pong mga reservoir.
2: Opo. Sa historically ba, Engineer, kapag bumababa yung level ng tubig sa dam, gaano katagal ninyo na mo-monitor bago siya bumalik sa yung normal na level?
0: Opo. Historically, Sir Christian, mga August o September, yan po yung may hit na po niya yung ating pong tinatawag na normal water level, yung operating level po na 180, kasi yun po yung ating pong tina-target po, no, pagdating sa third quarter of this year para po maging kampante tayo. Pero pagdating naman po ng December, hopefully po, no, ay yan po yung pinaka mataas po na experience po natin, kasi mostly mga November, December, yan po minsan nag-spill pa nga po yung ating po mga reservoir dahil sa matinding pagulan po sa ating mga dam area.
2: Ang hirap din, ano, kasi kapag itong nagtatagtuyo at bumababa ang level ng tubig, kapag sobra naman ang ulan, may bumanta naman ang spilling, kasi mapupuno yung supply.
0: Opo, actually yan po trend po talaga sa mga dam, kaya po tayo nagtatayo po ng mga series of dams po, no, sa mga dams po natin. Actually, ang ating pong Angat Dam po, no, ang baba po niyan ay ang ating Ipo Dam at ang Bustos Dam. Saka mayroon din po, ang baba po niyan ay Lamesa. So ganun po yung hagdan-hagdan po yung ating pong mga dam para po maipon po natin, para hindi po tayo magkaroon po ng spilling activities.
2: So last na lang sa akin, Engineer, you can assure the public po yung mga areas na naseserbisyohan ng tubig mula sa Angat Dam na hindi po sila mawawala ng supply kahit po bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam.
0: Opo. Sir Christian, Ms. Pam, sa pag-uusap po ng MWSS Administrator, kasama na din po ang ating pong National Water Resources Board, at actually si Secretary Mitch Cunard po, no, ng DNR, ay pinag-utos na po sa MWSS na i-ensure at i-maximize po yung operation po ng mga alternative water source po natin na nabanggit ko po kanina. At na-ensure naman po ng MWSS kasama po yung ating pong mga konsesyonaryo na i-operate po natin ito, at ang mga bagong planta na naitayo po natin, at para maging sapat po yung supply po natin sa ating pong kababayan.

0: So ma-ensure po natin na hindi po magkakaroon po ng water shortage sa susunod na mga buwan.
1: Alright po. Engineer, maraming maraming salamat po sa update mula sa MWSS and happy Sunday po. Ingat po.
2: Thank you po.
0: Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Si Engineer Patrick James Dizon, Department Manager ng Water and Sewerage Management Department ng MWSS.
3: Anong ganap?
1: Tipid pa rin po tayo ng tubig para lang po sigurado tayo na hindi din talaga maapektuhan yung ating water supply. And siguro kung kaya bang mag-imbak na paunti-unti, ano, in case lang po talagang humina ang mga tulo sa ating gripo, meron tayong backup na tubig. Ano? Ang oras natin ay 6:54. Kasama naman po natin ang tagapagsalita ng NCRPO, si Police Major Hazel Asilo. Major, welcome back po. Good morning, Christian at Pamela po.
4: Yes, Sir Christian, Ma'am Pamela, magandang umaga po.
1: Opo, Major, napatawag lang kami kasi mangungumusta kami sa preparations pa rin ng NCRPO dahil for the past weeks naging extra busy po yung ating mga pulis, ano, dahil kabi-kabila po yung mga protesta. Pero this time, ang kaibahan naman po ay magkakaroon ng impeachment trial sa Senado. Meron po bang panibagong paghahanda po na ginawa ang ating NCRPO?
4: Yes po, nakahanda na po muli ang NCRPO at patuloy yung ating pagpapatupad ng komprehensibong security deployment sa paligid po at sa labas ng Senate complex para po matiyak ang kapayapaan, ang kaligtasan at syempre ang kaisa ng lahat ng dadalo maging ng publiko habang isinasagawa po yung impeachment proceedings. Tayo po ay magde-deploy ng nasa 3,250 na civil disturbance management personnel at may naka-standby po tayo na nasa 2,900 na RSSF. So may kabuuan pong 6,360 yung personnel natin na naka-designate po na magbantay para dito sa magaganap na impeachment proceedings. Ang gagawin po nila, magbabantay sa perimeter,
1: Apo,
4: yung ingress at egress points, at syempre yung mga pangunahing access routes para maiwasan po natin ang mga security disruptions.
1: Apo, itong 6,000 na nabanggit ninyo, Major, ay hanay pa lamang po ito ng NCRPO or ito po ay may kasama ng augmentation mula sa ibang police offices?
4: Sa ngayon po, NCRPO lamang po yung ating i-deploy na yan sa palibot po ng Senate complex.
2: And tama po, no, kasi mayroon din mga kalsada partner na isasarado na malapit doon sa Senate premises. Ito rin po ba, paano kumbaga yung magiging hati, anong pagbabantay? And also yung sa mga possible na baka may magsagawa din po ng mga kilos protesta tomorrow?
4: Yes po, kaya po kasama dyan sa dineploy natin yung mga magbabantay po doon sa mga pangunahing lansangan natin at syempre yung mga areas na posible po na magkaroon ng mga pagtitipon since meron na po tayong mga monitored na grupo na maaaring pumunta para po magsagawa ng kanilang prayer rally bukas. So ina-expect po natin na may iba pa po ng mga grupo na maaaring pumunta bukas sa pagsisimula po ng impeachment proceedings. So ito pong ating nasa 3,250 na personnel ay sila po yung ikakalat natin sa buong paligid po lahat ng mga lansangan. Ganun din po yung mga pangunahing gates na maaaring daanan ng ating mga papasok at palabas po ng Senate complex.
1: Opo, ano mga senaryo po ba, Major, ang tinitignan ng NCRPO when it comes to pagbabantay po ng security dyan sa Senado? Dahil nga po, magde-deploy tayo ng maraming tropa.
4: Since sa labas lang naman po yung ating deployment, ang concern lamang po natin is yung mga papalabas at yung mga papasok po at yung ensure na yung mga magaganap na mga pagtitipon, yung mga magra-rally is hindi po sila magiging unruly or hindi po sila makaka-disrupt doon sa ongoing doon sa traffic, ganun din po doon sa mga sasakyan na posibleng papasok at lalabas ng Senate. Iniiwasan po natin na mangyaring muli yung nangyari nung nakaraan na nagkaroon po na ng insidente na binato po yung sasakyan ng isa nating senador. So isa po yan sa mga iniiwasan natin kung kaya po nag-deploy tayo ng mga kapulisan para magkaroon po tayo ng harang, kumbaga barrier dun sa mga VIPs natin, yung mga personalidad natin na papasok at lalabas ng Senate.
1: Opo, at ano po yung contingency plan natin, Major? Kasi so far, ang lumalabas sa mga discussion, baka abutin hanggang next year yung impeachment trial. So, masusustain ba natin na yung everyday or every impeachment trial dates na may more than 6,000 na police sa Senate premises?

0: So yun atin pong deployment is magdidepende po yan dun sa day-to-day na sitwasyon. Uh-huh. Hindi naman po araw-araw din. Kung halimbawa man po na magtagal yan hanggang next year, hindi naman po din siguro araw-araw na magkakaroon tayo ng mga ralista dahil magpapahinga din po sila. So magdidepende po tayo sa kung ano po yung sitwasyon, kung ano yung magiging resulta ng ating intel monitoring regarding sa pagdagsa ng tao. At from that po, saka po tayo magde-deploy ng ating mga tauhan kung tayo po ba ay magdadagdag or magbabawas at kung may iba pa po kaming pwedeng gawin para po ma-ensure na yung mga personnel po naman namin ay hindi naman po masasagad sa pagod kung hanggang next year pa po ay magkakaroon tayo ng inquest proceeding. Impeachment proceeding. Mm-mm.
1: Tama rin po, Major, no? Magtatayo rin po kayo ng police desk and saan po ito ipopwesto para lang din po doon in case yung mga pupunta po doon para mag show support or mag protesta ay alam nila kung saan po sila lalapit in case they need help.
0: Sa ngayon po yung ating police assistance desk ay hindi pa po natin alam kung saan talaga natin ipopwesto since ang kailangan po natin talagang kumbaga bigyan ng attention, bigyan ng ating assistance is yung mga commuters, mga motorista na dadaan po dyan since hindi naman po natin, hindi po tayo magkocontrol dun sa mga personalities na papasok po ng Senate. So more on dun po sa ating mga kababayan na posible pong dumaan or yung mga magrarally po ay sila naman po ay kukuha ng permit dun sa ating LGU ng Pasay, hindi po naman sa PNP yung pagkuha nila ng kanilang permit to rally.
2: Apo, Major, matanong ko na lang din kasi po medyo marami po nag-aabang kung posible bang maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan kay Senator Marcoleta. Mm-hmm. At marami pong nag-aabang bukas kasi baka po sumabay siya sa pag-start ng trial. Ang polisya po ba ay may mga pinag-uusapan na rin paghahanda in the event lang po, no, na sakaling maglabas ng warrant ang Sandigan Bayan at mag-serve po sa Senado?
0: Pagdating po dun sa pag-serve po ng warrant or dun sa inaabangan po natin na ano na mangyayari po dyan sa batasan, ang nakatask po dyan ay ang CIDG po. So kami po ay naka-secondary lamang po kami sa magiging ganap dyan sa pagpapalabas, kung ilalabas man po yung mga arrest warrants po nila.
1: Major, last na lang po before we let you go, paalala na lang po doon sa mga kapamilya natin na makikilahok po doon sa kung meron man protesta or pag-show nga po ng support tomorrow sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Yes po. Para po sa mga ralista at mga lalahok po sa mga pagkilos bukas, kinikinala po ng NCRP ang inyong karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng saloobin. Kasabay po nito, mahalaga po na mahigpit nating sundin ang umiiral na batas, alituntunin at itinakdang security measures para matiyak po na mananatiling ligtas, maayos at kontrolado ang lahat ng aktibidad sa paligid po ng Senado. Ang inyo pong kooperasyon ay susi para po maiwasan ang anumang aberya o tensyon. At syempre po, para po sa general public natin, hinihiling po namin ang inyong patuloy na pangunawa at pakikiisa sa mga ipinapatupad po na traffic advisories at security protocols sa paligid ng Senado. Ang inyo pong pagsunod ay malaking bahagi ng kabuuang seguridad para sa kinaang magaganap na impeachment proceedings po ay maisasagawa ng maayos, ligtas at walang sagabal sa pampublikong kaayusan at kapayapaan sa Metro Manila. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat din po, Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Ingat,
1: thank you,
2: ma'am.
1: Po.
2: Thank you po. Ang oras natin ay 7:02, susunod na Radyo Patrol, balita alas 7, weekend.
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
4: Anong ganap?
3: Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na!

0: ang oras.
1: 7:03 ng umaga.
2: Patas. Balance. Kumpirma.

malaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.

0: Sa ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Senado at Kamara handa na para sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas. Pagharap ng pangalawang pangulo sa impeachment court, depende umano sa magiging takbo ng paglilitis.
1: Talakayan sa mga motion sa unang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente, posibleng maging mainit ayon sa ilang miyembro ng House Prosecutor.
0: Pangulo Marcos Jr. pabalik na ng Pilipinas matapos ang apat na araw na state visit sa Canada.
1: Sandigan Bayan, wala pang inilalabas na arrest warrant para kina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa.
0: Pinsala ng fish kill sa Magat Dam, bunsod ng El Nino, tinatayang nasa 100,000,000 piso na.
1: At Korean pop superstars BTS may panawagan sa ilang fans, mistulang ini-stock ang mga tinutuluyang hotel ng grupo.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yusores.
1: At sa pangalan naman po ni Victoria Tulad, ako po si Pamela Vasquez.
0: Sa detalye ng mga balita, patuloy ang paghahanda ng Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas, July 6. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na ilalaan lang ang unang araw sa opening statements ng prosekusyon at depensa. Habang sa Martes magsisimulang magbigay ng testimonya ang mga testigo. Giit ni Gatchalian, hindi pa issue sa impeachment court ang kinakailangang bilang ng boto para makonvict ang Vice Presidente. Kaya maituturing lang na opinyon ang mga diskusyon tungkol dito.
2: Na-discuss namin ay yung physical arrangement at security arrangement ng impeachment court at nalabas na yung iba't ibang guidelines, mga 6 na guidelines ang linabas, from security to media movement to even movement ng ating mga senador or senator judges.
0: Sinabi naman ni House Prosecutor Representative Joel Chua na bukod sa opening statements, posibleng maging mainit ang talakayan sa apat na motion ng prosekusyon. Kabilang dito ang paggamit ng wikang Filipino at Ingles para mas maunawaan ng publiko ang pinag-uusapan at ang pagbibigay ng abiso kaugnay ng isasalang na testigo. Samantala, nagsagawa naman ng prayer pilgrimage na Jericho Walk for Truth and Justice ang iba't ibang religious group sa paligid ng Senado kahapon. Matapos ang paglakad, binasbasan ni na Reverend Father Robert Reyes at iba pang pari ang paligid ng Senado gamit ng holy water, asin at insenso. Paghimukan nila ito sa mga senador na manindigan sa katotohanan at labanan ang anumang impluwensya sa paglilitis.
1: Bukas ang depensa sa posibilidad na humarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sinabi sa DZMM ng Council ng Vice Presidente na si Attorney Michael Poa na ibabase ng defense team sa takbo ng paglilitis kung kailangan paharapin ang pangalawang pangulo, pero nilinaw na sa ilalim ng konstitusyon, hindi obligadong humarap ang vice-presidente. Gayunman, papayuhan nila ang kanilang kliyente kung kailangan na siyang sumipot sa pagdinig.
3: Hindi pa talaga mabigay definitively kung darating siya o hindi. Although very clear naman sa notice kasi na directing her to appear either in person or by counsel. Ngayon dun sa physical na pag-a-attend niya, whether sa first day or during the course of the trial, palagay ko ito'y bagay na dapat tingnan muna natin kung ano yung takbo ng trial.
1: Tiniyak naman ang kampo ng Vice Presidente na hindi ito magiging dahilan para maantala ang impeachment trial. Sinabi ni Poa na may mga pagkakataong kailangan nilang magmosyon para protektahan ang kanilang kliyente. Tutol din ang kampo sa hirit ng House Prosecution Panel na isang House Prosecutor at Private Prosecutor ang magtatanong sa testigo sa impeachment trial. Giit ni Poa, mas nais nilang House Public Prosecutor ang mag-examine para maiwasan ang kalituhan.
0: Nagkasundo ang mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na huwag nang buksan ang senelyohang box ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ng pangalawang pangulo. Sinabi sa DZMM ni Senator Panfilo Lacson na hindi tungkulin ng Senate

0: impeachment court na itago o buksan ang box dahil lamang ito sa batas. Ipiniliwanag ni Lacson na base sa konstitusyon, maaari lang buksan ang green box ng BIR kapag may written authority mula sa Office of the President, batay sa rekomendasyon ng BIR at Department of Finance, o may waiver ang respondent na nakapangalan sa mga record sa loob nito. Nauna nang hiniling ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court na buksan ang box sa executive session, bagay na rekomendasyon ni Lacson.
1: Senator Chief Escudero, wala kami business para magtago o mag-safekeep ng ebidensya. Ipipresenta yan ng prosecution o kaya ng depensa. Iniwan sa amin yung box. Ano gagawin namin doon? Korte kami. Kung gusto ng prosecution, humingi sila ng permiso sa Office of the President para i-unseal yan. Huwag kami.
0: Pero nanindigan si House Prosecutor Joel Chua na may legal na basihan ang impeachment court na makuha ang BIR records sa pamamagitan ng subpoena.
2: Kung titingnan ninyo sa mga regular court, halimbawa yung mga nakakasuhan ng mga tax evasion, bakit po sila inaallow yung ganito through the subpoena na ini-issue ng korte? So ito namang impeachment court ay maihahantulad din po natin sa mga ordinary na korte. Naniniwala naman po namin kung wala naman pong tinatago, bakit naman po kailangan ito ipagtakpan pa sa publiko?
3: Wala pang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan para kina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viraya. Sa kabila nito, bantay sarado ang Sandigan Bayan kahapon ng umaga. Naglatag ang MMDA ng mga barrier at railings habang binantayan ng mga pulis ang paligid ng gusali. Matatanda ang kinasuhan ng plunder sina Marcoleta, Defensor at dalawa pa, dahil sa 75 million pesos na campaign donation na hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at Campaign Finance Reports. Samantala, sinabi ni Senate President Win Garchalian na maaari pa rin dumalo sa impeachment hearing si Vice President Sara Duterte, si Marcoleta, dahil nananatili itong senador at wala pang inilalabas na arrest warrant laban dito.
4: For now, no? Dahil senator pa siya at wala naman linalabas na desisyon, so aantayin natin kung ano yung magiging desisyon ng Sandigan.
3: Pero para naman kay Attorney Dino De Leon, isa sa mga nagsampa ng disqualification case laban kay Marcoleta, otomatiko na dapat suspendihin si Marcoleta oras na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan.
5: His office should be closed down. Yun sa akin palagay, his office should be closed down. The office... I'm a taxpayer, no? Diba? Lahat tayo dito taxpayers. Bakit tayo nagbabayad para doon sa supposedly hindi na fa-function opisina? Bakit? Ayon sa batas na dineside natin in our sovereign capacity. It doesn't make sense, no? So dapat hindi kasama sa bilang at dapat sarahan yung opisina habang suspended.
3: Wala pang pahayag ang kampo ni Marcoleta hinggil sa posibleng paglabas ng arrest warrant laban sa senador.
0: Tiniyak ng Malacanang na patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa puganting si dating Congressman Zaldico. Ito ay sa kabila ng pag-archive ng Sandigan Bayan 7th Division sa kasong graft ni Coca kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects. Paniwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, procedural lang ang utos ng Sandigan Bayan at hindi nangangahulugang dismissed o ibinasura na ang kaso. Dagdag ni Castro, bubuhaying muli ang kaso ng dating mambabatas sakaling mahuli ito. Sa resolusyon ng anti-graft court, nakasaad na bigo ang mga otoridad na maaresto ang wanted na dating kongresista 6 na buwan matapos ilabas ang warrant of arrest.
6: Hindi naman tayo pabayaan ang obligasyon na hanapin si Sandigo. Dahil sabi nga po nila, napakahalagang testigo ni Sandigo. At mahalaga rin po siyang tao para sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya. At kapag ka po nahuli na si Zaldico, bubuhayin po. I mean, ilalabas po muli ang kaso para maging active.
3: Sinibak na sa serbisyo si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, June 29 ng kanyang pirmahan ang dismissal order ni Aplasca, pero hindi inilahad ang dahilan ng pagtatanggal nito sa serbisyo. Matatanda ang pinatawan ng 6 na buwang suspensyon si Aplasca matapos ang shooting incident sa Senado noong Mayo. Si Aplascal sinasabing nagpaputok ng warning shot sa loob ng Senado matapos mamataan

0: ang umano'y agent ng NBI.
1: Iba't ibang roundtable discussion sa ilang sektor ang dinaluhan ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapatuloy ng kanyang official visit sa Vancouver, Canada. Kabilang sa mga nakapulong ng Pangulo ang ilang mga opisyal ng Canadian companies sa mga industriya ng pagmimina, critical minerals at energy, kung saan ipinagmalaki niya ang pagiging bukas at handa ng Pilipinas sa mas maraming pamumuhunan sa bansa. Ilang kumpanya naman ang nangakong maglalagak ng milyon-milyong US dollars para sa ilang programa, kabilang ang solar plant expansion sa Masbate Gold Project at iba pa. Sinaksihan din ni Marcos ang paglagda ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Business Council of Canada sa Memorandum of Understanding para sa mas maigting na kolaborasyon sa pribadong sektor. Sabado ng umaga, oras sa Canada nang umalis sa Vancouver ang Pangulo para umuwi ng Pilipinas matapos ang official visit.
0: Sinabayan naman ang protesta ng ilang grupo ang apat na araw na official visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Vancouver, Canada. Idinaos sa mga pagkilos sa pagbisita ni na Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney sa sikat na Filipino fast food chain kung saan idinaing na mga nagprotesta ang umano'y kakulangan ng mga trabaho sa Pilipinas at ipinanawagan ang pananagutan sa katiwalian sa flood control projects. Nagtipon din ang mga rallyista sa labas ng hotel bago ang pagbisita ni Marcos sa Filipino community. Giit naman ni Palace Press Officer Claire Castro, walang basihan ang pagbansag ng mga grupo sa official visit ng Pangulo na pagyuko sa mga dayuhang bansa at patuloy na pagtraidor sa soberanya ng Pilipinas. Kinuyog din umano si Castro ng ilang individual habang nasa Vancouver.
2: May lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, sinunong niya ako, si Yusie Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami.
1: Sa ibang balita, oras natin ay 7:15. Attention po mga motorista, aarangkada ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, Hulyo a 7. Maglalaro sa 2.15 hanggang 3.15 kada litro ang siret sa diesel at 2.40 hanggang 3.40 sa kerosene. Posible namang bumaba o tumaas din ng 30 centimos ang gasolina. Ang dagdag bawas ay bunsod ng geopolitical tension sa gitnang silangan, matatag na demand at limitadong export mula po sa China.
3: Panahon! Patrol!
0: Sa lagay po ng panahon, patuloy na binabantayan ng Super Typhoon Bavi na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ng bagyo sa layong 2,700 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. May dala itong hangin na nasa 195 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 240 kilometers. Bukas, Lunes o Martes, posibleng pumasok sa bansa ang bagyo na tatawaging Inday. Samantala, mainit o maalinsangan na may posibilidad ng pag-ulan sa hapon o gabi ang maaaring maranasan sa maraming lugar sa bansa ngayong araw. Bahaging o bahagyang maulap na may kasamang panakalakang pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Visayas o Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Islands dahil sa easterlies. Localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
1: Abangan, SUV na minamaneho ng isang senior citizen nahulog sa creek sa Quezon City.
0: At dahil sa matinding init ng panahon, ilang bahagi ng Independence Day celebration sa Amerika nakansela. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita
0: alas 7 Weekend.
3: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa pag-research.
2: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin.

0: Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary DTNA, muna sa balita, muna sa public service.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Radio Patrol Balita a las 7 Weekend.
1: Nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Sa Quezon City, nahulog ang isang SUV sa creek sa kanto ng G. Araneta at Del Monte Avenue kagabi. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, nakainom ang 71 taong gulang na driver nito. Sinasabing mabilis ang pagpapatakbo sa sasakyan, kaya hindi na malay ng driver na sumampa na ito sa gutter at tuluyang nahulog sa creek. Nasagipang driver at dinala sa ospital. Nagpaalala naman ang MMDA sa responsableng pagmamaneho.
2: Lalaking na aktuhang nagnakaw ng motorsiklo arestado sa Novaliches, Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Crystal, pamarestado ang 23 taong gulang na lalaki na sangkot sa carnapping sa Quezon City. Ayon sa pulis, sana aktuhan ng sospek na kinukuha ang motor mula sa tapat ng bahay ng biktima sa barangay San Agustin noong July 2. Agad na humingi ng tulong ang biktima sa mga nagpapatrolyang pulis kaya naaresto ang sospek. Nabawi rin ang mga otoridad ang ninakaw ng motorsiklo. Naharap sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016 ng sospek na natuklas ang dati na rin may record ng kaparehong kaso. At yan ang balitang kumpleto. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BDMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Posibleng umabot sa 2 bilyong piso ang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Sinabi sa DZMM ni Rombel Catolico, hepe ng Public Information Office ng lungsod, maaaring pumalo sa bilyong piso ang pinsala ng malakas sa lindol habang patuloy ang damage assessment sa lokal na pamahalaan. 22 naman ang naitalang nasawi sa lungsod habang nasa 58 pa ang mga sugatan at nasa ospital para magpagaling. Patuloy rin ang pamamahagi at pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga residente sa 14 na evacuation center sa lugar. Bukod pa rito, halos 50,000 na ang naitalang partially damaged na bahay matapos ang lindol habang higit 4,000 naman ang totally damaged. Samantala, patuloy na nakakaramdam ng aftershocks ang lungsod.
4: The DRRMO is still conducting yung CT, binakandak pa yung tawag yun yung damage assessment ongoing. But as to rough estimation, mga 2 billion ongoing 24/7 ang operation ng ating local government unit and other government agencies para at least matugunan at ma-address ang mga pangangailangan ng mga affected sa naganap na lindol.
2: Binisita ng grupo ng mga mananaliksik ang Sarangani sa Mindanao para aralin ang pinagmulan ng

0: lindol na tumama noong nakaraang buwan. Sinabi sa DZMM ng geologist na si Professor Mahar Lagmay, sinusubukan nilang gumawa ng mga polisiyang maaari nilang ipasa para maging basehan ng paggawa ng paghahanda sa mga natural disasters gaya ng lindol. Anya, tila hindi pamilyar ang publiko sa mga lugar na may mga fault lines dahil hindi ito masyado na pag-uusapan. Nais din ng kanyang grupo na imungkahi ang paggamit ng mga kategoryang suspected, probable at confirmed sa mga fault lines para maalerto ang publiko.
1: We actually try to investigate what happened there. Hindi lang ito yung basta pumunta lang kung hindi nag-fieldwork. Inalam ko ano yung mga leksyon, ano yung mga bagong napapag-aralan para maisalin natin doon sa mga policies, mga guidelines sa mga susunod na mga taon, ano? So in the future rather.
0: Samantala, binigyang diin ni Lagmay ang kahalagahan ng pag-i-invest ng pamahalaan sa mga teknolohiya at pag-aaral bilang disaster risk reduction efforts.
2: Balita abroad, matinding heat wave ang tumama sa malaking bahagi ng Estados Unidos na nauwi sa pagkansela sa ilang Independence Day parade, concert at fireworks display. Higit 185 na milyong mga Amerikano ang nasa ilalim ng heat alerts, habang libo-libo ang nakaranas ng power outages dahil sa mataas na demand sa kuryente. Nanawagan ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa matinding init at umiwas sa heat-related illnesses.
0: Sports! 7:28 o 7:25 sa sports, patuloy po ang paggawa ng kasaysayan ni Filipino tennis star Alex Ayala sa Wimbledon matapos niyang pataubin ang defending champion at world number 3 na si Iga Swiatek sa score na 7-6, 6-2 para umabante sa ika-apat na round ng torneo. Si Ayala na ngayon ang kauna-unahang Pilipinang nakaabot sa round of 16 ng Wimbledon. Naitawid niya ang napakahigpit na laban sa unang set sa pamamagitan ng 11-9 tiebreak bago kontrolin ang ikalawang set at tapusin ang laban. Sunod na makakatunggalin ni Ayala ang Italian player na si Jasmine Paolini para sa chance ang makakuha ng posisyon sa quarterfinals. Congratulations, Alex! Congratulations and all the best sa kanyang next round ng laban dyan sa Wimbledon. Congratulations!
2: Samantala naman, partner, umani ng papuri mula kay Gilas Pilipinas head coach Team Co ng batang core ng national team matapos ang matinding pakikipaglaban kontra New Zealand sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa kabila ng 106-102 double overtime na pagkatalo, umangat ang husay nila Kevin Kiambao, Juan Gomez de Liano at Carl Tamayo na nanguna sa opensa ng Gilas. Ayon kay Cohen, mas mabilis na inaasahan ang pag-unlad ng mga batang manlalaro at nakikita niyang sila ang magiging sandigan ng koponan sa mga susunod na taon. Susubukan naman ng Gilas na makabawi sa pagharap nito sa Australia bukas, 6:30 PM oras dito sa Pilipinas. Nanawagan naman ang miyembro ng BTS na si V sa ilang fans na itigil na ang pagsunod sa kanilang mga tinutuluyang hotel. Sa isang post, ibinahagi ni V ang larawan ng kanyang sleep tracker kung saan kita na nasa 2 oras lang ang kanyang tulog. Anya, nagpapasalamat siya na walang sawang pagsuporta sa kanila ng army pero ang patuloy na pagtukoy at pagpunta sa kanilang tinutuluyang hotel ay magpapahirap sa kanila para paghandaan ng concert. Nasa kalagitnaan ng European leg ng kanilang arirang world tour ang BTS.
0: Usap-usapan naman ngayon sa social media ang hindi inaasahang palitan ng pagbati sa isa't isa nila Uncomebogable star Vice Ganda at bossing Vic Soto. Umaani ngayon ang iba't ibang espekulasyon online ang batian ni Vice at Vic sa kani-kanilang noontime shows. Hinala ng ilang netizens posibleng magsasama o magko-collaborate sa proyekto ang dalawa. Natila tumutugma naman sa pinakabagong post sa social media page ni Vice Ganda. Ngayong araw, posibleng i-anunsyo ang umano'y big pasabog. Sina Vice at Bossing Vic ang ilan sa mga itinuturing na biggest box office draws sa Metro Manila Film Festival.
2: Ano kaya yung pasabog na yun?
0: Kaabang-abang, hindi ba? Sa mga nakalipas na MMFF ay talagang headline Vic Soto
2: versus,
0: or
2: versus
0: Vice Ganda. Mm. Diba? Abangan po natin. At syempre, yung balita rin natin kanina doon sa BTS, ano? Although successful yung kanilang concert, yung kayong panawagan din sa mga fans. ano naman din, kunting
2: syempre kahit public figure, syempre they have private lives
0: normal pa rin naman. Na tao pa rin.

0: naman sila, 'di ba? So sa mga fans, gets namin kayo diyan, pero ano din, bigyan natin ng space yung ating mga idols, hindi ba? At yan po mga kapamilya, ang kabuuan ng mga balitang ito ng POC sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend. Ako po si Christian Yosores.
1: At sa pangalan naman po ni Victoria Dulan, ako naman po si Pamela Vasquez at magbabalik pa ang...
0: Anong ganap?
2: Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
4: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
0: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
0: Nang alas 7.30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
1: Anong ganap?
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Anong ganap?

0: Longan Up.
1: 7:32 ang oras, nagbabalik po ang Anong Ganap? Kasama niyo pa rin Christian Yosores.
2: At sa pangalan po ni Victoria Tulad, Pamela Vasquez po.
1: Binabati po natin yung mga maagang nanonood sa ating mga kapamilya natin sa YouTube Live. Good
2: 13,000
1: morning.
2: Partner.
1: Wow, 13,000 na agad. Good morning kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Si Sir Darwin Cabalan and family sa Katmon, Malabon. At si Jill Borjal. Jill, good morning.
2: Good
1: Kamusta
2: morning,
1: ang
2: Jill.
1: Sabado mo? Ha? Ikaw ha? Good morning.
2: At nagpapabati din si Ritz Martinez, si sino pa ba? Si Warbis Dak at syempre si Louis Basco. Mawawala pa ba ang isa sa ating mga masugid na
1: yes.
2: Pakinig?
1: Si Poy Poy Vladimir, good morning din. Si Necro, si Sir Renato Otaner, si Mim Tiger Lily, good morning. At si Rudy Cabalbal at si Tony Inaw, good morning.
2: Si Roland Bartolata din, nagpapabati. At si Warbis, o parang nabanggit ko na kanina si Warbis Dak at si Pashal underscore Gala.
1: Yan, keep on coming lamang po. Ah. Si Ma'am Vivian Davantes din, good morning. Naikinig daw siya sa DZMM. Magandang umaga po sa inyo. At si Ma'am Lilibet Jose, nanonood mula sa Potrero, Malabon. Sabi ni Renato Otaner, ang may powers ang bagsak ng pananalita ni Ye Mayumi, si Pamela. Ang ganda-ganda daw ni Pamela.
2: Sa Facebook live stream naman, partner.
1: Wala siyang comment.
2: Hindi marunong tumanggap ng compliment. Sa Facebook live stream naman, partner, nandoon nakikinig si Randy Santisas at si Carlo Zambrano Miranda, pati si Weng Jara Elevera.
1: Yan, binabati rin natin si Pretty Nancy Hardinan ng Quezon. Good morning po. Sabi ni Ronel, sisipot ba bukas si Sarah sa trial? Ang sabi sa atin ni Attorney Poa kahapon ay hindi pa nila masigurado din kung haharap ba bukas. Pero baka one of these trial dates makita natin ang Vice President.
2: Saka yun na din yung panawagan din ng taong bayan na harapin na niya yung matagal nang ipinupukol ng mga paratang sa kanya.
1: I think at a certain point kailangan din talagang humarap ni VP Sara doon sa impeachment trial. Hindi man araw-araw na nandun siya, pero at least makapaglaan siya ng ilang mga araw din ang pagbisita doon sa impeachment trial para siya din mismo direct ang makasagot doon sa mga accusations laban sa kanya. Si Kalin, good morning. Rodolfo Conag the Fourth from Villaba, Leyte. Si Ma'am Tiger Lily, si Marily Rudolph na watching from Texas. Uy, binabati ko rin si Judith Ferreras ng Torrance, California. At ang kaibigan ko na si Charlene Jefferson dyan sa Maryland, USA.
2: Wow.
1: Good morning! Binabati rin natin syempre ang mga taga-Lipa, Batangas, si Melissa Malabanan and family. Good morning! At si Tandy Maano, good morning!
0: Good morning!
1: Sa oras natin na 7:34, ang laki ng ngiti ni Pamela, no? Sa Lunes po, bukas July 6 ay formal na po magsisimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado. Pero ano nga po ba ang aasahan natin sa prosesong ito sa mga susunod na linggo? Narito ang isang special report mula sa ating mga Radyo Patrol, Robert Mano at ang aking partner Pamela Vasquez. Paingat po natin.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
4: Sa botong 257 o higit pa sa kinakailangang one-third na bilang mula sa House of Representatives na impeach. Sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte noong May 11, 2026. Dahil dito, isasalang siya sa paglilitis sa Senado na mag-uumpisa na ngayong Lunes, July 6. Pero ano nga ba ang impeachment at ano ang mga aasahan sa mga susunod na linggo?
5: Ang impeachment ay isang prosesong itinatakda ng konstitusyon para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyernong nahaharap sa mabibigat na paglabag. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pa ang impeachable offenses.
6: Ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang pangunahin nitong layunin ay alamin kung dapat bang manatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal.
5: Dito sa Senado, binubuo ang impeachment court kung saan ang mga senador ang tatayong senator judges. Sila ang titimbang sa mga argumento, mag-aaral sa mga ebidensya at sa huli ay boboto kung may pananagutan o wala ang opisyal.
4: Sa panig ng prosecution, ang mga public at private prosecutor ng Kamara ang maglalahad ng mga paratang. Sa kaso ni VP Duterte, yan ay ang maling paggamit ng confidential funds bribery o panunuhola, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman at grave threats o pagbabanta laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sila ang maglalatag ng mga dokumento at ebidensya at magtatawag ng mga testigo para patunayan ang nakasaad sa Articles of Impeachment. Sa panig naman ng depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang sasagot sa bawat alegasyon. Maaari rin silang maghain ng mga mosyon, iharap ang kanilang mga testigo at magpakita ng mga patunay na susuporta sa kanilang argumento. May karapatan din silang questionin o i-cross-examine ang mga witness ng prosekusyon.
5: Karaniwang nagsisimula ang pagdinig sa opening statement ng magkabilang panig. Susundan niya ng presentasyon ng ebidensya at dokumento at testigo ng prosekusyon. At pagkatapos niyan, ang depensa naman ang magkakaroon ng oras para ipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo.
4: Kung may opening statements, meron ding closing arguments. Dito, ibubuod nila ang kani-kanilang punto kung bakit dapat ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng lahat ng mga pagdinig, boboto na ang mga senador. Ang bawat isa ay magpapasya batay sa mga argumento at mga ebidensya sa paglilitis. Para ma-convict ang pangalawang pangulo, kailangan ng botong di bababa sa 2/3 ng lahat ng mga senador.
6: Ang parusa, pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno.
5: Kung bigo namang maabot, maa-acquit o mapapawalang sala ang vicepresidente at mananatili siya sa tungkulin.
6: Ito ang session hall ng Senado. Ito ang magiging impeachment court sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang lahat, ang upuan ng mga senator judges, ng presiding officer, ang pwesto ng prosecution at maging ng defense at syempre ang witness stand. Hindi rin mawawala ang pwesto ng publiko na nais manood ng impeachment trial.
4: Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel sa prosesong ito. Yan ay ang makiniga, manooda, magtanong at magpasya batay sa katotohanan sa halip na sa ingay o impormasyong wala namang batayan.
5: Sa huli, ang demokrasya ay nananatiling matatag kapag ang mga mamamayan ay nagiging mapanuri, responsable at nakikilahok. Ang tanong, handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin?
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Anong ganap?
1: Yan po ang primer ni na Pamela at ni Robert para sa ating impeachment trial. And patuloy po kayong makaka-witness pa ng ganyang mga special reports at mga explainers po mula sa Radyo Patrol at sa DZMM habang magpapatuloy po ang impeachment trial.
2: At speaking of impeachment partner, bukas nga po, July 6, tumutok sa special coverage ng DZMM at DZMM Teleradio kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Magsisimula po yan ng alauna ng hapon sa pangunguna ni na Peter Musngi at Danny Buenafe kasama ang ating kumpirmado siguradong eksperto, Attorney Rico Domingo. Makakasama rin si na Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado at Rica Lazo at ang buong pwersa po ng Radyo Patrol Reporters kasama si na Pamela Vasquez, Robert Mano at Jom Garner. Sila ang ating team lead dyan sa Senado. Panonoorin lang namin kayo. Hindi. Siyempre mag-aabangit din tayo ng reaksyon ng Malacanang at ng iba't ibang mga grupo. Kaya nakakalat po ang mga Radyo Patrol, hindi lamang sa Senado, kundi maging sa iba't ibang mga lugar para magbantay po sa mga ganap kaugnay ng impeachment trial.
2: At speaking of impeachment trial partner, makakasama po natin ngayon si Attorney Antonio Bocoy, isa po siyang human rights advocate and public interest lawyer.
1: Good morning, Attorney. Welcome po sa DZMM, Christian at Pamela.
7: Magandang umaga sa inyo, Christian at Pamela, at pati na mga taga-subaybay ninyo.
2: And yun nga po, Attorney, bukas po ay magsisimula na yung day one ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, dito na po, kumbaga mailalatag yung mga ebidensya para nga po mapatunayan yung mga paratang kay VP Sara. Gaano po ba kahalaga na finally this time matutuloy na and mailalatag na sa publiko yung mga ebidensyang ito?
7: Yan ho ay magbibigay ng kaliwanagan sa sambayanan kung meron ba talagang batayan yung inilahad nila, yung inilatag nila na reklamo na napapaloob sa Articles of Impeachment. So ngayon ho, maaari ito na yung tamang proseso na kung saan matitimbang ang ebidensya ng prosecution at ng Vice President Duterte. At ang taong bayan, gaya ng nabanggit ninyo, tama ho kayo na dapat ay makilahok ang lahat sapagkat ang nakasalalay dito ang ating demokrasya kung talagang gumagana. So mahalaga ho na ang impeachment trial at ang resulta nito ay maging katanggap-tanggap sa sambayanan.
2: And of course, with these evidences po na ipapakita, hindi lamang para maliwanagan yung taong bayan natin, tama attorney, pero para somehow ma-convince din yung other senator judges na talagang makapag decide ng mabuti dito, kasi nga hindi naman din natin maiiwasan na merong mga ilang senator judge na medyo obvious or parang ally nitong ni Vice President Sara Duterte.
7: Tama po, sapagkat ang mga mambabatas ko na magiging mga senators judges ay dapat tumugon sang-ayon sa ebidensyang ilalatag. Dapat ho ay mawala dito yung politika sapagkat ito po ay bukas sa publiko no? At dapat tuparin nila yung kanilang pinanumpaan nung sila ay nanumpa bilang senators judges na umayon lang sa kung ano ang daloy ng ebidensya at dapat sila ay magbigay ng impartiality, administer

0: ay ang publiko.
1: Apo. Kayo po ba ay natap muli ng House going into the impeachment trial kung gusto niyo ba mag-participate ulit or maging part po noong preparations?
0: Ngayon ho kasi kumpleto na yung ano eh. Kumpleto na po yung panel of prosecutors ano. At saka kung inyong gugunitain, meron na silang apat na spokesperson.
1: Oo nga eh.
0: Nung isang taon, no, solo lang ako.
2: Yes.
0: Kaya ako po yung humaharap sa lahat ng katanungan. Ako yung tumutugon sa mga katanungan. Iisa lang ako noon. Ngayon, no, apat na ang tutugon sa katanungan ng bayan.
1: Apo. And how do you view this, attorney, yung mga ebidensyang inilatag ng prosecution at at same time yung pag-counter naman dito ng defense. Do you think makakasaksi tayo nung sinasabi nilang bloodbath na tagpujaan sa Senate Impeachment Court with pieces of evidences na inilatag so far ng prosecution at yung pagkontra din dito ng depensa?
0: Wala akong ginawang pagkontra yung depensa eh, nung nag-hearing sa Justice Committee.
2: Mm-hmm.
0: Kundi ang tinuligsa nila ay yung proseso.
1: Mm-hmm.
0: Sa halip na tutukan nila yung mga direktang ebidensya na nakalap ng Committee on Justice. So, bloodbath, tignan ho natin kung anong magiging katugunan ng ebidensya ni Vice President Sara. Pero ako po ay tiwala na ang prosecution ay handa at kumpleto ang kanilang mga resibo para patungkol sa kanilang mga inilatag na reklamo doon sa apat na articles of impeachment.
2: Pero kayo so far, attorney, since hindi naman, kumbaga hindi naman din masyadong nabago yung sa articles of impeachment partner, kumbaga may mga na-update at nadagdag lang na information dito. Pero kung kayo po siguro yung tatanungin or tatansya, alin po dito doon sa apat na articles yung impeachment, yung medyo kahit iyon po yung ma-present, eh medyo malakas-lakas na yung
1: may
2: kumbaga
1: laban.
0: Malakas po dyan, ang pinakamalakas sa tingin ko ay yung ill-gotten wealth. Yung maling pagdeklara o hindi pagdeklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Paano niya ipapaliwanag yung kanyang nakatagong yaman? Malakas din po dyan yung pagbabanta sapagkat ang maaaring gamitin dyan na testigo talaga ay yung si Vice President mismo. Dahil hindi lang minsan niya pinanindigan yung kanyang banta, kundi tatlong beses at sinabi niya hindi siya nagbibiro. Kung tutusin po, matibay ang lahat ng artikulo eh. At lahat po ay puno ng resibo, puno ng ebidensya. Unless ito ay pabulaanan ng kontrang ebidensya ng Vice President, ang isa lang po dito ang kinakailangan para makundik. Na sana po nga ay tumugon ng tama ang mga senators judges, kabilang na yung nasa oposisyon. At sana ay sumunod kung ano yung daloy ng ebidensya.
2: And attorney, na-mention nyo nga po yung sa kahalagahan nga na maungkat kumbaga yung sal-in ito ni Vice President Sara Duterte. Pero with the development nga po, partner, kung hindi ako nagkakamali, eh napagpasyahan ng Senator Judges na huwag munang buksan yung BR box.
1: Paano
2: po ba magiging para setback po ba ito doon sa paglalatag po ng ebidensya ng House Prosecution Panel?
1: Paano nila i-reconcile yun, attorney?
0: Ganito po yan, ano? Yan po ay maaaring buksan during the trial. Ngayon no, ay ayaw muna nilang tuunan ng pansin ito sapagkat sa paningin nila ay premature pa. Dahil kung sa tamang panahon, pwede yung iutos ng impeachment court na buksan yung mahiwagang kahon na naglalaman ng individual tax returns ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa na si Manny Scarpio. Darating ko tayo sa puntong yan. Sa tamang panahon.
1: Opo.
0: Ito yung aalalahanin na ito po ay isa sa mga exception doon sa confidentiality ng income tax return. So, maaari po yung ipang-utos ng impeachment court na buksan at ilatag bilang ebidensya.
1: So, premature pa sa ngayon para masabing final na yun at hindi na talaga mabubuksan yung BIR boxes na yun.
0: Wala pa yung finality. Pagdating ho na panahon na ang pag-uusapan na, ang pagpipresentahan na ng ebidensya ay yung pagsisinungaling sa sal-in, dyan ho pwedeng pabuksan yung ITR. Dahil pagtutugmain yan, kung nagtutugma yung dineklara nila, under oath, kasi yung ITR is under oath eh. At yung kanilang sal-in na under oath din. So, titignan nila ang ugnayan nito kung nagtutugma o hindi.
1: Sa bagay kasi kung...

0: gitna or pangdulo pa namang pagtalakay sa article of impeachment ng ill-gotten wealth kung hindi ma-convince yung mga senator judges doon sa mga or yung prosecution doon sa mga first articles of impeachment na mailalatag or kung yun mismo ang maging tipping point din para mas lalo sila maging interesadong talakayan yung iba pang article of impeachment, maaaring ang magbago ang ihip ng hangin at mag-decide sila na sige, buksan na natin ito, whether executive session or doon sa mismong korte.
1: Tama po. Tama po na yan ang magiging proseso.
2: And reiterate ko lang din po, attorney, yung gaano po kahalaga kasi syempre ang unang-unang ipepresent po based po doon sa order na binigay ng House Prosecution Panel is yung grave threats and then yung misuse of confidential funds, bribery and unexplained wealth na talagang dumalo dito si Vice President Sara Duterte. Gaya nga lang sinabi mo, partner, na hindi naman everyday pero kumbaga makatayo siya doon at maipaliwanag niya o madepensahan niya kumbaga yung mga paratang na to laban sa kanya.
1: Si Vice President Duterte ang natatangi at pinakamahalagang magpaliwanag sapagkat ito ay patungkol sa kanya mismong pagsasabi ng katotohanan sa kanya mga SALN at sa ITR o maaring pamulaanan to. Hindi niya masuportahan yung kanyang paninindigan patungkol dito. So mahalaga po na si Vice President Sara ang magsalita patungkol dito. Hindi lang kung sino-sinong testigo.
2: And of course, hindi rin po maiiwasan no, yung mga pagpapakalat po ng mga fake news, na mga misleading angles. Meron po ba tayong kumbaga paalala or siguro maititip na rin po doon sa, let's say, sa House Prosecution Panel, sa Senate Impeachment Court, and even po sa Defense Panel?
1: Dapat to ang publiko ay tuunan ng pansin ay yung paghahayag ng ebidensya. Huwag na nilang pansinin yung mga fake news kasi kung sa kanilang opinion, nakikita naman nila, sundan nila yung paglilitis, then pwede silang gumawa ng sarili-sarili lang opinion o konklusyon nang walang impluensya ng fake news.
2: And alam ko din, attorney, na ang kailangan lang kasi, partner, kahit apat na articles of impeachment ito, kailangan isa lang din yung mapatunayan para ma-convict.
1: Isa lang.
2: Pero,
1: in fact, kung sa paningin ng prosecution ay sapat na yung una o pangalawa o kung anumang estado yung kanilang paglalahad o paglatag nila ng ebidensya, pwedeng tumigil na sila and sabihin nila, wala na kami, hindi na namin itutuloy yung iba pa na articles of impeachment.
2: Pero kung kayo po, attorney, yung kumbaga tatanungin, better pa rin po ba na mailatag talaga lahat? Kasi syempre yung mga ibang, let's say, kung grave threats ay medyo malakas na, pero syempre mahalaga din po na mailatag din yung ibang paratang, let's say, doon sa unexplained wealth, yung sa unexplained wealth. So, kung kayo po ba yung tatanungin, dapat maipakita o mailatag pa rin po ba yung other articles?
1: Sa ganang akin, no, ilalatag ko lahat para makita ng publiko sino nagsasabi ng totoo at sino nagsisinungaling.
0: Para matapos din at talagang magkaroon ng clarity. For
1: para magkaroon tayo ng tinatawag na closure.
0: Opo.
1: Sa kasong ito.
0: Attorney, you were quoted in an interview na nabanggit po niyo na yung mga ebidensya ng prosecution against VP Sara could convince the senator judges na vocal na ally ni VP Sara na bumoto po para sa kanyang conviction. What made you say that, attorney?
1: Kasi yung ganito, no? They will face, haharapin nila yung public opinion na nakita ng malinaw ang ebidensya at matibay at katanggap-tanggap ang ebidensya ng prosecution na sa halip na bumoto ng conviction alinsunod dun sa ebidensya ay iboboto nila acquittal pa rin. So hindi sila patas. Naniniwala pa rin sila, ang loyalty nila ay sa Vice President, hindi sa bayan. Kaya ho mahalaga na sumunod sa daloy ng ebidensya ang senators and judges. Gaya ho nung isang taon nung tinanong ako na paano yan, marami ang panig sa pangalawang pangulo. Ang naging kasagutan ko at paninindigan ko hanggang ngayon ay yung ebidensya ang magtuturo ng tamang daan. Sapagkat ang husga sa mga senators judges na hindi buboto alinsunod sa ebidensya ay huhusga ng tao. Marami ho dyan ang tatakbo muli for re-election sa 2028. Yes. Hindi na sila iboboto ng tao sapagkat ang kanilang loyalty ay hindi sa bayan, kundi loyalty sa iisang tao.
0: So bukod sa voting for conscience na tinatawag nila,
1: correct,
0: kailangan din isaalang-alang ng mga...
2: May aspeto din ng political survival, kumbaga.
0: Oo, isaalang-alang din nila yung mga ambisyon nila kung talagang gusto nilang makamit din

0: yun after this trial.
1: Tama ho.
2: And ito pong, kasi nabanggit din po na yung trial ay possible na 92 trial dates, 62 po doon sa request ng prosecutor and 30 trial dates naman po doon sa defense. Sa tingin niyo po ba ito naman ay, although kasi final pa rin naman ang Senate Impeachment Court, pero itong proposed po ba so far sapat naman po para mailatag ng House Prosecution Panel yung mga ebidensya at for the defense to counter that allegations?
1: Hindi po ayon sa impeachment court kung ano yung ilalatag na ebidensya. Eh. Yan ho ay ayon sa estratehiya ng bawat panel. Ngayon, yun hong, yung ilang trial days na 62 na binanggit ng prosecution, yes. Yan ho ang tansya nila. Tansyahan lang ho naman yan. Eh, na ito ang kailangan namin upang mailahat ang lahat ng ebidensya. Kung maalala ninyo, mahigit 10,000 yung minarkahang ebidensya.
2: Yes.
1: Sa kabilang palig naman, ang hinling naman ng depensa ay 30 araw. So, sa kanilang paningin ay sapat na yan upang pabulaanan ang reklamo laban sa Vice President. So, yan ho ay ayon sa estratehiya ng magkabilang panig. Hindi ho yan ayon sa kagustuhan ng impeachment court.
0: Attorney, gaano kahalaga na ma-resolve agad or magkaroon ng finality yung discussion doon sa pagboboto? Kasi di ba point of contention pa rin ngayon yung
2: sa threshold.
0: Yung threshold mm-hmm. dahil dalawang senador ang hindi na makakapag-participate and merong threat na maaring may iba pang mga senador ang maaring kasuhan o ipa-aresto habang umuusad po ang trial. Gaano kahalaga po na by Monday or this week, as soon as possible, matalakay at magkaroon ng final na decision ang Senado kung ano ba talaga yung threshold sa magiging botohan?
1: Hindi pa ho napapanahon ngayon na pag-usapan yan. Dapat ho pag-usapan yan sa dulo na ng paglilitis. Kapag nag-rest na yung ebidensya ng prosecution at nag-rest na yung ebidensya ng depensa. Bago magbotohan, tsaka yung pag-uusapan kung ano yung tamang, ano yung wastong bilang na threshold to convict or to convict the Vice President. Ang konstitusyon, hindi sinasabi kung ilan yung boto to acquit. Ang sinasabi ng konstitusyon, 2/3 of all the members to convict.
0: So kailangan natin i-determine muna kung sino ba yung all members na yun.
2: Mm-hmm.
0: Kasi kay uusad pa rin naman yung impeachment trial, hindi pa rin naman natin sinasabi na talagang matutuloy yung mga sinasabing pag-aresto or kaso doon sa ilang mga senador. At least mailatag muna, mapakinggan muna lahat ng panig bago tayo mag-decide doon.
2: And yung possibility din na kumbaga tingnan talaga, especially yung mga alay ni VP, na matingnan talaga, ma-weigh, matimbang yung evidences. Kaya mahalaga din na mailatag talaga ng House prosecution.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ho yan ay sa dulo na pag nailatag na ang ebidensya na magkabilang panig. Tsaka ho dapat pag-usapan bago magbotohan.
0: Opo, alright. Attorney, lahat tayo magbabantay dito at I'm pretty sure na babalik tayo sa mga usapin na ganito in the next weeks, months,
2: yes.
0: And until siguro next year kung matutuloy. Ano? Salamat po, Attorney Bukoy, and happy Sunday po sa inyo.
2: Thank you po.
1: Salamat po.
0: Si Attorney Antonio Bukoy, House Human Rights Advocate at Public Interest Lawyer at isa rin siya sa
2: dating natatanging
0: spokesperson ng House Impeachment.
2: Siya lagi ang humaharap sa amin.
0: Prosecution kapag, panel last year.
2: Mm-hmm.
0: Yes, ang mga nakatrabaho ninyo last year. And I think yung mga magaganda rin yung mga points na sinabi ni Attorney, lalong-lalo na doon sa angulo nga na kaya bang makonvince ng prosecution yung mga vocal na kaalyado ni VP Sara para sila ay bumoto pabor doon sa impeachment o ano ba ang magiging diskarte at sitwasyon din habang maa-unfold yung mga ebidensya sa impeachment trial.
2: At maganda din yung sinasabi niya na kung siya yung tatanungin, talagang ilatag mo na lahat ng ebidensya kahit sabihin mo na malakas itong isang article of impeachment ito para kumbaga malinawan din yung taong bayan na ano yung mga at stake at ano yung mga ina-allege kay VP Sara.
0: Ang tagal din namang pinaghandaan niya ng bawat panic, hindi ba? Andyan na eh. Sulitin na natin, ilatag na natin lahat para at least meron tayong babalikan din palagi ng mga ebidensya at mga discussion kung ito man ay mapag-uusapan pa in the future o siguro may i-apply sa ibang mga personalities, ilang iba pang mga public officials in the future, di ba? At least meron tayong blueprint na or babalikang sitwasyon o proseso.
2: And syempre, hopeful talaga tayo na makadalo dito si Vice President Sara Duterte dahil sa kanya din naman talaga ina-allege lahat to. At para direkta niya ding masagot, kasi kung matatandaan nyo din, nung nag-file ng impeachment complaints doon sa Kamara at nagkaroon ng hearing, eh hindi rin, kumbaga hindi siya umattend totally. Although hindi naman din kasi required, pero